0: Magpahid sa Nance Liniment Oil. Kay misang kap ini nga neem tree extract nga epektibo gid nga mosquito repellent. Ang Nance Liniment Oil, produkto sang Herbs Med Pharma Corporation, kagaprobado sang FDA.
1: Sa mga tapalamati naton subong aga, mga karadyo man, tandaan nyo lang ang aton sininga gamit panguma nagahulat nang sa inyo. Kadto kamo sa Iloilo New Agri Industrial Marketing Engineering Services Incorporated, tanan nga gamit pangumara da. Halin sa traktura, harvester, panaog sa idalom, makina, dira kamo kadto. Wala titingala gani kung sa iban pa kamo binakal. Ano kamo man, kaulugtasan sa inyo. Kadto kamo sa Iloilo New Agri, mga galadyuman, kay ara dira ang aton gamit panguma nga makabakal ka worth 3,000 pesos, may ara ka sang coupon, iulog mo na sa Tambiulo sa December 5, bunuto naton ina, ang grand prize naton, kubuta traktor, ang bilis na lapit isa ka milyon. Abi, gusto mo sa mga seeds, gusto mo fertilizer, hambalada, naton, gin-refer ka mo ni Boss Idol. Kadto kamo to! Araw-araw ka pa kamo inyo ding binakal kamo da sa iban nga di mo masaligan na daya ko na nun ang mga baligyan kasi puno duldul nila na ginubra. Aria, sigurado ang mga kubuta products mga karadyuman. Gani sa mga suki naton, gadto ka na sa Iloilo New Agri. Ara sila sa Lawaan Village or ang aton nga mga staff no sa Ina Farm. Ato sa may Barutak Nuevo. Kadto kamo dito, pinaka the best nga lugar para mag-unwind upod ang inyo nga pamilya while nga nagahigop kamo sang kape. Di ina. Sa mga suki naton, good morning sa inyo tanan, mga karadyuman. Las 8:02 ang tag na sa aga. Radyuman Mag, sinong ato matalamyawon?
0: Good morning mga suki. Sa kay Sir Joey Aheno Tormon Esteva, dara sa may Puganan Integrated School, nag-monitor sa aton, Sir Stephen Panega, nang galantaw sa YouTube. Ma'am Eunice Kimba, mayong aga, Elenita na Pastora, John Robert Armelia Biore. Sa kay Ma'am Nurses Fortuna, mayong aga. Kahit sa aton mga kauturan, suno sa mga eksperto na kay balubala ka mo, nga ang kakulang sang oxygen sa utok, makapatay sa tao sa 3 lamang ka minuto. Gani, para nga ma-indi ninyo ma-experiensyahan ini, yari ng Dr. Pinoy's kuning capsule nga nagabulig supply sa nagakaigo nga oxygen nga ginakinahanglan sa aton utok kagsang aton nga lawas. Pinaagi sa oxygen nga ginahatag sa Dr. Pinoy's kuning capsule, makasigurado ka nga bisan ara ka lang sa imo balay. Mga karadyuman, magapabilin gihapon nga hilway ka sa mga balatian. Mag Dr. Pinoy's kuning capsule.
1: Mga karadyuman, sa mga tapalamati natin subong aga, salamat gid sa pag-upod ninyo dili sa aton nga pagpangalagad. By the way, ginatamyo na aton si Nonoy Imidyo Ortilio Noy mayong aga, sakay Boss Ingo Bilandres, good morning. Good morning kay Ma'am Karen Elizabeth Diriquito, kay Dr. Nereth Pador, kay Ma'am Noy Mevyehon, Ma'am Noyes mayong aga. Sakay former Vice Mayor Jeffrey Ganson, Vice! Kay Ma'am Jerly, no? Ma'am Girly. Girly. Ma'am Girly. Good morning. Salamat kid sa pag-upod ninyo. Sakay Mr. Philip Dose, thank you kid. Kaya sa ibang paginaton ng mga suki nga pirmi-pirmi ka pamati, pero wala nyo naman nga kakalipatan ta kamo kung ang mga pangalan ninyo na kalipatan ta kamo. Abi mo, paano kung hindi malipat, Radyoman Mags? Dapat ano nyo ko, pero nyo ko makita. Ako bilang, guru mo na gina ko nag-edad ka, no? Dasig ko malipat ya? Tuod gid ya? Ay, sala na. Ako na, sige na, edit ko lang. Ako na nag-brabag ko lang, sala. Kita mo? Kita mo, sala naman. Sa mga tapalamati na ito, mga karadyuman, standby na sa pagsugod sa programa Straight to the Point. Away ko matamyo! Ginatamyo ko kamusang maayong aga. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
0: Radyuman Magi Maleriado.
2: Tatak RMN.
3: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Sinumala, Ginebra na!
5: Sales ka na! Lo promo na!
4: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account ng Ginebra Products at i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 06482 series of 2026. Drink responsibly.
7: Good value!

0: Deep.
1: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: Oras alas 8:15 sang aga.
6: Sumasaludo.
7: May I have your attention please?
6: Buong buo.
7: May I have your attention please?
6: Diretsong diretso. Mga balitang totoo. Sumasalubong sa inyo.
7: May I have your attention please?
6: Narito na ang

0: Kasama mo sa DYRI RMN Iliilo, Radyoman Novi Guazo.
1: Radyoman Regan Arlos.
2: Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI Tatak RMN.
0: Standby si Radyoman Marjorie Miani. Subong kabahin ng RMN Broadcast 3 sa ginapatigayon man nga Urban Tree Planting and Community Action. Dulong ini sa inyo sa Iliilo City Government, ang FASTA Aviation Aeronautics School, upod ang RMN in collaboration sa mga nag-ulupod ng mga pumuluyong.
1: Okay.
0: Sa Bituon Haro Floodway kita. Subungan lao Biyernes, nagsugod alas 7:30. So karon di gidugay kwanta mga update diretso sa lugar ini bilang pagbulig sa gihapon. No, padamo sa mga pananom diri sa aton sa syudad sa Iliilo.
1: Speaking bala ra juman office ang tree planting. Kunin istorya ko si Mr. Armando Dairit nagligad to ang tree planting naton sa may Altatsira. Gipamangkot ko sa kung paano ko padamuon ang Santo Simon. Tong aton ginatag ang imo na patay. Siling ya bantayan ko pagbulak, bantayan kong liso kay amo na sang ako ni ihunol. Pero gintistingan ko lang Radyo Manovi ang iya nga gula nga sanga, ginutod ko, then ginhunol ko. After 2 weeks, mga 2 weeks na no, Altatsira ta, mga 2 weeks na, ginantaw ko kagapon, buhi Radyo Manovi. Tiabi mo anong plano ko?
0: Anong plano
1: ang ko? Pagbuhi sa to, i-gift ko, ihatag ko to si mo. Amo na lang tong sa birthday mo. Kaya nga, Radyo Manovi, ang bulak niya, sus ka nami-nami, isang bulak niya. Native tree, nga nagabulak, pero wa isa gid ako.
0: Ako na baton ko na nga gintamnan ko sa to. Tanan actually nga ginpang tamnan ko. Buhi dito lang napatay.
1: Ati ba si may depression?
0: Sang napatay sa ginislan ko na lang rambutan at least makaon no. Napatay pa ginong rambutan.
1: Ti may problema gurundo ta dag area.
0: Ti pero mga tupad niya buhi man.
1: Buhi man.
0: So subong ga baton ko na bu sa idol. Nga ini magsugot ang tamawo sa lugar. So kay ini magsugot ang tamawo. Lauman ko ang tanom nga Santo Simon.
1: Santo Simon.
0: Halin sa Commander in Chief man sa mga tamawo.
1: Tiki Radyoman Henry, Radyoman Henry, gaan mo kuda sang imo kay yelo tong iya mo.
0: Ang imo ano?
1: Pula.
0: Ang ako nang butan no to puti.
1: Why ko kabalo ko nur to imo.
0: Kasi pula akon.
1: Mangayo ko to kay Radyoman Henry sang iya nga kuan lang kay ti nagtubo man sa Radyoman sang sanga. Ihunulo-hunulon mo siya, dayon para nga may yelo ko sa balay. Dayon atong akon, ipadakuon ko to.
0: Yatag
1: ko to sa imo.
0: Okay.
1: Mahunol na ko subong.
0: Para man kay Radyoman.
1: Para man kay Radyoman Henry.
0: Okay.
1: Amuna na subong ang plano ko. Kay nakita ko Radyoman Ubi. Kanami isa nga native tree. Dayon nagabulak siya. Isling ko sagi pa ko pananom iban kay may ari man ang gali sa amo ni nga kahoy.
0: So baton ko na nga hindi magsugot ang tamawo sa ginatamnan ko sina. This time, lang taon ta kay ang Commander-in-Chief na gid sa mga tamawo. Amo ang naghunol pag mahatag sa akon. So, standby sa aton nga pagpangalagad.
2: Tatak RMN.
0: Subong man, istoryahan ta karon ang natabo nga pagpanglutang sang tiyo sa iya nga hinablos kagabi sa Mandurriao. Kauntang update kay Radyoman Flo Navarrete kay sa report, may ari ni isang nervous breakdown. Pero ti may nervous breakdown nga may armas ina siya. Nga may access pa ina siya sa armas kay ti hindi gani stable. Ti ang hinablos patay kit. Why? No? Nga ah. Access na naman ini sa armas luta. Dugay naman ang kampanya about mental health. Anong gakatabo sa mga pamilya diri sa aton nga duway man nagakulang sa pag-edukar sa inyo? Ang kalibutan. Ara ng kampanya sa gobyerno, kampanya sa mainstream media, kampanya sa social media. Pero nga nagakatabo pa ni gyapon. Karon di gidugay sa aton pagpangalaga.
2: Tatak RMN.
0: Ara na si Marge. All right. No, kuwaon tanay, no? Data sa sining tree planting activity. Kaya napatigayon sa Bituon Haro Floodway.

0: Kay karon balikan ta ang mga tabo sa impeachment trial.
1: Yes.
0: Sunod nga semana.
1: Sa Jani next week.
0: Imbitado si Vice President Sara Duterte. Imbitado man si Anay Senador Antonio Trillanes.
1: Mm.
0: Pero hindi pa na next week. Ang masalang next week, taga Securities and Exchange Commission, amo ni ang nagarestro sa tanan ng mga korporasyon sa Pilipinas basta hindi single proprietorship.
1: Mm.
0: Kung partnership and corporation, meaning damo, tagiya, dira na da. Kete, negosyo sa mga Duterte ang ginaistoryahan tadi. Negosyo ni BP Sara kagsang yabana. Ang BIR, araman. Kaya ang BIR, amo ang nagabaton sa ginabayad nga buhi sa mga nakarestro ng negosyo sa Securities and Exchange Commission kag sa mga ahensya sa gobyerno ta like LGUs kung may ara kasang ginapalakat nga negosyo. Amo ni ang panugod na nga mabalaan ang manggad ni Vice President Sara Duterte. Karon ni baloon naton ang update sini.
2: Nagapagwa Radyo Manovi sa mga pangalan ang Senate Impeachment Court angot ini sa pag-invite sang apat tanan ka mga legal personalities nga ginatawag nila nga pwede makapatag angot sa numero kung pilagid bala kang bilog sang senador ang makabuto sa impeachment trial sa kay Vice President Sara Duterte.
0: Tuwaran conviction.
2: Yeah, may ginatawag sila nga amicus curiae kag may ginatawag sila nga isa pa ka termino, amici curiae. Mbot silingon, isa ini ka Latin phrase nga friend of the court. Radyo Manovi, sila ang mga tawo or grupo nga hindi man ka parte sa sining kaso pero mag-provide sila sang ila advice and expertise agod nga maintindihan sa pumuluyo kung ano ang pwede nga gamiton regarding sini kung pinagin bala 24 ang 2/3 na sina anong matabo kayang iban wala sa subong so ining mga tao nga ining mga personalidad maintindihan natin pamati kita kung ano gid bala dapat Radyo Manovi.
0: So ang 16 nga required para mangin 2/3 ang 24 nga required sa constitution to convict an impeachable officer. This time, di lain ini nga trial. Kay lain ang sirkumstansya.
1: Yeah.
0: Sang unang 24 tabi ka senador, nagabuto base sa kunano ang ila ginapatihan. Pero way ga palagyo. Subong niya, pwede sila ka-style nga malagyo sila. Tikon hindi sila magbuto, malabo nga makwa mo ang 16.
2: Yeah, labo kayo.
0: So, may nagkalapriso pa. So, extraordinary times ini. That require extraordinary interpretation man eh.
1: Eh.
0: Sa ngato niyang kasuguan. Pero ti, as we evolve, no, because sa mga circumstances, pareho sini, nga ti, damo subong niya na priso, damo man niya sang way pagani ka hearing.
1: Pinalagyo na.
0: Nalagyo or balaan mo na kung ano ang desisyon nila. So, we might as well explore sang bagong patakaran. Kung na muna ang mga sirkumstansya. So, hindi ordinaryo mga retired ng mga Chief Justice in isang Supreme Court.
2: Grabe ni.
0: Karoon, ibaloon nato nina sa aton nga pagpangalagad.
3: Tatak RMN.
0: Ang natabo sa Medicos Medical Center na napatay ang taong gintulok lang nila sa tubang sang ila emergency room. Karoon, ibaloon, tabla ang madalong nga paglantaw ta sini. Kay while at times makriticize taman ang mga hospital, kag hindi man nila pwede nga i-justify ini. Kati dapat una ginayang kabuhi mo. Pero ginabuksan sini ang realidad sa aton di sang kamaturan nga ang mga kapitalista ini mga hospital owners. Bala nila nga may mga tao man gid nga kun bulmon mo after nagayo, why na gid man intention magbayad?
1: Mayara gid man na.
0: So, nagapamirdihan sila. Kung mamirdihan sila, patay man ila empleyado.
1: Tiyo eh.
0: Patay ila negosyo.
1: Ilang trabaho Radyo Manovi apiktado.
0: Dira nga parte, base kung matag man kita gamay nga kasanagan. Tapos, tiyo mga tao naman, nga wala sang parinte, kung may admit ka sa hospital, kay emergency, Tiyon man ni siguro nga mabinag-binag ta kung ano dapat ang ubrahon ta. Taganong intervensyon sang gobyerno ta. Karon di gidugay sa aton nga pagpangalaga.
3: Tatak RMN.
0: Ang brownout istoryahan taman diri sa aton, no? Si Governor Toto Defensor ipatawag niya liwat ang Department of Energy. So, we will see kung ano ang update this time.
3: Tatak RMN.
0: Sa tree planting sa Bituon Haro Floodway, yari si Radyoman Marjorie Miani.
3: TYRI Radyoman Report.
1: Marge? Radyoman Marge? Ara siya, naka-live siya eh.
0: Marge?
1: Marge? Patrol?
0: Okay.
1: Okay, basi. Nautod siguro. Pero ara na sa subong Radyoman OV, naka-live siya sa atong suling Facebook si Radyoman Marjorie. Inang area na da bala? Magya na ginayas ng sarakyan. Ang mga hindi lang motorsiklo kay connected na to haling kadira Radyoman OV sa Bituon. Diretso na nato sa may area sang buhang nga tulay. Lusot kagid na to. Tapos na ang floodway nga na magya na gina.
0: So
1: kanami sa dalan da.
0: Bituon pabuhang nga taytay. Grabe no, diretso
1: na.
0: So easy access na gilis.
1: Easy access na.
0: Okay, check tabi balikan ta si Radyoman Marjorie. Marge.
4: Radyoman Novi, Radyoman Regan, mayong aga. Good morning sa aton ng mga kauturan. Happy World Environment Day. Amo na gina sa ulog naton karon kun nga ang may-ari sang ginapatigayon ng urban tree planting and magluwas sa tree planting clean up drive ini siya no. Kabahin diri ang RMN Broadcast 3 upod ang Fast Aviation Academy Incorporated ang mga NSTP, CSWD, TS student naton and si Sir Armando Dairit no ang city government. Subong napananom makita naton sa likod naton kay nagapangtinlo ang mga kabataan. Ginhawanan nila diri ang ani ang floodway tapos nananom sila sa puno. Radyoman Novi, Radyoman Regan, mga fruit bearing trees ini mga more or less 250 to 300 students sang Fast Aviation Academy ang ari diri and mga 150 plus ng mga fruit bearing trees ang ilang naging pangtanom. Last year may gintanom sila diri and nakita nato may mga nagtubo na. So upod nato diri si Ma'am Lore Lenny Emanel, ang school director sang Fast Vision Academy and of course si Sir Dairit in a while unahon anay naton si Ma'am Emanel. Gidere kita Ma'am kay kagwa pa kay Ma'am. Ma'am, good morning. Kamusta ang ining activity nga ginapatigayon naton sa karon?
5: So, very thankful gid kita no and big shout out sa Iloilo City Government and of course to RMN Broadcast 3 nga gintagaan gid kita sang opportunity nga maka-join sa ang tree planting activity and cleanup drive sang Iloilo City Government. And of course, no ang naka-experience ang aton kabataan and nagahatagid sa ila sang opportunity nga ma-appreciate nila ang and deepen sang appreciation nila sang love of nature no kag maka-experience sila nga how to preserve sang aton nga nature through our tree planting activity. So in celebration sang World Environment Day no, so again we are thankful sa aton mga kabataan kag sa RMN Broadcast 3 nga ari subong nga naga ano kita naga paninlo no ang aton kabataan and looking forward of course that 2 to 3 years from now pagbalik na mundiri every year kumbaga this will be our adopted area no so basi 3 to 5 years from now makita na nato nya samtang nagapananom kita may ara man kita nga gina nga mga bunga sang aton nya nga gintananom.
4: Oo, ma'am, last year ari kamo diri ka ganong gipang tanom ninyo ari kamo this
5: like ang mulberry trees naton kay explain lang na karon ni Sir Armando Dairit nga ang amo nang ating ang ilag na ano sa atin nga i-tanom natin sa atin mga activity.
4: But this is the second year the rebound sa area. Kayo na-mention mo gani a while ago, i-adapted area.
5: Yes. So, and looking forward na in the coming years, no, every year may mga area kita nga assigned sa atin sa city government.
4: Radyumanobi, Radyumanregar, maluya ko din ko mga kotse, ma'am, because bala mo, ang mga students, di, kita ko, gabat kita sila diyo. Ang mga students, bala, dalag ko, kumulang sa kilala nyo. I mean, sabi ko ganit, ma'am, sang time na mo, ng students, mga 16, 17, 18, subong, makita mo, dalag ko, ganit, matyagan ko do elementary, kami din, ma'am.
0: Di man, gamay ka lang, ganyan.
4: Hindi, ano, oh, di ba kita nyo, makita ganit, oh, oh, mga, first year pa lang niya.
0: Hindi. Nag-grad ko na sila subong March. Kaya gamay ka lang gidya. Gamay ka lang gidya.
4: Sang una, abe. Ang bali papa sang una. Mula ko mag-arano nang sa una. Kabakal ta sa mga pampataas na vitamins. Tag-as mo tani.
0: Hindi, Marsa. Gamay ka lang gidya.
1: Sa kwan bro, sa jeans.
0: Gamay ka lang gidya.
1: Sa jeans.
4: Bato na naman ni ma'am. Pero ma'am, ano ka-importante nga mga students subong, mga Gen Z, mga dalagkuan na mga kabataan. Ano ka-importante nga ginatudloan natin sila nga mag-umlig sang nature?
5: Dapat gid nga tudloan natin sila kasi balaan naman natin subong ang ato nga mga Gen Z nga ini. More on gadget kung hindi natin sila pag-i-expose sa activities nga pareho sini. Actually, in our NSTP class naman, damo ni siya naka-line up natin nga mga activities hindi lang amuni nga actually makahatag sa kabataan and deepen their appreciation sa mga kung ano ang dapat like mga buruligan sa palibot. Like even during December nagtag kami sa mga items no sa mga ticket drivers, may ara kami activity nga ang ano na handog chinelas and a lot more no. So later on we will tie up also with RMN no nga para at least malay mo nga may mga activities kami nga nagpareho kita sang ano naton. So ara lang kami no APAS Aviation Academy Incorporated behind sa kung ano ang mga plan money ano matay up lang kami with RMN.
4: Pinaka istorya ko di Radyo Manovi kay ma'am gag willing gid sila nga mag partnership sa ato sa mga bloodletting mga tree planting gag iwan pagid naton nga activity. Oh, ma'am no.
5: Yes.
4: Na ni mabawi ma'am kayo on record
5: gani. Wala gid problema.
0: All right.
4: Sige. Thank you kay Ma'am Lorene Imanel, ang past director. Kagay, siyo po dato si Sir Dairit. Ano mga bata, madunga ni Extro in a while, no? Ma'am, thank you. Kay Sir Dairit, anay, sir, we would like to know, ano mga klasika puno ang fruit-bearing trees ang ginpang tanom diri? Kag, sa, ano mga, I mean, paano natin gipili? Kay hambal ni sir, para hindi ba mag-uba ang mga semento, Radyo Manovi, Radyo Manregan. Go ahead lang, sir.
6: First of all, I'd like to thank on behalf of our city mayor, Rasa Trenya, our coordinating part, kita agriculture, sendro, GSO, barangay. So, ang amon na activity is to assist them sa mga tree planting. So, also with RMM. So, ang tinanom natin din, kadala mo ang plant din eh, duwa ka porso yun eh. Ang nagtanong kami din sa sulod, hindi na sa dagat, sa ilog, sa sulod na sa kilid area. So, ang tinanong naman din, mulberry, kadala mo ang mulberry, hindi na nagadako. So, mga 3 meters, 2 meters, mabunga na niya. Mabunga na na.
4: Hindi siya makaguba sa
6: sa guha, nagtanong kami sa pila, mga pila kanara. Kanara kay Bubutong Dugangan namon. Kanara is deep-rooted. It doesn't destroy any cement or anything. If you notice sa mga festival, mga nara ang ginabutang nila. Kaya nara, deep-rooted na. Huwag na sa nag-express ang iyong mga...
4: Pagpadalong
6: siya. Huwag na pare sa mga ano na, akasya, nag-spread. So, amon nang tinanong natin din. So, I'm very thankful sa RMN. Sabi lang mo, because of this broadcast tree ninyo na you are celebrating. But it doesn't mean that you will only plant it only once in a while or once in a month. So ang amon, request amon ni Novi Guaso is that you continue throughout the years of tree planting in the city. Okay. So, abona na, and I'd like also to thank the past aviation for helping us to conserve the environment, especially that this is World Environment Day, no?
4: Yes.
6: Yeah, World Environment Day.
4: Thank you, Sir Dairit. Radyo Manovi, si Sir Armando Dairit, Executive Assistant for Environment. Ginakontrata ko din sila, Danay, Radyo Manovi, Radyo Manregan. Kayo mga bata, mga Gen Z, Abi, hindi ka... nilala niyo mo, pero tahay to. Nakita mo, Radyo Manovi, Radyo Manregan. Doon ako ding mga hot nila, tanan niyo.
1: Kitaon man.
0: Patira.
4: Okay lang kayo, ano-ano.
5: Problema.
4: Yung mga Gen Z, abe, no?
0: Okay.
4: Anyway, Radyo Manovi, Radyo Manregan, wala madulong natin nga update, nagikan din sa mga Bitoon Distrito sang haro. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane,
3: Tapak RMN.
0: Amo na yan. So, mga 300 kahoy, ang pinananom nila.
2: Mulberry kuno to. Mulberry.
0: May pamilya ini isang berry man. Pero, why, purple.
2: Yeah.
0: Purple ni siya, wain isa gawagad ako. Pero, grabe, mamunga.
2: Mamunga
0: pero,
2: nga.
0: Pero, manamit kayo doon mauro aslo nga mga trutang
2: isa. Do, daku-daku lang sa inyam. Or do inyam ah.
0: Oo.
2: Do inyam, balang bunga sa inyam na bla. Mm-hmm. Do maturutam is yung mauro aslom. Pero...
0: Mayroon ko nanay, galing gin tapas ko.
2: Mayroon ko na.
0: Kay sa sulo, rabi og saran. Tapos hindi duta ang ginaasikan niya bla.
2: Okay, pero sa siminto.
0: Sa ang mga bunga, kay grabe gid.
2: Mayroon ko na sa una. Pero yung
0: uyon gid sa mga pispis. Kaya kadamu-damu, ganyan sa bunga niya.
2: Naayon ko na bala, liwat Radyo Manovi. Kaya nga akong sinasang una, may ara ko na, pero napatay.
0: Mm.
2: Kaya iway ko sa gintanong sa duta, na gamay lang bala nga, pasok lang, pasok ang iyang gintamnan. Pero tiko na munang ibuta muda sa may floodway. Kada jogging muda, Radyo Manovi.
0: Kaon ka. O balon ka puli.
2: Balon ka puli. Damo-damo na mo.
0: Mag 300 bilo.
2: Damo na.
0: Sos. Grabe.
3: Tatak RMN.
0: So congratulations sa Iloilo City Urban Nursery.
2: Thank you, Gina.
0: Natondira sa Kaingin Lapas, no? Headed by Mr. Armand Dairit. Thank you, Gid.
2: Nakita naton bala, Radyo Manovi, mo ang mga tanong mo.
0: Partner sa ato ni. Ato ni may broadcast streaman kita nga aton, Gid. Packet gardening concept niya nga ito. Pero kung may ara ka mo tree planting, ka gusto niyo mag-tie up sa amon, balahan niyo na for media coverage.
2: Yeah. Inform niyo kami
0: din. Kaya nga remain broadcast tree, may iksin naman dahil.
2: Hey,
0: no? At least party kami sa inyo, pero kamo dahil ang starring.
2: Kamo starring?
0: No? Pero party lang kami.
3: Tatak RMN.
0: Last 8:38. Ante sa report ni Rajiman Flo Navarrete sa Tiyo, nga gintiro niya ang iyang hinablos kagabi, sa Manduriaw. Strihanta ining parte sa napatay nga rider. Why man ta kabalo kun bala ang iyagin kamatay ang delay sa pagbaton sa iya sa emergency room sa Medicos Medical Center o kun ang kapatal gidya sa iya nga kahimtangan. Galing mo nambal ni Labla. Ano kakasigurado kaysang time nga dapat tani batunon nyo sa emergency room, buhi pa man. Kung nadapatan da yun sa intervention,
2: basi
0: why inimano. So, ining kasilinsyo subong sa Medicos Medical Center, daw nagapakita lang kung ano ang pagka-insensitive nyo sa nagakinanglan bulig ang tao. Amo man kamugyapon ka-insensitive sa panahon nga nagakinanglan na siyang sabat ang tanan sa kamatayon sining tao ngayon.
2: Lantawan nyo bala sa taga-medicos ang comment sa inyo sang tao sa social media. Why sila na namian, Radyo Manovi, nga ara naging sa atubang ninyo, wala nyo pa ginbaton. Abin nyo nga ang isa pagiging nga nagasakit ang buot sang pamilya. Kay magluwas nga wala na nila ginbaton pinakaminutos dito. Dito pa gindala sa Western Visayas Medical Center. Tumbler Radyo Manovi. Dira na tuba na tabo sa tubang nyo?
0: Hindi sila magbaton.
2: Hindi kamo magbaton.
0: Ginrason ng Iser. Anay kay angara ng Iser.
2: Gindala pa sa WVMC.
0: Ti.
2: Lanta mo pala ang distance.
0: Kag ospital ini nga mo man ang nagaedukar sa aton. Or ospital ini nga ginobrahan sa mga doktor kag nurse kag medical staff nga nagin pang edukar ang iban sa government schools pa. Ginlibre sa taxpayers money. Gipang edukar sila nga over anything else. In cases of emergency, life comes first.
2: Dapat eh.
0: No?
2: Habi man.
0: Pero i-dissect na ni ang natabo ngayon eh. Sa mas masanag nga perspective. Klaro na ni Saton, ano biyang rason sa hospital to refuse a patient? Amo na ang kadlok na wainog bayad.
2: Di kung wainog bayad.
0: Di kung wala sa referral, meaning wala sa doktor nga ako na malagyo inis blairan. Kung wala sang referral, meaning wala pamilya.
1: Wala pamilya.
0: Kung wala pamilya, wala isang lagson.
1: Sinong bayan?
0: Kung buhe, may chance pa nga malagas. Kaya

0: sinabi hindi mag-claim sang buhi.
1: Yeah.
0: Kung wala sa pamilya, ma-hold mo siya, hindi sa kagwada. Ay ilan na dukan na ang kumapatay, wala sila sang sukton. Ang pamilya, away naman labot, ipatay naman. So, balanta na na negosyo ini. Pero antes ka mo magkondinar nga, ti ano, Nicolo Quarta na lang. Puro padalman ta, anay gamay. No? Hindi ta dahil magambal nga ti mukhang pera klase hospital ni. No? Amo ini ang realidad sa ginatawag nga third world. Ang third world, sinonimo sina sa ginambal naton, although lain ang histories na. No? Ang first world, tanan nga mga western countries nga hindi Soviet Union. Ang second world, amo ni Soviet Union, kagkalyado niya, China. Ang third world, tanan nga hindi kabahin sa first kag second world. Pero, as time goes by, ang third world nahimo na nga synonym sang
1: pigado.
0: Poor country.
1: Pigado.
0: Tikari kita sa third world, balanta na na, busa idol. Ang kapitalista na hadlok. No, nga hindi mabayaran. Number one, hindi ta sila mabasol, yes. No, because, kay third world kita, hindi abi free ang isa katao di sa aton nga isulod mo sa hospital. Hindi free. Kung hindi ka free, ti may risgogid nga di ka bayad. Kay kung free ina isang gobyerno,
1: ti free gina isang gobyerno, gobyerno
0: bisan ganay guro ingron lang to ang kumplay niya.
1: Ah, napadoktor na
0: to. Waros pa lang higtan to sa mga gwardya, sa medikos, sa sulod din o eh.
1: Isurbol ng bayad mo.
0: Then, paulan sila da laboratory, kay makwarta nila.
1: Yeah.
0: Sindihan ta na na. Kaduha, nag-aamo man yung mga hospital, kay kisa ang imol man bisaton. Kaya again, third world, ngani, ha? Huh? Ginagamit manabi ang kasuguan, no? Bilang balasihan nga,
1: di man sila
0: after nila bulngon, di na sila yung bayad.
1: Hindi man ayaw mo na.
0: Tuod na. Gagatabo na sa mga hospital.
1: Gagdamo na ang gagatabo, Radyo Manuvi.
0: Yes. Ikatatlo, ang layita naman sa Pilipinas, wala manabi ginahold accountable ang mga hospital. Kung may mapatay, pareho sini.
1: Yeah, wala.
0: Pero testingin nyo bala nga may hospital director, doktor kag nurse nga nasulod sa karsel for refusing to accept a patient. Or may sikyo nga nasulod sa karsel for refusing to accept a patient or may ginmultahan nga hospital sa perte kadako nga mabalaan nila nga may konsekwensya ang ginahimo nila. Tikay wala abi na. Third world nga ni.
1: Nani?
0: No? Kag-ikapat, ang mga imol man di sa aton, pareho sining napatay. Just like sa mga ibanto ng mga nagkalamatay man, after having been refused by the hospitals, balan man nila, imol na gani. Hindi man nakapabli magkaso sa aton to hold us accountable or to compel the government to hold these hospitals accountable. So, muna, ang klaro nga perspective sini. Ang ospital na lock di mabayran kay hindi man magbayad bisan gobyerno
1: ti
0: lain sa iban nga countries ya ngang ila pumuluyo no bisan ahaw nga bakira sa buli lang libre no dere sa aton
1: tapos ka di
0: gat tubod ng dugo sa liog mo
1: hindi pa mapospital
0: kun hindi magpospital kun ara ka sa ospital pero sining natabo nga ini duguon na siya gahangos ng panginawa hindi pa pagbatunon pero may isog man ang ospital sa aton kay bala man nila why man sang may nagakapriso sa ila
1: kag amo na ganing hambalan mo ni Radyo Manuvi ginabalansin namon ang ospital Radyo Manuvi daw na siguro nakuha naman nilang parte nila nga kadamo man sa mga pasyente nga hindi makabayad ginapalagiwan gani sila mo tikon ang pasyente nga ina hindi kabayad kay kumo nga private why man sila ginasubsidize ang gobyerno apektado ang ila serbisyo hindi sila kabayad sa staff mga bulong nila balayran sa kuryente muna nga maintindihan man naton nga kunara kita
0: mamirdihan sila da
1: di perdi ki sila ya
0: mo dan sila kuryente da yeah, di sila panildo empleyado ang tanan nga na ICU ginatagaliog da nga mga pasyente basi magklamatay man sa maintindihan
1: taman sila
0: partly ang ospital.
1: Kaya ni gusto man bisan paano ning ila mo.
0: Pero to resolve this once and for all, mamangkot lang ta. Kun ginbato nyo tong tao nga to, maputo gid ang Medicos Medical Center.
1: Kun ginbato nyo ang tao nga to, Radyo Manuvi, may pamilya man na to. Oh. Na hindi sila kabayad kung may balayran.
0: Kaya hindi bala, ginapagbutangan na kamusang budget da, sang MAEP, medical assistance para sa mga imol.
1: Di ba, mayara ka mo?
0: So, hindi man bala pwede nga, or di bala pwede man nga i-charge dira? O kung ano dahi?
1: Or kung hindi man ma-charge Radyo Manuvi,
0: di ba? Hindi man mapalubong?
1: Di ba?
0: Kung hindi kagwa da, kaya hindi ka mo mag-iso death certificate, kung hindi, napatay.
1: Di ba, ang iban gani, Radyo Manuvi, ginagaranturan nga tagai lang kundi kada bulan bayari lang di amat-amat. May mga amo nang mga estilo nga makabayad lang ang tao, pero inang daw hindi gikamo may ara kamo sa ginasunod nga hindi kasunod ang pasyente kun wala referral bisan pa nga nagatinga na daw hindi ko na yakauyon sa mga style na
0: implication para sa aton diri sa Iliwilo. Nagaka-highlight subong sa mata sang kalibutan kati posted ini online.
1: Gamok basa na
0: nga ang Iloilo City, despite the promotion nga mangin sentro kita sang medical tourism. Lantawan nyo ang sentro sang medical tourism. We have a very poor health system. Nga not because ang kompetensya sa mga doktor ta. Na highlight nga pigaw. Not because nga mga nurses ta na highlight nga pigaw, but because na highlight nga wala pagani ka intra ang doktor kag ang nurse, ang mga sikyo ta hilab tiro na nga magbato-mato refuse sa kabuhi. Te din kamo kakita sang sudad.
1: Grabe.
0: Nga muna amo nang impression hindi ni sala sang city government.
1: Yeah, wala niya sala din city government.
0: Pero ang impact sa ginhimo sang Medicos
1: affected ang Iloilo City.
0: Correct. Tiya mo na nga mga leaders ta. Kinanglan matutukan nyo ini dayon. Kag masaway ini, ma-correct ini, kag once and for all, maintindihan nyo nga in the matter of life and death, life always comes first. You must realize that death is just one breath away. You can never change that. No? Figurative na siya.
1: Titukod man na.
0: Pero tuod na, segundo subong.
1: Eh, importante na mo.
0: Buhi ka, gaginawa ka. A second later, buhi ka na ginawa. So muna, death is just one breath away. Therefore, you need to prioritize life. Over death, life must come first.
1: Muna nga ang tao nag-saway sa inyo, kalaway sa mga komento nila Radyo Manuvi. Kay bisan pasulion pabalis karon mo abi ang sitwasyon daw hindi ko makita ang logic sa mga gwardiya nga hindi mo pagbatunon. Gintawag ang ICER, pila pa ka minutos ka nakaabot. Kag sa nagabot ang ICER, why man ginbaton sa ospital nga nasa western pagindal. Abi kun kamo abing pamilya sadto kun ang tawo Radyo Manuvi nagatinga na nagahangos na ginalagas ang paginhawa niya segundo sa mga nabilin. Ti mga minutos to nga pag-abot sang ICER. Ti pila pa na alin to kun dito sa naghalin pila pa na kami sang travel. Pag-abot dira mabutang sa first aid, halin dira sa may area sang Medicos, dalo nila dito sa may Western Visayas Medical Center. Ipila pa na kami minutos. Ti ang tawo dito kun gindapata nang adaan sa pagbulong. Basikon ba buhi?
2: Statak RMN.
0: Standby si Radyo Man Flo Navarrete. Mga ka Radyo Man, bantayan ta ining tiyo nga gintiro niyang iyang hinablos. Dot large pa siya subong. May nervous breakdown ko no? Kung tuo din eh, amon yung kululbaan.
1: Kaya muna gani ang balangon liga.
0: Kay armado siya, hindi pa stable paminsaron niya. So ang iyagini mo, why na lang natapos sa pabaniro niya kagabi?
1: Yeah.
0: It can happen anytime from now because somebody crazy is on the loose. So, ano?
1: Anong tanit? Tulukon ta na lang ni?
0: Gano kita? Gina-underestimate nyo nga muna. Tandaan nyo, ang school shooting sa Tacloban, it started with somebody with a crazy mind. Ang school shooting sa Teneo de Zamboanga, it started with somebody with a crazy mind. Wala sang prior nga provocation.
1: Yeah.
0: Natabo lang.
1: Tabo lang, automatic lang.
0: Kaya mo ni subong, Base kun waik balong ibanda amo ni gali nga taong masugata nila kay hindi stable pero may armas ha. Te ganong pinpita naka sound man kamo alarm wala kami subong ga sound sang alarm given sa kamo ning realidad sang balita ngani
1: sabi niyo bilang nahutla na sa aton ang may mental nga problem kasubong sinira Jumanovi hindi sila damo ha. Pero sa nasiling tanagani hindi sila damo pero makatalagam ni amo na nga hindi ko sure kun paano inihimuon sa city government, provincial government, or municipal government nga dapat automatic kung may ara kita sa miyembro sa panimalay nga may ara sang mental problem ang gobyerno mismo ra Jumanovi amo ang mangita pamaagi nga kadtuan to waon to siya makadala sa ospital ang gobyerno ang mahatag sang bulong kay subong ang pagkaintindi ko lang kung may ara ka sang problema sa panimalay may mga mental problem ang hambal talang permi ah okay man na siya way masagapanaki subong. Eh, paano gani kay alain ang naga...
0: Tingka gabi gani, huwag matugin lauman.
1: Huwag matugin, nga may mga previews naman to siya nga may ginlauman, nga may ano. Wala-wala man to galing, may ara na sa nabatsag sa utok niya, may nag-trigger lang na Jumanovi. Ati ko mapataya kayo na.
2: Tatak RMN.
0: Sa pihak nga bahin, ano ay han ang ipanghambal ni Senador Antonio Trillanes kung ipresent siya bilang witness sa unexplained wealth sa mag-asawa ng Vice President Sara Duterte kag Attorney Mans Carpio.
1: Mamati, gigo, bantayan ko gini.
0: Kaya... Alin sang simpo ni President Rodrigo Duterte, this former senator, amo naga-insister, damo na sila kwarta sa bangko. Kag mga drug lord kuno, ang nagasulod sang kwarta.
1: Intang mention niya ina sa... hearing sang Senado pero sang latest niya nga interview sila niya gipang mention ko to nga mga bank accounts mga pangalan sila niya kuan pa lang ato sinsilyo lang ato sila niya kay wala ko to ihambal ko ang tanan ko nga nabalaan in documents ra Jumanovi diri mismo sa impeachment trial
0: kagte atong iban nga mga accounts di bala nung duman mo nagligagin confirm sang BPI naga-exist kay may ara nagdeposito 100 pesos sa amo ng account number. Nakasulod, may resibo.
1: Tiyo,
0: So, meaning active ang account. Kaya mo nang kinalain na bisang deposit, kag withdrawal.
1: Yeah.
0: Sa deposit, ya, wala kada ginastriktuhan. Kay ti, why kaga kuha kwarta mo?
1: Yeah, kasulod ka. Kaya pasulod ka kwarta mo.
0: Yes, unless dako-dako, naging nga daw red flag. Like, kalimbawa, 100,000 and above.
1: Yeah, red flag na.
0: Ma-alarm na ang bangko kay nga ma-deposit ka mo ni kadako. Kapin pa kung di mo klala.
1: Yeah.
0: Pero kung mga ulo 100 pesos, wala mo na. Ga-alarm na ako 100 pesos kung mga tag-isa kagatos ka 100 pesos.
1: Na, ma-alarm na siya. Ma-alarm na
0: kaya ara naman na ma-hulog naman na sa doon si Utong isyo. Daw punchy scheme.
1: Daw suspicious na siya.
0: Suspicious. Pero kung isa lang, why wala. Ti ginbaton, ti karong ginabaton, meaning account, we have reason to believe nga naga-exist.
1: Yeah.
0: So the only way nga mapamatudan ta that Trillanes is lying or Trillanes is actually telling the truth is buksan initanan. So, kung buksan, lain na niyong istorya.
1: Lain na niyong mabalaan ginadiira Jumanovi.
0: Dira ta na mabalaan kung bala tuod niyo kung hindi. Damo gambal sila nila, amo na niya ang dagger kay BP Sara. Tapos gid siya di. Pero siling ko tapos gid siya kung tuod. Pero kung hindi tuod,
1: di tapos sila.
0: Tapos man kamutanan. Kay that would mean, giningabot niyo gid lang niya ang Vice President. So, ari na kita sa exciting na part.
1: Amo na ni ko nung pinaka-exciting radio.
0: So, lang taon ta, kag samtang i-discussin na, kay nagahinga pos ng trial, gaistorya naman ang Senado subong. Ang two-thirds sa mga senador tas required by the Constitution to convict an impeachable officer.
1: Yeah.
0: 16 pagiman bala kung hindi.
1: Ti, inabugado ining istorya ha?
0: Ti, walo ka mo ang layig ina-amend ina to suit sang current situation.
1: Yeah.
0: Sa nagliligad ng mga impeachment, 23-24 senador ta eh. Pwede mo interpret sa 16 tagyapon. This time, lainabi.
1: Lainabi ka natabo sa mga senador mo.
0: Si Bato, Gapanago.
1: Hindi ran.
0: Si Marcoleta, Priso.
1: Priso.
0: Si Jinggo Estrada, Priso.
1: Si Loren,
0: si Loren, why na di?
1: Oh. Oh, apat na radyo
0: manu. Kunari man si Loren de, dugay na sa way katen trial.
1: Di, ano pa ang imo?
0: How can you render a reliable or credible vote?
1: Kay ti way ka katen.
0: Kay way ka man katen trial. Isa pa gid si Bato, si Jinggoy, kag si Marculeta, why ka sumpa bilang senator judge?
1: Why ka sumpa?
0: You are a senator, but you are not a judge this time. Ang inistoryahan tadi, subong hindi ang Senado mo.
1: Yeah, yeah, yeah.
0: Senado bilang impeachment court, bilang isa ka korte.
1: Bisan judge ka, Radyo Manubi, part ka sa Senado, pero paano ka maka-judge or makapagwa sa imo nga desisyon?
0: Hindi ka gani acknowledge ka judge.
1: Hindi ka acknowledge ka judge. So, isa ka sumpa ka sa time nga tumasumpa sila before magsugod ang impeachment trial, Radyo Manubi. Si Bato galaga-galaga na. Si Marculeta na priso. Si Jinggoy na priso. So, wala sila kasumpa. Di karon kay way kasumpa. So hindi sila ang iban nga mga pananaw sang aton nga mga abogado, hindi sila pwede isipon as senator judge kay wala sila gani kasumpa. Radyo Manubi.
0: Why man sila ka-attend hearing eh?
1: Wala ka-attend hearing eh.
0: Pwede bala na nga ma-judge ka lang imugulpida sa isa ka kaso. Pakilala ka lang te, membro man ko dea.
1: Yeah.
0: Pero why kay mok tambong? Ay, why man to monitors prisuhan? Kung na may monitor man sila, bisan ang balon nila nasunda na mo ng trial, why man kamo gin-acknowledge?
1: Yeah, why kamo nag-acknowledge?
0: Nga part kamo, nga ang inyo paglantaw, da, legal nga parte sa proceedings. So, real talk, hindi sure, busay doon.
1: Hindi sure.
0: So, ang mga legal luminaries, imbitaron to help shed light to the issue. Hasta nga kung ano ang pinakasanag interpretation, butuhan ina sang majority sang mga senators.
1: Ti
0: as of now, current sentiment, balanta, majority subong ang pabor.
1: Yeah.
0: Nga panubuan sa 16 ang threshold sang interpretation sang two-thirds sa impeachment.
1: Pero Radyo Manubi, sa kung mag-20 abi no, granting ato lang ni ang apat abi ni maisip. Why di si Loren, ang tatlo nga ni ang duwa prisong isa na lagyo, pinang two-thirds sang 20. Kay ti ang 24 is 16. Ang two-thirds na sina, hindi ko sure kung pila two-thirds.
0: Sang 20.
1: Sang 20. 14.
0: Ti, multiply mo eh.
1: 3,
0: eh? Oo. Oh. Ang 2-3, di bala 85%? 85% na 20, pilahaw.
3: Mga
0: maalam sa matgid. So anyway,
1: basta!
0: Hindi ta na pag-isipon nga kung wala si Loren. Amoning rason, dala na na sa
1: pasanagan. I-interpret nila.
0: Sang ginpang-imbitar ng mga retired justices sang Supreme Court. Pero isa pagid ka realidad subong why ni sang una sa mga previous impeachment.
1: Ah, wala.
0: Ang timprano pa nga biases ng senator judges. Ang biases, ang anti-Duterte antay nang daan. Ang pro-Duterte ko na yan daan. Nami itong hambal kagabi na attorney Jay Tolosa sa kay Radyo Man Henry ng interview. Sir, ano ang 16? Ano ang 2/3? 16 or not? Sila niya way kami galantaw da sa side sang prosecution. Kasi sila niya gapati kami yang ang judges will not decide based sa ila political color kundi based sa ebidensya.
1: Yeah.
0: Subong malayan yung ginistoryahan nga may 16 o kung wala, nga way pagani matapos ang trial. Kay subong nga binaglain, nagid kagula, huya, nagid ang mga politiko. Ang iban gambal na yak walos pala nga hindi sila ya gusto sa impeachment. Ang iban gusto nila ma-convict gid ang vice presidente. Ti sa panahon nga hindi na halos objective ang pagdesisyon sa 2/3 ta 16 because ang impeach ang vice president or hindi sila mag-attend sa
1: sa pana.
0: Halimbawa, abi, kayong doon nilang hindi sila.
1: Hindi sila, huwag kurum.
0: Ti anong gwa ta? Nga desisyonan dapat ang isa ka may sala ng impeachable. Kung bala palinon sa o kung hindi. So kada mo damo na sa nagtuluhaw.
1: Yeah.
0: Kay wala kita bala sulon di luwas mismo ang mga senador ta. nagmanifest na sang early biases nila.
1: Balanon ginabi amo natani hambal naton nga kung may ara kamo sang gusto tani medyo i-refine nyo lang do wala lang 30 ka. Batsagan ko gid na. Kunanti subong

0: Although, sa duha sa ila, ang tama gidya ka, Bahol, ang pro gidi.
1: Ang pro gidi.
0: Para sa kay Ruben Padilla, why ta na gapamangkot ya nga daw judge, ha? Gapamangkot sa iya daw defense lawyer, ha?
1: Yeah.
0: Oh. Ti tama na naya kahayag-hayag. Naway na naya sa lugar para sa isa ka dyan.
1: Eh, isang panitan mo na yan, oh. Jumanubi.
0: Sila karon pareha sina kay Ruben Padilla, maminsar. Kaya anong pulos pa nga may aras ang impeachment process? Ang aton nga konstitusyon nga sundon ta kung matsag nyo ang isa impeachable officer. Fit pa sa iya pwesto kung hindi.
1: Amo na nga sa merito kita iya sang kaso sa ebidensya kita malantaw. Kung may ebidensya kag tama gid ka Bahol Radjumanovi nga nagapakita nga may ara sang kapalpakan o may ara sang mga kwarta involving sa kwarta abi ni VP Sara nga makita didto nga ining last nila nga presentation. Ang tao ya mambal nga si VP Sara may gintago gid siya, ginlimbungan niya kita. Amo na nga kung may ara sang basihan, mabugat ang basihan, ini mga huwes nga ini, mga senator judges, mahuya ka man matuod. Magdesisyon sa mga bagay nga hindi ka magpabor if indeed ang mga basihan nimo nakita hayag-hayaga na. Labi na gid sa sining kwarta subong ginapangita sa prosecution. Pero mabala nato ni Radjumanovi sa masunod sining mga inadlaw. Kaya mga tao nagabantay na, damo na sang aware ang presentation subong, damo na sa nakakita nga nagligligad daw amuning tindog nila. Pero sa nabatian na nila ang mga tikita nga mga pumuluyo, mabantay kita, hindi nga paghambal sa aton nga Duterte kita, dapat Duterte gid, antay Duterte kita, antay Duterte gid, hindi lantawan ninyo kung ano ang dalagan.
0: RMN Medyo Iloilo Hall of Justice.
1: Hi, good morning.
0: Salamat gid, subong may eleksyon sila sang ilang mga katapo sang PACE,
1: okay,
0: no, Philippine Association of Court Employees. So, ma-elect sila officers nila. May amon naman igilis mo, no?
1: Hey, mga representative so, ina Radjumanovis ang kurte, eh. Damo na sila mo.
0: Good luck, kid, sa atoton sa una sa MIA. Abogado subong, kag isa ka sheriff, si Attorney Sam Dinte, isang Philippine Association of Court Employees. Attorney, eh, tamba, i-check na.
2: IRI Radjuman Report.
3: Radjuman Novi, Radjuman Regan, no? Hospital diri ang ginadunatan sang isa ka suminta at anyos nga lalaki matapos na ginatiro sang iya sining tiyo kagabi, no? Sa may barangay Dungunsi sa distrito sang Mandurriao. Ang biktima, amuni si Alin Wanico, no? Kag ang suspect, amuni si Victor Wanico, si Sintay City, anyos sang amumang barangay. Kagabi, natabo ini kay si Alin Wanico upod ang apat pagigya mga kabyanan. Kaga samtang nga nagainom sila, nagapungko ni si Alin Wanico, no? Sang mag-abot, si Victor Wanico, ang iya sininga tiyo, kagintiro, no? Kag may igo, ini sa iya sininga siko. Kaga kabangganan na ini siya gintala sa may Western Visayas Medical Center. Matapos nga din tiro sang gamit ang hindi ka matumod nga sahi sang armas lupang Radjuman Novi, Radjuman Regan, no? So isa diri sa mga motibo kay ang information kuno na may nervous breakdown, no, si Victor Wanico. Pero sang ginistorya ko, ang iya sininga bata nga si Arvin Wanico hindi matuod, no, na may nervous breakdown ining si ang iyo sini nga tiyo o kon ang lulo yan na abi na igo sa lulo niya no, why ni some nervous breakdown, ah, ambal ni Arvin Wanico kag dali may ara ini sang madugay na nga gut-gut, no, ang ining iya sini nga lulo sa iya sini nga amay, no, pero hindi niya mahambal kon anong ginagut-gutan sang iya sini nga lulo, no, sa biktima Radjuman Novi, Radjuman Regan, nga muning gintunahan sang insidente kagabi sa may Mandurriao o kon sa Dungunsi, Mandurriao kagabi, Radjuman Novi, Radjuman Regan. Yari si Arvin Wanico, ang bata ni Alin Wanico nga biktima sa nga konsini nga ma-interview.
4: Ako wala ko din itong larsar, nalakad pa bisang umingin ka doon na.
5: So, si, ang tiyo mo ni, may away niya sila kung wala?
4: Wala na sang away, sir, pero do batik. Kung sir, alas ako na, May but-but nga.

0: sa butcher do nga tamagay sa
1: inong sa anya bi
0: wala ko na kabal yung wala na sa anya
1: naka istorya na sa tayo mo si mo
0: bago sa pansyo nga agad bapamis na ba't ako na istorya na sa ano sa kita parte sa mga dre grosero kung
1: ano ano ang duduta
0: kung ano basi bu hindi lang ko sure sir
1: pero
0: kaya mo last time na no kira na katuloy nagligad nagsulod rin sa amo na di kag na muka dari na mukha na sa gamit din. Mati, si, bigag ba bangat na mukha niya?
1: Si Victor.
0: Oo, oh, muna sa.
1: Ah.
0: Amo na ang tibulang, huwag ka pataha, huwag ka respito. Ah, muna sa.
1: So, kamusta to si papa mo?
0: Suno sa hospital siya, do medyo na... Napanalan sa injection na.
1: Stable naman ang kondisyon niya?
0: Oo, pero... Do hindi pili ko nung tamal niya, mayamat sa gasa, kaya do na po sa kanya.
1: Anong mensahe mo, sir, sa kay, ano, kay Victor, sa tiyo mo?
0: Hindi ko na tiyo, sir. Bali, lulo ko na.
1: Ah, lulo mo na? Anong mensahe mo siya?
0: Kung mensahe, sir, ti ambol na yan. Ti kung di naman subong, surrender ka na kay maabuti lang at daw nga para si mo. Kag diagin na kadtobe. Kaya katigulangan na, basit na kadtobe, inursulan mo, matabo yung sobra pa da. Hindi na si mo, basit sa kabataan, no, pagkibla. Ang matabo sa mo na, sinindi sa amay ko, basit sa kabataan, sobra pa da, maabdali na. Kag ikaw, patikarmaon ka. Hindi ka patulogon. So, surrender ka na. Ay, para ang imo nga ginimo nga sala, ibayaran mo sa sugado, sa korte.
2: Si Arvin Wanico, Radyo Man Novi, Radyo Man Narigan, no?
3: Radyo Man Flo, klaruhon ko lang, lulo niya tong suspect.
2: Lulo niya na.
3: Pila tong edad?
2: Ni lulo niya?
3: Oo.
2: 67.
4: Pero ang pagkalulo, granda uncle.
3: Uto di tatay, ha?
4: Tiyo lang ni...
3: Ano man?
4: Tatay niya.
3: Tiyo ni tatay niya.
2: Bali, ining si Allen, kag si Victor. Oh, bali, ano?
4: Magtiyo mo.
3: Tiyo niya.
4: Eh, pero ining na-interview mo, bata ni isang victim.
2: Bata sa biktima.
4: Okay, no? So bata, bali, isang hinablos, ha? Sa muning kaso.
3: Lulo.
4: Di, lulo niya to sa tiyo.
3: Lulo sa tiyo.
4: So, hindi niya kay lulo nga tatay ni tatay niya. Na. Tiyo ni tatay niya.
2: Amo na siya Radyo Manovi, no?
4: Grand uncle. Lulo man Japon eh.
3: Ti lulo man Japon.
4: Lulo ang tawag, pero grand uncle to be specific, hindi grandfather.
3: Oh, grand uncle.
2: Ti, bisan siya gani, natingala mo kay sa pakanay man sila, no? Kung mag-linabiyan na, wala dira sa may ilang lugar, no? Sa may dungon si. Pero, Malni Arvin, laban-laban may got-got ni, no? Ang iya sining lulo no nga si Victor Wanico no
4: di at large
2: subong no
4: dala niya pang armas niya
2: dala niya pang
3: ano armas ano pusil niya
2: malipot kuno Radyo Man Regan no
4: nga sa ano nga armas pusil ang lipot
2: hindi pa matumod no kun ano pero di, ano kuno eh 0.45 or hindi gani ang Didusin na blang report.
3: Not didusin. Pugakang.
4: Pugakang.
2: Pugakang. Tignan mo minom to si Allen. Sa pulupong ko. Bulti lang mo. Makita na sa CCTV. Nag-agi si Victor.
3: Pare, napakita na mong subong sa CCTV.
2: No? Grabe, no? Pinigtan, pinamilyaman. Tapos ang iba na lang alam dyan. Rodilihin mo sang dagmay. Actually, si Rodilia pasali. Nag-shot-shot man eh, no? Kagabi, iyaguro ni... bulong man sa kapoy, no?
4: Red horse na tira niya na, Flo. Red horse.
2: Red horse.
4: Okay, aras
3: para sa kilid mo. Para sa kilid niya.
4: Sa kwan pa, Flo? Sa kalan pa?
2: Oo, sa kalan.
4: Doon bago na ni Subo, sa kalan na niya ginabutang niya. Guru na tungtong nanda.
3: Sa kilid na, kilid na.
2: Oo, na-interview ko niya, Sir Dilia Pasali, 52 anyos. Sabi niya, kibot ko mo. Niya, kibot ko. Kay gulpi lang naglupok. Pag may dugo na si Allen, amo to nagsinggit ako, na dalon na sa ospital, no? So, aray bala si Rodilia pasali, lipot lang sa ngakon sini nga ma-interview.
1: Okay, napakita mo, pagbati mo sa lupok, ano ginimo mo?
5: Hindi, yeah, paglupok, di kaya ko rinti mo, galiti mo, mga tao, dugali mo dito nga kendo, nag-aragol do si Allen. Hindi, nagkanto, so nagsindi ko nga, tricycle, ang magagula.
1: Pinaka mo kabilog tao, ikaw?
5: Hindi, mama na kami, hindi kina. Eh, nag-ubras na tayo, nag-priming, kaya ako yung bakla.
1: Kaya anong isakyan ni Allen, ang isakyan sa pasyente, kaya dala sa ospital?
5: Tricycle eh.
1: Okay, dali-dali ito gindala.
5: Uy, hindi. Kaya nag-aurao sa pagkikin ng sakit. Buhay na ang ina, buhay na ang ina. Naubos ka, wasak.
1: Ay, sige. Sino ka ni Nay?
5: Ako? Si
2: Rodelia Pasali.

0: radyo man na Novi, na radyo man na Reagan. Hmm. So, amo ning natabo kagabi bikay sa subong hindi pa may establishar sang Mandurya 20. Hmm. So nanugid ang motibo na sa
1: so, kung hindi nila may establish, meaning ang na-interview mo pamilya na kag friends.
2: Pamilya kag friends na.
1: Meaning eh, plo wala away.
0: Wala.
1: So, ang theory about nervous breakdown, ako ni Santanan o kung Domega deny pa nga may nervous breakdown siya?
0: Kung pamilya, yatang dalon, pamilya sang suspect na si Victor Lamico, may nervous breakdown.
1: Hindi mo na. No? Kahit pamilya mo. Hindi mo na, good life, lo.
2: Pero ano ang balasang iban, anong iban pang info?
0: Wala, gig ko niya, nervous breakdown. Eh, kag, ginakuan na niya, ginatabon na niya balahang nervous breakdown. Ang iyasin niya kung...
2: Ginrason lang.
0: Para tabunan na din iyasin niya ginimo ang insidente.
2: So, kung pamilya sang suspect, gambal sila nga may nervyos. Pero ining pamilya sang biktima, gambal nga iway na siya nervyos.
0: Oo.
1: Pero either way, dakpon ginasa kay nakahalit siya sa tawo. Tapos, pamatudan niya na iya sa korte, kung tuod na nga may mental problem siya.
2: Pero why man, abi namo, radyuman Novi mo, yung nabalang tani, may sininggitanay. Ika, kitaon sa CCTV, naglabay lang siya, pinit ka niya lang dayon eh.
0: Kaya bala ni Marvin, siling nga, kung madakpan siya, kagi patest, no, kung may problema, gimad sa kapainsaron, i-test nila eh, no? Pero ako yung sigurado, ako nga wala niya nervous breakdown si Lulo. Ya.
1: Sige, di may nervous breakdown man kung wala, nakapatay siya. Nakatiro siya. Sa magpatay, nakatiro siya. Di kay nakatiro siya, may salabton siya. So, dakpon gid siya.
0: Di, amin ni Subong, ari lang din sa siyudad ko naman ni Arvin. Hindi niya makapalayo ang suspect na si Victor, Radyo Manovi, Radyo Maregan. Okay. Amin ni Madulong natin yung information sa pagpaglagad sa programa, Straight to the Point Program. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumo Navarrete. Tatak! RMN.
3: Tatak RMN.
1: Salamat sa kay Radyo Man Flo. Kung tuod ni nga may nervous breakdown, dapat madakpan ni siya.
2: Madakpan siya kahit may pusil siya mo.
1: Kay karon kung maglingay naman ang ulo niya.
2: Kasi sino naman ang pitka niya sina?
1: Correct. Alain da kung bumalik sa balay nila o ang mga pamilya da pang birahon niya pagit. So hindi gi dapat, no? Hindi gi dapat. Ti sa mga pulis ta, bakasin yung pagpangita sinisiya.
3: Tatak RMN.
1: Alright, pagbalik ta mga karadyuman. Na-check nyo ang mga news page sa South Korea. Silingkugid daw. Silingkugid.
2: Nga man. Why ko ka-check?
1: Si Defense Secretary Gibo Chidoro. Sa mga walak balo si Gibo Chidoro. Nga siling sang China, kaiso ginisiya. Magbraso permi sa isyo sa West Philippine Sea.
2: Kaya bakit ginisiya?
1: Man si Gibo Chidoro abi, miyembro ini sang super rich family deris Pilipinas. Nga way man ga kinanglan kwarta iya sang gobyerno. Nagabulig lang. Ini mo man mambal nga nagnegosyo na si gobyerno kay wala ginasa santen sang korupsyon. Hindi mo man sa mambal nga mango siya kay bartap na sir ina, abogado. Doon duman ko pa ni paglagan niya presidente. Time ni Noy Noy. No,

0: Hinoy-noy Aquino man eh. Pero mga second cousins or third cousins na. Te, nag-trending sa, kundi bala may South Korean-led forum about sa international law. No? Or about sa issue sang pagrespeto sa territorial boundaries and international law. Karon, samtang may summit mo sa idol, nga gina-moderate sa South Korea, may Chinese man nga toto, nagpadala sa isang note kay Gibo Chiduro.
1: Okay.
0: Ang note na gasiling, parehas gid siyang inambal sa Chinese embassy diri. Nga kumbaga, hindi niya inyo, mani mo to, tanan. Binira karon ni Gibo. Sila niya mahiya naman kayo. Tipang headline. No? Mahiya naman kayo. Kaya dapat kuno ginarespeto sa Pilipinas, sambal sang Chinese nga to. Ang laye? Sinya, yes. Amo na exactly nga ginatinduga namon eh, kaya ginarespeto namon ang decision sa international arbitral court o kung venue. Te, kaya ang South Korea, kaya maningan sa China, atuho ah. Kung halos pa lang masinggisinggit na sila Gibo Chiduro for South Korean president.
2: Aba?
0: Oo.
2: Kung kung tinobasa
0: ko sa hundan. Yan ang Pilipino. Yan ang gusto namin. Matapang laban sa bully na China. Oh. Why tayo na-discount di ang atong trade relations sa China?
1: Oo. Oh, aram na gyapo.
0: Mayuhay kita sa ibang aspeto. Pero hindi kita yung magsugot ng West Philippines eh.
2: Kwaon sa ato.
0: Kwaon pag nila.
2: Kalayo-layo sa ila. Yeah.
0: May ila naman da. Nagaw na ganit nila.
2: Sobra-sobra na naging
0: ila. Tapos na nga ito niya. Kwaon tapagin.
2: Dugay-dugay na palawa na kakasuno nila na sa mapa.
0: Amo na sa una nga mabilig ka man kay I think time ni Erap. Ang Pag-asa Island ni Bla. Gintang tanyagan sa una ang taga-Palawan. Kilapit sila to. Sino may star to? Ti... Nagre-restro sila to nga butante sila to sa Palawan. Pero ang iban dito nagigigili stars Pag-asa Island. Kung ako manabi, no, matagaan sansa, no? Kung doon ay naging man kita ubrahon, ginabis ka buhi ta.
2: Eh, man.
0: May mambal, abin may isa ka isla, kinanglan to may star, kistarin nyo. Kagdamo man lang ta, siyempre, matanong ka man to pagka.
2: Eh,
0: may kalibutan ka mong inyo. Busa, idol, batuan ko basta sa isang kondisyon.
2: Ano?
0: Ako ang mamayor sa lugar. At least, aray, makamayor na kuya dayon. Dibla, hindi na kita yung magbunggo kay Depensor, kay
2: Garin, kay Kusinuda,
0: kay Gurisita, kay Biron, makatol pa na ulo mo ya. Dito ya, dakot sansa mo, mayor ka, may gasto. No? Makakreate ka pa sa ngayon mo bago nga political dynasty. Bulos-bulosan tang duha.
2: Kisan
0: ikaw na yung vice mayor ko?
2: Ah, eh, miss, hindi na kuya gani mag-vice mayor at Jumanui. Mayor ka lang?
0: Oo. Uh-huh.
2: Ako lang ang imong administrator.
0: Ba, mabagman din. Galing mo sa idol, kay bago ina nga lugar, why ka na rakiton?
2: Hindi, sala ka.
0: Ah, sala, okay.
2: Ano? Mas damo ka rakiton kay bago pa lang nga lugar.
0: Tuon, no? Ang mga isda to.
2: Ah!
0: Kitang importer, no?
2: Taugan po ni madalag ko, nga mga nag-aquario.
0: Mm-hmm.
2: Kuha mo di bala sa akon?
0: Aba. So, ti, amo nang intawag na hindi ka ginangayan dalun to. Kay man ang ngalan gani Pag-asa, tama Pag-asa sa tao si mo. Arugangan mo sakit unto. Pabatita ni karon ang bal ni Sekibo. Wala ni masyado ma-highlight. Pero abi nyo, isa ini ka pribas ang mataas nga sense of nationalism. Ni Gibo.
2: Kita nyo si Gibo, no?
0: Si Gibo, siguro. Yaway niya kinanglan kwarta sa gobyerno.
2: Ah, na
0: amo nga nang ginambal sa una sa pinaka-the-best ang nanging DPWH Secretary, si Secretary Rogelio Singson.
2: Singson.
0: Sa ngin pamangkot siya sa hearing, niya nga nag-intra ka pa di sa gobyerno. Kaya balansang tanan, super rich siya.
2: Damo siya kwarta.
0: Top executive sa isang Lopez Group of Companies. Yeah. Sila liligan sa mga Lopez na negosyo nila. Sila niya, taliway, naging man ako ganit kinanglan siyang kwarta kay sila niya, gamay ining swildo ko di, pero di pa kagarot. Tapos bayaan ko pa yung akon corporate job, na mas dako to, why pagamo? Pwede ko pagyapon niya diktahan ang taga-dipinibulay sa impluensya kay kwarta ko. Prosilinya ti buligay manibala. Mm.

0: We are being asked to help our government to better the lives of our people. Bono Maderod statement. Pero sige.
1: Sige na, namin.
0: Kaya mo ni status ni Gibot si Duro? Kuwang ko ini, damo niya kwarta.
1: Kaya niya kakilalan kwarta.
0: Kagwala kay kita kabati since the time of President Gloria.
1: Nagnegosyo na siya.
0: Nga may ara sa sang negosyo nga ginintrahan sa gobyerno. Nga nagkontrobersyal siya. Parehas ni Kanday Bunggo, iya nga kapangontrata ang pamilya, Chimpon Duterte. Di ba? Oh. Parehas ni Kanday Bilyar, nga gulpi lang yan, nag-Philippines riches, iya kay nag-intra sa gobyerno. Sige mo, wala. No? So, ang ilan ni sakripisyo, ti imaginabla, ang pagkakwangko niya sini, tila ka negosyo nila ngayon may koneksyon sa supply chain sa China. Wala sang negosyante di sa aton nga may gakwa produkto sa China.
1: Di makabulo barato ka to sa China mo.
0: Pero ginsakripisyo niya na tanan. So, we should not leave Secretary Chudoro alone. Sa away ngayon eh. Amo ba na?
1: Backup kita ni.
0: Sa kay Commodore J. Tariela. Let us not leave him alone. No? Nga ginabumbahan siya sa mga Duterte vloggers.
1: Ay, sus.
0: Para lang yang magsot sa narrative nila to sa China.
1: Hindi na magsugot siya na iya. Kaya nga ang inang West Philippine Sea, Radyo Manuvi, ato ni na iya. Hindi ka mo iya magsugot nga ikuhaon na sa China sa ato sa mula na din. Hindi ko maintindihan nga may mga Pilipino. Ngari ka mo din sa Pilipinas. Dahil ang inyo iyang ginapaboran.
0: China pa?
1: Ang China!
0: Ti sumong ya, ang mga Koreano ya, perti kanyang lipay nila sa ginambal ni Secretary Chudoro. Nga mahiya naman kayo. Nagpinara niyang China sa isa ka kuana public forum. No? Kaduhan niya na ni nagligad may preskon man nga gintilawan man sa San Chinese media. Pinira niya man.
1: Di matilaw giniya si Gibo.
0: Tindi mo ni makuha ko. Ya, kaya hindi niya mango nga sekretary.
1: Alam ni siya.
0: Bartap not sir, ini. Ti... Subong ang Koreano, kula na lang mambal nga Chudoro for South Korean president. Pero balikan ta ni tanan diri sa aton nga pagpanglaga dinhi nga bahin bo sa idol.
1: Pagkaradyuman ang kape nga may glutathione, inom kita sang kape nga may collagen ara ina mabian gintingob sa isalang kasasoy, amo ina ang Santon Gold Coffee Mix. May kape ka na, mapag-un pang imusri nga tulan kan nagaputi ang imusri nga panit. So sa dalayon mo nga inom sang kape, damo sa mga health benefits nga mahatag sa imo magkaradyuman. Gani, may kape ka na. Guwapo ka pa. Butangan ta, dugangan ta mga karadyuman sang aton sining D3 Bio. Ang D3 Bio may-ari ini sang medium chain triglycerides kag may virgin coconut oil. Ano ini? Nagabulig ini una nga mangin fit, mangin relax ang aton sing lawas. Ikaduwa, ginapunggan niya ang mga bacteria ka viruses nga magasulod sa aton lawas para ni kita mabalatian. Ikatatlo, nagapadamo sa sang aton good cholesterol. Ginamataman niya silig ang bad cholesterol para ini maglapuyot ang imudugo, hindi ka paghibladon. Gani mga karadyuman, ang food supplement ko para sa inyo, aprobado sang FDA, mainom kita sang D3 Bio.
2: Tatak RMN.
0: Bag life extension, vitamin D3 sa knee pain, back pain, muscle pain, osteoporosis, kagiban pa. Mag-life extension, vitamin D3 ka na. Pag malikawan tang makamamatay nga stroke kag heart attack, kung mataas na nga vitamin D3 level sa dugo. Kiniugalian yung pag inumadawadlaw sang life extension, vitamin D3.
2: Tatak RMN.
0: Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product sang life extension Philippines. Inom ka isa lang ka sa shay sa gabi para pagkaga mahumok ang papagwa sang higko sa lawas. Likaw sa constipation, hemorrhoids, kaya risgo ninyo sa colon, kag rectal cancer. Super Fiber, sang Life Extension, Philippines.
2: Tatak RMN
0: 926.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Ang Batang Mukhang Healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Magsalin Plus araw-araw. This time check is brought to you by Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washy!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumi. mancha. Easy-easy ang labada.
8: Mula noon hanggang ngayon.
10: All you need is Pride. All you need is Pride.
11: Pride Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
10: ACS.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Ang galing, pang matagalan.
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Pila-pilang win! San Miguel Pilan Win!
5: Sumpre sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Pilan products, intra na! San Miguel Pilan Win promo. Bakal sang anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sang San Miguel Pilan kakaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
6: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
7: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
6: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.

0: Mahilap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon cellphone?
4: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
5: Ako man! Kisaan, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
3: Hindi magpalibog, may iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
5: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
3: iBerry Gold with lutein para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: diet and exercise, panalo-panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya-rap!
3: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
5: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
4: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
5: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing.
4: New Alaksan Extra.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
8: Tatak RMN.
9: Oras, last night, bitrantay sa ACE. Antes si Secretary Gibo Chidoro. Harian na yung Aton Health News. Radyo Man, Joel Franco.
10: Ang inigabahin nyo dala sa inyo sa kaluwan sang Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may bulong ka pa. Nakaibalobala ka mo ang isa kata sa sang Santon Plus Coffee Mix. Makahatag sang vitamina, minerales, at insoluble fiber. Nga kinanglanon sang aton lawas. Inabagod ng kada timpla sang Santon Plus Coffee Mix. Mayaray din sang soya nga mas kilala na maayong nga source sang insoluble fiber na makabulig sang pagtino sang aton nga colon o kontinae. Sa Santon Plus Coffee Mix, may kape ka na, may bulong ka pa.
11: Madamo sa aton na nagreklamo nga nag-alay ang aton ng kugo. Pero nipilungan man bilang ang inyong aktibidad mahimo ang muma na nagatugas sini. Ang alay sa tanghugo tugas ang atong inimay nga posture kag kakapoy sa muscles bangod sa malawig nga paggamit sa atong nga cellphone o kon mahimo nga dalaman ini sang stress. Mapagadhaga ini pagisahat kag cold therapy payuhon ang posture kag pagrelax. Apan kun wala ini nagadula mas makapayo gid kun pagkonsulta kamo sa inyo doktor. Para sa health news kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco. Tatak RMN.
8: Tatak RMN. Straight to the point. Ang KBP Golden Dove Best Public Affairs Program. Dito sa DYRI. Tatak RMN.
12: Magkaradyo man, may arag kabala sang hypertension, asthma, diabetes, arthritis, kaiban pa nga mga masakit para gidinis sa imo. Inom ikaw sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, may 99.9% squalene nga mayara sang alkyl glycerol nga nagapabakol sang aton immune system. Mayara man ni sang vitamin D3 nga nagabulig control sang level sang insulin sa lawas nga nagabulig man ipanubo sang aton blood sugar level gani kontra ini sa diabetes. Makarajuman, mayari pag ini sa omega 3 fatty acids nga nagapabulig panubo sang blood pressure nga nagabulig maintenance sa mapagros nga kurason. Gani sa mga tabalamati naton, inom kita sang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Tatak RMN.
9: Mga karadyaman, may latest nga order ang Energy Regulatory Commission. Hindi sila magsugot na magmahal ang presyo sang kurinti.
13: Yes.
9: Which is really, really good. Kaya ang kakatabo, bisubong, kulang ang supply ta. Amo ni nga...
13: Yaba, brown out kita, Permi.
9: Brown out ta, Permi.
13: Bisayas malang ni Radyo Man Uvi.
9: Bisayas lang. Regardless of reason, wala rason nga magsaka kurinti ta.
13: Yeah.
9: Kay ang generation sang kurinti, wala man niya saka, Busaydol.
13: Yeah.
9: Na magaling ang style bila permis ang negosyante nga mapasaka kita kay kulang supply. Kung hindi kamo sa amon, bisan mahal, sino pirde? Kay wala kamo kurinti. Tibatuan, bisan mahal. Kaya ang aton kurinti, abisubong, ara na sa ginatawag nga WISEM. Ang WISEM, amuning wholesale electricity spot market. Tanan nga kurinti, ara da. Dayon, bakal kada, tili kada, kundi niya ang kwaon mo. Paagi sa NGCP, ipaagi na ang imong transmission sang supply. Makadto sa electric company mo, distribution utility. Pag-abot sa distribution, ti simpre mga consumers, pero sa ito, nakatouch da. Ti kung mapasaka sila, perdita. Karon, ginsita sila sa ERC. Nga hindi ka mapasaka. Kay wala kita, bisan kulang supply ta, wala man nagsaka ang generation nyo.
13: Ang hambal abi nila, Radyo Man Uvi, magataas kuno sang 7 to 9 pesos.
9: Kaya mak mo.
13: Per kilowatt hour. Ang aton sining ti 14 kita sumunugangan mo mga
9: 7
13: city. 21 na? 19? Lantawan nyo bala kung pila na ang itaas? Kadako-dako sina.
9: Amo na ang iban ng mga consumers nagligad sila nila. Sino ganitong nagambal nga nagdubli lang ang power consumption? Nagbuhin ang inkonsumo,
13: pero nagdubli ang
9: playran. Bing bangod sa mahal ng electricity charge.
13: TJ, ginistorya ko ng kabataan ko.
9: Ang more power, de, example lang.
13: Yeah.
9: Nagpamahal man.
13: TK, mahal man ang bakal mo.
9: NGCP.
13: Mahal mo.
9: Ang gina-feed sa ilang linya.
13: Mahal.
9: Mahal.
13: Di mo nang kung...
9: Di karo nagambal ang gobyerno ta. Hindi ah.
13: Di oh.
9: Why ka mo diber nga magpamahal NGCP or sa WISEM da, ang kabaligya, ang mga power generator tao power producer, hindi ka mo magpamahal. Kaya kung magpamahal ka mo, natural ang NGCP, magpamahal man. Kag mapamahal man ang mga distribution utility mo ni mga eleko,
13: yeah,
9: mga mor. Kag mahal man ang bayran sa konsumo.
13: Natobla na dyan manuvi sa computation nila sa energy average supply demand and price data.
9: Mm.
13: Kung hindi mapunggan sa ERC, next month, Radyo Manuvi, ang aton balayran, Visayas, aryo, 18 pesos and 59 centavos per kilowatt hour. 18. Pero abi mo iya, ang sa Luzon, Radyo Manuvi, ara lang sila yang ilalang iya, mga 14 pesos nung sila iya. Ti may kadakugid yas ang diferensya ta.
9: Oh.
13: Ti dayon kita pa diyang sa pinakapunta.
9: Mm.
13: Pamahalan kita, nga pirmi kita iya sang brand out.
9: Tapos mahal pa.
13: Then mahal pa. Tiyan
8: mo. Tatak RMN.
9: Alright ta. Hindi nga bahayin dulong sa inyo sang NAN sa Super Plus sa Capsule. Ang NAN sa Super Plus Capsule, mga karadyuman, ginpabago, ginpa-epektibo. Natural nga proteksyon sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa mabasko nga kurason, bulig kontra sa kapoy, kagpagpalangluya sang lawas. Itingob ang mangustin, guyabano kag malunggay, para sa mas mabasko nga resistensya, dugang enerhiya, kag mas mapagsik nga lawas, adlaw-adlaw. NAN Super Plus.
8: Tatak!
13: Agaradyuman, sa mga tabalamati naton, inom kita sa Super Fiber. Ang Super Fiber, imno naton ini 30 minutes bago kita magpaniyapon or bago kita magtulog. Amo ini ang aton imnon. Kung tiyoy, tiyay, hindi ka kapamuhin, 3 to 4 days na wala pagigyapon. Inom kasi na kadelikado ina sa aton colon, iguon kita sa colon problem, or base kung may igo kita sa constipation. So, himuon nato sa mga tapalamati nato, inong kita Super Fiber, limpihan niya ato sa ringatinay. Walang aray po kung kita mga karadyuman ang magpagwa sa aton kalain sa buot. Dugangan ta sang vitamin C. Mighty C, alkaline, di kalidad, and effective nga vitamin C. Mayo ini para sa ato sa ringasipon, ubuhilan at rangkaso niyo mo niya kaibang pangabalatian. Gani mga karadyuman, basta vitamin C, mag Mighty C.
8: Tatak RMN.
9: Alright. Ariwa, ang masunod nga presidente sang South Korea. Daw hamot sa subong sa mga Koreano. Kay
13: gusto
9: so far,
13: sa Korea ng mga
9: siya styling. Pa lang ang Asian leader.
13: Mm.
9: Nga sa isa ka formal nga public forum.
13: Mm.
9: Sinita niya ang China. No? Si Secretary Gibo Chudoro sa Department of National Defense sa Pilipinas. Sila niya, mahiya naman kayo ng kunti. San gamay lang? Paras kagamay sa mga mata nyo. Yari si Radyo Man Mark Sokal dito, upod si Secretary Gibo Chudoro.
14: Unfortunately, just like I have a note here.
9: Yan ay ka. Context na ay Mark ha.
13: Context.
9: Gina-question ni siya kay sa amin daw forum nimo. Pero si Sek Gibo
13: may
9: nagdaho notes eh. Yeah.
13: Nagsaka to sa likod niya.
9: Oh.
13: Radyo Manuvi. I think daw Chinese
9: ko. Oh. Ti pinatulan niya dayo.
13: Pinatulan niya. Araw may nagkatao sa iyo. Lalaki na eh.
9: Yes.
13: Oh, sige be.
9: Feeling ko facilitator.
13: Facilitator. Ginatag mo ng gurus ang facilitator.
9: Oh.
14: Unfortunately, just like I have a note here. I think this is from China. You should have joined the and may I read it? China's position on the South China Sea arbitration is clear, consistent, and firm. They have no position. The arbitration violates fundamental principles of international law. So what you sign, UNCLOS, you mean violates international law. That's what you mean. The so-called award is illegal, null, and void. So say you. and has no binding force because you don't want to be subjected to UNCLOS. China neither accepts nor recognizes the award, of course, because you lost, and opposes it and will never accept any claim or action arising from it. These are words slipped to me. And there is a legal principle called res ipsa loquitur. The thing speaks for itself. How can you deal with a country in an international forum beyond the question asked to me, disrespecting the organizers of this forum? How do you expect to deal with it civilly? I ask you the question, is this the right paper to pose to me when I'm being asked a question on the floor? And how will you treat this kind of behavior? It not only disrespects, shows, if this is a Chinese position said to me, it not only disrespects international law, throwing UNCLOS to the floor and trampling upon it, but it also disrespects the basic decency accorded, that should be accorded to our most gracious hosts, the Republic of Korea, and the rest of the audience here. So perhaps basic decency and behavior is what China needs to do. Now, thank you very much. Yung Filipino, maging disente lang kayo ng konti. Mahiya naman kayo ng konti.
9: Grabe nga, banat niya. Why lang ni ma-highlight mo?
13: Why you get ma-highlight masyado?
9: Pero siling ko, after sini, kay Korea ang host. Hmm. Check tabla ang mga news sites ang Korea.
13: Nag-namihan ko sang...
9: Mostly Korean, sabi ang language. Hmm. Pero tiga ba, ginatry ko nga mag-google-google, bla. Sa translation, di man accurate, gid. Pero ma-pick up mo.
13: Hmm.
9: Grabe ang pagdayaw nila kay Secretary Chuduro. Sila niya isog classic official niyo.
13: Kagnamihan ko magambal si Radjumanovi kay compose bala.
9: Tapos ang iyang sarkasom. Hmm. Grabe.
13: Grabe.
9: Ti ang unod sa tong papel na gindaho sa iya, apparently from a Chinese.
13: Mm-hmm.
9: Paano ka mo respetuhon? Kag paano ka mo magambal sa respect sa international law? Kaya ang clause gani,
13: Why nyo man gina respeto?
9: Ti sabat ni Gibo sa niya, of course. Niya amo na exactly, no? Kay wala kamo ga respeto sa UNCLOS.
13: Perdi na kamo eh.
9: Oo, perdi na kamo. Tamo na, why nyo gina respeto? Kay perdi kamo. Ti kay perdi kamo ya, mapaisog-isog na lang kamo. Tamo na, no? Ti mga Koreano nga daan, astang kimchi nila, baloka nga gina-claim sa China. Ay, ila. Na-claim nila nga ila.
13: Grabe.
9: Oo. Ti ang balasang Korea, baw. Isisikitari Chuduro, magpa-Korean eh. Laban-laban ang iyan nga pagkaon permito sam gitang kag sam gyupsal.
13: Or pwede man sa katilaw niya tukbuki.
9: Di gani, kung ano? Ano gani makaang nilang mixip? Sundubot.
13: Sundubot. Sundubot. Or kimchi chigi.
9: Oo. So muna. So, tutukan tablan ni isa masunod nga semana.
13: Mm-hmm.
9: Pero tali, pwede mo pa tumarihas ang balita.
13: Pwede pa, pwede
9: maya
13: pa.
9: Naman kayo, ginambal niya nga, what China needs is basic decency. Ah, grabe nga.
13: Pinalakpak. Kita mo ito mga Koreans, sa pinalakpak sila, kay first time nila guro na batian,
9: na
13: may Asian countries, may Asian leader,
9: nga mo ganaka-brutal.
13: Matilaw man siya.
9: Mm.
15: Tatak, RMN.
9: By the way, speaking of Asian countries, bla.
13: Mm.
9: Kamaloka nga ang pinaka-powerful nga visa sa kalibutan. Used to be France.
13: Okay.
9: Then, subong daw na dislodge kuno sila sa Singapore.
13: Ah ba?
9: About ko ma-discuss na ni Boss Partlick eh, and Ma'am Irene Manifel.
13: Ilan taong tabi ni Radjumanovi? Kung Singapore
9: nga, ka... powerful visa. Nga, kung may visa ka, nga Singaporean ka.
13: Hmm.
9: Powerful ka. All over the world.
13: Ah ba?
9: Kay gali, kung Singaporean ka, Busa Idol, madali ka nga pasudlon bisan di nga country, bisan sa mga stricto.
13: Mm.
9: Kay ang fear gali sa mga country, kung mag-travel ka sa ilang lugar, kag may matabo sa imo, kulo nila ang gastos imo.
13: Mm-hmm.
9: Ang Singaporean gali, all expense paid hasta hospital.
13: Grabe, no?
9: Bisan diin ka mga hospital, basta Singaporean nga visa holder ka. Kay taga Singapore ka, busay doon, libre ka sa gobyerno.
16: Hindi, no?
9: Lain sa aton nga Pinoy, ginapaminsar na isang kano kag Canada antes na magsulod si ila.
16: Pwede base kung...
9: Nga, bisan maturista ka, bisan kapakita ka na showman ni mo, nga makapuli ka man, kay mambal, oo, pero kung kadusmo na de, mabuslot ng yang atuhod.
16: Hindi nakabayad ka ni.
9: Hindi nakabayad sa ospital de, tisino, makulo. Sine?
16: Kita...
9: Ang Singapore ya, shoulder nila?
16: Grabe gyud Singapore. No,
9: so, kita mo nagali si Lingko anong rason nga very powerful ang ilang nga Singaporean visa?
16: Kita mo kita ra jo manoy magka-travel ka to magpa-Canada, magpa-US. Di ba gina kuan ka mo? Gina medical ka mo.
9: Oo.
16: Gabi medical ka na ito sa St. Luke's. St. Luke's na ra jo manovi ha
9: niya.
16: Hindi kaya pwede nga kun din lang yung ospital ha. St. Luke's ka to. Then, ang problema, pag ina ko may makita, kung ano may ano ka,
9: may TV.
16: TV ka. One ka na, ikis, ikis ka.
9: Bisan ang Grace Anatomy, bla, ang series ni bla about medical, dadalada sa mga episodes nila, ang mga linya, ya. Di may ara nga na-admit nga may ti, ga-ubo-ubo. Ang pamangkot niya, are you from the Philippines? Kaya dugay na na-eradicate ang TV.
16: Itayara, Japon!
9: But because man gani, sambot, di ko kainsindi. Amo nang ginambal, tapos sa DOH, nga nga way pa ni mag-succeed ang TB.
16: Nga nga may TB.
9: Kita mo sa Mindanao, ang pulyo na eradicate na. Nagbalik pa
16: yung pulyo. Bumalik ang pulyo.
9: So, daway naman ga kulang ginang gobyerno, pangampanya. Damo gidya sa ito, ignorante gidya.
16: Tawo gidya ko naman sa ito ang problema.
9: Oo. Pero bisan ignorante ang tao, kung... gahulagid ang gobyerno abi up to the barangay level.
16: Base madula na gid man ato.
9: Dula eh, kaya mo na makmo sa series medical TV series.
16: US na no ang Grace Anatomy.
9: US na. Oh. Makay mo yung may dialogue sila ya kung may gaubo niya, are you from the Philippines? Sige, ate, why naging kami chimpo ni Boss Idol?
16: Siguro, bago kita magbinulagay, Radyo Manovi, kay Buasti, why ka mo trabaho sa mga suki naton. Karong sigabi, tapos pa niya po na. 1 hour before sang labing-labing. Inom ka migaman, either capsule or kape. 1 hour, before sang labing-labing. Hindi na ko maghambal kung ano pa after sina, Radyo Manovi. Kamo nang bahala mag-explore.
9: Te, ako yung ma-recommend ko sa inyo sa duha, ting Megaman Gold Coffee. No? Kaya te, adlaw-adlaw, kinanglan mo giman mga pe mo. Te, kapihin nyo. Kapihin, no? Kapihin. Pagpangapi nyo, te, ang epekto sinada yun, una nami kondisyon sa prostate nyo, then kung nami kondisyon sa prostate, nami man ang kondisyon sa imo nga, balo na ka muna. Te, manaming intimacy ninyo sa mga magkahagugma. Gani mag Megaman Gold Coffee Mix.
17: Tatak RMN.
9: Radyo Man Novi Guazo.
16: Radyo Man Reagan Arlos.
17: Tatak RMN.
18: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and this station Radyo Mon Nationwide RMN Broadcast Center, 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
17: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
19: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
20: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok ang tigang aplema. Afford pa!
21: Banyos-banyos para sa butod?
22: Mami, ang butod, ara sa sulod sang chani baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod.
23: Rest Time to the rescue.
24: Unilab quality yan.
25: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Bad! Oh, may condition na priyaw?
27: Ah, oo, good pre.
26: Abi pre, sugiri man ko sang sikrito mo kung nga abisal may edad na ta, pag-un pa yung tuhod mo.
27: Nagamintinas ko pre, Dr. Pinoy Squalene Capsule. May ara in Squalene, Omega 3.
26: Uy,
27: kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sa aton tulaan. Ginapadanlog pa sang Dr. Pinoy ang aton mga lutalutahan para hindi sakit magiho. Gani ang Dr. Pinoy ginarekomenda gid sa mga eksperto para sa arthritis.
26: Sige pre, mahingagaw ko anay baka sang Dr. Pinoy sa butika. Pre,
28: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mabakal sa mga butika.
0: Maayo ang lawas ang bata mo.
1: Sus, masakitan man ino.
0: At ang bata nga mapagsiklang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
2: Unilab quality yan.
3: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
5: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
6: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C+. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
5: Let's do this!
6: Mag-Enervon C+ ka na!
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
28: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
29: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, bulig para mas todo ang pusog mo with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
30: Revicon Forte, may palagang lakas.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, git akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagdasigid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw kuyad sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sa computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
5: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
6: Char, Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulo sa bangon ng Char.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS.
8: Oras tatak impunto alas 10.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo.
9: Community. Health Alarm. Kaupudi Papaji.
10: Nuts! Herbal Capsule! Ano sa ring mo, partner? Nagatunga ang ihik mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, partner. May mga common causes ina, partner. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihik mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, ukon UTI. Pero kung occasional man na, partner, kag wala ka man may nabatsagan niya sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naga-normal man ang harmless man ina, partner. Para makasig siguro, partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural, partner, practice kagadyas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat adlaw-adlaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
11: NANS Herbal Capsule!
10: Ginapabako niya ang imong resistensya, nagabato sa mga infections, ginaregulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure, mangod din sa kombinasyon sang 13 ka vitamins, kag 11 ka minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
11: NANS Herbal Capsule!
10: Yara lang sa mga butika.
11: Megamon Herbal Capsule!
10: Utoy! Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala diba? Partner, kung doon nag-iiraw na gin, hindi na pagulat nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat nga kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
11: Megaman. Herbal Capsule.
10: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman may ara maka. Hornigotwi, tungkat ali. Kag ginseng, nga amo ang nag-boost sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, agi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag nagapanubo sang stress. Kag wala gid side effects ang Megaman. Sa Bilo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
11: Megaman Herbal Capsule.
10: 30 minutos ang partner.
11: Yara na ang paladin. Ah!
10: Megaman Herbal Capsule. Mabakal sa mabutika.
11: Nans Lemon Oil.
10: Hala, kariskis. Sige pa. Kiskis sa patudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo nga ina, sigurado din nga malabot din na sa infection. Kaya nga, ang imo kunukuko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, kulunan, katre, kagkon din pa nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected nga tao, magamit naman, natural, malat nang kaman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
11: NANS Liniment Oil!
10: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mong malawas, partner, dako gid ang mabulig sa NANS Liniment Oil. Marilib ka gidiya sang sobra nga palangatol. Pati ng lang atol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghapas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi lagi ka mo makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
11: NANS Liniment Oil.
10: Instant relief sa tanan nga palanakit sa lawas. Sila na trangkaso. Ginadaga kag migraine. Bangod sang iya advanced formula.
11: NANS Liniment Oil.
10: Mabakal sa mga butika.
11: NANS Corn Coffee.
10: Partner, nga amo kasi napagbasa sa imong cellphone out. Sinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makakita masyado ka letra. Gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero sabi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner. Kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? Nance Corn Coffee, partner.
11: Nance Corn Coffee.
10: Oo, partner. Kay ang Nance Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age-related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang na, partner, ang Nance Corn Coffee caffeine-free kag non-acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula isa ni ang pagka-nervyoso mo.
11: Nance Corn Coffee.
10: Ang nami pagid sang Nance Corn Coffee, partner, kay ginapanubuya sini ang imo nga cholesterol. Ang humanang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
11: Nance Corn Coffee.
10: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
11: Mega Man Cold Coffee Mix.
10: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Mega Man Gold Coffee Mix na. Garantisado ang pwersa kag stamina.
11: Mega Man Cold Coffee Mix.
10: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
11: Mega Man Gold Coffee Mix.
10: Alerto ka na.
11: Power up ka pa.
10: Yara lang sa mga butika.
12: Kitay naman kita. Madamo po kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang din sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G. Nga nagasilin. Bye-bye and I love you.
13: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
14: Si Erin Grace Paglumutan, 45 years old, Kagahilamunan, Barangay 1. Ako, may sakit nga diabetes, 250 ang akong nga sugar.
15: Ilang imo nga gininom nga kapsula?
14: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag-100 ang akong nga sugar score.
15: Wow.
14: Nami nagita akong nga pananawan, wala na gabi ring akong likod, wala na akong nga tustok-tustok sa akong nga tiil.
15: Sa mga wala pa nakatry sa GTX 500, anong mahambal mo sa ilo?
14: Mabakal na kamo sa GTX 500, kay nami kitini sa akong nga lawas.
13: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
16: Istoryanta, ano bala ining cystitis? With our CEO, Dr. Ramil Uy. Actually, this is a medical term na ginagamit. Ginatawag na nga bladder inflammation. Ang bladder, dua lang man. Gallbladder, abdo, ang unod. And ining urinary bladder, ining pantog, ihi ang unod. Now, diri kita ya sa pantog, ihi ang unod. Dua lang ang rason nga ang aga-inflame. When you say inflame, nagahubag. No? May infection. When you say inflammation sa urinary bladder o kung ining cystitis, dua lang man ang ginalinan. Una, bacterial infection. Ikadua, non-bacterial or non-infectious cystitis. No? Bacterial cystitis o kung paghubag sa pantog caused by bacteria or ining non-infectious cystitis. Dito ko nung tunan ha, ang DTX 500, how it would help sa non-bacterial cystitis.
17: Mm.
16: Simptoma kita, anay Doc, ang simptoma sang cystitis, gali, ikahubag ang imong bladder.
17: Sakit pag-ihi.
16: Sakit mangihi. Tapos
17: kung mangihi
16: ka, o sa likod mo, sakit ang pelvis mo. Ang hindi mapunggan nga kaihion, doon ginabusisaw ka, Doc.
17: Mm.
16: And then, ang imo nga ihi, tama kaisog ang baho.
17: Mm.
16: And Doc Laudy,
13: DTX 500!
18: Gina Cano, nagpuyo sa Uptown, Barangay Mabigo, Canlaon City. Ang ginibatya ko, sir, ang ako niya UTI, kasakit gid sa ako niya, puson gag sa ako niya, bahiwang. Pagka, pati namon nga may DTX 500.
15: Sa kapila ka mag-inay?
18: Sa primero, katatlo, sa subong kaduan.
15: Subong kamusta?
18: Huwain ni ko ginibatya at masking gamay.
15: Anong mambal mo sa mga way pa nakatumara sa DTX 500?
18: DTX 500 lang, amugin niya ang makaayon sa aton.
13: DTX 500!
16: Ano pa? Mabatsyagan nga pressure sa imo nga lower abdomen, kasakit ang balikawang, gusto si Doc Ramil. Low-grade fever. Now, diri kita sa ngaa. Una is bacterial cystitis. May ginatawag kita usually nga bacteria nga infection is ining tawag ta nga E. coli or Escherichia coli. Ini siya ang E. coli, amo ni siya ang kun ara ni siya sa si imo abi nga gut, okay lang man ni siya. Pero kun once nga makakadto ni siya sa si imo nga urethra, amo niya portal of entry.
17: Urethra sa lang ang buhos lang niya. Infection.
16: Mahubag.
17: Pwedeng ang rason ano, sobrang kaon nga tamis.
16: Isa man na.
17: Oh. Oh. Mahubag ang imo ano.
16: Palakaon ka sang white bread, ano? Mga starches.
17: So, mahubag na siya. So, once nga mahubag na siya, you need anti-inflammatory. Ang antioxidant nga makita mo sa DTX 500, makabulig sa mga kautura na to kung may mga problema sa cystitis or inflammation sa ilang bladder.
19: Kagang sobrang pag-inom sa antibiotics.
16: Oh, isa na.
13: DTX 500.
17: Para hindi dali maghubag ang mga selulada sa imong bladder. Amo na ka-importante ang antioxidant. Ang work sa antioxidant. Wala inflammation nga matabo kung bastante antioxidant ang kada selula. Sir JP, namigid ang DTX 500. Ka, i-compare mo sa iban nga mga antioxidant, kalayo lang sa mga kuana, mga berries-berries sa Amerika.
16: Kalayo! Kalayo!
17: 5 years ago or even 8 years ago, nagawa ang gitawag isa sa mga pinaka-the-best nga antioxidant nga makita mo sa pine tree. Pero, sang nadiskubrihan ang antioxidant nga makita mo sa tubo,
19: DSE.
17: DSE. Dari nakita naman ang pinaka-the-best nga antioxidant. Damo mabuligan kung ikaw nagainom sa antioxidant nga nga makita sa DTX 500. Mata mo mabuligan, kurason di dali magubag. Kanan nga mga inflammation, malikawan. Atay mo dasig matinloan because of the antioxidant. Amo nang bintaha, indi kadali magtigulang, indi dali mapatay ang mga selula tungod sa benepisyo nga gintuga sining gitawag antioxidant. So wala sang iban nga antioxidant nga makabuligid, nga taas ang antioxidant, it's DTX 500.
10: Imo pangalan na partner.
20: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
10: 41. Nagpa-check up ka sa mga free clinic, imo nga blood sugar test, nakita ko daw kinatong score gani
20: 470.
10: Sansano ka nagsugod inom na DTX 500?
20: Nagteko 2 sa gabi, 2 sa aga, bali 2 times a day.
10: Pila na lang imo nga blood sugar sang last nga nagpa-check?
20: 160.
10: Sa may mga diabetes kag mataas ka blood sugar, anong mambal mo sa ila?
20: Inom ko sang DTX 500 kay ako mismo tested and proven the best get ang DTX 500 para sa
21: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
22: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
23: This newscast is brought to you by Iberry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
24: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuha guard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon, fresh. And focus. Guapa ka. Stress Tabs.
25: Multivitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
27: Let's go. Go with the flow.
28: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
27: go with the flow.
28: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
27: Charmy,
22: let's go with the flow.
29: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
30: Anong ginapangamba nyo kay Marlon, Mang?
31: Ah, nanugid ang bana mo sa imo? Nagpaluoy-looy?
30: Pang ano man? Hindi na kamuya bala mag-intra sa pangabuhi namon?
32: Ga-intra kami, haw! Man, butigo ng bana mo! Suling negosyante siya!
31: Negosyante, gid man siya? Hindi ba lang agalibot siya, agogo?
30: Kung hindi ka muluyag nga maglain ang buot ko sa inyo, hindi lang kamu maghikay palihog kay Marlon! Wala na kamu sang mahimo, bana ko na siya!
32: Natontohan ka! Naintuan ka! Nakaintindi ka! Ha? Ha?
30: Mang!
33: Ay, di, amung ginaya din ang gugmayaling. Amakin ang lahat, masunod ka lamang.
34: Ano ka na?
33: Diba? Oo, sometimes.
34: Love conquers all.
33: Oo.
34: Amo na galing once.
33: Pero galing kati, siyempre, ang mga ginikanan, hindi ginay magsugot nga ang ilang kabataan niya mamana. Mga ahaw-ahaw lang.
34: Gani man.
33: Tanugon.
34: Ang mga ginikanan, gusto nila yung ang ilang bata, mangin good ba lang future?
30: Kun ako, mahambalon. Kun kamuman may kasaysayan nga katulad sini, kagusto ninyo mahatagan sang laygay nga wala dito, wala diri, ipadala lang diri sa aton para tuntunan. Kuna ko, pahambalon! RMN DYHB, 17th Lacson Street, Bacolod City, sa idalom sang direksyon ni Caroline Ladrillo Jama. Kuna ko, pahambalon!
22: This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus. This newscast is brought to you by the Strongman's Multivitamin, Revicon.
35: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
36: Hello, Washy!
37: Hello, Mommy!
36: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
37: Kaya yan ang Fried Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
36: Mula noon hanggang ngayon!
38: All you need is Pride! All you need is Pride!
39: Pride Detergent, manufactured by AC ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
38: ACS.
0: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Ang mahigpyong colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad niya mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayaan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
3: Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mayong adlaw sa tanan. Nakapangapi na ba na kamudira? Para kumpleto ang inyong adlaw, mag-inom na sa Vita D Plus Coffee Mix nga may vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix 45 with vitamin D3. Reishi mushroom kag mangosteen fruit extract.
5: Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette C, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Ang gulpi nga pagsakit sang dughan, ang una mo ginapaminsar, heart attack. Bisan pa hindi kanan nga chest pain, kabangdanan sang problema sa korason. Pero siguruhon mo nga ikaw may kakulangan sa oxygen. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagapatugang sang oxygen nga amo ang nag-regulate sang tanan nga kakulangan sa lawas. May omega 3 fatty acids nga nagabulig pabakod sang korason. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaproteksyon sang imo korason.
9: Alas Jess, this is Ais.
10: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Star Nutrimeats. Bili na ng Star Nutrimeats. Di lang sarap, sustansya rap.
11: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myracoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
12: My creations reflect how colorful my life has been. And I will continue to create beautiful masterpieces for the world to see. Ako, si Rinesa Lud, ang inyong fashion ambassador to the world. Kahit senior na ako, kaya-kaya ko pa rin makipagsabayan. Life is beautiful with MX3 Capsule. Dito ako, believe.
13: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
14: Be extraordinary with MX3.
15: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
15: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
17: ACS.
18: Mmm, smells good.
19: Tikman natin.
18: Sarap! Yummy! Everest Refrigerators.
19: Love?
18: Ano Everbest food mo in the world?
19: Of course! Yung ginawa natin together.
18: Aww. Everest Refrigerators keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
40: D3 Bio!
41: O, si Karen, namugid sang akon hair fall at hindi manami akon puti. Nag-dry ako tumar sang D3 Bio kang naghining akon buhok kag naghinis ang akon puti.
40: D3 Bio! Ang D3 ngamay visio! Ang visio ngamay D3!
41: Mabakal
40: sa mga butika.
5: TTX 500.
17: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320. Tapos ipainom ko TTX 500. Buntag na o gabi eh.
20: Parang pila na may mo sugar?
17: 136 na lang. Na-minidyo kaya akong tulog sa TTX 500.
5: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
21: Sige, sa una yan, niwang-niwang sa akin. Wala bit ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa ng Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times. After 1 week, nanamigil ang akong nga paminal. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C, mabaka mga butika.

0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Matatags mga butika.
1: May family history ba nakamuusong diabetes?
2: Mag-DDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-DDX 500 ka na!
1: Ang DTX 500!
2: Ang may power

0: malipayon kita. Ah, siyempre, malipayon kita. Dapat maging malipayon kita. Kay tungod sa mga adlaw! Ari, mas adyan, hindi ka muna eh. Ang sulat ni MG. Ang ato natagan sang kabuhi. Dain! Matanga ka pa da? Narate na, Dain!
1: Hi, Ling! Idol ta ka bala? Te, wala kita da? Anyways, ako gali niya si MG, ah. Isa ka empleyada, may bana kag duhang anak. Kabalo ka mo, isa ka goal ko, amo ang magniwang. Inang mabalik ba ng perfect body ko sang dalaga ako? Kunbaga, balik alindog program, ah. Na all in, no? Actually, nagtambok ako tapos ko bata. Kaya hindi ako makasahusin eh, ganin nag-diet ako. Pero ini mga hilabtera ka mga marites, ganin himo-himoan ko nila isang istorya. Nga kuno, nagniwang ako tungod ginabalbal, kaya ginabakol ako sang bana ko, adlaw-adlaw. Kabalo na ka mo kung ano mo't silingon sang balbal, ate ano, ila. Ari na lang, agud mahang panino sang lubos. Suguran ko sa pagsaysay ang tanan.
2: Oh, hoy! Kaya na pang panguyab ko, alas stress pa lang sang hapon. Duha pa ka oras ka mag-out ko. Ay, kanami, nagid puli, ah. Oh, hoy!
3: Tuyo na, tapos ay.
1: Regine, ay, kwan, medyo.
4: Ari, ang additional papers na ginapaubra ni sir sa imo.
1: Mm-hmm. Okay, day, ah. Maayaman man kayo, may obrahan ako, hindi ako pagtuyuhon.
4: Oo man. Nga daan na daw adlaw, kaya ginatuyo mag-ubray ang kate. Wait. Haladay. What happened to you?
1: Ha? Nga ahaw.
5: Ay, hala. Anay ka. Huy, day. Doon nagniwang ka. Hindi eh, bala ka chubby, kagkaunod pa sa imo nagigad nga binulan. Pero subong, ay, hala. Doon ko law ay sang aura mo.
1: Ano?
5: Oo, baladay. Doon nakasyok ka.
1: Ano? Hoy, do sa gaga ka bala? Ano nga siyong ginawakal mo man? Dumugon ta ka rin nga gaga ka?
4: MG? Ay, kituod man pala, day. Ay, te, kunula ka nag show. Ay, alams na eh. Ginatututuduhan kagid balbal sa bana mo ay. No? Ay, te! Kapoy na eh, day.
1: Jackie?
5: Ay, bala, nun man ah. Hoy, MG, friendly advice lang niya nga mo niya, ha? Hindi pagpatamin ka o galingon mo, day, kaya hindi ka bala nga yan. Oo, hindi ka nga yan magniwang, day. Daw kulakig ka, nagalaway ka.
1: Regine!

0: Uy, ma! Pare ka nagali.
1: Ay, te, wala na lang. Basta aling ngangu ka.
0: Ma! Hala! Ano kaya? Kanamis ang bugno ko sa imo, pero mga kikim mo ya.
1: Emil, hey, buisit! Buisit!
0: Mo?
2: Oh? Ay, ay, ay, ay! Ano na? MJ lang ka na, no, ma'am? Bago ka pala ganit magkaabot, nagalang ka na imo yung kapinangyakig. Kung may problema ka sa trabaho mo, hindi pagdalay
1: ka... Ay, kasabat mo yung sa imo, man! Hindi ka na lang pagdugangin kainit sa ulo ko, kaya magaga na ako!
2: Ma'am! MJ?
1: Naaw! Oh. Nalawain na git sa ako naaw! Natamaan na git ako kaniwa, nga dulo siya, nga daw kulakig, hindi ako ang ngayon, ha? Sabat!
2: Ha? Hindi,
1: ha? Okay nga, ha? Nga nga masiling ka mo nga kulakig na ako, ha?
2: Sino na siling? Kami!
1: Ang mga bantayera! Gusto ko mo lang ma-achieve ang perfect body ko sang una, pero nga hilabtan niyo, kuya, ha? Hala! Ah, dumagugupag-gupag ng mga animal nila. Dulago, magaling tsura nila, pro!
2: Ma'am! Ma'am!

0: Kadugay, minsan di maglabay, ah. Kaya na pang bantay ko diri. 15 minutes na lang huli. Kuni karon pro. May mga nagalinabay man, pero puno tanan. Oh, ara, maraga pa dulong nga jeep. Tani, may space pa ba? Ay, salamat! Nagpundo! Sa... Di? Hindi. Ito puno naman ni?
1: Oh, oh, gina, saka na, saka na! Oh, may space pa rin, may space pa.
0: Ha? Daw puno naman ni Nanong!
1: Ah, pwede pa ito, son, ano? Muna nga kulaktik na ganiwang si Mo! Dito sila, tututun! Ah, kaigo ka pa na ito spunta yun. Si Tanatay, saka na! Hindi na magpilit-pilit pa sa jeep pasakyan mo. Daw sa inta ka! Saka!
0: Nong!

0: News E3 Bio with Physio.
1: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
0: D3 Bio, ang D3 gumay Physio. Ang Physio gumay D3. D3 Bio.
2: Sir Boy, ang topiko naton, ito about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayo nga kagaw.
3: Para sa
2: good bacteria, mayo nga kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
3: plain
4: D3.
2: Because ang nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
5: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ininga mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, alin ni sa aton baba, alin ni sa ear star, ni sa eye star, abi ara magi sa underarm. Ara
3: sang panit.
5: Ara sa panit.
2: Ara pagit sa flower.
5: Ara sa flower. Da ang tambay niyan ni
2: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
5: Correct.
2: Namo na ka grabe magdepensa ang probiotic sa atong lawas, sir boy.
5: Correct.
2: Si Kinabilin. Probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ninga produce ang imong B-complex.
5: Correct.
2: Ga produce imong happy hormones.
5: Happy hormones.
2: Mm-hmm. Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
5: Correct.
2: So kung mag-inom ka dito bio, sir boy, pag abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo.
5: Mm-hmm.
2: Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan niya kagaw patay.
5: Patay. Mm-hmm.
2: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
5: Ginbuligan sila. Correct, no?
0: D3 Bio.
6: Ako si Gabriel. Nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, wax ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3.
5: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung gitkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
2: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
5: Medium
2: chain triglycerides. Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
5: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
2: supplement. So balik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
5: Pagsulod sang D3 Bio, asa ang may imo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
2: Lipay si Kwan, eh?
5: Lipay naman ang probiotics. Ginapromote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwa na binipisyo mo. Patsyo niya ang kontra ni probiotics.
2: Padamoon mo
5: siya. Padamoon si probiotics.
2: Ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
7: Sa D3 Bio lang.
2: D3 Bio na. Mm-hmm.
3: Luwas pa, Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imulawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
2: Yes. Kay padamoon ang imong mucus.
3: Mm-hmm.
2: Ang mucus lining.
5: Mucus lining mo healthy.
7: Amo lang trap eh.
5: Kung mayo
2: man trap,
3: pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gid niya epekto.
5: The domino effect ang good health benefits sang D3 Bio. So sa so, sa chan, healthy si probiotics, hambalin Dok Lamil nami ang production sang gut derived vitamin B's.
2: So ti ang B complex importante na sa imong
5: herbs, no? Nga ma B complex ka magid nga may D3 Bio ka, no?
2: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
5: Correct.
2: Ang nabiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sang happy hormones. Nablang
7: serotonin ka glutamine.
2: Mama kadlaw lang kasi bastante ka happy hormone.
5: Correct.
2: Mm-hmm. Mga tawa mo na, sir boy mo. Kaya nila kontrolon ang stress. Emotional intelligence,
5: no?
2: Emotional quotient or intelligent quotient.
5: Both,
2: ha? Both. Gina-promote niya ang EQ kag
5: IQ.
2: IQ. Wow. Ara na sa plane nga D3?
5: Wala, no?
2: Because of MCT.
5: MCT.
2: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
0: D3 Bio.
8: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Ako gidang nabulig sang D3 Bio sa ako natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. You my BCO. Ang BCO. You my D3. Para sa magabot ka. D3 Bio Health News.
9: Para sa dugang nga impormasyon kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
4: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Giga

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Uy, concerned lang ko. Kung di pamatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Supple Plus Gold.
3: Oh, Charlene, may aragin ko problema sa kidney. Bakal ko na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
4: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ronald, bago ko nga diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gid ang hisog, kaghimo sa gitingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako galing si Rhea. Ako nredla, nagalabot sang duwa kasi mana. Di may mayoma, kuya galing. Pero nabatian ko yung Santon Plus Gold. Yung tisingan ko. Maayugit ang resulta sa Santon Plus Gold. Wala na ako naoperahan. Normal ang akong niya regla.
3: Supple Plus Gold. Bakal sa mga butika.
5: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
6: Budlay na gidang akon mata kon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
7: Pareho kita. Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
8: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
6: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
9: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
10: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.
11: Alas 10:34.
12: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
13: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
12: This time check is brought to you by sa kabag ni baby, Simeticon Rest Time to the rescue.
14: Goodbye.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Guard Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Radio. Pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako kagrabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
3: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasigo ka mo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
3: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
4: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
5: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
6: Life extension, vitamin D3.
7: I'm Dr. Suzette Sue, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. You can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., the Life Extension Foundation, the number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mga kabyanan, regular man balang bowel movement nyo? Base ka damo sa ginakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko, posibleng nga mapoison ka. Ang maayong balita, may Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manami pagkita ang epekto sa Super Fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
6: Life Extension Vitamin D3.
9: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
11: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sa bangon at Charm.
12: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
11: Pangong pumaka-bloom sa Charm.
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
10: ACS.
13: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
10: Number one.
14: Nan. Ayos na ni kay MG ang balo niya.
15: Ga!
14: Oh, ga!
15: Mapabisina na ako, ha?
14: Ay, malagat ka na gali, ga? Ah, timing, ari ho. Ginlutuan ko ikaw sa balunon mo. Oh, nanan, tulog ka, blaw. Rice with matsing prito nga talong, adobo nga babaga.
15: Imo na lang na!
14: Ma'am! MG! Ay, nano, imo niya!
15: Ano ka, abnormal ka? Kay iba na ako nagidbala nga nagad-diet ako pa kanoon pa ako sina. Kadamo-damo pa sang rice, ho. Hindi ko na, ah!
14: Ma'am! MG! Ay, nano! Ano ba yung alam mo ka dahil nga?
15: Ano? Kolakeg? Niwang-niwang? Ay sustoy, wala ko pa na-achieve ang perfect body ko. Hindi pa 24 ang hawak ko. Gani!
14: Gani! Bugto! Sa kamaturan! Nga hindi na tumabalik ang perfect body mo, MJ!
15: Ano?
14: Ha! Susa! May bata ka na yabla!
15: Sabi ka kambal, ha? Mabuka, baba mo sa akong karan, bro! Imo lang na! Burawa na!
14: Bam! MJ!

0: ka mabisit. Na talaga, kasuyaon sa mga tao sa palibot ko. Nagdugang pang bana ko, abnormal man. Saan o pa ni sila'y magkalamatay man?
1: Hoy, Angie! Anong hala mo kakumot sa mga nagkakaon kag... Hala! Hoy! Biskwit na lang ang kinakaon mo! Panyaga mo, biskwit!
0: Nakita mo na gilangang mamangkot ka pa?
1: MG!
0: Himala, nagpalapit ka sa akon ba?
1: Dugagay! Bigahay to bala, Day! Matupad ko, ha? Well, you know, Day, you know what? Nakita ko, abing nga daw, wala ka na difference sa office, eh.
0: Ano? Ay, hoo! Mga bantayera, abi!
1: MG! Pero dali lang. Ay, Day. Naluoy ko bala sa imo?
0: Ano?
1: Yes, bala. Ka very obvious man gali, no? Subong talang ka ni istorya sa lapit. Ka, kuna mo. True, gadgiling ginasiling sa mga office mates ta.
0: Nga ano?
1: Nga gapabalbal ka tudo sa bana mo? Oh. Kay kaniwang-niwang na bala sa imo?
0: Ano? Dawaling nga ka! Kung nagniiwang, ginabalbal kayo na, oh, hindi pwede ka diet lang, mga bantayera, kabay nga magkalamatay na ka mo!
1: MG, ay kaparas man niya sa ba mo yan, man!
0: Kung ginabalbal, ginan ako, imo, inyo, ha, inyo!
1: MG!

0: Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga utok, no, hindi malikawan, may mga inflammation nga nagakatabo dira sa sulod sa aton sini nga utok. Kasubong bala ko ni halimbawa naton ning magagmay nga baga ukon magamay nga kalayo, ginalimbawa naton na sina dira ang inflammation. Nga kun tuman malang ini ka gamay, bakaya malang ni siya sa aton sini nga lawas nga i-neutralize. Pero ang problem karon kun ang ini mga magagmay nga inflammation ang nagadamo sila kag hindi lang sa isa kabahin sini, no, sang aton sining lawas, sa aton sining brain dira nagkakaproblema kita karon kung nagapabilin kag nagapadayon ni ng inflammation dira sa sulod sang aton sining lawas kag mapabayaan ni ng inflammation kasubong ni sang baga nga sa sigi-sigi nga utot mahimo gali magdulot sang nagkarinlayan sining problema sa aton sining lawas lakip sa aton sining utok.
0: 7 plus gold
1: ang quercetin nga ni kasubong gali ini sang ginatawag fire extinguisher samtang gamay palang ang inflammation, gamay palang ang baga, gamay palang ang kalayo, mahimo niya na inima, tapna para hindi na magdako, kag hindi na maghalit sa aton sininga lawas. Specifically, dira sa aton sininga utok, nga ko nagapadayon ganang inflammation, dira na nagasugod sininga, nagahina na aton sininga memory, may brain fog, mahina aton sininga focus, and even kung na maglala, nga maglala pa ganit diri, mahimo pa ganit diri nga iangot niya sa Parkinson's disease and Alzheimer's disease. Nga pwede gali naton malikawan kung may ginapasulod kita sininga quercetin sa aton sininga lawas.
0: Zanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Isang makuaan naton sini sang quercetin magamit sini sang Santhon Plus Gold Capsule, iupod na lang ang premium D3 capsule ng Santhon Vitamin C, nagabakod ang ila sini nga lawas, nagamag-an ang ila sini nga pamatsyagan, nagapagsik ang ila sini nga pamatsyagan.
0: The secret of health.
2: Yes, to health.
3: Maginom kamo sang Ultimate Trio. Ginatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sa Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C sa Bacolod City, available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha.
0: Santhon Plus Gold.
3: And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3.
0: The secrets of health.
1: Like in Santhon Plus Gold Coffee Mix naton, may glutathione and collagen, nagabulig patahom sa aton sininga kutis.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Like ang Premium D3 Coffee Mix naton, may ara sa Santhon kag vitamin D3, nagabulig pa improve sa isang insulin sensitivity. Pwede sa may mga insulin resistance, nagatahas ang blood sugar, kayo daw matamis siya, pero stevia ang gingamit sa nga pampatamis.
0: Santhon Gold Coffee Mix.
1: Pwede sa mga kabataan, pwede sa pamatanon. Why yes and caffeine instead ng ara dry sa isoflavones, lecithin na makabulig panami sa aton sa nga brain function, isoflavones na makabulig balance sino kung bolo balance sa aton sa nga hormonal imbalances, lakip sa makababainhan karon nga nga edad 40 50 pataas nga nagasuffer karon sang symptoms sang pagmenopause nga makabulig pahagan-hagan bisan paano, no, sa ginabatyag naton sa aton sa nga lawas kat hindi magid naton malikawan mag-agi mangid especially kababainhan sa amo nga stage sa transition sa inyo sininga kabuhi, nag-menopause ka mo, nag-untat ang inyo sininga pamulanon. Di may mga mabatsagan ka mo sininga mga fluctuations o kon mga symptoms because of fluctuations of hormone nga makabulig gali, no? Ang isoflavones gali sinis sa soya, isa kasangkap sinis ang Santhon Plus Coffee Mix para nga bisan paano mapahagan-hagan ang inyo sininga ginabatyag sa inyo sininga lawas. Hindi ka mo matamaan sinis sa pagka-irritable, hindi matamaan sinis sa mood swings, hindi matamaan sa pagkamalipato. Pero, Santhon Plus Coffee Mix. i-mix kita sa ni ang mabuligyan tong coffee for all. Pwede sa kabataan, pwede man sa may mga edad-edad na.
2: Samson Gold Coffee Mix. Samson Plus Gold.
5: The secret of health.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by Star NutriMeats. Bili na ng Star NutriMeats. Di lang sarap, sustansya rap.
7: Nance Corn Coffee.
8: Isang diin ka pa sa trabaho kag mga ulubrahon sa balay?
7: Ang Nance Corn Coffee
8: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
7: Magtimpra na sang Nance Corn Coffee
8: para magpabilin ka nga healthy,
7: focused kag energized.
8: Nance Corn Coffee.
9: Guys, alam nyo bang McDonald's Chicken Filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi, ever since may brunch sa tapat ng school namin, kaya favorite ko talaga ang chicken filet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sa inyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng MacSavers Sulit Busog Meals sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB or DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
10: D3 Bio.
11: O si Rosita, Kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa ka bulan na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
10: D3 Bio.
12: Ang D3.
10: Yung may Vizio.
12: Ang Vizio.
10: Yung may D3.
12: Parang sumangulika.
10: GTX 500.
13: Gina Cano. Ang ginibatsya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
14: Sa katlo kapila ka mag-inom.
15: Sa DTX 500.
13: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
15: Subong kamusta?
13: Uy na. Halin sa nalik kami sa DTX 500. Ay, hindi ko ginibatsya.
10: GTX 500. D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga butika.
0: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi.
3: Dali ka sinapit akong tuhod.
2: Rightis na gali.
3: Pero sa ang pagsugod ko, inom sa may TC.
2: 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa kabula.
3: Wala na ginagbalik ang rightis ko.
2: Tibog, di kaayo ang may TC.
0: May DC. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Takong ginanibulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagwa niya akong maskulo. Sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio.
1: Ang Visio
0: gamay D3.
1: Mabakal sa mga butika.
5: Paulit-ulit na lang ang ulam.
6: Momshie!
5: Angeline?
6: Try Star Nutrimeats ulam with real meat. Grabe.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Uy, concerned lang ko. Kung di pa maatik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan, kagkapangaslom, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Cellphone Plus Cold.
4: Uy, si Mercy. Harap po ang Almoranas. Nagpa-check up ko, gintaga ang kubulo wala japon ko noong pawan try ko ang Samsung Plus Gold sa gutan duwa kabulan noong pawan
3: Samsung Plus Gold mas pinalakas pinagaling pinahusa Samsung Plus Gold
5: sa mga butika.
6: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby! Open a new biz! Hiking kasama ang besties! Travel adventure with the fam!
7: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon Z Plus! Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
7: Mag-Enervon Z Plus ka na!
9: Unilab quality yan.
10: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sample Plus Gold.
11: Ako galis si Balder, may lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinitistingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga pulser.
3: Sample Plus Gold. Mamakat sa mga butika. Samphone Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: Love quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Number one.
5: Mga bantayera, hindi pwede nga nag-diet lang ako. Kag I wanted to be fit and healthy para dugay ako mapatay. Kag sa tuod lang ha, wala ko balay na pataman sa bana ko. Kabalo na ka mo ah. Katalaka sa mga Buy City lang ako mo nagniwang na pataman na. Ay, ano nang maayos sa ila man? Pamatyon ko na lang sila. Joke lang. Kamu na ang dabahala sa ila ah. Kakapoy i-explain sa mga kitid utok ah. Te, kung tumabing pambalon, MG.
6: MG!
7: Oo, MG.
6: Mm-mm. Si MG. E-M-G-I-E. Nah, muna. MG. Basi man, baka mo nga ang MJ, ha? Ay, kakamana.
7: MG.
6: Oo, MG. Gadya ngalan niya. Oo, MG, ang imo nga problema, ti. Imo-imo, asa yung istorya nga ginabalbal sa kusa. Ginapatamaan siya. Ay, wala pa?
7: Ara na.
6: Oh, sus.
7: Na, nung isimon. Nalipong si... Okay na. Ara na?
6: Ara na?
7: Oo, si MG. MG. Kiti, amo ng problema, bala akong kaisa. Kung mga lawas lang ang ginatulok sa mga laki, aw. Tsura, wala. Kapalasan, wala.
6: Dala na
7: dahil. Amo na bala galing kung kaisang problema, bala lang kay lawas. Ang lawas mo, kung tambo ka daw ka, big deal na gid sa iba, no?
6: Kag ang mga babae nga daan, kamo nga mga babae, do ka ano sa inyo when it comes sa inyo nga
7: kung may bana na
6: sa inyo nga body eh.
7: Kung may bana na.
6: Oo, conscious, that's the right term. Conscious na kamo sa inyo.
7: Pero kung may bana na, ang iban wala naman na gani ka sa pak. Pero galing kiti may ara gid iban yung mga babae nga ti gusto man nila mag-fit sila. Gusto man nila nga malayo bala sa mga balatian.
6: Oo.
7: Kaya yung magtambo ka isa na na sa naga padali sa bala.
6: Kaya ako nagtambo ka. Namit, sudaan na mo niya mo. Oh, di ba? Hindi na yan. Hambal na yan isang tao. Depende sa mo. As long as nga happy. Kaya sa lawas mo, tambo ka man ako niwang. As long as yung okay, kag-healthy ka, babay. Eh, da, ang hambat ko. Ang bana mo lang yan sa happy. Sa'yo nga kung ano ka.
7: Amuna.
6: Ang mga kabataan mo yung hambal. Yung nga, manami. Ang kasi mo yan magamang.
7: Oo. Oh. Kaya daw ka chubby-chubby. Sa'yo may unod-unod.
6: Hindi mo kinanglan na i-please ang mga tao. Lain niya
7: ko niwang ka nga daan ko nakson ka dumatitanos. Ay,
6: dumatitanos.
7: Dumatunok ka?
6: Uti ako gabi man niwang mangko.
7: Uti ako niwang mangko.
6: Kaag, di ba? Kung magsabak-sabak na ganit sa mga salakyan sa una.
7: Mabal, agay.
6: Oo, ang gila sa baka, kung nabi si mamang be, kung si papang be, nga mula, aga sakit sa tulang. Kaya tusok. Kaya di ko ang sakon.
7: Galing, kaya bintahan.
6: Pero advantage naman, ako may nilagsanay, o.
7: Dasun, bintahan sa mga niwang niling niya kay iti.
6: Pasik!
7: Gamay lang bala yung lugar, yung makaigo sa'yo mo.
6: Ano mo ba silingon?
7: Hindi. Kaya depende sa imo, yaling, kung din ka happy.
6: Oo.
7: Kung ano makapalipay sa imo.
6: Hindi mo kinanglan nga i-please.
7: Oo, i-please mo ka lang natawas.
6: Ano ihamba nila, ay dahil namin, ihabala dahil kong niwang ka. Tiyan ako tambo ka sa what?
7: Amo ng problema, habla sa iba, no?
6: Kumangamba sa iya nga, pero may kang ginabalbal sang bana mo.
7: Big deal sa ilaya ang ihambal sang iba nga tao. Sa akong bala doon, hindi. Wala ka mo daw ihambal ka mo daw nung labot kayo sa inyo. Oh, as long as wala ko yung nagpangawat, as long as wala ko nagkakuha sa mga kalanon nyo daw, pagkaon nyo daw.
6: Kag wala ka mo yung nagapatimo sa mundo.
7: Correct! Sino ka mo?
6: Ikaw,
7: ma. Diba?
6: Lucky tiya. So, amo si na, no? Amo si Imoya MJ nga. Go ka lang yung go. Don't mind those people nga nagasaway sa imo. O kung naga-discriminar, o kung naga-suya sa imo, naga-bash sa imo, pabaiida sila as long as nga happy. Kaya happy family ka mo ya. Correct. Okay, ganyan. Kag okay ang bana mo, pabaiida sila. Padayo na papadalas ang sulat rin sa itong palatuntunan.
5: Kuan ako, pahambalon! Kuan ako, pahambalon! Kung kamo man may kasaysayan nga gusto ipasakop diri sa aton palatuntunan, ipadala lang sa aton FB account, RMN Ilonggo Prod Center. Ginadulot sa inyo sang
0: RMN Drama Center.
4: This newscast is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si Danny, isa ka security guard. Pirmi lang ka po lang. Amo na nga pirmi lang siguro ka sakit ang akong ulo. Pero hambal sa nanay ko, tingnan ko kung inom sa Santon Plus Gold. Kasi kung madula man lang, napawagin ako. Kaysa ang ginadaw-adlaw ko inom, wala na nagsakit ang akong ulo.
1: Supple Plus Gold. Anakal sa mga butika.
3: Oras tatak impunto alas 11.
0: This time check is brought to you by The Strong Man's Multivitamin. Revicon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Maayo ang lawas ng bata mo?
5: Sus, masakit naman ino.
4: At ang bata nga mapagsik lang tawon, pwede gihapon magka-immunity gap.
5: Antes pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus.
4: Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto.
5: Bulig para protektado.
4: Adlaw-adlaw.
5: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag Celine Plus araw-araw.
6: Unilab quality yan.
7: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag Celine Plus araw-araw.
8: Estudyante ka bala nga sige lang, laptop ukon cellphone?
9: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
10: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
8: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
9: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
10: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
8: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
1: Sample Plus Gold.
11: Ako si Roy, tangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Sample Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sinigang fatty liver.
1: Sample Plus Gold.
8: Mas pinalakas,
1: pinagaling,
8: pinahusay.
1: Sample Plus Gold.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Pagaling si Yon Ray Katuyan.
3: May high blood ka ba sa una?
2: Oo, may hara. Umatumba ako lang ngayon. Sabot sa nakatake ako sa Evergreen Herbal Capsule. Kung nagsulhay ng tanantanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
5: You are the child of the universe. No less than the trees and the stars. You have a right to be here. And whatever or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God. Whatever you conceive Him to be, and whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace with your soul. With all its charm, drudgery, and broken dreams, it is still a beautiful world.
6: Binalaybay nga nagapukaw sa tawo, nga anuman nga pangabuhi ang imo maangkon, handuma sa imo tagipusoon ang mga butang makapaayo, agud makita mo ang katahum sang kabuhi, katulad sang tabo-tabo nga maburon sa atubang, nga pagkatapos sina, may kasanag ka nga makitaan. Dabo-dabo! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center.

0: Life Extension, Vitamin D3 for Longer Life. Longer Life. Hello mga kabiyanan! Welcome sa Health and Wellness Program na ginudulong sa inyo sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Kag Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines for longer life.
1: Hello, my name is Ron Antriasian and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. That's Life Extension Vitamin D3. Do it for your health.
0: Kagsibong, let's talk about lung cancer. Ang lung cancer, ang isa sa mga common types of cancer nga usually composed sa mga abnormal nga pagdako sang baga kag wala dayon nagapakita sang sintomas sa early stage sini. Bisan ang cancer sa baga, ang posible makaapekto both sa lalaki kag babae. Mas madamo ang cases ng lung cancer sa mga lalaki. Ini ang nagapanguna nga klase sang cancer sa mga lalaking Pinoy. Aring iban sa mga common nga sintomas ang lung cancer, hindi madula-dula nga pag-ubo, pagbag-o sa pag-ubo, pagparanakit sang dughan, pinasahi nga tunog sang pagginhawa, pagkapao sang boses, gulpi nga pagnubo sang kamug-aton, pagparanakit sang mga tul-an, kag paranakit sang ulo. Kung ikaw ang makamatsyag sa mga sintomas ang lung cancer o kung sa pamatsyag mo ikaw ang mas may peligro nga makaangkon sini, kinahanglan mo sa gilayon nga mag-istorya sa imo doktor. Isa ka systematic literature search ang ginpatigayon sang February 29, 2020 na ibaluan niya ang peligro kag ang kadamuon sang nagakapatay sa cancer sa baga ang nabuhinan tungod sa pag-angkon sang mataas nga level sang vitamin D. Gani, mag-life extension vitamin D3 na! Mga kabiyanan, don't forget, ugalion ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 every day. Ang mataas nga vitamin D intake ang nagapanubo sang peligro nga makaangkon sang kanser sa baga. Mag Life Extension Vitamin D3, dekalidad, mataas ang bioavailability, clean, potent, concentrated, kag standalone nga vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Importante nga pahanumdom, siguraduhon nga may tatak na LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika para authentic kag original. Maghalong sa peke.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Meron dito, dayon, senior, sa kabanban ng uton. Ang advice ng doktor nga, opera na nga. Kung baga, Life Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, BK. Ano na batyagan ko nga? Dawin ako gawa, ginapo. Life Extension, Vitamin D3. Sigurado, epektibo.
0: Itatak sa atong pabinsaro ng brands ng Vitamin D3 nga sigurado, epektibo. Life Extension, Vitamin D3. Kag para naman sa atong mga kabiyanan, basi may ara dira sa inyo nga may madugay na nga ginabatsyag nga balatian nga wala sang kaayuhan sa tradisyonal nga paagi sa pagbulong kag dako na ang nagasto sa medical treatment kag intervention, maayong balita. Kaya ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy naga-offer sang libre pero dekalidad nga medical check-up upod ang aton mga lisensyado nga mga medical doctor partners, nurses kag approachable medical staff para sa serbisyo nga libre. Of course, komportable, matinlo kag air condition ng aton mga medical clinic branches. VIP treatment ang amon pagatipan sa tanan bisan sinuman nga pasyente. Kag pinasahi pa ang medical practice ang Life Extension Medical Clinic kay amon ginakombinar ang conventional nga medication kaglaban sa nutritional medicines. Base diri pa man lang ninyo makuha ang kayuhan sa inyong mga balatian. Again, prevention is better than intervention. Ang natural products ng Life Extension, 100% himo sa Amerika and manufactured by Life Extension Foundation sa Florida, USA with top medical doctors, experts, and scientists. Approved by FDA US and FDA Philippines. Ang Life Extension Foundation, 50 years na sa health and wellness industry. Ang tanan nga products ng Life Extension, especially ang Life Extension Vitamin D3, are all natural, based on true science, advanced formulated with randomized controlled trial, which is the gold standard of medical studies. Kag exclusively available ang initanan sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy branches. Ang amon nga main branch located sa De Leon Wings sa Robinson Space, Iloilo, SM City branch, ara sa ground floor near food court. Tagbak Haro Branch. Yara sa kilid sa Tagbak Barangay Hall near Iloilo Society Commercial. Oton Branch, located sa JC Zulueta Street, Poblacion South, in front of Iglesia ni Cristo Church. Kaysa Santa Barbara, yara lang sa Bangka Dama Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, dira mismo sa Total Gasoline Station, pakanto sa Iloilo International Airport. Ang ato naman Pasig City Branch, yara lang sa Simeon Aguilar Street, beside Countryside Convenience Store. Kag para naman sa mga taga Estancia, yara na kita sa E-Reyes Avenue, Poblacion Zone 2, Estancia, Iloilo. Magtawag o kung mag-text sa 0917-318-1720. Again, 0917-318-1720.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
2: This newscast is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS!
11: Tara na! Bukas na yan! Wala naman, boss mo eh!
12: Ngayon kasi ang deadline ito. Ahabol na lang ako sa inyo.
13: Ganyan ang Pinoy!
14: Ang Pilipino, kahit walang nakatingin, tapat!
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
18: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
17: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
18: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
17: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath.

0: Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS!
1: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Ako ay naniniwala na ang isang simple at practical na pamaraan upang maiwasan ang maraming sakit at mapangalagaan yung ating kalusugan. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit tulad ng cardiovascular disease o sakit sa puso, diabetes, at even sa pag-prevent ng napakaraming iba't ibang klaseng cancer. Kung gusto ninyo matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
4: Mabakal sa mga butika.
5: Super Fiber.
6: Ako gali si Juni, taga Arevalo, Iloilo City. Pirmi, nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo, kundiin nga nakabalo ako nga may super fiber. Isa pa lang kasashay ang akon nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghawas ang akon nga tiyan. Salamat gid sa super fiber.
5: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Mabakal sa mga butika.
2: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user sa Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Pila-pilang win! San Miguel Pilang Win!
9: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
10: Kung magbakal sa San Miguel Beer product, intra na!
11: San Miguel Pilang Win promo.
10: Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer nga kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
12: Alas 11:15.
13: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa.
14: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
15: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
16: Charm Fabcon, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bangon ng Charm.
17: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
15: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
16: Bangong kumakabloom sa Charm!
17: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
18: ACS!
19: Let's go!
20: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with a flow.
20: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
14: Charmy, let's go with the flow.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Itripayo. Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing ng lolo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Payo ng paninisis ng Itripayo, tatlo kami si sa isa kadla. 1 month lang, puwan ng lingin sa ulo ko. Nagbubo na akong blood pressure.
2: Itripayo. Ang Itripayo. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Patakas, magabuti ka.
3: TTX 500. Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang DTX 500. Kada tapos kaon 2 times a day, nagtawhay ang pamatsyag. Salamat sa DTX 500.
2: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala nagigit ako makabatsyag sa sakit.
2: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka register nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsaro.
2: D3 Bio, ang D3, yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
6: Graduating from EQ dry taped diapers, Aya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ dry, then EQ pads.
7: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
8: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Number one.

0: Italiana yun kay Papa, babe. Paksa si Papa, oh. Nailabi ako sa prinsesa ko.
1: Pat, ako na ako. Talaga na. Hindi na ako magpako sa mga lalaki.
0: Bisan pa sa akon nga, may

0: nila.
1: Ang bala si Papa mo naman niya po nakita. Ay, ba? Hindi! Ano na ka po kay Papa mo?
2: Ambot? Inarte siguro?
1: Ito niya! Ton! Diyos ko! Tuman ka init sa ulo niya. Nagkakurok kayo, nagkapalangin sila mo. Gusto niya nalawas. Ay, nanostroke siguro babay mo! Kung tawag ka sa bulig sa kaingutan, dalo na ito si Papa mo sa ospital!
2: Ano? Ikuan! Kauloy ka naman, awag ako sa bulig! Hindi ko yan! Ikaw lang to!
1: Magatla! Magatlang kaging ganun sa akong bata ka!
2: Tawuy ako galing ang mga ayos ang bulig! Ikaw to! Total ba? Alam mo man ang talabangan?
1: Ayla!

0: Unconscious na ang pasyente. Nagaginhawa lang siya, pero wala na nagabugtaw. Sa kaysang bana mo, Mrs., base sa mga test nga ginkandak namon sa iya, like pag-check sang iya mata, kag pagkuha sang iya vital signs, na-stroke ang pasyente.
1: Doktor!
0: Posible nga may naglupok nga ugat sa iya ulo, tungod sa tuman kataas ang pressure sang iya dugo. Then, naglapta ang dugo sa iya utok. Rason nga kumataw siya subong.
1: Hindi! Doktor, hindi! Hindi matuhutin eh! Hindi matuhutin eh!
0: Agud makasiguro kita, ipaidalom natin siya sa maidid nga test, Mrs. Ma-request ako sang CT scan o kon MRI. Pero ginaprank ako na nga daan ikaw, Mrs. I'm so sorry to say this. Pero pareho sa sininga kaso, wala na sang kasiguraduhan nga magdugay pa ang pasyente.
1: No! Hindi pwede! Hindi pwede, Doc! Mabuhi pa sa malawig ang banak ko! Antonio!

0: Nga amo sininga tabo sa imo, Antonio. Na-stroke ka lang, wala ginsang dinahumdahom tungod. Wala sang sinyalis ng mataas ang dugo mo. O kung madugay mo na ining ginabatsyag, pero ginatago mo lang sa amon sang anak mo. To hindi ako makatulog sa sitwasyon mo, Antonio. Ginatubuhan ka sa baba. May araman sa ilong, agad lang mapalawin kang kabuhi mo. Pero sulo sa mga doktor, wala na sa paglaom nga maumpawan ka. Tuman ka sakit ini sa amon sang anak mong nadangtan mo. Si Ayla Kale. Kaya napupalaw ako sa iya, pero wala niya ginasabat ang mga calls ko. Idayal ko rin ang number niya. Paibalon ko siya sa sitwasyon ni Papa niya. Hello? Ayla?
1: Hello, Ma? Ano yung natutawag mo, di? Isabad man yan sa imo nga nag-api-api kami sa mga barkada ko, pero...
0: Ayla! Nga akagaw, dira! Oh, Diyos ko! Kritikal ang kondisyon sa amay mo, pero daw... Tumala lang sa imo! Sa baylo, makuha mo pa magpangalipay! Magkanto ka diri sumong sa ospital!
1: Teste man niya! Oh. Wala ko yung labot yung critical siya! Ta! Kung makanto ko da, masagpunan dahil ng kabuhi ni Papa!

0: Ayla? Ayla? Oh, Diyos ko! Ano ba lang nagkakatabok nga init?
1: Lang, Inet? Lang?
2: Lang?
1: Kamusta si Nung Antonio? Oh, Diyos ko!
0: Inet!
1: Ilos ang aparatos ang lawas niya? May mga tubo sa iya ba? Baka ghost naman sa ilong?
2: Oh, daw kaangay na lang siya sa isang kapatay. Nagaginhawa pero wala sang pangalibutan.
0: Oh, Ang mga ni eh. Hinali na nag-uni ang aparatos kag... Flatline? Diyos ko! Diyos ko, hindi may pag-itugot! Oh my God! Doktor! Oh, si Antonio! Si Antonio!

0: sa timpladong sarap, panalong-panalo ka!
1: Sa Cool Plus Gold!
2: Ako si JL, pagpangumang pangabuyan ko, di ko makapanarabaho ko isa tungod sa arthritis ko. Ang balso kong pare ko, magtumar ko sa Anton Plus Gold, kay okay gid ko nun yung sa arthritis. Mutungagin, nadluadlaw ko man ang paginom, okay gid kay wala nagkatake ng arthritis ko.
1: Sa Cool Plus Gold! Mabakal sa mga butika! Samsung Gold Coffee Mix.
3: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuwa sang kulaw.
4: Good thing
3: may Samsung Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen ug guta tayong dapat.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, at gaganda ka pa.
5: Nagmamadali kasi itong kliyente natin. Baka pwede mo namang gawa ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
6: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
7: Ganyan ang Pinoy!
8: Ang Pilipino, hindi corrupt!
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3, dito ako believe!
1: Samsung Plus Gold!
11: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Samsung Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
1: Samsung Plus Gold! Mas pinanakas! Pinagaling! Pinahusay! Samsung Plus Gold! Sa mga butika!
12: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Life Extension Vitamin D3. Ang pambansang Vitamin D3 na ginasaligan sa mga medical doctors sa patag sa prevention sa mga lifestyle diseases kang pagpasaka sa aton immune system batok sa COVID-19 virus.
2: And Dr.
3: Ito po si Dr. Bernion.
4: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa.
6: I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
0: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton kaunon. Ang maayo nga balita, may ara sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ang Super Fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang Super Fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginomad daw adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3.
7: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang akong ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa akong nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores, proud user ng Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
9: Charm, Fab, Con, pamong tumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang, sabangon
10: ng
9: Charm.
10: Charm, Fab, Con, with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Bangbang kumakablog sa Charm!
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS.
12: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.
13: Number 1!

0: Hindi na maisip ang ring ng cellphone mo. Hindi mo kita balay na pagsabutan. Mas ikon emergency, Naila.
1: Hindi, pwede pala. Nagupod ako din sa inyo sa bar agad mga lipay. Hindi kayo magsabat sa tawagalin sa mga tao nga nagadala sa akong sa problema. Gusto ko mga lipay, kaupod ninyo.
0: Gale. Sige, dali ka. Masaot kita sa tungal.
1: No, hindi ako. Gusto ko din lang ako.
0: Iligya. Alam mo sinang gusto mo. Masugtan ko.
1: Iki.
0: Tungal lang.
1: Sige. Tulang, problema ko rito. Pari pa ako.
0: Ano sa'yo mo?
1: Iki.
2: Susi pala.

0: Nga kadamos ang tao sa balay. Nagpo-party siguro sila ay kinakagwa na si Papa sa hospital ay. Silingol ka daw. Strong-strong na yan si Papa. Hindi na siya maano ah. Hey! What's going on? Nga kadamos ang tao dere. Saan din si Papa?
1: Ayla, ari ka na. Magtapos ang duwa kasi manaw pagpaabot ng say mo. Ang katapusan ng gabi isubong sanghamyang sa bangkay sa amay mo. Amo kang nagpauli ka.
0: Oh. Ano yung problema mo man? Nasa ka tao mo kaya kagyaw-yawan pareho sini? Wala naman din si Papa ay! Amo nga daw nang isog ka naman, yun daw kaunan mo ako nga buhi!
1: Ato si Papa mo sa sulod. Sudla to! Haksa to ang lungon sang amay mo!
0: Anong siling mo? Lungon? Ano ang buhat mo, silingon?
1: Magsulod ka! Agad mahibalan mo!
0: Hindi! Lungon matuod! Si Papa matuod ang ano! Nasulad siyang lungon! Papa! Papa, Antonio! Mapatay ka, kid! Sabi ko kung nung kainarte ka lang at is ka dalo sa ospital! Papa! Magbuktaw ka! Hindi ako mabuhay kung wala ka pa! Ikaw lang ang kinasalingan ko! Ikaw lang ang pangayasyan sa akin! Ikaw lang ang nagpangapit sa akin! Pero ang akin ko, ako ba sa akin? Papa! Bakit wala sa pula sa kabuhay kung wala ka? Ah! Hindi ko mabato din eh! Hindi! Papa! Patawala ko sa mga pasaway ko! Patawal! Papa, magbangon ka nila! Papa!

0: Ayla, anak. Bago na. Alas 9 na sang aga, ho. Pero wala ka pa makabangon sa iligdaan mo. Malain ba lang pamatsyag mo?
1: Pabahi ako, dere, ma. Luya ko mag-isa, anon.
0: Malain gid sigurong pamatsyag mo, eh, kayo, ho. Ang tingog mo, ho. Ginahilanat ka?
1: Nagalingin ang ulo ko. Nagatiyog ang kalibutan ko kung magbangon ako.
0: Kulang ka lang siguro sa kaon o kung pahuway. Hindi ka na bala maghalaka pulaw para nga hindi ka magmasakit? Oh, gindala ko na lang di sa kwarto mong ginluto kung masudlan ka kanon. Sige na, magkaon ka. Agad masudlan man ang tiyan mo. Ay na! Justa! Lalo ka! Basta kung may ginabatsyag ka sa lawas mo, ha? Dali ka, himusin ko ikaw. Ipa-check up ko ikaw sa doktor.

0: This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Nons Liniment Oil.
2: Kaspan,
1: wala problema.
2: Nons Liniment Oil partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nons Liniment Oil.
4: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
5: Itribio.
6: Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Umanagin ka malipaton, itry namon patumaron sa Itribio. Ilang lang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa Itribio.
5: Itribio.
7: Ang Itribio.
5: You may VCO.
7: Ang VCO.
5: You may D3.
7: Mga butika.
8: Mahigpo bala ang imo dugo?
9: DTX 500.
8: Masamit ka bala ang gina-allergy?
9: DTX 500.
8: Ang DTX 500.
9: Ang nagatindo sa imo mahigpo nga dugo.
8: Nga sa masami,
9: amo naman
8: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
9: DTX 500.
8: Masalikan DTX 500.
9: Mighty C,
8: ang alkaline nga vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi imo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikaturas. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
9: Mighty C,
7: mabaka nga buti ka.
9: D3 Bio with Vizio.
11: Ako si Ana, before problema, kugid ang akong irregular nga regla. Kisa, galabot, gid tatlo kabulan, bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio, bow okay, gid ang resulta, subong normal na gid.
9: D3 Bio,
7: ang D3 Bio,
9: yung may Vizio.
7: Ang Vizio,
9: yung may D3.
7: Mga butika.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libad?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Alas 11:44.
0: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now. This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
17: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
20: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
21: You need toothpaste for brushing every after kumain.
20: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
21: Ngipin ay Max Halaga! Max Protect pa!
20: Helps stop cavities even before they start while keeping breath.

0: Alaga.
1: Max Protectado.
0: Oh, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
2: ECS.
3: Ang kakulangan sang energy nga tungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues, kag mental health issues.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
3: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan, agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
5: Ang galing! Pang matagalan!
6: Parang tayo lang, han, no?
7: Everest Appliances.
5: Babe, ano ever best decision mo in life?
6: Siyempre, building a home with you.
7: Aww. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
8: Sample Plus Gold.
9: Ako gali si Sherry.
10: Pernigid akong ginatubuan sa mga hubag-hubag.
9: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Sa sunod siyang duha ka simana, nagkupos na ang mga hubag ko.
8: Sample Plus Gold.
11: Mas pinamagalan.
8: Pinagaling!
11: Pinahusa!
8: Santhon Plus Gold!
12: Sa mga butika!
8: Santhon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Redder. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko kapangapiman lang ko. Ati nga Santhon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
8: Santhon Gold Coffee Mix.

0: Ano ang nagakatabo kay Ayla? May malain balaini nga ginabatsyag sa iya lawas, tugas ang pagpatuyang sa kalibutan upod sang iya mga barkada? Mga pinalangga namon yung mga tagparamati, sundan ninyo sa pagpamati ang katapusan nga bahin sang kasaysayan sang pamilya nila ni Ninette, bahin sa ila pagpadako sa ila kinagot nga anak si Ayla sang Northern Negros Occidental nga aton gintiguluhan. Sayop nga pagparangga diri sa aton palatuntunan. Gabu-dabu! Ginadulot sa inyo sang RMN Drama Center!
1: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro!
2: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
3: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Tagdasig gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
4: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
2: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
3: Sang gintry ko ang iBerry Gold, labatyagan ko nga mas klaro akon panulog, tagimbi na dasig ka po yun akon mata.
4: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
2: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa Mercury Drug, kag sa mga suking butika.
5: Oras tatak, alas 8:50.
6: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now! This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
1: Sa opisina, pirmi kamala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kada si gid kapuyon akon mata. Kiss ah, masilaw ko yid sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o kon cellphone, iBerry Gold with lutein. Aga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
5: Evergreen Herbal Capsule.
6: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sa Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akong nga arthritis.
5: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
7: E3 Bio.
8: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Nagamay na akong nga buyon.
7: D3 Bio. Ang D3. Yung may BCO. BCO. Yung may D3.
9: Chinuma na, Hinebra na, Jeans na nalo, promo na. Tignan ang ilalim ng Selyo o Cal ng Hinebra products. At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shelly na.
10: From November 16 to November 15, 2026, DOH FDA CFR permit number 06484 series of 2026. Drink responsibly.
11: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na, makala stress. Bangud sini, permi na ko hagard kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akon bangud sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka, Stress Tabs.
12: Multi vitamins plus iron is a generic name of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Supple Plus Gold.
14: Ako galis si Bal, pirmi lang sakit ako nga tiyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong nga ulcer.
7: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika.
15: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
16: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
15: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
17: Malagang paalala ang Vertigon ay hindi ka at hindi ka
7: Megaman, Herbal Capsule.
18: Ginamaintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation.
7: Megaman, Herbal Capsule.
18: Importante sa prostate health kag overall sexual function.
7: Megaman, mabukal sa mga butika.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
20: Charm, Fab, Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lumang sa bangon ng Charm.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Bangdong kumakabloom sa Charm.
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
19: ACS.
22: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
23: Sang una, diabetic ako kag grabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halis na nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
22: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
23: Ginadasig ko kamo nga magamit sang Vertigon kay mahapos kag nami gid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
22: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
24: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
25: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
25: Ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start. Pag-ibig breath.

0: Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
1: ECS! Oh no! Dubai na to! Palalampasin mo pa?
2: Malaking desisyon kasi, sir. Ipagdadasal ko muna para hindi ako magkamali.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino, makadiyos, madasalin.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, tunay, natural, at orihinal.
7: Giniling, sibuyas, bawang, toyo. Sana hindi na kailangan timplahan tong giniling.
8: Mami, itigil ang drama.
9: Angeline,
8: may na-discover na akong timplado na at may susunod.

0: Masyadong sarap, panalong panalo ka.
1: Supple Plus Gold.
2: Oh, si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santom Plus Gold na pamatudan ko nga epektibo gid ang Santom Plus Gold. Gani, tisingan nyo ang Santom Plus Gold.
1: Santom Plus Gold. Mamahal sa mga butika. Santom Plus Gold.
3: Apo, ulat anay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
4: Lolo, pungku anay kita. Kaputigit sang inyo naong.
5: Ang gulbi nga pagkahilo kag vertigo, makaguba sang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilo kag vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
6: Ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
7: Itong corn beef na lang ulit. Okay na.
8: Mami!
9: Angeline!
8: Walang masama sa okay lang.
9: Pero
8: sa Star

0: Sa timpladong sarap, panalong-panalo ka.
1: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
2: Char, Fab, Corn, pamong pumakablong, tanggal amoy ko lumang.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangdong kumakablog sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
4: ACS. I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness, proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
5: Pag naasiman ka, akin ka.
4: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
6: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
7: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
8: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
9: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid ako kon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid ako kon pagkahilo tungod sa mataas nga presyon sang dugo. Pero hali sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
8: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
9: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
8: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
10: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
11: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
12: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
11: May extra nga pambato dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
12: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
13: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doc.
7: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Banyos-banyos para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops. Basta gani butod,
15: Rest Time to the rescue.
16: Unilab quality yan.
14: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Italiano pala mapapangasaw mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Ang Pilipino, mag-ilim sa panauli.
20: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
21: MX3, tunay, natural, at orihinal.

0: Pakialam ko alit yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
4: Mga balitang patok sa inyong pananghalian. Komentaryong pinag-iisipan. RMN Target Anay sa Udto. RMN Target Anay sa Udto. Mga kaganapan na umiiwan ng ngiti sa ating mga labi. RMN Target Anay sa Udto. Rajman Ronel Sorbito at Rajman Don Dolido sa RMN Target Anay sa Udto. Ngiti sa labi, bighati sa mga mapangapi. Pare Koy, Ronel Sorbito at Master Don Dolido.
5: Welcome sa isa namang edisyon kapag bakalagad sa palatuntunan Target Anay sa Udto. Karong adlaw-adlaw kita sa subong Biyernes, betsa 11 sa bulan sa September 2026. Kumusta na itong mga suki sa kanginan tabok sang karagatan, kaumahan, kagabukinan. Welcome Iloilo. Welcome was sa Visayas. Welcome Philippines. Bilog na kalibutan basta may mga internet. Nakatutok na diri sa RMN Iloilo.
6: Of course, kita na gabi-abi man. Sa taran na ton, sini mga suki malin sa ton, sini nga mga mapisang nga mga unguma sa ton kabukiran. Pakanto sa mga pinalangga na ton nga may isda sa aton karagatan. Halin sa mga bakarinderiya, pakato sa tagsa-tagsa ka mga puloyan. Diretso na sa aton mga drivers nga nagaroon, nagataris sa aton mga dalanon. Welcome na sa inyo palatuntunan.
5: Inyo kami mabatian sa City Series 4 sa lilisuan sang inyo nga mga radyo.
6: Inyo man makita na mga pretty faces sa DYRI RMN Iloilo Facebook page.
5: Sa kinananong po rin inyo mga biyan, mga amigo sa kanginan, Master Kilab of the Great of the Whole Universe, Basta Laon, Balo, Kagbinayan ng Pagabalan, Master Radyo Mandon, Mr. Green Boy Dolido.
6: And of course, ang kilabot sa mga kuliyala at iba pa basta may palda tapos kagin iha, Mr. Hatin Spicy, Rajma Ronel Sorbito.
5: Kagin iyang Targetan ay sa Udto. Pila diri ka mga dalagko nga impormasyon ka mga balita ato nga pagatutukan diri sa ato nga pagpangalagad Councilor sa DVAR mangayo sang incident report sa ospital sa diin na disgrasyang rider sa gwa sang emergency room mga kabiyanan. Ini panugod pa lang ni Master Don sa patigayunon ng investigation.
6: Mismo ang hospital ang pangayuan niya and we know for a fact na connected si kagawad Alan Saldivar. Siguro ako kapatid that he will be fair. Kagamangin objective siya sa iya sining nga investigasyon kay hindi na dapat maliwat ni hindi acceptable ini parekoy ang natabo sa isa ka persona nga na aksidente nga eventually napatay ining tao. May mga what if kita. What if ko nabuligan gila yun? Base na salbar ang kabuhi asini.
5: Correct na. Kay hindi kita gusto nga masulit ini. Kagpila pa ka tawo ang mapatay para nga mahatagan kita leksyon. Kag matadlong tayo ini. Subong pa lang dapat tadlongon tayo na. Kay tinutuyo sini sang investigation nga para maklaro, Master Don, no? Ang protocol sa mga ospital sa sudad. Agod masiguro iyang matagan sang gilayon nga medical attention ang mga pasyente sa tion sang emerensiya kaangay sa natabo sa sining lalaki nga napatay mga kabiyanan. Although nga waay siya may inkwentro sa pagkabunggo, siya yung disgrasya mo. No?
6: Wala ta kabalo ka nung sitwasyon niya nga na disgrasya
5: siya. Kaya rider siya, tibalo ka naman, kasi natumba, kasi may ginabatyag or what?
6: That's beside the point, guro pa rin ko. Kahit iba mo, arad na siya sa area sa Smallville. Hindi na ta kita gusto nga mag-speculate pa. Pero patay ng tao eh. No? Ang importante, dira, kung ano man ang circumstance before sa madisgrasya, nadula na inatanan alimunaw na kaimportante ang medical attention kung tanay siya nga wala gin provide sa hospital mga kabayanan.
5: Ang ila pa ganyan bal ni kagawad sa Aldivar dili sa niya base pinakadlaw base i-train pa nila mga frontliners ka nga mismo sikyo mismo
6: oo
5: no nga kwanon sang paano magkwan sa mga mag-respond sa mga emergency. Kailan kiti kung sa hospital ka naman lang ano ng oro doy
6: ara na dang mga sagad mangita ka pa sang gin-training lang sang sagad no. In a way, dugangan nato ni Naparikoy kag sumuman lalaki nga naghampang sang iya ikog tawo nakilala na no pagkatapos yung ipakita kita ito ko dako gidabi to no yani? Nakita na kato mga kabe na nakilala na kag pasakaan sang kaso ining manyak mga kabe na wala po ako wala patay kuti sang iya ikog tawo nga daulod man lang kadako
5: ay gali ka
6: Parikoy
5: along edad sang lalaki pila papam
6: wala ko balo
5: bati ko dum Dabati ko, ang nadiskubrihan ko diri, dabati ko na mga ara na sa 60 plus.
6: Ay sus!
5: Ay sus! Nagabatyag pa siya. Dahil lang si Sabton niya ka.
0: Oy, mga tarsyo. Sagay ka mo na indorsyo, may gaman kag kumapiktuhan ko.
5: Ay, why hindi na namon ginahambal? Nga gamiton mo na isa katuntuhan?
6: Ngay kutikutihon mo na imuya sa pampubliko nga lugar.
5: Uy, kami yung nagambal nga kung mag-inom kami gaman da, imuha, di ba?
6: Ambal gani namon, mag-inom ka megaman, herbal capsule ka, mag-inom ka sa megaman gold coffee mix. Para dapat lang may target ka. Uh-huh. Hindi niya pwede, nga doon katulad sila nga mag-inom ka megaman na herbal capsule kag megaman gold coffee mix. Nga puno-puno ka, loaded ka nga klase siyang bala, pero wala ka man siyang target na buisit ka.
5: Kung may ara man, bisan din nilang ita. Kwan ba lang, ano ganun yung panawag ng trigger happy, ka lang na indiscriminate firing? Dapat may target, no?
6: May target ka ganyan, eh.
5: Kaya ang target mo, legal na target?
6: Oo.
5: Ay, kung hindi legal, basi mapaksi ng panapa mo. Pero nakibot kita nga, may edad na si Papang, pero dila sa iya sa Esplanar kag magkutis ang sprikitik ito.
6: Ah, basi ginastorya yan at ito wala na gid, ano? Do, hindi ka na gid magbato. Hindi ka na...
5: Bato! Bato!
6: Bato! Bato! Ay, ay. Dungan ka mo buhi is kalibutan, pero siya una patay bla.
5: Adios. Sa piyak nga bahin cleanup drive kag urban tree planting activity. Ipatigayon dira sa Barangay Bituon Haro. Upod ang Fast Aviation Academy kag ang Iloilo City Government. Lakip na diri ang Army and Iloilo, mga kabiyanan.
6: And of course, sa ipatarget sa Old Tote, ano na, ang elevator dira sa super, nakaiyo nyo na da. Wala gasabat pa yung, wala pa yung gasabat ang aton sini nga local economic enterprise office na kag market in charge na ton. Hindi na ton pagpasufrer ang aton sini nga mga utod ng mga vendors na nga magsolina, guro, labot duwa kabulan sini magkalabugtot na nasa pangakwa sa ilang mga dalalaon ng mga baligya dito si Babaw sa second floor man ako sa third floor. Dukan do baluoy kita parikoy kay man tisang una yang super isa lang yang ka floor mo bungalow type. Tisubong niya tatlo na ka floor ini.
5: Tatlo ko napat.
6: Apat pala do apat. Apat
5: tatlo
6: rin, no?
5: Apat.
6: Tatlo
5: apat.
6: Apat.
5: Apat. Oo. Ti kay may elevator kinang lana mo. Ti ang lain lang ko nabutang elevator pro compliance.
6: Ah na.
5: Inang elevator blang king kangus eh. Kung kanya chokye kasi.
6: Made in China.
5: Oo. Ti, kwan na blang. Compliance na blang. Inang bala na mag-uba. So na importante na butangan ta na.

0: On pa kamo sang 3230 million public market sang Ahoy kay ginbuksan na ni Subo.
1: Mountain.
0: Nami tsura mo. Nami tsura ho, no? Ti opisyal na niya ginbuksan ng 130 million nga modern three-story ning ilan ni? Ng merkado, publiko?
1: Ate, meron.
0: Sa Ahoy, Iloilo.
1: Nami, elevator no? Na, elevator na laban?
0: Ambot lang. Basi Wyman. Pero,
1: ti, basi, oh, basi may ano, basi may arado kahoy, nga do ginubrobra, nga do cage. Kagbutongol na sa tao.
0: Wow! Do chimpo sang water world ni mo yan. Anyway, ti, congrats ha. Kabay pang malami ng inyong mga merkado. Ti, nami gimanik. Eh, ti, simpre, pagkaon ang ginabaligya
1: mo. Hindi niya private public partnership ha. Gobyerno ginaparikoya.
0: Kag, by the way, subong nga daw 9-11, sino ba lang hindi makadumdum yes. sa 9-11 ng attack sa Estados Unidos ang 2001?
1: Twin Towers.
0: Sa newsroom, masap. Sa ginalinan ta, no? Aragi ko na sa newsroom sa kamuning mga inuras.
1: Shocking gito ya.
0: Shocking nung anong tabo dati. Galantaw pata CNN that time kay nag-focus na sa international ng mga news mo.
1: May ara ko pare.
0: World Trade Center ga aso-aso. Ano na tabo na da? Ano?
1: Very careful to ang CNN that time nga magpakita sa mga videos pare ko. Pero may isa ka network tong Fox News. Ito sila nakilala. Ginapang focus ang kamera nila. Ya kagang mga nagapadala sila. Galinumpat nga tao sa building.
0: Ah, grabe.
1: Sang taas, sinusunog. No? Tiki wala na parikoy. Di wala na sila katuan. Nalinumpat nga basi. Baka sakali mabuhi pa sila pagtupa sila sa dalan.
0: Alam nilang mapatay na sila to.
1: Yes.
0: No. Grabe. No, sino galing mabuhi ito pag a-plak mo to?
1: Ah, wala, gid.
0: Grabe.
1: Linibo na kalamatay dito parikoy.
0: So, 9-11 attacks 2001 sa World Trade Center.
1: Wow, tingin guba.
0: Ginang dati, amo na sa una nga kilalang lugar da, pro sa no. New York.
1: Pero iconic ng World Trade Center mo.
0: Ti subong mga kabiyanan, iconic man. Galing kiting masubo. Ato na to mga ngalan nga nakapagkit
1: yes.
0: sa mga nagkalamatay nga linibo mga kabiyanan.
1: Anyway, dugangan nato din adiri gyapon sa aton sa pagpangalagad diri man sa targetan na isa.
0: Subong adlaw birthday ni former President Ferdinand Marcos.
1: Ah, okay.
0: Senior. Kag birthday man sa anak ko. Si Toto Ragnar.
1: Wow, happy birthday,
0: happy
1: Toto,
0: birthday
1: Ragnar.
0: Toto Ragnar. No? Happy
1: pero
0: birthday.
1: Ang celebration buwas.
0: Buwas pa. Bring your
1: own baon.
0: Baon, baon. Pag gusto, sakpang ibad.
1: Masasawahay lang ah.
0: Anyway, pila pagig ka mga drag ko, diri nga mga impormasyon ka mga balita, duga-dugay mga kabiyanan, si Romualdez, ti iupod na ni sa General Population sa Quezon City Jail.
1: Oo.
0: Suno sa BGMP. Dapat lang.
1: Oo.
0: Ay, pa nami-nami. Sok-sok ka man sang bayo nga orange para katilaw ka man.
1: Kabot na, ti mag-amot, isa sila kasilda. Kung lapay tanay sila silda, na jinggo ito ko ni Marcolita.
0: Ti holding hands ka mo.
1: Sorry, anta man pa ni Koy, ining pagpasar na sa second reading sa Senado sang extending the term sang barangay kag SK official sa from 4 years to 5 years kag incidental lang kuno ang postponement. Lima ka mga senador ang nagbuto hindi pabor sa sinikaron nga lay sa especially sa pagpostpone sang barangay kag SK election. E ti pwede taman mangin prospective kita da. Election kita sini sa November 2, kag sino da na maglalaog, we'll have the 5-year na nga term. Na.
0: Kag speaking o mga barangay, Mr. Don, ito ba lang nagre-resign nga mga opisyal sa barangay sa Lirubayan, Tibawan? Damidyo pa lawigon-lawigon kuno gamay ning ila nga pagserbisyo. Ini kasunod sa pagsapol nila upod kay Congresswoman Garin.
1: Tilang tawa bala pare ko. Amo ning ginasiling gani naton that we need right now we need an election na kay kadamo na sa mga bulok nga public official. Nagligad lang duha ka bilog ang mga barangay SK chairman kag SK treasurer sa Bolivar gi suspend. Bangod sa paggamit sang kwarta kag kaban sang ila sining opisina. No, may mga ginpang suspend nga mga barangay kapitan, barangay official sa may barangay Nunoy dira.
0: So
1: ini pare ko kay bangod sa extension na extension ang mga tao nga ini nga mga bulok nga mga klase sa barangay official
0: gadugay.
1: Padayon nga nagapungko.
0: Actually ining termino malipot ini para sa Mayo nga mga barangay officials.
1: Oo.
0: Pero malawig naman para sa mga tuntok at bulok ng ginasiling mo.
1: Yes, correct.
0: Anyway, check na ito ng mga drag ko ang balita nasunod kag international. Upo na nga ito ng RMN Network News. Magabalik ang
1: Targitanay sa Udto.
2: RMN Network News.
3: Hukom ng Korte Suprema para magkaroon ng linaw sa usapin itin para sa conviction o acquittal ng nasasakdal.
4: ang iba kasi kinakatwiran nila kung ano yung argumento ngayon. Kung si, dapat ba lahat ba nang nasa Senado o dapat na present

0: Or yung bang or kung sino lang yung ano, kung sino lang yung present sa botohan. Yun ang issue kasi doon sa Abilino. Ang problema kasi sa Abilino na hindi binanggit ng mga expert nung 2 months ago, hindi naman settled sa Abilino kung ano ba talaga yung ibig sabihin, kasi bumoto yung Supreme Court kasi doon na although merong kaming jurisdiction, i-dismiss pa rin namin yung kaso. Pero yung mga opinion ng justices, anong binisisyonan yun, iba-iba opinion nila. May nagsasabi na iba yung ano tawag yun, iba yung dapat kung sino lang yung preset. Tapos, ang alam ko, yung main na decision sa Abilino, sinasabi nila, basta nandito sa Pilipinas.
1: Para kay Attorney Gabato, kung susundin ani ang saligang batas at ang Senado bilang collegial body at pag-convene ito bilang impeachment court, kinukonsidera ang all members sa kabila ng pagliban na ilang mambabatas dahil sa iba't ibang kadahilanan. Nangangahulugan ito na dapat pa rin na ikonsidera ang opinion ng lahat ng mga miyembro.
0: Naghahanap ka ng conviction eh. As much as possible, kasi 'di ba ang impeachment trial kasi, 'di ba? Impeachment trial, 'di ba? Sino ba tinatry mo? Mga high officials, 'di ba? Yan, presidente, vice president, 'di ba? Justices ng Supreme Court, members ng Constitutional Commission. So, syempre, para mapatunayan mo na talagang kailangan sila alisin sa office, 'di ba? Kasi tanda natin ang punishment diyan. As much as possible, removal from office eh. Pwede sila maggawa ng ibang punishment, pero 'di ba ang kahit sa constitution mababasa mo 'yan, it's the removal from office. Office yung parang priority eh. Okay? Siyempre, kung aalisin mo yung tao sa office, di ba kailangan may highest standard ka na talaga ba talaga aalisin mo yung tao? Kasi kung alam mo yung gagamitin na natin impeachment, mag-aalis lang tayo ng tao kasi ayaw natin, di ba? Ang dali lang palang manipulahin ng proseso, di ba? Dapat ang boboto dyan, mag-comply ka dun sa 2/3 talaga na miyembro.
1: Tinukoy pa ng abogado ang posibleng maging argumento na bagamat wala o hindi dumadalo ay ibang mga senador sa impeachment trial, ay nananatili silang miyembro ng mataas na kapulungan.
2: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
3: Samantala mga kasama, senador, iginiit na walang prejudgment sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungkol sa gagawing pagdinig sa voting threshold. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
4: RMN Live Report.
5: Nilinaw ni Senator Irvin Tulfo na walang intensyon na madaliin na i-convict si Vice President Sara Duterte na naharap ngayon sa impeachment trial. Ito matapos na mag-manifest siya na silipin ang voting threshold para sa conviction ni VP Duterte dahil ilang mga senador ang hindi makadalo sa paglilitis dahil ilan ay nakakulong, nagtatago at may naka-extended medical leave. Gita Senador, unfair na husgahan ng Senado na minamadali ang pag-convict kay VP Sara. Paliwanag dito kung binigyan lamang ng oportunidad ang mga senador na wala sa trial kung sila ba ay kasama sa bibilangin sa botohan o hindi. Anya, wala naman kasing abstain sa botohan sa impeachment trial kundi yes o no lang. Kaya dapat maklaro kung isasama ba sa no vote ang mga senator judge na wala sa impeachment court. Punto pa ni Tulfo, binoto sila ng taong bayan at hindi pa naman convicted. Kaya marapat lamang na malaman kung pwede bang isama ang kanilang boto o hindi kahit hindi dumalo sa pagbiliti.
6: That's rushing. That's already making a judgment. Hindi naman. Unfair naman po yun. Ang sinasabi lang natin, binibigyan natin ng opportunity yung mga wala dito. Bibilangin ba o hindi? Yun lang naman yun eh, di ba? Apat po eh. Binuto sila ng taong bayan, hindi pa naman sila convicted, di ba? Yung isa nagtatago, yung isa nagpapagamot, yung dalawa nakakulong. Di ba? Ano ba talaga? Bibilangin ba o hindi? Yun na naman gusto ko malaman eh.
7: Wala pre-judgment.
6: Wala. Bakit na mag-judge na? Hindi kasi kailangan na i-convict. Hindi pa rin sigurado, di ba? Sigurado naman makukonvict. Hindi naman eh.
5: Samantala, hinimok din ng mambabata sa mga kapwa senador na pakinggang mabuti ang paliwanag at posisyon ng mga legal luminaries patungkol sa voting threshold sa gaganaping pagdinig dito sa September 16. Kasama mo sa DXL Arm in Manila, Rajuman Conde Batak, Tata, RMN.
1: Mula sa Senado, dako naman po tayo sa Kongreso. VP Duterte, marapat lamang sampahan ng disbarment case. Ang kasama natin sa balitang yan live via Zoom, si Rajuman Grace Mariano.
4: RMN Live Report.
8: Para kay House Committee on Human Rights at Manila Representative Benny Abante dapat noon pa ay sinampahan na ng disbarment case si Vice President Sara Duterte matapos nitong pagbantaan ang buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at kanyang pamilya. Sinabi ito ni Abante sa harap ng mga panawagan na sampa ng disbarment case si VP Sara kasunod ng mga pahayag laban sa korte at sa mga pulis. Di ni Abante maraming mga salitang binibitiwan si Duterte na hindi akma para sa isang abogado at ikalawang pangulo ng bansa. Punto pa ni Abante, bakit nag-abogado si VP Sara kung wala naman pala itong tiwala sa korte at bakit nasa 400 ang bodyguards nitong pulis at sundalo kung wala itong tiwala sa mga otoridad?
9: Ako palagay ko sa akin, dapat talaga i-disbar yan. Mula pa nung nagbanta siya sa presidente ng Pilipinas, nagmura siya sa media. Oho, dapat nang i-disbar eh. Hindi dapat yung salita ng isang vice president at salita ng isang abogado. For example, like, okay, wala kang tiwala sa judicial system natin. Ba't nag-abogado pa siya? Di ba? Pangalawa, wala siyang tiwala sa law enforcement agencies natin. Ba't ang dami niyang security guard? Ang dami niyang bodyguard?
8: Yan po si Representative Benny Abante. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
3: Samantala mga kasama, apat na abogado ng Rondain at Mendiola Law Firm sasampahan ng disbarment case ayon po sa NBI. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Gerald B. Ulit. RMN
10: Live Report. Nakataktang baghain ang National Bureau of Investigation o NBI ng Department case laban sa apat na abogado ng Rondaina at Mendiola Law Firm. Ayon sa NBI, isasampa ang disbarment laban sa mga abogado sa Integrated Bar of the Philippines o IBP. Ang hakbang ng NBI ay kasunod rin ng honey trap issue na nagdadawit sa pangalan ni Executive Secretary Ralph Recto. Ayon sa NBI, gawa-gawa lamang itong mga affidavit na ipresenta ng mga abogado sa investigasyon. Patatandang sinampahan ng NBI ng kasong qualified human trafficking sina Batangas sa 1st District Representative Leandro Leviste, dating Congressman Jing Paras at lima pang individual kaugnay na umunoy honey trap plata laban sa Executive Secretary. Kasama mo sa DBXL RMN Manila, Rajuman Gerald Di Unes, Tatawka, RMN.
1: Samantala, mga doktor ni Romualdez, iginiit na dapat daw na manatili ang kongresista sa ospital. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Michael Di Maayo. RMN
11: Live Report. Iginiit ng mga doktor ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na hindi pa dapat ito ilipat sa New Quezon City Jail Male Dormitory dahil sa kanyang kasalukuyang kondisyon. Ito ay sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Sandigan Bayan 3rd Division sa hiling ng kampo ni Romualdez para sa continued hospital confinement kaugnay ng kinakaharap na kasong plunder. Ayon kay cardiologist Dr. Roddy C., mas alerto na si Romualdez kumpara noong nakalipas na mga araw pero pabago-bago or fluctuating pa rin ang blood pressure nito dahil umano sa stress. Umabot niya sa 170 over 110 ang BP nito kahapon. Iginiit ni C. ang continuity of care at sinabing magiging professionally reckless ang paglilipat sa ngayon. Pinatayaan niyang 4 hanggang 6 na linggo pa bago maaaring payagang mailipat ang pasyente. Inamin naman ni Dr. Rosario Torres na hindi pa naman kailangan ng major surgery sa ngayon at maaaring gawin na sa government hospital ang kinakailangang monitoring. Gayunman, iginiit niyang may panganib pa rin ang paglilipat sa ngayon. Nabusisi rin sa pagdinig ang medical abstract na inihanda ni admitting doctor Dr. Kurt Allen Sibayan kahit hindi niya personal na nakita si Romualdez. Ayon kay Sibayan, ibinigtas sa kanya ang impormasyon ni Dr. Dave Yahot, isang third-party doctor na hindi affiliated sa Cardinal Santos. Nilinaw naman ni Torres na assistant niya si Yahot at kumikilos ito sa kanyang behalf. Kinwestiyon ng korte ang pinagmulan at kredibilidad ng impormasyong inilagay sa medical abstract. Patuloy na dinidinig ng korte ang hiling ng kampo ni Romualdez na manatili siya sa ospital. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radzoman Michael Di Maayo, Tatak RMN.
3: Samantala mga kasama, full alert status, itinaas na ng PNP para sa BARM elections. Kasama natin sa balitang yan si Radyoman Marjo Domingo.
4: RNN Live Report!
1: Naka-full alert status na ang Philippine National Police para sa BARM parliamentary elections September 14. Ayon kay PNP PO Chief Police Colonel Allen Reyco, ang nasabing pagtataas ay magtatagal hanggang September 30.
12: As of this day, September 11, we are on full alert status and this will last until September 30. Full alert status, that is 100% ng ating personnel na nandun po sa ating sa kanilang places of assignment to better handle any emergency or any contingency na pwede tumangin.
1: Samantala, tumaas din ang deployment ng pulisya sa nasabing reyon na nasa kabuuang 10,439 ng mga PNP personnel mula sa ProBar at Augmentation Units. Sila ay tatao sa mga Comelec offices, Treasurer's offices, voting centers, checkpoints, quick response, CDM teams, Special Electoral Board, RSF at ilan ang mga naka-standby sa EOD at K-9 units. Samantala, 93 ng mga bayan at lungsod naman ang nasa election areas of concern. 15 rito ay nasa green category, 39 yellow, 27 orange at 27 red ang kategory. Pinakamarami ang nasa Lanao del Sur na may 40 nasa election areas of concern kabilang ang 21 red area category. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Ormen.
4: Sa iba pang balita, fish truck bumangga sa puno at bumaligtad sa Pagadian Rotonda Park. Driver patay. Ang kasama natin sa balitang yan, si Radyoman Mar Alawan ng RMN Pagadian.
13: RMN Police Report. Nasawi ang driver ng isang fish carrier truck matapos itong mawala ng kontrol, bumangga sa puno at bumaligtad sa May Rotonda Park, Purok Bahada, Barangay Daos, sa lungsod ng Pagadian. Kinilala ang nasawi na si Jenny Mark Balansag, 53 taong gulang, residente ng Manikahan, Zamboanga City. Sugatan naman ang kanyang pahinante na si Marlon Adog, 45 taong gulang at residente ng Tampilisan, Zamboanga del Norte. Galing sa Zamboanga City at patungong Cagayan de Oro City ang naturang truck para maghatid sana ng mga kargang isda nang mangyari ang aksidente. Ayon sa inisyal na investigasyon, pagdating sa May Rotonda Park, biglang kumabig pakaliwa ang driver dahilan upang mawala ng kontrol ang truck, bumangga sa puno at bumaligtad. Pinaniniwalaan sinubukan ng driver na ilihis ang truck upang hindi ito makabangga ng ibang sasakyan o mga kabahayan sa ibabang bahagi ng rotonda. Ayon naman sa isang saksi, pumutok umano ang gulong ng truck bago ito mawala ng kontrol at kumabig pakaliwa. Naipit ang driver sa loob ng truck at isinugod sa ospital ng mga rescuers, ngunit idiniklarang patay dahil sa malubhang mga sugat. Patuloy naman ang isinasagawang investigasyon ng pulisya upang matukoy ang eksaktong sanhi ng aksidente. Kasama mo sa RMN Pagadian, Radyoman Mar Alawan, Tatak RMN.
3: Samantala mga kasama, on-the-job training para sa senior high school, planong itaas ng Department of Education hanggang sa 640 hours. Kasama natin sa balitang yan si Radyo Manchesca Belleza.
4: RNN Live Report.
5: Pinag-iisipan ng Department of Education na palawigin pa ang workplace training ng mga senior high school students mula sa kasalukuyang 80 hanggang 160 hours patungong 640 hours. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, nakatanggap ang ahensya ng feedback mula sa mga employer na kulang pa sa practical na kasanayan at hindi pa sanay sa 8 oras sa trabaho ang ilang nakakapagtapos ng senior high school. Paliwanag ng kalihim, ang mas mahabang immersion hours ay magbibigay ng mas magandang pagkakataon sa mga estudyante na makahasa ang kanilang kakayahan at direktang makuha sa trabaho. Nilinaw naman ang DepEd na ang 640 hour target ay layunin pa lamang ng departamento at hindi pa itinapatupad bilang pangkahalatang requirement para sa lahat ng mag-aaral. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chesca Belleza, Tatak RMN.
4: RMN.
3: At mga kasama para sa ating balitang sports, pangungunahan ng limang Olimpiyanang Philippine Athletics Team sa 28th Asian Games sa Aichi o Aichi, Nagoya, Japan. Kabilang dito si Paul Volter, EJ Obiena, sprinter Christina Nott, marathon race walker Nathaniel Siller, at 110-meter hurdler John Cabang, at middle distance runner Lauren Hoffman. Mayroong 24 na atleta ang Philippine delegation na lalahok sa iba't ibang track and field events, kabilang po ang sprint, hurdles, relays, middle distance, long jump, high jump at pole vault. Target ng team na makakuha ng medalya para sa Pilipinas, habang umaasa ang PATAFA na makakapaghatid ng mga surprise performance laban sa mga piling atleta mula sa iba't ibang bansa.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
3: At ako naman po si Radyoman Christian Vascones.
1: Mula dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang hapon at maraming salamat.
14: RMN Network News.
15: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality. ACS.
16: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
17: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagta si gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw po yun sa screen.
18: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
19: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
17: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, pag imbi na dasig ka po yun akon mata.
18: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
19: Kung pirmi ka sa computer ugon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imumata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
20: Life extension, vitamin D3.
21: Ano ba lang colorectal cancer? Ining a klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag man ining a colon cancer. Ang may mabaskog na bone health, nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life extension, vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent kag concentrated nga vitamin D3, himo sa Life Extension Foundation sa Florida. The USA.
20: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
23: Abyan, nagkakusog ang aton immune system kung healthy ang digestion kag tinlong aton colon. Ang maayo nga balita, may ara sa super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado epektibo. 2 to 8 hours after mainom ng super fiber, epektibo. Mapagwa na ang mga higko nga hindi dapat magtiner sa lawas. Para sa mas maayong resulta, imnon ang super fiber 15 minutes before breakfast o kung bago matulog. Kag Life Extension Vitamin D3 pagkatapos magkaon. Para sa healthy and good digestion, maginumad na adlaw sang super fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape paghamot manamit kag syempre may vitamin D3.
25: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
24: Vita D Plus Coffee Mix.
23: Mabakal sa mga butika.
26: Evergreen Herbal Capsule.
27: Ako kasi si Captio Lisang, bato sa gimbal, may gastritis ko, may ulcer ko. Pero sa muli sa Evergreen Herbal Capsule, subong okay na, nagnami pa matyag ko.
26: Mantumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
28: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
29: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lamang.
30: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
28: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
30: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
28: ACS.
31: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
32: Importante magalit, Doc, na may sufficiente gikita nga oxygen sa aton nga dugo.
33: Amo ginaka importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy Squalene Capsule kay kompleto sa mga mineral, vitamins na kinahanglaton sang aton nga lawas para hindi kita magdiabetes, hypertension, kahit tungod basta niki ang lawas mo sa correct na suplemento, nutrient, vitamins and mineral.
31: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Let's go. Go with the flow.
1: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
0: go with the flow.
1: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
0: Charmy.
2: Charmy. Let's go with the flow.
3: D3 Bio!
4: Ako si Jomer. Tumarget ko sa D3 Bio kagang bilogo nga pamilya para maligawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
3: D3 Bio! Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Pamakal sa mga butika.
3: D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C!
6: Pagali si Bibi, masami ko bina-allergy. Maski magwalaan ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadulaan na tayo ng ako niya allergy.
3: Mighty C!
5: Pamakal sa mga butika.
3: DTX 500!
7: Ilay-lay de la Cruz, taas ang ako nga sugar, 375.
8: Saan nag-inom ka? DTX 500? Kailan nalang subong imo sugar?
7: Katigit ka namin isang DTX 500, 165 sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 naging...
3: DTX 500!
9: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
10: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
11: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
10: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
11: New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
12: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
34: Maayo ang lawas ng bata mo.
35: Sus, masakit man ino.
34: At ang bata nga mapagsiklon tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na Sagsiline Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Magsiline Plus, araw-araw.
36: Unilab quality yan.
37: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
38: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
39: Wishlist ko for the year? Sobrang dami! Start a new hobby. Open a new biz. Hiking kasama ang besties. Travel adventure with the fam.
40: Magagawa mo ba lahat ng yan kung kulang ka sa energy at low ang immunity? Hanggang wishlist ka na lang ba? Make it happen with Enervon C Plus. Helps give extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
39: Let's do this!
40: Mag-Enervon C Plus ka na!
41: Unilab quality yan.
37: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
42: Kita nga mga lalaki, adlaw-adlaw gabaka-baka. Bisan sobra na, tanan ginakaya.
43: Mayo na lang, may bag-o nga Revicon.
44: Ang Strongman's Multivitamin.
45: May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
44: Revicon, hulig para mas tudong pusog mo with proper diet and exercise.
41: Unilab quality yan.
46: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
47: Revicon Forte. May palagang lakas.
3: Supple Plus Gold.
48: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko dason kung ano maayo diri. Damo ginagambal nga maayo gid ang Sangkong Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Dani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat gid ko bala kay matama to na dula ang bukol.
3: Supple Plus Gold. Tabakan sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
49: Ako si Amelia. Ipwede pa gid ko sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko, antioxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sample Plus Cold.
4: Ito si Eunice. May ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 3 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
3: Sample Plus Cold.
5: Mas pinalakas.
3: Pinagaling.
5: Pinahusay.
3: Sample Plus Cold.
5: Sa mga butika.

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop ukon cellphone?
2: Oo, again, tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
3: Ako man! Kisaan nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold, mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
4: Evergreen Herbal Capsule kag subong aton pamatian si Doc Hiko.
5: Kung nagantos ka mo sa diabetes, ang solusyon sina dapat mapabalik mo sa normal ang imo nga blood sugar. Amo na nga ginasuggest sa imo magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikayong lawas.
4: Mabakal sa mga butika.
6: Goodbye.

0: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Banyos banyos para sa butod. Mami, ang butod ara sa sulod sang chani baby. Dapat sa sulod man ang solusyonan. With Rest Time Drops, basta gani butod.
3: Rest Time to the rescue.
4: Unilab quality yan.
5: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Vertigone. Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
7: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akon dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
6: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
8: Mahalaga paalala ang Vertigon ay hindi gamot at hindi gamot.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
10: Char with Fabcon, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bangon at char.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS.
9: Sinuma na, Hinebra na,
12: Jeans ka na, look promo na.
9: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
12: ng Hinebra Products.
9: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na.
13: Promo runs from 116 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 06482 series of 2026. Drink responsibly.
14: Ang Iloilo ara subong sa top 10 sa bilog na Pilipinas sa may pinakamataas nga heat index, gani grabe ang init. Bilang booming economy, why ka man galing sa mahimo, construction dire, construction dito. Ang workers, grabe ang patial sa init. Pagpuli sa balay, grabe man ang pagpala ng kits ang lawas. Para sa sakit sang lawas, may extra nga pambato dira. Kaya nga laksan sang una, extra galing na ang bago nga laksan extra. Ano ka extra? Sa subong, 3 times faster na kaysa sa laksan FR. Oo, 3 times faster. Ganigin pa extra sa kadasig, dasig-dasig pambato sa pala ng kits ang kalawasan. Baskog, di bala? Gani, para sa sakit sa inyo lawas, naibuluan nyo ng imunyo. Diri na kita sa mas madasig kag mas mabaskog. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dihydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Gani, para wala absent sa obra, mag-Alaksan Extra.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Mga isyu nga wala ginaatrasan. Rajuman, Rondel Sorbito, Kagrajuman, Don Dolido sa targetanay sa Ubto.
3: Mga Karajuman, balik sa ato nga pagpangalaga diri sa reminder kita na isod dong oras sa atong Philippine Standard Time. Tataklas 12:57. Standby kay ing report ni Rajuman Marjorie Herbomiani, Masardon Bograbi, maning isang lalaki nga naghampang sa Pichuroco yada sa Esplanado dira sa may area na sakop sa molo. Tinakilala na ni Subong ti pasakaan ni sa kaso, mga kabyanan, kay bangod nga iskandalo eh ang pangaday mo sa kinatawo mo imo nga bala mo naging Esplanad dira mo tao na igilabay. Di ko nikitang kita ginto, may ginpabugalis ako na master o kondo
4: nagulod lang to
3: kinalkal nga lago sa dalom sa duta. Ti gay kasuhan ini kay ti siyempre kung magamo kaniya sa publiko iskandalo ina mga kabiyana no kag may salabton ikaw ti ga pahimunong ang ibanda karon sa gay kay muya kuti da sang imo basik samtang ga kuti sa may ginatulok-tulok pa sa iban lang
4: mababa may bila? Posibilidad basik mo nag report
3: oh, basik may ginahimo sa bilang material bala. Ang gwa yan eh, exhibitionista.
4: Exhibitionist. Oh.
3: Ti iniwain isang dapat ni masampulan gin. Para hindi pag-imon sang ibang gadamo daya. Bila mong isplanad na ito, masardon damo daya gadagan-lagan.
4: Oo.
3: Ti isa lipot ng ginasuksok na, naka-cycling na ng ibang.
4: May isa pa ito ganit ka-artista, Rick, no? Pants. Sino ganing artista ito nag-lurampa-rampa sa isplanad to? Nalipat ako sa ngalan niya.
3: Artista nga.
4: O guwapa.
3: Ah, guwapa.
4: Sophia Andres. O guwapa si Sophia. Ah, Sophia Andres.
3: O, tikaroon kun may ara sa amo na karon kag may nagbinanyak da sa iya.
4: Di gubang iluilo?
3: Gubay. Kito siyempre, kwanto, actress.
4: O.
3: Kag damo na
4: sa Facebook. Influencer man pareko eh.
3: Influencer. Ti damo na sa social media accounts niya. Damo na iya followers. No, ti karon kon makita nga mo na gwa kita sa bilog karon nga kalibutan karon nga mga manyakol di mga taga Iloilo. Kunay na. Ikaw lang yanong eh. Ikaw lang yanong eh. Bala ka naging ako mag-inom kami gaman, hindi mo ba gamiton sa kalainan?
4: Oo,
3: amo na. Siguro nag-inom yung gaman ah. Kaya mga nag-inom yung gaman niya, mga
4: mabuot na yan, mga mabuot na yan.
3: Mga mabuot niya. Laing guro yung gininom mo, basi synthetic guro yung gininom mo.
4: Amo na nagaling, at hindi man mamantayan, asang very popular na Mega Man herbal capsule supplier. Kung sino yung ilay, kung sa diin nila gamiton mo. No,
3: bagay,
4: hindi man na hindi mabalaan, no?
3: Bagay, pero ti kita yung
4: gapamot. Atong ginapangabay na lang ang Mega Man niya para na sa labing-labing kay misis, sa imo sining partner kada. Hindi niya para yung magpungko kada yung sa esplanad, kagkutihon mong malaulod mong ikog tao da.
3: Sige, bala, ipromote bala ng ibang tabla kay guon na ginisa. Okay.
4: Katulad sina, no?
3: Mega Man na copy mix.
4: Copy mix kita. Sa Mega Man copy mix, alaw, nasubong sa kapo, no? Karami isin ni tapos yung panagabi, magpangapi ka mo. Abi mga boys, may gaman gold coffee mix na nga ton sining imnon. Kay man ti kapi sa mga gwapo ni. Ay tuod ka doon. Yes! Kapi sa mga gwapo ini, kay gagwapo ang performance mo. Sa trabaho mo man, o kung kay labing-labing kay misis. Abi nila simple lang iya nga kape ang giniinom mo. Wala sila kabalo nga may gaman gold coffee mix kali ang ginainom mo nga puno sa mga natural ingredients nga makabulid sa vitality kag endurance mo. Gani mga boys, diri na kita sa Mega Man Gold Coffee Mix. Ang kape sang mga gwapo, parekoy.
3: Uy, gwapo eh. Gwapo ang performance mga kadiyan. Kung performance kay iti, siyempre ga puno pangapi ka lang na. Abi mo, ga puno pangapi lang. Kuana, nang gipos-ipos lang. Pero basit mawaslikan niya kakag hinulsulan mo blaw, no? Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo-gwapo performance. Gani ini ang kape nato ni Master para ni sa mga utod naton nga permilang gapakapoy, permilang lapyo, no? Kagtapos gapulaw pa. Mega Man Gold Coffee Mix ang para sa inyo. Pagpuli nyo sa balay, may inogrimit pa kamo kay ismi nyo. Para lang niya sa mga legal, ha? Maligal nga magkagugma, legal nga mag-asawa. Para lang niya sa mga maayo, pwera sa mga manyakis. Mega Man Gold Coffee Mix, ara lang sa mga butika. Kasi siyempre nga itong Balanyos, Master Don?
4: Yes, of course, Nans Liniment Oil, ang pambansang liniment ng Pilipinas para kay Tito, kay Tita, kay Lolo, kay Lola, kay Nanay, kay Tatay, kay Toto, kay Inday. Sabi sa balay da, pag abot nyo sa balay, abe, pahiri nyo, mulumasayan nyo man si Nanay. Maluoy man kamo si Nanay, bilogadlo, aga pa nagabugtaw, parang malutuan na kamo sa pamahaw nyo, no? Pagkatapos nyo lakat na, mang laba pa na sinamay, mang limpyo sa balay, no? Mamalansa para sa bayo nyo pagkaaga. Sumakapoy na para kay nanay. Abi, mang anak, pagabot nyo sa balay, butang ka mo galayon sa inyo sininga Megaman, non-silinement oil, banyusis nanay, kay may soothing and relaxing effect. Ang Megaman, ang non-silinement oil sa aton sininga lawas. Dugangan pa kung may katol-katol, alap-up, arikis, tuto, sindayda, no? Kaya hindi hula ka panibin, hula ka panindo, lawas da, amugin ang kabataan. Abiba nyo sinyo lang affected area, no? Kaya balik kutis artista ang panit sa inyo ang kabataan. Bisan ikaw pa mismo, no? Ang nami pag-idiri, kaya may neem tree extract ini siya. Ang neem tree extract, nagatabog sang lamok ni, ay uso bala sa buong dengue. Uso bala sa buong ang madamo ng mga mosquito-borne ng mga masakit. So para malikawan nato nina sa halit sang mga lamok kay hindi naman mapatay kay binilyon kabilog ng lamok din sa aton, para na lang hindi ka makagat, mag non-silinement oil ikaw. Non-silinement oil, kung hindi ka makagat sa lamok, pare ko, hindi ka magka.
3: Hindi ka magka-dengue, kay-dengue, dalaman lang sa kagat sa lamok. Wala kagat lamok, wala sang dengue, mga kabiyanan. Ganito na ko sa inyo, mag non-silinement oil na. Ang non-silinement oil, mabakalini sa mga butika malapit sa inyong lugar. Balanyos, para mga hindi makagat sa lamok, balanyos, nga para madulang arikis sa lapap, alipunga, an-an, mga skin problems. Kag balanyos, nga madulang para nakit sa kalawasan, pasmo-pasmo sa unod, ugat kag maskulo. Non-silinement oil, the best ini. Barato, epektibo, hindi mapilit sa panit. Wala na sang iban nga dapat ibutang sa ato noong nauna, kag kuha ato na pinsar. Basta ganit balanyos, non-silinement oil. Kag siyempre, Master Don, ari na, para naman sa mga nagamigaman.

0: CMD.
1: Mega Man, ano ba? Kapsula.
0: Ang pichiro ko, ibig sabihin mo, dahil mo yan.
1: Ikaw man, payaboy talaga rin sa Iloilo River. Karoon niya boy sa Iloilo River. Mega Man, herbal capsule, the best, hindi mo nga kabyanan. Para, hindi di para sa mga manyakis,
0: yes, ang balsang
1: kanta, no? Ang balsang kanta. Para, sa aton lang yan ang mga tino, no? Mm.
0: Kaga matutuot. Hindi ka magnagi, no, Mega Man, herbal capsule, kung wala ka target.
1: Wala.
0: Wala ka target yan, eh. Do, pero na-loaded gun ka, loaded ni armas, wala ka man sang iuon, wala ka man sang tiruhon.
1: Indiscriminate firing na yan,
0: oh, sir. Was like in the dark ka na karoon.
1: Oh.
0: Mas maayo pa na gani, kaya ara ka lang sa kwarto mo.
1: Mm.
0: Sang sa dugi-dugi, report ni Rajuman Marjorio.
1: Ano? Di ba niyak yo? Nag-hukuti sa Pichiroko ya sa... Kwano?
0: Esplanad?
1: Di gin-reklamo.
0: Ah.
1: Na nakpa na, kwanan, identified na.
0: Identified
1: na. Identified na, kagpasakaan, gidsang kaso. Pero yung mga kabiyanan, hindi ginagin magkalipat, maginom sang nans, super plus. Nans super plus, the best ining produkto, ini ang halin sa mga superfoods, tatlo kabilog ni kombinasyon sang ining ginatawag nga malunggay, guyabano, kagasang aton mga kabiyanan, nga, ano ganin yung isa? Mangustin, no? Ti, ini mga superfoods, ini Master Don, ginkombinar ini, para nga makabato sa cancer. Ginkombinar ini para makabato sa pagpalangluya sang lawas kag permi lang daw inablam may mga bukol-bukol ka kuno bagubag no tapos sa permi ka lang lapyo daway kagana magulag lingin ulo mo sakit ang tiil mo kay daw pala moypoy hindi gani do may gatuslok-tuslok sa dapa-dapa mo da inom ka na sang Nan Super Plus. Nan Super Plus para gid sa aton nga mga tagpalamati, all natural kag barato ini, epektibo, mabakal ini sa mga butika. Ma the anti-cancer food supplement Nan Super Plus, number 1 ini sa Mindanao, number 1 man diri sa Panay Island kag probinsya sang Guimaras. Ariglado mga kabiyanan, si Rajuman Marjorie Herbomiani may update diri, can identify na siya.
0: Yes.
1: Kaya ilaban naman pa sinakuha ni video Rajuman Marge, no, ang katuntuhan nga ginimo niya. Nagligad dumduman mo to sa Esplanad man to, may nagchoking-choking nga duwa ka
0: no.
1: Mga nakita man.
0: Kami ang gisla diri sa Esplanad, no? Kaya ka very ano abi, ka very comfortable nga lugar da.
1: Balok ako pabayaan ta ning mga manyakis ning nagakuti sa Pichirokoy nila da sa Esplanad.
0: Mm.
1: Tida mo dagagi nga lipot ang ginasuksok?
0: Basi bala hindi na siya makontento sa uli parikoy. Nga kuti-kutihon lang ikog tao niya.
1: Mm-hmm.
0: Basta may butongon na siya blang abay.
1: Amo nang...
0: Amo nang ginalikawan na ton. Kiti siya bala.
1: Urge na?
0: Oo, oh, urge na. Parikoy, hindi mo na maubra kung normal ang paminsaron mo.
1: Basta may problema.
0: Mga sex deviant ang tawag sa ila sila.
1: May no? Problema, gini sa paminsaron, guru ya. No? Alisagin eh. Mm. Ang pamangkot, anong records ng lalaking ini?
0: Yes.
1: Yaring report, Rajuman Marjorie Herbomiani.
2: TYRI, Rajuman Report!
3: Kasuman ko na Rajuman na Ronel na identify na sa kapulisan ang ining lalaki nga na videohan nga nagalingaw sang iya kaulingon samtang nagatulok sa mga nagalinabay dira sa may Esplanad sa may distrito sang Molo Miyerkules ini sang gabi no sunod diri kay Police Colonel Wilbert Parilla kay tiwa niya naging divulge gid ang dugang nga details pero senior citizen ini siya Rajuman Don Rajuman Ronel nag-edad sang 62 anyos.
1: Mm-hmm.
3: Sa edad niya nagakapot sang armas niya nagamati guro ni sa Mega Man bla
1: ay nga muna na recommendar sa iya kaya kung naging inom yan eh itingalo na muna pagwa oh ipaluad na muna sa iyang Mega Man nga gininom niya master no
3: kati oo ah. Kaya ba ano ni siya, may babae ba lang nga nagpasilong kay Gaulan. So karon kinulbaan ng babae kay minikitan sa nga lalaki nga nagkapot sang iyang lumpia. So nagahimas-himas. Rajuman Don, Rajuman Ronel. So sa kakulba, gin video ini sa babae. Siyempre kung ikaw babae mo na makita mo bala sa mga public places, doon ka kalain ginaya. So, amo tong ginimo or amo to gin tawag ni gin nangayo sa bulig sa mga tao sa palibot kagati dito gin seta no gin tago nya man iya lumpia kag dumalagan Rajuman Don Rajuman Ronel amo na nga gin pa identify ini karon ni Police Colonel Wilbert Parilla director sa ICPO Bangod according sa iya hindi na pwede nga daw, do kaduwa na ni ko nung kabes nga may public scandal, doon naman niya itong isang gapong ko, ligad, itong sa may, ano,
0: amaman may, doon. May umagdabya?
3: Oo, gahumba-humba. Tiyo karon hindi na pwede nga ginahimo na nila pero may dali sa syudad. So, tanan niya nag-public scandal, ang pailans ang kaso, Radyo Man doon, Radyo Man na Ronel. So, arib lang interview natin kay Police Colonel Wilbert Parilla. Baykaan tanan sa ining lalaki kag sumando sa ining apelan kaso ining lalaki Radyo Man doon. O senior citizen si Lolo, kay 62 years old na ang edad sang ining lalaki nga nakuhaan sa video.
4: Ano sa doon sa explanation,
5: sir? Yesterday and I directed the station chief of station 10 na ma-identify yung nasa video. So kahapon nag-update si station 10 na na-identify na and it is a 62 years old and allegedly nasa Barangay Molo siya na gano'n, nakatira.
4: Oh, ano doon sir, pinatawag ba natin ito? Bakit niya daw ginawa yun?
5: So far no, hindi na natin, prepare na lang natin yung ano, appropriate charges na ipa-file. And I have directed na kailangan ngayon, ngayong araw na ito, ma-file nila yung kaso.
4: Oh, pero hindi na siya sir, ginawa na ng justification yung ginawa ng public scandal?
5: Hindi na, we have to file. Sa doon sa ginagawa niya, we have to file appropriate charges.
4: Anong kaso?
5: According sa ating legal officer, is a grave scandal.
4: Grave scandal. Sir, anong mensahe natin? Kasi paulit-ulit na lang na nagkakaroon ito sa city.
5: So, sa atin, no? Pangalawa na itong nangyayari sa atin na ganito. So, as I have said, we will file charges every time na mayroon tayong mga gumagawa ng ganito.
3: Si Police Colonel Wilbert Parilla, Radyo Man doon, Radyo Man Ronel. So, Tagamolo, pero
0: bali ang guwaya, kundi may nagahinampang na da. Di ba?
3: Pickleball.
0: Pickleball, may basibulam. Buti mga pickleball, balo ko naman nga, kalabanan na lang ang gampang sa nanda, mga babae. Ti, malipot ang hinapang suksok.
3: Ah, ang formahan na niya.
0: Ti, ano do, amo na, adit daw, galantaw siya. Samtang aras sa esplanade area, tapos ginakutin yung iyang kinatawo.
3: Oo.
0: Tapos may ginalantaw sa subjecto sa sulod muna?
3: Oo, daw muna.
0: Ayoko. Oo.
3: Di, gin kapangita, katagamulo. Bala mong formahan subong sa pickleball nga daan. Ang, ano mo, dubo bilang nga palda, may shorts, Radyo Man doon, Radyo Man Ronel, daw, amo na, wala pa rin kag-insign ko na, bala o. Karon kay may nagahinampang dira kag ti nakitaan siya ti ang babae siya wa pasilong man lanto kontani galing kay do partner na sa may ano na dagani nga lanto ang address bago lang ang
0: nakita lapit sa Noda lawag ta address Patahan
3: kay to hop
0: to padayon na address Patahan kag kito hop
3: hop to
0: ano may pickleball court da may basketball court na da amo to na kay una nilang basketball court nga isa da kay pag dangko na guba mo.
3: Baba, ikaw gali na kagubat.
0: Gubat nga pon?
3: Oo.
0: Ate, wala tamay mo, bayaran
3: ikaw
0: tagin.
3: Ikaw gali.
0: Ato na, kita lang nakabalo.
1: Ang ring, guba?
0: Guba ring, ato pagdang ko bala. Alang-alang pa ito nga pagdang.
1: Ano man niya man. Sus.
3: Grabe ba?
1: Alang-alang pa ito nga pagdang. Daw, isa lang ito gani ka tiil mo nag-kwan eh. Nang ate.
0: Oo, wala tamay mo, guba. Ti, bayaran tagin na. Dayon?
3: Sabi ko ikaw itong gatindog bala sa guwa.
0: Hindi lo? Do siya ito nakakalo?
3: Gali ako, umasay sa tumlaw.
0: Ikaw ano, grabe, ting mga nag-pickleball nga daan na, kisa ah, hindi man sa silinga ano, why man sa silinga, tigali kaya muna yung comfortable kag amugi man niya mga ginapang suksok. Balo ka daw, close daw, para sa rin nga tennis player ka mo?
1: Oo.
0: No man ablati, usually amugi man ang ginapang suksok na Radyo Man Mars, kita mo man nakanday Alex Yala na magsuksok na kagkwan. Amo na yung mga comfortable nga wear para sa kwan, sa mga nagampang sina.
3: Oo.
0: Ti karon kun ikaw yung manyakol da, manyakis kay mo, dahil mo tamo, da kadalitib da, dahil mo ko, titinunto ini. Tina-identify siya? Paano siya na-identify?
3: Gipapangita siya sa nagmando si Colonel Parilla nga i-identify ini. And nabalaan niya taga Molo. Pero why naging mention ni Sir Kundiin? Di ba makatugan niya? Ba ko, sir, nabalaan niyo kung anong rason na ang gaamuto siya? Manawala na naman, ging pamangkot. Ito yung public scandal, hindi ina pwede. So, pailan siya sa kaso, Radyo Man doon, Radyo Man Ronel. And ang kaso nga i-file deri, amo ang grave scandal, no? Ipasaka batok sa iya, according to Rikay Police Colonel Wilbert Parilla. Para hindi sila manganad.
0: Indecent exposure siguro, isa pa na.
3: Pwede man. Para hindi sila ma... anad bala.
0: Oh, dapat na, lang. Okay ba, si isa ka barangay, kung ano yung tumig? Okay, tumig. Ito yung ginasaway.
1: Wow, wala. Ito yung mga ginasaway.
0: Tumig kayo nga, may padder yun. Kaya makita, yos, piyak to. Piyak yung makita mo yan. Paurok to yan. So, samay yung kagusip. Pang waslik in the dark na to. Bisa, saksi to, makita mo to. May mga agi to. May, mo, ginagyan ka anay. Akon to.
1: May diferensya niya sexually.
0: Diferensya niya.
1: Kaya bala mong satisfaction niya parekoy, maglantaw sang leg sang babae, kag ikutihon ang iya sining ikong tao para nga samtang galantaw sa babae.
0: May material siya. Hindi pwede nga muna kay kun makaluwas na siya kay hindi sa makasuhan basta magdala sa mga upod niya.
1: Oo.
0: Nga purpose the same. Kaya may lang ako asta lang sa amo na pila ka daw tong ambal mo bilang nga basta yung dosage siya sumaka.
1: Sumaka. No, kag hindi lang nga muna ng iyaw brown la.
3: Oo, ti would lie and amo na gani. Kay syempre kun ikaw babae, do ka kalain na sa feeling bala nga daw. Kisa gani, panihulan dyan lang kayo na, gani, naglakat kita, naka-uniform man kita, naka-ID, magkanto ka bala sa super, mag-check ang mga market, may mga sipul-sipul, at kisa kung ikaw bala babae, doon mainit, ginaya bala ulo mo, nga ti, doon ka lang, ito much more, kung may makitaan, ka bala nga nag-himo, pagid sina, no, doon ka lang, na sa pumatiyag sang babae, mo tong babae, nga nag-video, doon pa ngayon na to siya bulig, so gin-report dito sa mga tambay, sinita ka mga tambay, dumalagan si Lolo, nagpuli, Radyo Mandon, Radyo Maronel, nga bit-bit, gintagod niya lang iyang alumpia, lumpia lang para do safe, para nga, dumalagan siya dayon, pero ti, na-identify na ini siya, sang kapulisan, kagati, pailan, naging ini siya, sang kaso, Radyo Mandon, Radyo Maronel, oh, maging sundi si Maria Sol, si Masol, amunin ko ng mga attire, kita niyo mga attire sa pickleball, nga, dari sa ilo, amun nga amunin na oh. Nga muna ang formahan. Ti... Uy, hindi man na yan. Sa laki sports na iya mo, kinanglan mo mangin komportable. Galing ti... Kinanglan na padudlaon ang mga tao nga daw. Lain ganyang dalagan sa utok nila. The moment kami makita yung mga babagi.
0: Kapinpagis, hindi tama ni Paul Manigar. May mga dulong nga party, bla. Ti base bla, paglabay mo dahil mo yan, may mga muna nga klase tao nga yawa kaling utok, ti. Gulpi ka lang, utong na.
1: Pero yeah, daging padala mo din yung pictures. Siguro pwede man nanguro daw sa solo cycling. Yan, hindi sila nga daw panty ang shape pala.
3: Oo, tigaling nagsakala ni Guru kay nagduko.
1: Oo, kay magamuning shape mo. Magamuning shape mo. Ibutang mo man ang kaugalingon mo kung may karapatan ka na magamuha mo na bla.
3: Uy, bad na.
1: Kay mas damo pang sapay kumpara mo sa ano, ha?
3: Tunod.
0: Sobra-sobra ka muna yung...
1: Hindi, Todman. Ako ya sa mga... hindi siling amo ng attire. Ibutang mo man ang kaulingon mo, bla.
0: Timayo ganina kay Panabog.
1: Oo. Oh. Yeah. Pero damo kita, kuya nga mga naga...
0: Damo na yan, masaya.
1: Damo na kuya kita nga naga-pickleball. Nga simple lang ganin, nga short, tapos na... Naka-cycling, no?
0: Tangan mo cycling.
1: Kung may... Si siling nga... Palupalda, palda.

0: Hmm.
1: Oo, sa jeep.
2: Oo, ay, dito lang pre ko. Sa jeep gani, may alam mo na.
0: Hmm.
2: Dibla?
0: Nga, wala man doon silang taon.
2: Wala man doon silang taon. Kadilargo, magandang ibang da. Mga ibang naka...
0: Ilang tao bala mga estudyante. Mga estudyante na ito. Bisa nakapaldana, maka do pencil type ng ilang uniform.
2: O, ginakipo
0: man. May ano man na, may cycling na sa sulod. Sa una, ibang da, may na-required sila mag-stocking. May stocking pa na Radyo Mama Marjorie. Ano ginanglang taon mo da?
2: Hmm.
1: Oo.
0: Pero ang damir bala nga doon kakita, kasang quote-unquote litib. Ang munang term namon, so na-litib.
2: Hmm.
0: Doon manamian ka, doon ka, kaano ka?
1: Term oh. Nyo, term nyo.
0: Oo, term namon gini. Term namon na.
2: Iya lang ah.
0: Oo, wala na may makaperde sa mga term sa mga Generation X.
2: Sa Generation pala nga dando, aran na?
0: Oo, X-rated na nga dando ng pinsar.
2: Generation X mo?
0: Pero in a way, yada, so kita naluoy kita sa mga kababayanan that they are being exposed. Sa mga amon ng mga klase sang tao, you know the fear, the trauma sa bata to?
1: Oo, makasilong na to saya kay
0: Gaulan. You know the trauma sa bata to? Ang fear niya to, hindi nga sila nga nakita, yan nga nagamot to eh. Ang fear niya, basi tandugon siya, lagsun siya or whatsoever.
1: Oo.
0: No? That's the fear sa bata. So hindi natong gusto ng mga tao da nga nagakantod ra sa lugar ngayon na and they feel safe. Sa pag-obra sang ilang pickleball man da o kung basketball man da or even exercises lang, no? Walking or jogging dira, malantaw sa wala kang tuon nila nga bagab lang nga, diba? Sibla may mga manyak to palibot. Hindi na itong gusto na. Because for so many times, nga gina-feature ang esplanad naton sa mga influencer. No? Sa mga influencer. No? Nag-jogging sila da. Tikaroon kong malabayan abing mga buwisit ni. Kundi naguba kita to niya, iada.
1: Amugid.
0: No.
1: So, tipadod laong sila sa SCPO, Radyo Mandon, Radyo Manronel.
0: Mm.
1: Sa piyak na bahin, update nato na nanay, dumduman mo tong ano lagyong
0: preso?
1: Mo, naglumpat nga na bali siya kay 8 feet ang ginlumpatan niya. Mo ba lang sala desisyon niya?
0: Oo.
1: Naway pa sa kanding na paminsari ang
0: galupad na siya sa alin sa banglid. Paglupad niya, aras tunga-tunga, bala sala gini-desisyon ko mo. Pagtupaya, damo-damo, igo ya, bagrasya, sakit iya tiil. Pagtupaya, ti daw, sala gid. Iya da.
1: I don't know kung una tong part ka ulo niya. Kami mga pilas to kag ano mo, sa picture. Sabi ikang-ikang, sala gani landing niya. Hindi mo siya katukod, kinakapusas. So, according to Ricky Police Colonel Bayani Razalan, director sa IPPO, yung duha ka police escort, isa ka driver escort, sa isa ka WCPD ng babae, kiti women's case to siya mo, pagpanghimulos, ang kaso nga ginfile, pakuli na tukatan, ibalik sa prisuhan, naglumpat. So, ining duha ka police, ginrelieve na ni Police Colonel Bayani Razalan. Kag may administrative investigation, nga nagapadayon, Radyo Mandon, at the same time, ang chief of police sang San Rafael Municipal Police Station pangayuan sang explanation bilang command responsibility Radyo Mandon, Radyo Man Ronald.
0: This is the best nga ginobra, no? Amo gyud man dapat, amo that is why iada ang confusion ko nagligad bala diri sa Iloilo City Police Office because may mga allegations of pangilkil sa mga nadakpan nila sa illegal nga droga. May mga letter nga ginpalabot kay General Tuanyo and yet wala nagaka-relieve ang mga pulis. Diriya sa province, balan man naton, sino man nabi maguruna malumpat usa sa banglid. But still, sala ato sa mga pulis for not for letting their guard down, bala kumbaga nag-lock sila iada. Tigil na yun niya, wala to damo istorya nay. Relieve ka mo nay kay sala to nga napalagyuan ka mo sang priso. Amo niyang insakto nga ginobra sa isa sini ka provincial director, Radyo Man Marjorie.
1: Ang ano abi, ang hambal ni sa ato ni Sara Salan nga ti ang mga tangay sila palaguan ga preso, buli sa nasa ka grave offense no.
0: Kay kita mo to sa uton na palaguan mo to preso, chief of police kani relieve to.
1: Tao ka kasi sa solis.
0: Oo.
1: Lieutenant Colonel Solis.
0: Bisa na dakpan nila, later on na dakpan nila, kakasyapon because that's a grave offense.
1: Yes, pariho man ni matabo sa San Rafael. Eh, nang matabo man to sa Balasan, to bala, dumduman mo tong friend ni Radyo Man Benroy, nga si police captain, nalipat ako sang apelyedo. Na-relieve man to, kag doon na-suspend gito gani 6 months.
0: Police captain to, no? Police captain na Migo Benroy, ah, muna something muna.
1: Police captain, oh, Martinez.
0: Martinez, okay.
1: Sa pagpangutana natin, na-suspend to siya 6 months, doon na-serve gito gani again.
0: Oh, hi.
1: And,

0: naike may mga admin gin ang pagani ni Colonel Rizalan. Dapat ang police magudla na nga ginapalagyuhan ka mo ka preso because nga magpalagyo ka preso malakpan ka sa indi. May kaso ka gid yan.
1: Ako so na gaupod ako sa mga raid sang katulad raid tough.
0: Ako nakapalagyo ka
1: sa raid tough rano. May ara to isa kabisa mo istorya ko kapon kay Parikoy. Nga kapangihi ginakapta ng pahira mo.
0: Oo.
1: Sa pulis?
2: Para surbol.
1: Para surbol, madlagan kayo ginakaptan kong pahira mo? Oo. Hindi ko yung maglantaw sang imong ikaw tao da, ihi ka da, pero kaptan kong imo largo. Eh, para hindi ka kaplagyo. Yun yung paktan. Dumduma mo pag ito sa banwa sa uton na nangihi itong presyo na kaplagyo, iya da?
0: Oo.
1: Na...
0: Actually, ito ya, sa uton, do may rason to ka justification, pero ang buhay, kung nakatutok lang to siya sa preso nga ginabantayan niya, o tan ito nakapalagyo sa likod, kaya lapit lang CR mo.
1: Oh, correct,
0: I mean, libuto mo, mabatian mo na kung galing nagpok eh.
1: Mm.
0: So, galing kay, ano to, dumasik ba lang na busy sa cellphone, or kung ano, pero tigin pa sa bat na to, sa kapalisan, sa IPPO. So, subong na palagyo ka naman, kagit inadakpan man, kasi syempre hindi na to sa katener sa kamaisan, radyo mando, radyo marunel, balik-balik pa itong ikan-ikan pa ito.
1: Napacheck siya sa hospital, ano mga injuries siya?
0: Wala ko lang macheck kung ano gina mga injuries niya, pero according kay Colonel Rizalan, itong mga paa niya ito, sa pagtupa niya.
1: Kay, base for the meantime, bala, hindi pa siya pagpasugtan sa doktor, bala? Na magwa sa hospital bangod sa mga injuries siya iya.
2: Ano gid ang assessment sa mga doktor sa injuries
1: siya? Kinipilas pa siya kunang bal ni Marge sa ulo.
0: Ano ba kinahanglan ng confinement? Sa iya nga.
2: Hindi naman kinahanglan confinement ba?
0: Hindi kay kalakat mo siya. Actually,
1: kalakat mo kay kay basibla mag ano magdeteriorate.
0: Higin pa ang aspas ay no, ginata medical ina.
1: So dapat may ano ha, ina iya may mga bali na gani na malagyo sa tuod sa mga pulis pero dakpan man siya may mga bali, may mga bagras. No, pero balik siya da sa Japan, no?
2: Si Romualdez, si ibutang man to sa...
1: Si Romualdez, wala mga bagras.
2: Sa general population, sa ibutang.
0: Taas ko na
2: yung rekomendasyon siya, taas. Mas taas pa to ganing isang away lang ganyan ipakonsulta to.
1: Wala lang ako ang BP.
2: Wala lang ako ang BP. Ito kagawa lang mga kuhaan dugo to. Kasi mas lala pa ganyan yung sitwasyon niya to.
1: May ban ganyan yung priso, Daya? Hindi pa korasyonan na sila antes nga, ano? Antes i-commit sa sulod?
0: Oo.
1: Para ma-sure nga okay sila pag sulod, wala sila bagras, ano ni? Bala, ma'am, BP lang kuhaan mo. Bala, uy, BP mo lang kag physical check-up. Ma'am, pwede na lang kapakwa ko sa ngakon nga lipid profile. Kaka, mapa-FBS na lang ako. Gikompleto, yun na lang ang buwisit. Yata na...
0: Si, ang sa uton to, nagpa-check up man to, nalagyo man to gani. Diba?
1: Oo.
0: Nang ipa-check up to siya kay dekorasyon na bala. SOP, kay T.E. Siyempre, before
1: yes.
0: Ibutang sa karsel.
1: Nga,
0: medical ka mo?
1: Ngayon, wala ka pagsulod sa karsel si mo, wala ka sang bagras, wala ka black eye, wala ka sinaputi sa pulis, mayong pamatsagan mo, doon mo na bla, yada.
0: Oo, no, pwede mo pa ECG na lang ko
1: dahil. ECG na lang, Dok, tapos sa lipid profile.
0: Ano
1: lipid, pag boss, mabalik lang ko for the fasting blood sugar.
0: Hindi, nadumduman niyo tong gin, by bus, bala to sa itong nakakover kita to sa pototan, bala nga, budlay-budlay ito yung pukawon na nilag-nilag anay sa wala toot. Tapos natumba sa nalipong siya sa paa ako nagtupa. Tapos gindala sa ospital, hindi magbukla, magmuklat. Ang habal ka, doktor. Kung na ang polis, wala siya gamuklat. Pag harap ang milyan niya, gabugtaw siya. Ang habal ka, doktor, pag hindi ka magbangon, tubuhan ka na lang ka.
1: Nagbangon?
0: Nagbangon man to. Hindi tubuhan ka, sakit na iya.
1: Ayaw eh.
0: Kuno-kuno.
2: Masamambal sa karoon. Toto, do delikado niya ako nga pasyente, tubuhin na lang.
0: Oo, nadudum ako gito kayo nag-cover
1: ang, kita. Pero, ang tubo, hindi pagbutang dali sa, ano, sa ilong o kung sa baba o kung sa liog.
0: Diin.
1: Sa latrasa ng tubo, butang sigurado ko ma. Ah, Dok, okay na ko, Dok, ah! Ah, walang problema ni sa akin, ano.
2: Kuhan mo lang yan, kasimple nga.
0: Pero, muna ganihabal ni Sarah Zalan, nga kabay mag-survey ini nga lecture sa kapulisan. Katatlo na ni sa time niya, una tumalasan, uton, and then subong di, naman tumay sa
1: nakaan. Iniiyada, nga ang iba niyang nga mga kapulisan naton wala iyan na ginapalagyuan sa preso. So, there is something wrong. No? Siguro, ma-review anay liwat kita sa mga standard operating procedure on how to transport sa mga detainees naton para mabalaan bala Ngayon nga, ang iba niya, okay man niya ila, gina-transport nila da, hospital, pakadosil da, pakadto sa ila sining mga hearing da, whatsoever. Wala man sila ginapalagyuhan kay bangod.
0: Kiniban kampante, abe.
1: Na, dira. Ang laks si Tigid, no? Ang laks ka bala nga, hindi, manis malagyo, kay do, okay naman kami nga doon, nasugusugo ko pa gani, baka langgaw ni Sagwa.
0: Oo,
2: oo. Tingin, doon mo kailan na niya natabo, iya ka magiging sa ligahan mo, nalagyo pa.
0: Isaro, ito bala nga, sa subo lang, nakpan.
1: Ano mo to? O, ganyan, nasugusugo nila to?
0: Iyo, striker to, ginto bakal to, kano tumano, hindi ko sure ko nang pala to, Sudan, or Kalamay, or Langgaw, pero balik Rajaman doon, Rajaman doon
1: na eh. Siguro ang na, ang aton
0: triplanting.
1: Balikan ka lang naman niya da kay balaman
2: mo. Masyot na ni Commercial, balikan ka rin.
1: Ikaduan na ning adlaw nga bakal kay.
0: Triplanting karon na. I-update man naton kay damo kay na sa mga kabataan nga nagpasakop.
1: Yes.
0: Kag damo nga puno ang natanom, Rajaman doon, Rajaman Ronel. Amo na madulong naton nga balita subong nga hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Batak, RMN.
1: Batak, RMN.
2: Thank you very much, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miani.
1: Ano lang, Guru Parikoy, balanta naman kung kayo sa mga diskarte sa mga preso. No, hindi man tara, pero may mga diskarte. Kaya bala nila guilty, sila mang ita, pagi malagyo na. So siguro, kung along the way, manghihi siya, ate siguro higti, sir. Kapte Pairaya, no? Katulad si Kinobra, sa ibang mga palagyo, iye, kalanda, maaari lang mo, kapot lang ko si mo, hindi ka kapalagyobla, no? So, those are things nga pwede natin maobra. Simple, pero pwede natin maobra. Kaya katulad siya, kakita sa isang oportunidad, banglid tood to, pero tembala, I will take my chances.
2: So,
1: magalupad niya parikoy, mga tunga na, bala, matya ko, sa lagi ni desisyon ko mo. Pagtupain ang damo, pila siya, alaga, alaga, aw, aw, aw, ah! Daw sala gin
2: sala sala ang landing. Balok ako natagan mo ya ligwayang isa ka tao, may split seconds ng mga decisions na. Tipo kung tinuyatan mo sa no never na siguro magbutang sa makakuan sa mind niya nga ni man lagyo ko ba.
1: Oo.
2: Pero kung wala mo siya, free sa totally, dalang lagyo ko bla. Diba? Ma-try gina siya. Kabalo man siya, hindi mo man sa pagtiruhon kit after all, budlay na tiruhon mo lagyo ka, diba? May armas na kapusas.
1: Lang tawa bless mga pelikula, ang mga gintang hostage nila. Tikaroon ang nagabantay sa stage, nag-inom-inom, naubog, nakapalagyo. Ito mo na sa mga pelikula. No? Katulad man sa Makawat. Ang Makawat, gapangita sa oportunidad. But silingon, bau, wala iniginalak ang likod sa balayad, rin kumagi. Amon yung adlaw gali, bilog ka pamilya, nagapabits. Wala tahong balay.
2: Chansa.
1: Oportunidad. So kung hindi mo pagtagaan oportunidad na Makawat, hindi na siya kapangawat.
2: Why gali isang gabantay sa balay nila? Why manido?
1: Wala manido.
2: Oh, why gid bisan kuring o kunano da? Pero kung butangan mo idot, isimbre minsar
1: pa. Mga minsar siya.
2: Lama nga mo nabla. So atagan mo yung chance ang tao kag kumalain gid siya. Mangita gid siya pamagi.
1: Correct.
2: No? Anyway, balikan ta na sa ibang mga news and public affairs program sa RMN Iloilo samtang ato yung Manyakol. Ate.
1: Identified ka na, Noy.
2: Identified naman ah.
1: No? Lolo, lolose?
2: Oo, okay, lolose ko na ako sa imo. I-surrender mo ng picharokoy mo. Lain mo, no?
1: Ako naluoy ko pa rin ko sa mata.
2: Share ako, on ko ako ato. Tidiin ko i-surrender ning Manoy ko.
1: Separate entity na.
2: Siya di ko niikuan ang akon nga.
1: I-surrender mo na sa RMN Fishing Competition. Kaya ulod malang na.
2: Anon mo imuon mo nga, kuhan pa on? Pwede, sir, may option.
1: Ano?
2: Ipatuka ko na lang sa pato.
1: Ate, pwede pa. Bala mo pare ko, naluoy ako doon to sa...
2: Amo na.
1: Sa bata. You know the fear, the trauma sa bata. Makita yun ang agamo ng lalaki. Ang agamo ng tigulang sa tubangan niya. You know, hindi mo ma-explain ang fear sa bata. So, kinanglano na to, maging very... siguro, galibot-libot man ang mga pulis na, balaan ko na, no? Ga-foot patrol man ang mga pulis na to, galing kiti siyempre na timingan eh. Na timingan nga ano eh nga nakakita oportunidad ang kainam niyo, kainam ning Manyakol niyo. No nga klase sang tao. But anyway, hopefully ang bata dai kabay pa nga nakaulo recover kada na kasang fear mo parikoy sa mutunga natabo. No kay nagapasilong to kunong bata kay nagulan-ulan.
2: Anyway, balikan tayo sa ibang mga news sa public affairs program sa Armen Iloilo. Iningabahin ginadulong sa inyo sa kaluan sa...
1: Of course, pare ko, hindi kita magkalipat sa mga kultura naton. Ang ginatamat na sa bata ton nga, mga habits na naga-harm sa aton sini mga kidney, no? dulong sa inyo sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Paano bala maamligan ang atong kidney? Ang pagkonsumo sang suplemento nga makaproteksyon sa imo'y kayong lawas, mag Dr. Pinoy's Squalene. Ang Dr. Pinoy isa ka antioxidant kag anti-inflammatory, gani may kapasidad din sa pagtinlo sang kidneys kag ginapagwa sini mga toxins nga yara sa aton nga lawas. Sa isa ka research study sa University of California San Diego, nag-recruit sang 150 ka mga pasyente para mabalaan ang epekto sang squalene sa kidneys. Sa sininga study, ang mga nag-inom sang squalene, nagdubo ang proteinuria levels hasta 25.81% kung pertingin ako, kumpara sa mga pasyente nga wala nag-inom squalene. Ang proteinuria abyan, sintomas ang kidney trouble, gani dapat ipunggan ang pagtaas ini. Sa pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, makontrol ang pagsakas ng proteins sa ihi para ang kidney mangin healthy. Dr. Yes. Pinoy Squalene Capsule, available na sa mga butik.
2: Oy, basi balanga kamo taas balang uric acid yun da. Basi ginakabangdan ini sang do sakit. Ay, may arthritis, no? Kag high blood pressure. Kag iban pa. Paano malikawan na mag-angkon sa mataas ng uric acid? Wala na sang iban, Aryo. Mag-maintain sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang regular nga pag-inom sa Dr. Pinoy Squalene Capsule, makabulig ini pagwa sa mga uric acid sa lawas. Ini may madamo nga vitamins para nga mapabakod ng resistensya ta. Ginapagwa niya ang mga stock, nakastock ng mga uric acid sa lawas. Kag mga toxins, no? Ginatabog pagwa, no? Kag para nga mangin matinlo ang aton ugat, magababilin nga oxygenated, kag hindi magmasakiton ang lawas. Madamo manini sa omega-3 fatty acids nga nagbabas kog sa joints pagi sa Dr. Pinoy. Malikawan ang pag-angkon sa masakit nga gout, kag ulcer. Dr. Pinoy Squalene Capsule, the oxygen capsule. Pagbalik na, Master Don.
1: Sa aton sila nga pag-panumbalik, Parikoy, check na aton si Miss Joy Fantilaga Gursal, Parikoy. Angot sa sining pag-inganyo nila sa mga establishment na magsulod, mag-enroll sa interruptible load program. Ano ning interruptible load program?
2: Ano na siya?
1: O, kag may mga possible incentives ko, no? O kung support para sa mga establishment na mag-enroll. So? Ano ini ang interruptible load program para sa mga business?
2: Interruptible. Load kaya raya uninterrupted, di ba?
1: Area interruptible load program. Ano ini?
2: Ano ina? Pamati sa mga negosyante, sa mga negosyante nga permi ginaigo sa brownout.
1: Oo.
2: No, ano ini nga klase programa?
1: Oo.
2: Balikan ta.
1: Pagaligan na. Ay, by the way, Parikoy, mga driver galing sa LCC, taksiyo, kagay Parikoy Ray Panis Duran, Ray Duran Panis, 90% gapamati, ginasabay namun sa kape ang targeta na isunto.
2: 90% gapamati?
1: Ang 10% anong bungol?
2: Ang 10%, hindi, ang 10% wala na sang pamatian kayong ila, guro, kasi guba, guro.
1: Hindi, kasi ang 10% off-duty.
2: Off-duty,
1: api. Off-duty. Parikoy, Ray Duran Panis, thank you, gidalong-along ng mga Parikoy sa LCC Taxi sa inyo nga pagbiyahe.
2: Kagang aton ng mga Radyo Manibela, ang Arimen 774 Gitanay Taxi Club, Arimen 774 Gitanay OFW International, kaga siyempre mga kabiyanan, ang aton nga Arimen Iloilo Fans Club sa Singapore, sa Hong Kong, kag sa main chapter. Mabalik kita, pagaligan na sa mga pahibalo. 38 minutos sa kaligid sa alauna sa hapon, magabalik ang
1: Targitanay sa Udto.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Goldilocks. Celebrate the best ever with Goldilocks. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Pila-pila win, San Miguel Pilan win.
5: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag.
6: Kung magbakal sa San Miguel Beer products, intra na!
7: San Miguel Pilan win promo.
8: Bakal sang anong ka butelya o cans o kung 2 ka litro na butelya sang maski anong nga produkto sang San Miguel Beer nga kaupon sa promo.
9: Visit our Facebook page for more details.
10: Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
11: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong kumakablum.
13: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumbaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
12: ACS.
7: Life Extension, Vitamin D3.
15: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
16: May problema ka ba na sa imo pagpamuhin?
17: Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higo ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 kay Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber, mabakal sa mga butika.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Vita D Plus Coffee Mix.
18: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
19: Pwede sa may mga diabetes.
20: Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
18: Vita D Plus Coffee Mix.
17: Mabakal sa mga butika.
7: Life Extension, Vitamin D3.
21: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
7: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tig ang aplema. Afford pa.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: D3 Bio with Physio.
9: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Edgar Santiago, sa ka-tricycle driver. Sa may ako ginasipon, kaginaubo. Pero sa pagtumar ko sa Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa magsulay pa ko sa ulan. Oh, gigit yan. Ako ginadutlan sa balatian.
8: Mighty C, babaka sa mga butika. GTX
11: 500. Si Erin Grace, paglumutan.
12: Ako may sakit nga diabetes.
13: Sila ang imo nga gininom na kapsula.
12: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar subo. Wow. Mabakal na kamo. Sa Detex 500. Namigit ingi sa aron nga lawas.
8: GTX 500 D3 Bio.
14: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
8: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
1: ECS. Supple Plus Gold.
2: Ako gali si Bander, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, kinintistingan ko ni, oh may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold, kay nadulang akong nga ulcer.
1: Santon Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante, kadagap iopod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind, kag-mycolagen, kag-glutathione.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, yun ka, at gaganda ka pa. Okay, sa mga buta.
4: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang kabi?
5: Budlay na gidang akon mata kon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
6: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
4: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
5: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
6: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
4: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ang mga suking butika.
1: Santon Plus Gold.
7: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas nga kolesterol. Nagilawan ko, tumara ang Santon Plus Gold. Loka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
1: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold.
8: Hi, Jean here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na ko hagard, kag permi lutaw. Balanon gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akon nga mag-stress tabs, kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide, na nadula sa akon bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus, guapa ka, stress tabs.
9: Multivitamins plus iron is your generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
12: Charm and Fab Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa pangon ng charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
12: ACS!
14: Geek

0: Jeep.
1: Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Live ray ko bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
5: Budlay na gidang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
6: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
5: Sanggin try ko ini. Mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
8: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury, ang mga suking butika.
10: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mommy!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.
1: Tas nga komentaryo kag solido nga serbisyo publiko. Radyoman Ronel Sorbito. Ronel Sorbito. Kag Radyoman Don Dolido. Don Dolido. Targetanay sa ugto.
2: Mga karadyuman, ibalik na sa ito nga pagpangalagad dili sa Targetanay sa ugto. Ang oras na ito ang Philippine Standard Time. Alauna, 55. Standby sa dugay-dugay sa report dugang sa atong diri mga radyo man reporters.
3: I-check ko si Miss Joya Fantilaga Gorsal ining uninterruptible. O kon interruptible law program.
2: Kiti may araya uninterruptible
3: law.
2: Kani ya
3: sa mga business establishment ini. Anong ini siya? Pamatian karon sa aton ng mga kauturan, especially mga negosyante naton diri sa aton sininga syudad. So standby ka mo sina ang ini nga portion pare ko ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the most trusted, most popular vitamin D3 brand in the market today. Nga popular siya kay manti epektibo mo. Kung hindi epektibo ni madambo ayhan, malabot ayan sa hundreds of thousands of people ang nagasalig sa Life Extension Vitamin D3 kung hindi inepektibo. Very, very effective ini. As a matter of fact, ang FDA US kag FDA Philippines ang nagatag sang ila sininga stamp of approval nga indeed may therapeutic effect, nagapaayo sa mga masakita ang Life Extension Vitamin D3. Sarang na mabakal sa mga butika kag pinakamalapit sa inyo lugar nga Life Extension Clinics and Pharmacy.
2: Yes, kag mga kabiyanan, ang Life Extension Vitamin D3, sa ngalan pa lang Life Extension na the best vitamin D3 in the market today, no? Life Extension Vitamin D3 for longer life. Kani imno na tunin niya adlaw, hindi kita maguntat, no? Hindi pwede nga subong, inom ka, sunod, hindi. Dapat, sige-sige, kaya kinang nano na ng Vitamin D, D3 sa aton nga dugo. Kung ikaw, indayin, nagapadidi, nagabusong, healthy ka mga mamis, healthy man ang mga babies ninyo. Life Extension Vitamin D3, 2 to 3 soft gels kada adlaw. Dali lang, Master Don Kai.
3: Yari na
2: ang STL sa probinsya sa Iloilo. Upod na to sa rally number 1 si Radyoman Mon Mon Queen.
4: Probinsya sa Iloilo, yari na itong sining resulta sa STL sa bungapon first draw 2 p.m. September 11, 2026. First winning number na itong Numero 21 Number 21 ang itong sining resulta sa bungapon Mr. Antonio Silva sa itong sining operation specialist Mervins Guruman. Second winning number, numero 8, number 8. Hari na nga tansiling nga first winning number, 21-8. Nga tansiling nga FDA representative, Mr. Glenn Sunio. Kaupad sa nga sining mga judges for, kung natansiling nga judges person, Mr. Ryan Nalgar, kaupad sa nga sining mga members, Ella Maligad, Julio Tabanio, kag Carlo Murgia. Third winning number, para magkompleto sa tansiling nga official winning number combination sa buong hapon.
5: Number is the number
4: 1,
5: numero
4: 1. Numero 1. Nagkumpleto sa itong sining official winning numbers.
5: September 11,
4: 2026, draw number 1,575. Our number 21-8-1. Kaliwat number 21-8-1. Amaring atong sining resulta sa STL subong hapon para sa mga tumlaya natin sa probinsya sang Iloilo. Yung sa mga napapadayon na sa pagkaya, no? Para makabulig kita sa kawang gawa. Congratulations man sa atong sining mga winners. Direkta diri sa STL Roll Court ng PCSO, kagsang Eagle Roll Gaming Corporation, Radyoman Mon, Yalas Kapalian, Tata Carmen.
2: Thank you very much, Radyoman Mon Kapalian. Do, diskusyan nata sa Bahrain Master. Live na live.
3: Oh, di, ginando ko lang
2: ang pahit. Panyata kay subong mga kabiyanan, Asian Games. No? Ti, Asian Games, ano partner ni Sangampang?
3: Oo. Oh.
2: Ti, pila lang ka segundos?
3: Wala na. 85-89 ang score.
2: Perding Philippines, no?
3: Yes.
2: Sa Bahrain. Anong imo assessment ang damo mid-import kayo?
3: Ti pa overpower kita kay ti damo sa naturalized player ang Bahrain.
2: Why lang aton, wala pa kampang. ang mga ace players na aton, wala kampang. Nagigaling-ginagin. Suyaan pa kita sa Korea.
3: Si Boatry to tani, galing kita. Delay itong iyang naturalization to. Kaya kapila mag-absent ang minority.
2: Ti, Master, wala man gadaan si Kai Soto. Wala pang...
3: Si... Wala gadaan Team A.
2: Ang Team A, wala
3: gadaan. Ang nagampang sa FIBA.
2: Team B.
3: sa FIBA wala di hindi ni amo ni
2: lineup. Ah, may sa FIBA nga mo ting team A.
3: Oh, sa World Cup qualifier hindi amo to. Lain niya, this is a completely different team.
2: Kani.
3: No, ang ara dira
2: do natuon sa tier 2 ni.
3: Oh.
2: No? Ang tier 1 naton way kampang.
3: Mm.
2: Tier 2 ning kontra ni gagani na suyang Korea sa to ni kay sini na no ni brand. Niya do na sayang. Dako ban sila to mo?
3: Oh,
2: 83-59 la to.
3: Sa ano to sa tune up game nila?
2: Linga do way huyang ta sa time test ni hindi to tier 1 ang kontra to.
3: Mm, ti yawan ka mo eh, no? Yawan ka mo kung ang tier 1 to ang team A ang mampang sinyo. No, pero tika grabe ito yung mga player to. But anyway, ginapreparahan Guru Parikoy ang next round sa FIBA qualifier kay ang katapusan ng hugnat sa window diri pagay waton sa Pilipinas.
2: Mm-hmm.
3: Ang qualifying round, no. Anyway, bantayan nato nina. By the way, niya porsyong na dulong sa inyo sang Super Fiber. Super Fiber makabianan in case of constipation, Super Fiber is the answer. Kay manti hindi nato nung paktan kung saan uy na maabot sa ato hindi kita kapagwa sa ngigko ta. Gani mas stuck na kita nanay, abis stuck kita da sang Super Fiber sa tokador ta kay parang makakawa lang kita gilayon in case nga constipated si Toto o kung sinday o kung ikaw man. No? Kinarton butang ah, no? Sang Super Fiber na pangumpra kita kaya hindi na mapaktan kung saan umabot si constipation. Super Fiber, of course, sarang mabakal sa Life Extension Clinic and Pharmacy, kamabuti ka din sa Western Visayas.
2: Yes, ang Super Fiber mga kabiyan ng the fast acting colon cleansing product, epektibo, garantisado, quality ng produkto, kag nagabuhin sang higko sa lawas na to. Kung tatlo, apat, lima, anong kandang hindi kagwang higko, tiyo na para mag Super Fiber, imnon nyo ini to 10 to 15 minutes before magpanyapon. Magbakal mga kabiyanan sa Super Fiber. Super Fiber, ara lang sa mga butika.
3: Kag siyempre pare ko, nagbalik na ang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kape nga ginapangita kag ginakaidawan sa tanan, bangod nga manamit na mahamot pa. Inengkargado sa may gradyante nga may binipisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape kabisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix.
2: Vita D Plus Coffee Mix mga kabiyanan. Importante gid ining imno naton sa matagad daw nga tanan kay ining nga kape mga kabiyanan. Eh, sorry kita nagligad sa kay Sergio.
3: Mm.
2: Kag siling niya grabe gid ang sales subong sa Vita D Plus Coffee Mix kay bangod ang impact niya sa lawas ang tao. Siling niya sir grabe gid abi. Ti siling niya gindubli pagid ang pagkuha kay ang demand sumaka. Ti Vita D Plus Coffee Mix mayara sang Rishi Mushroom Extract kag Mangosteen Fruit Extract clinically proven as cancer protective kag kilala nga mayaraman sa manabo nga mga immune boosting properties kag ang tagsa ka sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix mayara sang unod nyo 200 IU nga puro kag dekalidad gid nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone.
3: Vita D Plus Coffee Mix hindi lang basta kape ini pinakamanamit pinakauna nga kape nga may vitamin D3.
2: Vita D Plus Coffee Mix mabakal sa tanan nga mga butika kag sa mga grocery stores and supermarkets sa bilog ng Western Visayas.
3: Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice, fortified with vitamin D3. I-check na nato na record sa ato linya si Miss Joya Fantilagagur Salang spokesperson sa opisina sa aton siling alkalde. Miss Joy, si Rajuman Don kag Rajuman Ronel, mayong hapon.
6: Rajuman Don, Rajuman Ronel, mayong hapon kag good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang IDE.
2: Yes, Ma'am Joy, nakabati kita sa sining interruptible load program. Gusto gina tumabalan ano ining ILP, paano makabenepisyo ang magagmay ng mga negosyante kung maimplementar ini, Ma'am Joy?
6: Ang interruptible load program or ILP, actually madugay na ini nga programa sang Departments of Energy and Energy Regulatory Commission, no? Dumduman ko ni sang time pa na po nga ara pa kita sa more power. Isaman kita sini sa nag-advocate, no? Especially sa atin ng mga big establishment nga mag-enroll sila sa ILP. Ang Interruptible Load Program, amo ini ang programa sang nasambit na nato ng mga ahensya para nga ma-manage naton demand. So, matabo sini, once nga ang isa ka dalagkong establishment or qualified establishment ang maka-enroll sa ILP, sa tion sang kulang ang supply sang elektrisidad diri sa aton, example isa ka grid or let's say for example sa Visayas grid, ang ining mga establishment nga naka-enroll sa ILP, sila ini ang voluntaryo nga mag-shift, no? Halin sa grid kadto sila kaugalingon nga mga generation or mga generation set, no? Mm-hmm. With that, makapahagan-hagan ang aton sining demand. So, meaning nga may capacity kita nga mabilin para sa aton nga mga consumers nga inang mga wala balasang naka backup na genset, no? Mm-hmm. Or mga residential naton nga mga areas. So ano ang benefits sini sang ILP? Ang establishment nga mag-participate, ang ila sini nga actual nga load nga ma-reduce or the load abi. May compensation ini, no? Nga igabalik sa ila sang
2: sinong matag, Ma'am Joy? Okay. Dela lang naka-standby. Kuan na ito ng linya nato kay Ma'am Joy Gorsal. So, interruptible load program or ILP, mga kabiyanan. So, kung mag-enroll diri mga drag ko, may mga generator sets, Master Don, ha? Kung pilang load nila, itik bayran, pero din mali na bayad. Siguro, ti araya sa kuan ni sa DOE, Department of Energy, o kung sa Energy Regulatory Commission, kiti sila ning nagapatigayon sa programa nga ini okay gid kay balo ka masardon ma deload ang area mo kay sila ang dako consumption mag voluntarily ano sila mag silo sila from grid sa ila power generator o sa ilang generator sets, I mean so ma deload ang kwan ang demand sa kuryente ma distribute karon sa mga pamalay o sa mga businesses nga gagmay nga wala iya sa generator sets.
3: Ma'am, Miss Joy, ining program nga inis, sino dire ang qualified, sino ang maklasify mo nga sila ang mga, kaya bal mo, dagko lang eh, no? So, can we be more specific on this, Miss Joy, ma'am?
2: Master, before you sabton ina, nautod ka to kay ina, ma'am, dito sa portion, Ma'am Joy, nga kung sino mabayad, bala, atong mga participating, ano't kung pila ang power nga madiload nila, toto naman? Toto naman? Okay.
3: Amigo, gua anay da ma...
2: Hindi pa ni part sang interruptible power. Nautod lang ang linya na to. Pero mayon ni Master Nami, gali ni ho. Kaya balo ka, siling ko to nagligad, gila mo ni gagmay ng mga businesses nga maguba ang negosyo bangod nga wala sila generator sets. Tikon mag-voluntaryo mga drag ko, nga consumption terrible, ining mga gagmay, may chance nga mag-aandar while nga nagagamit generator sets ang mga dalag ko yung kasarang.
3: So ang pamakot dira ano ang insentibo kay balan ko ginaduso man, may plano ni sila nga iduso sang city nga magatag sang incentives. Kaya ti siyempre mapatay ka na mo ti mo magamit kami generator na mo ti gasto ni ti ara yung bayad barato ya pila lang per kilowatt hour, no? Balikan ko si Miss Joy. Ma'am Joy, na batian mo ma'am ang pamangkot.
6: So, sino sini ang pwede makapa-enroll sa Interruptible Load Program nga initiative sang DOE kag sang ERC? Sila ni ang mga companies nga may peak demand, I believe at least 1 megawatt, no? Ang ila sini nga demand, no? And
3: mga mall, mga mall sigurado ko. Kay diri sa may ang SM City, pare ko, 1 megawatt na mo.
2: Okay.
3: Di ba may dedicated line na sila, Ma'am Joy?
6: Ang actually, sa diri sa more power, ang nabala natin, isa pa lang yun ang nakapa-enroll. Kaga mo na ang natumod mo ng mga malls, no? Actually, may mga identified naman yung more power ng mga establishment kung sino ang pwede sininga maka-avail, no? Ang isa diri sa pwede mahimo sang Iloilo City Government sang LGU, amo ni ang ginapanumdong sang aton alcalde kay itong gin-discuss man naton sang nagligad nga adlaw long term to, no, ang mga investment nga nagatuyo nga mag-invest diri for the additional capacity diri sa aton sa Visayas grid. So for this one, gina-target nga para mas enticing or mas maingganyong aton nga mga establishment nga iduso niya ini sa Iloilo City Council ni Mayor Raisa Trenas. Pwede nga tunan sa aton nga konseho, basi pwede nila mahatagan sang incentives or any support nga mahatag sa
3: establishment. Tax incentive, sabi, additional tax incentive, isa ina. Miss Joy, sa ginalantaw ko personally, ha?
6: So pwede dira nila matun-an, no, sa konseho para nga kumbaga ma-entice man ang aton sining nga mga establishment kay I think ang more power naga-campaign man ini but daw medyo gapa ganot man ang iban nga mga establishment nga mag-join or mag-enroll but I believe this is the high time nga mag-enroll
3: so, sa ano Miss Joy sorry to interrupt ha sa DOE kag ERC anong insentibo if you can remember ang ginahatag nila sa mga establishment nga nagapa-enroll.
6: May compensation ina siyang equivalent ang pagka nadumdumanta lang ha but
3: oh, yes.
6: Mas manami nga ma-interview naton ang more power. Ang companies makareceive ng compensation equivalent sa cost ng electricity na i-procure kontani sa isa ka distribution utility from WESM or ang wholesale electricity spot market
3: so,
6: during sang supply shortages. Mm.
3: So kung nakaano siya, kung nakakonsumo siya, for example, Miss Joy, for that particular, hindi man nabilong adlaw eh, no? During the peak demand hour ma lang, no? Hour or hours. Mm. Kag nakakonsumo tabi siya abi butang tabi 500 ako na tunga sa megawatt lang no ang iya sininga na konsumo not the 1 megawatt gid so ina i-compensate ina sa program sang ERC kag DOE as far as you remember i-compensate nila na through money tsakto ako sa pag-incendi Miss Joy.
6: I'm not sure kung pinagi sa kwarta or the credit memo sa ilang bill.
3: Okay.
6: Ang sang distribution utility, let's say for example, dili sa Iloilo City, sang more power. So may portion na siya nga makompensate sila.
3: Mm.
6: So here's the catch, Radyo Mandonel.
3: Mm.
6: Kung wala ikaw naka-enroll, during sinikiti, everyday may mga alert kita, red alert, yellow alert, ang mga establishment kini Y-Filin Choice na ako pagado priority ni sila sa mag-load. Kasi the DO knows na may ara sila backup genset. So priority ni nga mag-load. So kung naka-enroll ka, kung wala ka naka-enroll sa ILP, sa program nga ni, why ka nag-get sang wala na kumbaga sa balik sa imo, pero ma-brown outan kagihapon.
3: Mm.
6: But kung enrolled kaya,
3: may balik si imo.
6: May balik pa sa imo. Kung magdadaw, daw mo ng benefit, no? At the same time, kung matagal ka gina, ang load kontani to nga magamit, at least dito tapan natin mahatan sa mga feeder lines, especially sa mga residential natin, sa mga critical na mga institutions like, for example, hospital, mga pumping stations, airport, and etc., no? So, amo na siya ang benefit kung mag-join or mag-enroll
3: so
6: sa interruptible load program.
3: So, they can enroll directly through more power? Or,
6: more power, yes.
3: Para nga ma-enroll sila. Kaya tsakto ng imo, Miss Joy, priority ka mo i-deload kay kadakudako sa ginademand ninyo. Pero kung naka-enroll ka sa ILP, ma-brown out gamang kamutuod, pero may ibalik sa imo. Whatever compensation ko i-credit may imo tsakto na sa imo sining billing no or through cash wala kita kabalo sina no we have to research on that sa compensation na ginatag sang Department of Energy pero that's one thing nga ma-deload man naton sila no kag ma-encourage man sila nga mag-deload sila okay yellow alert kita subong more power ma-deload na kami ya by 11 o'clock no dire kami mag-deload para mag mangdubo ang demand naton for 1 hour, madiload kami, okay lang na, do something, pwede may storyahan sang DO kag sang establishment, Miss Joy.
6: Correct. Actually, kung magpa-enroll ikaw, may mga parts sa enrollment process, kumbaga may ara na data na i-collect man no, sa isa ka establishment kung pila ka megawatt, ang ilang i-commit for the loading, and then ang preferred niya schedule for the loading, no? And may mga representative man sila na nga ma-authorize niti. Siyempre, during sang manual load wrapping, malipot lang ang inoras ang ginahatag mo sang NGCT man sa isa ka distribution utility. So, automatic na may mga during contract signing, so may mga authorized representative na kung sino ang ma-decide on behalf sa company, no? So, taugaday na lang na, so ikaw ang muning establishment, since ang muning commit mo nga i-deload mo, so automatic, ikaw, kumbaga voluntary, ikaw na ang magwa sa grid para nga mabuhin-muhinan ang demand natin.
3: Rajamandon. We're hoping that sa mga lagko, especially mga mall, kay gandar na tanan niya mga...
2: Pa-enroll
3: ka mo, kay gandar ang tanan ng aircon, tanan ng suga, tanan ng escalator, tanan ng elevator, gandar na. That is why ang nambal kong establishment sa Diversion Road, mga 1 megawatt na parekoy ang konsumo niya.
2: Kuna ko sila para sa kasalbaran mo sa ibang negosyo, kagahalit sa ibang nga wala iya sa mga generator sets. Okay lang may generator ka, master. But, you know, kung gamay mo lang imong negosyo, tapos damo ka mo ya dira sa isa ka area, sa isa ka building, tapos ang building nyo gamay malam lang, wala man ano, kasi ko lang mo. Tibilong adlaw ka na karoon kung 12 oras naman imong daw. Kung depektado.
3: Kaya kung ako ya parekoy nga establishment, for example, mall ko, totally brown out man lang kung yapon nila, gamiton ko mang yapon ng generator ko, gamiton why ko not na lang nga may balik sa akon?
2: Gamiton ko na lang, tapos may balik pa sa akon. Ma'am Joy, nakabulig pa ko sa ibang na pumuloy ang posibleng
3: manitan. Ibran out ka mang yapon mo. Kaya ikaw ang ambalga rin ni Miss Joy,
2: ikaw ang yapon na number one.
3: Ang kamo ang priority nga i-deload, kumbaga brown out on, kaya dako-dako nga konsumo ginakuha nyo.
2: Iniya, bago pa may matabong brown out, matumato na lang, doon mo na Ma'am Joy.
6: Correct, correct. Kumbaga kamo na lang voluntaryo na mag-switch sa inyong backup nga mga genset.
3: May balaan ko ng mall na may ang atopi na puro na tanan solar panel parikoy mo. Now, kagamay ara, ginasila sa kangkuling ko na lang ang generator, chakto na si Miss Joyce sa pagambal. And we're just hoping sa mga lagko, no, ng mga establishment na magpa-enroll man.
2: Pero sa malawig ng pag-implement sa programa nga ini, so far, anong assessment ko no sang DOE kag sang ERC angot diri, ma'am?
6: On that note, no, why kita sa idea, but ang ato na nilabalaan do, I think the isa pa ang nagpa-enroll na isa ay ako
3: sang,
6: isa more sa time, na
3: nag- sometime yung Miss Joy ang isa na, which is SMCT na lalawagon ta, anong assessment ninyo during the time sang amuto nga time, I don't talk, ito wala pagimantuya gano mo, wala pagimantuya na gabi na out sa ton, di ba la? Not unlike today, but your assessment during your time dito sa More Power ining SMCT, Miss Joy?
6: 2024 sila nga nag-apply ang I think ang strata, no, and subong ga-apply ang isang mall, no, so kung
3: SM strata gali ang nag-apply, okay. I'm sorry,
2: so, ang strata okay na nung strata okay na, ma'am, po itindi ang mall ang nag-process ng enrollment man
6: the process, yes. So kung nag-process ang mall, so meaning ma'am, may positive, no, nga nakita sila, that's why so nag-enrollment sila.
2: So far halin sa implement ini sang ERC kag sang DOE, amo pa lang ni ang total nga number sa mga dagko ng establishment kung nag-enroll sa Iloilo City?
6: According sa More Power, sa gin-check na to, no?
2: Ano yung...
6: Actually, may mga... Iba ni sila nga mga... Identified naman nila ang mga possible nga pwede. So, sa aton niya, sa points ng LGU, amo na gani nga gusto man ni Mayor nga i-push ini sa City Council basi dahil
3: makadugang sa insentibo.
6: Yes, correct, correct. Okay, no, para nga mapa-entice pagin
2: sa or pwede nga base kung personal loan sila istoryan ni Mayor ara isa base muya sila magpamaliban. Okay.
3: Hindi man ni adlaw-adlaw during red alert and yellow alert malang ni.
2: Subong malang ni, pero kung masold na ni totally, why naman ni?
3: Pero at least enroll na kamuya.
2: Yeah. Ma'am, may plano si Mayor? If ever nga muna, bigay ko na kuya ba yan o establishment, gigatuan ko sa Mayor, mauya mako mo.
6: Well, isama na, yes, gina-consider gini na isang atan ni alcalde, no? Kahit, mo to gani, this is one of the immediate response nga pwede natin nga mabulit sa kakulang sang supply sang elektrisidad natin rin sa Visayas. Kahit ang iyang nga ginapanumdom ang additional nga mga investor that is long-term, no, nga solution nga ginapanumdoman niya. So, ginapanumdom niya man, medyo malawig-lawig. So, anong pwede pa nga mahimo? That's why nga,
3: doon
6: muno.
3: Isa galida, Miss Joy, na dumduman ko lang, I don't know if this will have impact sa atong sining syudad. Pwede kita ka-localize daily daylight saving time, no? Kumbaga i-advance naton ang aton sininga oras so that timprano nga makatapos ang trabaho ang madamo nga mga establishment. Thus, no, ang peak demand kung hapon kagabi mahagan-hagan na kay damo sa mga establishment, which is hasta lang niya sa hapon ang ila sini nga negosyo ang makapauli, makapamatay suga, makapatay aircon, no? That is one purpose kay dumduman ko ni sang 1990s nga patay sindi bilog nga Pilipinas.

0: At least may madamo sa mga establishment rin, mga buildings nga hindi katulad sa mall, hindi katulad sa mga restaurant nga sa gabi, no? So mabulubuinan substantially ang mga demand sa kuryente naton. I don't know, no, basi mapaliyog muna sa team ni mayor nga nagatuon si ni Miss Joy.
1: Di man na siguro, no, matun-an, but well, kita diri sa Iloilo City government, sige man gani pa man subong ang ating implement sa 4-day work
0: week. Yes, yes.
1: May mga offices pa as of now nga hindi man niya bala frontline, I mean nag-adapt sang mga clients.
0: Pwede mo ni Miss Joy, although frontline sila, pero bisan sa admin na lang nila, bla, admin nila, ipatiho ng 4-day work week, admin na team nila, bla, para ang opisina mapatay ng aircon nga mapatay ng suga. Kiti katulad dira sa aton sining CDRMO, balang ko may monitoring team, may ara gitaya sang center do, I think there is sa may Diversion Road, ang nalipat na ko sang name dira. Ang control center na tumbla, Miss Joy, sila na dira, no? Pwede man na, although frontline in nature ang trabaho nila, but the people sa field inaiara gina sila, no? Katulad sa POSMO naton, TTMO naton, at least ang admin nila, mapatay nila itong mga suga nila, ilang mga aircon dito, eh wala, tao, they can work remotely na lang. O pwede na, I think, no, Miss Joy?
1: Pwede ka na mapatunan. Although nga,
0: patunan lang nga. I don't know the mechanics behind that.
1: May schedule naman na gani. Yes. May schedule naman na gani nga gina-implement kung paano kita makakonserve some energy. Sa muna, do temprano pa kung sino una makaabot sa opisina, pwede na mapaandar ang aircon. But this time, may time na kung ano oras pwede maka-on, kag ano oras pwede ma-off, no? So, sa admin offices, subong actually, wala naman sila, wala pa subong kita nakabalik sa Friday nga trabaho. Asa pa man lang kita subong.
0: Until ma-normalize, guro. Until guro ma-normalize na lang, Miss Joya, no? We cannot afford, eh. Na kadakop sa ano na to, no? But siguro amula ng pangabay ko sa imo, I think you give this suggestion as ang daylight saving time sa team ni Mayor Da, if it is feasible nga locally, and that they have to coordinate sa more power kung okay man bala ini, no, makaiban gimang balang daylight saving time sa demand naton, especially sa gabi, no, kay ti madamo na nga business establishment magasira sa timprano by 4 o'clock, and also to give time sa mga magpamilya, guro, nga makaupod ng bisan papano, blas ang timprano. This is just a humble suggestion na Miss Joy from Radyo Mandon Dulido.
1: Yes, we will study that, no? Pero kuya, ma'am, sa aton nga consumption, hindi man aton gusto ma-stop bala ang negosyo din sa siyad, no? So,
0: yes,
1: that's
0: yes,
1: why nga, kinalanggit
2: natin. Kuya, agreeable na ko to ya sa sining ginapahimo ng interruptible load program. Ako, okay na naya ako na lang ya ang willingness sa mga maintra ng mga drug kong establishment. Bigobol daw na mo daw. Intra na ka mo na to, araw-araw. Iniyadayawang ko ng SM. Ilaman ng strata mo. Ang SM management, dayawang ko ni magamunin. May mga drug ko, di nga, siguro balaan nyo man na ma'am kung sino, pwede man ang palapitan ni Mayor Kagapangbayon for the meantime. Anong ginagawa sa mga dalagko nyo doon ang mga generator sets para nga, di ba? Total brown out on gibang Japon?
0: Oo.
2: Madala makamog Japon, te, ari na lang, hindi ito na pagalitan ng iban. Pag naganahan nyo man ang mga generator nyo, basi magkalapas mo na
0: lang. Mas nami ni mo kung mag-enroll sila, din combine it with the daylight saving time, dako nga bagay ni, no? Sige, Japon sila, ang mga mall naton, wala sila naton niya ginambal nga mag-anog isang daylight saving time. Although they can, pwede sila, instead of 10 p.m. masira sila, 9 p.m. sira na sila, total, timprano man sila mag-open. But those are things nga ginalantaw naton nga nangin effective during those time nga grabe pagidyagani, no, ang sitwasyon kay may aga, may udto, may gabi. Ako yung na-experiencehan ko gina, no, 1990s, no, do early late 80s and to early 90s, Miss Joy, no. Anyway, thank you so much, ma'am, and hopefully pindutin lang kami diri, ma'am, kung maduso na gid ni Mayor ina sa aton sini nga City Council.
1: Madama man nga salamat kag mayong hapon guys sa ating mga pumuluya diri sa siyudad sa Iloilo.

0: daw.
1: Tatak RMN.
2: Wala pa sa 1990s, Parikoy, ang threshold level. Ang threshold level, lapaw na gidya kayo, no? Bilog na nga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao yung apektado sang rotational burnout kay perte kagamay sang supply sang kuryente sa aton. That is why nga under the Ramos regime sa 1992, tagaan yun isang daw malapad nga leeway ang tanan nga mag-ubra sang coal-fired power plant, including sang tiempo ni Gloria Macapagal Arroyo ang pag-establish sang Eperalo. All the time.
3: Pero kay ining mga ambal mo master doon nga daylight saving time na chimpo ni President Cory Aquino daw mga less than a year lang actually master. Kay daw power shortage man to grabe pero
2: grabe gito yan.
3: Lift ato later sang 1990 pag isa ka executive order kay daw nag rainy season na. Ting demand baloka kon rainy season na medyo less na.
2: Oh.
3: Ang summer gid mo grabe.
2: Amo na no.
3: Pero ang subong ang grabe gid ya kay hindi na niya subong init.
2: Hindi ginula na.
3: Kay ginula na ya. Why pa gyapon power because ang aton gid ya nga source ang power among kulang. Sang una to ya ang source ang power insakto ginakulang lang sa kay ang demand tumaas. Iniya subong sa nagdigad niya tigilinit ang demand tumaas, jumutay pa ang aton ng power source. Subong ang power source jutay, ang demand nagdubo-nubo na ginman, po hindi gyapon bastanting source ta because damo gyapon ang demand kumpara sa iya. Although nga nag-less na ang demand, nagpraog na kumpara sa chimpo tigilinit, pero hindi gyapon kasarang because damo ang nag-close, damo ang nag-maintenance ng mga power suppliers mga kabinan.
2: Dumduman ko tuwi Parikoy, ala city imidyayang klase, regular nga klase sa elementary.
3: Aga.
2: Oo, aga. Ala 6 yara na ko sklahan mo.
3: Huh?
2: Dulong pa kiti daylight saving time.
3: Daig ng maagap ang masipag ba?
2: Pero ti paglabot alas 10 imidya, guha na kami buhi na namon.
3: Okay.
2: Buhi na namon sa aga. Balik naman kami alas 11.
3: Mm-hmm.
2: No? Buhi na kami alas 3. Ti may tiun kaya magampang. Pagkagabi, brand out na. Lawig-lawig ng brand out, Parikoy. Pero may tiyon ka magampang sa hapon. No? Kaya tilawig ang hapon nyo. Those are the times nga... Ba mong mag-init? Balaan ta naman. Andar ta na ng aircon eh.
3: Abi mo, na, ano subong ang isa ka? Tsakto may lang ka nabalaan mo na. Nambal mong party sa hampang.
2: Oo.
3: Kay na-convert na subong sa hampang internet. Nga kuha na ng digital na.
2: Oo.
3: Ti, but silingon siya na, Master Don. Nga nagakinanglan na sang power ang mga pagkubong sa una yung waya ang aton tiya panaguay malang
2: panaguay tibapatis Chinese garter tanan so amo nang akon ng pangabay because nakita ko na iya nga gin-implement tinaganagan tong brand out may arang ya pong brand out pero hindi nakatulad nga do every now and then yan subilong adlaw do kapulo yung mag brand out mo so gin-implement ang daylight saving time para timprano, kay ba mo importante ang gabi na may mahamuok ka nga tulog la? Hindi ka mabranautan sa gabi kay ti grabe pa itong mga lamok. So na, sa isa ka household, medyo middle income ka, isa lang gidya ka electric pa nang ma-afford mo. Amo na kamahal sa una yung ano naton, ang mga electrical appliances. Lain subong yung may kadto ka lang sa online, may pilian ka na yung brato. Of course, hindi man magdugay, pero ti at least may electric pan ka for a couple of months, no? Pero ang daylight saving time, na-experiensyahan ko giniya, kagin mo man, experiensyahan mo na.
3: Yeah, Master.
2: Na gin-implementar giniya. Tsak to na isang summer to. No? Kay ba mo naging nandar ang tanang aircon?
3: Oo. Oh.
2: Tanang aircon to, kay may init.
3: Di okay na.
2: Pag summer giniya.
3: Nagtaas ang demand that time, pero ang supply is steady. Nagtaas na sa galing. Galing ti, lapaw sa limit, yan mo nang gabi brown out. So buong yung Master doon, Lain. Nagtaas ang demand, nagdutay pagidya ang supply sa kuryente sa source mismo plus ang hampang tayo sa una panaguay dagan-dagan ano na daya pikyaw ano pa na ang Pinoy na lang ends-ends lang
2: ends-ends o
3: ano ba nabag na na
2: ends-y
3: hindi
2: patintiro
3: kuwan na iya physical game nga daw sadya-sadya mabalasan kasi mong nila yan eh digital iya hampang iya PC games computer games etc. Tiga kinanglan power. Dugang pagit
2: i-charge mo.
3: Charge mo. Tiyan mo pagit ang nagpadugang, ti amako mo na ang mga gadgets.
2: Oo.
3: Lantaw ba lang mga gadgets na. So, anyway, amo na ning modern
2: pero,
3: times.
2: Kung ako pa bang koton sang team ni Mayor, dalaga toon sine, ikumbinar ko pa rin yung ILP, kag subuman daylight saving time. Lantawon ta lang, no? Ako, I'm not sure ako ya, based on experience, nang ineffective tong daylight saving time, kag sa pagambalgani na mo ni Parikoy, mas nami ni mga dalangko, bla?
3: Oo.
2: Nga mga establishment nga malapit sa 1 megawatt yung ginakonsumo nila.
3: Join na lang
2: kamo. Total brown auto na malang kamo, kay kamo yung priority nga i-deload. Why not, tabi? O sige, ma-yellow alert kita subong. More power, ano oras kami ma-deload?
3: Oh, na.
2: Alas 11 kamo, sir. Mga alas 11 to 12. O sige, ma-deload kami. No, para hindi na kami. Kay total brown na auto, makamugyapon mo.
3: Ang bot silingon.
2: Pero at least, Parikoy, pwede makredit mi mo o ikaw Juan de la Cruz
3: mo?
2: Juan de la Cruz Mall nakakonsumo ikaw sang 10,000 kilowatt hour sa butang na lang Parikoy, 10,000 kilowatt hour sa so, dason mo nga billing
3: 10 kilowatt hour be
2: minus sa billing mo ining 10,000 gin gasto mo na
3: alam
2: mo
3: na hindi nas nami hindi nakabulig gina sa pamuloy kay blok ako magguwa sila sa grid.
2: Mm.
3: Ang bot silingon ko magwa sila sa grid, mapandar sila generator.
2: Yes.
3: Atong ila nga kanon tani nga kuryente, ma-distribute
2: sa iban nga mga sa pamanay.
3: Ya, yeah, nga kun tani barang auton bangod nga kulang, pero ang supply nagchakto na kay bangod nga swak na sa demand, binuy-an sang iban mo.
2: Oo,
3: binuy-an sang iban mo. So amo na sang guwa, ya ang guwa na mo niyo, kung may shortage sa pagkaon. Ang mga pamalay nga may ara sa pagkaon nga nabilin dito, silinga, be, inyo lang kamuda, hindi kamo magsalig sa amon isupply sa inyong gobyerno kami. Ang inyo na biya na tinago, amo na yung inyo na kana.
2: Mm-mm.
3: Kaya ang iban ni inugatag ko naman tani sa inyo, kay inyo ni, iatag naman sa iban nga pegado.
2: Oo, na.
3: Daw mga muna blati, kundi damo, mabusog, sagwa, sa mga dalago, itong mga kompanya. But silingon, ang power nga hindi nila magamit, kay bangod ako to sila, i-distribute ini sa mga kuntani lugar nga tani may brown out. Pero hindi na pa-brown auton bangod bastante ng supply.
2: Ang inaiyang pamagi, ang ILP, hindi nyo na pag-ubrahon mga barangay kapitan sa IX, ha? Hindi nyo na pag-ubrahon sa IX? Nga, 10,000 ang ginatag sa aton, di?
3: Ay!
2: 2,000 ang imo, panagtagtaman ni sa iban. Hindi niya, sir, ha? Lain niya ILP ni, madiload ikaw. Hindi niya IX, ha? So, mula na pangabay naton sa mga... Ito di ba la?
3: Oh,
2: 10,000 niya. 2,000 ang imo da. Kaya yatag naman si Iban na makaluluoy niyo. At sige sir, gin-deload mo ko.
3: Oh.
2: Ako na lang ma-self-deload.
3: Anyway, mga kabayan, balikan din pagbalik ta, Master Don.
2: Sa aton sini nga pag panubalik, i-check ta ang dugang sini nga ma-report. May aron kita sang coordination with pila na itong ka-group sa aton sining tree planting activity pa rin ko.
3: Yes. Anyway, padayon kita kay siyempre urban tree planting ini Master Don. Meaning,
2: mas malayo sa urban eh.
3: Sa urban. Lugar nga mga siyempre mga lugar nga gingkwaan na ito mga kahoy. Sa una talamnan pa na guro, may mga balas pa na may duta pa na da. Nga mong direkta mag-absorb sa tubig, subong na imo na sa division.
2: Correct.
3: May, mga
2: correct. May buildings na. May buildings
3: building na. Kisa guba pa being drainage. Balda. So, tamnan ta kahoy para ang kahoy mo masuyop sa tubig da. Hindi magstagnant, hindi magtiner. Kag, wala baha. No? Anyway, balikan nato hindi pagaligan na sa mga paibalo. Inilinga bahin, Master Don, ginadulong sa inyo sa kalwan sa Santon Plus Gold, ang gold standard sa badag sa ingayang lawas. Kung may gold ang alam sa Santon mo, but silingon, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Santon Plus Gold, mga kabiyana na nga itong sininga baklon. Malapit sa inyong lugar, bakla na sa mga butika. Santon Plus Gold, halin ini sa... extract mga kabiyanan sa Balungay, ang palaya, mangustin, garlic, kag may spirulina. Ang Santon Plus Gold, 2 to 3 capsules everyday. Baklo na ton kag imnon, adlaw-adlaw. Kag Santon Gold Coffee Mix, may kape ka na, mga kabiyanan, nagaputi ka pa. Nagadugay ka pa magtigulang, may glutathione, may ara siya sa ginatawag nga collagen. Ang collagen, mayon ni sa aton nga buhok, sa aton kuko. Ganaming supat mo, basko gang imo sinigatulan. Kagaputi ka bangod sa glutathione, tinlo ka gwa sulod. Imno na to nini mga kabiyanan, adlaw-adlaw. Santon Gold, coffee mix, ara lang sa mga butika.
2: Yes, no, arang kahon ko na lang Parikoy, yung Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Hita mo ka pamangkot doon sa ganing grand draw nila sa December 5 na ini, no? Damo sining sa mga machinery, no? Brought to you by Kubota Philippines Incorporated na igapanagtag sa mga lucky winners naton. Gani ka tuwi sila dira sa ang Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Kay every 3,000 pesos worth of purchase mga Kubota products or spare parts, may ara ka mo raffle ticket. Basta ikaw na gapabati subong sa amon ni Parikoy, ang mapalaro naton nga winner sa Disyembre. Kadtuig sila sa
3: da lang sa Balintang Haro, Iloilo City, malapit sa Ceres Terminal. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated nagabaligya sa mga genuine nga mga Kubota tractors and machinery spare parts sa Panay Island. Nagabaligya man sa Kubota rice transplanter, Kubota rice harvester, sugarcane harvester, kag cane loader to truck. Kubota cane loader to truck. Ano pa ginawalat ninyo, ha? Balantang Haro, Iloilo City, ang ilasin ng address. Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated. Tawag lang sa telepono number 320-6883. Magabalik kita, pagaligad na sa mga 5-along oras. 36 minutos na kaligad sa alas 2. Magabalik ang
2: Targetanay sa Udto.
0: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. Ang pagkaon sa mga junk foods kag pila pa gid ka mga preservatives sang masami, may ara epekto sa aton lawas. Isa man sang ginatunaan sa kakulangan sang oxygen, amo ang acidity. Gani hindi na paghulata nga magdala ang problema sang imo lawas. Diri ka na sa madugay na nga ginapatihan, Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Napasalamat gid ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Napasalamat gid ako sang dako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Sang Dr. Pinoy nga subong ang pamatag umayo na.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Isa ka hormone builder.
8: Apo, ulat alay. Nagalibot ng akong panalaw. Dumatumba ako.
9: Lolo, pungkuanay kita. Kaputigit sang inyo naong.
10: Ang hindi nga pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimo halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iyang mga ginahimo. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide. Ang Vertigon ay hindi
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Ang malubong nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ng stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
14: Vita D Plus Coffee Mix.
15: I would recommend my favorite coffee, Vita D Plus Coffee Mix. So may kape ka na, may vitamin D3 ka pa, may reishi mushroom extract, kag may mangosteen fruit extract. Kung imo'y combine ini nga tatlo, may ara ini siya synergistic na benepisyo para sa aton nga ikaayong lawas.
16: Hey, so Dr. Marpa, kag sa tanan, may
14: adlaw. Vita D Plus Coffee Mix.
17: Problema mo bala magpaliwang pero hindi ba achieve?
18: Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo!
17: So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba.
18: Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber, mabakal sa mga butika.
13: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand sa Vitamin D3 nga narehistro sa FDA Philippines nga may aras ang approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, diri ka dapat magtayas ang imo health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Maulan man, no worries na amoy ko lubang damit.
20: Char, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lubang sa bango ng Char.
21: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
19: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
20: Pangdong kumbaka bloom sa Charm!
21: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
19: ACS.
1: Nuns Liniment Oil.
3: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung gina-attake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
1: Nuns Liniment Oil.
3: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
1: Nuns Liniment Oil.
3: Feel better. Live better.
22: Goodbye.

0: is Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ito na po yung hiniram kong pera, tulad ng pechang na pagkasunduan.
2: Ay, sana lahat ng umuutang gaya mo, tumutupad sa usapan at mayroon isang salita.
3: Ganyan ang Pinoy!
4: Ang Pilipino may isang salita.
5: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
6: MX3, dito ako, bilib.
7: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gamay lang ang benta kagapon, pero kay nagbiyahe bilog adlaw, agay, sakit akong lawas.
8: May extra nga pambato, dira. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na.
9: New Alaksan Extra, now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra dasig, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
12: D3 Bio with Physio.
13: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ng D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
12: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio.
14: Mabakal sa mga butik.
12: D3 Bio. TTX 500.
15: Julietnol, 56 years old. Ang akong nga blood sugar, 446. Gintilawan ko dayon, inong TTX 500. In 2 times to, so buong napagpakwa ko, nag-136 na lang ang sugar ko.
12: TTX 500. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulaw, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch ako nga ubra, alutugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, gabisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C, mabaka ang butika. D3 Bio.
17: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Na-diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
12: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung D3. Mga mga buti ka.
18: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
19: Char, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon at char.
20: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
18: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
19: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
20: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
21: Evergreen Herbal Capsule, FDA approved. Nagalimpyo, nagapabakod kag nagabalanse sa mga sistema sang aton lawas. Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyong katimbang sa ikaayong lawas. Basta produkto ni Doc Hico, sigurado nga epektibo. Mabakal sa mga butika.
22: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
23: Hello, Washi!
24: Hello, Mommy!
23: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
24: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
23: Mula noon hanggang ngayon!
25: All you need is Pride! All you need is Pride!
22: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
26: Pila Pila Win! San Miguel Pila Win!
27: Sobra sa 50 million pesos worth of GCash ang ipanghatag. Kung magbakal sa San Miguel Beer Products, intra na! San Miguel Pila Win promo. Bakal sa anong kabutelya o cans o kung 2 kalitro na butelya sa maski anong nga produkto sa San Miguel Beer na kaupon sa promo. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
28: Gigan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ilabot sang mga balok at binayaan.
2: Yes.
1: Master Rajuman Don Dolido. Kagang pare ko ay sang masa. Yeah. Pare ko ay Rajuman Ronel Sorbito. Sa targetan ay sa Undo.
3: Mga ka-Rajuman, balik sa itong pagpangalaga diri sa reminder kita na sa Undo oras. Alas 2:46, standby Rajuman Marge kay may arak na sang urban tree planting kay nasang aga. Kag ginadayaw nato ng mga utod nato nga yes. Gabadayon sa sining mga urban tree planting kay bisan diri lang sa sudad pero ti
4: need ta na
3: need tagid need git no nasa need sa taga sudad ini kay bangod nga damo na iya sa nagkalalagas
4: kay ma-reduce naton parikoy ang kainit sa palibot naton kag maka produce ang more oxygen kag shade no. Kita mo ning ginobra naton sa diversion road ginadayaw gini parikoy sa madamo nga lugar diri because nagnubo dira ang heat index sa Sinangamere bangod sa mga tanom and padayon ang ato nga pagtanom dira ano paihan sa mga urban areas naton no nga magdamon tanom so that maka paganagan sa warm o kon heat nga ara sa aton sini nga palibot. But anyway ning portion do ito tawagan sa Sida Juma Marjorie ang nadulong sa inyo sang D3 Bio the 1-2 punch combination sa vitamin D3 kag virgin coconut oil. Ang virgin coconut oil is highly effective batok sa mga viruses kamo nagatuwa sa ubos ipon nilanat kag trangkaso. Birutangan pa sa vitamin D3 ha, para magbataas ang aton immunity. Gani para likaw kita sa masakit, iwas sakit kita, mag D3 Bio na everyday.
3: Kombinasyon sa vitamin D3 kag virgin coconut oil, bastante sa MCTs, medium chain triglycerides, may monolaurin, monocaprin, monocaprilin. The best ini ang D3 Bio. D3 Bio mga kabiyanan, imno naton ini adlaw-adlaw kag syempre ara lang sa mga butika. Hindi kita gustong maghulat pa nga maglain ang pamatyag naton. Rekomendasyon naton sa inyo D3 Bio adlaw-adlaw. The best ni mga kabiyanan kay bangod nga ang aton immunity ginapabakod no. Ang immune system ta ginapabakod niya. Para nga layo kita sa balatian. Ganino pag ginahulat ninyo magbakal na sa D3 Bio. D3 Bio adlaw-adlaw yaring kuno. Master Don, isa pa gid ka makonsider na ito nung makabulig sa lawas na Mighty C.
4: Mighty C, yeah.
3: Sa nga alam palang very mighty na non-acidic ag alkaline nga vitamin C. So, safe ka, hindi magising lining sa tinae o konsentyan mo, kag makabulig ini sa aton ngay kayong lawas. Mighty C, vitamin C, tandaan ang lawas wala ga-produce vitamin C, gani kinang lanong ginaton sa Mighty C, vitamin C.
4: Mighty C, vitamin C, ang puro-puro nga vitamin C. Bango puro-puro nga vitamin C ini siya, makapainat, makapailastic ini. Sa aton mga ugat ha, para nga masilihigan din ang mga blockages, kaya mo nagatugas ang hypertension sa lawas ta. Pero suggestion ko, kung inom ka mo Mighty C Vitamin C, inom ka man sa partner niya ang DTX 500. DTX 500 mga kabiyanan, ginanormalize siya ng atong blood sugar level. That is why layo kita ya sa diabetes. Diri na kita, balanta naman ang komplikasyon na ginatag sa diabetes sa lawas ta, para mapailayo kita, 2 to 3 capsule every day, DTX 500.
3: DTX 500 mga kabiyanan, nalin sa D-sugar sugar cane, ang kalamay gingkwa sa tubo, ang tubo nga nabilin, ang pinangusanda, ang bagaso kung tawagon, ginpuga pag dina kag-arad ang the best antioxidant nga ara subong sa aton nga DTX 500. So nagapabakod ini sa atay kag kidney, ang unang proteksyon sa lawas naton atay kag kidney. Kung ang kidney mo kag atay mahina, sudon kag sa balatian, pero kung wala, sigurado mga kabiyanan nga kung nagainom ka sini, wala sang balatian makasulod sang lawas sa lawas naton. Yan ano pag ginahulat ninyo mag DTX 500 na upo ng Mighty C Vitamin C ginatawag nga Batman and Robin sa pagsang ikaayong lawas. Naka-standby na si Rajuman Marjorie Herbomiane.
1: DYRI Rajuman Report.
5: Rajuman Don, Rajuman Ronel, masobra o lapit 200 ka mga fruit bearing trees ang gintanom no kay ina sa floodway sakop sa barangay dito on district sa Haro nga kabahin sang broadcast tree sa nga Aramel Iloilo upod ang Fast Aviation Academy Iloilo kag Iloilo City Government no ang ining nagpananom kay ina didto kag nagpatigayon sa clean up drive Rajuman Don, Rajuman Ronel mga estudyante ini sila no mga first year college student kag kabahin ini sa nga ilang ang NSTP kag CWTS na program. So, according diri kag ina, sa kay Sir Armando Dayrit, Executive Assistant for Environment sa Iloilo City Government, kaya ang gintanong nila kagina dito mga fruit-bearing trees and ano niya siya, mulberry, ilang bungaya, dumubo na siya nga puno. Kaya amo na ang gintanong because para hindi makagubabla sa mga semento, no, dito sa may floodway. And aside from that, may pila pa dito kapuno sa Nara sa unahan, naging tanuman, parang ang Nara, abi, wala naglakta ang iyang ugat, kundi nag-ano lang niya, nagatubo, nagadalom, wala nga nagadalom, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel. According diri sa kay Ma'am Lorleni Emanuel, ang school director sa Past Aviation Academy Iloilo, na ikaduhan na ini nila nga tuig, na dira nagpatigayon sa tree planting activity, Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, kag isa pa ini ka pamaagi, agad matubluan man ang mga kabataan kung paano mag-amlig sang atong dunang mangga, tiyang mga bata, bala sa buong mga eskwela dito, mga Gen Z na nga daan, no? So para aware sila, paano amligan, kag maabot ang time, nga kung makachimpo na sila bala makabisita dito, mahambal nila nga isa sila sa mga nagtanom sang puno dito nga area. A reportion na sa pagpahayag ni Ma'am Lorleni Emanuel, school director sa Class Aviation Academy Iloilo.
2: They were all first year students na may enrolled in NSTP class nila. CWPS, actually, this is in coordination man sang ating na mga CWPS students. Tanan first year ni sila. So, damo nang naka-line up natin actually na mga activities, community outreach program. And we are very glad na gintagaan yung kitasubong sang Iloilo City Government in coordination with the urban tree planting na naka-experience atong mga bata subong. Some tree planting activity.
5: Si Ma'am Lorleni Emanuel, school director sa Past Aviation Academy. No, mga lapit 300 ka mga estudyante ang nagpananom. Oo.
3: Dala so, na pang pan, dala na pang limpios palibot, di ba?
5: Yes, nag-clean up sila anay before sila mananom gintinloan anay nila ang mga masiot na porsyon. Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, kag mga naga girinaway-gaway dito eh, sa may area para nga hapos lang ang pagtanom. Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, nagpasalamat na sila ti in partnership sa RMN. Kiti ang atong RMN Broadcast 3, ginating mga agin nato nga mapatigayon. Bisan sa isa, o sa isa, sa isa kada bulan. Radyo Man Don, Radyo Man Ronel, na makabulig kita sa atong nga dunang manggad, ang amlig, sang dunang manggad. Ang mga madulong natin na buga nga balita subong hapon. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
3: Padayong kita sa pagtanong mga kabiyanan sa mga kahoy sa palibot. Bisan diri kita sa sudad, hindi kita magkataka nga magtanom sinikid ako hindi ni mabulig sa tiyon sa pagkinahanglan kiti subong makita mo mas tandon daw so wala lang pero ti basi makibot ka no nga siling mo ay ang tanom ko nagiling naging tanom sa nagligid nga man tinuig dako nagiling na obra ka nabulig sa ato no kay kun wala siniba laban-laban na muni amo to daw mo nabla tilapit doon siya tos diri ka mga fruit bearing trees ang natanom kag sa urban tree planting damo na master doon no? Kay ti limited ba lang spaces na doon diri sa bahin niya sang Iloilo City kag siyempre dira sa area sang floodway sa Barangay Bituon Haro kag kalahin sang RMN Broadcast 3 upod ang Fast Aviation Academy Incorporated kag ang Iloilo City Government siyempre si Sir Dayrit, no? Sir Dayrit, thank you again, ha? Armando Dayrit, ang Executive Assistant for Environment sang Iloilo City Government naton mga kabiyanan. Ayos! Ay, ari na itong mga segments. Una kita sa itong health news. Upod ka Radyo Man Joel Franco.
6: Ang inyong bahay hindi nadala sa inyong skalawan sang D3 Bio, ang inyong antivirus specialist. Kombinasyon ni sang vitamin D3 para sa mabakog yung immune system kag extra virgin coconut oil na nagaya sa monolaurin na inyong protector kontra sa mga viruses.
7: Ang pag-inom sang tubig madamo sa beneficyo. Apang himalawan nyo bala nga inyong makabuligman sa kadamuon sang calories nga matunaw sang aton lawas. Sa duha kapag kunakita nga nagapataas ang metabolismo sang 24-30% kasulod sang 1 to 1.5 hours ang pag-inom sang tubig. Ininigakulugan nga may nabinisay nga dugang nga calories nga matunaw nga atong lawas kun mag-inom kita sang tubig na 2 ka litro kada adlaw. Ang pag-inom sang 5 ml o kun 2 sa litro sang tubig 30 minutes before mag-count, makapadugang man sang weight loss sang 44%.
8: Para sa health news, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
9: Inigabayan gidala sa inyo sa ang D3 Bio, ang inyo antivirus specialist. Nagpabakod sa immune system, nagpakontra sa cancer formation. Produkto sa Clinica de Alternativo Medicina ni Dr. Meloy, mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyong lugar.
3: Salamat, Radyo Man Joel.
4: Yes, thank you so much kay Radyo Man Joel Franco. Rin naman natin nga Tourista with Radyo Man Lynette Yulatriz.
10: Ang Tourista of the Day ang ginadulong sa inyo sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang antioxidants sa mga maayong elemento sa lawas ta nga nag-aaway sang free radicals. Kung mataman ka damo ang free radicals sa lawas, magatuga ini sa nagkalain-lain nga balatian, parehas ang diabetes, heart disease, kag cancer. Mga ka-Radyo Man, may suplemento na nga madamo sang antioxidants kag ini mo ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule nga may madamo sang benepisyo. Isa na diri ang vitamin E, isa ka powerful antioxidant nga nagabulig patay sa mga free radicals kag nagahatag proteksyon sa mga ugat ta para hindi maguba. Bangod sa antioxidants ang Dr. Pinoy ang ini nga mga masakit hindi na makaporma pa. Gintumod sa Ilongga Tourism Advocate nga si Mrs. Irene Rita Manican nga isa ang sports sa pinakadako nga pamaagi agud magsanyog ang lokal nga ekonomiya. Ginhalimbawa ni Manican ang FIFA World Cup nga ginahiwat karon sa Canada, Mexico kag United States. Sunod sa iya nga dako ang bulig sa nga mga hinampang ilabi na sa nasambit ng mga host countries. Bangon nagahatag inisang madamo nga mga side economic activities sa diin binilyon nga kwarta ang maangkon diri sang amo nga mga pungsod. Dr. Pinoy's Squalene Capsule, epektibo kag masaligan sadto pa. Dr. Pinoy, mabakal sa mga butika. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Lynette Fernandez Yulatriz, Tatak RMN.
3: Thank you very much, Radyo Man Lynette. Yari naman ato nga viral balita sa buong apoy ka, Radyo Man Mon Kapalihan.
11: Ang iningabahin ang ginadulong sa inyo sa Nance Liniment Oil, pinakapuro kag pinakaepektibo nga panghaplas herbal.
12: Ang Nance Liniment Oil ang manami nga ibanyo sa pangit sa guwa manukon sa sulod sang balay para may proteksyon ka kontra dengue. Bangod ini ang may Neem Tree Extract. Nance Liniment Oil.

0: Viral, balita, subong, subong.
1: Mga kasama, viral subong sa social media ang video na nakuhaan sang dashcam sang isa ka sasakyan. Sa diin mayara sang full stop sa isa ka highway. Kun sa diin mayara sang mga nagakabit nga nagatabok sa tunga sang karsada. Suno sa nakakuha sang video, ang mga nagakabit nga bagay nga ginabutong sang conveyor paagi sa kable, ang mga saging nga ginharvest sa isa ka plantation. Nakuhaan ang video malapit sa isa ka plantation sang saging nga gina-export pa sa iban nga pungsod. Ang video ang ginkawilian sang mga netizens nga viral sa social media. Para sa viral balita subong, Radyo Man Mon Yales Kaparian Tatak RMN.
2: Hey DJ, saluta anay one
0: Ang Nance Liniment Oil, ang produkto sang Herbsmed Pharma Corporation, aprobado sang FDA, kagbabakal sa mga butika malapit sa inyo lugar.
3: Yari naman ito nga trivia with Radyo Man Rezi Bordon.
4: Ang Patriot Day ang nag-obserbar sa Estados Unidos sa tagsa kasatiyambre 11, agad niya dumdumon ang mga napatay sa 2001 terrorist attacks sa World Trade Center sa New York City, kag Pentagon sa Virginia, kag ang mga nagtaliwan sa ginhijack nga United Airlines Flight 93 nga gin-crash sa Pennsylvania. Ang holiday ang nagakilala man sa mga napatay nga tuyo nga mag-rescue sa mga tao nga na-trap sa pagpang-atake. Ang ininga trivia ang ginadulong sa inyo sang Super Fiber. Tinlo iyang inyo colon pagi sa dawad lang ang pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Rezi Danioso Bordon. Tatak RMN.

0: pag-ina ko.
1: Ah, conversion ay.
0: Yeah.
1: Ay!
0: Sabi ko matudo na.
1: Alang-alang na kita sa Tiempo, mga kabilang kita na kita buwas ka daw, same time, same station. Opo, direk kay Radyo Man Mark Daniel Sokal dito, kasama mo sa DY Rai, RMN Iloilo. Ako naman si Radyo Man Ronel Sorbito.
2: Radyo Man Don Dolido.
3: Tatak, RMN.
4: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak, RMN.
5: Community Health Alarm. Kaupo di Papa G.
6: Nods, Herbal Capsule. Ano sa rin mo, Parker? Nagatunga ang ihi mo kung mangihi ka? Uy, baka sinatamaan pisga, Parker. May mga common causes ina, Parker. Nga temporaryo na black ang alagyan ka ihi mo. Bangod sa dried semen, mucus, or discharge. O basi, nakaagi ka bala infection, injury, or scarring. Dala na ang prostate enlargement, labi na sa mga nagaidad bala, or urinary tract infection, o kon UTI. Pero kon occasional man lang na, Parker, kag wala ka man may nabatsyagan na sakit, dugo sa ihi, o nabudlayan sa pagpangihi, kag naganormal man lang, harmless man nila, Parker. Para makasiguro, Partner, ipa-check up, labi na kung may pain, kag-burning sensation, kag-mahina magwa ng ihi. Kag-natural partner, practice agad yas ang good genital hygiene. Inom damo tubig, kag-dapat alaw-alaw nagatumarka sa NANS Herbal Capsule.
7: NANS Herbal Capsule!
6: Ginapabako niya ang imong resistensya. Nagabato sa mga infections. Dina-regulate ang imo blood sugar, kag-blood pressure. Bangod din sa kombinasyon sa 13 vitamins, kag 11 minerals sa isa lang kakapsula. Kag-ini amo ang
7: NANS Herbal Capsule!
6: Yara lang sa mga butika.
7: Megamon Herbal Capsule!
6: Tutoy! Tutoy. Ahay, bisan pangilay na lang, wala giba? Partner, kung doon nag-iraw na gid, hindi na pagulat na nga mapunder na ginatob-tob sa ano. Dapat, hingagawon mo na nga malabayan ina sa nagakilat na kuryente. Agod sa sina, manumbalik ang iya kasanag. Ang pamangkot, paano? Ang sabat, partner, Megaman.
7: Megaman. Herbal Capsule.
6: Yes, partner. Ginapasaka ang testosterone levels mo. Agod magdamo ang imong libido para magbalik ang gana, stamina, resistensya, kag imahinasyon mo, partner. Kay ang Megaman, may ara maka. Hornigot, pitong katali. Kag 15, nga amo ang gabust sang imo libido, naga-enhance pa sang stamina, naga-improve sang erectile function, maagi sa pagpadamo sang testosterone, naga-promote sang nitric oxide mediated blood flow, kag naga-panubo sang stress, kag wala gid side effects ang Megaman. Sambay lo, amo ini ang imo natural remedies agud nga magsuporta sang imo overall sexual health and potency.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: 30 minutos na, partner, yara na ang palating.
7: Megaman Herbal Capsule.
6: Mabakal sa mga butika.
7: Nuns Lemon Oil.
6: Hala, kariski, sige pa, kis-isa pa tudo hasta magkalapatad ang panit mo. Partner, ang pangariskis mo ngayon na sigurado gid nga malabot din na sa infection. Kay nga, ang imo kunuko ko, partner, amo ina ang bangko sang higko. Sa diin mo ba nakuha ang pangariskis mo? Posible, partner, yara ina sa imo bayo, habol, ulunan, katre, kagkon din pada nga lugar nga mahigko. Kagkon ang ginagamit sa infected nga tao, magamit naman, natural, malap nan kaman sina, partner, eh. Kaya ang scabies, makalalaton.
7: NANS Liniment Oil.
6: Gani para mapatahaw ang palangatol sa apektado mo malawas, partner, dako gid ang mabulig sang NANS Liniment Oil. Marilip ka gid niya sang sobra nga palangatol. Pati nang palangatol sang kagat sang lamok, partner, makuha man niya. Kag sigurado kung nagapanghaplas ka na sang NANS Liniment Oil, hindi na gid ka makagat sang lamok. Eh, kay ini, mosquito repellent.
7: NANS Liniment Oil.
6: Instant relief sa tanan nga pala nakit sa lawas. Hila na, trangkaso, ginadaga kag migraine. Bangod sang iya, advanced formula.
7: NANS Liniment Oil.
6: Mabakal sa mga butika.
7: NANS Corn Coffee.
6: Partner, nga amo kasi na magbasa sa imong cellphone now, kinudang ginatiid mo. Ah, hindi ka makikita masyado ka letra, gani ginapaayunan mo. Ati, basi taas na grado sa mata mo eh. Pero abi mo, kinahanglan mo dapat nga protektado ang imong mata, partner, kay permi ka nagatulog sa computer. Kag kabalo ka bala kung ano ang ginatumod ko? NANS Corn Coffee, partner.
7: NANS Corn Coffee.
6: Oo, partner. Kay ang NANS Corn Coffee may ara antioxidants pareho sang lutein kag zeaxanthin para ma-prevent ang age related eye diseases pareho sang cataracts kag macular degeneration. Hindi lang ina, partner, ang NANS Corn Coffee caffeine free kag non acidic pa. Gani malikaw kag sa acid reflux kag panic attack. Bangod ginadula ya sini ang pagka-nervyoso mo.
7: NANS Corn Coffee.
6: Ang nami pagid sang NANS Corn Coffee, partner, kay ginapanubo ya sini ang imo nga cholesterol. Amo man ang mataas nga blood pressure kay gina-improve niya ang sirkulasyon sa imong dugo para ikaw maging aktibo.
7: NANS Corn Coffee.
6: Acid neutralizer. Mabakal sa mga butika.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Partner, pareho ka mo ni misis mo nga mga workaholic. Gani para may energy pa kamo sa kama. Mag Megaman Gold Coffee Mix na. Garantisado ang puwersa kag stamina.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Power drink ni Mr. kag misis para padayon ang banding.
7: Megaman Gold Coffee Mix.
6: Alerto ka na.
7: Power up ka pa.
6: Yara lang sa mga mabuti ka.
0: Kitay naman kita, ha? Madamo pa kita sa pagtulunan na hanungod sa ikaayong lawas. Gani, magpamati lang diri sa aton nga Community Health Alarm. Ini naman ang inyo alagad, Papa G, nga nagasiling. Bye-bye and I love you.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Cellphone Plus Gold.
9: Ako galing si Sherry.
10: Permigid akong hinatubuan sa mga hubag-hubag.
9: Nagambal sa ako na imnan ko kuno sang Santon Plus Gold. Kasunod siyang duha ka simana, nakupos na ang mga hubag ko.
8: Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika.
11: Oras tatak alas 3 Jess.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
3: ACS. Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.

0: Mayong adlaw siyudad kag probinsya sang Iloilo, you are tuned in to Tap Talk, your fresh source of news and insights from Metro Pacific Iloilo Water. Kung inyo alagad, Nathaniel Machado. Halos adlaw-adlaw, makikita kita sa board ups of ongoing leak repairs sa mga dalanon sa Iloilo. This is part of the modernization program of Metro Pacific Iloilo Water to improve service reliability sa ating mga service areas. Pero antes pa man magsugod ang leak repair, madamo anay nga proseso ang kinahanglan agyan. From permits, coordination with agencies, technical assessment, excavation, repair, tugtog sa restoration sang dalan. Gani sa bunga episode, aton himuon nga di mas klaro ini para sa tanan. Kag espesyal gid ini nga episode kay for the very first time sa Tap Talk mayra kita duwa kag guests sa isa ka episode. We have Ms. Rona Joy Tulio, the Operations Support Services Section Head, together with Engineer Kier Vincent Superio, Technical Area Engineer. Ms. Rona, Engineer, maayong adlaw, welcome to Tap Talk.
1: Thank you so much.
0: Engineer.
2: Thank you, Nat. No? So, happy kami nga makaupod sa first ever dual guest episode sang Tap Talk.
1: Mm-hmm. Thank you, Manat. Excited man kami mag-explain sa mga leak repair processes sa aton mga customers.
0: Ms. Rona, Engineer, madam, huwag niyo salamat sa pag-aman niyo sa inyo tion. Agod niyo, makaupod kami sa mga adlaw. You know what, Ms. Rona, Engineer, usually isa lang aton guest sa Tap Talk, but for the very first time, combined forces get ang Operations Division's Permitting and Technical Area Teams. Ms. Rona, kamusta naman ka mo? Busy ba sa buong ang Operations Team?
1: Yes, always nag-busy si Operations mm-hmm. Division. Pero sa amon, si Operations Support Services. Mm-hmm. Kami na ang in-charge sa pag-facilitate kag pag-uha sa mga permit before mag-start ang actual works.
0: Mm-hmm. Engineer.
2: So, sa amon naman nat, no, sa technical team, kami ang nag-execute sang leak repair sa field. Adlaw-adlaw, may inspections, repairs, kag emergency response.
0: That's right. Amazing. Working hand-in-hand, kitagod nga ti mas mapadali kag ma-modernize ang atin water distribution system. Kiti usually ang makita lang sang publiko are the excavation and of course ang board up nga aras sa mga dalanon. But right now, buligan natin sila agad nga ti mas mahangpa nila ang trabaho behind the scenes. Now, Ma'am Rona, suguran ta sa pinaka-importante nga bahin, kiti kung may leak report, abi o kung may leak na ma-detect ang inyong team, ano din ang una nga ginahimo antes pa man magkato ang team sa excavation area?
1: Para maintindihan sa tanan, may ara kita steps or processes na ginasunod para makakuha kita sa mga permits. So, ang mga reported leaks na siya, gina-record na siya sa aton mga database ni Customer Care Department mm-hmm. and then gina-forward na siya kay Non-Revenue Water Department para i-verify ang mga leaks. Mm-hmm. Once ma-verify ang leaks, kinanglan sang permit, gina-forward na siya sa amon sa Operation Support Services right. para magkuha sa maghimo sa permit mm-hmm. application. Mm-hmm. So, nat may ara kita two types of permits. So, right. kinanglan may ara kita local permit kan mm-hmm. national permit. So, for local permits, very straightforward lang na siya ang process mm-hmm. natin. So, kinanglan na natin mag-prepare sa request letter, site right. map, kas magbayad lang kita sa excavation fee. Mm-hmm. Kung si leak naman, ara siya sa national road, so mandated na siya sang DO-245. So, not ano ang DO-245 mm-hmm. na siya, no? So, si DO-245, policy na siya ni DPWH, kaya gita-govern ang mga digging, kag-excavation ng mga sa national roads from the start of permit application up until makakuha kita sang certificate of accomplishment. So, ang mga documents na siya ni required ni DPWH, mm-hmm. kinanglan nato na siya netaryohan or di gani magkuha kita sa mga performance bond. Mm-hmm. Once matapos na siya nat, gina-forward nato na siya kay DPWH kaya ginahulat na lang nato ang approval ni DP. Mm-hmm. So once ma-approve, may ara kita go signal from DPWH, amo na ang time, gina-forward namon kay Technical Services mm-hmm. para makag-go na sila with the leak repair activities.
0: Mm-hmm. Amazing, Ms. Rona. Kaya you mentioned about the DO-245 and we also appreciate ang effort no ni DPWH nga ti-ensure and of course i-secure na compliant din si MPIW sa tanan na legal process na need niya i-take. I hope nga ti-klaro ini sa tanan no, nga i-dibot silingon nga may ara leakage nga feel naton ara sa aton area, pwede na naton i-excavate o kung kutkuton agad i-repair. It's a case-to-case basis kag may proseso gid nga dapat sundon. Kaya siyempre, tanan Ms. Rona nga dalan, hindi man pare-pareho. Is that right?
1: Yes, sakto gita na. So, hindi nga pwede nga maka-excavate lang kita biskan emergency pa ina. Mm-hmm. So, kinanglan naton sundon ang legal processes.
0: Right.
1: Ma-coordinate kita with the national agencies or local agencies para masiguro ang safety sa publiko kag hindi maapektuhan ang trapiko kag other utilities.
0: Mm-hmm. Now, Engineer, how about from your point of view naman iya?
2: dugang ko man at no nga nagadepende man sa klase sang dala ng mga permits nga kinahanglan, and also may gina requirement nga different minimum sizes ang need naton i-excavate ang different stakeholders naton. So example, sa national roads may minimum kita nga ginatawag nga 1/3 of a span, that is 1.5 meters by 3 meters. And also sa barangay or sa city, ina requirement nilang minimum nga size nga 1 meter by 1 meter.
1: So sakto gid na si Engineer Kier, no? So nat naka-mention na ko kagina nga may national permit kag may ala kita nga local permit. So ano ko lang siya, iisa-isahon ko lang siya. So sa national permit, amo ni ang mga national roads, ta idalom diyan ang national roads. So ang gagovern nga siya diyan is si DPWH. So subong gina-coordinate kita kay apat ka bilog nga DPWH. Ang first DEO, ang 4th DEO, ang 6th DEO, kag Iloilo City DEO. So, kinanglan natin, anay, magkuha sa mga excavation permit bago kita mag-proceed sa pag-excavate sa mga national road.
0: Right.
1: So, ikadawa is ang city roads. So, gag-coordinate kita kay city engineers, kag magkuha anay sa mga excavation permit, kag local clearances bago mag-proceed. And sunod, si barangay roads naman. So, kinanglan natin man ang endorsement upon clearance halin sa may barangay office. Kasi depende sa project, kinanglan mo natin liwat mag-coordinate sa city engineers. Kag lastly nat, so, may mga instances man nga ang mga leak na siya, gakado na siya sa, or ang leak madiscover sa mga private roads. So, kinanglan din natin sa written permission upon authorization sa mga property owners, subdivision developers, homeowners association, upon management before kita magsulod kag mag-start na sang repair.
0: Right. You know what, Ma'am Rona, hearing your answer, Ma'am Bakugid nga, it sounds really overwhelming, but we know that these are the legal processes na we are ought to accomplish, na ti obligado kita nga i-comply, bangod nga ti gusto mo natin ma-achieve ang mas matawa kag well-coordinated na sistema. Now, Ms. Rona, how about other public utilities? Are we also coordinating with them?
1: Yes, may mga instances na nag-coordinate kita with the utility companies para pabalaan natin kung may ara sila existing na mga electric, telecommunications, o kung drainage lines para malikawan ang damage sa ilang facilities. Kung may ara siya traffic impact, nag-coordinate man kita with the Iloilo City Traffic Management Unit para sa traffic management kag ma-impose ang road safety measures. Goal gid naton sinitanan is para safe ang aton excavation, legal ang aton operations kag mas maprotektahan ang publiko samtang ginahimo ang repair.
0: Yes, that's why Ms. Ron, ang very important din ang stakeholder coordination and of course communication, kaya hindi lang man tubig ang aras si dalong sang duta, but of course may isang drainage system, may kuryente, may communication lines, kag iban pang course utilities. Now, engineer, after isang tanan nga permits, kag-coordination, amo na nabala ang signal for the technical team?
2: Before ko ina sabton nat no, gusto ko lang dana ipabalo nga may duha kita ka klase sang repairs. Amo ini ang minor leak repairs kag major leak repairs. So example sang minor leak repairs sa ginatawag. Amo ini ang mga service connection leaks, small pipe cracks, valve repairs, and fitting repairs. So ini nga mga repairs nat no, usually matapos within a shorter period of time. However, ang mga major leak repairs, amo naman ini ang mga transmission mains, large diameter pipelines, major pipeline breaks, road crossings, ang mga tubo nga nagatabok sa aton mga dalan, kag ang replacement of damaged sections. So, ini nga mga repairs na mas malawig ang naman ang restoration sini.
0: Makes sense, engineer, nga ang ati ang durations ng kanda obra nag-vary, no? Hindi sila pare-pareho. Ang ibang ganin naghambal nga ti nga ang ibang na leak repair matapos in just a day, but may ara ibang nga ti nag-last siya for months, engineer. Depende git inigali sa klase sang leak and of course sa complexity sang repair.
2: Yes, not. And just to clarify man, no, may duha man kita ka klase sang leak repairs. Ang may emergency leak repair kag scheduled leak repair.
0: Anong difference ng duha, engineer?
2: No. So, ang emergency leak repair, amo ang leaks nga may immediate impact sa serbisyo o kon public safety. Nagalapad ang affected area kag damo ang naapektuhan tungod sa tubig nga nagagwa sa nagaleak. Gani gina-repair naton ini dayon. Ang scheduled leak repair naman, amo ang leaks nga safe pa ang sitwasyon pero kinahanglan gihapon i-repair. Ginaplano naton ini para ma-secure ang permits, materials, kag traffic management antes ubrahon.
0: So, meaning engineer, gina-prioritize gin ang leak repair based on urgency.
2: Exactly not, no. Ang importante, tanan nga leaks ginatatap naton, naglain-lain lang ang response kag timeline, depende sa sitwasyon.
0: Thank you for that, engineer. Kag di maayo gyud nga napaathag ini naton sa aton mga konsumidor kag of course sa kutob man sang malapot sang aton nga programa. Now, engineer, isa pa gyud ka common nga pamangkot. Kung tapos na ang leak repair, nga ami ara gyapon mga board ops on site.
2: Sige nat, isa-isahon naton ni na kay damo sang factors nga naga revolve around nga damo bala sang board ops gihapon sa aton mga excavation sites, no. So first, amoy na ang ginatawag naton preparation, may duha kita na. So ang first is ang sub-base course preparation and base course preparation. Sa base course preparation, amoy na ang natural nga duta nga nag-spread sang weight sang traffic. Sa base course naman, amoy ni ang duta nga directly ibabaw sang sub-base, amoy ni ang directly nga nagabuhat sang bugat sang traffic nga nag-aagi sa ibabaw. So next, after ina, ma-proceed kita sa pag-conduct sang FDT. FDT, ano bala ina? Amoy na ang ginatawag na field density test. So ginatakwas ini ang degree sang compaction, ano bala kahugot ang soil particles, kay balaan mo nat kung hindi na sila kahugot kag butangan naton sang bugat nga bagay, example, agyan sang mga salakyan, amoy ini ang nagakos ang tendency nga maguba ang dalan or magsettle. So for technicality lang, may minimum requirement kita amoy na ang 95% ang degree of maximum dry density. So dapat na attain naton ina to be considered nga pass sa compaction ang aton nga base course and sub base course. So after dira, ma-proceed naman kita sa PCCP restoration and curing. Ano bala na ang PCCP?

0: usually nga time period dira sa curing amo ini ang 3 days no, so kaya ang goal naton is magamit naton liwat ang dalan sa mas temprano kag maagyan liwat no.
1: Oh, amazing engineer kadamo gali isang mga stages and considerations nga need natin i-go through. Muna no nga ti bisan tapos nang di prepare hindi pwede nga ti hambal kita nga it's passable na for the public at ti madamo pagyapon sa mga barikada, warning signs kag board ups. Kag ti usually daan din hambal sang iban tapos naman nga kadamo pagyapon sa mga barikada nga ara nila.
0: Amo gid nat no, kay ang leak repair isa lang ina sa kaparte sang ubra. After sina may road restoration pakita nga ginasunod, ang mga barikada kag warning signs hindi na pagpadugang sa traffic para gina sa safety sang mga motorists kag pedestrians samtang ginahulat ang final restoration sang dalan.
1: Yes. Now, speaking of traffic, balik naman kita kay Ms. Rona. Ms. Rona, speaking of traffic, amo gini ang usually mabatian nato no kay ti mabay sila nga traffic na naman, kay ti makutkot na naman sa dalan si MPIW. Paano ba na naton gina-prepare ini before pa man kita mag-excavate, Ms. Rona?
2: So, kabalo man kami si Nat, no? So, before kami mag-start sa excavation, amo nag-prepare kami sa traffic management plan. Mm-hmm. So, nag-coordinate kami with LGU, kay TTMO, kay POSMO, kay mga concerned na mga barangay right, para ma-manage ang mga traffic kag masiguro ang safety sang tanan. Kag para hindi makibot ang mga pumuduyo, kag ang mga publiko, nag-post kami sa Facebook advisories, kag taga-release ang media announcement agud makabalo ang tanan sa mga scheduled na money works kay makapangita sa sila sa mga alternative routes kung kinahanglan.
1: And that's very important man, Ms. Ron, ang proactive si MPIW sa pagpaalinton sa mga important advisories and updates no sa mga trabaho nga tinapatigayon ni MPIW sa matag-adlaw. Now, Ms. Ron, an engineer, before kita magtapos, basi may mga viewers kita nga nakita nga leak sa ilatag sa mga lugar. Diin sila pwede mag-coordinate o kung maka-communicate.
0: Yes, Nat. Dakugid nga bulid nga kung ang aton customers kag ang publiko nag-report sang leaks nga ila makita, no? Kung may makita sila nga leak, pwede sila mag-report pinaagi sa aton Facebook page, Metro Pacific Iloilo Water, sa customer hotline 033-324-6749 upon mag-email sa customercare@mpiw.com.ph.
2: So in addition lang kay engineer care no, so mas maayo gid kung may exact location, may landmark and photo para mas madasig ang pag-locate sa actionan ang mga game report.
1: Ms. Rona, engineer, madamo gid nga salamat sa pag-share ninyo sa ning insights and updates na hanungod sa mga recent accomplishments and of course activities no projects na ginapatigayon ni MPIW. Now, before we finally let you go, let's do fast talk. Are you ready?
2: Yes.
1: All right. Okay, Ms. Rona will go first. All right. Major leak repair or minor leak repair?
2: Minor leak repair.
0: Major leak repair na.
1: Engineer Ms. Rona, morning repair or night repair?
2: Morning repair.
0: Morning repair man.
1: Emergency leak repair or scheduled repair?
2: Dapat scheduled leak repair.
1: Of course.
0: Agree man ako kay Ma'am Rona. Scheduled leak repair.
1: Permit first or repair first?
2: Kinanglan, gisang permit una.
0: Same man at permit first.
1: Field inspection or office coordination?
2: Field inspection.
0: Field inspection man at.
1: Concrete road or asphalt road?
2: Diyan kita sa concrete road.
0: Concrete road man.
1: Biggest challenge sa operations?
2: Multiple leaks.
0: Sa amon at ano, time and non-revenue water.
1: Now, Ms. Rona, one word that best describes operations team?
2: Si operations resilient.
0: Sa amon, relentless.
1: Now, complete the sentence. Every leak repaired means?
2: Every leak repair means better service for everyone.
1: Engineer, every leak repaired means?
0: So, every leak repaired means more water in the pipes and better water pressure para sa aton service area.
1: Now, coffee or safe and reliable water?
2: Not safe and reliable water.
0: Siyempre, not safe and reliable water.
1: Engineer, Ms. Rona, thank you so much. Mensahe niyo na lang sa ating mga tagpalamatik at tumalanaw subong kag sa kutob sang malapot sa ating mga programa. Go ahead, Engineer.
0: Sa aton mga pumuluyong Ilonggo, madamo gid nga salamat sa inyo padayon nga pagsalig kag suporta. Rest assured nga sa Metro Pacific Iloilo Water, ang amon commitment, amo ang padayon nga mangin inyo masaligan nga partner kag magserbisyo sang may dedikasyon. Agud masiguro nga ang kada panimalay may safe, reliable kag quality nga tubig.
2: Sa aton mga customers, ginapakayo namon ng inyong mahaba nga pasensya kay kami sa Operations Division kag Metro Pacific Iloilo Water, ginahimo namon ng amon best para mahatagan kabo sa mga manami nga serbisyo.

0: There you go, and that concludes our fruitful conversation for today. On behalf of Tap Talk, we'd like to thank our guest, Ms. Rana and Engineer Kier. Thank you so much sa pag-upod sa aming subong. Hopefully, mas naiintindihan sa mga viewers, kag-listeners, ang leak repair, hindi lang basta-basta pagkutkot sang duta. Sa likod sa kadiborda, pag-excavation, may aras ang careful planning, permits, technical assessment, kag-dedikado nga team, nga nag-obradlo, adlaw, agod nga team, maprotektahan ang atin water distribution system. Sa aton mga tagpalamati, kag tumulan ang subong, thank you for tuning in. Remember, every drop counts and every conversation matters. This has been Tap Talk. I'm Nathaniel Machado. See you on the next one. Padayon kita, Iloilo.
1: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Pahubil pa sang na world.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
4: Ako si Jovin. Subragid kataas ang ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout.
2: Sample Plus Gold sa mga butika.
5: Oras tatak alas 3:30.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. This time check is brought to you by Everest Appliances, health, wellness, energy saving. Everbest from Everest, available in major appliance stores nationwide.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
6: Di ba ka oras ang pinaka-regular gid na interval sa imong pag-out? So meaning para mahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas.
7: So pain reliever, na-relieve siya ang pain. Bangod nag-inom ka. 24 hours madula na sa reliever, arag ipon ang pain.
8: Kung magsubrak ang imo body mass index sa painta, kina-consider ka na obese.
9: Damo no nga mapagkaon nga rich in
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makimbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
10: Dok, asa ko, tani nga kung magkaon, kumalot, galingin tayo ang akong nolo.
11: Sala ang solusyon. Hindi magkaon, balot.
2: Informasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
12: Saan ikaw, mabalaan yung mga flowers na nabong probiotic. Mas na mas mabuo. Ano ba yung ikaw?
2: Maitukar ka pa.
13: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pagdamo ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Informasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang keloid, amo ang nagporma nga unod o scar tissue sa nag-ayo nga pilas. Depende sa tawo. Ini ang posible nga magdako kag indi manami kun nang tawon. Nga bala nagaporma ang keloid, Dr. Mil?
15: Bag-o ta pa man hibaloon kun ano ini ang keloid kag kun nga may mga tawo nga inatawag keloid formers nga kun mapilas, wagas man niya magtubo ang kadako sang scars sa GP. Imahin ta sila anay sa GP nga inom gyud sang DTX 500 kag may tisor pure si agud matap na ang inyong mga inflammatory issues. Bangod ang inflammation ang may dako nga papil sa pagporma sang gitawag nila nga keloid. Ang wound healing sir GP, ang isa sa pinaka-common nga mga eksperyensyahan sang tao in his lifetime. Kapila na taayhan mapilas halin sang bata pa kita. Pasalamat kita sa Ginoo nga
14: gapali lang no?
15: Gapali lang ang aton lawas to repair cuts and injuries. Imagine la sir GP kung mapilas ka kag indi mag-ayo.
14: Na-imagine no? Na ko rodok sa mga may diabetes.
15: Adoy.
14: Kung dugay na nga taas imo sugar, indi na mag-ayo ang imo pilas. Sa mga may diabetes na gali ha, inom gid DTX 500 kag MyTC or Pure C while wala pa maglala ang diabetes mo kag indi na mag-ayo ang pilas mo.
15: Kung mapilas ang tao sir GP nga nagagawa na ang dugo, unang matabo is
14: hemostasis.
15: Or pag-untat sa bleeding, magapurma sang dam ang blood clotting system agud supnan ang gitawag pilas. Ang platelets upod ang collagen kag thrombin enzyme ang mapurma sang fibrin mesh no agud mag couple sa gitawag pilas. Dira pa lang nga party need mo na gid ang gitawag nila nga mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Bangod ini ang nagabulig sa pagpurma sang protein nga ginatawag collagen. So amo na nga mga tawo nga pala inom mighty C or pure C mas dasig mag-ayo ang ilang pilas. ang palaino may tisi, dasigid niya mag-ayo ang pila sa RGP. So, stop. Next is defensive inflammatory phase. Diri na nagapadalas ang batalyon, ang army mo sa gitawag natin nga immune system, which are, gitawag nila, neutrophils. Agod iga-secure ang sites, ang pilas, kag pamatyon ang mga bakterya, kag paghimo sa mga debris.
14: Mm-hmm. 24 to 48 hours after injury, saturated na sang soldado ka immune system, doc, ang pilas. After 3 days, magabiya na ang neutrophils, kag magbulos ang macrophages, nga mo ang magahimo sa mga patay nga kagaw, kag cells, kinihambal ni doc, mga debris. Sila man ang nag-secret sang growth factors, kag proteins, para ma-repair ang pilas. 4 to 6 days, ining a phase, kag diri, nagapula ang pilas, kag nagasakit.
15: So, dragid nami ang gitawag DTX500 kag may TC.
2: Mataas pala ang imo blood sugar. DTX500, ikaw pala ang may diabetes. DTX500, ang DTX500, ang may powerful compound. Yan ang kapanupo, kagakontrolar sa imo blood sugar. DTX500, asal rika, epic, DTX500.
15: Alin sa unang adlaw, pagkapilas until 6 days, grabe ang inflammation na need mo ang anti-inflammatory effects ng DTX500. Samtang, padamo naman sa collagen for tissue repairs kag pag-prevent sa infection ang pag-inom sa gitawag Mighty C.
14: Mm-hmm. Next so, stage na, Doc. Mm. Next stage na is proliferative.
15: Mm.
14: Day 6, tob-tob 24 kadlaw. Pagkapol sa pilas, mm-hmm. pagkipot sang pilas, kag pag-cover sang pilas.
15: Mm. Maturation phase naman ang katapusan, Sir GP.
14: From 24 to 2 years, no? 24 months, 24 days to 2
15: years. It will take 2 years para mabalik sa 80% ang flexibility and strength sang nag-ayo nga pilas. Depende sa pilas, ha? Kag depende na kung ano ka-efficient imo nga gitawag collagen. Kag imo nga anti-inflammatory agent sa lawas. Kung gainom ka DTX 500 kag Mighty C, di mas dasig ang recovery sang pilas mo.
14: Mm.
15: So, ang problema sa keloid formers, hindi controlled ang kadamuon sang collagen. Kag kung tuman kadamo, nagaresulta ini sa pagtubo sang gitawag keloid. So, Mighty C will help in facilitating appropriate collagen function. Samtang sobra naman o persistent nga inflammation ang nagaresulta sa sobra nga gitawag fibroblast proliferation kag collagen synthesis gani, nagakiloid ang simple lamang kung tani nga pilas. Simple hunta ang equation. Mighty C para mag-control sa imong nga gitawag collagen. DTX 500 to control your inflammation. Ang sakto lang nga collagen kag kontrolado nga inflammatory response samtang nagaayo ang pilas. Ang solusyon agud malikawan ang pagporma sa gitawag keloid.
14: Mm-hmm.
15: Sa may mga pilas, permina mo balik-balik. Inom gid DTX 500, inom Mighty C, inom Pure C, agud ini ang dali mag-ayo kag indi magbulto ang pinalian mo.
2: Informasyon sa ikaayong gawas.
14: Isa sa paborito kaya Sir Boy, yung epekto sang DTX 500 kag Mighty C, amo ang pagpanami sang akon tulog. Kung adlaw-adlaw ka nag-iinom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C, una mo nga ma-feel amang pagbatyag sang tuyo paglabot las 9 bisang gabi. Hindi lamang ni ako, ha. Halos tanan nga nag-iinom sang power combination sang DTX 500 kag Mighty C, amo nang ila testimony, quality sleep, nagnami ang ila tulog. So sa mga hindi na makatulog, try nyo inom sang DTX 500 kag Mighty C, agod mangin mamuok ang tulog nyo kun gabi.
15: Mm. Proteksyon sa radiation kay pala gamit mo cellphone,
14: mm-hmm.
15: no? Or gagamit mo og sige matubang computers. Amo niya ang ako namian sa power combination sa gitawag DTX 500 kag Mighty C.
14: Mm-hmm.
15: Imagine bala ang palibot sa subong, din ka man magkanto, may cell sites ka nga makita.
14: Mm-hmm.
15: Mga towers nga mag-emit sang makusog na radiation. The fact nga ang signal sang internet sa imo cellphone full bars. Meaning, ara ka isa area nga may makusog nga radiation.
14: Gusto, no?
15: Wala pa matunaan sang bugos ang epekto sang radiation sang cellular phones sa aton lawas. Pero akong pagkabalogan eh, butang ang mga hindi ka bata nang sige butang cellphone sa ilang bulsa.
14: Sa no?
15: Ambot ko ano katuod gin man na.
14: Mm-hmm.
15: Pero muna may kilala ko, sige butang cellphone bulsa, nagadabo mong yakon bata. Pinaka the best mo nga himon is proteksyonan ang kagalingan mo, especially nga 5G na subong, ang grabe gid kakusog compared mo sa gitawag 4G. So importante, hindi magin malikawan, may wifi, may cellphone, may computers, may palibot nga towers, inom gid DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw, agud nga protektado ka batok sa gitawag radiation.
14: Awon
15: din ra ba gawa panago-nago lang na siya.
16: Ha? Ang sekreto niya.
14: Milik sa tagoay.
15: Watch pa dago siya ra ba gagamit na siya sang DTX herbal oil. Kaya amo tong gamit niya ipamasahi. Kabalo ko kung ano an sino ang gapamasahi sa iya, pero edad, Sir Boy.
14: Dice ko no, dice. 19 nag ang 8 na 19 ako nakilis last year 18 plato mo. Oy, 19 na.
16: Ah, kampyon ni
15: Mike. Kabalo ka ang beneficyo kung magpamasahe ka once a week. makabulig sa manami nga blood circulation, especially sa mga pinakapunta ni mga kagatan, jamay ni mga kagatan. Kung gapapasans ka at least once a week, kung twice a week, mas nami pagid. Mga muna nga si Valentine, kakanto din na di ka na Merkulis, kay ang taga-radyo bandira gapamasahi, gamit ang DTX Herbal Oil.
14: Kung gusto kang malayo sa suya nga ga-atake sa baos ang ilok mo, ano imuon niya sa boy?
15: Maligo kadlaw adlaw, no?
14: Basic.
15: Oh, maligo.
14: Basic.
15: Ang yeah. Pagligo is not enough.
14: Maligo ka na, adlaw-adlaw using the correct soap. DTX Beauty Soap ka. DTX Beauty Soap is the only kind of soap na may mga beauty properties pero may antimicrobial properties. Meaning to say, mumot ka na, hamis ka pa nga, may VCO. Ang VCO kaya tapnaon mga mikrobyo that causes body odor. Ano pagid, no? May anin ni DSE, the most powerful kind of antioxidant, giputang sa habon to moisturize your skin para layo ni sa injury, para intact ang skin, para maprotektahan ang lawas. Ang pinaka-kampiyon din may papain. Ang papain, amon ni mga extract ngalin sa papayang yung kapaputi sa imo panit. Duangan sa DSE yung kapaputi, mas imo panit, hindi pa kung ito si Dukramil. Giputangan sa vitamin C. Puno-puno vitamin C alin sa guava extract. That's why, kung imo sa imo habon, DTX Beauty Soap, gamakamat kahamis. Ang pinaka-importante, hamot-hamot ka kung ang imo habon, DTX Beauty Soap.
2: Mahit ko bala ang imo dugo? DTX 500! Masamit ka bala ang gina-energy? DTX 500! Ang DTX 500 ang nagatindo sa imo mahit ko nga dugo. Nga sa masami, amo naman ang ginahalina sa mga nagkalain ay nga-energy. DTX 500! Masulikan DTX 500!
16: Ikaw bala may ginabatiag sa imong alawas? Ikaw bala may balatian? Hindi na magkabala ka pa. May libre nga konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina. Ganit kadto na kag magpa-check up. Kompleto pa kag marato ang presyo sang mga produkto. Ang klinika ang taghimo sang DTX 500, MyTC, D3 Bio, Klinika Day of Fresh, Extend Food Supplement for Men, Klinika Phytofiber kag iban pa. Kung di kalidad nga produkto ang ginapangita mo, Klinika na. Kaysa klinika, sigurado mag-aayo ka. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo. Bisita ang mga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Clinics malapit sa inyong lugar. Sa Iloilo City, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy. Sa Kabangkalan, magkanto lang sa ACM Building, Texas Street, Corner Breadbox, Kabangkalan, Public Market. Sa Bacolod City, Door Number 2, BJI Building, at ubang sang PCSO Office, Hernais Street, Barangay 38, Bacolod City. Sa Sagay, bisitaha ang aton Sagay Clinic, Radio Bandera Compound, sa likod sang Blood Check Laboratory, Catalbas Extension, Barangay Poblacion 1, Sagay City. Sa Hinigaran, Gem Guangco Arcade, Barangay 4, Poblacion, Hinigaran. Mayaram ang kitang klinika sa San Carlos City, Barrick Building, Figustilo Street, Barangay 3, San Carlos City. Kag sa Victoria City, Garl Building, sa likod sang VCC o Victoria's Commercial Center, Barangay 2, Victoria City. Klinika de Alternativo Medicina. Klinika de Alternativo Medicina. Ang masaligan mo sa ikaayong lawas mo.
17: Ang mga ginikanan, tas ngon na Dok Ramil nag-aambay nga magpalayo kita sa TV, no? Kay mag-uba ang atong
15: subong.
17: Pero subong niya ang sa atong trabaho, no? Especially sa trabaho natin sa opisina, masami kita nag-atubang sa computer, no? Halos 8 ka oras gid kita gatubang sa computer.
15: Sa una palikawan ka lang taw TV, subong niya ginatagan na isa-isa.
17: cellphone.
14: Subong lula na kapag ang cellphone.
17: So kung hindi man computer, cellphone naman ang ginatutukan, no? Ang monitor sang computer kag screen sang cellphone ang nagahatag sang mataas nga level sang oxidative stress sa aton mata. Excluding pa na ang UV radiation halin sa silak sang adlaw kag mga glares niya, no? Grabe ka exposed ang aton mata sa oxidation. Amo ni ang rason kung ngaan nagahubin ang edad sang mga nagausar sang corrective lenses or antipara, no? Kung ikumpara mo sa mga panahon nga wala pa computers sa cellphones, so proteksyonan ang mata mag DTX 500 kag MyTC kada adlaw para maayo gid ang imo nga panulukan.
15: Okay, paguro ni mata ko ay wala pagkakuan mo ay glass mo. Naka DTX 500 kag naka MyTC.
14: Bala anon gid ang tagiya sang DTX 500 kag naga antipara. Ako man, wala wala ka panigrelyo sa nang mga tao ay antipara.
17: Pero no.
14: Aranan.
18: Okay, no? Ang it's not only the eyes that is prone for oxidative stress, no? Ang kumbaga ang diabetes cause a lot of problems in the eyes. Remember, our pancreas produces around 5 enzymes 4 hormones a day in seconds. Meaning to say, the islet of longer hands which produces insulin and beta cells na is really prone for oxidative stress. Damay-damay na yun. Pati diabetic retinopathy, apektado na imong pata. That's why DTX 500 is really important. Kung gusto mo dugay, dugay ang imong mata, wala gapunaw, paske dokamin, mag-DTX 500 ka, mag-mighty C ka. Kung gusto mo, ang mata mo kampiyon gapon, tulad ni Sir JP.
14: Layo pa lang kita na.
18: Why not grab?
15: Layo pa lang makakita na.
18: Pang-cute lang na. Mag-DTX 500 ka, mag-mighty C.
14: Basta upod ko si Joanne, dark ang glasses.
18: Dark ang glasses.
14: Bakit makita kung di naman nalukan.
15: Pero kung wala, klaro-klaro. Basta na pakalayo. Te, daog kagin dyan sa imo nga, 22 pesos ni investment kada adlaw with DTX 500 kag mighty C or pure C. Nami natulog mo, luwas ka pa sa radiation, protektado pa ang imo mata, no? And most importantly, hindi ka pa magka diabetes. Tisan o ka pa mainom sang DTX 500 kag mighty C? Kung ako sa imo, subong na while wala ka pa sang ginabatyag nga balatian. DTX 500 kag mighty C.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
14: Ang matatag gabatyag sa radiation, kung ang ilong gabatyag lang isang radiation sa baho, una pa ni guba sa mata. Sir Kevin, anong mahi mo para hindi magbaho?
18: Konektado ang mata sa ilong. No? Kung makatupad kami medyo may angsod sa jeep, gatulo ang luha, no?
15: Abi ko gampiyong, hindi gampiyong.
18: Gatulo ang luha. That's why maligo,
14: Kevin. Bumbay, masyaga mo.
17: Dapat may ara kita dugang na protection para maiwasan ang body odor, no? Ang Klinika Dio Fresh may aras ang BCO, no? Amo gining nagapatay sang kagaw nga nagatugas ang pagbaho sang imo nga ilok, no? Kaga maski lago ng imo bayo, no? Ubahon mo imo bayo, hamot japon kinaka Klinika Dio Fresh ka. Syempre ang Klinika Dio Fresh pag swipe mo sa imo ilok, wala nagamantsa sa bayo, wala nagaputi-puti. That's why nami siya para sa mga may ara sang challenging nga ilok, no? Kaga nagapaputi pa kay may ara inisang nga vitamin E, no? Ang aton nga Klinika Dio Fresh.
18: Of course, kung tapos ka ng Klinika Dio Fresh ka na nan, tinloan mo man ang selula mo. Ang nami niya magtinlo ka sang selula mo, kiga pangapi ka, kapangapi ka sang healthy coffee nga DTX Coffee Mix, ang kapahubin ka Sir Eljan, habang kapangapi ka, kapataas ang imong metabolismo sa aga, may galaba, may gascrub sa imong selula. That's why gamat-amat kahubin sa DTX
15: Coffee Mix. Kapi nga kapahubin, kapi nga gapang dito.
14: Di ka pa nakita, Abi, ang imo yung bulong kapi.
18: Kampiyon.
14: Namit niya sabon.
15: Perde mo yan ni kuan niya ni engineer ya kay yakapya butangan niya extend.
18: Extended ang morning kung butangan mo extend ang imo kapi.
15: Pero kung diabetico ka, kag may cancer, I suggest nga DTX premium sir.
18: Ay kampiyon.
15: Pabudito. Ang DTX premium butangan mo na sang Ditribayo. Kaya ang kombinasyon sang DTX premium kag Ditribayo is the best sa may mga diabetes kag may mga cancer sir boy. Mga degenerative stage ng sakit. Ako nami ang kuan DTX premium yung mga kape. Ang bulletproof coffee. Kung may cancer ka, nami tungod sa iyang ganoderma mushroom, kag syempre, Ditribayo, Sir Boy.
18: Ready for the day ka na. Nung biskan ano pa lang at health threat to bangon mo, protektado ka in both ways against oxidative stress and against bacteria, fungi, and viruses.
14: Alright. Confirme ka nagahapit sa Golden Field.
15: Ha? Confirme ka ba nagahapit? Araman daw ang kuwan.
14: Ha?
15: Araman daw ang kaliguan.
14: Sa kuwan.
17: Hindi ha? Sorry, Paul.
15: Yan. Huwag ka kaligo daw.
14: Ara! Kita ko, may mga kakao na daw.
15: Okay, manaman nyo daw.
14: Confirme ka ba nagahapit sa Golden Field? Confirme ka ba sa Public Plaza? Uy, dapat mag-Ditribayo ka.
15: Didibati ka to?
14: Ha? Paano ba lang mabuligan ni Ditribayo ang numero uno nga problema ni engineer? Di mo ang sugpon sa talk ni Doc. O, hindi malalaglawag ang STD, sir boy. Ang problema siya ni madala mo ni si imong misis.
15: Misis
14: ba si Malatnan? Ako si imo, kung di ka mapunggan, naka-extend ka, hindi mo mapunggan ang need. Ditribayo ka na nga daan. Oo, before mag-puli sa malay nyo, sa talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
2: Talk ni Doc!
15: Kita ka nang lalabog ang mga nadyos mo.
14: Naapalainom Ditribayo ang mga palikiro.
18: Ang aton culture, no, ang Filipino culture, ang machismo sang lalaki per ticket. No? Basically, ginabase ka ng machismo sang lalaki in how profilic, kung ano sa kamayo, no, sa pang chicks.
15: Unfortunately, men, men is polygamy.
18: The most by nature. No?
15: Polygamy.
14: Mamati ko na si Nilboy.
18: Man is polygamous by nature.
15: Polygamous. Polygamous.
18: Ang problema, damo-damo na ginatawag nga sexually transmitted disease or STD, no? Mm-hmm. In fact, tungod sa COVID, may datos ang 2019 nga ang cases ng HIV is only 8,500. Mm-hmm. Because of COVID, no, gin-enhance ang COVID ang HIV. There is around 50,000 cases of HIV right now in the Philippines sa 2022, mm-hmm. no? So sumong nga adlaw, tunanta, paano bala si Dietli Bayo makaputik ta si imo kontra sa STD? Dok Ramil?
15: Yes.
18: Sensitive ni.
15: Sensitive, no? Sexually transmitted disease, STD.
18: Duhay no? Maging dulong nung ano sex gid.
15: Damo ka bang danan sir Boy na mo?
18: No. No? Mm-hmm.
15: Number one is HPV. Uh-huh. Human papilloma virus.
18: Uh-huh.
15: Either virus na,
18: vaginal warts, no,
15: or bacteria na. Uh-huh. Amo na ang kwan, amo na ang gitawag mga sexually transmitted disease. Chlamydia.
18: Uh-huh. Bacteria. No? Bacteria. Bubaho na.
15: Uh-huh. Gonorrhea.
18: Uh-huh. Ang kapit kalayan.
15: Syphilis.
18: Syphilis. Mm-hmm.
15: Uh-huh. Amo na sa una glinong dumduman nga initon ko ng butong kag isulod ko nun imo ang imong ano.
17: Amo na ko mayaga pa nagapangulabo.
18: Mga matonda pamati ha. Mga macho na
15: pamati. Trichomoniasis. Hmm? And even against deadly HIV or AIDS, mm-hmm. ang pinakadelikado.
18: Delikado, gito.
15: Pero, kung nagatuon ka, nagabasa ka, sa ka-epektibo sining Dietli Bayo, Sir Boy, daw hindi ka mahadlok. Because, Dietli Bayo, may ingredients nga vitamin D3, nga kaya niya pabakudon ang imo nga immune system.
18: Mm-hmm.
15: While, ang medium chain triglycerides, nga ara sa extra virgin coconut oil, kaya niya panghimoson, pamatyon, ining mga klase nga kagaw.
18: Ay, wow.
15: No good news sa mga kuwana.
18: Mga babae. Oh.
15: good news sa mga may ara multiple partners. Uh-huh. So, kag, paano ang Dietli Bayo makabulig sining mga balatian, Sir Boy?
18: Uh-huh.
15: Are, number one, kaya nila nga i-disintegrate, anong namin ngayon?
18: Wasakun.
15: Mm-hmm. No, ang envelope sa virus.
18: Sang
15: ang manang number one nga kaya himuon sa Dietli Bayo. Mm-hmm. Ikaduha nga kaya himuon sa Dietli Bayo, kung mahimugid man siya nga ano virus, mm-hmm. hindi siya mag-mature.
18: Oh, okay.
15: Kaya pagguha niya sa selula, mm-hmm. patay man Japon siya. Kag hindi siya ma-replicate. Mm-hmm. Siyempre, patay siya mo. Pagguha pa lang, patay na. Paano mag-replicate? Kag number three nga mahimo ni Dietli Bayo, Sir Boy,
18: mm-hmm.
15: hindi siya basta-basta katapik sa imo selula. Nga man, siyempre, hindi siya katapik. Allergy mm-hmm. siya sa mm-hmm. Dietli Bayo. So, sa mga nagainom Dietli Bayo, it's a good news, no? Ma-steady man ang sakit or tanan nga klase nga virus kag bacteria. Kung adlaw-adlaw kag inom sa Dietli Bayo, layo ka sa mga problema, sa mga balatian, nga ang gintuga sa mga kagaw.
19: Dietli Bayo! Ako si Richard, isa ka tristong driver, nga lang inulo ko, nang baluan ko nga taas, nga ako nga tristong kayo ng panisis ng Dietli Bayo, tatlo kami sa isa kadlawan, month lang, kuha nang ngayon sa ulo ko, nang lubo na ako nga tristong.
20: Dietli Bayo! Ang Dietli Bayo! Yung may physio! Ang physio! Yung may Dietli! At mga butka!
18: Sa mga Master of Universe da, mga Jedi, mga ninja, pamati ka mo, ha? Mm-hmm. Ha? Kay kung profile ka mo, kung damo ka mo sexual partners, i-explain ni Sir Kevin kung ano ang paagi sila.
17: Mm-hmm. Thank you, Sir Boy. Mm-hmm. So, ang protection nga matag sa atong sang Dietli Bayo, no, batok sa STD, lalo na ang mga tao nga prone sa STD, no, nga nagapractice ang unprotected sex, no? Mm-hmm.
18: Check!
17: Kaya mga, may mga multiple partners.
18: Check!
15: Kay, dapat, nami man ang unprotected sex, kaya siyempre,
18: ikaw
15: bikaon sang saging, may ano, may may panit.
18: Ikaw ikaw ang nursery panit, lalim ba?
17: So ang ang Dietli Bayo no nagahatag sang pag-asa
18: mm-hmm.
17: sa mga tao nga may aras sang history of STD
18: oy.
17: Na magakabuhi sang maayo nga lawas kag syempre mm-hmm. normal nga kabuhi no. Example no ang mga ginikana no or mga nanay nga nakaagi sang gonorrhea blood
18: o tulok
17: sa atong dialect tulok. So kung sila ni ang nakaagi gonorrhea lalo na pag nagbunag sang bata, ang bata malabay na sa ano mo sa ilang birth canal no
18: mm-hmm.
17: sa ilang taguang kan. So syempre paglabay da sang bata ma-infect ang bata sang gonorrhea especially ang ilang nga mata Sir JP pwede na malaknan sang ginatawag natong nga gonorrhea. So ang mga bag-ubunag no nga may active gonorrhea infection makadevelop sila sang serious nga problema sa mata
18: mm-hmm.
17: kag isa ka pagtuon no nagpakita nga ang monocaprin isa sa medium chain triglycerides nga makita mo sa Dietli Bayo makabulig gid o makatap na sang mga eye infection nga ara sa mga babies, no, nga halin sa infected mothers ang gonorrhea.
14: May pag-asa pa.
18: Gonorrhea is a bacteria, AIDS is a virus, kayang-kaya ni Ditribayo.
14: Ay, salamat.
18: Pero ang pinakadamo giklase, nga ginatawag niya STD, amo ni ginatawag niya nga HPV, no, or human papilloma virus. No?
14: Vaginal warts?
18: Almost, kuno, tanan ko, no, nga may more than 3 partners in their lifetime, most likely nakakontakt sini, no?
14: Ay.
18: But, ini siya medyo mild ni siya. Ang lain lang sini, kung pigaw ang immune system.
14: Cause cervical cancer.
18: Cause cervical cancer. Ang una-una, nag-cause siya warts. No?
14: Warts.
18: Flowery ang flower. Ay! Double petals.
14: No cauliflower.
18: No cauliflower ang flower.
14: Pichay, manging cauliflower.
18: Ang manang tsura sa flower, no? Ano pagid? Sa pagkabaho. Baho sa Sir JP?
14: Akali. Ulumbot
18: ang baho ni siya, no? Ang discharge ni isang babae, bilti ka baho, pati iya ka lalaki nga infected, may gagawa ang indudoment, no? Nga na.
17: Ang mga isa, sir, boy, ang kinalain sa ward sa bahay kung sa laki mo. Sa laki, painless. Sa bahay, painful.
18: Painful ang wards nila, no? That's why, ang mga ipikto. Ang problema, kasagad ni si HPV, magpalagyo sa imo immune system. So, what does Ditribayo do? Kung makalagyo ka sa immune system, ang monolaurin ni Ditribayo, labuto niya gid ka. But, it does something better. It boosts the immune system para mapangita niya. Paano ginapanami ni Ditribayo ang pag-absorb sang zinc? Ang zinc, nga ini, amuni kung pagagatag boost sa atong immune system, ginamodulate ang atong immune system to counteract HPV hiding abilities. Ginapanami niya ang pag-ubra kay cytotoxic T lymphocytes.
17: Ginapa-alerto niya, sir boy.
18: Kung ginapa-alerto niya, ginapanami niya pagid ang antiviral action sa imong immune system through this, gatawag naton, adaptive immune system, mga T cells ta. Kag ang pinakanami kidya, kung pigaw ang imong immune system, hambal ni Ditribayo, relax lang. Kayang-kaya ko ni. Pamayuhon ta ka, pero kayang-kaya na daan ni Ditribayo.
15: Budlay gid, kung steady, kaya nga, kung ka-experience kami sakit kag daw kanang manghihikab la sir boy
17: kakalayo dok kakalayo
15: gagi na kala sir boy ako ay ko kagi na
14: kuman na
15: tapos medyo grabe na gid kabaho ang mga discharges nga gagawa sa lalaki kag babae
18: friends na nanta mga friends na nanta
15: ang nalang sina nga balatyan sir boy chlamydia
14: ay chlamydia
15: tapos nang ano na nang magkuan mo bala magchutsak may gitawag siyang painful sexual intercourse.
18: Oh, no? Virgin.
15: Ang iba niya, gano, ga-bleeding between period.
18: Abi mo virgin, gili iya, may chlamydia.
15: Sakit, ga-bleeding.
14: Amo na, Jenner?
15: Pero wala sila kabalo, sir boy, nga sa pagtuon, ang monocaprin nga makita mo sa Ditribayo, isa ka monoglycerides, nga gintunan, nga kaya pat yun ang kagaw nga gitawag, chlamydia trachomatis.
18: Amo lang cause, no? Cause
15: kagaw.
14: Agent, so. Agent.
15: Kagaw na siya. Ti grabe nga mga experimentation mo. Amo na ang iba niya, before guro sexual intercourse, sir boy.
14: Inom ka gituto.
15: Inom ka Ditribayo, kag butangan mo Ditribayo, imo nga ano eh.
14: Ba? Kung nagahabay na may amunig ka ibuya.
17: Sa mga active, no? Sa mga active, dapat naka-Ditribayo.
14: Dapat dugay na naging topic.
15: Dapat text.
14: Dapat dugay na naging topic.
15: Subong ganing naging timing na mo, abin na mo aras engineer. Eh siya ginayang eksperto da.
18: Hambal nila. Pwede hindi maliwat-liwat every week.
15: Basta importante din, nang lain ganyan ang ma-offer ni Ditribayo, compare lang sa plain nga vitamin D3 nga ginainom nyo. So, inom gid Ditribayo. The only D3 nga may BCO, kag the only BCO nga may vitamin D3. Ditribayo.
18: Correct.
20: No? Informasyon sa ikayong lawas.
18: So, kung ikaw, mahilig mag-party-party, no? Multiple partners, mahilig ka, no? Damo ka gid ka gwapo ka, damo ka partners.
15: Kulang gali niya
14: yung budget mo, 150. Plus 8 gali. Plus pilang, Ditribayo, plus
18: 14 pesos. Kagamay ka bagay.
14: 164.
18: 28 pesos, no? Putiktado ka na. Sa mga friends na da, nga medyo sexually active, mag-Ditribayo, kaya hindi na sa tangka kaso uposipon, kagilanat ikaw protektahan sa Ditribayo, pati sa HIV, sa chlamydia, sa HPV, kagonorrhea, ikaw aamligan sang Ditribayo.
15: Kanto na ta sa mga dugang pa nga mga health benefits kung ikaw nagainom Ditribayo. Hindi mo nagainom coenzyme cutin, hindi mo nagainom vitamin E para sa ilang heart, para sa ilang skin, even para sa ilang gitwag brain
18: no
15: amo na mo mga kampiyon mo na mga sikat la sa mga pagtuon sir boy nga kukutin baita vitamin E for skin, for your gut, for your brain, the best nga antioxidant, no? Napanami sa imong vision, imong reproduction, dali ka makabata kung pala inom ka ng kokyutin kag vitamin E. Pero damo gayon, no? Nga wala effect sa ilang lawas.
14: Okay,
15: the reason why? Wala maabsorb. Dire makabulig ang adlaw-adlaw inom sa D3Bio para ini nga mga iban pa nga supplement nga ginainom nyo maabsorb. So amo nang the best nga mainom gi adlaw-adlaw sa gitawag nga D3Bio.
20: D3Bio with physio.
0: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kay isang man kalagaster nurse. Sa nagsugod ako tumaw sa D3Bio, mas naging klaro kag alerto nga ako pamisaro.
20: D3Bio, ang D3, yung may physio, ang physio, yung may D3, D3Bio.
17: Kag ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio, no, nagpakita ini sa nga makabulig sa pamuhin sang timbang, no, sa mga pagtuon. Kay ang MCTs or ang medium chain triglycerides nga ara sa D3Bio nagahatag ni sa sang feeling of fullness, dasig ka mabusog, no. So ang D3Bio nagapa nami sang or nagapasaka sang production sang imo nga hormone nga ginatawag naton nga leptin. Ang leptin is amuni ang fullness hormone naton or ang naga signal sa aton nga utok nga busog na kita. Kung nagaadlaw-adlaw ka naka D3Bio, no, mas hapos magpaniwang kay may ara ka sang personal trainer mo or may nagadisiplina sa
15: uy,
17: imo
15: yeah,
17: na magpuntat na or maghagan-hagan sa pagkaon kay ginapabusog kasang D3Bio.
15: Siling ni Lydia William na buyan ko man pa-price ko gulpi ba? Makaon pa ko tani pa-price.
14: Katunto sa ngabligyan. One pop, two pops, medium man pop price. Ang D3Bio puno man siya tawag medium chain triglycerides lower niya by 10%, no, in the calorie index. That's why dasig na tunawon sang lawas, hindi ka pa magtambok, no, because low number of chains makita kung ginatawag nila ng carbon chain sa medium chain triglycerides, no. So dasig ang metabolismo sini diretso ni si Muatay para mausar dayon sa imo lawas, unlike LCTs nga damo-damo pa sistema 28 steps kontra 3 steps. So ang MCT set 3 steps lang kung sa rondayon sa lawas mo, no? And not only that, no, ang byproducts ni which is ketones. Ang ketones ga-provide man energy sa brain. Well, labot ga-provide energy sa brain, ginasiligan, ginatapuhan ang imo utak. That's why kampiyon ang imo memorya. So kung gusto mo hindi kalipaton, niwang ka, sexy ka, mag-D3Bio ka na.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
15: Wala nami tayo. Ini naman si Doc Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayong din, sumadamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy.
5: Oras tatak impunto alas 4.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality. ACS. This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants, from day one to toddler, EQT nyo mo. This newscast is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z+.
21: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: Mmm, smells good.
25: Tikman natin.
24: Sarap! Yummy!
26: Everest Refrigerators.
24: Love?
26: Ano Everbest food mo in the world?
25: Of course! Yung ginawa natin together.
26: Aww. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Everbest from Everest.
27: Uy, concerned lang ko. Kung di pa matik ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Yun nilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Okay.

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Hi, I'm Attorney Luvim Amores. Ang Vitamin D3 ang isa sa mga vitamins nga ako nga gina-take everyday. Kag kung Vitamin D3 ang pag-aistoryahan, isa lang gid ang ako ginasaligan nga brand. Nga I'm confident to take it regularly and to recommend it sa ako nga mga friends kag sa mga family members. Kag ini ang Life Extension Vitamin D3. Again, I'm Attorney Luvim Amores. Proud users ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabukal sa mga butika. Ang mahigko nga colon makapalain sa lawas, dako ang posibilidad nga mapoison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pagkita mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butik.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Okay, si Dr. Bernion, maraming vitamin D3. Pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States. So we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
5: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Driver ka bala nga pirmi na gabiyahe bisang gabi?
8: Budlay na gilang akon mata kung gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
9: Pareho kita.
10: Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka po yun ang akon mata sa pagmaniho.
11: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi. Kag nagnubo ang silaw sang suga.
12: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
13: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, yung mga suking butika.
14: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
15: unique toothpaste for brushing every after kumain.
14: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
15: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
14: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath free.

0: Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ECS!
1: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Herbal Capsule.
10: Ang pag-treat sa alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inob alcohol. Kag tumar ka na sa Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas nga makatap na cirrhosis. Kag kun ano pang balatian.
9: Nance Herbal Capsule.
10: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula.
11: Mabakal sa mga butika.
12: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
13: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
12: Mighty C,
14: mabaka sa mga butika.
12: D3 Bio.
15: Ako si Karen. Nadamugid sang akon hair fall. Hindi manami. Ako na puti. Nag-try ako to Mars ang D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon puti.
12: D3 Bio. Ang D3, gamay physio. Visio nga may D3
14: para sa matino nga dugo.
12: GTX 500
14: para sa healthy nga tayo.
12: GTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatindo sa imo atay. Mas tagtindo ang atay. Happy kanunay. GTX 500 masaligang epektibo. GTX 500 Mighty C, alkaline nga vitamin C.
16: Ako galing si Ariel, at kanto si Lai, kisang nagligad, sikisakit ka dyan katama. Kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
12: Mighty C, mabaka sa mga butika.

0: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS. Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines. Kadamo na, makala stress. Bamud sini, permi na kuhagard, kad permi lutaw. Balanong gin sa face ko, kululbaan. Ginrekomenda sa akin yung mag stress tabs. Kag proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akin bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus. Guapa ka. Stress Tabs.
2: Multivitamins plus iron. Is your nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
9: ACS. Life extension, vitamin D3.
10: Okay, si Dr. Berion, maraming vitamin D3. Pero bakit life extension vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, life extension has its research and development center in the United States, so we are completely assured the quality, the potency, and the purity that they deserve.
9: Life extension vitamin D3, the science of a health your life.
11: Mga kabyanan, regular man ba lang bowel movement nyo? Base ka damos ang kinakaon nyo pero pila nakadlaw, wala ka muna kapamuhin. Amuin ang delikado kung hindi mapagwang higko. Posible nga ma-poison ka. Ang maayong nga balita, may super fiber. The fast-acting colon cleansing product aprobado sa FDA in just 2 to 8 hours. Mapagwa na ang mga higko kaya hindi dapat magtinir sa lawas. Mas mangin manamit pagkita ang epekto sa super fiber kung i-combine sa pag-inom sini sa Life Extension Vitamin D3. Mag-inoma daw adlaw sa super fiber. Mabakal sa mga butika.
12: Life Extension Vitamin D3.
13: Ano ba lang colorectal cancer? Ini nga klase sang cancer makita sa colon o kung rectum. Ginatawag ba ini nga colon cancer? Ang may mabaskong nga bone health. Nga syempre affected by vitamin D levels, may ara lower risk sa pag-develop sa colorectal cancer. Mag-take regularly sa vitamin D3 supplement. Life Extension Vitamin D3. Isa ka ni kalidad. Potent ka concentrated nga vitamin D3 himo sa Life Extension Foundation sa Florida, USA.
12: Life Extension Vitamin D3. The science of the health. Your life.
14: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
15: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
15: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
15: Helps stop cavities even before they start. While keeping breath.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS. Mataas pala ang Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Ikaw pala ang may diabetes.
2: DTX 500.
1: Ang DTX 500
2: ang may powerful compounds.
1: Yan ang kapanupo.
2: Kagakontrolar
1: sa Ibu Blood Sugar.
2: DTX 500.
1: Sa likad.
2: Epektibo.
1: DTX 500.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Ako galing sa Abigail Luzon, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon, sakit pa na akong ulo. Kay inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
5: Kag subong kanami sa akong paminsaron.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
6: Ako si Karen, kadamo gid sang akon hair fall ug indi man nami akon puti. Nagtry ako to mar sang D3 Bio kag naghining akon buhok kag nagkinis ang akon puti.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may visio.
2: Ang Visio
3: nga may D3.
2: Para sa matino nga dugo,
3: DTX 500.
2: Para sa healthy nga tayo,
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang may mataas nga antioxidant.
2: Nga amo naman
3: ang nagatino sa imo atay.
2: Mas tatino nga tayo,
3: happy kanunay,
2: DTX 500.
3: Mas saligan,
2: epektibo,
3: DTX 500.
7: Let's go. With
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy.
9: Charmy, let's go with the flow.
10: Oras tatak alas 4:20.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
11: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
9: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Busog-busog, ikot ulit lang.
4: Ako man, bro, kalot.
3: O, ito yung bro, buste.
5: Busog-busog, eh.
3: Buti lang ka, tata. Bayari na ito, lot.
4: Oo, bro, kalot. Waiter! Bell na mong gani?
6: Yes, sir.
4: Ay!
3: Ano nga, ay?
4: Bro, kalot. Nadulang kahit ako.
3: Amo na, matuon na. Ay, nahaslo ka nga yung dula mo.
4: Nawigit ko, bro, kalot. Bro, steng, may kwarta ka da?
5: Kita mo, nagid yung nagtabid lang anin ko sa inyo. Wala, eh.
3: Ay, atis ka, tulilot. Manghukas ito karong pinggan. Wisit ka man, iwi.
4: Relax lang, bla, bro, kalot. Dala ko din ang puspro.
3: Ano nung puspro? Sunugon mo lang ang karinderya para nga makapalagyot, ha?
4: Abaw! Hindi, ha? Ari yung puspro. Kita mo niya ang unuhot?
3: Ba, uy, hala.
5: Ba man,
3: tanga?
5: Hala, tanga, masyuan.
4: Shhh! Diskarte lang na, iya.
3: Oh, no. Kinbutang mo sa sabaw sa pinula?
5: Eh. Nagpalapit na din, waiter, mga bro.
6: Sir?
4: Waiter! Nakita mo na nagalutaw sa sabaw sa tinula, ho!
7: Ay, tanga na, sir.
4: Nang! Kita mo! Ikaw na nagkakuha may tanga ang tinula ninyo! Hindi kami magbayad sa gidorde na munti! May tanga gali ito yung mga pagkaw ninyo!
7: Ah, gali ka, sir. Okay lang, sir, ah.
4: Ha? Okay lang hindi kami magbayad?
7: Okay lang, sir, ah. Kinagambal man ang cook namon nga kaina pagluto ya sa mga order nyo, naulaan niya na muriatic acid.
4: Ay!

0: Plus.
1: At Mayaman Gold Coffee Mix.
2: Partner!
1: Gusto mo ba ang natural na energy booster? Yari na ang perfect na kombinasyon sang power kag energy.
2: Mayaman Gold Coffee Mix.
1: May ginseng,
2: tungkat ani,
1: maca,
2: kag so
1: palmetto.
2: Mga natural na ingredients na nagabulig sa prostate para baskog magbayo.
1: Mayaman Gold Coffee Mix.
2: Yara na sa mga butika.
3: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
4: Charm Fabcon. Pamong pumaka-bloom.
5: Charm Fabcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
3: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS.
7: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
8: Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Supple Plus Gold.
12: Ako gali si Balmer, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, pinitestingan ko ni. Oh, may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nagulang akong nga ulcer.
11: Santon Plus Gold.
13: Mamakan sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Nagkape ka na,
11: lalakas,
13: at gaganda ka pa.
11: Data

0: Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
1: Nagpapasalamat kami kasi tulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko na nawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
2: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Super Fiber.
3: Ako gali si Juni taga Arevalo Iloilo City. Firmi nagasakit ang ako nga tiyan. Halos daw hindi ako makatindog. Tatlo, apat kadlaw nga hindi ako makapamuhin. Nakapamati ako sa radyo. Kundiin nga nakabalo ako nga may Super Fiber. Isa pa lang kasashay ang ako nga nainom. Nakapamuhin gid ako. Naghaw as ang ako nga tiyan. Salamat gid sa Super Fiber.
2: Super Fiber sa Life Extension Philippines. Babakal sa mga butika.
4: Oras tatak alas 4:30.
5: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
7: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This newscast is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
8: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo nga ginainom nga kape.
9: Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
8: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mabakal sa mga butika.
11: Kung ikaw nagagamit sa Vitamin D3, diri ka na sa sigurado. Masaligan niya brand kag medical doctors recommended Vitamin D3. Ini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imo health sigurado.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. NANS Herbal Capsule. Papaskogon ang immune system. Protektahan ang lawas pagi sa pagtumar sang NANS Herbal Capsule. Puno sang natural herbs nga amo ang bantay kontra sa kung anuman nga mga balatian. NANS Herbal Capsule. Mabakal sa mga butika.
2: Good morning.

0: it. Tribe Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Number 1.
3: Kang karon sa masadya nga pagpasimpalad nanday kalot kag tulilo.
4: Naghipos raw. Nagaan mo sila da sa sulod man. Ngayon mga animala. Basi kung ginpulihan na nila si Jackie.
5: Ay!
4: Ay, kabayo! Sino ba hindi.
5: Chay, ako ni si Par.
4: Oo, gani. Ikaw, gani. Baugin kibot mo man ko ba na? Ano ka, ibuya?
5: wala ka ba, Chay? Ganagapalapit ko mo. Kay te, puwerte ang liili mo sa bintana. Abi, paliliaman ko na, bi. Ay, ala. Si Rosely, nagapaningawa ko. Kag... Doon na sermonan sila. Si Kalutya din, si Jackie mala niya makita ko siya.
4: Hindi, ama ayo parka. Kay nagahigda na sa paa ni Jackie si Kalut.
5: Ha? Hala.
4: Lili, ama ayo.
5: Hala. Oo, siya. O, hindi. Nahalo ka ni Jackie si Kalut samtang nagakatulog.
4: Abibibi, ako naman bing palili ah. Kay basi si Gusting naman nakaroon ng halok-haloka ni Jackie.
5: Hala. Sobra ka naman ni Muya at Marieta. Siyempre, hindi na siya magpatol, ya. Hindi na magpatol si Jackie kay Chuk Gusting. Kay te, may edad na mo.
4: Be.
5: Nano ka man ni Muya man? Abi mo bala, cha? 30 pang edad ni Chuk Gusting.
4: Park?
5: Inangkong ka isa bala. Ginasagno yan ang tiil niya. Imunan mo pa. Wow, perte. Pangbantay mo nga, oho. Tonog di sa guaho. Kung gusto mo man ang galing magbantay sa ila, tanay, nagsulod ka na lang to!
4: Ah.

0: Naano ka? Nga naglina mo, go ka naman!
1: Base kong gibasted, man siya sa ginapangaliyo, ganiya kap.
2: Ripos girl, ya? Kinaginit ulo ko.
1: Ay, sorry.
0: Sino ang ginababae nga daw mapatay ka gin sa iya?
2: Ang sexy siya. Niwang pa siya si mo, pero puti kag damo kwarta.
0: Hala. Naloyag ka sa iya?
2: Oo, sa kwarta ya, pero hindi man sa iya. Kay low ay man siya, nagputi lang. Kagdamo kwarta?
0: Hala. Hello! Kaalwan ba lang ang pagkababae si Jockey? Kapilan ako na yaging tagaan kwarta ya?
1: Hala. Girl eh!
2: Amo na nga nanugunan igos siya ng Virgie. Gusto ko gid makuha siya, nga mangin akon siya. Agud nga, hindi na ko magantos ang kapila doon kay damo sa kwarta.
0: Hey boy! Ako! Pag-ubra ka bala! Pagkita ubra kag magpagwapo kay sobra pa da sa iya makita mo.
2: Virgie?

0: Naso na nga, adlaw ka mapauli sa Manila, Jackie, no? May flight ka na pa US?
1: Roslyn, doon din ako ba na maglakat?
0: Ano? Hulo!
1: Buot! Daw, nahulog na balang buot ko kay Kalot.
0: Jackie, mas mangin maayo ang kabuhi mo ya kung magpakasal ka sa kano mo nga nobyo. So sa maglagas-lagas ka kay Kalot? Nga wala ka kabalo kung bala naluyag man siya sa imo?
1: Eh, okay lang na. Matunaan man ang gugma.
0: Ginaga!
1: Roslyn!
0: Ginaga, ginayang paminsaro ni mo, Jackie. Ang iloy mo kagang amay kag ang mga manghod mo nagasalig pa sa imo. Nga kung mapamana mo ang kano, mahauas mo sila sa kapigadohon.
1: Roslyn!
0: Pipili ka? Gugma? O kung kwarta?
1: Gugma!
0: Aling

0: D3 Bio. Ang D3 Bio, yumay Visio. Ang Visio, yumay D3. Parangat mga buti ka. My DC, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi.
2: Dali kasi nakita akong tuhod.
1: Rightis na gali.
2: Pero sa pagsugod ko, inom sang my TC.
1: Two capsule 3 times a day. Sa sulod sang isa kabula,
2: wala na ginabalik ang arthritis ko.
1: Tibog, ikaayo ang my TC.
0: My TC, mabaka sa mga buti ka. Nagapalandurong bala ang imo panulukan. Magandingin bala ang imo nga uha. Masami nagkapangihi. Masami inauha. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500. Ang may powerful compact. Nga nagapanubo. Sang imo blood sugar. DTX 500. Garantisado. DTX 500. D3

0: Celebrate the best ever with Goldilocks.
1: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
2: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst tao thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality.
4: ACS.
5: Hi, Gian here, admin assistant. Emails, reports, deadlines, kadamo na, makala-stress. Bangod sini, permi na kuhagad, kad-permi lutaw. Balanong gid sa face ko, kulalbaan. Ginrekomenda sa akin ng mag-stress tabs, kag-proper diet and exercise. Ginabuligan ako sini, na ibalik ang vitamin C, E, kag niacinamide na nadula sa akin bangod sa stress. Gani bisan stress, hindi balanon. Fresh and focus, guapa ka, stress tabs.
6: Fuji Vitamins Plus Iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
7: Supple Plus Gold.
8: Ako gali si Bal, may lang sakit ako ng atyan. Pero sang nabatian ko ang Santon Plus Gold sa radyo, hinitistingan ko ni Bow may alibiyo gid. Salamat gid sa Santon Plus Gold kay nadulang akong na ulcer.
7: Supple Plus Gold. Mabakat sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, ang guta tayong lapa.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.

0: ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Supple Plus Gold.
3: Ako si Angie. May bukol ako sa breast ko. Mangkot ko da sun kung ano maayo diri. Damo ginaghambal nga maayo gid ang Supple Plus Gold para sa may mga bukol-bukol sa lawas. Gani amo man akon gintumar nga suplemento. Salamat igo bala kay matama to na dula ang bukol.
2: Supple Plus Gold. Maka sa mga butika.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washi!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easing-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: Hala! Nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kasi ma-stress lang ako sa traffic na to.
10: Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi.
11: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
12: Be MX Extraordinary with MX3.
13: Gikan

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Dua ka tuwid na nag-bleeding ka?
2: Oh, tumar kong Ibiregreen. Wala na yan. Hantig ko ron. Wala na. Ibiregreen Capsule kay Bikimo kayo.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pala.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.

0: cewek teman bro kalau hot. Hah?
1: Enggak. Kita yang ano tuli lord.
0: Ngasahin mo na lang yung si Jackie kagit ni Sakon?
1: Grisi.
2: Ay, nano, nangapabangkutangin mo, bro, tulilot man. Kita mo nagid lang nga, wala nanuluyag si mo si Kwan.
0: Si? Si Jackie?
2: Wala nanuluyag si bro, kalot kali sa iya.
0: Wala ba yung propositing eh?
2: Oh.
0: Nasakitan lang ko. Hala sa muna. Si bro kalot gid lang napili sa mabay sa Sakon?
1: Yeah!
0: Agay! Agay! Agay! Nga agayan yung tapayan mo naman kuya hao!
1: Lantawa bala ang face mo sa espeho?
0: Ah!
1: Tarunga bala ang itsura mo antes sa mga loyag sa girl?
0: No!
1: Tarunga ang life mo! Hindi ka pakakita mo gwapa nga babae dahil mo ka pangaloyag. Kag mapa as if ka pa nga may money ka?
0: Ba! Bro kalot!
2: Insakto si bro kalot bro! Una, ano'y palatatlungin mo, Kwan?
0: Ano?
2: Kabue,
0: awa?
2: Ang kaugalingon mo. Kaya ba'y babae kita yung maluya sa imo?
0: Bro, Gusting?
2: Oo, bro.
1: Kaya, bro, ang style mo ya, sinungak-sungak na ya sa mga babae nga doon atat-atat, kagit ba lang nga makanubya? Tapos, sunuloyagan ka, kag mabalaan niya bingga wala ka, obra. Wala ka man kwarta kagit, nagapasif ka lang, manu ka? Bayahay, mag-gapaw!
0: Bro, kalot!
2: Gets mo ang punto naman, bro, tulilot? Gets mo?
1: Gets mo ba ay? Hindi siya ka-gets, bro. Kamanda, may utok mo. Pakapoy-kapoy na talay. Dahil sa iya nga, wala man nighapon sa kapati mo. Kaugalingon niya, maghapon niya natuban niya. Gani, pabay na, gani siya!
0: Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay! Ay!

0: ka, Marietta. Dali na pa. Lalakad na ta.
1: Eh, dali na bala, Flower. Dali lang. Kaya wala pa ako nagkatapos walwal kay Gusteng ho, ah.
0: Mega!
2: Lalo na sila ko yet, ha?
1: Amo lang mayong, amigo. Mm. Ha? Napabayaan nyo na si kalot na lamuta ako ni Jack, eh?
2: Yeah! Ala-ala nga sawayin mo itong babae kay Gusto ya, Tuya?
1: Mm-hmm. Gusto? Te okay lang na sa inyo. Kung nagabugtaw to si Kalot, mamirepeto, hindi na siya gusto nga babayang malamutak, slawas siya. Mega? Ay, ambot sa imong Mega Marietta, ah. Waita, kay basi si Kalot, nagapatulog-tulog lang, kay gusto yaman ang ginahimo sa babae sa iya.
0: Ano?
2: May point ko, si Flower.
1: Ay, hindi ah, hindi ah. Naton, namian man si Gusteng kag si Tulilot magtanaw nga ginahalok-haloka ni Jackie si Kalot. Ay sus, live nga daan. Tapos nagasige pa sila tungga. Na namian sila magtanaw live show.
0: Yay! Yeah! Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,

0: Hoy, Jackie! Nga nga ari ka di sa balay! Ah, bah, hindi. Nakadaster ka sang nipis kagkitao ng kukan? Ang baring mo?
1: Idot!
0: Bah?
1: Sexy man ako!
0: Ha? Bah, hindi. Bah, napagawa mo pa ang gila mo eh. Ay, sinong
1: upot mo? Eh, ako lang, Lot. Nanamian ka man sa kurtina nga giniilis ko sa dekada ninyo, kurtina.
0: Wow! Katahom! Daw ikaw?
1: Tot!
0: Oo! Jackie, ginhakos mo ako dyan. Hindi. Nagapalangingit ko.
1: Wala ka na namian sa nahimo ko.
0: Hmm?
1: Hanay ka. Nga nga nagakutog ka.
0: Ginislan mo ang kurtina namon. Makahuluya sa imo. Nahuya ko kay man. Ikaw pa yung nagbakal kag nag-ilis.
1: Ay, okay lang ina, Lot. Ginpatakdan ta kadigan isang window type nga aircon, kurtina pa.
0: Mamat.
1: Ginislan ko kay nag-atoy-atoy nasang kahigko ang kurtina ninyo. Kagusto ko nga bag-o ta kabayaan, Lot. Iplastar ta kang adaan nga makita ko nga maayo man ang pagiho mo. Bisan pa nga kagamay sang balay nyo.
0: Hala! Jackie!

0: Unilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcough. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcough. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Sunfood Plus Gold.
4: Ako si Jovin, dubragit kataas ang ako nyuric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sunfood Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko nga pag-inom. Batsagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsag ang gout ko ah.
3: Sunfood Plus Gold. Kala sa mga butika.
5: Estudyante ka bala nga, sige lang. Laptop o kon cellphone?
6: Oo, oh, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
7: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
5: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
6: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
7: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
5: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.
3: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Reddel. Amo ka pamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Ambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Santon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
9: Ko si Vibo, da COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal pati blood sugar ko.
3: Sunfone Plus Gold. Mabakal sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality. ACS.
1: Radio Pamati, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
2: Sang una, diabetic ako, kagrabe gid akon high blood pressure nga nagaabot sa 200 over 110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
1: Mahimo bala nato ni nga awhagon ang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
2: Ginadasigo ka mga magamit sang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kon nagainom kita sini.
1: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
3: Maayo ang lawas ang bata mo?
4: Sus, masakitan mo ino.
3: At ang bata nga mapagsiklon tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sa Xylene Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw. Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Xylene Plus, araw-araw.
5: Unilab quality yan.
6: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Xylene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Xylene Plus araw-araw.
8: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
9: Char, fab, car, pamong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulor sa bangon ng char.
10: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of colob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
8: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
9: Pangdong kumaka-bloom sa Charm.
10: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
11: ACS. Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako gali si Sandra, isa ka call center agent. Kaluya gid sang pamatsyago. Sugod sang nagtumal ako sang Evergreen Herbal Capsule, kanami na sang pamatsyago bisan termikulang ang tulog ko.
13: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
16: Playtime Entertainment, born for happiness.
17: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, TAHAK RMN.
18: Number 1!

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang ipikto ng nagpagsiklawas.
1: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Ang Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Milagro. May araw ko also. Hindi ko makakaunt sang sakto pero may lang kugasuka. Kinpainom ko sang may pisis ang akon mama. Buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya. Tibugit ka tama.
1: Mighty C. Mabasa mga butika. TTX 500.
4: Gina Cano. Ang ginibatya ko. Ang akon na UTI. Kasakit git sa akon niya. Bayuwang.
5: Sisa ka pila ka mag-inom.
6: Sa TTX 500.
4: Sa primero katatlo. Sa subong kaduan na lang.
6: Subong kamusta?
4: Okay na. Halin sa nag-take kami sa TTX 500. Ay nag-o ginibatya.
1: TTX 500.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pala.
8: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect Alaga pa!
7: Helps stop cavities even before they start while keeping bread.

0: Sa MX3 capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Oras sa Manila, alas 5:18 sa hapon.
2: Balita at serbisyo pinag-isa para sa mga Ilonggo. RMM News and Public Service. Balita at serbisyo publiko pinag-isa, pinagsama. RMM News and Public Service. News and Public Service.
3: Mayong hapon, Western Visayas. Mayong hapon, siyudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa RMN News and Public Service sa karunyang adlaw sang Biyernes. Petsa 11 na kita sa bulan sang Setyembre 2026.
4: Live sa gihapon nga makitaan kag mabatian sa Facebook DYRI RMN Iloilo kag sa inyong mga radyo sa 774 kHz.
3: Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga lagad. Ako si Radyo Man Mon Iales Kapalia.
4: Kag Radyo Man Magi Eresuelo Malaryado.
3: Subong yang Laura Juman Magi, may yara naman sang notice or power advisory nga ginpagwa sa sining manual load dropping sang NGCP, no? Hindi naman siguro matingala. Matingala ta siguro ni kun duwala. Manual load dropping subong nga schedule, no? Probiso kay ti ang aton ka mga feather sang more power diri sa syudad, no? Matamat nga ginapatigayan ng rotational burnout man. May mga oras dira, no? Sa power advisory sa aton sini nga mga kuturan daw bilog gidi nga feather iya sang More Power Corporation, no? Sa may syudad. La Paz, Mega World, no? Tanan nga feather ni so gina baylo-baylo lang. Arevalo feather, diversion feather. Arrow Feather 1 and 2, Diversion Feather 4 and 1, Molo Feather 4 and 5. Wow. Kag Mobile Feather 3, may Molo Feather 1 man. Apektado ra juman magido hasta alas 7 or pasado alas 7 karon, no?
4: Oh, tipag pasado alas 7 mo sila inuman yung feeder ra juman mon because again, Santos Advisory sang NGCP National Grid Corporation of the Philippines at this moment ara kita sa red alert status ra juman mon. Sila advisory kay ina from 3 p.m. to 9 p.m. red alert sa Visayas grid, meaning ang power supply hindi enough para nga ma-providean ang demand sa mga konsumidor diri sa aton sa Visayas.
3: Alerto dira, no, sa aton sini nga mga kauturan ng subong sini dapat charge nyo nga daan ng inyo sini nga mga rechargeable nga flashlight, mga electric fans dira in preparation man iya, no, sa sining pagluntad sa brownout.
4: Sa piyakabahin sa Balita National, Radyo Man Mon, subong nga hapon madumdumanin yung apat ka Maleta Boys mga nagpakilala sa tubilang ani katapos ang Marines mga GC8 ini sila ka Maleta Boys ang apat sa ila balang nagrecant nagbawi sang ilang ginpirmahan nga statement ang affidavit ginaresto karon sa San Juan City Police ang apat sa GC8 ka mga nagpakilala nga bag men ni anay Congressman Zaldico sila ni ang mga Maleta Boys Rajuman Mon nga sunod sa ila nagadeliver sa maleta nga kwarta sa pila ka mga congressman nga nagabaton sang minilyon nga kickback sa anomalya nga flood control projects. May kaso ini sila nga cyber libel nga gin-issue sang Quezon City RTC branch 93. Suno kay Eastern Police Brigadier General Roman Arugay gin-aresto mang ini bangod sa kaso nga ginpasaka sa Department of Justice. Again, ang ilan nga unang affidavit Rajuman Mon nga nagpahayag nga nag-deliver sila sang binilyon nga kwarta na sulod sa maleta sa pila ka mga congressman. Kag ang pagbaliskad nila sang pahayag ginambal naman nila sinila nga sang August 2026 di Feb tong ilang unang affidavit pag August 2026 nagambal sila nga ang ilang ginhambal sad to hindi matuod kag ginpangakuan lamang sila sang kwarta para himuon ini.
3: Oh, tiyari subong rajuman na magi may mga development naman kita, no? Latest

0: At the same time, break mo kay sa Lunes, paman mapadayon, ang impeachment proceedings sa trial ni Vice President Sara Duterte. Pamatian naton ang lipot lang payag ni Ombudsman Boying Remulla angot sa pagbiyahe sa mag-utod ni Cayetano sa luwas ng pungsod.
1: Probably, they probably need a break. Yeah. I know that they've been under stress lately and that's what Senator Ping Lacson said, and I would follow the words of Senator Lacson.
2: This is not raising any alarm bells on the side of the Ombudsman?
1: No.
2: Not yet?
1: I don't think it will follow the other path that Lauren Legarda and her son took.
0: Namuturad siya man Monte, nagapati si Ombudsman Remulla nga at iupod man ni Senator Alan Peter Cayetano ng iasawa si Mayor. Mayor pa si Mayor Lani. Ti ambalya mabalik man siguro kay ti upod yung man ang iyang asawa. Hindi pa nalaya pwede bayaan ang iyang posisyon, Radyoman Mon. Wala nagapati si Ombudsman Remulla nga sundo nila ang ginubra sa Mag-Iloy. Kasi na Senator Lauren Legarda kag Batangas City Congressman Leandro Leviste.
3: Si Todd Con, wellness break lang.
0: Daw sa mga stressful, sa mga bagay. Subong kinanglan mo gidman mag-break regimen mon. Kung limited ang budget, pwede ka dali. Like, kung taga-Iloilo ka, pwede ka kalibot-libot sa ibang banwa sa probinsya. Pero kung ti may budget ka, namigay ko sa luwas ng pungsod.
3: Ati ho, kung duro gidya kwarta mo, no? Yung muning update subong hapon, bantayan ta lang, no? Kung saan o sila. Magbalik ya Rajwan Magi.
0: Oo, kay ti ang comment na sa mga netizens, so wala nandaan si ano, si Senator Rodante Marcoleta, Senator Jinggo Estrada, ginapangita pa subong si Senator Bato de la Rosa, although humbal ni Secretary June Vic Remulla, may idea sila sa whereabouts ni Senator Bato de la Rosa. Si Senator Lauren Legarda extended ang iyang medical leave samtang nagapangatubang sang plunder kag graft complaints ang iyang anak nga ara subong sa luwas ang pungsod. Ti basi bala may dudang iban Rajuman Mon nga timing man bala sa ginpagwas ng NBI nga mga anomaly sa 2019 hosting sang SEA Games, basi bala mangin dulaan man si Senator Alan Peter Cayetano. Pero nagapati ang Ombudsman nga mabalik man ang mag-utod diri sa pungsod Pilipinas.
3: Ang ginatanaw, dabi ang timing, gitbala rin yung manmagi, no? Nga ang ka-timing, gitay ang kundo manuguwa ng mga dokumento, mga warrant of arrest, or mga ginapal nga kaso sa ila, nagkadula man sila, no? Invisible, pero
0: nakakuha sila inspo, bala kong mga Gen Z pa sa kay former Congressman Zaldico. Manila, kung doon sa luwas ang pungsod, managod, dubudlayan, gawa pangita. Pero, dito pagpangunahan, Rajuman Mon, batayan naton sa Lunes, kung magtambong ni mag-utod, babalik di hapon sa session sa Senado at the same time sa pagbalik sang impeachment trial.
3: Pag ginawaon ta sila, anay, tagaan ta sila sang tiyo. Sige, standby! I-check ta sa sining mga tinion balita ni Rajuman Flo Navarrete, ining suspect ka nagtiro sa iya sining inablo sa Mandurriao, posible nagpating sa manugbulong ngang iya mga himata amo ang nagahalit sa iya kabangdanan sang iya masakit. Aba, ano naman ing angulo? Ibalon tabi ang report ni Rajuman Flo Navarrete.
4: TYRI Rajuman Report.
5: Rajuman Mon, Rajuman Magi, no? Isa sa mga motibo sang Mandurriao pending na rason sa pagtiro sang tiyo siyang hinablos among pakot-pakot sang albularyo ng himata sang suspect nga naghalit sa iya, no? Hinaging pirmar ni Police Captain Greg Matutino, hepe sang Mandurriao pending nga suno sa iya among ining kabangdanan sang insidente, no? Payag pa niya na santo silang pagpangusisa sa pamilya sang suspect nga si Victor Juanico, 67 anyos, nga nagasuprer sang nervous breakdown ang suspect, no? Sa madumduman, gintiro niyang iya hinablos na si Allen Juanico, 50 anyos, samtang nagainom, no? Sa makulubog ilim, no? Nupod ang iya mga pila ka mga himata, no? Kag ang suspect subo nga si Victor, padayon nga at large, no? Kag ginapreparar naman nila ang kaso nga prostrated homicide, babatok sa sining suspect. Yari si Police Captain Greg Matutino sa kon sining nga ma-interview.
6: So ang aton nga litis nga kwan nga ano sa subnaw ang aton nga suspect wala gid naton nadakpan kagang aton nga biktima,

0: ara pa sa kwan sa hospital
1: Mm-mm.
0: na nag-undergo sa medical treatment.
1: So, kamusta sir ang medical status ng biktima, sir?
0: Ah, okay ang kwan hanggang ara sa stable ang medical status sa aton nga no, nga biktima.
1: Ang pila siya sir sa wala or tuo nga siko, sir?
0: Sa wala yung kwan daw diren daw ang kwan niya lang ang no na gani for ano na tawag na ang forearm, ano na gani ni kwan.
1: Na, dako, dako man sir ang pilas niya.
0: Basta ang recording ito, kung dako ito ang pilas mo.
1: So, ipidalom sa operasyon, sir?
0: Oo, ipidalom sa operasyon.
1: Ano, sir, ang ginamit ni Victor na gintiro sa iya, sir?
0: Ang posibilidad siguro, kasi kung ang kwan siya, ang homemade niya 12 gauge. Kiti may mga recovery tatong kwan mo. Nga, ang
1: malinis.
0: Leg fragments, oo.
1: Dalaya, sir, ang armas sa pagpalagyo?
0: Hindi tama ka determine kung ginhaboy o kung dindalay o kung tago. Kaya di ang dito nga area yun, kaya after sang pagkwan, ginlagas pa sa mga kinablusan niya mo. Tapos ang dito nga area nga ginagyan is talam na nan nga to be on. Kaga may mga kakahuyan dito kag kailamunan katagas ng ilamun dito.
1: I see. Sir, to again man sir, nga may nervous breakdown si Victor, yung suspect.
0: Ginakwanta pa man na kay sa alleged na sing iyang mga kabataan nga may ginasuffer ni siyang masakit. Isa pa muna nga ni kay porting siya mga kabataan nga nagapabulong isa sa arbularyo tapos ang pending siya nga ginahalitan sa sing iyang mga relatives muna nga kung sino lang mga relatives siya kinakontra yan eh.
1: I see.
2: Si so, Police Captain Greg Matutino, Radyo Man Radyo Man Magi, no? Sa konting mga interview. So, karon, padayon pa diri ang pagpangita sa kay Victor Juanico matapos na nagparadyo sa iya sining gintiro, ang iya sining hinablos, Radyo Man Mon, Radyo Man Magi. Amang maturong naton nga balita sa mga hapon sa pagpalagad sa RNN News and Public Service. Ang ining bahin, ginadulong sinyo sa kaluan. Ang Tatoy's Manukan and Seafoods, my branches, sa Iloilo International Airport sa Kabatuan, Atria Park, San Rafael, sa distrito sa Mandriao, Gila, Sininga, Maine, sa Santo Niño Sur, Arevalo. Only managed by Nay Consio Consing Espinosa, Tanitay Honorato, Tatoy Espinosa. Tatoy's Espinosa. O kung tay Tatoy Espinosa, mga tsikutan eh. Kay Tita Marito, kay Tutektor, mayong hapon kid. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mantlo, Consumo, Navarrete, Tatak, RMN.
3: Tatak, RMN.
4: Nabati ang report ni Radyo Mantlo, Navarrete. Ang iningabahin kinadulong sa inyo sa Sutton Gold Coffee Mix, pampapino kag pampabata sa panit, kay mayaras ang collagen, natural nga nagapabuti sa panit, kay mayaras ang glutathione, kag may protection pa, kag nagadetox sang atay, kag kape nga nagapabaskog sang immune system. Ilakip sa inyo adlaw-adlaw nga rutina ang Sutton Gold Coffee Mix, kag Mighty C, ang alkaline-based ka vitamin C, protektay ang imo kaugalingon. Batok sa kuna naman nga sa isang balatian, kag optipagid sa DTX 500 ang pangontra sa magkahalalit ka diabetes. Likaw iman ang traidor kag makamamatay nga stroke kag heart attack mag DTX 500.
5: Oras na to na 5:32 na sa hapon. May yara man sang gindagdagan sa Shoko's order ang LTO 6 Regiman Magi ining isa iya ka driver no sang taxi nga nag sabat man lang sa tawag bala sang ilihion.
4: Oo.
5: Nature's called ko mo, no? Galing kay ang problema.
4: Alang-alang daw.
5: Na style bala nila nga sa may perta bala na mag no permis ang sakin.
4: Isa tong agin sang dalan.
5: Oh, galing kay masako ang karsada dira sa may area sang San Rafael.
4: Gasubonggen.
5: Dinabay nga salakyan. Na-capture sang video karon, ingin pasa sa LTO, at isang masabat karon ang manugsalo ang iyasin nga taxi operator, Radyoman Magi, kag ginapa-identify ining driver no kay Salang Transportation Office gindagdagan na nila sang Shoko's order kag lima kadlaw at nila nga tion para mag-explain ining taxi operator kag pagpasa niya mismo sang pangalan sang iyasin nga taxi driver Radyoman Magi. Sa doon na rin sa may isa na ang driver side gid
4: ba ano yung palupol lang dahil hindi naging goro ka pugong iba na yung mga diskarte na blar radyo man mo kung mga lalaki daw medyo tauhay ka ano mo ba ibudlay mo iba may aran na sila sa botelyar kung ano daw hindi ka magwa kaya ti may like sa mga NCR area nga grabe ang traffic radyo man mo may ano na sila may diskarte na sila yan nagwagid sa abi
5: nagwagid siya no na actually yung problema sinabi kay pag pundo niya sa although nga nag-stop ang traffic, ang ibang itong ari sa Piyakali, nag-ano siya?
4: Nagliko?
5: Ano ba lang? Naglikaw.
4: Oo, naglikaw.
5: Naglikaw siya para magkabante na. No? So may, ano, gidya, may arasang pag-obstruct sa traffic management magi. Ano yung rason kung nga nakita na violation man isang land transportation office?
4: Kaya ang call of nature mo, ara, o call naman sa LTO ang sabton mo.
5: Amo gani, no? Dok, sako lang sang tawag. Anyway, bantayan tani kay 5 days ang ginatag sini sa taxi operator Rajuman Magi. Sige, standby man sa aton sini nga mga kauturan. Kay baroon tani mga drag ko nga balita kag-update sa national kag-international scene no? Sa RMN Network News. Good afternoon lang kay Kasjan Pirut Susumagaysay, kay Sir Stephen Panega, sa Libong Kugon Saragada mayong hapon man, no? Kay sa aton sini nga mga listeners, no? Tatay Roger Amido, kasapon niya nga si Hilway, Diyoso kag Amido family, and of course, dira, sa may kay Security Guard Raimundo Munding Montalbo, no? Sa may Alawood, Barotag, Nuevo, Iliilo. Kasi tanan nato niya mga listeners, salamat gid sa pagpakigupan. RMN. Tanbay na sa pagsulod sa mga dalagkong nga balita sa RMN Network News. Sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong mga alagad, ako si Radyoman Mon Yales Kapalihan.
4: Kag Radyoman Magi Ereswelo Malaryado.
3: Tatak, RMN.
6: Let's say, assures that the president was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong humihingi na umalis sa pwesto ang presidente. So, ibig sabihin, conflict of interest.
7: Karapatan naman niya no, na magsalita o magbigay ng statement kung anong kanyang opinion at nararamdaman against anyone and against the situation that she's facing. No? Kung iyon ay reaction sa kanyang nararamdaman, habang siya ay natanong tungkol dito, eh ito ay pagpapatunay na meron, itong nangyayari ngayon ay patunay na merong ibinibigay na due process para sa kanya. No?
8: Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
9: Pangulong Bongbong Marcos Jr. aalis ng bansa ngayong gabi para dumalo sa BRICS Summit sa India. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Chanel Salazar.
10: Aalis ng bansa ngayong gabi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. patungong New Delhi, India para dumalo sa 18th BRICS Summit bilang bahagi ng kanyang tungkulin bilang ASEAN Chair ngayong 2026. Inaasahang dadalo rin sa pulong ang mga lider ng malalaking bansa gaya ni na Chinese President Xi Jinping at Russian President Vladimir Putin kasama iba pang pinuno ng mga bansang kasapi ng BRICS. Kabilang sa BRICS ang Brazil, Russia, India, China at South Africa, pati ang iba pang bansang gaya ng United Arab Emirates, Saudi Arabia at Iran. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Annalina Ratonel, bagamat hindi miyembro ng BRICS ang Pilipinas, magsasalita ang Pangulo sa summit upang ihayag ang interes ng mahalagang usapin para sa mga bansa sa Southeast Asia. Nakikipagpulong din si Pangulong Marcos kay Prime Minister Narendra Modi para palakasin ang ugnayan ng Pilipinas at India. Matatanda ang noong nakaraang taon ay nagtungo sa India ang Pangulo para sa isang state visit kung saan umabot sa $5.8 billion ang investment pledges na naiuwi ng Pilipinas. Kabilang ito sa mga ipa-follow up ng Pangulo sa kanyang mga pagpupulong ngayong weekend para makakuha ng dagdag na pamumuhunan at trabaho para sa mga Pilipino. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Chanel Salazar, Tatak RMN.
9: Cardiologist ni Romualdez humirit pa ng 4-6 linggo bago irekomenda ang paglipat sa Quezon City Jail. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Michael Dimaayo.
3: RMN Live Report!
11: Kinagulat ng Sandigan Bayan 3rd Division ang pahayag ng cardiologist ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez na maaari pang abutin ng 4 hanggang 6 na linggo bago ito may rekomendang mailipat mula sa ospital. Nang tanungin ni Associate Justice Ronald Moreno,

0: Kung kailan posibleng mailipat si Romualdez, sinabi ni Dr. Roddy C. na nakadepende ito sa kondisyon ng dating speaker. Dito pabirong sinabi ni Moreno, minumura na kami ng mga tao. Ayon kay C, pabago-bago pa rin ang blood pressure ni Romualdez at umabot umano sa 170 over 100 nitong Webes. Matindi rin aniya ang stress nito at kinailangan bigyan ng sleeping pills upang makatulog. Samantala, iniutos ng korte na dalhin si Romualdez sa PGH ngayong Sabado, Setyembre 12 para sa independent medical assessment. Sa Lunes, ipagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang muson na manatili sa ospital. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radziman Michael Dimayo, Tatak RMN. Network
1: News. Nakatagdang ilipat bukas sa Philippine General Hospital si dating House Speaker Martin Romualdez para sa isang independent medical assessment. Sa kautosang inilabas ng Sandigan Bayan 3rd Division, inatasang ilipat ang mambabatas sa UPPGH upang masuri at hiwalay na maberipika ang medical findings sa kanyang mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. Mananatili namang naka-confine doon si Romualdez hanggang sa maglabas ng panibagong kautusan ng korte kung saan siya sunod na ililipat. Ang independent assessment ay kaugnay pa rin ng pagparin sa pagdedesisyon ng korte sa hiling nitong continued hospital confinement habang naharap sa kasong plunder. May nakikitang inconsistency sa isang health advocate sa kondisyon ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ang independent health reform advocate Dr. Tony Yachon, may mga sakit na binanggit sa medical record ni Romualdez na maaaring mga dati ng kondisyon at kontrolado naman. Kinwestiyon ni Yachon ang umano'y hanggang 6 na linggong pananatili ng mababatas sa ospital at bakit hindi agad isinagawa ang angiogram na anya'y bahagi ng standard protocol kung may pinaghihinala ang sakit sa puso. Hindi umano pangkaraniwan ang ganitong katagal na confinement kung stable ang vital signs ng pasyente.
2: Merong inconsistency at ako yung hindi tang-ayon. Maaring magkaroon ka ng mga sakit na binanggit, pero naman yun ay gumagaling. Yung mga binanggit kasing sakit ay lumanyang sakit tapos kit at ikinarga dun sa kondisyon para palabasin sa publiko na severe. Ang point ko, bakit tatagal ka ng ganong katagal daw, sabi daw ngayon sa Sandigan Bayan, 4 to 6 weeks, samantalang kung dito sa pinaglilingkuran ko at may sakit talaga, ER ka, angiogram ka haga, 3 days na, lalabas ka ng hospital eh. Kung bypass ka, i-schedule yun.
1: Tinawag naman ni Yachon na VIP treatment ang pagtrato kay Romualdez sa tila drama lang ang ibang sakit ng mambabatas. Suportado rin ni Yachon na paghingi ng second opinion mula sa mga government doctor para mas malinawan sa tunay na kondisyon ni Romualdez.
2: Ay, obvious naman yung hindi VIP treatment. Meron pang hindi VIP treatment. Ordinaryong criminal, pagka nahuli, sinabi mo, may sakit ako sa puso, kailangan magpa-hospital. Pusakan ka ng police. Nagbabayad ka ba magsabi? Kunyari, nahuli ka, nang hold up ka. Teka muna,
3: meron ako sakit sa puso.
2: Hindi ako, pusasan ka. Kunyari, nakabaril ka ng tao. Teka muna, hindi pwede. Ako muna, magpa-hospital. Hindi, walang ganun.
1: Makasama si Dr. Tony Lechon sa panayam ng DZXL RMN Manila. Patuloy ang paghahanap ng Philippine Coast Guard sa 84 na nawawalang sakay ng nasunog na MV June Aster ship sa Coron, Palawan. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, nagsagawa ng firefighting operation kanina ang kanilang tauhan matapos na makitaan ng usok ang barko. Tuloy namang napasok ang barko matapos na matagumpay na maapula ang usok na posibleng pagmula ng panibagong apoy. Sa ngayon, wala pang ibang detalye si Cayabyab kaugnay ng pagpasok sa nasunog na barko. Hindi naman inaalis ni Cayabyab ang posibilidad na na-trap sa loob ang mga nawawalang pasahero, ngunit umaasa pa rin na may mahanap na nakaligtas sa trahedya.
4: I'm not discounting that possibility, but on the side of the Philippine Coast Guard, we are still hopeful na meron pa rin po tayo mga makikita mga survivors. That's why we expanded, ma'am, yung ating search approach po dito. Aside of coordinating with the local government units, we deployed our helicopter kanina umaga to conduct the aerial search. And then, pangalawa, nagkaroon din po tayo ng radio broadcast sa lahat po ng mga barko na dadaan at posibleng dadaan po doon sa incident location natin to be more vigilant and talaga maging alerto din po kami makikita po silang mga suspicious na mga objects na floating po sa mga dadaanan po nila.
1: Sa pinakahuling datos ng Philippine Coast Guard na natili sa 5 ang napaulat na nasawi sa nangyaring sunog habang 43 naman ang nakaligtas. Una nang nilinaw ng Maritime Industry Authority na compliant at malinis ang record ng kumpanyang may-ari ng MV June Esther. Mga umaloy appreciated na mga balota na gagamitin sa Barm election sa Lunes, pinabulaanan ng COMELEC. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RNN
5: Live Report! Mariing pinabulaanan ng Commission on Elections ang kumakalat sa social media na nagsabing appreciated na ang mga balota na gagamitin sa unang Barm parliamentary elections. Ayon sa COMELEC fake news ang naturang post mula sa isang nagngangalang mapagmatsyag. Nakasad kasi na may mga balota na umunang shaded na ng mga kawani ng munisipyo o ng mga guro bago pa man ang halalan sa Lunes, September 14. Paglilinaw ng poll body, nakatabi sa mga Office of the Municipal o City Treasurer sa Barm ang mga gagamiting balota na vacuum sealed at bubuksan lamang sa mismong araw ng eleksyon. Kaugnay nito, nanawagan ng COMELEC na agad mag-report sa Command Center sa Alnor Hotel and Convention Center sa Cotabato City sakaling may makitang mga issue sa mga i-deliver na balota. Samantala, pinawi rin ng poll body ang pangamba ng publiko kaugnay sa umanip posibleng power outage o yung pagkawala ng kuryente sa Barm. Ang bawat automated counting machine nila ay may baterya na kayang pagganahin ito sa loob ng mayigit 14 na oras. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo ng Jairus Peña, Florida, Tatak RMN.
1: COMELEC Maguindanao del Norte handa na sa Barm parliamentary elections. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ebs Abang ng RMN Cotabato. RMN
6: Live Report! Handa na ang Commission on Election Maguindanao del Norte para sa halalan sa darating na Lunes, September 14, para sa Barm parliamentary election ayon kay a newly installed Maguindanao del Norte Provincial Election Supervisor Attorney Renault Macarambon. Ayon sa opisyal, nakatakdang isagawang final testing ng ACM sa ballots bago ang halalan, kasama ang koneksyon ng internet sa pamamagitan ng Starlink na gagamitin sa mabilis na transmission sa bilang ng boto at iba pa. Pinayuan naman ni Macarambon ang mga botante kabilang ang LGUs na ang tungkulin lang na mga ito ay baboto at hindi na maaring magpapay iwan pa sa paligid ng polling precinct. Binigyan din ng komisyon na tanging mga duly accredited watcher, election na watchdog at mga botante lamang ang dapat manatili sa loob ng mga sentro ng botuan habang isinasagawa ang pagboto. Kasama mo sa DXMY 90.9 RMN Cotabato, Radyo Manebs, Abang Tatak RMN.
1: Magpapatupad ng bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Setyembre. Ayon kay Meralco Vice President John Zaldarriaga, 4 centimos kada kilowatt hour ang ibababa sa kabuang singil sa kuryente. Katumbas ito ng 8 pesos bawas para sa 200 kilowatt hours, 12 pesos sa 300 kilowatt hours, 16 pesos sa 400 kilowatt hours at 20 pesos sa 500 kilowatt hours na konsumo. Ang bawas singil ngayong buwan ay bunsod ng pagbaba ng ancillary service charges na kinokolekta ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at pagbaba ng buwis. Singil sa kuryente simula Setyembre sa Visayas. Mas tataas pa, consumer pinapayuhang magtipid sa paggamit. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Lovely Official ng RMN Rojas.
7: RMN Live Report! inaasahang tataas ang bill sa kuryente ngayong buwan ng Setyembre matapos maitala ang malaking pagtaas sa presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, sa Visayas pumalo sa 18 pesos and 59 centavos sa kada kilowatt hour mula sa 11 pesos and 29 centavos na may 64% na pagtaas. Ayon sa ahensya, kabilang sa mga dahilan na pagtaas ang kakulangan sa supply at bigla ang paghinto ng operasyon ng ilang malalaking planta ng kuryente sa Cebu, Panay at Lanao del Norte. Dahil dito, napilitan ang mga electric cooperative na bumili ng kuryente sa mas mataas na presyo. Kaya naman, pinapayuhan ng mga electric cooperatives ang mga consumer na magtipid sa paggamit ng kuryente. Patayin ang mga ilaw, ventilador, air conditioner at iba pang mga appliances kapag hindi ginagamit. Kasama niyo sa DYVRR, MN Rojas Rajman, Lovely Official Katat, RMN.
8: RMN Network News.
1: Sumadsad ulit sa panibagong historic low ang halaga ng piso kontra dolyar. Ayon sa Bankers Association of the Philippines, nagsara sa 62 pesos and 68 centavos ang palitan ng presyo kontra dolyar ngayong araw, September 11. Nahigitan nito ang dating naitalang all-time low na 62 pesos and 62 centavos noong Martes. Paghahanda sa seguridad para sa mga posibleng rally sa September 21, pinaiding ng Philippine National Police. Detalye ng balitang yan mula kay Rajaman Marjo Domingo.
9: Inatasa ng Philippine National Police sa mga lokal na unit ng pulisya na palakasin ang mga paghahanda sa seguridad dahil sa inaasahang mga rally at kilos protesta sa September 21 kasabay ng anibersaryo ng deklarasyon ng martial law sa ilalim ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., may karapatan ng publiko na magtipon at magpahayag ng kanilang mga saloobin at ang trabaho lang ng pulisya ay balansihin ang pag-irasyon respeto at pagkilala sa nasabing karapatan kasama na ang mandato na panatilihin ng kapayapaan at kaayusan para sa seguridad ng lahat. Nabatid na nagkaroon ng mga katulad na aktibidad noong nakaraang taon kaugnay ng mga anomalya sa flood control kung saan nauwi ito sa kaguluhan. Pinalahan ay narrates sa mga grupong nagpaplanong magsagawa ng mga rally o ibang aktibidad na kumuha ng mga kinakailangang permit at sumunod sa umiiran at ituntunin. Noon ang sinabi ng NCRPO na mag-deploy ito na sa 15,000 PNP personnel para sa nasabing inaasahang mga kilos protesta. Kasama mo sa DZXL Ormen Manila, Rajaman Marjo Domingo, Tatak Ormen.
1: National Bureau of Investigation may continuing surveillance kay Senator Bato de la Rosa. Detalye ng balitang iyan mo lang kay Rajaman Conde Bata.
10: Inamin ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag na may continuing surveillance sila sa posibleng kinaroroonan ni Senator Bato de la Rosa na hanggang sa ngayon ay nagtatago pa rin mula sa pag-aresto ng International Criminal Court o ICC. Sa panayam dito sa Senado, sinabi ni Matibag na sinusuportahan niya ang sinabi ni DILG Secretary John Vic Remulla na lumalaki na ang tsansang mahuli si de la Rosa. Gayunman, tumanggi itong idetalye ang kinaroroonan ng puganteng senador. Patuloyan niyang nakikipag-ugnayan ng NBI tungkol sa kasong ito ng mambabatas. Samantala, hindi naman nagbigay ng komento si Matibag tungkol sa sinabi ni Remulla na mayroong powerful protectors na tumutulong kay de la Rosa para makapagtago ito.
11: I cannot comment on that. That is the statement of Secretary John Vic Remulla. But sabi ko lang, as we speak, we are continuing surveillance of the possible whereabouts of Senator Bato.
12: Pero becoming bigger daw yung chance na ma-arrest you, sir. Can you confirm?
11: I think that was the one mentioned by Secretary Remulla, and I intend to support the statement of Secretary.
12: So lumalaki na ang chance?
11: Sinabi ni Secretary Remulla, and we will be coordinating and supporting the ALG.
10: Mula noong November 2025, hindi na nagpakita sa publiko itong si de la Rosa matapos i-anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na lumabas na ang warrant of arrest laban sa kanya ng ICC. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Rajaman Conde Batak, Tatak, RMN.
1: Phil Am former reality TV star dumulog sa National Bureau of Investigation matapos masawi ang inang nagparitoke sa isang kilalang celebrity beauty clinic. Detalye ng balitang iyan mula kay Rajuman Cheska Villeza.
8: RNN Live Report!

0: Balikan natin ang balitang yan. Samantala, lalaki sugatan matapos pagsasaksaki ng kapitbahay sa Cagayan de Oro. Matagal na alitan posibleng motibo sa krimen. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Ani Jane Duhay Lungsod ng RMN Cagayan de Oro.
1: RMN Live Report!
2: Sugatan at nagtamo ng maraming saksak ang isang 48 taong gulang na lalaki na kinilalang si Robert matapos pagsasaksaki ng sarili niyang kapitbahay kaninang umaga sa Purok 2 Mulabi Street, Barangay Tablon ng Lungsod. Napag-alaman na pinagsasaksak si Robert ng suspect na si Ricky na mismong kapitbahay lamang ng biktima. Ayon sa pamilya ng biktima, lumang alitan o matagal ng hidwaan ang posibleng motibo sa pananaksak. May impormasyon din na may kaugnayan umano sa illegal na droga ang suspect. Sa ngayon, dinala na sa Northern Mindanao Medical Center o NMMC ang biktima para malapatan ng lunas, habang hawak at nakakulong na sa Police Station 10 Kugman ng Lungsod ang suspect na si Ricky. Sinubukan ng news team na kunan ang pahayag ang suspect, ngunit tumanggi itong magsalita. Kasama mo sa RMN Cagayan de Oro, Rajuman, Ani Jane Roy Lungsod Tatak, RMN.
0: Lalaki na nagbabiyahe ng 1,000 litro ng diesel na walang dalang kaukulang dokumento, arestado sa Mabini, Batangas. Detalye ng balitang yan mula kay Idol Edgardo Maceda ng IFM Lucena.
3: Arestado ang isang lalaki na nagbabiyahe ng 1,000 litro ng diesel matapos masakote dahil sa walang dalang kaukulang dokumento. Ng alas 15 ng madaling araw, itong si Chembre Onse, taong kasalukuyan sa Barangay San Juan, Mabini, Batangas. Kinilala ang driver na si alias Brian, 47 anos, welder at residente ng Barangay San Pedro, Bawan, Batangas. Ayon sa Batangas Police Provincial Office, na alarma sila matapos makatanggap ng impormasyon mula sa isang concerned citizen tungkol sa isang puting truck na may kargang petrolyo na ang parahin para sa inspeksyon. Nabigo si Brian na magpakita ng delivery receipt, transport manifest o anumang permit mula sa Department of Energy. Kaya sinamsam ang truck na nagkakalaga ng 300,000 pesos, isang IBC tote na may 1,000 litrong diesel na nagkakalaga ng 89,000 pesos, isang empty tote at the chemical hose. Umalos sa kamuang halaga sa 399,350 pesos ang nakumpiska. Naharap ang suspect sa paglabag sa BP bilang 33 at amended by Presidential Decree 1865 o Anti-Petroleum Pilferage. Nasa kusdiya na siya ng pulisya at inihanda na ang inquest sa proceedings. Kasama mo sa Raman Calabarzon in 106.3 IFM, Lucena Idol, Edgardo Maceda, Tatak RMN.
0: Lalaking hinihinalang biktima ng summary execution natagpuan sa karagatang sangkop ng Cavite at Bataan. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
1: RMN Live Report!
4: Isang lalaki ang natagpuan patay at palutang-lutang sa karagatan sa bahagi ng baybay ng Cavite bago na-recover at dinala sa Fishport sa Barangay Poblasyon Mariveles, Bataan nitong Biyernes. Ayon sa ulat, namataan ang bangkay habang palutang-lutang ito ganap na 8:30 ng umaga bago ito na-recover ng mga mangingisda at isinakay sa isang fishing boat patungong Mariveles. Agad namang responde ang mga pulis at isinailalim sa investigasyon ng insidente. Nagdulot naman ang mga katanungan sa posibleng foul play ang mga larawang kuha sa isinagawang recovery kung saan tila may nakitang lubid at tali sa ilang bahagi ng katawan ng biktima. Gayunman, hindi pa kinukumpirma ng pulisya kung ang mga ito ay ginamit upang itali ang biktima o may kaugnayan sa kanyang pagkamatay. Nakilala naman umano ang biktima ng isang kaanak na saang sa ilalim sa autopsy at forensic examination ng labi upang matukayan sa niya at paraan ng pagkamatay kabilang kung may indikasyon ng karahasan. Pasahan mo sa Central Luzon, Radyoman Mike Sigaral, Tatak RMN.
1: Network News.
0: Magkasama, balikan natin ang balita. PhilArm reality TV star dumulog sa National Bureau of Investigation matapos masawi ang inang nagparitoke sa isang kilalang celebrity beauty clinic. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Cheska Villeza.
5: Humingi ng tulong sa National Bureau of Investigation ang PhilArm reality TV personality na si Ron Constantinez upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang ina matapos sumailalim ito sa 4 na plastic surgery. Ang doktor ng ina isang celebrity plastic surgeon sa isang kilalang klinika sa San Juan City. Ayon kay Perez, nagduda siya matapos makitang namumutla at bumila ang kanyang ina sa kanilang huling FaceTime call. Ibinalita ng kanyang mga kamag-anak na pumalaw na ito pagkalipas ng ilang araw. Sinabi ni Perez na hindi ibinigay ng klinika ang kumpletong medical records ng kanyang ina at tila umiiwas ang mga ito sa liability. Nilinaw ng anak na wala siyang direktang pinaparatangan, ngunit nais lamang niyang magkaroon ng malinaw na paliwanag, kumpletong dokumento at independent medical review sa nangyari. Kasalukuyan ang hawak ng NBI ang kaso upang suriin kung nasunod ang tamang medical standards at upang matukoy ang tunay na sanhi ng kamatayan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchas Cabellyeza, Tatak RMN.
0: Sumayin niyo po ang mga nangunang mga balita. Ako si Radyo Man, Jenny Pahilanga, mula sa RMN Broadcast Studio sa Atlanta Center, Manila, sa mga taga-Ilocos na Imbagarabii, kada kayo amin.
6: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News.
7: Si Radyo Man, Jenny Pahilanga, magbabalik ang RMN Network News bukas.

0: 601.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: That news was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: RMN Network News.
5: Banyos, banyos, para sa butod? Mami, ang butod, ara sa sulod sang tiyan ni baby. Dapat, sa sulod man ang solusyonan. With Restine Drops. Basta gani butod.
6: Restine to the rescue.
7: Unilab quality yan.
8: Simeticone is the generic name of Restine. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Maayo ang lawas ang bata mo.
10: Sus, masakiton man ino.
9: Ach! Ang bata nga mapagsiklon tawon, pwede gihapon magka-immunity gap. Antis pa magmasakit, unahin na sang Celine Plus. Nagabulig para ang kinanglanon na vitamin C and zinc sang bata makumpleto. Bulig para protektado. Adlaw-adlaw.
8: Help stop immunity gap with proper diet and exercise. Mag-Celine Plus, araw-araw.
7: Unilab quality yan.
11: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Celine Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang batang mukhang healthy, baka may immunity gap na. Help stop immunity gap. Mag-Celine Plus araw-araw.
13: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
14: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:01.
15: RMN Evening News. Buong araw ng mga balitang pinag-uusapan. RMN Evening News.
14: Mayong gabi mga karadyo man, welcome na sa pagpangalagad sang RMN Evening News.
16: Adlaw kita sang Biyernes, September 11, take this meal, 26.
14: Mga karadyo man, kami ang inyong mabatian sa 774 sa lilisuan sang inyong mga radyo.
16: Kami makita man sa Facebook sa DYRI RMN Iloilo.
14: Sa pangalan sang serbisyo publiko, kami ang inyong makaupod sa pagbalita. Ako si Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
16: Ako naman si Radyo Man Rezi Danioso Bordon.
14: Sa mga dalaguan ng balita, sa balita lokal, lapit 200 ka fruit-bearing trees natanom sa urban tree planting kag cleanup drives ang Aramen Iloilo Fast Aviation Academy kag Iloilo City Government.
16: Dalagko nga may establishment sa syudad, ginaingganyo sa city government nga mag-enroll sa ILP sa tungas ang ginakulang supply sa kuryente.
14: Balita international, Nepal nag-usar na sa drones para magdala sa bulig sa malayo ng mga komunidad nga apektado sa baha.
16: Sa showbiz, 100 pesos ka balor sa movie tickets mabakal sininga National Cinema Day sa September 12.
14: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:03, kagkaroon sa detalye na sang aton nga mga balita. Malapit 200 ka mga fruit-bearing trees ang gintanom sa ginpatigayon ng urban tree planting ka clean-up drive sa floodway sakop sa barangay Bituan Haro nga kabahin sa RMN Broadcast 3 upon ang Fast Aviation Academy Incorporated Iloilo kag Iloilo City Government. Biyernes ang aga Setyembre 11 na summit ng aktividad ang kabahin sa selebrasyon sa World Environment Day. Pahayag ni Lorlini Emanel, School Director sa Fast Aviation Academy, ng lapit 300 ka mga first-year college students sa idalom sa programang Civic Welfare Training Service ng CWTS, National Service Training Program, NSTP, ang nagpasakop sa nasambit ng aktividad. Sunod naman kay Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Environment sa Iloilo City Government, nga mga gintanong nga puno amo ang mulberry trees. Bangod hindi ini makagubas ang semento kag nara trees sa bangod ang ugat sa niya, ang wala nagalapta kundi nagadiretso sa idalom. Ang ini nga bahin mga karadyo man, ginadulong sa inyo sa Super Fiber, pinakamadasi, kag-epektibo nga paninlo sa aton nga kolon, na pangontra man ini sa constipation. Kada ko ang bulig, agud maamligan kita sa balatian nga cancer. Super Fiber mabakal sa tanan nga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Para sa dugang nga palamangkotanon, mag-text ko magtawag sa numero 0961-4204-683 o kung 330-3673. Mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 pagkatapos pumahaw kag Super Fiber andes ang panihapon. Super Fiber, pambato sa colon cancer.
16: Sa iban pang balita lokal, ginaganyat sa Iloilo City Government ang dalagang mga establishment sa syudad kaangay sa mga malls nga mag-enroll sa Interruptible Load Program o kon ILP. Ang ILP isa ka Energy Management System nga ginatanyag sa Department of Energy kag sa Energy Regulatory Commission agad ni marikawan ang malapnagon niya brownout sa tiyon niya ginakulang ang supply sa kuryente. Sira kay Mrs. Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Isa Trañas, nga sa tiyon nga magkulang ang supply sa kuryente, voluntaryo nga mag-asaylo ang mga establishment nga enrolled sa ILP halin sa grid pagkata sa ila kaugalingan niya generation o kung paggamit sa generator set agad mabuhinan ang demand sa kuryente.
0: So, matabo sini, once na ang isa ka dalagkong establishment or qualified establishment ang maka-enroll sa ILP, sa tiyon sa kulang ang supply ng electricidad diri sa aton, example isa ka grid or let's say for example sa Visayas grid, ang ining mga establishment na naka-enroll sa ILP, sila ini ang voluntaryo na mag-shift.
16: Pahayag ni Garzal nga paagi sini, ihatag na lang ang nabili niya kapasidad sa power distributors sa magagmay ng mga konsumidor kaangay sa mga yara sa residential areas. Dugang pa ni Garzal nga bentahaman sa mga dalagkong establishments kung enrolled sila sa ILP bangod pagabayran sila o kung mabuhinan ang ila balayran sa kuryente base sa ila aktual nga load reduction sa bahin sa syudad. Ginpahigbahin ni Garzal nga ginaduso ni Mayor Trenya sa City Council nga tunan kailan pang pwede mahatag bilang dugang incentives sa mga enrolled establishments.
0: So for this one, gina-target na para mas enticing o mas maingganyo ang aton ng mga establishment na ibuso niya ini sa Iloilo City Council ni Mayor Isa Trenyas. O pwede nga tunan sa aton ng konseho, basi pwede nila mahatagan sa incentives or any
2: tax,
0: support
2: oh,
0: na
2: mahatag sa establishment. Tax incentive sabi, additional tax incentive, isa ina.
0: Pwede dila nila matunan.
16: Pag ni Mrs. Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Isa Trenyas. Ang inigabay sa ating mga karadyuman, ginadalong sa inyo sa Samsung Gold Coffee Mix. Nakahibalo ka bala nga samtang nagatigulang, nagarubong natural nga collagen sa lawas. Ang collagen ang responsable sa pagkinis kasi softness ang supat. Gani ko rin yung magadubo ang madawang man ng wrinkles kag fine lines. Sa pag-inom sa Samsung Gold Coffee Mix nga manggaranan sa collagen, liwat sining ang ginapabasko kag ato niya supat, gani mas batang hitsura makinis ang kutis kag mahinay ang pagtigulang. Para sa glow nga natural, mag Samsung Gold Coffee Mix na.
14: Sa biyag na bahin, magabulig ng Iloilo City Government Office sa pagpanilo sa mga kanal sa kabarangayan sa syudad agud mapahaganhagan ang pagbaha. Sunod kay City Engineer Mavi Gustilo, nagsapol na sila sa Infrastructure and Facility Conservation Office, City Environment and Natural Resources kag General Services Office para sa pag-umpisa sa declogging operations. Mag-aumpisa ini sa Sinikway pagkato sa Don Esteban Lapus kung sa diin nahamtang ang pumping station. Pahayag ni Gustilo, palliative measure lang ini samtang wala pa ang comprehensive drainage plan sa syudad. Duga pa ni Gustilo nga natalan ang ipatuman ang proyekto para sa drainage hindi lamang per barangay kundi komprehensibo na. Ginsiling man sang opisyal nga dapat tanan nga drainage mag-aalalangot pa kato sa outfall kag sa mga pumping stations sa lapas. Nibaluan nga isa ang distrito sa lapas sa mga lugar sa syudad nga manasig nga ginabaha sa tagsaka magbubo ang mabaskog nga ulan. Ang ini nga bahin mga karadyo man na ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold Food Supplement bala nga epektibo ang ginapangita mo. Diabetes, hypertension, kag mahigo nga dugo. Ari ng solusyon ay Santon Plus Gold. I-upgrade ang inyong immunity kontra sa mga sakit mag Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold ang may high potency 100% natural herbal extract salin sa mangosteen, ang palaya garlic malunggay. Kag spirulina nga nagapanami, kinagapabaskog sa ato ni kaayong lawas. Santon Plus Gold, produkto di kalidad sa Yes to Health Clinic sa 125A ang building Yulo Street, Iloilo City.
16: Bilang panugod sa patigayunan niya investigasyon sa Iloilo City Council, magapadala sa sulat si Councilor Alan Zaldivar, Chairman sa Committee on Health, agad magpangayo sa incident report sa isa ka-hospital sa Mandriyaw sa dinadisgrasya kay napatay ang isa ka-rider sa gwa lamang sa ila emergency room. Sa interview sa Orman Iloilo, ginsiling ni Zaldivar nga hibaluan nila kung hibaluan nila kung may lapsas ang hospital sa mga insidente. Tinatoyo man sa natalanan ng investigasyon nga maklaro ang mga protocol sa mga hospital sa syudad agad masiguro nga mahatagan sa gilayon yung medical attention ang mga pasyente sa tiyon sang emerhensya.
17: Atun, no, our representatives coming from the DOH directors coming from respective public hospitals na atun din, even public hospital naton, kag istorya naton together with ICER, kaya nakita naton daw may mga gray areas, bala when it comes to that, no, kag hindi kita gusto nga magtimaglaanay.
16: Pahayag niya, ironic ini, bangod na tabo ang mga emerhensya, sa din may karatulang emergency, apang wala sininatungdan ang tinutuyo nga makabulig sa tiyon sang emerhensya. Ginatagan niya sang importansya nga dapat hatagan sang first aid, kag dapat ma-stabilize ang pasyente antes i-admit o kung i-refer sa iba niyo ospetala.
17: Ang mga policies and procedure within the hospital ng gate, no? Kabla sa sulod sa hospital, ito nakita man natin na wala, no, sa specific na protocols, polisiya, so may isa ka incidente nga natabo outside sa perimeter sang hospital.
16: Ginsuggestion man niya ang paghana sa mga security guards kag iban pang mga frontline workers sa basic first aid kag emergency response bangod silang mahimo nga una nga magsabat sa mga insidente.
17: Nakita naton sa video no nga may lapses gid man kay you know what ang aton balaan nga hospital. It's not only the medical professionals, mga nurses naton, doctors naton, orderly, housekeeping, ay undergo naton sa training. So dapat na i-update na natin ang mga security guards.
16: Ang kabahin sa pahayag ni Iloilo City Councilor Alan Zaldivar, Chairman sa Committee on Health. Sa bahay naman ni Zaldivar, nagpalabot naman sang simpatiya sa mga pamilya nga apektado sang insidente kag ginpahayag nga tinutuyo sang syudad nga hindi na masulit pa ang kasubong nga insidente. Ang ini nga bahin ginadulong sa inyo sang new and improved NN Super Plus. Mas ginpepektibo kag mas ginpabasko gintigong magmangostin plus gayabano plus malunggay para sa mas mabasko nga resistensya dugang nga enerhiya kag mas mapagsik nga lawas adlaw adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranan sa antioxidants, suporta para sa mabasko nga korason, bulig kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Proteksyon ng lawas sa natural nga paagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement produkto ni Tito Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation.
14: Sa piyakabahin, may bago na nga multi-purpose hall ang Barangay Puente Bunglas sa Ahoy nga nagabalor sa 4.1 million pesos kamagaservisyo sa kapin 1,300 ka-residente. Gipangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang inaugurasyon sa bago nga pasilidad kahapon Setyembre 10. Gamito ng multi-purpose hall bilang barangay hall kag emergency evacuation center, agud mas manginhanda ang komunidad sa tiyonsang kalamidad o kon emerhensya. Ang proyekto ginpondohan paagi sa National Tax Allocation sa Iloilo Provincial Government, kabahin ini isang padayon nga programa sang administrasyon ni Governor Defensor nga mapabakod ang mga pasilidad kag serbisyo sa mga barangay para mas makaserbisyo sa mga Ilonggo. Ang ini nga bahin mga kay Radyo Manag ginadulong sa inyo sang Mighty C alkaline nga vitamin C nagabulig agud makontrolar ang tanan nga mga allergies. Mga kay Radyo Man, pinaagi sa pagpanubos ng levels ng histamine kay man ini ang may-ara natural antihistamine properties sa manami man ini magbulong sang balatian sa mata. Kangay sa nagakurap-kurap ang mata, cataract kag glaucoma, para sa libre nga check-up, magbisita lang sa Klinika de Alternativo Medicina sa Wanchung Building sa nasa Antique kag GTX 500. Ang sabat sa imo problema sa atay. Masami ka bala nga nagatiga, masami bala nga may hangin ang imo nga tiyan, basta may diferensya ng imo nga liver. Mag-DTX 500 mga karadyo mga na DTX 500. Ang para sa imo ka sa pamilya mo kasi DTX 500. Protektado ka pati ang pinalangga mo. DTX 500 mabakal sa mga butika sa Iloilo, ka Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa Kilid sang Robinson sa Haro.
16: Sa katapusan ng balita lokal, isang Ilongga nga fashion designer nga si Patis Tesoro sa mga ginpili bilang bago nga national artist sang Pilipinas para sa 2026. Si Tesoro kilala sa iya pagpalap ng sang traditional nga Filipino nga panapton kag tela. Pagi sa iyang mga disenyo, ginabuligan niya nga mapreserbar ang kultura kag tradisyon sang Pilipinas. Ginpadunggan siya bilang National Artist for Design and Fashion Design bangod sang iya dakong contribution sa Philippine fashion, ilabi na sa pagtibong sang piña fabric. Ang pagkilala kay Tesoro bilang National Artist, isa ka dakong kadungganan hindi lamang para sa iya, kundi para man sa mga Ilonggo nga nagapadayon sa pag-promote sang aton kultura kag tradisyon sang mga Ilonggo kagsang bugos nga pungsod. Ang iningabahin sa aton mga karadyoman, ginadulong sa inyo sang D3 Bio, ang pinakabago garantisado kag epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo. Ang power combination sang vitamin D3 kag virgin coconut oil o kon VCO nga yara lamang makita sa D3 Bio, ang pinakamayong suplemento batok sa infection dulot sang bakterya kag virus sa tawo. D3 Bio, your protector against viruses, mabakal sa mga butika.
18: Idol, nahibaloan nyo bala sa ludo gidakon sa mga nanay naton? Hamakon mo, maluto, maatipan kag manghugas pa. Tuman ka budlay ang ilang nga ginaobra kag permi lang makaluluoy ang ilang nga mga kamot. Maayo lang may mga produkto ka ang isang Pride Bar Blue nga makabulig sa mga olobrahon sa balay, nanay friendly pa. Bangod mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamot kag isa lang kalaba, kakasgilayon ang mancha. Perfect ang Pride Bar Blue sa mga mamis nga nagapamati nga masami nagapanglaba para hindi magsakit ang ilang nga kamot kag agud mapadasig ang ila paglaba. Gani sa natukiban ko, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko kag sang iloy ko sa paglaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang kakasgilayon ang mancha, hindi pa masakit sa kamot. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
19: Balita sa Imbayong Daga, sa Imbayong Daga.
16: Balita sa luwasang pungsod, nagagamit ng Nepali aid workers ang heavy duty drone na para magdala sang bulig sa malayo ng mga komunidad nga apektado man sa malapnagon nga baha sang damlaglang. Pila sa mga rason sa pagpatuman sang ining idea mo ang pagkaguba sa mga karsada kag taytay kag masako man ang mga helicopter sa search and rescue operations. Sunod sa army personnel, ini ang unang tion nga nag-usar sila sang heavy duty drones sa ining sitwasyon nga nagahimo sila karon sang 10 tubtob 16 ka mga delivery sa isa ka adlaw gamit ang apat ka DJI Flycart 100 drones nga lunsay mga donasyon gikan sa China bilang kabahin sang isa ka aid package. Pahayag ni Santos Budastoki, isa ka contract drone na pilot para sa Nepal Army nga bisan nagagamit o ginagamit lamang ang drone sa mga distansya nga tubtob 4 ka kilometros, makadala ini tubtob 60 kilos sa kada tion. Gani dako man ang bulig sini sa mga nagakinahanglan nga komunidad da hindi magdubo sa 1399 ka mga tawo nagkalamatay sa mudslide kag masobra 5400 ang missing sa Nepal kag Tibet. Ang balitang international ang ginadulong sa inyo sing Nan's Liniment Oil, pinakapuro, pinakaepektibo pang haplas herbal. Nan's Liniment Oil, mild arthritis, rheuma, varicose, pagpalamoy poy, palaman oil, palanakit sang kalawasan na ipitid na paralisar ng mga kaugatan. Pwede man pang haplas sa managaubo palanakit ang liog. Naundan ng mga balik na nagadugo ng pilas, iya ini pa ang tatunokon patugunon. Buuan lang sing Nan's Liniment Oil, Nan's Liniment Oil. Produkto sang Urgement Pharma Corporation, aprobado sang FDA. Ay mabakal sa mga butika sa inyong lugar.
19: Balitang Showbiz.
16: Magatanyag ang pila ka mga sinehan sa bugos na pungsod sang movie tickets nga nagabalor lamang sang 100 pesos sining Philippine National Cinema Day sa September 12. Sa sulod sang isa lamang kadlaw, magabarigya ang natumod yung mga sinehan sang tickets para sa regular 2D screenings nga ila itanyag sa barato nga presyo sa Cinema Exhibitors Association of the Philippines sa CIAP nga amo ang nag-organisar sang event. Payag sang CIAP, tiyo na ini para sa mga Pinoy nga mag-enjoy sa paglantaw sang pinakabago nga mga pelikula nga lokal kag international releases sa mas barato nga presyo. Sa nasa organisasyon, nagalaong man sila nga magpahanumdom ini sa mga tumalanaw sa pinasahi nga eksperyensya nga ang mga sinehan lamang ang makahatag. Ang balita sa showbiz, ginadulong sa inyo sa Life Extension Vitamin D3. Mga karadyuman, kung vitamin D3 ang inyo ginapangita, dili ka na sa best vitamin D3 brand gahimo sa US sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended, kag most prescribed vitamin D3 brand kag ang number one trusted brand sang vitamin D3 sa Pilipinas.
18: Mga misis, may palupok apang wala nagapabungol kundi nagapahamot sang bayo.
19: Kabloom!
18: Ginapakilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fabcon ang may Stay Fresh Technology gani ang bayo ang may hamot sang 1,000 nga bulak.
19: Kabloom!
18: Testingan na ang Charm Fabcon, bagong
19: kabloom!
18: Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
6: ACS!
19: Arbitin!
16: Oras, Philippine Standard Time, alas 6:19. Gidagreet natin, nagapamati diri sa ating pagpangalagad, si Mami Rena Mapa, dira sa di ka may itiri, manyapon kami na guruay. Happy hapulos ni man sa biyahera taxi kay Emine, kay Rolly Gaspi e-bike driver, kay Ricardo Burlado sa Grand Plains, kay Lola Milanya Padernal, kay Maninay Curitard Police Brigadier General Roger James Brillantes, and Maninay Michelle sa Genby Hotel sa Generosa Street, Gimbal, always nagalantaw sa Facebook Live. Police Major Roy Tayona, may lang nga pagpamati. Kay to Pablo Inasalan, recording Inasalan, dira sa may Valeria. Kay,
14: ano pa din, mga taga Ilonggo Blind Massage. Kita Margie, kag Tuboy, Tita Alma, dira sa may barangay Managit, sa Banwas ng Dumangas, sa iban pagiging nakatutok, happy, happy listening.
16: Sa ataman Facebook Live viewers, karigaba Richard Sir Jaspal, Alma Genga, Vic Macaroncio, Zivica Ladronja Kabagwasan, Marlon Kawaguchi, Inday Gimaras, Jerome Dequilla, Edna Paraiso, kag sa iban pa nato nga tagpalamati, mayong gabi, kay Sir Durandes and Family, mayong gabi, kay Malinay Hector, sang Tatoy's Manukan and Seafoods, kag kay Maninay Mariso, mayong gabi.
14: Mga karadyo man, inyo nabatian ang pagpalayag sang RMN Evening News.
16: Sa liwat, adlaw kita sang Biyernes, September 11, ito ay 2026.
14: Sa pangalan sang serbisyo publiko, sa pangalan sang atong technical partner,
16: Radyo Man Christopher Mondahan.
14: Kasama mo sa DYRI, RMN Iliilo.
16: Radyo Man Rezi Danioso Borda.
14: Radyo Man Marjorie Hervo Miane.
20: RMN. Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
21: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko, tatak RMN.
22: Mundo Mistiko. Mundo Mistiko. Kalibutan sa mga misteryo. Kalibutan sa mga katingalahan. Kalibutan sa mga makahaladlok nga butang. Kalibutan sa mga indi mapatihan, apang nagakabuhi sa panuntuman. Mundo Mistiko, ginadulot sa inyo sa RMN Drama Center.

0: Medicone.
1: Cremil S. Hyperbilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Mrs. Anong gani ka, ma'am?
4: Ikinan. Nagigimaras, 62. In hospital ako. Ruptured aneurysm. Blood clot. Kag may tagas ang utok ko. Dugo. Nakumantoso ko for 14 days. May isa ka bottle na ginapainom. Taakon. Life Extension D3. Ginapatalikod yun ang doktor. Ginapainom ako. Very fast lang ang recovery ko. Nakahambal ko na yun. Kagkabugtaw. Tested and proven. Kugid niya.
2: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
5: GTX 500!
6: Rosel, ako yan. Nagakaban ka lang. May ulcer ako kag nagapalpitate ako. Sa pagsugod ko gamit sang GTX 500. Kada tapos kaon, 2 times a day, nagtauhay ang pamatsyag. Salamat sa GTX 500.
5: GTX 500!
7: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
8: Charm! Fab! Car! Pangong kumakablum! Tanggal amoy ko lamang.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangdong kumakabloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS.
10: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3, tunay, natural at orihinal.
13: Gikan

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS D3 Bio.
2: Ako si Jomer. Ito market ko sa D3 Bio kagang bilogo ng pamilya para maligawan ng infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
1: D3 Bio. Ang D3 nyo may Visio. Ang Visio nyo may D3.
3: Pamakal sa mga butika.
1: D3 Bio.
4: Nan's Corn Coffee.
5: Bisan diin ka pa sa trabaho kag mga ulobrahon sa balay.
4: Ang Nan's Corn Coffee
5: nagahatag sa imo sang mas malig-on nga lawas kag mas mabaskog nga panghuna-una.
4: Magtimpla na sang Nan's Corn Coffee
5: para magpabilin ka nga healthy,
4: focused kag energized.
1: Nan's Corn Coffee.
6: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
8: May problema ka ba sa imo pagpamuhin?
9: Mag Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product aprobado sang FDA. Garantisado nga epektibo in just 2 to 8 hours. Mapagwa mo na ang mga higko ka pwede makahatag sa imo sa mga malalakag makamamatay ng sakit. Dirty colon is the number one silent killer. Mas makita pagid nato na maayong resulta kung i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ko si Ricky, isa ko ka guard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lance ako nga kubra. Alutugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C,
3: mabaka ang butika.
11: Oras, tatak, alas sa isi medya.
7: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
9: Life Extension Vitamin D3.
12: Meron lito, Dayon, Senior. Sa kumanban ng uton, ang advice ng doktor, operahan na nga. Kung baga, ang piya ko nga solusyon, ang kipot mo ko nung isa. Extension Vitamin D3. Bali, apat ka soft gel, everyday. Ano na ba't sagan ko nga? Gawin ako gawa, ginapo. Sagto, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yung akipuin ako. Subong yan, nagawa. Sagto ko to sa ilaw balay sa mata ko. Takladon. Tingnan ba ko nga Life Extension Vitamin D3. Sigurado, epektive.
9: Life Extension Vitamin D3.

0: The Science of a Healthier Life.
1: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
2: Sige, sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala kit ko gana magkaon. Sa agay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C. Mabaka mga butika. Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. One capsule, 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagigit ako makabatsyag pang sakit.
1: Mighty C. Mabaka sa mga butika. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galing mo loko, naibaluan ko nga taas. Nagali akong blood pressure. Painong paninisis ng D3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadlaw. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabaka sa mga butika. D3 Bio with Physio.
5: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumal sa D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
1: D3 Bio, ang D3, yung may Physio, ang Physio, yung may D3, D3 Bio, D3

0: kayo. D3Bio!
1: Ang D3Bio!
0: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
1: Mga butika!
0: D3Bio with Vizio!
2: Ako si Ana, for problema, kung gida nga ako irregular na regla, isa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarkos ang D3Bio, bao okay, gida ang resulta, subong normal na gid.
0: D3Bio!
1: Ang D3Bio!
0: Yung may Vizio!
1: Ang Vizio!
0: Yung may D3!
1: Mga butika!
0: D3Bio!
3: Ako si Gabriel, nagalibog na nga akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3Bio with Vizio. So, weeks ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay na akong nga buyon.
0: D3Bio!
1: Ang D3!
0: Yung may Vizio!
1: Vizio!
0: Yung may D3!

0: is Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi Eunice, may ara ako tritis pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang ayugid ang akong arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: Ang tao nga may madubong levels ng vitamin D sa lawas, dako ang chance nga mapatay kung magka-pneumonia. Amo sining rason kung aagi na endorso gid nato ng Life Extension Vitamin D3. Matuod gid niya ang supplementation sa Life Extension Vitamin D3 makabulig para awayon ang sakit dulot sang pneumonia. For stronger immunity, kag para makalikaw sa pneumonia, dapat magtumar adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang,
8: unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
8: Ngipin ay Max Alaga! Max Protect ka mo pa!
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh.

0: kagkaroon sa kasumpunsang aton palatuntunan diri sa Mundo Mistiko.
1: Teding, nak, mamahaw na kita.
2: Hindi! Nagaburang papa niya! Teding!

0: 당신들이 nothing.
1: 지금
2: anong natabo sa iyaw nga gaburang iya baba?
0: Nasabuan ko siya sa iya kwarto nga nagabura na ang baba. Pukawan ko kung tani siya nga mamahaw. Omar! Maluhoy ka! Luwasa ang anak ko! Luwasa siya, Omar!
2: Tingwaan ko kita. Wala na siya nagaginawa? Wala na siya.
0: Omar!
3: Hindi mo bala siya mabulong? Nung Omar?
2: Masarangan ko nga paayo ang mga naggabalatian. Pero hindi ko masarangan nga buhis ang patay.
0: Hindi! Hindi matawa din na! Manugbulong ka! Gani kinahanglan nga mabulong ko ang anak ko! Maluoy ka, Omar! Bisa pilahanda ako magbayad! Buhi alang ang anak ko! Buhi alang si Dedeng! Maluoy ka, Omar!
2: Ipatawara kita ko. Patawaran ninyo ako, pero wala na gid ako diha sa mahimo. Wala na!
0: Omar!

0: sakit niya? Ano ka?
1: Kasakit sa tiyan ko!
0: Ah, Eko? Nagkikirig na? Nagkikirig, Eko?

0: ni Mariano na ni Oraso.
1: Omar! Omar, malungoy ka! Muligi ako!
0: Sinang Gloria manina? Eh, nga, ayan. Kamu ako na sa tulog, Lidia.
1: Omar! Ako
0: sa puwerta.
1: Ay, Diyos ko. Omar!
0: Nang, anong
1: problema? Omar! Ang anak ko! Parehos ang bata ni Boras ang nagligad. Kagsang iban ng mga bata diri sa lugar pa. Nagabura man ang baba niya. Kagwala na gadi na awa. Magupod ka sa akon. Bul nga ang anak ko. Maluoy ka.
0: Ha? Kung wala na siya nagaginhawa, eh, imposible na nga mabulong ko pa siya nang. Gani, patawara gid ako. Hindi ko na mabuhi ang anak ninyo. Hindi na.
1: Omar!

iniiban yung mga abyanta. O wala na. Kulpi lang sila nagkalamatay. Ngaan? Wala ako makaiba, Lonika. Bisan si tatay, wala man kay balo. Tag-indi niya sila mabulong. Sige, wala. Mapauli na ko. Basikon pang itaon ako ni nanay. Silingadaan niya. Hindi ako magwa sa balay. Basikon may nagalapta ko nung virus. Nagmalaon na ako. Kaya kung masunod nga mapatay. Sige, wala. Malakas.

0: Hindi mo pala matuod mabulong ang mga abyan ko, Tay?
1: Ola, anak.
0: Kay kung hindi, base kung magkalamatay sila, tanan. Madulaan ako sa mga abyan, Tay.
1: Tinguhaan ni Papa nga. Nga mangita sa pagiagod na mabuligan sila, ha? Ano bla klase masakit ang naglapta sa lugar namon? Kaya mga kabataan sa lugar namon ang napiktado. Gusto, makadto ako sa lasang. Mangayo ko sa bulig sa duwende.

0: TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
1: 27 lo, 57 akong edad.
2: Ano ginabatsyag mo sa una?
1: High blood gid ko, magasuka ko. Tason akong ulo daw mabuka. Pagkuan sang DTX 500.
2: Pag kumar mo sang DTX 500, sa isang adlaw kapila ka magino.
1: 3 times a day ginakon ang DTX.
2: Okay.
1: O pagkatapos nga nagnubo akong blood pressure, nubo na.
2: Pila sa una ang imong blood pressure?
1: 180 over 100.
2: Pero subong pila na lang imong blood pressure?
1: 120 over 90.
0: DTX 500.
3: Istoryahan ta karon kon nga super antioxidant si DTX 500. Isa sa mga rason nga nangin super antioxidant ang DTX 500 with 1.3 million antioxidant units, amo ang flavonoids. No? Ano bala ining flavonoids, Dr. Ramil?
4: Flavonoids or GP, isa sa mga super antioxidant nga makita mo sa D-sugar, sugar cane extract. Nga isa sa mga ingredients ang DTX 500. Mm. Tapos ginaparisan din na nato Mighty C or Pure C. Ang flavonoids amang tawag sa grupo sang plant metabolites. Nga naghatag sang health benefits paagi sa signaling pathway kag antioxidant effect. So, ining flavonoids, amo na ang polyphenolic molecules nga mayara sang 15 carbon atoms. Kag ini ang water soluble.
3: Wow. Perfect
4: kayo. Nga magpares ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. Kay isa man ka water soluble.
3: Water soluble man. Gusto. So, nadumduman ko, Doc, ang topic taligad is about phenolic compounds. Kag ang flavonoids ang kabahin sini upod ang mga polyphenols.
4: Correct, Sir GP. Amo na na-notice mo kung maligo ka sa dagat, tapos masunburn ka, as in sunugid ang ibabaw sang bahin sa imupanit. Tungod kay ang silak sang adlaw, ang may UV rays or ultraviolet rays nga makasunog sa panit.
3: That's why ang pagbulad sa adlaw ang nagakosang cancer sa panit.
4: Ang pinaka-common, Sir GP, nga klase sang skin cancer amo ang basal cell carcinoma.
3: Mahusto.
4: Kag squamous cell carcinoma.
3: Ini
4: ang nagatubo sa panit nga exposed sa init sang adlaw. Kangay sang ulo, guya, liog, kamot.
3: Amo
4: na permiso gabulad sa kadadlaw. So amo na ka importante nga ang mainom ka sang DTX 500, Mighty C kag Pure C. Agud malikawan ang cancer.
3: Sir.
4: Balikan ta ang tubo, Sir GP, no? Ma-damage man gani ang aton panit.
3: Gusto
4: ko maigo sa kon sa UV rays. Tapos always pagayta gapasilong.
3: Gapasilong pa, no?
4: Ano pa yan ang tubo nga 9 to 10 months.
3: Gabulan sa adlaw?
4: Oo. Diba?
5: Pagkatambok siya.
4: Ang pamangkot, nga hindi madamage ang tubo, bangod sa iyapanit. Kita mo iyapanit? Pero tiga-tiga.
5: Gasiri.
4: Gasiri. Ginpreparahan sa tubo ang adlaw-adlaw nga balbal sang init sa iya.
3: Gusto.
4: Diba? So, ara sa panit sang tubo, ang flavonoids, ang mga polyphenols, arada sa kwan
3: sa panit niya gid mismo.
0: TTX 500.
1: Diyan na mag-aso taga Alibabay, Mabigo.
2: Ang imong sugar sa una, pila man?
1: 300.
2: Kano sa amak ang nag-start og inom og DTX 500?
1: Mga duha pa ka semana kapin.
2: Pila imong na inom DTX 500?
1: Pagyud ka sab.
2: Duha ra ka start. Yun sa manong pag-inom?
1: Muntag og gabi eh.
2: Mga pulo ra ka adlaw imong tumar.
1: Oo.
2: Ya pila na may sugar nimo ron?
1: 126 na lang taw, kaluis Ginoo.
0: TTX 500. TTX 500.
4: Nagtawa, Sir GP, kung sinong alam ang gainom DTX 500 or ang gagamit asukal. Ang asukal ang amutong unod. Change to white sugar, brown sugar. Pero ang DTX amutong panit. Imagine, Sir GP, kung ano ang mabulig sang ano sa DTX 500, no? Ang super antioxidant nga flavonoid nga nagaprotekta sa tubo agud ini hindi malitan sang oxidative stress. Mahimo na siya mangin transferred antioxidant.
3: Meaning ginsaylo sa ato na rin sa tanong.
4: Oo, na ganing ginbutang na to kapsula ang DTX 500 para maimnon, para masaylo ang antioxidant nga ra sa panit.
3: Nga nagaprotekta sa tubo.
4: Yes, so sa 14 pesos kay presyo sini, sobra-sobra ng benepisyo sa RGP. Hindi ka dali matigulang. Hindi dali magubay mo atay. Gahubin ni mo lawas. Dra pa lang daog ka na mo. Daog ka bakal ka lang sang extra nga inuras nga dugang sa imo kabuhi sa tag 14 pesos.
3: Sa 14 lang ano?
4: Imagine lang.
3: Imagine.
4: So, amo na, gusto nyo realistic prof? Ha? Bangod sa flavonoids nga ara sa DTX 500, hindi ka ma-stroke. Hindi ka magkabalatean sa kurason. Ara ng damo man nga kwan mo, oxidation.
3: Gusto.
4: Sa kurason, sa brain. Pila bala ang nagkakapatay sa stroke at heart attack? Sino ang gagamit damo oxygen? It's the heart and your brain.
3: And the brain. Gusto.
4: Perti ka damo nga benepisyo. Simple hon ta, Sir GP. Kung gusto mo maglawig ka buhay mo, inom ka DTX 500 kag Mighty C kag Pure C. So, invest your health, bag-o pa man mangin ulihi ang tanan.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
5: Hello, anak.
6: Pupunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
7: Ganyan ang Pinoy.
8: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
9: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
11: Mighty C!
13: Mabaka sa mga butika.
14: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. FDA approved. Sigurado nga epektibo. So kung problema mo pag lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kung ang balansing atimba. Para sa mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: Megamon Herbal Rasul.
4: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag-performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megamon
3: Herbal Rasul.
4: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo korason. Yara lang sa mga butika.
5: Sample Plus Gold.
6: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Sample Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako.
5: Sample Plus Gold. Mas pinanakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold.
7: Sa mga butika.
8: Oras tatak alas 6:50.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS.
11: This time check is brought to you by all new best ever Enervon, Enervon Z Plus.
12: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
13: Sa Iloilo City, basta balita at serbisyo publiko, Tatak RMN.
14: Number 1.

0: Maayo kay ari na kamo diri. Indi na kamo kinahanglan magkabalaka tungod luwas na ang anak ninyo.
1: Nay.
2: Omar, ano ka bala? Ari na kita sa syudad. Gani wala na kita sang dapat pang kabalakaan. Wala na, Omar.
1: Oh, Lydia. Sige, sige. Mapahuway anay ako sa kwarto.
0: Daw, hindi gusto ni Omar nga. Ari ka mo diri ah.
2: Pabaila nga ni siya, Nay. Namag-uhan ng ina. Isa pa. Nawili abis siya sang halaka pamulong sa lugar namon.
0: Eh, huugali. Saan siya nakahibalo mamulong?
2: Ah, Nay? Ah, kukuan ining... Ah, basta. Mas maayo pang wala ka makahibalo, Nay.
0: Eh, Lydia?

0: Mag pakita ka sa akin, Duwende! Ato baga ko! Magpakita ka sa akin!
1: Ginapabot ko na ang pagkanto mo, Dri Omar.
0: Ginimo ko ba ng luyag mo nga maging isa ka manugbulong? Pero nga nga ginalitan mo gyapo ng anak ko! Nagulagin siya makaluwas! Napatay ang anak ko tungkol sa imo!
1: Hindi tungod sa akin, hindi tungod sa imo. Tungod wala ka magtuman sa aton ginambalan, gintalikdan mo ang saad mo sa akin. Gani amoy na ang nangin kabaylo, ang kamatayon sa anak mo!
0: Duwende! Sariin ka! Sariin ka, Duwende, magpakita kaliwat! Ibalik ang kabuhay sa kalaro!

0: Oras tatak alas 6:55.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
4: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff. Humok ang tigang aplema. Afford pa!
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Huwag alin siya rin, nagkantosilitis ang nagligad, sikisaki, kidya katama, yung basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C!
7: Mabaka sa mga butika.
8: Nagapalang tulong pala ang imo panulukan.
9: Magandingin pala ang imo nga uhas.
8: Masami nagkapangihi.
9: Masami ginauhas.
8: Masi may diabetes ka na.
9: TTX 500 na.
8: Ang TTX 500.
9: Ang may powerful compact.
8: Nga nagapanubo.
9: Sang imo blood sugar.
8: TTX 500.
9: Garantisado.
8: TTX 500.
10: Vita D Plus Coffee Mix.
11: Vita D Plus Coffee Mix.
10: Mas ma-enjoy mong pag-inom sa kape pagkamot manamit kag syempre may vitamin D3.
12: Pwede sa may mga diabetes. Para sa akon, pinaka-healthy niya kape.
10: Vita D Plus Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Humok ang tig-anga plema. Afford pa.
3: DTX 500.
4: Lay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar, 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Ilan na subong imo sugar?
4: Tigi ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 nag-inom.
3: DTX 500. Nuns Liniment Oil.
7: Kaspan?
8: Wala problema.
7: Nuns Liniment Oil Partner.
8: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malasesya nga amo ang kaspan.
7: Kag ang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate, amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas.
3: Nuns Liniment Oil.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. Sanson Gold Coffee Mix.
2: Kung si Ang Sanson Mag, isa ka estudyante, kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
1: Sanson Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, dyan na ka. At gaganda ka pa. Sanson Plus Gold.
3: Ako si GB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsya ginang lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sanson Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko, wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sanson Plus Gold, mabakal sa mga butika. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko mamemorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
1: D3 Bio, ang D3 nga may Physio. Ang Physio nga may D3. D3 Bio.
5: Nagadulom nga panganod, nagabaskog nga hangin. Kung mabatian ang dagoob kag makita ng kilat, suludayon sa balay, kaglikawi ang pagpabilin sa gwa. I-unplug ang mga electrical appliances, kaglikawi ang paggamit sang wired electronic devices. Ang pag-andam kag paghalong makaluwas sang kabuhi. Tandaan, sa bagyo kag thunderstorms, ang kaluwasan permi ang unahon.
0: Life Extension Vitamin D3.
6: Narilito, dayon, senior. Sa kabanban ng uton. Ang advice ang doktor, opera na nga. Kung baga, ang piya ko nga sa porsyon, ang kipok na ko nung isa. Life Extension Vitamin D3. Bale, apat ka soft gel, day. Ano na batsagan ko nga? Doon ako gawa, ginapo. Sa to, hindi ko magsakay sa bike eh. Nasaka pa lang ko to, yakakapuin ako. Subong yan, nag-aaral. Sa to ko to sa ilaw balay sa bata ko. Takladon. Remember ko nga ang Life Extension Vitamin D3. Sigurado, effective.
0: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Megaman Herbal Capsule. Gina-maintain ang imo resistensya, stamina, kag gana sa kama. Ginalikaw ka pa sa prostate infection kag inflammation. Megaman Herbal Capsule. Importante sa prostate health kag overall sexual function. Megaman. Mabukal sa mga butika.
8: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kag kapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mighty C, alkaline, ng vitamin C.
9: Ako si Milagro, may ara ko ulcer. Hindi ko makakaon sang sakto, pero may lang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama, buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamati, at ibugit katama.
1: Mighty C, mabasa mga butika. Sample Plus Gold.
10: Ako si Jovin, subragid kataas ang akon uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Ipay ko kay sa sigi-sigi kung mapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
1: Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: Lupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
3: Isipo na inyo sinima orasan, oras sa DYRI, RMN Iloilo, the only AM station dito sa Panay, serve you 24 hours a day, Philippine Standard Time, 5 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7, sang gabi.
4: RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga nagasentro sa isyu, may padulungan, may kasanagan. RMN, palabra de honor. Palatuntunan nga komitido sa publiko, masupog, magatubang sang risgo para sa tawo, may hinampalan. RMN, palabra de honor. Alas 7, tugtog alas 9 sang gabi, Lunes, tugtog Sabado, live sa RMN, DYRI 774 kHz sa inyong mga radio. RMN, palabra de honor. Kagkaroon, yari ang inyo ang kunan.

0: So, matabo sini, once na isa ka dalagong establishment or qualified establishment ang maka-enroll sa ILP, sa tiyon sa kulang ang supply ng electricidad diri sa aton, example, isa ka grid or let's say for example, sa Visayas grid, ang ining mga establishment na naka-enroll sa ILP, sila ini ang voluntaryo na mag-shift halin sa grid kadto sila kaugalingon ng mga generation or mga generation set, no? With that, makapahaganhagan ang aton sininga demand. So, meaning na may capacity kita na mabilin para sa aton ng mga consumers na inang mga wala balasang naka-backup na genset, no? Or mga residential naton ng mga areas.
1: Aton, no, our representatives coming from the DOH directors, coming from respective public hospitals naton, and even public hospitals naton, kag istorya naton together with ICER, di nakita naton daw may mga gray areas, bala when it comes to that, no, kag hindi kita gusto nga magtimaglaanay, no, kung sino, or sakto kung sino ang nagsala, no, as soon as possible time, no, matipo naton sila, may non-anon kita, pahulato naton ang incident report in fairness man, no, sa Ispakan Medical Facility naton. Naibaluan natin na ang mga policies and procedure within the hospital ng GID, no? Kaya sa sulod ng hospital, ay nakita man natin na wala, no, sa specific na protocols, polisiya, so may isa ka incidente na natabo outside sa perimeter ng hospital. So dira kita mag-focus kay di ang datos from CDRM, oh, almost 9 na nga incidente na may natabo nga ara malamismo sa atang-atangan sa isa ka medical facility in here, no, hindi matagaan sa immediate niya action.
2: Hayag again ladlad ni Ombudsman Jesus Crispin Boyeng Rimulyang, iya sini nga pagkadismaya nga ginpabura ng hingyo sang hospital arrest para kay anay House Speaker kag late Representative Martin Romualdez. Kadungan sang mando sang Sandigan Bayan nga isaylo ini sa Philippine General Hospital o kon PGH Subong Adlaw. Sa isa ka press briefing, ginhatagan pagtamod ni Rimulya nga hindi dapat makangkon sa espesyal nga pagtrato sa magkaukon magkatuhay nga pamaagi para sa mga maimpluwensya mga personalidad kag ginpamilit nga dapat nga ginapatuman o kon ginaobserve ang patas nga kasuguan para sa manggaranon kag mga pigado. So no kay Rimulya masubo nga gusto sang iban sang lain nga pagsulundan nga i-apply sa ila, pero kontani hindi amo sini ang ginapanindugan sang kasuguan sa aton sining pungsod bangod suno kay

0: Mulya, hindi siya gusto ng mga tao mayara sang special treatment. Ang gusto niya matabo nga palarihas, pantay-pantay lang ang hostisya, manggaranon ka man ukon pigado. Diba sino gambal sini nga US President or US or Philippine President? Those who have more in law or those who have more in life should have less in law. Those who have less in life should have more in law. But silingon kin pigado ka dapat mas labi ikaw nga proteksyonan sang kasuguan. Kung manggaranon ka, less lang nga proteksyonan ka sang kasuguan, kahit you can protect yourself mo. May kwarta ka mo, makahire ka sang mga lagting abogado. Pero daw sa tinaga lang ina. Kanungan sini, matalom naman nga ginahangkat sa ombudsman si Romaldez nga mangin lalaki. Kagatubangon ang nga may dignidad ang mga ginpasaka nga kaso batok sa iya sa bulig naman or sa baylog magatubang sa mga pribilehiyo. At tubangon ang sunata, at tubangon ang mga kaso, pareho sa isang matutod nga lalaki kag dapat nga magpanindugan ini suno kay Rimulya. Ang pahayag ngayon ay kasunod sa nangyong desisyon sa saligan bayan nga nagamando sa pag-silo kay Romualdez sa Philippine General Hospital samtang nga gina-hear ang mga ginapangatubang sini nga mga kaso. Reklamo pagani ni Mike Defensor kag ni Marcolita silinya sang kami iyang gin check up gobyerno nga mga doktor sa nag check up sa amon. Si Martin iya private hospital. Sige na lang bala, importante nakasuhan siya. Hari man mga tao nga ini nga hindi pa kamo kontento nga kaya-kaya na to si Martin sa bed. About bed. Si Ramon Magsaysay, no? Former President Ramon Magsaysay, Cas Nicolay ang naghambal. Those who have more in life should have less in law. And those who have less in life should have more in law. Pero sa nagkatabo subong, those who have more in life has more in law. Those who have less in life has less in law. Ay, ho. Mayong gabi mga kasimanwa, good evening mga pinalangga. Welcome, nagapangalaga ng palatuntunan nga regapating ang tag sa katinaga sa tiyong magkawas na sa imong ababa. Kasubong na ina sang isa ka sumpa. Ang palatuntunan RMN Palabra di Honor.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Karon nga adlaw sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama, Biyernes na kita, petsa 11 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. Ikaduha nga Biyernes nga adlaw sa ika-siyam nga bulan sa tuig sa mga kalayong nga kabayo. Santo sa Chinese calendar. Live kita gihapon sa bilog nga kalibutan. By the way, no? Today is anniversary sang kwan, no? 9/11 attack. Mga kasama, no? Diin ka mo sa itong 9/11 attack. So, kwa na subong, no? That was 2001. So, 25 years ago. Grabe, kasan o lang. Gabiin mo, diri sa Pilipinas ang natabo ining 9/11 attack, mga kasama. Ang pinaka-iconic sinikag, pinaka-krulbaan, kag-aradlukan ang paggabunggo sang eroplano sa Twin Towers, ang World Trade Center dito sa New York, mga kasama, no? Nga nagpa-usmod gid kag nagpa dunot, no? Or ano ni, nagpa-collapse sa Twin Towers, no? Sang World Trade Center, ti ano bala? Icon ina sang kwan, sang New York, sang bilog nga kalibutan. Na igo sang terorista, ginbunggo niya to ang eroplano, no? Gin-hostage nila ang piloto kag ginmanduan, ibunggo. Sus, hindi po si tamani ang dabak. Ang abi namon sa to, nagkuha na kami to, no? Naghirigda na kami to sa Turuluga namon. No? Tapos sinali lang nagbungkaras mga kasama kay gin atake ang kwan, no? ginatake ang Amerika. Hambal sa iban siya, World War III na ini.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Presidente Santos, si kwan mo? Si George Bush, no? Di gin-declare niya dayon nga huntingon, tama, no? George Bush Jr. Nga huntingon, kung sino ang sa likod sini. Hasta sang uli, nasiruin nga si Osama Bin Laden. Pero perte kadugay pagkagantis na siruin si Osama Bin Laden panahon ni Barack Obama na siruin si Osama Bin Laden dito sa Abbottabad, Pakistan. So gin kwan siya eh? Gin operate sa mga kasama duha ka Black Hawk helicopter sa Navy SEAL Team 6 no sa Amerika, the elite of the elite sa tanan yung mga elite forces sa Amerika ang gin deploy dito, pinatay si Bin Laden. Kag dito ang conclusion sang Operation Enduring Freedom.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Pero ang pagpatay kay Bin Laden iya gin codename adtong Operation Neptune Spear. Pero ambot kun may mga alias man tong ilang liquidation sang intelligence fund nila.
1: Palabra di Honor.
0: So that was kwa, no? September 11, 2001, no? 25 years ago, mga kasama sa natabo, ining World Trade Center attack or the 9/11 attack, September 11, 2001 attack sa Amerika.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Live kita gihapon sa Bilog na Kalibutan, pagi sa atong Facebook Live, DYRI, RMN Iloilo, sa YouTube, RMN Iloilo Official, sa mobile apps, download lamang kang install ang atong mobile application, DYRI, RMN Iloilo, sa TikTok, RMN Iloilo Official, sa inyo tagsag ka mga radio, mga kasama, yara kita sa frequency nga 774 kHz.
1: Itagamo sa bato ang salita ng mimistulang sumpa, Radyo Man Henry Lumawag sa RMN, Palabra de Honor.
0: Palabra de Honor. Mga topiko nga pag-istorya natong karong gabi diri sa aton sini nga pagpangalagad mga kasama. Duha ka mga planta sang Aboitiz Power sa Toledo City, Cebu, kag isa ka planta sang Panay Energy Development Corporation or isa ka unit Hugapla.
1: RNN, Palabra de Honor.
0: Gani padayon ang brownout dilap-dilap.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Masig share naman kita sang brownout, no? Kita ko ginapos ni Attorney Dominador Tirasol Silinya. Salamat! Tapos na ang amon torno diri sa Santa Barbara. Ati, di malas, bangod ang iba naman niya area ang matilaw.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: No? Ay, sus, mga kasama ho. Duhay na ni katapusan, no? Tindi ni mo obligar sa ang gobyerno ta nga ining mga planta nga ini mag-operate, mag-explain ano ini intentional, no? This is economic sabotage.
1: RNN, Palabra di Honor.
0: Tapos sa mangita ya solusyon kita nga mga pumuluyo, kita nga mga konsumidor, amo iya mangita sang solusyon ay brownout. Ti ano, kwangli, no? Ti mga dlagko nga mga buildings diri sa Iloilo, nga may mga dlagko nga generator pareha sa RMN. Abi, kwa na lang kamo anay, hindi kamo magamit kuryente, generator na lang kamo. Iyota! Just.
1: Palabra di Honor.
0: Kay parang kuryente pe, no? Guti kita di may generator, dako aton generator. Sa transmitter may generator kita, no? So ang obrahon sa uninterruptible or interruptible load program or ILP, ang mga may generator, SM City, Robinson Saro, Robinson's Main, ano pa nga mga mall diri, mga Gaisano, no? Mga Mondihar Superstore. Kung may kulang sa kuryente, pareha si subong agabi, no? Ngahambal sa NGCP, sa advisory nila mga kasama, ang red alert kag yellow alert, no? Maobserbahan na naman ang red alert, baliko lang naman ang supply sa kuryente hasta alas 9 subong nga gabi. Kag ang yellow alert, manipis ang supply sa kuryente alas 9 kag alas 10 karon sa gabi. Subot silingon sa muna ng oras, kay manipis ang supply sa kuryente, kulang ang kuryente, no? Ang mga adlag ko, ang mga kumpanya, mga SM, mga Robinsons, no, mga kung ano pang mga planta dere, no? Ano pang mga building dere, nga may mga generator, hindi kamo magamit kuryente. Sang more power. Generator kamo, no? Sakripisyo kamo. No? Sakripisyo kamo sa paggastos ang inyo nga krudo. Nga mahal kag masaka man sa masunod nga semana. No? Parang iban nga pumuluyo, hindi na mag-brownout. Hindi na ma-rotational brownout, kaya damo na sang nag-withdraw mo sa paggamit sang kulang electricity nga gina-transmit sang NGCP, no? Sa mga distribution utility. No. Kaya why brownout? Pero ang mga lagko ng mga establishment, amo ang masalod. Uy, tinga sila ang masalod. Sila ang generate power. Nga hindi ta to pagpulpugon si Aboy Testo. Hindi ta pagpulpugon ni si Manny Pangilinan. Nga tagiyan isang MGN Meralco, Panay Energy Development Corporation. Nga nagdaturoga plak na sila. Nga ang iba niyo mga planta, mga pump conception, nga generated ang ilang power. Nga nagnurubo sila. Ano sila? Nagparalano? Ano sila? Naghilimbang? Nga hindi anay sila mag-provide sa electricity? Kay birahon sila sa systems loss? Kagpamahalon nila ang kuryente? Oo. Oh. Kiragintra na si ERC, Energy Regulatory Commission. Siya hindi. Ang presyo nyo na nga 18 kilowatt per kilowatt ang bilis ang kuryente sa Oktobre. Hindi. 8 lang na. Sundo na yan ini sang mga power players. Ay, you deposit naman in the bank niya ho. Daw nami na lang mag-upod man kay Inday Sara. BBM resign!
2: Palabra. RNN, palabra di honor.
0: Overhit ang utok.
2: RNN, palabra di honor.
0: Tistoryahan tara karon mga kasama, no? Kay kadagab ina lang, amo ini ang aton nga sitwasyon. Wala pa sang kasiguruhan kung sano ini matapos. Kay wala man sang may nag-call sang atensyon sang sining mga power plant. Kung hindi sila kasarang sa pagpadalagan sang ilang mga planta, hambal sila! Ihatag nila sa makasarang.
2: RNN, palabra di honor.
0: Diba? Ihatag nila sa makasarang kung mag-amuma lang na. Kanamo damo sang power na ton? Gasurobra ang power ta? Huwag pa nadalabot ang kilikili power? Kagang hangin sa ulo nga power?
2: RNN, palabra di honor.
0: Di nga masakripisyo kita aton. No? Nga ang pumuluyo iya pero may mga problema. Gabayan man ta? Gabayan ganito, huwag takahibalo kung ano ang ginapang charge-charge na da?
2: RNN, palabra di honor.
0: Ay, oo. Sa pihak nga bahin, mga kasama, driving skill, sigalakip na sang DILG sa pag-recruit sa mga miyembro sa mga law enforcers, no? Put silingon sa mga polis, dapat ka balong mag-drive? Ay, sus. Councilor Saldivar, mga ayos ang incident report sa hospital sa DIN na disgrasyang rider, sagwa lamang sa emergency room. Sa Congress pa lang sa una, ginpamangkot ko ni suupod kuman yung Congress mo si Wing Salvacion sa DCBB, kaya di ba Congress na siya sa una. Party man na sa mga issue do ginatakol sa to sa Congress sa mga ginapang-detain ng mga pasyente, ngati ayo na, hindi pa pagpagwaon kay Wainog Bayad, may utang pa. Dito ko nabatian ng nami ang sabat ni Weng, no? Tisling ko, ti. Pero di ang hospital na karoon niya kung mag-amuna ang away pa kabaya, di ha? Pag-uunin mo. Siya tindi, silingahin. Bala mo, bisan negosyo man ang hospital, private man na, no? But the fact nga nag-sulod ka da sa amunang a business, nabalanin mo na ang mga risgo dira. Kag hindi lang na tanan negosyo da, mayara man nga human side siya na da. So, naintindihan mo na. So, hindi pwede na iyang, no? Nga iprisuho ni mo ang pasyente. So may negosyo man da, pero may human side man. Kaya mo niyo, ara na ang pasyente. No? Dira na disgrasya sa tubang. Pero grabe man itong disgrasya, no? Daway gid ma-establisar mga kasama, anong natabo siya? No? Nga napatay gid siya, grabe gid ang pagka-disgrasya mga kasama. Tiway, ara sa tubang hospital ng disgrasya, napatay pa. Gindalaman tuon sa ospital, pero hindi na sa ospital, sa medikos, no? Dira sa Mandoriao, sa medikos. Di lapit malanda ang Qualimed man, no? Tuwa'y gindala das Qualimed. Lapit malang diri sa may Doctor's Hospital. Wala

0: halit sa iya. Ate may kwan gali. Ginamatamat na saka sang bagangan ng iya sining ulo.
1: Palabra di honor.
0: Malapit 200 ka mga fruit bearing trees na tanom sa Urban Tree Planting kag Clean Up Tribe sa Fast Aviation Academy upod sa Iloilo City Government kag RMN Broadcast Tree kag Iloilo City Veterinary Office nagpangkapon sang libre kag nagpangbakuna sa mga ido kag mga kuring. Lakip na mga layaw nga mga ido sa Anaros Village sa Mandurriao. Konting buntanan, malapit man sa 200 tanan ka mga sapat ang naservisyon. Pwerte ka damo mga kasama.
1: RMN, palabra di honor.
0: Sige, antes kita magpadayon, speaking of power, ate Ari, ma-change power kita sa transmitter, halin sa generator, balik na kita sa more power, ate, graduate na kita, yehey! Patukara na gani ang marcha tapi nga. Tang, tang, tang, tang, tadang. Tapos na ang transmitter na ton sang rotational burnout. Kamo naman kung sa diin man ina. San ba yung mga kasama? Madula kita sa makadali sa kangin ang kema change power kita sa transmitter na ton from generator to more power.

0: Alamra di Honor.
1: Sige, balik na kita. Hari na mga kasama. We are powered na by more power. Graduate na kita sa generator. Diba si Aki Ganta ni Pe kay rotational burnout subunta. Ba't mag-generator lang ta para buhin ang gina-distribute sang more power? Mahatag pa ni sa residential. Ay, ho. May-ari man diri, oh. Ihatagi bi kami di ka sa ili supersticioso sa ang detalye sina picture, no? Ang 4th Engineering District ko, no, dira sa Santa Barbara, gin-grader nila ang kilid sa karsada, no? Tapos, ang grader, tigunti, mga hilamon ina, kang mga duta, ginhulog lang nila kung kanal ang duta, kagabayaan.
0: RNN, Palabra, di Honor.
1: Sino da ang gwapo ng engineer ngayon isang 4th Engineering District, no? Sinong engineer sinada, no? Hinulog niya lang sa kanal ang gin-grade nila sa kilid sandalan para magkanal-kanal. Tigo-tigo mag-ulan karon mabara naman na da, mapunong na da karon kang mabaha. Madali kami di bikas ilisang kuhan sa mga picture or video, no? Kung sino ang engineering district head da sa 4th Engineering District Santa Barbara. Eh, you deposit nyo.
0: RNN, Palabra, di Honor.
1: Kudra mo, problema na to, no? Amo na kung hindi kisrot ang aton nga leader, mga kasama, wala direksyon.
0: RNN, Palabra, di Honor.
1: Tigali, anon mo kay nagdaog? Manti, inapanghambalan mo ning pila ka mga botante sa nagligad ng eleksyon sa 2022 nga wala na eksperyensya sa pagka-leader kay naggobernador man na sang Ilocos Norte pero tawo niya malang tog padlagan wa man siya. Hindi gid kay sila nga maalam na may mga kwarta na mga Marcos na, no? Well-mannered na.
0: Palabra di Honor.
1: Dilan tawag kwan, no? Ga iniya-iya kita ya aton mga kasama.
0: RNN, Palabra di Honor.
1: Sige lang. No? Sige lang, dahil habang may buhay, may pag-asa.
0: RNN, Palabra di Honor.
1: Gindulong kaginboy lugan, edigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Klinika D3 Bio, ang suplemento ko makabulig agud malikawan ang balatian nga colorectal cancer. Himo sa extra virgin coconut oil, nga ginopdan pa sang vitamin D3, suplemento nga bugan sa medium chain triglycerides nga lauric acid, capric acid, kag caprylic acid. Pagi sa adlaw-adlaw, kapag tumakas,

0: sa D3 biome, mahimo nga malikawan ang colorectal cancer, kagiman pa nga sa isang cancer, bakod nga ginaputo sa imo nga selula sa medium chain triglyceride, sagod malikawan ang pagtapik at pagdiposito sa mga carcinogens. Lawas ang ligan, hindi pag-abusaran, adlaw-adlaw, mag D3 biome! Subong man, DTX-500, may anti-carcinogenic, anti-inflammatory, anti-proliferative properties, nga masarangan tap naon ang pagtuhaw sa mga cancer cells sa aton siningalawas. Likawan ang sarcoma, kagiman pa nga sa isang cancer, mag DTX-500, kagmay tisi kada adlaw, puno sa anti-carcinogenic properties ang DTX-500, agon mapunggan ang pagtubo ka sa mga bukol sa lawas, mataas kag masaligan ang potency sa flavonoids kag polyphenols ng alin sa DSE, sa DTX-500 batok sa pagdevelop sa cancer. Ang mighty C, nga isang alkaline vitamin C, kampiyon ng immune system mediator, nga nagapakusog sa immune system capability, sagod patsyon, ang mga gubang asiliulas ng lawas pagi sa apoptosis, antes maman ini mag-mutate kag mangin cancerous. Ganin din ang maghulat pa, magtubo ang bukol sa lawas, proteksyonan ang kagalingon, DTX-500 kag mighty C, adlaw-adlaw nga inumon. Mabakal sa mga butika, ilabi na sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, nga may libre nga konsulta sa mga Doctor of Alternative Medicine. Ganin, pamatsari lang sa Haro, sa Pasay, sa Kalinog, sa Miagaw, sa San Jose, kag Kulasi, Antique, kag Sara Iloilo!
1: Palabra di Honor. RMN News, Panahon!
0: Yari na pinagkauling ang dalagan sa panahon. Halin sa ato nga pag-asa, Iloilo, ay karadyuman Charlie Debra. Kamusta ang tiyempo naton karon? Karadyuman Charlie, mayong gabi si Radyuman Henry sa RMN Iloilo.
2: Yes sir, mayong gabi sa kanya sa nga RMN. Yari pinagkauling nakas na panahon karon nga adlaw, September 11, 2016. Southwest monsoon, sa gaya po nag-apik to sa Central Luzon, Southern Luzon, kaga Western Visayas. So, sinin nga sistema ang bilog ng Western Visayas. Matayon maka-experience sa magalumang niya kalangitan. Expect natin may mga scattered o kung naptraptang mga bagulan pagpailan tanagob dala sa ning southwest monsoon. Makasarangan niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas ang makasarangan niya pagbalod sa karagatan. At ang sato temperatura na sa 24 to 29 degrees centigrado, at law nagtunod alas 5:53 kinas ang hapon, magabutlak alas 5:40 buwas sa aga. Siga man yung pinakaulingan lakas sa panahon, gikan tiris sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra.
1: RMN News, Panahon!
0: Salamat, yun ka rin naman, Charlie Depra, sa Pag-asa Iloilo sa pinagkauling at dalagan sa panahon. May low pressure area dere sa nakatungdan nga bahin sa Pilipinas sa West Philippine Sea or sa Spratly Islands, pero daw layo na ini mga kasama kadto siya sa Vietnam, no? Dira sa may Danang, ho? Bawin hindi man na pagbiraha ang Bana Hills dama, lagaw pa kami das plakadlaw. Nagdiri sa ubos-ubos ang Ho Chi Minh City, no? May ginaobra silang bagong kansubong nga airport, no? Mang Longtan International Airport. Gata gaiman nga mangin regional hub mga kasama nga makakumpit siya sa mga Singapore kag subong man sa Hong Kong. Pwerte man kadako ang klase airport ni. Ang ilang Pukok Island Airport, gina-improve man subong, ginaduha ang runway kay ma-host siya sa APEC Summit sa 2027, no? Oh, grabe ho. Layo na yung Vietnam sa atong, kita atong ni ho. Gendolong, kagimbay lugan, hindi ka bahin sa atong nga palatuntunan. Standby, nagalupad ng mga balita mga kasama sa Life Extension Vitamin D3. The doctors recommended the most credible and the most prescribed the vitamin D3 brand, kag the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Rekomendado kag ina-endorso sa mga medical doctors sa mga nagasuprer sa type 2 diabetes. Kay man sunod sa isa ka-published study sa diabetes care, ang pagkaguba sa atong beta cell function sa pangriyas na nagresulta sa type 2 diabetes. Ang vitamin D3, nagapasanyog kag nagapaktibo sang beta cell sa aton siningalawas kay sa aton nga pag-inom sang Life Extension Vitamin D3, ya ginaaktibar ang pinakamay insulin gene sa aton nga pangreas para makapatubas ang bastante nga insulin. Gani batuan ang type 2 diabetes kag komplikasyon sini sa aton ikayong lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3, mabakal sa mga butika, ilabi na sa Davis or sa Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, Davis Building, Purok 6, Capitol View, San Miguel, Jordan, Guimaras. Kag subong man, Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik ng pinakaunang nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakahidlawan sa tanan bakod manamit na mahamot pa. Ini ang kargado sa mga ingrediente nga may benepisyo sa imo ikayong lawas. Ang pinakabago nga kape nga sigurado mapakape ka bisan tungang gabi. Ini ang Vita D Plus Coffee Mix. May Reishi Mushroom Extract, Mango Sin Fruit Extract nga clinically proven bilang cancer protective, kag kilalaman nga mayara sa madamong immune boosting properties ang tagsakas sa shea. Vita D Plus Coffee Mix, your number one coffee choice. Noise, fortified with vitamin D3, mabakal sa mga butika.
1: RMN, palabra di honor.
0: Sa Lunes, election sa barm, utro man yung mga kasama. Kabalo, kamo pila kabilog ang members ng parliament sa barm nga i-elect nila? 80 kabilog! 80 kabilog ang sweldo sang parliament member kada bulan, hindi magdubo sa 200,000 pesos. Sus. Pwede naman lang nadang regional governor. Grabe gini nga pinagaga sa mga kauturan nato nga mga Muslim. Udo na insindihan tangi na para sa kalinungan sang Bangsa Moro Autonomous Region. Pero grabe nga pagaga. Halin pa kay Norme Suari! Nga inunga niya lang ang billions of pesos nga ginhatag ni Ramos. Si Norme Suari lang nagmanggaranon ang mga Muslim dito sa Bunggaw Tawi-Tawi, sa Sitangkay Tawi-Tawi, sa Sibuto Tawi-Tawi. No? Kagdiin pa maponsulo mga malayo ng mga isla to sa Pilipinas. Pigado ay mga katilaw. Sila lang ilan ang malanggarano ng mga leader. Tisubong ma-elect naman sila, damo-damo, mga... Ay, sus, mga kasama. Di rin alam, makawad ng kwarta naman sa ilan. Puro lang gasto! Puro lang sweldo! Gapin ang awat pa! Yari na nagalupad ng mga balita, mga kasama. Radyo Man, Joy Lynn Tamayo para onda sa aton nga Tokmo News!
3: Tokmo News! Yari na nga itong Tokmo News sa ginabilong sang Super Fiber. Tiniyo kolon, pagi sa dadaw ng pag-inom sang Super Fiber. Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product. Epektibo, garantisado, kaganada quality products ng Life Extension Philippines. Para sa sigurado kung aprobadong resulta, mag-inom sa Life Extension Vitamin D3 pagkatapos panahaw, tag mag-inom sa Super Fiber antes magpanihapon. Ang Super Fiber na bakal sumabotika ang Life Extension Local Clinic and Pharmacy. Sa mga balita, wala na alarma si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa pagbiyahe abroad ng Senators Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano. Sino kay Remulla, posible niya kinahanglan lang sa mga inisang break. At isar wala sila nagapangatubang sang kaso, na ulamid naman si Alan Peter sa mga ginaligar anomalia sa 2019 SEA Games sa siya ang chairperson sang Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee. Ginluwat niya ang sentimiento ni Senator Ping Lacson na una na nga o kung ginluwat ni Remulla ang sentimiento ni Senator Ping Lacson na una lang ang nagsiling na posible kinahanglan sa duha ang pahuway. So ni Lacson kaga Peter ang nagbayluhanay sa mga tinaga ay nagabuyanay sa akusasyon sang korupsyon. May palagman na Remulla nga posible hindi magsunod ang mag-utod sa ginobra sa Mailoy ni Senator Loren de Garda kag Batangas City Congressman Leandro Leviste. So ni Legarda kag Leviste ang lunsayar sa luwas sang pungsod sang tanagamatubang sang plunder the graft the complaint na nagabalor sang 10 billion pesos sa ginaligar ng Ghost Solar Farm Project. Kay palawig sang senador ang medical leave bangod sang ginapahayag lung-related disease. Sa dugang pang balita, gindakop sa mga polis sa San Juan City ang 4 sa 18 ka mga nagpakilala nga bad men ni Alay Congressman Zaldico naging bansagan nga Malata Boys bangod sa kaso nga cyber libel naging issue sa Quezon City RTC Branch 93. Sino kay Eastern Police Director Police Brigadier General Roman Arugay ginaresto ang mga inibagod sa kaso nga ginpasaka sa Department of Justice o kon DOJ. Sila ang apat nga nag-recant sa statement angot sa flood control corruption scandal. Gindakop ang mga inisa adlaw mismo sa ila arraignment sa magkatuhay nga kaso sa San Juan City Hall of Justice. Palumtumaan nga sa pausampaw nga reklamo nga cyber libel, tag-perjury agin pasaka sa DOJ sa 4 ka korte sa Metro Manila, batok sa mga ini. Sa dugong pagid na balita, liwat naging sabat ng Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla ang pahayag ni Vice President Sara Duterte sa ninga Biyernes, angot sa drama. Unaging pahayag ni Remulla ang aluyag lamang ni Duterte sang drama sa maging ini nga posasan siya kagkuhaan sang picture nga yara siya sa sulod sang prisuhan antes ini nga nagpiansa sa iya kaso nga grave threat. Nagipamangkot naman angot diri gid pahayag ni Duterte nga ang matuod nga drama amo ang pag-aresto kay Anay House Speaker Martin Romualdez. Nagbalos naman sa Remulia kay Duterte paagi sa pagsiling nga dapat nga mag-focus ang Vice Presidente sa mas importante nga mga issue sa matuod na kinabuhi kaangay sang ginapakatubang sini nga impeachment case. Kag sa aton panagdaon sa mga gabiyari ang mga tinaga ni Robert Ingersoll, a true patriot desires to do something for their country. Kag amuyad itong managalupad nga balita sa buong gabi, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Rajaman Jailin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
4: Talk More News!
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat kayo, Rajaman Jailin Tamayo para Onda sa ato nagalupad ng mga balita sa Talk More News! Matsag kumabalik pa na siguro yung mag-utod nga Cayetano. Upod man to ni Senator Alan Peter Cayetano, yung iasining asawa nga si Taguig City Mayor Lani Cayetano. So, do may hint ka ni si Senador Ping Lacson nga base about sa pag-angko nila sang bata ang lakat dito sa Singapore. That is why he wish them well sa ila sining plano ng pag-angkon sang bata. Kaya pa ni sila bata, mga kasama. May mga tarso pa ganing nga nag-intriga sini sa ila nga si Lani kuno iya chikiting, no? Chikiting ni patawaro lang ta sang nagtaliwan sa tong may mga kasama. Pero amo na mga nagalaptang mga istorya. Chikiting ni former Senator Rene Cayetano ining si Lani kag sang way na si Rene te. Amo ni gin asawa ni Alan. Buti na galing yung istorya mga kasama. Muna ginapinalapta sa mga kritiko ni Senador Alan Peter Cayetano, no? Pero gina-ignore lang na ni Senador Alan Peter Cayetano. Wala niya na napatulan. Doon ay ginsa nag-comment party sina mga kasama. Instead, ginapakita niya mga vlogs nila ni Mayor Lani Cayetano. Masadya sila ya. Gawa updanay sila luto na
1: RNN Palabra di Honor.
0: Stand by, Rajaman Mon Kapalihan. Gindulo naman kagin Boylugan. Idigabahin sa atong apalatuntunan mga kasama sang Super Fiber. Ang pinaka-epektibo sino yung panilo sa atong kolon pagkontra sa problema sa constipation. Agon mamligan ang atong kolon kontra sa balatian nga cancer. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin. Agon hindi magtidera mahigo sa atong kolon nga isa sa mga rason sa pagnubo sa atong immune system pagpagtugas ang balatian sa atong lawas. Tinloy ang inyong kolon pagi sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product epektibo, garantisado mabakal sa mga butika. Kag subong man Nans Liniment Oil, ang number one nga balanyo sa bilog nga Panay Island kag Imaras. Nans Liniment Oil nagahatag proteksyon kontra sa dengue, malaria kag iban pang balatian dala sang kutot sa lamok. Mosquito repellent gyud nga safe ka sa imo pagwa or bisan pa sa sulod sa imo balay. May neem tree extract siya para sa performance ang citronella nga nagahatag proteksyon sa exposed mga panit, nagadula sang pasmo-pasmo sa imo kugatan kag maskulo. Nans Liniment Oil mayo man kontra sa mga skin problems, pareho sang ariki sa lapap, alipunga, an-an, eksema, katol-katol sa panit kag iban pang mga skin problems. Nans Liniment Oil, barato, epektibo, hindi mapilit sa panit kag all natural ang ingrediente, mabakal sa mga butika.
1: Sa taong mamahuya, ang isa katinaga, isa nakasumpa, Rajaman Henry Astera Lumawan.
0: Check na to nanay si Rajaman Mon Kapalihan mga kasama, no? Kay ang mga ang DILG nagaplano ng i-hire nila sa masunod ang mga law enforcers naton like mga police, no? Ang mga bombero ta makabig man ng law enforcers, no? Sila no? Kay nagapatuman sila sang lay about sa mga fire safety, no? Mga jail officers naton, no? Mga law enforcer man sila, no? Kay sila naga-secure, nag-guard sa aton nga mga prison facility. Dapat makabalo mag-drive. Drive sa salakyan ha, base bisikleta karon yang nabalaan nila. Rajaman Mon Kapalihan.
1: DYRI Rajaman Report.
5: Rajaman Henry na talaga nga magapagwa sang memorandum circular ang DILG sa pag-require no sa masunod yang mga recruitment sang law enforcement nato no kadang na mention diri about sa Philippine National Police, no? Kasunod sa pag-turnover ni Secretary John Bec Remulia sang 20 ka mga motorsiklo, no? Para sa 911 emergency response, no? Sunod sa Secretary sang DILG nga kanugon abi no kon ang mga pulis hindi makaibalo magdala sa salakyan kon sige malang ang ila sini nga pinanagtag iya sang mga salakyan from the PNP kamanti do nagahinder ini sang trabaho iya sang pulis especially sa law enforcement no kiti nga na-notice man ato na Henry no kon isa may gilika pinangita ay pablasang driver no or may mga designated gid nga driver ang kada iya police station sa tagsa nila ka mga operation kiti kon may mga available na nga mga salakyan wala sang madala iya Regiman Henry no again hatag nga example diri ni Secretary Remulla ining pag-donate niya sang salakyan sa kapulisan o sa mga pulis dito iya sa may Cavite siyang nangin gobernador inisya no kunti kunaga kuno mo lang napagdagan sa salakyan bangod man kay kung gabi wala na iya sa may madala sa salakyan kay wala sang makahibalo magmaneho yari ba lang kabahin sang pagpahayag ni Secretary John Vic Remulla.
6: Mag-i-issue na kami ng MC this for 2027. Nakakagulat no, hindi pala lahat ng pulis marunong magmaneho. So, we have to change that.
7: Including four wheels, sir, na dapat
6: including four wheels. Hindi lahat marunong magmaneho eh. So, it hinders performance. Katulad sa Cavite, 800, nung governor ako, 800 cars ang binigay ko. 2,000 policemen. 800 lang marunong magmaneho. So sa gabi, walang makamaneho ng masasakyan, hindi gumagalaw. So, kaya pinaturuan namin. So, kaya dapat buong Pilipinas ganun na rin. Dapat lahat mo dito mag-mati.
5: Kabahin sa pagpayag ni Secretary John Vic Remulla Regiman Henry, no, sa sining plano na pag-require na sa mga police recruit or sa mga recruit sa law enforcement no, na makahibalo iya dapat magdala sa salakyan. Pero sa pagkabalo ko bala may sa criminology no namayara ini sila sang subject sa driving no kundi kapag sila kay may mga kilala kita sa una nga mga nag-eskwela man kasi mga ni police na mayara gina sila sang driving course sa Regiman Henry no
0: di pwede na madala guro sa ila na lang na training di ba
5: mo gani no
0: so, tapos tudloan na lang sila man sang kwan simple basic na repair balama Regiman Mon?
5: Yes, so importante kita.
0: Eh mo na nagkakalaguba ang mga salakyan kay ang ibanda nakatuon lang drive bala sa kwan? Sa kilid-kilid? kisa tapos lain-lain ang nagagamit, no? Hindi namin maintenance ang salakyan bago pang salakyan ang kilaguba na. Ti wae man tana nanda na kay hindi man sila nagabakal krudo. Hindi man sila gabakal sang mga pisas da kon magkalagubay na Regiman Mon. Ti patarasakan naman lang sa ibang pulis.
5: Oh, may ara pangadaan nga kung gusto mag-usar man sang salakyan, mayo man lang makapunggo ka magdala. Wae na maintenance.
0: Oh, ay check. Wae na check kon naka-change oil ina, regular change oil niya or ano? Ay, sus.
5: Okay, importante na kiti.
0: O 6 ang kwarta.
5: Amo nang problema sa mga government property bless mga salakyan ni Regiman Henry no
0: maintenance kita ni sa mga kwan ina Regiman Mon sa mga head
5: yes
0: eh, hindi mo lang pagpabayan sa tawo mo galing ti ang mga head na sila siyang mag-inugtas kita sina pay pabayan niya lang dai muslim kung maguba na requisanta lang ah
5: amo gani no
0: Bruti, hindi namin nga batasan na kay government property na Regiman Mon. Dapat tipigan man ninyo. Respetuha man ninyo ang buhis nga ginabayad sang tawo.
5: Oo, maluwas lang iya sa mga government agency. May nakita kita yan nga kung designated driver ka, tatap mo gidingin mo sa lakya, no?
0: Okay na iya sa ibang nga government agency. Kay may plantilyagin sila iya sa driver lang Regiman Mon. So, ayun na siya sa ibang nga obra. Kunti, pag-drive lang gid. So, wala sang rason nga hindi niya ma-maintain ang salakyan. Kag kung ikaw permi nagadala sang salakyan, mabala ni mo kung may diferensya kay mabatsagan mo. Maobserbaran mo kay tip, masiling ka, gina, daway pa ni may galagpok-lagpok. So, punto, may galagpok-lagpok. Kay ikaw permi nagadala. Ti kung hindi ikaw ang nagadala, lain-lain ka mo, kada-adlaw, lain ang nagadala. May nagali nagapok, nagali. Ito, abin niya, okay lang. Di pa bayalan nila, ignore nila, no? Masilin siya, makalabot lang kami karoon niya sa station, bahala na dahil ang sunod niya duty. po, waste of money.
5: Sa posible pagkadisgrasya sa sarakyan man, no? Ako na nasa operation na Regiman Henry. So, importante kita ni, no?
0: Balanta na ng mga discarte na Regiman Mon.
5: Apo ka.
0: Sa mga parehong kanday boy parkon ni sa mga transport ko bala na nila ng mga racket man sa mga driver nila. Ay suso
5: may na-off-dan ko na sa una sa police operation sa ICPO pero dugay na ito mga 15 years ago na aduway pagkid man no? May responde dito may harap pala sang gin ano ni nag-abok na ex-army sa may super. So, ang driver nga ginukdan ko sang patrol na kurog-kurog. Ako nag-retire na ito ko na subong. No? Pero ti mga manabla ng mga experience, mga
0: baby. Sa media gani, kabalo gani mag-drive. Sa police. Sa police pa. Nati, why man iyasan designated driver gitang police, di ba?
5: Yes.
0: Ang mga personnel mala nag-drive sina. Kaya ti, ma-hire ka pa imo da isweldo mo imo ya sa driver. Dako ti, pulis na malang kayo kung kabalo na malang sila mag-drive. So, muna dapat basic dala nila na. Kag ang mga, ang basic driving, kag ang repair, radyaman mo. Parang nga bisan paano, kabalo-balo man sila mag-tuhil-tuhil da.
5: Okay, kung kisa, may experience mo ni sa mga station ba no? May kantuan, may respondihan, na pangita pang designated driver, no? Pangita na si Bading, no? Slakyan ta bad, no?
0: Ang tapos na mo mga patrol cars nga nagarulo ko na nga daw maayo pa man ang kondisyon ang itsura bla Regiman Mon.
5: Yeah.
0: Ikon kisa sa mga kon mala na mo sa mga pisas mala niya na ang kalaguba kisa kay patarasak lang pagkambya mga muna bla tiga kaguba mga kambyada or kon ano to mga chassis ang kon sang salakyan Regiman Mon.
5: Gusto na no kag wala bla sang tawag nga motor pool or maintenance division ang police na to no
0: dapat may ara na dapat sila ubras ang ila ko galingon nga patrol car. Manufacture sila isa na sa hindi ko maintindihan Regiman Mon sa gobyerno naton mo galing iti puro racket abing ilang ginaintindi hindi yung investment parehas ni Saton sining army dapat ang aton nga army may ara kita planta para sa mga salakyan nga ginagamit sa army, may planta kita or may manufacturing plant kita para sa mga pusil nga ginagamit sa mga army naton and then kung sobra dai bligya tay sa ibang country amo man sa police no dapat may ara man sila manufacturing plant ang PNP nga sila lang gahimo sa ilang mga salakyan no kay ti dapat ta specialize ang ilang salakyan ya kay ti manglagas kay imo criminal da mo karon ng imo patrol car ya ginakuritan iya sang ibang salakyan kinadlawan ka pa imo sang criminal karon. Di ba
5: buglay sila kon ginatulod pantes magdalagan
0: ah, ti damo gidi sang una eh no mayo lang gani subong kay kadamo sa mga nagadonate sa mga salakyan kag from time to time may mga kwan order ang mga national government ang LGU naghatag man so daw ay gawa problema sa salakyan ang mga pulista sang una ti why gidi
5: namo gani no grabe ang struggle mo sa una pero di bantayan ta ni kay basic po hindi lang bala sa pulis no kahit yung una gi-mention diri ni Secretary Rimulya is the law enforcers no mga pulis kabalo magdala sa lakyan four wheels kag motorsiklo Regiman Henry no
0: So why mo na naabutan ang kay Osik Jed Regiman Mon may pahayag sa kay Migo niya Martin. Diba kay kwan siya mo adviser siya ni Tito Martin no Jed Patrick E Mabilog GPM ano na MPM DDM SPM ang mga sugpon sa ngalan niya no special adviser to the speaker Martin Romualdez. Di subong na dakpan si kwan mo Migo niya
5: amo gani oh kay daw wala to siya ka isu statement during that time kaya nag-upod sabi kay Secretary John Dick Rimulya, no? Sa magpa-capitol to si Secretary Rimulya, naglakat man siya, no? Red, I think, why siya ka upod sa may provincial capitol na Regiman.
0: Aba si dito sa Ibangorong area, no? Nga, why mo na-updan? Yung may pahayag siya ng ti. Daw i-face ko, no? Kay ti, ginahambala niya si Martin. Friend man ko na sila ni Martin, ha? No? Sila niya, ti, ato bangon niya na, yung iasiling kaso.
5: Ang nabatian ko lang tong statement ni Secretary Rimulya nga ginambal na si victim sang war on drugs si Yusuf Mabilog, no? During some speech niya sa Campo Delgado Regiman Henry. Pero diba, si kung may ara man siya sang official statement si Yusuf Jed Mabilog pagid, no? Para man sa kay former speaker
0: Martin. Kaya daw dako ning papel ni Martin, di ba? Sa ato niya pag-insindi diri sa Iloilo, isa ini si Martin sa nagbulig para makapauli sa Rajuman Mon through Congresswoman Jamjam Barunda.
5: Amo gani Rajuman Henry, no?
0: Sige.
5: Sige, amo ni madulo na itong information para sa pagpangalagad sa programa Palabra Dunor. Kasama mo sa DYRI, Aramen Ililo, Rajuman Mon ni Alex Kapalianta, Takaramen.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat kay Rajuman Mon na kapalihan. Gindulong naman kay Ginboy Lugan. Iligabahin sa itong palatuntunan mga kasama sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang anemia, ginabatsyag sa isa sinikatawo nga kulang sang red blood cells. Paano bala mabuligan sa Dr. Pinoy ang tawo nga may anemia? Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may alkyglycerols nga araman sa bone marrow kag breast milk. Ang alkyglycerols nagabulig sa pagpabakod sang immune system kag dako ang benepisyo sa mga pasyente nga may leukemia kag mga tao nga weak na ang immune system. Pila na kadekada nga ginatunan sang maayo ang epekto sang alkyglycerols kag ini napabatunan nga ginausar sang lawas paagi sa pagproduce sang red kag white blood cells. Gani pwerte gid ini kay epektibo batok sa anemia. Ano pang ginahulat mo mga kasama? Mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ka na ang solusyon sa anemia mo. Maglakat na sa drugstore kag magtilaw sa pag-inom sang Dr. Pinoy kay ini napamatudan na nga epektibo sadto pa. Dr. Pinoy Squalene Capsule, yara lang sa mga masunod ng mga butika sa Barutac Viejo Drugstore, sa Edis Pharmacy, Gems Pharmacy, Eltab Pharmacy, Jovi Pharmacy, VED Pharmacy, Medes Pharmacy, Faith Pharmacy, Mabakalman sa Kabatuan Drugstore, sa Canyuto Pharmacy, Alfaro Pharmacy, Butika Consuelo, SSG Pharmacy, kag JSAC Pharmacy. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Yari, balikan ta si Rajuman Mon sa resulta na sang STL naton sa probinsya sang Iloilo. Rajuman Mon, kapalihan.
5: Probinsya sang Iloilo, yari na nga tungkin nga resulta sang STL subong nga gabi. Second row na kitala sa utso sa gabi, September 11, 2026. At tungkin nga first winning number. Sa subong nga gabi, numero 24, number 24. Atong sining draw team head, Mr. Antonio C. Apod man sa kay Sir Eugene Fabian yan, no? Kaya nga atong sining draw pressure specialist, Meridinis Dormal. At yung representative na itong Mr. Glenn Sunio. Second winning number, 20 seconds, para sa 39 goals. Yari na, kedua.
8: Numero
5: 34, second winning number na ito. First winning number, 94. Second winning number, numero 34. 94, 34. First two winning numbers. Ang atong sining registered person, Ma'am Julie Tabanyo. Kapod sa nga sining mga members, Ramon Panes Jr., Clark Pinoviva, Mark Christian Barcelona. Third winning number, 38 balls remaining sa atong sining draw machine. Yari na, ang kitap mo numero.
8: Number 22, numero 22.
5: Numero 22 na kompleto sa tunsiling official winning number, subong ng gabi.
8: Subong ng gabi, September 11, 2026, draw number 1,576 and numbers 24, 34, 22. Sa liwas, numero 24, 34, kag 22 in exact order.
5: Numero 24, 34, kag 22, 24, 34, 22. Amaning atong siling official winning number sa subong gabi para sa mga tumarayan natin sa probinsya sang Iloilo, second row alas utso subong gabi. Congratulations sa atong siling mga winners kag sa wara. Papadayan na kita sa pagtaya para magkabulig kita sa kawanggawa. Direkta din sa ESTL Draw Court sa PCS Office ng Eagle Roar Gaming Corporation, Rajuman Mon, Iales Kapalian, Tata Carmen.
1: RMN, Palabra di Honor.
0: Salamat gid, Rajuman Mon Kapalihan. Resulta sang STL sa probinsya sang Iloilo, 24, 34, kag 22. 24, 34, and 22. Nanao, gid sa kas, Gisley, oh. Three steps nga, nanaog siya sa imong ginahuluhuktan, kag ginahaluk-halukan nga numero.
1: Palabra di Honor.
0: Mubarak daw, congratulations. So wala, sige taya lang. Kaya ang inyo taya, nagkakanto sa Kawanggawa. Gidulo naman kayin po ilugan, inigabahin sa ato nga pala tuntunan mga kasama sa Kubota, kagapay sa manguma para sa masadang agrikultura raffle promo. May chance ka mo magdaog sa brand new Kubota products. Basta ka mo magpasakop lamang sa sining promo hasta pa man inin December 5, 2026. Bisan sino magbakal sa Kubota equipment o kung genuine spare parts, makakuha sa raffle coupon. Mas dako ang inbakal, mas madamo sining ticket kag dako ang chance nga magdaog. For every 3,000 pesos worth sa ginbakal nga spare parts o kung supplies, may yara ka mo sa isa ka raffle coupon. Ang Kubota tractors, combined harvesters, drones, transplanters, power tillers, diesel engines o kung implements, pila ka raffle coupons depende sa item. Kompletohon kagbutangan ang raffle coupon sa imo sining ngalan, contact number, kag official receipt number, kag ibutang sa designated boxes or drop boxes sa Iloilo New Agri o kung outlets antes ang December 5, 2 PM. Kay pagka 3 PM, patigayunon dayon ang draw mga kasama sa INA Farmers Learning Site and Agri Farm Incorporated, Barotac, Noibo, Iloilo. May DTR supervision para patas ang kag-transparent ang pag-raffle. Ang mga premyo nagahulat, grand prize, isa ka traktura, second prize, rice transplanter, third prize, special power tillers with diesel engine. Kag iban pag inyong mga prizes nga pwede madugan, may diesel engines, kag oil and filter sets. Para sa dugang impormasyon, bisitahin lamang ang Facebook page nga Iloilo New Agri Industrial Marketing and General Services Incorporated or magtawag sa cellphone number 0909-928-6861. 0909-928-6861. Basta makinari ang panguma kay Iloilo New Agri Kubota na. DTI Fair Trade Permit Number R6-14 Series of 2026.
1: RMN Palabra di Honor.
0: Pagbalik ta mga kasama si Rajman Plo Consumo na Barete, check nato ni update sa mga preso nga nakapalagyo to sa may or ang kapalaran sa mga pulis nga napalagyuhan sa preso nga may kaso nga rape dito sa San Rafael. Kag ining hinablos nga yung tiro sang tiyo niya dira sa Mandurriao, no? Do may gahutik kuno sa tiyo.
1: RNN Palabra di Honor.
0: Pakot-pakot sa albularyo. Basta mga inistorya nga mo ni mga kasama, may mental health concern gid sinati. Standby, kagaanton man nga tingog hiligay no. 2 minuto sa kaligad sa takna alas 8 sa gabi.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
10: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Miracof, Humok, ang tigang aplema, afford pa! This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Miracof, Humok, ang tigang aplema, afford pa!
1: Evergreen Herbal Capsule.
11: Pagaling si Yan, may kato yan. May high blood ka man sa una?
12: Oo, nga harap. Umatumba ako lang ngayon doon doon yan. So, kung nakatay ka po sa Evergreen Herbal Capsule, doon ang sulay ng tanan-tanan sa ako.
1: Mantumar sa Evergreen Herbal Capsule, adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikayong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrcof. Humok ang tig-ang aplema. Afford pa.
3: D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio, ang D3. Yung may Physio. Ang Physio, yung may D3. D3 Bio. Mabakal sa mga butik. D3 Bio. Supple Plus Gold.
5: Ako si Vibo, ako with ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
3: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika.
6: Life Extension, Vitamin D3.
7: Ang mga tao nga may diabetes, usually makabatyag sa mas lala nga komplikasyon sa COVID-19. Ang vitamin D, ginapatihan nga maka-improve sa body sensitivity to insulin. Pero hindi enough kay vitamin D ang mahatag sa sunshine kay diet lamang. Gani, magtumar sa Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Supports your heart, brain, and more.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Importante nga pahanumdum, siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
8: Uy, concerned lang ko kung di pa mati ka. Kung gabalik-balik ang sakit sang tiyan kagkapangaslong, posible nga hyperacidity ina. Hindi kasarang ang stomach pain meds lang. Mag-Kremel S-Tablet ka. The best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by ESRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: D3Bio.
9: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3Bio sa apon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar, natunaw gid ang bato.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mabakas mga butika. Supple Plus Gold.
10: Ko si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makato na son sa butika sang Santon Plus Gold na pamatundaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, disingan nyo ang Santon Plus Gold.
3: Supple Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
11: Ako gani sa Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Kaya inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
12: Kagsubong ka namin sa akong paminsari.
3: Mighty C, mabaka sa mga butika. Nuns Liniment Oil.
13: Partner, masakit ang lawas? May lanag kagubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil partner ang solusyon para sa imo.
3: Nuns Liniment Oil.
13: Solusyon sa palanakit sang bilog nga lawas.
3: Nuns Liniment Oil.
13: Feel better, live better.
3: Sample Plus Gold.
14: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
3: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sample Plus Gold. Sa mga butika.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. D3 Bio.
2: O, si Karen. Kandaan mo isang akon hair fall. Hindi man namin. Akon kutis. Nag-try ako tumar sa D3 Bio. Kang naghining akon buhok. Kang naghinis ang akon kutis.
1: D3 Bio. Ang D3 gamay visio. Ang visio gamay D3.
3: Pamakal, sumang muti ka.
4: Nuts! Herbal Capsule!
5: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka ng inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nuts Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kung ano pang balatian.
4: Nuts Herbal Capsule!
5: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka mineral sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
6: Ang El Nino ay isa ka-climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
7: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit ni panahon kag kulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas ang kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sang tawo.
8: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abiyan nila sa radyo.
9: Magandam sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa linyo.
1: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ang una yan, niwang-niwang sa ako, wala bit ko gana magkaon. Kag sagay lang po ubo, hilanan. Insulayan ko pa, no? Ang Mighty C, kag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
1: Mighty C,
3: mabakang ang butika.
11: Evergreen Herbal Capsule.
12: Ako si Trans, isa ka baker. At akong problema sa to, kung atakihon ako sa akong arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
11: Mangtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw, ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
1: D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
0: Yung may D3.
1: Matatas mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Gising-gisi ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Sample Plus Gold.
7: Ko si Bibot, ako COVID ang pangliwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santin Plus Gold, intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
6: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Maulan man, no worries, na amoy ko lang ang damit.
11: Charm and Fab Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
12: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
10: Ang sampay sa loob, inaamoy kulob.
11: Bangbang kumakabloom sa Charm!
12: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
6: ACS. D3 Bio.
13: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako gina'n ay bulig sa D3 Bio. Tungod gina papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades parehos ng pag-ehersisyo.
6: D3 Bio.
1: Ang D3,
6: gamay Vizio.
1: Ang Vizio,
6: gamay D3.
1: Mabakal sa mga butika.
6: Sample Plus Gold.
7: Ako si Joven, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko kapag inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
6: Sample Plus Gold. Kal sa mga butika. D3 Bio.
14: Ako si Rosita, kapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako. Sa isa ka bulan, nabatsyagan ko ang epekto ng nagpagsik lawas.
6: D3 Bio.
1: Ang D3.
6: Yung may Vizio.
1: Ang Vizio.
6: Yung may D3.
1: Sumagod ka.
6: D3 Bio.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Sample glass cold.
3: Kasi yun is, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample glass cold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample glass cold.
4: Sa mga butika.
2: Sample glass cold.
3: Kasi yun is, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Cold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayugid ang akong arthritis.
2: Sample glass cold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample glass cold.
4: Sa mga butika.
5: Santol Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santol Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
5: Santol Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na.
5: Lalakas.
4: At gaganda ka pa.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ano kunong rason nga at gulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
8: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
7: Muna gani nga kinangangigilin ni Laya Doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
8: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iyang DHA.
5: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Squalene Capsule.
5: T3 Bio.
9: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin mo doon po, naibaluan ko ng taas ng galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng T3 Bio. Tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang nakuha ng galingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
5: T3 Bio. Ang T3 Bio.
4: Yung may Visio.
5: Ang Visio.
4: Yung may D3.
5: Matagas mga butika. Mighty C.
4: Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako galing sa Abigail Luza sa estudyante. Na problema agad ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Masakit rin akong ulo. Tiinom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
11: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
5: Mighty C.
4: Mabakas sa mga butika.
12: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
13: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Life Extension Vitamin D3.
14: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
13: The number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni kabulig to achieve the healthy weight o kunang balansi ka timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
16: Oras sa DYRI, RMN Iloilo, Philippine Standard Time. 16 minuto sa kaligad sa tak na alas 8 sa gabi.
17: RMN, Palabra de Honor.
16: Sa Binunan, Batad, Iloilo, dito sa yutang natawhan ni Cas Nicolay Somi. Brown out man, no? Bag-o lang dito, nagsiga. Pero may sila gaman tiner sang kandila, kingke, kagmetsa. Anong mitsa gani kas nagamit nyo ng bilog ng botilya sang patis, no? Sang patis nga ginasuukan mo sang dako nga kuan nga tila, no? Tapos puno siya sang gaas. Kaya kung masubrahan ka, init bala ang baba sang botilya, galitek, no? Gubuka siya. Tigaling kay kuan siya, dasig siya magkaon sang gas, no? Pero masanag, amula na, grabe naman ang biro. Kay kung kandila, yati, limitado ang sanag yung sina. Kung guwa mo daya karon daw, gakuan ka da, no? Gina pangamuyuan ang kalag mo.
17: Palabra di honor.
16: Ang kingke, gamay naman na yung iyang, kuan, no? Suga ina, nga homemade, nga may ang tubo niya iyasang payong dira mo gin suok ang talabid no, ano pang ibang nga term sa talabid gani no, nga tela nga mo na ang kuano, grabe man nga naimbento sa una sa mga kamalaman nato no, kay ano pe ang gas ginasuyop sang kuano sang tela gasaka ang gas, so samtang gakaon ang kalayo sige lang saka sang gas, so sige man ang hatag niya sang life sa kalayo mga kasama. Grabe no, bisan gatindog no, bisan gatindog ang butilya tapos pabilo gali no, ang tawag niya pabilo. Ang pabilo ni mo gatindog man pero ano nga klase sang science sina nga gasaka siya ang kwan no, gasaka siya ang gas mga kasama para mag-provide to sang life sa kalayo no, nga ginakaon siya sang kalayo. Amo na ang kinky no, tapos may ara pag na puro lawan sang una no, puro lawan nga gamay-gamay pag na siya nga kini-kini pag na no, gamay-gamay pag ang tubo niya kag ang tila dira no, nga daw gulang-gulang lang sa kandila ang siga niya no, pang pulaw sa gabi no, nga gamay lang iyang konsumo niya sang gas, so gamay man ang butilya nimo no, at least daw may kuan landa no, may dim light ka mo da.
1: Palabra di honor,
16: especially kun kuan no, especially kun may mga bata nga lapsag wala mga kasama, so amo nang ginapulawan subong way na damo na yung kuryente subong.
1: Palabra di honor.
16: Amo na nagaling brown out no, tima nag-inquire na to si Cas Nicolay sa Mirola. Dining Mirola ka sa Balasan? Sa nakita ko ning Mirola daw taga Capiz ni siya, 'di ba? Daw una niya nga branch dira sa Ibisan Capiz, no? Ibisan tapos diri sa Panay sa Bailan, no? Sa Saraya pe way Mirola pe, no? Daw kan ini daw daw Unitap, no?
1: RNN, palabra di honor.
16: Si Cas Margie Cobilia sambal niya solo, no? Pero ang spelling mo kas solo. Ang spelling isang solo, no? Solo kay tiga ilyo sa punta, no? Kon ilo yati solo but silingon isa ka lang na. Pero kun ang natumod ta solo, no? Kwa naman na yan ang ilyo ang punta niya tiga, no? Solo. Yang solo naman damo ang klase, basta dako-dako pagid na siya, no? Usually siya na, mga tubo nga daw, botkon, kalagko na iya, mga kasama nga may gas, no? Sudlan mo gas, kabutangan sang pabilo, bau pertigaling pa kaunon sang, kwan, sang gas. Pang, kwan na iya, para magkantok mo sa pihak nga balay, or pihak nga barangay, malantaw TV, no? Ang munang gamito ninyo kay dulom-dulom ang dalan, especially kon way abi bulan, no? Kon ligum dulom abi, hindi abi ugsad. O, ti madulom ang dalan, so kinanglan ninyo sang sulo na amo nang inyo sining uyatan kay hindi na yung mapatay gawas ang hangin kay dako ang sagrab niya mo, no? So hindi sa mapatay sang hangin na amo nang inyo nga suga sa dalan tapos magsinunluganay kamo magsilintong isa sa likod.
1: Palabra di honor.
16: Di nalagan kamo dayon. O, hindi gani ang isa mapasilipot-pot to. Mauna to siya sa unahan kag mapasalipod siya sa may puno sang saging kag kulas-kulaso niya ang ramay. Asus.
1: Palabra di honor.
16: Ga karabilin ang chinilas yung kadinalagan kag
1: palabra di honor.
16: So gayon ko ay na si Cas Nicolay, so may isang kwento sang solar lights kay grabe hindi magwantahan ng brownout dito sa Quinto Distrito mga kasama no. Ang advisory ko no sang Ilico 3 6 PM no ang brownout pero alas 5 pa lang kag ina patay na.
1: Palabra di honor.
16: You deposit a money in the bank. You ta just of NBA.
1: Palabra di honor.
16: Yari ana ya aton tingog nga hiligay noon upod kay Radyo Man Fea May Otero.
18: Tingog hiligay noon. Ang pagtibong sang namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingog hiligaynon.
19: ining dinalaybay ginatiguluhan kun may dunot sa ligon. Kun ang isa kakamatis ang madunot, wala na sang dapat nga pahanunot. Gilayon nga kuhaon sa basura isimpon, agod nga ang pagkadunot, hindi namang laton. Amo man ang gobyerno sining ato nasyon, kun may nagaharing kahakugan sa sulod sang mataas nga lingkuranan, silhigon sang maso nga makagagahom. Ginbutang sang konstitusyon, impeachment nga pulong, matas ang balaod sa mga pulungkuan, silhig sang laye kag sang katarungan. Kay kun ang dunot ginatabunan, ang sistema mangantuos lamang. Kun ang sala ginapabayan, republika ang nagahuyang. May nagahambal, inipamulitika lamang. Apang indi bala mas delikado nga pabayan, mas maayo ang tingog sang imbestigasyon kontra magpabulag-bulag, magpabungol-bungol. Kay ang pungsod nga wala kay isog manukot, pungsod nga napunan sang kahadlok, kay ang paghipos amo ang abono sang nagalambo nga pang-abuso. Kag kita, indi lamang manugbantay, kundi manunubli sang pag-umwad kagasulhay. Gani, mas maayo ang mainit nga diskurso kontra sa konsensya nga binuro. Kun may dunot limpyuhan, kun may sala pasabton, agud ang republikan naton, indi mangin baho sang kahapon. Ining binalaybay, ginsulat ni Ginoong James Rufino Sariaco sang Malangabang Conception, Iloilo, katapo sang Sumakwalan, Iloilo Incorporated. Kagining binalaybay, ginadulong sa insang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagatukar naman bala ang imo mga arthritis? Kung may arthritis kita, ginaatake siniyang tissue sa aton lawas nga makatugas sang pagmalas ang lubricant nga gadanlog sa aton mga joints o kung buko-buko. Kabangdanan, tuman nga kasakit kon ihulag. Kabalubala ka mo nga Dr. Pinoy Squalene Capsule mayaras ang vitamin A kag vitamin D3 nga nagabulig pabakod sang aton mga tool

0: Si Jespal, present man. Nani Binli Robit Chayda. Good evening, Alice Friedrich. Florencia Sokol dito, Kalimpay. Rodilyn Prakambo, good evening. Si Kasmaritalia Mitsilina, Bimitat si Iba, Doña Margarita Margie Cumilias, Biuda di Erdogan. Siyempre, si Kasmajo Humayaw, Dalin Hermoyuno Zamora Haberle, kasamang Stephen Paniga, Sir Cyril Condino Jocareza, good evening. Engineer Francis Sinahinay Sangkopya Ilonggo, Don Manuel Ventura, Biudo di Melania Trump, no? Si Ma'am Grace kag Chief Leo Ibanglista, good evening. Subong man si kasamang Sammy Convocar, mayadayad nga gabi. Si Ban Zilira, good evening. Si Sonico Vic B. Carmona, present man. Si kasamang Ima, si Plinti Tasan, Petro Max na sang tawag sang ginapulaw kag magpakabit sa balayan ko na. At pang Manggarano na ng Petro Max Cas. Kung may mga namatyan sa una, pasigahan mo duha ka Petro Max. Suspirte ka sa nagsanag, no? Ginagamit pa panulo ang Petro Max.
1: RNL, palabra di honor.
0: O grabe na ang gasa niya mga kasama, no? May ara ka na sa una, Petro Max. So, ang gasa niya bala daw abo na malana. Pero hindi mahulog bala, no? Amo nang nagasiga. Grabe mga teknolohiya sa una.
1: RNL, palabra di honor.
0: Si Jespal, no? Si Helen Sanchego, good evening. Si kasamang Iban de Nuevo Sudario, Maribig Cercado, RMN Fans Club Singapore Chapter, Rosal Lineta, Bernasuchar, Ima Suplinti Tasan, Arana, Ninisel Blancada, Laila Nerviol, kasamang Tilly Pifer, good evening, no? Rin naman ang istorya sa paghimo sang suga sa kaumhan sa una, no? Mga mitsa, king ki itsira, king ki damo na ginabaligya sa tindahan, mahakog o galing sa gas.
1: RNL, palabra di honor.
0: Di subong di ba na uso man na damo nagabalik sa ano na, dekada 80 na, no? Ang mga retro ng mga picture.
1: RNL, palabra di honor.
0: Direta na yung mag-intraya sa arte na ni Meta, Meta na. Direta yung sa suga. Tiyan mo na yung mga suga, yung sang 80, dekada 80, wahay pa ni mga solar panel, wahay pa ni gawa mga bumbilya. Suga ya, King K, solo, no? Mitsa! Tristan Wyatt Gulay, good evening man. J. Jose Arca, no? Sa amon sang una, ang solo, dahon ka lubi nga laya. Bawho. Tapos magdinalagan ka mo kaguyudo nyo na, agad dinadabadaba lang. Orang ramay bla, no? Ipurun-puruno ni mong ramay. Amo na ang suga ninyo sa dalan kay Pratik Dulom, no? JB Kalad, good evening. Si Glenn Hiyoligi Silvestre, good evening, no? Good evening man kasi Sisi. Dari sa Dingli, bago lang nagsiga, kita mo lang, ho. Mas manami ang Petromax gamit namon sa una pag brownout hambal ni Kasilin Sanchego, no? Si Laila Nerviol, present man, no? Rosie Amaho Manihar, good evening, no? Kay Iban karon palikan naton mga kasama. Gindulong anay, kagin builugan, standby rajman plo, konsumo na barete, inigabahin sa atong pala tunturan, sang Mega Man Herbal Capsule, sa tarang yung mga drivers, kinagabiyahe sa Luzon, Visayas, kag Mindanao, maginom na sang Mega Man Herbal Capsule, hindi lang epektibo sa inyong obra, kundi pati man sa paglabing-labing kay misis, magluwasi na, nagaserbi man ang Mega Man Herbal Capsule, nga protection sa mga kalalakinan, nga sobra ka-stress sa trabaho, sa Mega Man Herbal Capsule, tarang nga problema sa kalalakinan, makuha, pareho sang prostate problems, wala nagatong karong ang hinganiban, kung maglabing-labing kay misis, may isla nila sang pagka-agresibo kung tumaran sang Mega Man Herbal Capsule. Duha ka kapsula kada adlaw, solve ng problema mabakal sa mga butika. Kag subong man Mega Man Gold Coffee Mix, ang kape para sa matuntod ng malalaki nagamling sa atong prostate para hindi magdakor o maghubag. Kaya ang prostate kon mapabayan, mahulog ini sa cancer. Mega Man Gold Coffee Mix para hindi mohoyan kay partner o kon kay misis sa tiyon sa labing-labing bagod may ginseng tong katalima kag sopalmeto. Nga kilala nga nagamling sa prostate sa malalaki, manamit ang sabor, nagabato sa pulaw kag para hindi pagkapoy yun sa trabaho, mag Mega Man Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
1: RNL, palabra di honor.
0: Naka-standby sa linya naton, check the update with Rajman Plo Consumo na Barete. Sa sining polis nga na palagyuhan sa ang preso dira sa San Rafael. Kagining tiyo at tiniro niyang hinablos dira sa Mandurriao, no? Daw istorya si Norwano naman eh. Daw involved rin mental health ininga kaso mga kasama. Rajman Plo Consumo na Barete.
1: TYRI Rajman Report.
2: Rajman na Henry, no? Temporaryo.

0: na gin-relieve ang duwa ka pulis na escort sa sining preso nga nakapalagyo sa nga Damlanglang sa nga San Rafael Municipal Police Station adra sa may barangay Aritbit San Rafael Iloilo Rajaman na Henry. Ini ang kinkumpirmar ni Police Lieutenant Francis Caruna sa nga akong sining ma-interview, no? Si Sino Padre kay Caruna ng iba niya team members yung ginapa-explain pa, no? O kung ginapa-explain pa sa ICPO o kung IPPO kung ano git ang natabo, no? Kung nga napalagyuhan sila sa preso si nga si Gerald Jimena, no? 20 anyos sa nga nasambit man nga barangay. Ti amo ning ginakuan sa ni Police kay Lieutenant Caruna, no, na ipaidalom pa ini sa mga questioning ang ining mga pulis nga ini, no, na kutob o kon sa kutob nga naga-escort dito sa preso Rajaman Henry, no. So pagka sunod yan blaw natigayo mga nadakpan ining semina sa may sitio Tayaba barangay San Dionisio sa Rafael Iloilo Rajaman Henry. Yari si Police Lieutenant Francis Caruna, ang jefe sa San Rafael Municipal Police Station.
1: Well, status nila, sir, ara na sila sumbong sa Iloilo Police Provincial Office. No, na-relieve sila temporarily sa aton sa San Rafael. And gin-transfer sila dito sa Iloilo Police Provincial Office.
2: Supermando, no? Sang IPTO.
1: Yes,
2: So, duwa lang gin sila, sir?
1: Duwa lang right now, and ang other team members kinapa-explain for their kwanta. Or just ang ilang affidavit kung anong ilang stand during that incident.
2: So, while ang suspect ginatunan pa sa ICPO, kung ano nga kaso, idugang siya?
1: Well, actually, nag-come up kasi na dira. But based sa atas investigator natin, wala nakita. Wala kita sa makita na pwede ipanayang sa iya. Idugang nga kaso sa iya.
2: Okay. So, why nga asiraw? Wala na bukwan? Why na sang may madugang kay bangod na wala na sang may makita na idugang nga kaso?
1: Yes, doon muna. Doon kita sa idugang sa iyo. Kaso.
2: I see. Sige. Sir, with you, sir. Thank you.
0: Henry, si Police Captain na Caruna, no? Si, sa kaso naman, sang preso, na i-file, abisang San Rafael Municipal Police Station, or dugang na kaso, wala na, no? Wala na sang maidugang pa na ang kapulisan na ipasaka ang kaso batok sa kay Gerald Jimena, no? Pagkaroon, nagpapabilin niya na preso dira sa San Rafael Municipal Police Station ang ining sabto kung ining preso nga nakapanagyo sabto, pito sa may nasambit sininga barangay. Samtang sa piyak na bahin, no? Dugang na tundri nga balita sa ang update na tundri sa shooting incident kagabi sa may bahin sa barangay Dungon si Manduriao, no? Kay sunod rin sa investigador sa Manduriao Police Station, si Police Captain Greg Matutino, na isa sa mga motibo, no, kung ginalantaw nila ang pagtiro sa tiyo si Ainablos, among pagkutkot, no, o kung ang paggutkot sa albularyo, no, kung pagkutkot sa albularyo na himata sa suspect niya nga may nagahalit sa iya, no?
3: Anong namin mo pagutgot? Magsilig ka nga gutgot iya daw, galain buot mo na?
0: Ang kwan?
3: Pagpakot-pakot, goro, or...
0: Pagpakot-takot, I mean, no? Pagpakot-takot
3: sa albularyo. Tikay arbularyo daw, doktor mo na siya, pero hindi lang medically. Daw, diagnosis eh, no? Diagnosis, pwede mo na masiling goro ang diagnosis, no? Galing ang diagnose. Diagnosis daw sa kwala na iya, no? Sa scientific or sa medical field. Bali, o tiya, gusto na eh. Pakot-pakot mo lang mo kay why man na iya. Hindi man scientific.
0: Correct.
3: Tisino
0: kay Matutino, nga saan sa sila na papungusisa sa pamilya sa suspect, na si Victor Juanico, si 67 anos, nga nag-super ni isang nervous breakdown, no? Si maduduman ni Kintiro, yung siningin na blos, kasi anin wani ko, siminta anyos, samta nga nalimin inom, sa makulubo ni Linnon, kaupo nung iya siming nga himata, na Jaman Henry. So kasi ang ining niya si Victor wani ko, binta na taon, hindi siyang iyang himata sa albularyo, no? Pinagagawa sa pagkungusisa man, sa albularyo, pag nagresulta siya siming nga pagkabulong, sa...
3: Ang dirisato ng albularyo na iya, Tagalog na ang word ako hindi ko magsala, Regiman Plo. Dirisato ng tawag siya na Siruano, Siruano, Siruano. Actually, ang Siruano is a Spanish word, no? Siruano, C-E-R-U-G-A-N-O, no?
0: Siruano.
3: Siruano.
0: Siruano.
3: Siruano. Na, but silingon siya na, Doktor?
0: Doktor?
3: Oo, doktor. Ang buot silingon sina, no? Galing sa uli, eh, ang dirisaton daw na kuwan siya bala, no? Nahatagan siya sa kahulugan iyang para sa kwak doktor, ang Siruano, no? Pero actually, ang Siruano nga Espanyol, Spanish word, ang buot silingon sina, medical doktor, Rajman Plo. Amo na sa una ang mga... classmate ni Rizal, di ba? Classmate ni Rizal, si Dr. Mapa, ng Ilunggo. Balaan mo na sa imo history, why?
0: Why?
3: basta daw, something ako nang nabasahan ko lang, no?
0: Ang term sina, Siruano.
3: Siruano, no? Ario, Siruano. Oo.
0: Ilunggo, ya, Siruano, hindi. Kung Siruano, Japon.
3: Hindi tigali kay balan mo sang una ang actually ang tuod yung gid nga spelling gali C I R U G A N O no Siruano no pero kung kisa ginaspell man siya nga Siruano C E R U G A N O no isa ka Spanish word ini nga buot silingon Sir John gali hindi lang medical doctor Sir John nga pang opera gid no
0: opera.
3: Kaya nakita ko na sa naglabay lang sa news feed ko si Dr. Armapa daw classmate na anay ni Rizal sa UST ni Dr. Jose Rizal no kung hindi ko magsala tapos may publication na si kwan may advertisement bali na si Dr. Mapa nga nagapangbulong siya no nagapangbulong siya nga doktor siya diri sa siyudad sang Iloilo gin paskil niya dira sa city proper na butang Siruano. Muchos de negro de Siruano. Do something amo na mga Espanyol. Na. Sige, galing subong iya sa aton. Kay ang mga Spanish words sa to. Ti ama ko no, 300 anyos ang mga Espanyol diri sa aton. Iba nila nga matinaga. Gin adoptar ta, no? Gin kopya ta na. Kagin hatagan sang kaugalingon aton iya nga spelling. Na. So that is why ang Siruano nga sa mga Espanyol iya ang S nila C pwede mo ya ma-pronounce nga S no ato niya ginhimo ta nga Siruano no S O R H A N O no Siruano or inigani Siruano no Siruano na mga momana Rajuman Plo
0: Siruano o Siruano no amo nang term diri nga ginagamit diri sa Iloilo. Di, yari mo lang kapatian na ito ng interview ko sa Kai Police Captain Greg Matutino, ang hepe sa Mandurriao PNP.
4: So, ang aton nga litis nga kwan, nga ano, asod na, ang aton nga suspek, wala agad na itong nadakpan. Kagang aton nga biktima, pa sa kwan sa ospital, nga nag-undergo sa medical treatment.
2: So, kamusta sir ang medical status ng biktima, sir?
4: Okay ang kanadang aras sa stable ang medical status sa aton nga, no, nga biktima.
2: Ang pila siya, sir, sa wala or to nga siko, sir?
4: Sa wala yung kwan daw darin daw ang kwan niya na ang no nagari for ano na tawag na ang forearm ano na nagari ni kwan.
2: Dako man sir ang pila siya.
4: Masang recording to kwan dako to ang pilas mo.
2: So ipedalom sa operasyon sir.
4: Do ginpedalom sa operasyon.
2: Ano sir ang ginamit ni Victor nga gintiro sa iya sir?
4: Ang posibilidad siguro kasi kun ang kwan siya, ang homemade niya 12 gauge. Kiti may mga recovery tatong kwan mo nga Malinis? Leg fragments, oo.
2: Oh. Dalaya, sir, ang armas sa pagpalagyo?
4: Hindi tama makadetermine kung ginhaboy o kung gindalaya o kung taguya. Kaya di ang dito nga iriyangin kay after siyang pagkwan, ginlagas pa siya sa mga kinablusan niya mo.
2: Uh-huh.
4: Tapos ang dito nga iriyang niya ginagyan is talamnanan nga to be on. Uh-huh. Kaga may mga kakahuyan dito kay lamunan, kaya tagas yung lamun dito.
2: I see. Sir, po again man sir, nga may nervous breakdown si Victor, yung suspect.
4: Ginakwanta pa man na kay, sa alleged na siyang iyang mga kabataan nga may ginasuprer ni siyang masakit. Isa pa, muna nga ni kay ordeng siya mga kabataan na nagpabulong isa sa arbularyo tapos ang pending siya ang ginahalitan sa siyang iyang mga relatives. Muna nga kung sino lang mga relatives siya kinakontra yan eh.
2: I see. So, sir, ang biktima is inablos siya, sir, no?
4: Tama? Inablos siya, gito. Inablos siya, gito.
0: Radyo Manindri, ang napapayag ni Police Captain Matutino, no? Sa nga Mandaryao Police Station. So, amun ni gali, no? Kay ang suspect sa isang suspect, no? Nga ginahalitan siya sa niya sininga mga mata. So, amun ito kagabi, nga samtang nag-ilinom dito sa makulubong ilinom, ang niya sininga mga mata, no? Iya iningin pala si Tanti ang una gini ra ka nga nagatungko sa may tulungkuan sang pagabot niya amo gini si Alin Wanico no na that's why naging tiro niya sa may siko nga karon gin pay dalom na sa
3: kay kun ano na nagasulod sa pinsar niya no kung isa makita niya mga tao sa palibot niya Rajman Plo threat na sa iya no may malain nga himuon no manugi na sa silinya si Kwan gusto ko patyon ni Doktor Mapa, siya ginasinundan niya ko. Siya kung kisa makita kung doon may mga nagapanilag sa amon sa likod sang balay. Eh basta mga muna yung istorya sang tao, Rajman Plo, kana na. Medyo naghalog ng utok niya sina.
0: Oo, oh, amugin na. Now, sa karon, ang suspect padayon sa gapon niya na at large, no? Hindi pa mabalans ang Mandaryao Police Station. No, kung dala niya ang yasining armas na ginagamit sa pagtiron. Hindi armas na 12-gauge shotgun. No?
3: Ang kuan pugakang, homemade. Pugakang, homemade. Pag-revise ang layi, no? Ang gintawag sa ulihi Ruben Padilla-Lo, ang presidential decree ginbag-o, nga ginasipara na kay sang una under sa presidential decree nga ginliwat, no? Nalipat lang ko sang number niya. Kung unlicensed firearm ang imo ginagamit sa paghimo sang krimen Rajman Plo pares ni nagpaniro siya so ang iya kaso sina attempted homicide di ba or murder
0: frustrated homicide
3: kay way napatay no naigo frustrated homicide te may kaso kapag na under sa before gin amend ini ang presidential decree sang Ruben Padilla-Lo may kaso kapag na nga illegal possession of firearm. Pero under the Ruben Padilla law, gindula na ang kaso mo na lang amo ang kwan ang at amo to frustrated murder. Ano to frustrated homicide?
0: Frustrated homicide.
3: Oo, amo na lang ang imo sining kaso, ang pagposes nimo sang pusil nga wala na lisensya, wala na nada sang kaso, dala na nada sa kwan. Sa frustrated homicide pero sang una before the Ruben Padilla-Lo gin siparar gid na no nga may kaso ka frustrated homicide nagamit ka pagid sang posil nga hindi lisensyado so maigo ka pagid sang illegal possession of unregistered firearm Rajman Plo
0: yes no okay news nga suspect Rajman Henry na patayon subong nga ginapangita sa mga kapulisan naton sa may Mandaryao.
3: Ari anay yo kompleto hon ta na lang tong imong information tandaan mo gid ni parte sa kay sa Sir Juano. Total na mention taman ang Sir Juano. Ang classmate gali ni Dr. Jose Rizal hindi si Armapa, si Rinaldo Mapa no. Ngamo ni ngalan subong Armapa Street Rajman Plo. Tultulan mong Armapa, isa sa pinakamalawig nga kalye naton. Halin sa Plaza Mandaryao. Di nga ni pakadto ang Armapa Street. Astas tabukan, hasta gito sa may mulo, kung hindi ko magsala. Armapa na to, no? So, inang Armapa stands for Roman Mapa, isa ka katoliko nga pare nga si Father Roman Mapa nga tiyo, no? Parente ni Dr. Cornelio Mapa e Belmonte, no? Amo ni siya ang classmate ni Dr. Jose Rizal Rajmanplo nga may publication diri sa Iloilo nga Ceruano, no? Medico Ceruano. Na amo nang nabutang sa iya advertisement, no? Nga naga-practice siya bilang Medico Ceruano. Dr. Cornelio Mapa e Belmonte. Amo na sa una ya sa Espanyol, ulihin na ang middle name ni mo diri sa aton subong gininsert na sa duha ka ngalan naton, no? Pero sa police blotter amo nang ginasunod regiment plo, di ba? May A, but silingon, Y bali, no? Pero gina-pronounce as E, but silingon sina, middle name na. So, dira nabutang ang advertisement ni Dr. Cornelio Mapa, na classmate ni Dr. Jose Rizal, sang nagkuha sila sang ilang licenciado en medicina. Ano but silingon sina sa English, sang licenciado en medicina, regiment plo?
0: Di license licensyado medicine at licensyado nga kwani nga upon butika subong
3: hindi amo silingon sina medical degree, no? Medical degree nila, kurso nila sa University of Santo Tomas kung sa diin classmate kin sila sa national hero nato nga si Dr. Jose Rizal sang ulihi. Nakita ay sila sa may Europe, nagbalik diya sa Iloilo si Dr. Cornelio Mapa kag nagpraktis siya, amo na may kuan siya, no? May karatula siya na butang da. Medico Ceruano, no? Kag nangin municipal doctor of Iloilo siya, no? Gintawag siya bilang presidente de la Junta de Sanidad. Ano abi bot silingon sa English na Rajman Plo? Presidente de la Junta de Sanidad.
0: Eh, bot silingon sina presidente kasama mga doktor eh.
3: Dalapit-lapit, no? Director of the Board of Health, no? Amo nang iyang position. Nami mani may matruto na antang Espanyol, no? Na so amo na na-mention ang Ceruano, no? Galing sa ato niya subong na andan ta na magsiling Ceruano, quack doctor or gapang kwan, no? Gapang bulong gamit ang mga espiritu. Ano, Ceruano, no? Pero originally ang Ceruano, Spanish word nga buot silingon, surgeon na doktor ikaw mga pang-opera. Okay, okay man?
0: Okay man? May nabala naman kita. No?
3: Okay, may question ka pa, student Plo?
0: Kuhay na gitman ah, Radyo Man Henry. Report lang update naton kay burnout naman diri sa may Diversion Road. Makita dira na no, sa aton diri nga video nga bigum dulong diri ang Diversion Road.
3: Di sila naman da tapos na to sa transmitter ta mo?
0: Oo, tapos na.
3: Di sila naman da mga amigo ta naman da sa Diversion? Sila naman da.
0: Oo, gapugok na rin traffic, no? May mga traffic auxiliary diri na nagadelayro sang kuan sang traffic, no? Particular diri sa may crossing bala kon paso kon halin ka diri sa may Iloilo City kung crossing diri kung paliko ka pa wala diri sa may Itria, no? Ay between Itria diri
3: ano man daw hindi ka kabalo mag-describe sa kuan crossing sa junction ang tawag siya na junction or intersection no? Sang Pison Avenue kag Diversion Road na Pison Avenue na da. So bali kon haling ka diri sa city may mga naga left turn na to pakadto sa Tabukan Mandurayaw. So grabe traffic da.
0: Grabe traffic.
3: No? Kon mapatuo ka naman diri sa pasulod sa Gaisano City Center, no? ICC na tawag nila.
0: Diri sa ICC lang sa pakadto sa Pison Avenue, no? Traffic, no? Sa Siringa Materion. Radyo Man Henry, ang ining traffic noong nagatuga subong diri sa may nasabit sa ninyo ng para. Ano madulong na itong balita subong nga gabi, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Flo, Consumo na Barete, Tatak RMN.
5: RMN, Palabra de Honor.
3: Salamat kay Dragoman Plo Consumo na Barete. Yung dulong naman kayong bilugan. Inigabahin sa atong palatuntunan mga kasama sa Non-Serbal Capsule. May 3C ka vitamina ka 1C ka mineral. Mga kasama tandaan yung sakit sa korason. Isa sa mga rason sa kamatayon. Gani halongan tagid ang atong nga kaogalingon. Kagpare hindi magbarang atong kogatan. Nga mo naman ang ginahalinan nga nagataas ang atong dugo kon blood pressure. Nagasuprer kita sa mild stroke. Naganubong atong immune system. Nga nagaresulta naman sa nagkalilain nga mga balatian. Maginom sa Non-Serbal Capsule 3 times a day. Para likaw stroke kag balatian, magnan Herbal Capsule. Kagsubuman Nan's Corn Coffee. Mga kasama, umpisa yung imo sining adlaw pagi sa pag-inom sa Nan's Corn Coffee and start feeling the difference. Sa mga benepisyo nga aton makuha sa regular nga pag-inom sa Nan's Corn Coffee, nag-boost sa aton immune system, nag-promote sa weight loss sa mga overweight, nag-detoxify sa lawas, nag-alleviate sa migraine kag sakit sa ulo. Nan's Corn Coffee kag Nan's Herbal Capsule, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, mabakal sa mga butik.
5: RMN Palabra di Honor.
3: Pagbalik ta mga kasama, no, ining mga activities nga ginpatigayon kagina ang pag-upod sa RMN Broadcastery sa tree planting activities sa Iloilo City Government kag Fast Aviation dira sa may Bituon Floodway sa Bituon Haro, no, malapit sa 200 ka mga kahoy ang natanom. May video report na karon, ready mo pa ang video report ni Radyoman Mark. Kag ang pagpangagda karon, no, kay kagina nagpatigayon sang libre nga pagpangkapon, no. Grabe gali daw mo schedule sang Iloilo City Veterinary Office, no, or Office of the City Veterinarian OCV sa pagpamuno ni Dr. Ferdy Abulensya, no. Kagara man kagina full support man ang regulatory division chief sang DA Western Visayas si Dr. Junik Natividad, no. Good evening gid ba you deposit ama ni in the bank doc.
5: RNN Palabra di Honor.
3: Kagang mga doktor sa City Vet kagina nga nag upod mga kasama nagpang kapon, no, sa mga ido kag mga kuring. Grabe ka kusog sang anesthesia sang City Vet naton mga kasama pag tuslok dugay-dugay galupay pay ng ido kag kuring mo. Yung mga hangkila naton nga mga team kagaina ni Dr. Ferdy Abulensya, no, ang surgical team naton si Dr. Suzette M. Lial, si Dr. Merlin Plimones kag si Dr. Leonardo B. Labos Jr., no, nga ti batian yon manguro ang Labos sa animal clinic pero nagabulig pagid sa ulubrahon sa gobyerno sa pagservisyos pumuloy libre mga kasama, no. Ang pagpangapunti, magpakapon kagali subong sang ido sa mga animal clinic. Do, tag 6 mil, 5 mil. Tikikin mo damo sa mga stray animals sa subong dari sa aton sa syudad mga kasama. Kinanglan pang atindiron tani kay hindi man pwede pang hiluan ini. Ti pwede ka mo ka coordinate, no? Pwede ka mo kasulat sa kay Dr. Abulensya para mapang schedule, no, sa inyo sining barangay, sa inyo nga sitio, sa inyo nga purok. Or sa mga homeowners association, no? Tikagina sa Ana Ros Village homeowners association, damo sa nabakunahan, damo man sa napangkapon. Although damo pag ito sang iban hindi madakpan. Ginahadlukan mga ido kapunon kan. Siguro do na ba sa Manila sila hindi na, no? Si Adon yung itlog ko. Para lagyo man ang mga mahagop nga mga ido. Sige, pagbalik tayo, istoryahan ta na mga kasama. 54 minuto sa kaligid sa takna alas 8 sa gabi.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Megaman Herbal Capsule.
7: Ina-improve ang gonadal hormones, agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
5: Supple Plus Gold.
8: Ako si Jovin, dubragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Supple Plus Gold. Gani, intestingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi kung kapag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapag- Batyag ang gout ko ah.
5: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Plus Gold.
10: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Ini-try ko gininom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay ko sa resulta kay nag-clear din ang ako ng ultrasound.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Bili sa mga butika.
11: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
5: D3 Bio with Physio.
12: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag saman kag registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
5: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio. Para sa matinlo nga dugo, GTX 500. Para sa healthy nga tay, GTX 500. Ang GTX 500 ang may mataas nga antioxidant, nga amo naman ang nagatinlo sa imo atay. Basta tinlo nga tay, happy kanunay. GTX 500, masaligan, epektibo. GTX 500.

0: D3 Fire.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3. Makakas,
1: mga buti ka.
0: May DC. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Mimi. Lali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa pagsugod ko, inom sang may TC. Kung capsule 3 times a day, sa sunod sang isa ka bulan, wala na ginagbalik ang arthritis ko. Tibog, di kaayo ang may TC.
0: May TC.
1: Mabakas sa mga buti ka.
3: Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, at Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante ng ingrediente ka dapat para sa inyo ka ginainom ng kape. Dili ka na sa manamit kang healthy ng Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
0: Supple Plus Gold.
4: Ko si Vibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santin Plus Gold, intestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, kitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Sampon Plus Gold.
5: Ako si Roy, kaangko na po sang fatty liver. Dugang pa sang mataas ng kolesterol. Ang tilawan ko, tumara ang Sampon Plus Gold. Tatlo ka beses kadadlaw. Sa isa kabulan, nag-ayo na ang akong sininga fatty liver.
0: Sampon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Sampon Plus Gold. Sampon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
7: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
6: Maluwas sa manamit gin,
7: may free collagen,
6: ang guta tayong
0: dapa. Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Evergreen Herbal Capsule.
8: Ako si May Nano.
9: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
8: Oh, tumar kong Ibiregreen. Wala na yan, hantig ko ron. Wala na. Ibiregreen Capsule kay Bitimo kayo.
3: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Sa una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Tag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabasa mga butika. GTX 500.
11: Gina Cano. Ang ginibatsa ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya by one.
12: Sa kadlo ka pila ka mag-inom.
13: Sa GTX 500.
11: Sa primero, katatlo. Sa subong, kaduan na lang.
13: Subong, kamusta?
11: Okay na. Halin sa nag-take kami sa GTX 500. May nag
0: GTX 500 Mighty C, alkaline ng vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako ng menstruation, yung nagigit ako makabatsyag sa sakit.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. GTX 500
15: Lilibet Ipanto, 48, taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes, 320. Tapos, ipainom ko, GTX 500. Buntag na o gabi eh.
13: Parang pila na may mo sugar?
15: 136 na lang. Na-minid yung kaya akong tulog sa GTX 500.
0: GTX 500
16: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa ii isang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
17: May problem sa una sa kurason ko, no?
18: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3 sa isa kadlaw ka duwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga litong. Ako, ilang pagkasalamat ko.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
19: Life Extension Vitamin D3.
3: Ang manubo nga vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo nga maka-experience ang stroke ang isa ka tawo. That is the reason kung apadayon kami nga naga-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
19: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke. Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manamit, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
20: Oras sa Riway Aray, RMN Iloilo, Pilipinas Under Time, 2 minutos sa kaligad sa takna alas 9 sa gabi.
21: RMN, Palabra de Honor.
20: Si Parimaing Alba Jr. O, nagapamatigid. Sige kung makachimpo, was mga pigita Parimaing. Si Luel Hentolio, good evening, kid. Kay Nanay Tisi, kagtatay Unyok Hentolio sa barangay Manyakaba, Kaniway. Nag-upon man sa aton, Brad Pitt Madira Bistoer, James Carpe, Arnel Sounoy, Prio Delgado, Vincent Pizarre, no? Nag-upon man sa aton, Brad Pitt Madira Bistoer, no? Good evening si Joey Lagutang Tolentino, Casilia Sotasio Tabang, si Nars Nida Mother si Celeste, ang taga Visayan Surety Insurance Corporation na sa pagpunguna sa ang branch manager Ma'am Gretchen Tamayo, Jerilyn Talamor kag Jolene Galon, si kasamang Maria Minda Sustinto si Cor kag mataga New Lucena dira, no? Si Mamerto Mami Sustiger, Lodi Labayno, Mario Alitri Pakito Magpanwa kag ang bilog niya ng pamilya sa Kabilawan New Lucena kag subong man kay Bukay Swelyo sang Bilidan New Lucena nga nagapamati permiso RMN. Si Romeo Ramos sa senior, good evening gid, no? Kag iban pa naton nga mga estudyante kasama ng Ralph Dasaluntao, no? Dira sa Oman mga kasama, no? Subong man sa kay City Councilor Alan Dudoy Saldivar, good evening kay SB Boy Amantillo, SB Ray Canindo, Attorney Ray Canindo sang Sara, kay Attorney SB John Bales Lamparero sang Kabatuan, no? Kay Mayor Buboy Puyo, no? Happy Fiesta gali na sa Kabatuan. Kay Mrs. Kate Puyo, kay SB Buboy Bilasa, kay Mrs. niya, kay Judge Globert Hostalero, kay Mrs. Marjorie Hostalero, nga permi managapamati sa aton pero ay tanatamyo. Kay Major Charlie Sustinto, kay Ricky Itchalar, no? Pamilya Itchalar, dira sa may Gimaras, no? Sordan Gimaras, good evening. Kay Comrades Forever, Rebecca Rondain, Elinita La Pastora, mayadayad nga gabi. RNN, palabra di honor. Yari bala mga kasama, matianta ang video report ni Rajman Marjorie Herbumiani sa tree planting activity kagayina sang Fast Aviation upod sa Iloilo City Government kaging sakdagman sang RMN pagi sa RMN Broadcast Street dira sa May Floodway sa Bituon, Haro.
12: Ano kita?
13: Malapit 200 ka mga fruit bearing trees ang gintanom sa ginpatigayon ng urban tree planting kag cleanup drive sa floodway sakop sa Barangay Bituon Haro nga kabahin sang RMN Broadcast 3 o pod ang Fast Aviation Academy Incorporated Iloilo kag Iloilo City Government Biyernes sang aga Setyembre 11. Ana summit nga aktibidad ang kabahin sang selebrasyon sang World Environment Day. Pahayag ni Lorlini Imanel, School Director sang Fast Aviation Academy nga lapit at 300 ka mga first year college student sa idalom sang programa nga Civic Welfare Training Service o kung CSWTS, National Service Training Program NSTP ang nagpasakop sa summit nga aktibidad.
21: Very thankful gid kita, no? And big shout out sa Iloilo City Government and of course to RMN Broadcast 3 nga gintagaan kita sang opportunity nga maka-join sa ang tree planting activity and the cleanup drive sang Iloilo City Government. And of course, no, ang naka-experience ang aton kabataan and maghatag sa ila sang opportunity nga ma-appreciate nila ang and depends ang appreciation nila sang love of nature.
13: Sunod kay Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Environment sa Iloilo City Government nga ang mga gintanom nga puno amo ang mulberry trees bangod hindi ini makaguba sang semento kag nara trees bangod ang ugat sini ang wala nagalapta kundi nagadiretso sa idalom.
22: Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Radyo Mana Marjorie Herbo Miane.
20: Palabra di honor. Grabe daw mo manog extra si Rajman na Marge sa mga kasama. Eh mga kabataan, no? From time to time kung ano man yung mga aktibidad about sa tree planting, sa clean up drive. Upod gid kamo, mayo na maintindihan ninyo nga ang kalibutan nga ginaistaran ta subong, tama na gid ka peligroso bangod man sa ginahimo naton nga mga tawo. Or sang pila siguro, basi kita yun, hindi na guilty kay gapananom kita kahoy, gapaninlo kita, gaglean up drive kita, no? Damo kita mga community service. Yang iban nga laptop basura nila, no? Gapanapas kahoy, no? Gapang sipa sang mga tanom.
1: Palabra di honor.
20: Tama, nakadelikado sa aton sining kalibutan subong kay every year do nagataas by 1 degree kung hindi ko magsala ang temperature, no? Sang kalibutan. Ti but silingon sina ko nagiinit nga nagiinit ang temperature sa kalibutan mga kasama ang mga glaciers dito sa North Pole kag sa South Pole, no? Magkalatunaw. Di amo na natabo dito sa Nepal, sa kabukiran sang Nepal, sa Himalayas, no? Sa mountain range dira sang Mount Everest, tigot itaas-taas na sila da, no? Lamig-lamig na matugnaw-tugnaw na, no? Taas pa na yas bagyo. Sa bagyo yaway guys, tugnaw-tugnaw lang dito ya nag-ice na gid kay taas-taas pa gid. So ang mga hamog dito naga-ice, no? Nagapilit siya sa bukid, gatungtong siya sa bukid. Ti diri sa dalom, no? Ara dira ang mga sa kilid bukid, sa kilid suba, ara dira ang settlements ang mga taga Nepal, taga China, no? Sa may Tibet, taga Bhutan, taga India, no? Kay ti may porsyon man da nga gashare sang land border ang China, ang India, ang Nepal, ang Bhutan, no? Ti kay kabukiran ina mga kasama, do prehas bala sa bagyo ang balay ara sa babaw sang bukid, no? Tapos dito sa ubos, amo nang mga suba. Ti kay nagkalatunaw tong mga ay sa babaw, nagdulhog siya bilang baha sa idalo mga kasama. Ganong lauman mo abi kun grabe ang bulyom sang tubig, nagulan na. Naghulog pagid ang dako nga bloke sang ice na tunaw pagid kan himo tubig. Tikunti grabe ang aliyak niya mga kasama.
1: RMN Palabra di Honor.
20: So isa pa sa mga epekto sini kun wa kita nagapananom sang kahoy, kun nagakakalbo ang aton sining kabukiran, no? Ang aton sining mga areas wa ay sa nagatulubo ang kahoy wa sa mga tanom, nagiinit nga nagiinit ang palibot ta, magluwas nga nagakatunaw ang mga bloke sang ice, no? Mataas pa ang seawater level, no? Mataas pa ina kay ti nagkalatunaw man tong mga iceberg, di ba? Nabungguan sang Titanic iceberg. Ti matunaw ina, gadugang siya sa volume sang dagat, no? So madako ang volume sang tubig sa dagat, mataas siya ang tubig, di ba? Kun magtaob da karon, imbes nga tag 2 meters lang itaob niya da, basi mahimo nga 3 meters. Diba kung mag 3 meters nga kadakon sang kataason sang taob? O, mga 9 feet na isa nakapanalgan sang balay. Ti, damo nga mga syudad karon ang magkalalumos, ang mabutang sa below sea level, pareha sa aton diri sa syudad. Ang city proper naton makabig na nga the 1 meter below sea level. O, diba mo na nga kung magtaob da, ang drainage sa may supermarket, hindi nakagwa dito sa baybay. Kay ti taas ng tubig sa baybay mo.
1: RML, Palabra di Honor.
20: Amo na nga ang Indonesia, ang ilang capital city nga Jakarta, magluwas nga nag-uusmod man siya yung nag-uusmod, kay grabe nakabugat sang development sa babaw niya, kadamo-damo building, damo gilistar, no? Nagaka dugangan pa sa pagtaas ang water level sa dagat. So that is why sa ilo nilang ilang kapital, no? Para ma-decongest nila ang Jakarta, naghimo sila sa bagong kapital diri sa Kalimantan, sa Borneo Island, no? Dira sa Nusantara. Tawgo nila nga Nusantara. Masailo sila da. Tiyan mo nang ipikto kung wala kita gapananom sang kahoy mga kasama. That is why upod kita sa pagpananom sang kahoy, pagpananom sang mga bulak, mga tanom, kung ano pagida nga makapag-green sa aton kalibutan.
1: RMN Palabra di Honor.
20: Gindulong kagin boy Lugane, digabahin sa atong palatuntunan mga kasama sang Soft Touch Wonder Oil, ang pagpalangga nga ginatawag haplos na mula sa puso ara na sa inyo mga butika. Soft Touch Wonder Oil, may lima kini basa-basa nga ingrediente nga ginpaidalong gid sa maidid nga pagtuon, may aloe vera nga nagabulig pabanag sang panit, nagapakupos sang singaw kag nagapatubo sang buhok, may lemon nga puno sang vitamin C kag nagapataas pa sang collagen, may eucalyptus nga nagapahilayo sa kutot sa lamok kag sapat-sapat, mayo man nga pangunta sa mga arikis katol-katol dala sang fungus kag skin infection. Luzon, nagapahalog sang pungot sa ilong kag ginhawa makapapali pa sang pilas. May virgin coconut oil para kutis gwapo kag gwapa, makabato sa artista kutis bata pa. Kag rosemary oil nga nagaparelax nga pamok sang tulog kag ginadula buligan dula korinot sang panit. Soft Touch Wonder Oil ang balanyos nga may vitamin C, mabakal sa mga butika. Kag subuman, Kape Genio 14-in-1 herbal coffee, mga kasama may 14 ka ingrediente, no? Kasubong sang collagen, mangosteen, balonggay, garcinia cambogia, chia seeds, black cumin, ginseng kag iban pa. Gin patam isang stevia, natural nga sweetener ini ka magdiabetison. 14 ka bilog ingrediente niya, pero ang SRP niya kada sachet 25 pesos lang. Barato lang mga kasama. Gani tilawin ninyo ang Kape Genio 14-in-1 herbal coffee kay ning mga ingrediente niya kilala ini nga nagapahubi, nagapahilayo sa aton balatian, gapugong nga magbalatianon kita, nagapanami isang pagpamuhinta, hindi kita constipated, ginaparelax sa aton nga una, no? Hindi kita pagsudlan karagaraga sa utok.
2: RMN Palabra di Honor.
20: Nagaparutay sa pulao, no, kung may mga talapuson ka muda. Kape Genio 14-in-1 herbal coffee, pangabuhi nyo. Kapihin nyo! Bugtaw nga panglawason, aktibo nga paminsaron, mabakal sa mga butika, upod sa Soft Touch Wonder Oil, ilabi na sa shop at Samara sa Merrymart Mall, malapit lang sa main entrance sa Activity Center.
2: RMN, Palabra di Honor.
20: Subong abulan, gali World Environment Day man, amutong timing man sa aton sininga pag-upod sa tree planting sang Fast Aviation kag Iloilo City Government sa Bituon Floodway. And then, World Rabies Day man, no? Subong mga kasama, titimey man kagina ang Office of the City Veterinarian sa Iloilo City Government sa pagpanguna ni Dr. Fernando Abulinsha kag ang Regulatory Division sa Department of Agriculture Western Visayas sa pagpanguna ni Dr. Junik Natividad. Nagpatigayon mga kasama sang libre nga pagpangkapon sang mga ido, no? Libre nga pangbakuna sa mga ido kag may mga pet consultation pa nga ginpatigayon sa iban nga mga pet owners, no? Kay nag-request ini nga Ana Rose Village Home Owners Association pagi sa pagpanguna sang ila presidente nga si Mrs. Simbi Gorisita Bautista nga kon pwede makakuan, no, maka conduct, no, kag sa panikasugman sang secretary, no, si Ma'am Helen Puras Basa Ilisanan, no. Good evening landa, no. Kumusta nang tuhod tada nong Fred? Do na umpawana, no. Ti na tigayon ini mga kasama, no, kay ginatinguan man sang Iloilo City Government kag sang City Veterinary Office nga mapangkapon ang mga ido kay do hindi naging applicable subong asagad ka pinangdakop sa mga ido, hala pang pound sang ido, pang hulik sa mga ido, daloon sa dog pound amo mangyapon, no, ibalik man nagyapon sa matag iya kon wala tag iya pamatyon.
2: RMN Palabra di Honor
20: ay ipaduktar pagali, no, tikaluoy lang sa mga ido. So ang ginapractice subong amo ang CNVR, no, catch, neuter, vaccinate, and return, no? At least kung nakapon sila mga kasama, kag ibalik man na siya, no? Kay kung kwaon mo na da siya sa iyang gina kwan, gina pwestuhan kung baga. Sublion man na sang iban, may mga star man na iapon ang mga layaw, no? So ibalik siya da, at least hindi na siya magdamo, no? Hindi na siya magdamo kay amo na kisa gagarot da mga kasama kag kibot kailan nagbarata naman kay tiway mo pangkapon, no. So para ma-minimize ang ila sining pagpopulate, pangkaponon sila ti amo na ginhimo kag ina mga 31 ka kuring kag ido, pati nang 5 ka mga layaw nga ginpangdakop kag ina sang city vet kag ginpangkapon kag ginbalik mga kasama, no. Tapos may mga 112 kag ginbakunahan nga mga ido, libre lang, no, sang Iloilo City Government. Chari ang aton yung interview kay Dr. Fernando Abulinsha, ang aton nga City Veterinarian. Ok, ano ang na-achieve naton sa sining libre kapon na activity subong hapon diri sa may Ana Rose Village?
4: Yes, we are very happy na naka-partner kita with the Ana Rose Homeowners Association para maka-conduct kita ng libre kapon anti-rabies vaccination. And even na may mga pet consultation tayo, may mga homeowners ang nagpalapit din sa ato para sa consultation.
20: How important ang ini nga mga klase sa activity para sa animal welfare nito?
4: Yes, importante ang ini mga programa naton kay as we all know, problema naton ng stray animals. There is an overpopulation of especially mga stray dogs and cats dito sa city of Iloilo. And this is also one way of promoting responsible pet ownership. Ma-avail sila sa ano nila, sa mga libre na kapon para hindi na magbata, hindi na magdugangan ng problema natin sa strays. And even ang mga rabies vaccination natin, obligasyon sa pet owner na papakunahan ng ilang mga hinugtanan every year.
20: So ang aton nga approach subong sa mga stray animals among pangdakpo naton sila kapunon kag ibalik sa ilang environment.
4: Yes, nakita natin may lima ka stray dogs diri sa Anaros na nag-CNBR kita. Hindakop sila kagina and then kinapon. And now, isa na lang ang nabiling dahil nakatulog pa. So, manulto lang na po yun.
20: So, iniya, Doc, ang pagkapo natin, kagpagbakuna, libre ini siya, wala ni bayad?
4: Yes, libre ang ating servisyo, tanang na servisyo natin sa Iloilo City Government na pinaagi sa Office of the City Veterinarian, libre tanang na ating servisyo.
20: So, kung may mga pumuluyo sa syudad nga gusto sila magpakapon or magpabakuna sa City Vet, anong ila sining obrahan daw?
4: Yes, ang ato walking vaccinations, Mondays to Thursdays, ang ano nato, schedule nato, from 8 to 5. Ang Fridays, nung kisa, gagawa na kita sa may community engagement na kita. Ang spaying nato, may mga schedule kita na ginapost sa aton official FB page. And even sa application ng Iloilo City Government, nag-support ba sila, nag-bulig ba sila sa, para ma-spread ang mga information, mga scheduling natin sa spraying especially. And very soon, na-start na tayo sa community engagement sa amuning setup na may monitoring kita sa barangay. In the coming weeks, may mga nakaschedule na kita ng mga barangay. Tama performs ang neutering, vaccination, pet consultation, and other services na pwede namin mahatay.
20: Okay, so regular na nagalinin yung himuon. So, anong himuon sa mga organizations, sa mga clubs, kung gusto nila sa ilang, mga homeowners association, gusto nilang may vaccination or libre kapon sa ilang area?
4: Yes, sa mga homeowners association, pwede ba sila mag-tawag sa hotline nato? May hotline man kita na nakapost sa ato ng FB page. Dito na sila magpadala or magpadala sila sa email na yung may letter of intent sila na makipag-collaboration sa aton para maka-avail sila sa free services sa Office of the City Veterinarian.
20: Okay.
4: Even mga sa barangay naton level, may mga schedule na kita, may mga communication kita na ginahatag sa mga barangay officials para sa ilang mga schedule.
20: So today, do ano kadamo ang ato nakapundiri nga mga ido, kagkoring do, kag nabakunahan?
4: Yes, ang nakapun naton, 31. Nakapun naton, ang nabakunahan naton, 112. 99 na ido, kag 13 na cats. Dala na da ang stray dogs naton. Kag ang aton nagtito.
20: There you are si Dr. Ferdy Fernando Abulin siya mga kasamang aton sininga City Veterinarian. 31 ka mga ido kag kuring nabakunahan, 112 ang nabakunahan nila, 31 ang nakapon no nga ido kag kuring lakip na da, 5 kalalayaw no. Ginapangsiod ini sila mga kasama sa net tapos gina-injectionan, gina-anesthesia, galupay pailan dayon ang ido. Gadiwa lang sila. Tapos amo na nang hiwao ng iya sinyang pantog.
5: Palabra di honor.
20: Grabe katanda niyo mga veterano na ning aton sinyang mga kuano, mga surgical team si Dr. Suzette M. Leal. Doc, good evening. Good you di po. Sit good.
1: Palabra di Honor.
20: Si Dr. Merlin S. Plimones kag si Dr. Leonardo B. Labos Jr. Upod man ang mga vaccinators da and animal control unit no nagpasiguro gid nga matatapan ang ining tanan nga mga pets kag ma-release sila no. Ti ang mga stray iya kagin pangdakop kagin kapon no para hindi na sila ka muad pa. Kati ka madamo naman ang mga stray da no. Kag ginadumili na sa mga subdivision subong no ang mga naga-construct na mga panday mahilig magsagot-sagot sing ido tapos pag nahuman ang balay nabili na lang nilang ido kisa may mga manok pang mga inugbulang. So ginakampanya ina sang City Vet nga idumili gid no sa mga subdivision sa mga barangay kaya mo na nagapadamo sang population sa mga stray dogs no stray cats no. Kaya bili lang nila da, pag natapos ang ilan sa project, bayaan lang nila mga sapat da. Ti maliho-liho na lang mga kasapatan da, no? Tinaluoy man mga homeowners, ang mga pumuluyo, tinapakao nila, no? Ti karon ang mga sapat ngayon eh, mga stray ngayon eh, kundi ito may kalanunon, dito na sila matiner, no? Kagdira na sila mapirmi. Tapos karon kung may arad na mapatakwas, ti irinaway ang mga lalaki.
1: Palabra di Honor.
20: So, thank you, Gid, sa Iloilo City Veterinary Office, no? Kag subong man sa Regulatory Division Chief, no? Sa ang DA Western Visayas kay Dr. Junik Natividad kag kay Mr. Rene Valdivia. Kag sa Anaros Village Homeowners Association, no? Sa pagpangunas ng Presidente, Mrs. Simbi Gurisita Bautista, Secretary, Ma'am Helen Poras Basa Ilisanan, Treasurer, Ma'am Sylvia Conrada Leonora, subong man sa mga Board of Directors, kay Ma'am Jenny Sarabia Asyo, kay Ma'am Tess Brillantes, kay Ma'am Faye de la Vega, kay Miss Birdsa RC, no? Sa security personnel kay Rose Tabausares sa mga tricycle driver no kay Peter kag kay Johnny Delgado no artista
1: RNN Palabra di Honor.
20: Kagiban pa no ng mga homeowners nga nagbulig para madinalagon ini tigud-tigud ko nami kun ginaburuligan no although kadamo pa sa mga kalapunon kadamo pa mga balaka kunahan mga kasama no. Pero basta mayara lang sa ang bulong no ang Iloilo City Veterinary Office pwede gid kamo ka request no Martes ano to Martes kag Huwebes no pwede kamo da ka walk in sa mga may ipakapon no ng mga ido ninyo or kuring sa kuan no sa may city vet naton pero ang mga ido i-make sure man niyo nga matinlo no ay isa sang mga bitik da or kung ano da ang mga sapat-sapat sa lawas nya kag napaliguan para hindi man mabudlayan ang aton nga mga veterinarian.
1: RMN Palabra di Honor.
20: Mga estudyante naton nga iban nga nag-uupod pagid sintay Merilo Isoliori Patinio dira sa may Stockholm Sweden nga nag-enjoy sa manami nga panggobyerno pero nag-ugtas man gihapon diri sa Pilipinas.
1: RMN Palabra di Honor.
20: Si kasamang si Elet Perez Nabael, bimitat si Ibab, no, si Ma'am Tilly P4, Helen San Diego, good evening, kas Arnel sa Unoy, si Vic Macaruncio, happy listening gid, no, kas Stephen Paniga, Maria Isabel Camasa, Hino Sumagaysay, Adila Pimiado, good evening, Mary Jean Soliva, Hector Poras, no, 5 PM pa lang, burn out na diri stagback and bunta tala haro, you di po sit amani in the bank.
1: RMN Palabra di Honor.
20: 5 PM laban-laban nakasiga na guro da sa inyo kasamang Hector no si Ma'am Ruby Herzabalino sa mga kaopdana naton sa Sumakwilan Iloilo nga ginasakdag taman ining advocacy sa pagtipig kag pagpalambo sa aton pulong nga hiligay noon. GV Kalad, Alice Friedrich, good evening no. Si Joel Bindoy, dere sa Ligiris, Patay Sindi man no. Si Atadero

0: pare daw lain niya sa Sir Juan, no? Nga naandantang manugbutbut iya. Ang style niya sini, no? Siya may masakit ka. Dali, di ba, kay burubutbutan ta ka, no? Tapos, kuwanan ka niya, durududuan ka niya sang, ano, durududuan? Nurunoan. Nurunoan ka niya sang, either dahon sang saging may tubig. Tapos pag open niya, damo na itong mga bato-bato, may mga lansang.
1: RML, palabra di honor.
0: Amo na itong halin sa imo sining lawas, amo na giliga pala nakit kayo may mga baras.
1: RML, palabra di honor.
0: Si Kas Jisli Lauro, kasamang Karigaba Richard, Harder Fe, good evening man, no? Si Berendit Kaba, Adrian Gumape. Dira sa Barangay Hawayan, Silay City, Negros Occidental, Casma Rebec Cercado, Lulit Noyadnos Findel, Soruano, tawag sa amon. Si kasamang Rosa Isima Orio, BGNM Gonzales, Nina Piñalbert, Isaya Portadera, Daimel Suplente, Dolieta Jago. Good evening, no? Milani Lagarto Paunon, Atadero V. Kalinaw, ara na Nina Piñalbert, ara naman, no? Kag Iban Pagid, no? Salamat kid sa inyong pag-upod.
1: RML, palabra di honor.
0: 28 minuto sa kaligid sa takna alas 9 ng gabi.

0: Sa field, upod na itong Radyoman Flo Consumo Navarrete. Sa News Center, Radyoman Rizzi Daniel Subordon. Sa technical side, sa transmitter, Radyoman Joe Val David. Dari naman sa studio, Radyoman Christopher Mondihan. Ako naman ang iyo, sinialaga ng iyong anchorman. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyoman Henry Aspera Lumawag, Tatak, RMN!
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission, NTC, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, KBP, and this station, Radyo Mon Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd Floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako ang may kidney stone. Dakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon natapos ang duha ka bulan niya pagkumar. Natunaw gid ang bato.
4: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Magkats, magabuti ka. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako galing si Abigail Luzon, isa ka estudyante. Na problema gid ko kay kadasig sa akong nadulaan gana magtuon. Sakit pa yun akong ulo. Kaya inom ko yung Mighty C, alkaline vitamin C.
6: Pagsubong ka namin isa kong paminsaro.
4: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
7: O si Karen, kadamugid sang akong hair fall. Hindi manami ako na puti. Nag-try ako tumar sang D3 Bio. Kang naghining akong buhok. Kang naghinis ang akong puti.
4: D3 Bio. Ang D3, yung may physio. Ang Visio ng may D3. Kapagal, sumaguti ka. Nuns Liniment Oil.
8: Partner, masakit ang lawas? May lanag ka gubo? O kung ginatake ka sa mga lamok? Nuns Liniment Oil, partner, ang solusyon para sa imo.
4: Nuns Liniment Oil.
8: Solusyon sa palanakit sang bilog ng lawas.
4: Nuns Liniment Oil.
8: Feel better. Live better.
2: Supple Plus Gold.
9: O si Arlene, may aragid ko problema sa kidney. Makatudason sa butika sang Santon Plus Gold na pamatudaan ko nga epektibo gid ang Santon Plus Gold. Gani, isingan nyo ang Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold.
8: Mamakal sa mga butika.
2: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
10: Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary. 3 cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound.
2: Santon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Santon Plus Gold.
8: Sa mga butika.
11: Goodbye.

0: it. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS. Mighty C.
2: Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sali si Jake. Ang una yan, niwang-niwang sa akin. Wala din ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, lana. Insulayan ko pa. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3-10. After one week, namigitin akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabasa ang abutika. D3 Bio.

0: D3 Bio.
1: Ang D3 Bio.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: D3 Bio.
2: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ganda na ibulig sa D3 Bio. Tungod ganda papagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktividades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio.
1: Ang D3.
0: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
0: Yung may D3.
1: Mga buti ka.
0: Lots! Herbal Capsule!
3: Ang pag-treat sang alcoholic liver disease partner, natural untat ka na inom alcohol eh. Kag tumar ka na sang Nance Herbal Capsule, kami positibo ining epekto sa lawas na makatap na cirrhosis kag kun ano pang balitian.
0: Nance Herbal Capsule!
3: May kombinasyon sang 13 ka vitamins kag 11 ka minerals sa isa lang ka kapsula. Mabakal sa mga butika!
0: Supple Plus Gold.
4: Ko si Bibot, ako COVID ang pagniwang ko, bangot sa diabetes. Pero sa nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, intestinyan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang epekto, nagnormal pati blood sugar ko.
0: Supple Plus Gold, mabakal sa mga butika. Supple Plus Gold.
5: Ako si Joven, subragid kataas ng ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold, gani intestinyan ko man. Lipay ko kay sa sigi-sigi ko nga pag-inom, batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
0: Supple Plus Gold. Kala sa mga butika. Sample Plus Gold.
6: Ko si Eunice, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang nag-ayo kid ang akon arthritis.
0: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold. Sa mga butika.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
11: ACS. Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Ang El Nino ay isa ka climate pattern kung sa diin ang dagat Pasipiko nagainit lampa sa normal nga temperatura.
14: Sa Pilipinas, pwede ini magdala sa mainit na panahon kag kulangan sa ulan nga amoy ini ang tugas sa kakulangan sa supply sa tubig kag makaapekto sa pangabuyan sa tawo.
15: Padayon nga magpamati sa mga abiso halin sa pag-asa paagi sa ila official Facebook page, website kag mga abyan nila sa radyo.
16: Magandang sa init, magtipid sa tubig, manginanda sa ninyo.
0: D3 Bio!
17: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makatulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio!
1: Ang D3!
0: Yung may Visio!
1: Ang Visio!
0: Yung may D3!
1: Parang sumang muli ka!
0: D3 Bio!

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Mga buti ka.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si Trans, isa ka baker. Taka kon problema sa to, kon atakihon ako sang akon nga arthritis sa kamot kag sa tiil, no? Sang sige-sige ko nga tumar sang Evergreen Herbal Capsule, nag-ayo ang akon nga arthritis.
1: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
0: Mighty C, alkaline nga vitamin C.
3: Ako ganay si Abigail Luza sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada six akong nadulaan gana magtuon sa sakit na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
4: Pagsubong ka nami isa kon paminsari.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. D3 Bio.
5: Ako si Richard, isa ka tricycle driver nang galingin ulo ko nay baluan ko nga taas nang galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandit Trebayo tatlo ka bisis sa isa ka adlaw. 1 month lang ko anang lingin sa ulo ko nagdubo na akong blood pressure.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. My Vizio! Ang Vizio! My D3! Mga buti ka!
6: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
7: Hello, Washi!
8: Hello, Mommy!
7: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
8: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
7: Mula noon hanggang ngayon!
9: All you need is Pride! All you need is Pride!
6: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS.
11: Maulan man, no worries, naamoy ko lamang damit.
12: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lamang.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pow thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumaka bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS
2: Sample Plus Gold.
3: Kasi yun, miss, may ara ako tritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Sample Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang. Nag-ayokid ang akon arthritis.
2: Sample Plus Gold.
4: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
4: Pinahusa.
2: Sample Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Sample Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isa ka teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Sample Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akon joint discomfort. Enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Sample Gold Coffee Mix.
4: Nagkape ka na,
2: lalakas.
4: At gaganda ka pa.
2: Ha?
0: Game

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lang damit.
2: Charm Fab Con. Pangong kumakablong, tanggal amoy kulong sa pangon ng Charm.
3: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pow of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Pangdong kumakablong sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS.
5: Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya at madaling na pag-report, tawagi ang 0920-946-8233. Iningapaan ng publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
7: Ano kunong rason nga agulpya dalang nagalingin ang imo nga ulo?
8: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
7: Muna gani nga kinangang gigilin nila ya dok magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
8: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iyang DHA.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
9: Life Extension Vitamin D3.
10: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at de kalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
9: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
12: Hello, Washi!
13: Hello, Mommy!
12: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
13: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
12: Mula noon hanggang ngayon!
14: All you need is Pride! All you need is Pride!
15: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS. Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
17: Megaman Herbal Capsule.
18: Gina-improve ang gonadal hormones. Agad niya ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Ngahalin sa mga aphrodisiac herbs sang Megaman Herbal Capsule. Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapamaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
19: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
9: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamungkutanon, mag-text sa 0961-420-4683. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
20: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
0: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
21: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
22: This is a block time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton flagship product ang Life Extension Vitamin D3. Again, sa aton nga makauturan nga regular nga nagasunod sa aton nga program, we're always emphasizing the role of vitamin D3 supplementation. Again, it's because sang madamo nga mga pagtulunan medical nga nagapakita sang ining mabasko nga connection between deficiency of vitamin D and ang pagtubo sang balatian sa aton nga lawas. Kaupod na gihapon si Dr. Manfred Marpa, kag sa aton nga makauturan nga nagapamati, may mga pamangkot ka mo dira ang aton text line. Amo sa gihapon 0920-5056-501. Again, 0920-5056-501. Siguro i-welcome tanay si Dr. Manfred Marpa. Doc, welcome diri sa aton nga program.
23: Thank you, Jan. Kaya sa aton tanan nga mga listeners sa sining aton nga program, sa sining tion.
24: Ka-alarming gid, no? In fact, ang American Cancer Society nagpagwagid, no? Sining report. Suno sa report, suno ni sa Digestive Disease Week, balita, no? Sang U.S. Centers for Disease Control and Prevention, ginanalasar nila ang mga insidente sang colorectal cancer from 1999 to 2020. Nasapon nila nga sa edad, sa age group nga 10 to 14, nga edad, meaning bata pa, no? Nag-increase ang incidence ng colorectal cancer by 500%. Meaning, 5 kapilo. That's 500%. Sa edad nga 15 to 19, nag-increase ang incidence ng cancer sa 333%. 3 times.
23: Uh-huh.
24: Oo. Kag sa edad nga 20 to 24, 185%. Sa 25 to 29, nag-increase by 68%. Sa edad nga 30 to 34, nag-increase by 71%. Sa edad nga 35 to 39, nag-increase by 58%. Kag sa edad nga 40 to 44, nag-increase by 45%. But silingo, nagsalalaka, ginatanan. Amo na dyan, nga subong, may ara lihok or may ara move, nga dapat ang screening ko no, sang colorectal cancer kaysa una pagtungtong mo 50 gina-advise
23: sa lang ya ang time nga do gina-remind ka nga remind na screen annual screening
24: o nga mapakolonoscopy ka na kay base no bangod sini nga mga insidente ginpa-lower na nila ang suggestion nila as young as 45 years old dapat kuno mapa-yearly colorectal colonoscopy so, especially may mga risk factors balaan dyan.
23: Okay. Kag, obesity siguro.
24: Oo, isa na
23: nagtatanong. I'm sure isa na sa mga risk factors.
24: Exactly. So. Based sa randomized controlled trial ni siya dyan, study aims to identify risk factors for EOCRC. Ano meaning siya na? Early onset colorectal cancer. Kaya ano kuno ang mga findings dyan nga medyo nagapasaka sa insidente. Una, number one, lalaki. Don't belong kita da.
23: Okay.
24: No? Mas taas ang insidente, no? Family history. Kaya kung may family history ka sa colorectal cancer, nanay mo, tatay mo, utod mo, pakaisa mo, lulo mo, may arang tendency, no? Kag sa linya diri, inflammatory bowel disease, kung may arang kasi nangabalatian, obesity, gin-mention mo.
23: Yes.
24: Hindi lang obesity, bisan overweight ka lang gani, kuno? Tapos, kung may hypertension ka, may metabolic syndrome ka, kapanigarilyo ka, palainom ka alcohol, sedentary imo lifestyle, palakaon ka red meat or processed meat, kag ang imo nga ginakaon, pirmido, pariyos na sa Amerikano, nga pagkaon.
23: Highly Western, processed, yes.
24: Highly processed. Sugar, sweetened beverages. 16 ni ka, kwan? Risk factors ang na-identify nila based sa sining collective na pagtuon. Ang isa nga wala pa man-mention, pero nakita nilang may protective effect, is pag deficient ka sa vitamin D3. Kaya nakita sa pila ka mga pagtuon nga ang vitamin D3 may ara protective factor sa colorectal cancer. Tama na dyan, no? So, siguro, ang imo question next is, ano mga symptoms, no?
23: Yes, siguro, gaantas ang emphasis ang colorectal cancer. But before that, mga kabiyana, ng atong text line, basi may mga pamangkot ka mo dira, especially regarding sa atong topic, subong colorectal cancer or any kinds of cancer.
24: Yes.
23: Basi may mga himata ka mo dira or any family members nga may mga symptoms nga hindi pagid ka mo amuna ka-sure whether it's cancer or not. Kahit ang kalabanan sa aton, nahadlok magpa-check, it's because kung mabalaan nila dok nga may ara sila balatian nga confirm sang isa ka medical professional, medical doctor. So dudira pag sila yan nagka-stress.
24: Mm-hmm.
23: That's why nga they would prefer to hide. Taguon na lang ang ila ginabatsyag, but hindi ina eksakto nga step. Kay once nga hindi naton mabalaan ang aton nga ginabatsyag, kag ulihin na naton matukiban, so dira pagidya actually nag-increase ang risk of mortality. Kaya budlay na, punggan budlay na, itreat, kaya naglapta na ang balatian sa lawas ta. That's why nga diri sa life extension naton gine-emphasize once again ang pagpa-check up regularly, ang relevance or ang importance ng regular medical checkup. So again, we would like to emphasize ang medical checkup sa Life Extension Integrative Medical Clinics are quality medical checkups. Kaya ti mga medical doctors gid ang mag-attender sa aton nga mga pasyente. Kag damo kita branches nga ang access ninyo is mahapos. Kaya ti ang record sang aton nga pasyente diri sa Iloilo nga mga clinics naton will be shared with other branches naton. Kung may mga pasyente kita nga eventually be nag-change sila sang residence address. Subong Iloilo sila, but eventually gusto nila nga mag-migrate sa Manila or sa ibang parts ng Philippines. So we have already 28 branches nationwide. So mas accessible ang aton nga clinic. Kag gina-emphasize gid naton ang papel sang nutritional medicine. And these nutritional products are scientifically validated and clinically tested.
1: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings ng Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang sa Manginasal. You may text or call 0917-318-1193. Kagang atun Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Guimaras Branch, yara lang kita sa Davis Building, Purok Size, Capital View, San Miguel, Jordan, Guimaras. You may text or call 0966-995-7185. Kag may aram lang kita branch sa may Uton, sa may JC Zulueta Street, Poblacion South, Uton, Iloilo, sa Tubang sa Iglesia ni Cristo Church. You may text or call 0917-318-1195. Sa mga taga Pasay City naman, magkadto lang sa may Simeon Aguilar Street, Pasay City, sa kilid sa Countryside Convenience Store. You may text or call 0917-318-1820. Kag sa mga malapit nga kabanmuhan andra sa may Santa Barbara, pwede makamuka kadto sa aton branch andra sa may Santos Arcade, San Sebastian, Santa Barbara, Iloilo, andra sa may Bangga Dama, pakadto sa may Iloilo International Airport, andra mismo sa Total Gasoline Station. Pwede ka mukatawag sa 0917-318-1842. Kag ang aton SM City Iloilo branch ara sa may lower ground floor, SM City Iloilo, lapit sa may food court area. You may text or call 0917-318-1846. Ang aton nga Tagbak Haro branch dira sa may kilid mismo sang Tagbak Barangay Hall, lapit lang sa may Iloilo Society Commercial. Pwede makamudito ka text sa 0917-318-1879. Ang aton nga branch sa may Rojas City, ara lang sa may Injap Building, Arnaldo Boulevard, Rojas City. You may text or call 0917-718-1802. Ang ato naman Kalibo branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mukatext o kung kitawag sa 0917-318-1194. Sa mga taga Estancia, Iloilo, yara lang kita sa may E-Reyes Avenue, Poblacion, Zone 1, Estancia, Iloilo. Text or call 0917-318-1124. Ang ato naman Antique branch, dira lang sa may Susana Building, Fournier Street, San Jose Antique. Text 0917-318-1153. Ang ato naman nga main branch sa Bacolod City, no, ara lang sa may GA Esteban Building, Lacson Street, Bacolod City. You may text or call 0917-318-1154. Kaya nga ato nga newly opened nga branch na sa may Cady City, sa may Magsaysay Street, Barangay Zone 3, Cadiz City, Negros Occidental. Pwede makamukha pa na mag-ukon ka text sa 0917-318-1154. 1095. Ang ato naman Kabangkalan branch, dra sa may GMA building, Mabinay Road, Corner G Cordova Street, Kabangkalan, Negros Occidental, across McDonald's. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1163. Kagang ato, galing SM City, Bacolod branch. Aran sa may 214-215 West Bridgeway, SM City, Bacolod, Bishop Antonio E. Fortich Avenue, Bacolod City, Negros. Text or call 0917-318-1206. Ang ato naman nga, Coronadal City Branch. Ara lang sa may ground floor, MTSI Building, General Santos Drive, Barangay Zone 2, Coronadal City, South Cotabato. Pwede ka mo ka-text or call sa 0917-318-1206. 1039. Kagang ato newly opened nga Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy Jensen Branch sa may ground floor H1 building, Santiago Boulevard, Dadyangas East, General Santos City, sa tubang sang St. Elizabeth Hospital. Kanto na kamo dito Lunes hasta Sabado. Call or text 0917-129-6015. Again, 0917-129-6015.
23: Kung naggamit ka mo sa mga nutritional products, you have to qualify, you have to make sure nga ang naghimo sang produkto nga ginagamit nyo masaligan, isa ka company nga may solid track record gaya sa industry of health and wellness. So we can assure you sa aton nga mga customers, sa aton nga mga patients, nga tanan natong nga products are packed and manufactured 100% sa US. Before inistila gindala diri sa Philippines, dito na iagin himo sa Life Extension.
24: Sa aton yung mga gapamati, subong no, luya ko lang emphasize nga ini mga symptoms nga aton ilawag or i-mention, wala ni nagkakulugan nga automatic pag nakabatsyag kasi ni nga may colorectal cancer kana kay posible nga mag-overlap ini or posible man nga masapuan sa iban nga mga medical conditions kaya hindi necessarily butsilingon nga may colorectal cancer ka. But anyway, so just in case lang nga makita mo ini sa imo ko galingon pero nagapersist meaning balik-balik na umuamo lang gihapon, that's a good warning sign nga dapat magpa-check up gid. Hindi ka na magsiling nga magdilidali ka pa kaya ang iban sakto naman balmugin na nga iban na hadlok no.
2: Yes.
24: Kami saying balaan ng iban dyan na what you do not know won't kill you. Kasi alam mo may kakabalo, hindi ko naman, no? Pero the truth is, the opposite. Kung wala kakabalo, nga may amukan nagalisa na nga balatiya, hindi madulong ginaya sa imo demise o sa imo pagkadula sa uli. Bangon kay why kaya nag-take action right away. So ano bala ang mga simptomas? So number one, bangon kay we're talking about colorectal cancer, meaning may aragad ya changes sa imo nga pagpamuhin, changes in your bowel habit. Amunang butilingon, no? Mm-hmm. Kung pirmi ka lang daw, pirmi lang ga diarrhea, pirmi lang constipated, tapos ano pa, ang imo size, ang imo nga stool, for example,
2: nagagamay siya,
24: nagautod-utod siya nga daw, kanding na lang daw, sirguelas, or ano daw, lumboy na lang kadalangko, ano ang iyang ginapagwaan. Actually, amunang ginmention sa ako ng isa ka-friend na diagnose, siniya na notice siya kung no nga daw, ang iyang higko, bala kong magpagwa siya daw, churiso nga ginutututod. Okay. Nga daw, gagmay lang siya ng bilog-bilog, nga, amuna, yeah. So, that was a sign na gali, nga pero, hindi na mayo. Binulan man nga amusina, tapos medyo may nabatsyagan na sang sakit sang tiyan. So amon ano nga kung kaisa very deceiving man bala ang mga symptoms no. So that's why nga it's really important nga mag-take precaution.
2: Oh, yes.
24: Okay, especially kung amon ton may ban mga risk factors to family history, etc. Yung pa-mention naton. Tapos siling diri blood in the stool. But silingon may dugo per me ang imuhig ko, may rectal bleeding ka. Of course, makita man ni siya sa hemorrhoids.
2: Pero no? Internal siya nga bleeding, hindi siya fresh nga dugo. So itom siya most probably it's because syempre mala nang dugo sa sulod. Oh.
24: Or pwede gid fresh. Okay, kung ara siya sa dalong na area, pwede nga fresh. Hindi pa siya mag-clot ang blood. So, pwede na siya. Pero that doesn't mean to say because may dugo. Pero kung sige-sige na nga doon, amulang ni Pirme, something is wrong and you need to take action, no?
2: And you have to take note also, mga kabyanan, nga ining sakit actually sa latest stage na natin mabasagan.
24: Exactly.
2: No?
24: Yes, correct
2: so,
24: na.
2: Sa mga middle siguro sa course ng cancer growth siguro, hindi pa halos mabasagan ang pain.
24: Kaya usually, madiskubrihan siya kung magbatsyag ka na when it is already on the third and the fourth stage.
2: Yes.
24: No? Uh-huh. Ang iban, madiskubrihan lang siya by accident. Either nagpa-ultrasound or nag-undergo sang blood test or whatever nga tests. Mm-hmm. No? daw daw daw na ano lang, no? Daw nagsuspicion lang sila. Ano pa? Ang pagbatyag nga daw, siling mo daw na move on ka man, pero daw wala man maubos, no? Daw pirmi lang man ang feeling mo, siling mo daw hindi ka bala satisfied. Pirmi sa imo pagpamuhi nga siling mo to. Daw araan man dugay-dugay daw may urge ka naman nga, pero wala man, no? So, mga things na what? Again, tandaan, it doesn't mean to say nga just because you feel that way, nga automatic na.
3: May colorectal cancer.
24: So, matong hambal ba iban, kung hindi mga bilog-bilog, nagamay ang kalibre sa ilang nga higko. Doon naglapis na lang kadlag ko, okay. O double pen na lang kadlag ko, sa bilos ang sa regular nga size, no? So, kung agamunan ng pattern, meaning, you know, you have to maybe suspicious question, na, suspicious na. Okay? Tapos, kaya muna, sometimes, anemia. Sometimes, ma-detect, uy nga, may anemia ka. So, maybe, you have to investigate, di ba masaling nga, ay kulang, lagi ko kaon, alugbati, or kwanda. Or balongga, hindi ah. So, you have to check, no? So, muna mga signs ka dapat na tandaan sa aton ng mga kauturan. Kag hindi ka pag-i-ignore, early detection is still the best way.
3: Yes, that is what we emphasize gidiri sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinics. Ang early detection would mean successful treatment. Kung may ara man kita nga mga ginabatsyag dira, kahit kung nakita naton, marimedyuhan ina siya insigida. So, muna nga need gid naton ang medical checkup.
24: And one easy way nga ma-reduce natin ang risk is by taking vitamin D3. Why do we say that? Okay. Now, reviewon natin ang mga studies as far back as Silingdiri 2010. Year 2010, no? Siling sang tatlo ka meta-analysis, including diri ang colorectal cancer, no? Kung pataasun mo ang imo vitamin D3 level at 10 nanograms, ma-reduce ang imo having colorectal or getting colorectal cancer by 50%. As early as 2010, ginhambal na siya. Then, if you go back next the following year, 26% less likely na naman sunog sa meta-analysis ng August 2011. Kung pataasun mo by 10 nanograms, permidiri ang increment is 10 nanograms. Nga pagpataas, ha? Kaya nga, ito nga gina-target na permidian is 30 nanograms.
3: Yeah,
24: pasaka,
3: or above.
24: Or higher, no? Okay? Tapos, silingdiri, ang muna nag-Japon, meta-analysis, April 2012, 10% of colon cancer linked to vitamin D receptor. Kag, of course, ang imo man nga pag-increase ang imo vitamin D level. Then, asta pa na nag-Japon sa 2015, the same 30% more likely if low vitamin D3. And then, 60% less likely if high versus low vitamin D level, meta-analysis of 2016. Now, ang pinaka-latest, diri, ang meta-analysis yung January 2023, that was just 2 years ago, no? Kung paninsaron mo gid lang. Colorectal cancer, 10% more likely if poor vitamin D receptor. Colorectal cancer, 14% less likely if 10 nanograms more vitamin D, second meta-analysis na. So, ang evidence is very clear, no? Even though probably not everyone will be convinced about that, no? Well, if you think about it, ano gid ang pilagid ang i-invest mo bi kung mag-supplement ka sa vitamin D3? With all the other effects kag benefits nga gin discuss
3: yeah, and it's not only for colorectal cancer prevention or risk reduction. We're talking about cancer in general but gintagaan tagid emphasis ang colorectal cancer. It's because nga kadamo sang incidentes sa mapapatanon nga may amusin nga klaasahi sang cancer but not only cancer disease but cardiovascular related. We've been talking about that in the previous Black Time programs that we had and then type 2 diabetes. So even ang mga diabetologists subong nag-emphasize nga you need to elevate your vitamin D blood level. Papil sa improvement of insulin sensitivity.
24: Yes, correct.
3: Kaya ginabatuan yung insulin resistance. But ining cancer disease doc, damo kasang ginsight nga mga meta-analysis. Kaga siguro may ara man ko nga i-share sa
24: sige dyan, go ahead, please.
3: Vitamin D and cancer disease ini siya. Ini ang study na hanungod sa vitamin D and cancer disease sang NHANES, a National Health and Nutrition Examination Survey.
24: Okay.
3: Ang ila diri nga gina prove nga may ara gid dako nga connection ang deficiency kag incidence of higher incidence of cancer disease. Especially ang pagdevelop kuno sang metastatic or fatal cancer, makamamatay nga cancer. Number one siguro nga pagtuon ining breast, lung and neck cancer, colorectal and bladder cancer. 2023 ini siya nga meta-analysis sang unsi ka mga observational studies makabyanan. Kung sa diin nakita nila nga ining mga pasyente nga may ara nga mas mataas nga circulating vitamin D sa dugo nila had a 39% lower risk of developing colorectal cancer. I-compare mo or kumpara mo sa mga pasyente nga ang vitamin D level nila is less than 10 nanogram per ml, which is a deficient nga level gina siya.
24: Right.
3: And then, may ara, paging 2018 Journal Plus One,
23: combined analysis sang tatlo ka mga clinical studies nagpakita sang mabasko nga connection ng vitamin D blood level kuno nga mas mataas sa 60 nanogram per ml may association nga dako or may ara nga 80% nga pag-contribute sa pagnubo sang breast cancer compared sa mga patients nga ang vitamin D level ara sa less than 20 nanograms per ml. So 80% lower risk of developing breast cancer than those patients ngang vitamin D level ara lang gid sa 20 nanogram per ml.
24: Mm-hmm.
23: Another study, mga kalalakihan naman ni siya nga may prostate cancer, February 2019,
24: mm-hmm.
23: ang mga kalalakihan ko nun dok nga may ara nga vitamin D level, nga higher, nga mataas ang vitamin D level sa dugo nila, may ara nga mahinay nga pag grow sang tumor, kag pag-proliferate, pag meaning paglapta, pag-grow pagid further.
24: Mm-hmm. Pagtubo.
23: Oh, kag ang cancer marker nila, is mas manubo kumpara sa mga kalalakihan nga may deficiency of vitamin D. Again, ano ang ginaobra sang vitamin D sa aton nga dugo? This is just a very simple nutrient or vitamin hormone. Why is it nga daw ka damo gidya sang iyang
24: benepisyo
23: sa aton lao, especially sa cancer disease? Kag siguro nga aton nga mga listeners ang una paningag pamating iban.
24: Namaste.
23: Amo man pirmi o pirmi lang vitamin D, dutanan na lang ang balatiya, may connection. But this is a study based, mga kabyanan. Share lang gid kita sa inyo sa mga bag-o nga mga recent studies, but at least ma-update ka mo nga even ang pag-supplement sang vitamin D, which is a very simple nga pamaagi, makabulig sa pag-reduce ang risk sang cancer development. So, number one, nga ginaubraya balan kuno dok, according niya sa mga vitamin D experts, ginapunggan niya ang cancer cell growth.
24: Okay.
23: Pagi sa pag-abulig nga mapalikaw ang pagtubo sang abnormal or sobra-sobra nga pag-grow sang cancer, ining hindi mapunggan nga cell division or growth sang cell division.
24: Well, yeah. That's correct, yes.
23: Paagi kuno sa pag-arrest sang cell cycle. Kung hindi amuna ka normal ang cycle sang cell, ang cell growth, so gina-arrest niya.
24: Kaya mas madasig yung mag-grow ang cancer cells mo, madasig sila yung mag-multiply, mag-cell divide, no? So kung ma-arrest niya, meaning to say, mag-stop yung man ang pag-grow sang cancer.
23: Yes, ining pag-trigger sang apoptosis, so sulit-sulit natin gine-emphasize. Apoptosis or ining cell death.
24: Programmed cell death.
23: Yes, so once nga taas ang vitamin D blood level sa cancer patients, mas nag-trigger sang pagkamatay sa mga cancer cells.
24: Cancer cells.
23: So malikawan ang paglapta, malikawan ang pag-migrate sang cancer cells from the tissue or sa parte sang lawas ta kung diin siya originally nagtubo, malikawan nga mag-silo sila o mag-transfer sa iban nga mga body tissues naton.
24: Kagang imo pagid nga mga angiogenesis, no? Ang nayo angiogenesis, ang pagtubo blas ang bag-o nga mga blood vessels around the area where ang cancer cells nag-start sa pag-grow. Kay remember ang cancer cells, mga abyan, nakinanglaman ni sila nutrients, no? Pagkaon para makatubo sila, magdamo sila. Pero kung i-cut off mo ang ilang blood supply, ang ilang nutrient supply, kay wala sang may mga blood vessels nga mag-grow dira. So, amo man ma-inhibit mo ang pagtubo nila. So, amo ang isa nga ginaubra sang vitamin D3, no? Inhibition sang neogenesis or angiogenesis.
23: Pag-improve sang survival rate sa mga cancer patients, kag ang pag-decrease ng mortality rate, ining chance nga ang isa ka-cancer patient mapatay sa balatian nga cancer. Ang aton aim diri balandok, even ang World Medical Association nag-ahambal nga dapat tingwaan natin ngang aton nga vitamin D blood level ara sa 30 nanogram per ml. So, hindi pwede nga mag-drop kita sini. Unfortunately, hindi amuni ka-common ang vitamin D assay test diri sa Philippines. Majority sang mga Pinoy, although nga tropical country kita diri, are presumed nga vitamin D deficient. That's why nga ang pag-supplement kuno dok sang 2,000 IU or equivalent sa aton
24: life extension,
23: duwa ka soft gels, ang makahatag sang guarantee nga ma-maintain natin nga always ang level sang vitamin D sa dugo natin.
24: Right.
23: Hindi siya maging deficient or lower than 30 nanogram per ml.
24: True.
23: But sa aton clinic, doc, ang aton nga mga medical doctors nag-recommend gid sang mas mataas nga dosage of vitamin D sa brand nga Life Extension if nakita nga ining pasyente is medyo weak, may damo nga ginasuprer nga
24: weak immune system,
23: may probability nga base may cancer siya, based sa iya
24: pakita
23: nga symptoms or sugid yun ang symptoms niya. So, gahatag kita sang mas mataas nga dosage of vitamin D supplementation. Kag again, hindi tanan nga vitamin D, pariho ang efficacy, ang quality. That's why nga aton gina-emphasize, always choose the reliable brand. So, aton gina-recommend Life Extension Vitamin D3 kay every soft gel sini is guaranteed nga may ara nga 1000 international unit nga unod kag this is 100% ginhimo gid sa US kag recommended na sang aton nga mga medical doctors.
21: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Naceras. Nang dahil sa Life Extension Integrative Medical Clinics and Pharmacies, Life Extension Products, at ng Life Extension Vitamin D3, napatunayan ang himalang epekto nito sa kalusugan. Atin siyang pakinggan.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Naceras?
5: Yes.
4: Sir, gusto lang po namin sana ma-confirm yung regarding po sa inyong medical condition na you claim po dito na malaki po yung naitutulong po ng Life Extension Vitamin D3 at ng mga produkto ng Life Extension.
5: Oh, yun ako. Lalo na yung Q10 tsaka yung Life Extension D3. Ano napakalaking na kapag ginhawa ko sa panghinga. Nung 2021, naoperahan ako ng sa colon. Tapos ngayon, nagpa-chemotherapy pa ako kasi nalaman nila na parang stage 2 cancer daw ako. Pero matagal ko na kayo nakikita rito sa machine na Torinae, yung Life Extension. Sabi ko, para sigurado nga na, kasi nga naririnig ko doon sa mga advertising ninyo na nakakatulong sa breast cancer, tsaka yung colon cancer. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Okay. Si Dr. Solis pa nga ang doktor ko dito.
4: Okay.
5: Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko
5: ayun
4: niyo
5: naman,
4: yan?
5: Ay, tinake ko, yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako.
4: Sino nagsabi na cancer-free po kayo, sir?
5: Yung doktor na nag-check up sa akin sa Tacloban.
4: So meaning? Oo. After nung nag-take po kayo ng Life Extension products kay Dr. Solis dyan sa Life Extension Clinic, nagpa-check up ulit kayo sa ibang doktor sa labas and then sinabi po nila na cancer-free na kayo.
5: Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang nag-offer sa akin, ano tinitake mo? Gumanon lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3 tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin.
4: Uh-huh.
5: Sabi sa akin ni okay naman na, wala ka naman problema. Dati, yung ako nakakainom ng mga vitamin D3, na yung parang matamlay ka, yung wala kang gana kung kumilos, ganyan.
4: Pero ngayon, ang laki talaga ng improvement.
5: Oo, nagwo-walking na nga ako, tsaka yung panghinga ko. Ay nako, okay naman ako. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, iniinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Naceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
21: Life Extension Vitamin D3. Number 1, trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
24: Based ato pang enumerate naton kagina nga mga mechanism of action sa vitamin D3, may isa subong ka recent nga findings nga benefits ng vitamin D3, and it has something to do mga abyan sa inatawag namon nga microbiome. Ang health sa imo nga colon may labot sa imo immune system kag sa imo abilidad sa pagpakigbato sa cancer. And I think that's one of the things and the reason why a vitamin D3 works.
23: Siyempre, ang aton gina-emphasize ang regular nga pag-supplement. Kasi kung mag-stop kita supplement, nag-drop man ang levels ng vitamin D, unless siguro nga, always kita nga bulad dira sa adlaw o sa init sang adlaw.
24: Mm-hmm.
23: But may mga hampers or may mga factors man nga nag-limit sang production sang vitamin D naturally sa skin.
24: Yes.
23: So, gin-discuss na naton. That's why nga, it's very important to regularly take your vitamin D3 supplement.
24: Right.
23: That's one way to somehow help you prevent and protect your health against the ravaging cancer disease nowadays. Always choose the brand Life Extension. It's tested and proven since 2011 and it's 100% ginhimo sa Estados Unidos. This is a vitamin D3 brand nga may ara gid clinical trial nga guaranteed makapa-increase or makapasaka gid sang aton nga vitamin D blood level pag inyo gin inom regularly. And make sure naton magbakal kamo sa mga pharmacies kasi available ini siya sa tanan nga mga pharmacies not only in Iloilo City but nationwide na subong. May tatak or marka nga LE dapat ang kada soft gel para kamo sure nga ina is 100% original. Kag don't forget magbisita gid sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics. Wala bayad ang aton nga medical check-up. Kag mga medical doctors gid ang mag-check-up sa inyo kag di kalidad. We assure you di kalidad ang medical check-up and latest nga mga innovations sa nutritional products available sa tanan naton nga mga branches sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kag ang kape, Vita D Plus Coffee Mix. So for every sachet sa ngatong ng Vita D Plus Coffee Mix, may 200 ayong ng vitamin D plus may reishi mushroom extract kag may mangosteen fruit extract available man sa tanan ng mga branches ng Life Extension Integrative Medical Clinic kag sa tanan ng mga pharmacies sa bilog ng Western Visayas.
24: Kadugang ko lang ang aton ng super fiber man para sa aton ng colon health. Kasi we're talking about colon cancer,
23: okay.
24: Colon health, I think it's also important to supplement super fiber.
23: Yeah, super fiber available man sa tanan ng mga pharmacies kag sa tanan ng branches ng Life Extension Medical Clinic. Guaranteed ang result sa pagpatigayon sang masulhay nga pagpamuhin para sa aton nga mga kauturan, especially sa mga katigulangan. So Doc, ang imo na lang nga mensahe sa aton nga mga listeners.
24: Yes, so ang simple na aton nga mensahe is defend your health, take Life Extension Vitamin D3.
21: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0961-420-4683. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Sampun Plus Gold.
7: Ako si Jovin, subragid kataas ang ako ni uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sampun Plus Gold. Ganit yung testingan ko man. Lipay ko kay sisigisigi ko nga pag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko ah.
6: Sampun Plus Gold. Kala sa mga butika. D3 Bio with Physio.
8: Ako si Boy Fidel, isang health researcher kag isang man kag adjuster nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong paminsalo.
6: D3 Bio, ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio.
10: Hello, anak.
11: Pagpunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
10: Ganyan ang Pinoy.
25: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
10: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
26: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
27: Para sa matino nga dugo,
28: DTX 500.
27: Para sa healthy gatay,
28: DTX 500.
27: Ang DTX 500
28: ang may mataas nga antioxidant.
27: Nga amo naman
28: ang nagatino sa imo atay.
27: Mas tatino ang atay,
28: happy kanunay.
27: DTX 500.
28: Masaligan.
27: Epektibo.
28: DTX 500.
29: Problema mo ba lamang paniwang pero hindi ma-achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA-approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, lipihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber nagabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
30: Evergreen Herbal Capsule.
31: Ako galing si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nagatake kid adlaw-adlaw sa Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
30: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
32: Sa opisina, pirmi na wala nag-atubang sa computer?
33: Grabe gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo, kagda sigid kapuyon akon mata. Kis ah, masilaw kuyad sa screen.
34: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag uga akon mata tungod sa sigi gamit sang computer.
32: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
33: Sang gintry ko ang iBerry Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulog, kag imbi na dasig kapuyon akon mata.
34: Salamat sa lutein sang iBerry Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
32: Kung pirmi ka sa computer ukon cellphone, iBerry Gold with lutein. Laga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug kag sa mga suking butika.
6: D3 Bio!
35: Ako si Boards.

0: ang D3 Bio.
1: Yung may Visio.
0: Ang Visio.
1: Yung may D3.
0: Matatapos mga butika.
2: Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
3: Charm, Fab, Car, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
3: Pangong kumaka-bloom sa Charm.
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
2: ACS.
5: Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sa leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iisang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkadto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
8: Buksan ta naman ang aton sini nga mga dulungan kag maging open-minded naman kita sa mga bagay-bagay nga do ginabaliwala lang naton. Abi naton okay na, gali indi. A sedentary lifestyle. May mga cellphone ka madira, i-google nyo bala ang meaning sang sedentary. Maluya kag wala sang movement nga klase sang kabuhi. Maybe emotionally pero more on physical aspect. Pero dali lang gid, antes ang tanan.
5: Welcome sa Palatuntunan.
9: Edukasyon.
5: Edukasyon para sa ikaayong lawas.
9: Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsules kag ang Evergreen Coffee Mix kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto. Akon man bugal nga ginapakilala sa inyo ang naturopathy nga isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa kusto nga pagkaon kag nutrisyon.
5: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
8: Ambot pala na tingala ko kung nga ang iban sa aton na tamaran mag-exercise. Pero kung pagkaon gani, dasi, kung sa gwapo, dasi, kung sa gwapa, dasi, importante galing ng exercise mga kabyanan. Ang kulang sa physical activity, makadulot galing ni siya sa cardiovascular disease, stroke, kag high blood pressure, mga metabolic disorders, para sabi sa obesity, weight gain, ukon ang risgo sa type 2 diabetes, cancer, osteoporosis, musculoskeletal issues, pigaw ang pwersa mo, ang flexibility sa muscles mo, ang imo coordination pigaw, ang imo nga immune system, manubo. Nasi kaduktan balatian, ang lawas mo hindi kadali-dali away sa mga infections.
5: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
8: Poor blood circulation. Abi mo kay tulog lang ubra mong buhi ka. Nasi kapag ni mapatay, pati mental health mo sini apektado. Anxiety kag depression iguon ka. Reduced cognitive function kag increased stress. Kaya dasig kini magbalatian, magastuhan ka. Kag ang risgo nga dasig magtupong ang buol-buol mo. Hindi sa pamahog, pero try nyo bala research para nga masanagan ka mo. Regular exercise kid, kagamit ka mo sa mga produkto ni Doc Hico. Kay kadamo, nag-isa na buligan sini sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C. Kag ang isa pagid ka produkto ining Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin.
5: Edukasyon. Edukasyon para sa ikaayong lawas.
8: Ang una nga pamangkot, ano ang mabulig sining mga produkto agod nga hindi kita magluya?
5: Evergreen Herbal Capsules.
8: Makaangkon ka sa mapagsik nga lawas para nga maka-exercise ka.
5: Evergreen Coffee Mix.
8: May ara man nagagawa ang impormasyon nga sunod sa pagtuon, ang kulang sa physical activity makadulot sang constipation na nablang hindi bala kagawa ang imo sining higko. Nagapundo ang higko sa lawas mo, guwa niya hilo, amo na magadulot sa mga nagkalain-lain ng mga balatian. Ikinanglan mo na ng fiber, ara ang wheatgrass, barley grass, kagang saluyot nga nagapadanlog sa pagpagwa sa imo sining higko. tigko bisan sa mental health impacts lang gani, no? Epekto bala sa aton sininga mental health. Utok mo, iguon niya, kulang ka sa exercise, anxiety, depression, reduced cognitive function, inabalang do gamalipaton ka. Laban-laban magka-Alzheimer's kapag gani ni. Increased stress. Tiara makabulig ang barley grass, ang wheat grass, ang mangustin nga ra sa Evergreen Coffee Mix nga makapahagan-hagan ini sang depression kag stress tungod sa iya sining anti-inflammatory properties. Sila ni sang turmeric nga makapahagan-hagan sang depression. Tandayan pag itsang barley grass, why na? Kung musculoskeletal issues naman ang paghahambalan, ang mangustin perfect manini para sa pagpabakod sang tulan. Sila sang balunggay, ang balunggay nga ara sa Evergreen Herbal Capsule makapabaskog ini sang tulan tungod sang calcium kag phosphorus nga present sa balunggay. Ang risgo nga magka-cancer ka dako man kun wala ka physical activity. Tikon protection against cancer ang halos tanan nga mga sangkap nga ini, halos tanan sila may mga properties nga anti-cancer. Ang manami pagit kun nag-exercise kita kag inom kita adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. Garantisado magwapo kahit nga magwapa, healthy ka pa, sigurado may enjoy ka with a healthy life. Ang Evergreen Herbal Capsule kag ang Evergreen Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Mimi. Dali kasi napit akong tuhod. Rightis na gali. Pero sa ang pagsugod ko, inom sa Mighty C, 2 capsule 3 times a day sa sunod sa isa ka bulan, wala na ginagbalik ang rightis ko. Ibo, gid kaayo ang Mighty C.
0: Mighty C, babaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sanfon Plus Cold.
1: Ako galit si Maya. May cyst ko sa ovary. 3cm na galit. Try ko git inom ang Sanfon Plus Gold sa sulod sa isa ka bulan. Nalipay git ko sa resulta kay nag-clear git ang akong ultrasound.
0: Sanfon Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Cold. Sa mga butika. Mangosteen Fruit Extract, Reishi Mushroom Extract, kag Vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importanteng ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape. Dili ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix. Vita D Plus Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Sample Plus Gold.
2: Ko si Bibot, ako gid ang pagniwang ko bangod sa diabetes, pero sa nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold, intestinyan ko adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe gid ang

0: It's Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
1: ACS.
2: GTX 500.
3: Di na kanon. Ang ginibatya ko. Ang ako na UTI. Kasakit git sa ako niya bayuwang.
4: Sa tatlo ka pila ka mag-in.
5: Sa GTX 500.
3: Sa primero katatlo. Sa subong kadua na lang.
4: Subong kamusta?
3: Uy na. Halin sa nalik kami sa GTX 500. Ay na ko ginibatya.
2: GTX 500.
6: Gikan sa

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS! Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa siningatiyon sang tig-ulolan kag bagyo, ginapahanumdong namon sa tanan nga manginisda kag mga tag-iyang sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magkalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyo bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indi gid magbiyahe ukon magpalawod malain ang tiempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya ukon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasi nga responde ukon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
3: RMN Patrol 774.
4: Mayingay gabi mga karadyuman, mayingay gabi mga kasama. Tatakarimen time, alas 10:30.

0: Ambulansya Sangkanginan Emergency Hotline Sangpunuligan.
1: Operator.
0: RMN Patrol 774. Searchlight sa kadulong Rescue Group sa tiyon sa pagkakinanglanon. RMN Patrol 774. Mata kagtulungan sa kagamihon. RMN Patrol 774. RMN Patrol 774.
2: Maayong gabi mga kasama. Hello mga karadyoman. Kamusta ang buhay-buhay? Nakapanyapo na? Or naga-shutting-shutting na da? Sa mga kauturan natuan nga bago lang tapos sila piyesta, bangingin na naman. Dami ni pag-uun na mga bilin-bilin ho. Kaya Biyernes na kitang adlaw. Petsa 11 na kita mga kasama. Bawbwas, wala naman ubra. Long weekend man ni para sa aton mga manunudlo, para sa aton mga teachers. Kaya hasta Lunes kag Martes, rest day nila. Maayong gabi mga kasama, welcome sa aton pagpangalagad. Temporaryo kita na yung nagatalo sa inyong regular nga anchorman, Radyo Man Rodolfo Leon Agado. Ako ang inyong kasama, inyong ka-Radyo Man. Radyo Man Michael Marquez Lumakad, Tiyoy Pancho for sure.
0: RMN Patrol 774.
2: Sa transmitter site and charge sa Malawal man aton nga maganagalanog na signal. Sa inyong mga radyo, kita mo, biskan nga liso-lisoon mo ang imong radyo, isa lang kay istasyon, hindi amo na. Eh may kapanagtagal yung radyo, bisan lisoon mo. Why ka choice? Pero ang RMN Iloilo labot, gid ka mo, pati dira sa Negros Island Region, probinsya sa Guimaras, Antique. Sa aton anom ka mga kaprobinsyahanan, sa dira sa aton Caponet City, sa aton 42 ka mga kabanuhanan sa probinsya, and syempre sa 180 ka mga kabarangayan. Sa palibot sa syudad sa Iloilo, nagalanog ang signal sa RMN Iloilo.

0: Talk RMN.
1: Madami kayong salamat, Rajman Joe Baldavid. May init ka mga balita, kag mga videos and impormasyon ang inyo makitaan sa ating Facebook page. Palig na lang i-like, i-share, and i-follow ang ating Facebook page. DYRI RMN Iloilo. Live kita sa mga ang program RMN Patrol 774. We are broadcasting nationwide and worldwide. Kaupunta sa News Center, Rajman Rezzy Danioso Bordon. Karoon, himalo na ito na sitwasyon sa Dalanon. Kaya ang update sa ininga duha ka pulis nga nag-escort sa dito sa preso nga nakapalagyo sa may San Rafael Iloilo sa may banwasang barangay Arepdep. No, kamusang status sila ni sini? Okay na palagyuhan pero nadakpan. Nadakpan ba o nag-surrender? Anong tamang term jaban dyan? No, so, Bulabantayan, Radyo Man Flo, Kudzumo Navarrete, manayanayang aton Chief Posbong, kita ang bituon, medyo mapaang, pero wala ulan, wala sa pagtupa sa ulan. Makakasama karon bantayan man aton balita sa City Hall, with Radyo Man Joel Franco, and sa ICPO, with Radyo Man Marjorie Herbomiani, ining lalaki, dito sa ming Esplanade, Molo Esplanade, ining nadakpan nga lalaki nga nagahampang. Yan niya, anong problema sa hampang? Wala man problema sa hampang-hampang sa Esplanade, ha? Ang problema sa ining lalaki, kinahampangan niya ang iya kinatao. Samtang ginahampangan niya ang iya kinatao, nadakpan ni Radyo Man Tope, ang aking technical partner, nagkakanta pa nga, "Don't touch my birdie, release it, and it will fly." Ining lalaki sa Esplanade at Molo nga nagahampang sa yakin na tao. Nakilala na kag palukpa-palukpan. Pasakaan na sang kaso.
0: RMN Patrol 774.
1: Ining mga exhibitionist, no? They feel more urge kung may mga nagalantaw sa iyo. Pero wala makita kabalo karon, ibalo naton basi may diferensya man ini sa paminsaron. Check ta lang ah. Mga mainit ka mga balita kag impormasyon masundan man sa aton nga YouTube and RMN application. Ang radyo mo sa cellphone mo, try nyo install it, download ang aton nga RMN application. No, pagita lang sa iTunes o sa Play Store ang RMN Iloilo. Nakabakal na, nakapa-prebook na kamo sa iPhone 18. Pinapagwa na no, iPhone 18. Kwente nga cellphone. Tag 80 mil, ay mo na lang na. Tingin lang ko sa kinandan, namuman niya po. Pero sa iban, siyempre, mga CEO, mga presidente sa kumpanya, na mo niyang dapat eh, daw makita lang, bago cellphone, mapa-ubrato siya. Kamusta sa aton mga nanay? Kamusta ang adlaw nyo? Kamusta ang inyong labada? Pagluto? Anong sudan? No, kanamigid sang ginluto mo nanay, ha? Sa pagkaon, ato natunan, hindi na sa panamit-namit, eh, di ba? Bisan, simple lang ang handa. Simple lang inyong pagkaon o sudan. Ay, ginpreparara sa inyong hapagkainan. Importante di ang sama-sama saluhan. Kita mo yun yung mga Arabo, huwag yun maka-attest sa aton dire. Ang aton mga kauturan ng mga OFWs, working and living abroad. Sa mga nakakanto sa mga Arab countries, kita dire, basta magkaon kita, kinaandan, kada tao may plato. Diba? Isa-isa may plato na. Kung wala plato, ano mga kigan? Ako hindi invited. May plato, kada tao may plato. Pero dito sa UA, makibut ka, isa ka platera, isa ka platter. No, sa isa ka platter, nakabutang na dang kanon, kag nakabutang dang sudan. Nga, isa lang. Amo na ang inyong pagsaluhan.
0: Tatak! RMN.
1: Walang labis, walang kulang. Do parehas man sang nagatagay bla. Kung nagainom kita, mo nanda naton kung nagainom kita sa isa ka serbesa o duwa ka serbesa, isa ka long neck o isa ka lapad, no, dapat na parehas ang tagay. No, amo nang ginatagay siya. No, kay para parehas tanan-tanan kita nga grupo, ang mainom sang isa matilawan man sang iban. Amo na sa mga Arab countries, kita nyo platera, dako-dako nga platera da. Mahilata sila kag wala nila ginabutan sa lamisan, dapat sa salug. Kung sa salog, hindi sila gakaon, platira, nagapalibot sila na. Hara ang kanon, kung may manok manda, may baka manda, may kanding manda, may utan manda, no, may tinapay manda, no, amo nang ilaginap sa luhan. Walang labis, walang kulang, that's called brotherhood. And sa aton din sa Pilipinas, amo danda na ito na hindi sa panamit-damit na sang Sudan, hindi sa panamutamo na sang Sudan. Importante di, dululungan kita kaon, di ba? Kay dire makaistoryahanay kita, maka-unite in isang family. So sa mga kauturan naton, ano man ang sudanin nyo da? Enjoy, enjoy, enjoy with your daily dose of balita sa kagabihon diri sa RMN Patrol 774. Damo makita istoryahan kagaunahon naton tawag ni natingala kita na daktam na nakahagip sang camera sang aton nga Radyo Manibela, no, ining digdra sa may C1 ba C2 hindi ni ilim no na C2 circumferential road 2 sa may C2 mga kasama nakita ni ni natulupang dance ang aton nga Radyo Manibela drivers nadira sa may C1 sa Hibawan Manduriaw daw ginhimo ini nga parkingan no sa highway mismo sa kilid sang highway daw ginhimo ini nga parkingan sang mga modernized jeepneys.
0: RMN Patrol 774.
1: Wala makita info, no? Dapat, ato na, tratulupang danang nato nini. Eh. Kaya base maglabay ka mo dabla sa bahayin sang C1 sa may Hibawan, kag makibot ka mo kadamod na sa bus. This is obstruction. Makita ini sang mga, sa mga isang lente sang aton nga Radyo Manibela drivers, mga kasama. So, just sa info lang nato nini. Eh. Wala makita kabalo kay Sabado buwas, base may event sila, no, aga pa, mga alas 2 o alas 3 ang ilang event, base may idulong sila, muna nagparking sila na isagwa. Pero sa aton nga nahagip na impormasyon, no, daw permi-permi daw kuno ka parking dira, ang ining mga modernized na jeepneys, ano? Ining mga minibus o modernized jeep sa bahayin sang Hibawan Manduriaw, tungod kuno nga daw lutako ng ilang agrahe. Eh kung lutakon inyong agrahi, hindi niyabot silingon, dira ka mo maparking sa kilid sang highway.
0: Tatak! RMN!
1: Wala ni makita sa aton kapulisan? Kuhaw na rin ato ng observation sa aton nga Radyo Manibela driver, Radyo Manibela 4, Radyo Man akasamang John Mark Alumbro.
0: DYRI, Radyo Man Report!
1: Kasama John Mark, may gabi.
2: Radyo Man na PIM ngayong gabi nung kagsatan matagpalamati sa programa Patrol City City 4 na
1: daligin na daligin Radyo Man John Mark eh, gina-prepare ang video no, antes ka maga intro e playanay nato ng video para at least masundan sa aton mga tagpalamati ining i-report ni Radyo Man John Mark Alumbro ining natabo ini dira sa may C1 sa may Hibawan Manduriaw ara nag-apply na Radyo kasama John Mark ang video, go ahead.
2: Yes, no, Radyo Man Tiyoy, oh, muna ang ginapakita natin nga video dira, no, ang nasaksihan natin na sa may alas 10 sa mga tabi, sa nga paglabay natin, nasaksihan natin ang nagaparada, no, dusi ito ng mga modernized, dusi ka modernized sa bus, I mean, no, but ang nagaparada dira sa may gilid sa nga dalan sa C1 Road, no, kung ihalin ikaw sa may intersection sang Hibawan kag C1 bala ang flyover kag pass mo dira giragid sa ila ato bang tabok I mean sang
1: ilapaw mo kung diri kahalin sa Vista Mall malapaw ka da di ba Hibawan Manduriaw na paglapaw mo
2: ah dali lang get baka gaot sa motor na naglabay
1: paglapaw ka sa may flyover sini diri na sa kilid sandalan.
2: Yes, okay, te, paglapaw mo, da, kung nalang ka dito sa may Vista Mall, pagkato dito sa may area sang ang intersection man sang Parobinson.
1: Oh, okay. Sa di ba ang Vista Mall may overpass, may fly may overpass dira. Magpawala ka pakatubangga 5, magpakatuo ka pamanduriaw na ini mo.
2: Yes, sir.
1: Manapaw pagnapaw mo dira, amo na ang Hibawan Manduriaw. So sa tuo nga side?
2: Sa to nga side no Rodiman na Tiyoy. So base man no sa nag kaya naglabay dira kaya naging pamangkot na ton kaya tirmi bisan kita man no naagyan na mata na ton dira kaya siya premiya ko nung makita ang dira ko na maglain ng timpo no kaya kapin pa ko nag ilan ulan hindi sila kasulod sa ire ilang at parkingan dito kaya may dito man gani kuno siya nakita kagina nga nagaguot na nga daan bala Radyoman Tiyoy, no? Mm-hmm. Kaga siguro way kahalin tungod
1: kay ti ang parkingan sini, di ang parkingan nila ni.
2: Kun halin ka sa may daan nga terminal sa yes. Nga Ibawan terminal dira Radyoman Tiyoy.
1: Uh-huh.
2: Dira gid sa right side niya na, no? Mm-hmm. Ang
1: so, lapit sa ginakuan tubig da, no?
2: Yeah, oh, na dira da.
1: Lapit sa may tuburan, may mga tuburan da, may mga truck da nga water truck na nagapangwasan tubig da, no? Ante sina.
2: Unahan sina.
1: Unahan sina, okay, tubang sa Ramboys. Ang daan, Ramboys na, di ba?
2: Oo, sa Ramboys, sa unahan.
1: At dira, sulod sa parkingan nila. So ini, tungod na hambal mo nga may lutakon, te, imbes nga ipakayo nila, kapilanan ni hambal mo, pilan na ka sa nag-forward si mo, nag-attag si mo sa information, imbes nga ipakayo nila, tambakan nila, nga sa mga graba, bato, o gimpasimento nila ni, maskin pili na lang nila nga diri nakita parking sa kilid sang dalan total kagabiho naman eh kagahon naman eh diri nang ta parking sa kilid sang dalan para hindi maikuha ng aton ng mga sasakyan Rajman Janmar kasama Jan Mark.
2: Yes no ate amo naguro siguro ang namin nila kay kay kun magaguhot sila dira no kay ang gintambak nila pero Rajman Tiyoy ining mapula bay nga lupa mo imbis tani balang bato-bato o kon na
1: ang pula na kung mahambal kita nga item 104 ining dakal-dakal.
2: Ikon doon lang alang malang kuhaan kasi may wala ka kuhaan siyang bato-bato kaga kung kamahal mo na siyang bato na mo da kalabaw o pangita ka da sa talabahan bala.
1: Tagbis ka lang butangan mo pa na siyang bato-bato pero kung dalom ulot ako malubog lang niyang bato so dapat na i-excavate nila na kagtambakan liwat mag-import sila sa mga balo bato-bato kagtambakan nila amo na ang remedyo da hindi pwede nga tambakan lang nang tambakan ang lutakon niya duta.
2: Oo. Oh. Kaya mo managyapon kay kung lupa nga mahumok na kung magulan niya mabasa na magguot kaya managyapon
1: magguot oo so natulupang dan ini sa iba natin yung mga pumuluyo dila sa may hibawaan na Mandurayaw nga daw halos sa gabi-gabi ini kasama John Mark nga dira nagapalarking ano ining kooperatiba kasama John Mark kung natulupang nakita mo
2: iyan na da sa Mits Co-op, Radyoman Tiyoy mo.
1: Mits Co-op, dira sila ka parking. So, 11 ka unit. May mga nag-parking man nga unit nila nga mga modernized jeep sa Ilagarahi mismo?
2: 12, Radyoman Tiyoy. 12 ka, kwan? 12 ka unit ang nag-parking sa Gua.
1: Ang sa sulod, may nag-parking man? Wala?
2: Ang sa sulod, nag-parking sa mga panghigaron niya parts ang Ilagarahi. No? Mm-hmm. Wala sa tunga. Kay may nag, ang ibang to, may nag-uot tunga. Pila ka bus nila Radyoman Tiyoy.
1: So hindi man pwede mo ang rason no nga naglutakon diri ang amon nga lutakon di mo garay diri lang sa gwa not unless no siguro kung nakakuha sila sang abiso nakakuha sila sang permit dira sa LTO o sino in charge sina be no yung mga in charge dira at TTM no kung nakakuha sila sang nakapangayo sila naglisensya sila nga temporaryo anay diri kami galing kung temporaryo kasama John Mark no diri dira sila sa gwa tanigin butangan nila sa napinagin sa likod no kag sa gilid sa mga early warning device amo nang importante dapat ang sa likod kag sa prente no kag sa gilid tanigin kordona nila ina kung temporaryo kag nakalisensya sila, kag kung nag-usar sila sang gamay nila nga common, sentido common, nagbutang sila tani isang mga boulders nila o kung ang early warning device sa punta o sa buli, isang salakyan ina, para matulupang dan man, kaya diraya paglapaw mo sa may flyover na daw, two-way ni kasama John Mark. So sa tuong nga bahay na one lane lang ang pwede agyan na kasama John Mark.
2: Yes, sa piyak mo na, okay, kinparkingan nila, one lane na lang. Kaya sa piyak, two-way, sa piyak, kinparkingan, one-way na lang. Ining mga ruta, ining mga ungta, si Pio, Radyoman Tiyoy, kaga ining mga hibawaan, bala. Nga, kwan, na, sakop sa nga, meet sa co-op, Radyoman Tiyoy.
1: So, kung sa dalom ka maagi, sa nga, flyover, direct ka sa may service road, o dalom ka maagi, pagliko mo dira, amo niya masugat ano amo niya printing mo dayon amo niya masugat taxi mo nakaparking ang mga salakyan
2: Namugin na siya.
1: So, i-play na ito liwat ka kasamang tope, no? Para makita liwat sang bago na ito, ining nakuha ni kasamang John Mark Alumbro, si Radyo Manibela, John Mark Alumbro. Ina, mga kasama, play na ito, na? Dala mismo na sa may hibawaan, ano? Sa may intersection, tika, daw ka delikado kung magliko ka. Ara na masugata mo, wala early warning device sa punta. Sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
2: 13. 13. 13.
1: Kinaisip ko?
2: 13 isip ko.
1: Kinaisip mo?
2: 12.
1: 12, gaman. 12 gid man eh, ginaano ka lang para isa lang ka video. 12, no? 12 ka mga modernized jeep ini, no? Ato niya natulupang dan lang ini, so kung maglabay ka mo, dahil makita sa video, one lane na lang ang agyan mo. Kag daw, mambal kita, well lit, may suga man, no? Kung yung mga solar man dira, pero hindi insakto nga, parkingan nato ng aton nga highway kasamang John Mark.
2: Hindi pwede, kahit yung nag-clearing gani kita, nagapang-clamping gani kita, dira sa banwa gani sa pabiyag, pang-clamping, sa nag-on-road parking, tapos oras ng kagabi yun, parkingan mo da sa highway, ti, karoon kung may maagi, kita dira na kauturan, karoon nga natuyo na, o kung naka-jis litros na po, hindi na disgrasya.
1: O manito yung hindi pa na maghalalin, pero ma-post gani ni Residan Yoso Bordon sa aton nga Facebook, makaran-karan na ni sila mo. Samtang hindi pa ma-post na eh, makaran-karan, madira pa lang sila, pero makita nila, tabla, makaran-karan sila. Pero kung may permit na may abiso sila, nagpasugtan sila na temporaryo dira, wala man problema, aton lang yun eh. Eh, medyo kuwiton tagamay nga, wala bi early warning device dira, no? Wala ka mulabot, ha? Sa mga ibang pagid nga mga pasahero nga malabay da kagabi yun, kagahon, no? Way ka mo kalabot-labot, ya? No, wala sang early warning device pag gusto lang kamo gali parking daw inyong highway ba. So meets ko up ini, meets ko up pa kasama John Mark.
2: Gusto na rodiman tayo yo. So okay na natani kon may early warning device ah, kay wala gid tani problema na bisan magparking da sila. Ito at least maka atag man na alarma man sa nagagidra o kon na advance nga paghatag sa nga ano eh. No, sang abiso o kung nag-sang pag-parking dira nga mata patag man likaw sa mga mga motorista nato na regimentiyo.
1: Pero tao to na naga-clearing tagani tapos gina-parkingan daw daw wala respeto, no, paharap-harapan, no, wala respeto, abot din lang gabi eh, kung gabi wala na sa mga nagapatrolya dira, ambot sa ato mga kapulisan kung nalabayan nila ina. No, sa may bayan sang Siwan, sa may hibawaan na Manduriaw, na kung nalabayan nila, wala na nilang ginsita, wala na nilang ginpamangkot ini nga sa kilid gid sandalan nga nagaparking. Tama dyan, Mark.
2: O, wala lang takakuan sa ato ang kapulisan kung nakabalo man sila sang monitoring sa tagsa na lang kamaglain ng ang chimpo dire sa guwan ka parking ining mga minibuses ang Mitch ko o pa Radamantiyoy.
1: Para wala disgrasya, kung makalabay ka na wariwat ka sa aman John Mark, no, kung may istorya mo Mitch ko o, para wala disgrasya, hambala sila, ipasarado na lang nila ang flyover. Dira na lang sa bilog na flyover nila pa parking ang tanan-tanan nila ng mga modernized bus. Dira na sa babaw sa flyover at least siya, eh, hindi malabayan. Kaya ang flyover na is one lane lang mo. Isa lang kalinya na mo. Kaya kung parking nga nila, both lanes, no? Both lanes, duwa. Tanan, pagwa na lang to. Samtang kinakayo kay mga abusado man ka mo. Pagwa, tanan ang mga modernized jeep nyo da, na may mga minibus. Parking nga nyo na lang ang babaw sa flyover. Dira na lang ka mo para dalom na lang talabay. Tanan, kama na to sa importansa ining Mitch ko. Oh. Para wala disgrasya, sa babaw sila pa parking nga, tanan. Kasama dyan, Mark.
2: Yes, oh, pwede, pwede.
1: Diba? Amo na, solusyon. Solusyon na ito. Paparking nga sa babaw na. Total, ginapasugtan nyo gali sa kilid sandalan. Babaw, tay-tay na lang.
2: Pero yun na lang gihapon. Kaya nag-obstruct. Nag-obstruct mo na ng islalom. Dito ka na lang sa babaw.
1: Dito ka na lang sa babaw para tuntuod na ng obstruct. Wala sa may makalabay. No, no, no, agi-agi. No, agi-agi here because we parking there. Sige, kasama John Mark. Mahina, tulupang dan mo ni. Kagan, check na ton, dugay-dugay. Basta may manawag sa ton. Nakabiso kami kay Mayor.
2: Kabiso, kung kabiso, mayo. Prote, ang kita man sa video, wala man siyang early warning device.
1: Pangkapitabla, pag-ilang posbla! Sige, kasama dyan, Mark. Salamat, Gida. Makita ay kita dason si Mana kay maamat-amat na kita renew sang aton ng mga lisensyantes pa ang expiration. Kaya nakalabay ko to kay utol mo daw 600 plus 500 plus. No? Amo niyang balay dan. Galing ko mag-renew ka, no?
2: Ano, vigilas ako. Kaya yung balong ko no, busy ko no ako.
1: Gani, 500 plus to sa LTO, tapos 600 plus diri sa medical. Dua man lang na bayadan mo, di ba? Tapos exam lang, tapos na, di ba?
2: Hmm. Hmm, ipasa lang din ako lang makuha exam.
1: Ayos. Sige, kasama siya, Mark. Salamat, kid.
2: Yes, ha, harap naman ito ay shout out rin. Ibang nag-message, sige din ato yung listeners do kay, ato yung listeners kay Clark, Steven, Sanchez, pero sa may banwas ng San Miguel, oh, ano yung batian niya gito. Mayo lang ang pagpamati, dira kay tatay mo kasi sa imo madang pamilya, boss Clark, Steven, Padilla, Sanchez, no, parinti ni nung Ronald Sanchez, ini Radyoman Tiyoy. Sige, no, amo na lang naman dalawang natin niya report sa subong gabi sa pagpanganagad sa Patrol 774. Direkta na lang direkta sa maya, Banwasang San Miguel. Kasama mo sa DYRI, RMN, Iloilo, Radio Manibila, 4 Jamal Kalilombro, Tatak, RMN.
0: RMN Patrol 774.
1: Salamat yan kay Radio Manibela 4 John Mark Kalumbro. Ang report ng video, no? Pakita ni isaman John Mark, no? Kadelikado, gidmandara. So sa ato mga commuters, ano? Nagabiyahe ka mo dahil labi na gina mga nagamotorsiklo, ha? Aragid ina ang mga nakabarakang. Nagahilera, kagida tabuunan nila, ginsakop na lang isa ka lane. Dira sa may C1 Hibawan Manduriaw sa Dalumini, no? Paglapaw mo sang fly over. Aragid sa tanan ang mga special guest, no? Sang Hibawan na Manduriaw. Ang iining mga meets co-op, no? Ang mga mini, mga modernized jeep. Pulo, pasinsahan nyo na lang kuno, labay na kamo sa kilid. Hindi nyo pagtandugon, ha? Base mga akigang tag-iya. Kahit bulubantayan sa ato nga pagbalik, mga kasama. 30 ka mga bangkay na recover na sa MV June Aster ining nasunog nga barko dito sa may Coron, Palawan, Kalabanan. Gali sa mga napatay to ara sa may economy, nagkalasunog sila. Mga kasama, kaga bulubantayan man, mga kasama, ang ibang pagid naton nga matipon nga mga balita, ilabi ni gining spake kaga neuter, no? Dira kagina, madinlag-un, inigin patigayon. Ang aton nga tree planting, ang RMN tree planting. Kaga damo nag comment na dugto sa statement ni Vice President Sara Duterte. Ining iya panawagan nga manaog na sa pwesto. Panaog na sa pwesto ang aton presidente. Panaog na sa pwesto si President Bongbong Marcos Jr.
0: Tatak, RMN.
1: Timbis ka na kuman, kung ako Vice President, kagdamo ko kaso, damo ginasampa sa akong kaso, di mas mayo ganyang panaog na na presidente. Kaya kung manaog ang presidente, sino ang mabulos? Kasi siyempre Vice President. Kung ang Vice President, mangin President, di naturalmente may immunity sa...
0: Tatak, RMN.
1: Amo na yung gusto yung manaog na lang si Presidente Marco. Dag mga kasama, congratulations. Story na itong dugay-dugay. Dila sa may banwasang ahoy, 130 million public market sang ahoy. Ginabuksan na. Kag lapit 200 ka mga fruit bearing trees na tanom sa urban tree planting kang cleanup drive sang RMN Iloilo Fast Aviation Academy kag Iloilo City Government dira sa may bahin sang Haro kag ang mga dalagko nga mga establishmento sa syudad ginainganyo sang City Government nga mag-enroll sa ILP. Ano ning ILP, no? Sa tuwas ang ginakulang kuryente kag supply makabuligid man inibla sa aton mga kasama. Kaya kabantayin man natin dugay-dugay ang finals na sa US Open. Sino ining duwa ka mga babaylan nga mga kontrahan ay para sa US Open Finals.
0: Tatak, RMN.
1: Tanani na sa ato nga pagpanumbalik. Tamang oras, alas G56 na.
0: RMN Patrol 774.
3: Ini nga po siya ang ginadulong na sa inyo mga kabiyanan sang D3 Bio Food Supplement. Mga gabihan na isa ini ka natural nga antiviral kag antibacterial nga espesyalista. Gani mga gabihan gamit yung kita ka epektibo. Ini mga gabihanan ginatap na asang D3bio ang mga virus nga nagapatrangkaso kag sumuman mga mikrobyo nga nagapahilanat. Pero may madamo pa nga benepisyo nga yara sa D3bio food supplement. Kaya ang D3bio magaranon sa medium chain triglyceride nga nagabulig mga kabiyan pabakod sa resistensya sa ato sinigalawas kontra sa pagkakapoy o kung pagmasakit. Ang D3bio nagabulig man sa pagsalupsup sa mga patsulyabol nga vitamina kaangay sa vitamin E, vitamin D, vitamin E, kag vitamin K, kag mga minerales nga importante sa ato sinigalawas katulad sa magnesium, calcium, zinc, kag potassium. Gatag man sa dugang nga enerhiya ang D3bio sa atong sinigalawas para sa pagkayo sa mga selula, pagtunaw sa mga pagkaon, kag siyempre mga kabiyan ng pagdepensa batok sa mga balatian. May anti-inflammatory effect ang D3bio nga nagabulig pagkupos sa mga nagaulubag ang atong ginaangkon sa atong sinigalawas tungod sa antioxidant nga aras sa D3bio. Pag siyempre nagabulig man mga kabiyan pagbuhin sang timbang pagi sa pagparasig sang metabolismo sa atong sinigalawan. Nagatap naman sang malaking epekto ang makakuha man mga kabiyan sa makahulubog nga ilimnon sa atong sinigalawas pagi sa pagprotekta sa atong atay kagpa-alerto sa atong paminsaro. Ang D3bio may vitamin D3 nga nagabulig sa pagtugas sang dugang nga white blood cell sa laton sinangalawas nga mo naman ang nagaserbing nga soldado naton batok sa makamangalalit nga mga mikrobyo kaangay sa virus, bakterya kag punjay. Initara nga benepisyo sa sarang nga maangkon sa paagi sa pag-supplement sang D3bio food supplement. Kag para mga kabiyanan sa mga kalalakihan, nga nagapulaw mga kabiyanan, ari na mga para sa inyo mga kabiyanan, mag-Megaman Herbal Capsule. Ang number one nga kapsula pang lalaki sa Bilog, Panay Island, Kagimaras. Kaya ang Megaman Herbal Capsule, nagahatag mga abiyan sa resistensya kay mister, sa paglabing-labing kay misis. Nagabato man yung mga kabiyanan sa mga pagpulaw. Kag nagapapagsik man mga kabiyan kag nagadugang resistensya sa isa kalalaki. Ang Megaman Herbal Capsule, safe katama kay puro nga herbal ang ingredients. May tungkat ali, ginseng, maca kag honey goatweed. Safe sa heart, ay wala ini mga abiyan sang side effects. Mag-inom sa Megaman 2 kakapsula bagong maglabing-labing. Pero kung kada adlaw kang nag-inom, pwede man isa lang kada adlaw. Basta nag-amigaman, hindi ka gid mahuyan kay misis mo o kung kay partner mo. Tandaan, mga mister, happy wife, happy life! Megaman Herbal Capsule, mabakal sa mga butika sa Bilog, nga Panay Island, Kagimaras. Kay quality product ni Tita Arlene, kag sang Herbsmed Pharma Corporation. Aprobado sa FDA kung ang Food and Drug Administration. Gari mga sa mga kalalakihan, mag-Megaman Herbal Capsule na. Now na!
0: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
4: ACS. May problem sa isang una sa kurason ko, no?
5: Oo, sir. May rheumatic heart siya. May distinction. Vitamin D3 sa isa kadlaw. Kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang dayon, wala na sa mga dito. Ako, ganyang pasasalamat
6: ko. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza, nga may balatian sa kasing-kasing.
8: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingala gid ang akon pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akon pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akon kusog, nagliwat ang akon BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
7: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
9: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-uri sa This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
10: Life Extension, Vitamin D3.
9: Ang manubong na vitamin D level sa dugo, nagapataas ang risgo ng maka-experience ng stroke ang isa ka tao. That is the reason kung apadayon kami nga nag-encourage sa inyo nga mag-inom sang Life Extension Vitamin D3 Supplement. Recommended man ini sa mga medical doctors. Himo sa isa ka prestigious company nga Life Extension Foundation sa Florida, USA.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Importante nga pahanumdum. Siguraduhon nga may tatak nga LE ang kada soft gel kung magbakal sang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Maghalong sa peke.
11: Sample Plus Cold.
12: Ako si Roy. Nakaang ko na po sang fatty liver. Lugang pa sang mataas ng kolesterol. Natilawan po tumara ang Sample Plus Cold no kabeses kadadlaw. Sa isang kabulan, nag-ayon na ang akong sininga fatty liver.
11: Sample Plus Cold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sample Plus Cold. Sample Gold Coffee Mix.
13: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa katinga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Sample Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, ang guta tayong lapa.
11: Sample Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C, alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot na ako menstruation, na nagigit ako makabatch
11: Mighty C, babaka sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
15: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas suppose kag mas madasig ko ma-memorya ang akong mga tulunan. Tungod sa D3 Bio, amo ini ang ako nang insekreto sa law school.
11: D3 Bio, ang D3 gamay Physio. Ang Physio gamay D3. D3 Bio.
16: Sir Boy, ang topiko na to, it's all about paano makabulig si D3 Bio sa mga kagaw mo o mayong kagaw. Good bacteria, mayong kagaw nga ara sa imot yan. Amo ni ang isa sa mga pinaka the best nga function ni D3 Bio nga di mo makita sa plain nga
17: plain D3.
16: Because plain ang D3. Nag-work diri sa D3 Bio is the BCO, the extra virgin coconut oil. Nga ang mainom kasi ni ining D3 Bio para sa ikaayo sa imo nga probiotics.
18: Ang aton probiotics is around 100 to 300 trillion kung healthy ka. Kung in an ideal environment ka, amo na siya kadamo. Ginhimo na sang nature, bali ang ining mga good bacteria ni gi-start sa aton lawas, hindi lang sa aton colon, ari ni sa aton baba, ari ni sa ear star, ni sa eye star, abi ara magi sa underarm.
17: Sa panit.
18: Ara sa panit.
16: Ara pagit sa flower.
18: Ara sa flower. Da ang tambayan ni
16: 300 trillion, no? 100 to 300 trillion. While ang imo cellula is only 37 trillion.
18: Correct.
16: Na muna ka grabe magdepensa ang probiotics sa atong lawas, sir boy.
18: Correct.
16: Nga si probiotic, no, sila ang mga good bacteria, sila ning ga-produce ang imong B-complex.
18: Correct.
16: Ga-produce ang imong happy hormones.
18: Happy hormones.
16: Sila ang gapatay sang sobrang kagaw da.
18: Correct.
16: So kung mag-inom ka dito bio, sir boy, pag-abot sa baba pa lang ang magyan niya kung qualify pag inom mo kagton mo. Tapos pag abot sa tutunlan, tanan nga magyan nga kagaw patay.
18: Patay.
16: Abot yan patay. Pag-abot sa tinae, ang mga kagaw to nga damo, mapatay. Lumpat-lumpat yung good bacteria. Lumpat-lumpat yung ginbuligan sila.
18: Ginbuligan sila. Correct, no?
11: D3 Bio.
19: Ako si Gabriel. Nagalibog na lang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. So, weeks ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong bilargo. Nagamaya na akong nabuyon.
11: D3 Bio. Ang D3. Gamay BCO. BCO. Gamay D3.
18: Sa bata pa lang, may probiotics na ta. So, pag inom mo, lalo na kung ginkihad mo gamay ang imo D3 Bio, ang bad bacteria sa imo mouth himuson na. Ano ang bilin? Ang good bacteria. This is the beauty and the innate intelligence of medium chain triglycerides present in D3 Bio.
16: Amo na ang superstar nga ara sa D3 Bio, the MCT.
18: Medium chain triglycerides.
16: Nga hindi mo na makita sa plain D3, sir boy.
18: Correct. Wala na niya sa plain nga D3 nga
16: supplement. Subalik ta, pag abot nila to sa tinae, anong gakatabo sa kung magsulod ang D3 Bio, sir boy?
18: Pagsulod sang D3 Bio, asa ang mahimo na sa medium chain triglyceride, lauric acid na siya. Una-una yung ginhimuson ang bad bacteria naman sa colon mo.
16: Lipay si Kwan eh?
18: Lipay naman ang probiotics. Gina-promote niya pa ang pagdamo sang imo probiotics. So duwan na binipisyo mo. Patso niyang kontra ni probiotics.
16: Padamoon mo siya.
18: Padamoon si probiotics.
16: Ara na sa imo nga plain D3 nga ginainom. Wala.
17: Sa D3 Bio lang.
16: D3 Bio na.
17: Luwas pa Doc Sam, kag Doc Ramil nga nagdamo ang imo nga probiotics, no? Pagsulod sang D3 Bio sa imulawas, may gapabili na nga protection para hindi nakatapik liwat ang mga bad bacteria.
16: Yes. Kaya pa damo ang imo mucus.
17: Mm-hmm.
16: Oh. Ang mucus lining.
18: Mucus lining mo healthy.
20: Kamo ang trap eh.
18: Kung
16: yung trap.
17: Pag epekto niya, tapos ang epekto, may sunod pa gini epekto.
18: The domino effect ang good health benefits ng D3 Bio. Susunod na sa chan, healthy si probiotics, ang balindok lamil namin ang production sa gut-derived vitamin B's.
16: Mm-hmm. So, ti ang B-complex, importante na sa imong ano.
18: Correct, no? Mm-hmm. Nga ma-B-complex ka magid, nga may D3 Bio ka, no?
16: Importante na sa imong kurinti, sa imong lawas.
18: Correct.
16: Ang namiyaan ko, sir boy, inang ma-promote niya ang production sa happy hormones.
20: Mm-hmm.
16: Oh. Nablang
20: serotonin ka dopamine.
16: Ka, makadlaw na lang ka. Oh. Bastante ka happy hormone.
18: Correct.
16: Mm. Yung mga tawa mo na sir boy mo, kaya nila kontrolon ang stress. Emotional no? intelligence.
18: No?
16: Emotional quotient.
18: Mm.
16: Or intelligent quotient.
18: Both
16: ha?
18: Oh, both. Mm.
16: Ginapromote niya ang EQ kag
18: IQ.
16: IQ. Wow. Ara na sa plate nga D3?
17: Mm-hmm. Wala.
16: Wala. No? Because of MCT.
18: MCT.
16: MCT nga ara sa D3 Bio. Medium chain triglycerides.
11: D3 Bio!
21: Ako si Kenya, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa ako natapos ang duha kabulan niya pagkumara. Natunaw gid ang bato.
11: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may PCO! Ang PCO! Yung may D3! Oras, mga butika! D3 Bio! Health News!
22: Para sa dugang nga impormasyon, kag para makabakal sang aton mga produkto, bisita ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center sa E. Lopez Street, malapit sa Robinson's Haro, sa tupad lang sang St. Robert's International Academy.
23: TTX 500 Lilibeth Ipanto 48 taga Alcantara, Cebu. Ako diabetes 320 tapos ipainom ko TTX 500 buntag na o gabi eh.
24: Parang pila na may mong sugar?
23: 136 na lang. Naaminid yung kaya kong tulog sa TTX 500.
11: TTX 500
25: Vita D Plus Coffee Mix. Good day sa tanan. Upisahi ang adlaw sa pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix. Nagbalik na ang paborito nyo kakape nga may vitamin D3, reishi mushroom kag mangosteen fruit extract. Manami, makamot kag healthy nga kape. Vita D Plus Coffee Mix.
26: Mabakal sa mga butika.
27: Mapa-on-cam sa TV o on-air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib!
28: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural, at original.
29: Dr. Pinoy's Kwaling Capsule.
30: Importante magaling, Doc, na may sufficiente gikita ng oxygen sa aton nga dugo.
31: Amo ginaka-importante ang oxygen. So we need a correct supplement para using ng Dr. Pinoy's Kwaling Capsule kay kompleto sa mga mineral vitamins na kinalaton sa aton nga lawas para hindi kita mag-diabetes, hypertension, kahit tungod, bastante ang lawas mo sa correct na supplemento, nutrient, vitamins, and minerals.
29: Dr. Pinoy, Squalene Capsule!
30: Squalene Capsule! Ang mahigko nga colon, makapalain sa lawas, dako ang posibilidad yung ma-poison ka. And worst is, eventually ma-develop sa colon cancer kung mapabayan. Dirty colon is the number one silent killer. Death begins in the colon. Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para makita ang pag-inom mas maayong resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
32: Evergreen Herbal Capsule.
33: Ako si May Nano.
34: Dua ka tuig na nag-bleeding ka?
33: Oo, oh, tumar kong Evergreen. Wala na yan, hampag karon. Wala na. Evergreen Capsule, ka-ibiktibo kayo.
32: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
35: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
26: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
36: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
37: Hello, Washy!
36: Hello, Mommy!
37: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
36: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
37: Mula noon hanggang ngayon!
38: All you need is Pride! All you need is Pride!
0: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ronald, bago ko na-discovery nga pang malakasan nga kape. Santone Gold Coffee Mix, sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingog nga prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant.
1: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. D3 Bio with Vizio.
3: Ako si Ana, before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Isa, agalabot, gitatlo, kabulan, blan. Sa pagtumar ko sa D3 Bio, bao okay, gidang resulta, subong normal na gin.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Vizio! Ang Vizio! Yung may D3!
4: Matakas, mga butika.
5: Sa tiyon sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa kabalatian nga nagahalin sa iisang ilaga na nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang botas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tinlo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ang baha, magkanto gilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
1: Sample Plus Gold.
6: Ako si JB. Paborito ko ginabala ang mga matambok ng pagkaon. Lugangan pa sa bisyo. Nagbatsyag ng lawas ko. Ginrekomendar sa ako ng Sample Plus Gold. Intestingan ko man inom adlaw-adlaw. Nang magaan ginang lawas ko. Wala na sang nagsakit sa akong lugar.
1: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika. Nons Liniment Oil.
7: Kaspan?
1: Wala problema.
7: Nons Liniment Oil Partner.
1: May salicylic acid nga nagapatay sang fungi nga malassezia nga amo ang kaspan. Kagang methyl ester sang salicylic acid nga methyl salicylate. Amo naman ang nagakuha sang tanan nga mga palanakit sa lawas. Nons Liniment Oil.
8: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
9: Kining portion na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso ang vitamin D3 level sa aton sining adugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at ita duwa kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches ang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki nga sunod-sunod nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinada yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kaga hindi na paghulaton nga maglala ang inyo sining balatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naantang sa lower ground floor sang Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May araman sila sa Tagbakaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo libre nga medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 kag Life Extension Clinic, the science of longer life.
1: RMN Patrol 774.
10: Oras alas 11:15.
1: RMN Patrol 774.
10: Mayo dahil gid nga gabi sa iyo tanan-tanan sa mga nagapamatig sa radyo, Facebook, YouTube and RMN application. Dayon tagsa-tagsa mga panimalay sa mga salakyan nila o yara sa ilang mga ulubrahan. Mayo dahil gid nga gabi. Latest update naton mga kasama na recover sa otoridad ang 30 ka mga bangkay sa MV June Aster kasubong nga Biyernes, September 11, gindeklarar nga fire out ang sunog matapos makumpleto ang safety assessment sa iloho ng mga cadaver sa Port of Borac sa Coron, Palawan, kaginalauman nga mag-aabot alas 11 sang aga, Sabado, September 12.
4: RRMN Patrol 774.
10: Ining trahedya sa kadagatan, mga kasama, masubo-subo ini. Pululi tani sa may Koron, sa may Palawan. No, mabulo bakasyon guro to, ma-reunion o mabalik ang ibang to guro, may mga investors, ano? So, sa ano ning natabo nga nasunog to ang barko. Kadamo kuno to sa barko to, nag-recover nila nga mga bangkay. Ang yara sa may economy section. Away gid mapaandar ang fire hose sa sulod sa nga barko. Amo na imbestigaran pa ni kung gaandar ini, ga-function, ga-operate ining fire hose sa sulod sa barko. Ang iban na mayo kay nakalumpat, ano? Amo na gina-recover pa, may search and retrieval pa ini, search and rescue pa ini. O, sa mga kawatang mga tao to nga nakalumpat, wala ka na ini time nga magsaka pa sa upper deck para abrihan to ang mga inflatable, no? Inflatable to ang mga salakyan, kaya tamaan kadasig sa paglaptas ang sunog.
4: RRMN Patrol 774.
10: And sa mga taga-Ahoy, congratulations! Opisyal na ngayon buksan ng 130 milyones, 130 million modern three-story nga merkado publiko sa may banwasang Ahoy, Iloilo para sa mas maayo nga serbisyo sa pamuluyo. Kagapon inigin buksan September 10. Iniangit pangunahan ni Iloilo Governor Toto Defensor kadungan sang kapiestahan mismo sang banwa. Samtang nagapangako si Gov Defensor nga dugangan nga sang dugang nga 41.5 million nga pondo para sa pagpatukod sa wet market building na ipahamtang sa likod sang business park.
4: RRMN Patrol 774.
10: And antes naton kuhaon na kasamang tupe si Radyo Man Flo Navarrete, no? Congratulations gali sa mga nagtambong, sa mga nagupod. Malapit 200 ka mga fruit bearing trees ang gintanom sa ginpatigayon nga urban tree planting kag cleanup drive sa floodway sakop sa barangay Bituon Haro nga kabahin ini sang RMN Broadcast 3 upod ang Fast Aviation Academy Incorporated, Iloilo kag Iloilo City Government kag kagina ini sang aga ginpatigayon. Congratulations kag salamat, and we're encouraging iban pa gid so, nga mga grupo, organizations sa mga nakalainlain yung mga subdivisions sa mga kabanwahanan, let's fight, no, let's help fight a global warming. No, kung may tsempo, magtanom gid kita sa puno para mabulubog na one man si Mother Earth.
4: RRMN Patrol 774.
10: Alas 11:19, kuwao na ito ng mga natipon ng mga balita ni Radyo Man Flo Consumo Navarrete ang sitwasyon sa Dalanon daw nami sumunga Biyernes ba. Daw wala gid na nagtupa ang ulan. Dami ini maglagaw-lagaw na iba nagapulo preparar na ini para sa ilang mga weekend adventures. Bantayan man karon na sa report ni Radyo Man Marjorie Hervomiani, ining lalaki nga nagahampang sang iya kinatao sa Esplanade Molo, nakilala na.
4: RRMN Patrol 774.
10: And ang mga nagasunod-sunod sa aton yung mga OFW, baw na may ginapanong singkay-singkay isang aton yung mga OFWs. Subong adlaw kay man ang Dolyares, no? All-time low ang peso. Ang bayluhan ay subong mga kasama, 62.68. Akalain mo yan, 62.68 mga kasama. Ang bayluhan ay isang peso to a dollar.
4: RRMN Patrol 774.
10: Kag kung gusto mo maglantaw sang sine, buwas, pizza 12, pila kwarta mo, shen, ah, pwede ka nakalantaw sine. Bantayan.
4: DYRI Radyo Man Report.
10: Radyo Man Flo, may gabi. Toplo.
11: May gabi.
10: Mas mayo ko pa sa gabi. Kamusta chimpota sa mga Biyernes sa Radyo Man Flo?
11: Maayo gitang simpo makanay, no? Kag wala sang ulan, syempre.
10: Namin ba sa wala ulan-ulan ti buwas eh, habibi mo, no? Dugay naman taway ka lang taw sini, pero hagada si habibi mo, no, pwede ka lang taw sini buwas, no, ini ang first ever National Cinema Day. Hiwaton ini buwas September 12 Sabado, no? kag ang pinakabarato nga ticket sa first ever National Cinema Day, 100 pesos lang para sa mga gusto maglantaw sang sine. 100 pesos, makalantaw na kita sang sine, Radyo Man Flow.
11: Wow, sabi ba?
10: Amo ni ang first ever National Cinema Day sa tanan-tanan nga gusto luyag maglantaw sang sine yung ginahando mo nga lantawon galing nga mga tickets subong mga 500 kung IMAX ka ma linibo pero buwas nga daw September 12 ba Radyo Man Flo 100 pesos lang pwede nakalantaw sine. Kita, no? Nauruhan si Radyo Man Flo sa 100 pesos!
11: Barato na, no?
10: Hindi, pero, hindi ka nakapanghindi kay Habibi na kung maglahagad sa sini. Lakata! Dala binog na pamilya mo! 100 pesos mo.
11: Pero, kagi ko lang tawag na sa, ano, sang IMAX.
10: Oh.
11: IMAX, naminami si Pancho.
10: Once na, ano, daw mahandumon mo ginang IMAX. Kaya once makalantaw ka sa IMAX, daw hindi ka na maglantaw sa mga 2D. Gusto mo puro IMAX na lantawon mo.
11: Alin, sakit man sa...
10: Ah, yun, lusbot. Gito, linibo mo. Kailan, 950 o 750?
11: O, 950 itong ginbayran ko.
10: Aragay. Kumanghagad si Masabibi. Ha? Ako lang, anay. Istorya ko lang si mo. 950. Dira ka lang. Dira ako lang malantaw. Istorya ko lang si mo karon.
11: Oy, bilog-bilog nga istorya. Istorya ko man siya eh.
10: Biskan replay pa. Istorya talawat. Biskan sa kasimaan ng istorya na eh. Namigil na experience ang IMAX, no?
11: Oo, oh, okay, mayugin. Kay siyempre, amo na nasubong mo, high-tech na subong. Radyo, sa ibang galing lugar, do, ang maglupad ang spaceship,
10: oh.
11: Pag maghugpa sa dalumduta, do, maagyan yung imusin nga ulo mo.
10: Oh, gal, uyog ang pulungkuan mo. Do, ara na sa, daw ara ka lang sa kilid spaceship.
11: Gagasingita ng mga tao, ay, gamon na sila o.
10: Siyang una, 3D lang eh. May mga 3D, may isulob ka antipara. So, kung nakatahom na gina mga IMAX. Pero siyang una, dumduman ko, bisya may bagsat, ah, ginalantawa, sakate o. Maris ang una, no? Bisya may bagsat pa na, basta may dobo lang ah.
11: So, yun nga pong yung experience sa IMAX. Masukso ko ginagali na sang baring.
10: Yes, ang 3D. Para 3D para mapalapit si mo. Do, arak na lang sa tubang. Ah.
11: Oh, galing ka gagalaga. Suma ko sulod sa may kwan. Sa may sinihan.
10: Hindi mo anay pagsulubuan na kung masulod ka. Kung nagalantaw ka na, ako na magsulod.
11: Yung katulong man.
10: Masulog ka pala kayong sulog. Ito na smakagin na. Kay bangi anak mo.
11: Abaya. Basang sa, ang ano, blang gabad tayo, blang. Mga, suksukon mo na, sir. Subong. Suksukon ito sa sulod. Kaya bali, suksukon sa sulod mo. Ito sulod sa sinian. So, yung suksukon ba ni? Ang namin niya gali, suksukon ko kung mag-andar na ang ano.
10: Na, kung magsugod ang pelikula.
11: Oo.
10: At least experienced ka na kung may magsulob liwat niya. Say, dumanul ka. Kanon lang, pungko tanay. May paihambog ka na.
11: Oo. Sadyang experience siya sa IMAX sa Radyo Man Flo Pancho mo.
10: May aray ang nga, may aray ang nga IMAX nga bibangan na. Grabe ko rin, no?
11: Oo. Kung bibangan
10: ay? Kamot mo, ako. Pega pa ako, be.
11: Ay, nami, kuro, no? Kay Dorian, di Diabla. Kung may updon ko din sa stasyon nga maglantaw may mga nai. Sabi mo sino gandun ko?
10: Tope, eh.
11: Hindi, ah. Sumabal ko akong kalaki man. Sabi. Sabi mo sino?
10: Hindi na, baji ba. Hindi pa naisugin kinti yun. Patrol 774 pala na eh. Basi ma, rente, mano ta na.
11: Ano man lang mo?
10: Si Morpi. Siyempre, bala ko si Morpi, gid.
11: Hindi kay kuan man lang mo ng istorya man ang black kuno api.
10: Hindi kuno na si Morpi na lang kay Inea sigurado bisan lang taw na sang bimbang hindi magbatyag ya kay kapunado mo.
11: Kapun di ma hindi malayo sa kabiasnan
10: o kapun malayo sa tukso.
11: Oo. Yung sa dati subong mga tulotawa ya. Mayong gabi lang da kay receiver doon ah. So mayong gabi lang da.
10: May ang gabi ko doon kayo miuhom sa mati sa gabing smile niya.
11: Good evening ko ng balmi Noy Noy.
10: Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig. Sana naman inimo-nimarimo. Noy Noy Noy Noy.
11: Hindi, ginalingaw talang si Portugay Balamo. Hindi ko sa ano ka ni Nature Tancho?
10: Ambo, gabing bawi mo ba?
11: Sa Masubo, no?
10: Oh.
11: Alin isa sa Masubo. No? Oh. Samtang, sa piyakabahin, isa sa mga motibo sa Mandurya Police Station sa pagtiro sang tiyo si Hinablos, among takot-takot sang albularyo.
10: Ha? No?
11: Takot-takot sang albularyo.
10: Hmm.
11: Nga himata sang suspect nga naghalit sa iya.
10: Ang naghalit amo nang may nervous breakdown amo nang ang ginatumod niya ni is ginpakot sang albularyo nga nagka nervous breakdown siya tungod ginhalitan siya amo na.
11: Halitan sang iya himata no. Ti santo sa papungsisa sang Mandurya Police.

0: ano sa operation Radyo Mantsoy Pantso. Mm. Samtang temporaryong naging relieve sa pwesto ang duha ka police escorts sa San Rafael Municipal Police Station kasunod sa pagpalagyo sang ila sininga preso o kon person deprived of liberty kon PDL sang damlaglang no. Ini ang kinkumpirmar ni Police Lieutenant Francis Caron ang hepe sang San Rafael Municipal Police Station na sunod sa iya ara ng duha sa Iloilo Police Provincial Office o kon IPPO no. Ipaayag pa ni Caron ng iban nga team members ang iban nga team members di na ka-explain pa sa IPPO kung ano git ang natabo kung nga ana palagyuhan sila sa priso na si Geraldine na 20 anyos ang barangay Arifdip sa nasambit nga Banwa. No?
1: Galingambal ni Hepe to, sorry Flo, ma-interject, ma-cut ko anay. Pero nagambal si Hepe to, nga duwa lang gitong escort niya mo, di ba? Nung duman natin, pag-interview mo to, ang niya, duwa to ang escort o duwa to ang nagluloong sa PDL to, di ba? Pakat to sa San Rafael.
0: Oh, correct na, Radyo Mantsoy Pantso, no? Si naibuluan nga natigayon mga nadakpan, si Mina sa sityo Payaba, Barangay San Dionisio, San Rafael, asang September 10, no? Sa manunuman din file ng kaso nga pag-imulos ba to kay Mina sa Hall of Justice, kagsang pagpapuli na sila pabalik sa nasambit niya Banwa, naging nyo ini sa police escort, no? Nga mangihi ini. So, pero pila lang kami nito sa nagligad, naglumpat ini sa banglid nga ginapalibutan siyang kamaisan, no? Kagakaroon, preso na si Jimena sa San Rafael Municipal Police Station, Radyo Mantsoy Pantso.
1: Radyo Mantsoy, isa lang ako pamangkot, no? Anong term diri, anong natabo? Nag-surrender o nadakpa nila ining preso?
0: Nadakpan gid, no? Okay. Pagi sa hot pursuit operation. Kaya ito actually, nag-coordinate man ng kapulisan sa pamilya, tagang pamilya, willing man ipasurrender ang ilang himata na si Geraldine Mina, pananglitan, no? Kung makita nila ini. So, tiwai gid makita, Radyo Mantsoy Pantso ang ilang himata, that is why nga gintagayon o kung nadakpan si Jimena sa hot pursuit operation.
1: I see. Okay.
0: Samtang patay ang 60 anyos ng babae na among driver sang e-bike, samtang pilason naman ang iya pasayro sang nabungguan sang multicab sa barangay Cordoba, Norte, Tigbawan, Iloilo, alas 5 sang hapon. O kung kasado, alas 5 sang hapon, sininga September 11. No? Ang biktima, aging kilala kay Jocelyn Espera, kagpumuruyo sa nasambit niya lugar, samtang nakaagom naman sa minor na pila sa kalawasan ang iya sininga pasayro. Samtang ang driver sa multicab amo si Nick Grancho, 35 anyos, sang Gimbal, Iloilo. Sa interview sa Arame ni Lilo kay Police Captain Alfred Mansoyete sa Tigbawan Municipal Police Station nga padulong sa poblasyon Tigbawan, Iloilo ang multicab sang kulpi lang nga nagtabok sa dalan ang e-bike no, sa lugar. Payag pa niya nga giningagaw padala si Espera sa Pedro G. Trono Memorial District Hospital sa Gimbal samtapang gindeklarar ini nga dead on arrival akong DOA matapos nakaagom sang patal nga pilas sa iyang lawas. Si Police Captain Alfred Mansoy ang hepe sa Tigbawan Municipal Police Station sa ngako niya ma-interview.
2: Nick Garancho, no?
3: Sino sa
2: episode sa Gimbal, Iloilo. Tapos ang driver ni isang e-bike ang mga sejo si Inspira, 6 years old, kagagaduban norte.
3: So, isa lang sakay sa e-bike, sir?
2: Oo, oh, pero wala man kanyang kwan sakay sa e-bike ang driver lang yun ang kwan kay te patay itong driver.
3: Oo, yun ang patalya nga pina, sir?
2: Sa lawa, si Solo.
3: Oo, paano natabong incident, sir?
2: Bali ang multicab ni siya, unuwing pabalik sa poblasyon. Ang e-bike, bali alin sa kung way ni, pabalik sa Manway, ang multicab. Kaya nag-cross niya ang e-bike.
3: Oo.
2: Natabog niya sa nalapakan niya sa multicab.
3: I see. So anong status sa mga driver, sir?
2: Arin sa mga driver sa mga.
3: Oo. So anong plano, sir?
2: Wala ko man ng plano sa pamilya. Wala ko man kung ano ang plano sa pamilya. So, ang driver are di sumong.
3: Sino ganun, sir, sa liwat ang driver sa multicab, sir?
0: Si Police Captain.
2: Si
0: Police Captain Alfred Mansoy ang ipis ang Tigbawan Municipal Police Station. So, nagtabog pagali ang driver sa e-bike.
1: Nalapakan
0: no?
1: Pagid.
0: Nalapakan pagid, no? So, masubo ni nga balita, kagati kondolens na lang sa pamilya sa biktima. No, ti ang ining driver ni amo malaning palangitan anya, no? Sa matagad lang atanan para nga ti may ipang tustos

0: kasagalas Galas Tuson sa ila sini nga pamalay kag mga makabulig ini sa iya sini nga pamilya ang ningkita niya sa pagbiyahe siya nga e-bike Rajeman Choy Pancho.
1: Kaya no? May mga layo na kita, may mga ordinansa ka nikita niya nga mga e-bike hindi dapat maglabay sa mga national road. Wala makitambal sa tanan, no? Nga nag-drive sang e-bike, pero biskan kita, Rajeman Flo, maglabay kita dira sa may boulevard, pakadto sa city proper, makita man natin kung kisa, ining mga driver sang e-bike, matsagin na daw, tricycad gyapon. No, dapat isog pa sila sa mga four wheels, no, may mga alang-alang sila nga lusot daw, hampang-hampang ang ila, kay man tuod pangabuyan, pero dapat ini dapat gina seminar man ini sila Road 30C kung paano ini mga sakto nga liko, sakto nga parking, sakto nga pagpadalagan mo ang kaiban. Makita natin e-bike mga kabataan gani Radyo Man Flo, no, wala kita sang ordinansa nga nagapugong sa mga kabataan, mga minor di edad nga mag-drive sang e-bike kag amo ni yung national road ina ya gulpi ka lang tumabok, di ba ang road courtesy basta intersection ka stop, look and listen gani Radyo Man Flo ini dumiretso lang sa why man sa lumingi sa wala, lumingi sa tuo kag linantaw kung base may mga salakyan ang iya gulpi na lang bla makat mayo kung makapang-aman ka kung ikaw nag-drive, makapang-aman ka, makaprino ka, makainsindi ka, Radyo Man Flo.
0: Correct na, Radyo Man Choy Pancho, no? Bisan dira sa may kwan, haling ka sa may Tatoys, agay ka sa Breakthrough, Lusoto sa may Runs, i-bike imo nga damo-damo mo.
1: Sa tunga, panagaagi, hindi pa na magpahigad.
0: Oo, kung isa, talamos lakyan, ang kilala pa ganyan, Stupor Tor, sabi niya, ara na gani sa ara gagalingot lang ang e-bike mo.
1: Hey, gulpi na lang maliko. Gulpi na maliko.
0: O gulpi lang maliko kag sila pa na maakit kinaan mo. No? Si amo na ginapanawagan gali sa may ICT mo, no? Kung titi mo nga kunan man nata, no? I kunara na sila ang titi mo. Da hawan man natang lugar dira sa mga tubang sang ranch or sa patio, no? Kung sa Arevalo Public Cemetery, Radyo Man Tiyoy Pancho.
1: Okay, di ganyan mga parkingan na da mo.
0: Oo, kay Arabi sa kilit, sa tunga, di galinap pa lang mala Radyo Man Tiyoy Pancho. Kaga, why, di ba, no? Organized, no? Ang inang ining traffic dira sa may Ramon Abansinya National High School. Di karon preso na si Grancho sa Tigbawal Municipal Police Station kapasakaan sa nagakaigo nga kaso. Ang na magulong nato nga balita, subong nga gabi. Ang ining abay niya natulong sinyo sa kaluan sa non-flairement oil ang pinakapuro at pinakasiktibo ng pangatla verbal non-flairement oil. May sa Trite, sa Yuma, Baricos, Palamoypoy, Palamanol, Palanakit sa kalawasan na ipiting kaparalisar nga mga kaugatan, pili man itang hapla sa mga kaubo, pala na kusang liog, naundan nga mga balikan sa mga nagadugo nga pila, siya ni Patugunon, Pontaton, bubuhi lang sang Nans Liniment Oil. Kaga, Nans, Nans Herbal or Nans Super Plus Capsule, no? Natural nga protection sa lawas, akong natural Nans Super Plus Capsule, no? Maskin pa ipitipo, kag maskin pa baskog. Ginting opini nga manggustin, guyabano, malunggay, para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik kalawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidants, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Proteksyon na ng lawas sa natural nga pamagi, pili ang Nan Super Plus, the anti-cancer food supplement. Tanan ini nga produkto ni Tita Arlene sang Arbsmed Pharma Corporation. Kag mabakal sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay, kag probinsya sang Guimaras. Kag Tapoys Manokan and Seafoods, may branches sa Iloilo International Airport sa Tapuan, Atria Park sa San Rafael sa distrito sang Mandurriao, ang ila sini nga main sa Santo Niño Sur Arevalo. Owned and managed by Nay Consio Consing Espinosa, kanitay honorato Tatoy Espinosa, Tatoys Manokan and Seafoods. Kay Dati Hector Espinosa to, mayang gabigid, no? Kay Mami Marito Espinosa ng Tina Kabataan, kay Isya, kay Ninia, kay Max, kay Tip Alin. Ang api ko to kay na, kay na, itong kapi ni Toto Hector, no? Sang Tatoy's Manokan and Seaports. Kay Tatoy, kay Nay Kutsing, may nagi. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Manclo, Consumo Navarrete, Tatak RMN.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat kayo, Rajaman Flo, Consumo Navarrete. Dalas-dasura nato rin ni Rajaman Flo ang atong mga segment. Digdra sa may ICPO. Report ni Rajaman Marjorie Herfomiani. Lalaki nga naghampang sa iya kinatao sa Esplanade Molo. Nakilala na kag pasakaan sang kaso.
2: RMN Patrol 774.
3: Ang iningabahin na ginadulong sa inyo sa Klinika D3 Bio, ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on nga immune system kag virgin coconut oil o kon VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus. Nakilala na sa kapulisan ang lalaki nga na-videohan nga nagakutis ang iya kinatawo sa Esplanade sa Mandurriao sa tinalikdan nga Miyerkules, Setyembre 9. Iniaging kumpirmar ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa ICPO. Sunod kay Parilla, ang lalaki isa ka senior citizen nga nagaedad sa 62 anyos, balo kag residente sa distrito sa Molo. Pakayag ni Parilla nga wala na ni naging kuha ang patag sa lalaki, kagatubangon na lang sini ang kasong grave scandal nga ipasaka batok sa iya. Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Man Marjorie Herbo Miyane, Tatak RMN. Klinika D3 Bio ang aton pangontra kag proteksyon sa tanan ng mga viruses kag bakterya. Klinika D3 Bio may power combination sang vitamin D3 para sa mapag-on ng immune system kag virgin coconut oil o kag VCO. Klinika D3 Bio, your protector against virus.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat gid Rajaman Marjorie Herbomiani. Kami ni Rajaman Tope, o ini madakpan mo bla nga nagapanginakuti at primingigan na tao. Ang nami di nga pina, higtan mo kamot sa likod isa ka semana. Kagang aton ginbalita mga kasama, kada sa may C1 Road sa may Hibawan, Mandurriao. O, pagkatapos ginpost, siling ko na gani, hindi sila na magkaran-karan samtang hindi post ni Radyo Manrise. No? Basta wala post si Radyo Manrise, wala post sa karamin, hindi pa sila na magkaran-karan. Bala mo ano natabo, Tope? I-forward naton si mo Radyo Man Tope, no? Ipakita da, no? Kaya gin-break naton dire, no? Report sa aton nga Radyo Manibela driver, no? Kaya nakita nini, no? Ang video ng mga ininga 12, sobra pulo ka mga modernized jeep sa may C1 Hibawan, Mandurriao. Siling naton, wala man natin ni problema kung nakalisinsa ka mo da. Ay, wala ang ilang, gadanaw ko na igrahe. Bala, kung magbakal ka sa lakyan, ang una mo nga kayuhon, kag-una mo nga dapat may ara ka garahe. Kaya hindi na namon sala, iya kung ganadanaw inyo garahe. Hindi na namon sala, kuha nyo mapakayo inyo garahe. Ang amon niya na, ginato mga ato niya, is road safety. Pero sa mong Radyo Man Tope, nakita mo sa mess, gin-report ini, no? Gin-post ni Radyo Man Resi Danyoso Bordon. Siguro nakita sa mga taga-meets ko, oh, nakita nila ni Guru ang post. Nagdamo, nagasiling sila, hoy, gin-parking nyo na doon mga saprak, ano? Ginbutang nyo lang da mga boss biskan early warning device, wala nyo gid yagin, wala nyo gid ginbutangan tana. Kaya Radyo Man Tope, pakita naton ang natabo, no? At least nagapamati sila sa RMN Iloilo, ah. No, pakita mo Radyo Man Tope, pwede mo ipakita da sa aton video. Ara sa mess RMN gin forward ko si Mon Nan, arararararanan. Kaya ato natulupang dandere, gin parking nila, no, ang mga bus nila dati, delikado ini sa mga pasahero. Ilabinigin kung paliko kalin ka Mandurriao, pakadto ka sa may bahin sang Hibawan, pagliko mo, dasig-dasig ka, dugdugad pa masugata sa imo ni ang mga nagabarakang na yung mga modernized jeep, are mga kasama ang natabo. Noontes natin kwaon si Radyo Man Joel Franco, no, are na ang natabo. Pakita be, pakita be. Ano ang natabo? Pag ulanggit ini ha. Ang natabo mga kasama ay salamat nagapamati sa ato ng mga taga Mitch Coop. Ara na ginbutangan na nila sang early warning device.
2: RMN Patrol 774.
1: pila gani kami ter radyo man tope. Kumagbutang kita sang early warning device. Pila ka metro halin sa salakyan. Daw kalapit ini kay hindi anong lantaw naton base kay vertical lantaw naton may tanagan taw horizontal eh. Dibla pila ka meters dapat ini ginabutang ang early warning device. Dapat well lit ini. Pero nakita nato na salamat gyud ah. Sa mga taga Mits Co-op nga naging butangan nyo na sang early warning device pero was ano abri agad ang aton nga talatapan abri ang RMN Iloilo sa inyo nga paathag no kung nga dira nyo sa kilid sandalan ginapang parking iiningi inyo nga mga unit mga kasama. Alas 11:43, balita sa City Hall. With Rajuman Joel Franco, Fleet Management. Kag isa lang, kagarahe ginaduso sang GSO para sa maidid nga pagdumala sang salakyan na kag equipment sang syudad.
2: RMN Patrol 774.
4: Ang ini nga bahin gidala sa inyo si Kaluwan sang Santon Plus Gold. Sa panahon nga madamo sa mga makalalaton nga balatian kagay sang COVID-19, kinala naton ang makababakod sa ating nga lawas. Kaini ang Santon Plus Gold, nagpabakod sa immune system, kinapunggan ang pagtubo sang cancer, kinapabakod ang ating nga koreson, kinapanubo ang sugar kag cholesterol level sa ating dugo, kinapanubo ang risgo sang hypertension, pinapayong panunaw, ginatinuwaan ang lawas sa ginapunggan ang pagkina sang aton memoria. Ganin sa tagsagad now, mag Santon Plus Gold na kita.
5: Kinaduson ni General Service Office Head Engineer Neil Ravi na pagtukod sa Fleet Management Office nga may isa lang ka parking area kung girahe sa mga salakyan nga ginapanagihan sa syudad sang Iloilo. Suno kay Ravi na ang Fleet Management may tao nga among may katungganan sa pagperma sa pagpagawa kag sulod sang salakyan kag equipment sang syudad. Mga digital ang proseso sang approval nga pwede himuon bisan remote. Iniman ang magapatuman sang pre-scheduled trip sa mga salakyan. Hindi pa panugutan yung makagawa sa garahe salakyan sa syudad nga hindi kompleto ang trip ticket kag hindi aprobado ang itinerary sang salakyan. Pag-isigin pa ni Ravi na mapasiguro nga mamonitor ang lakas sa salakyan sa syudad habang ibluan ang estado sa mga ini. Inhimo ni Ravi ng paig matapos na kuhaan sa video ang isa ka dump truck sa syudad na wala sang plate number sa likod nga bahin kaguba ang signal light. Balita nagiken sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo Rajuman Joel Franco Tatak RMN.
4: Pingabahan gindulong sa inyo si Kalawan sang Santon Plus Gold ang aton panagang sa balatian kagkagpabakod sa aton lawas. Mabakal sa mga drugstores and pharmacies sa inyo lugar.
2: RMN Patrol 774.
1: Salamat gyud Radyo Man Joel Franco. And dapat amogid ba na isa ka garahe no para sa aton nga fleet sa no para mag PMA pati ang aton mga mekaniko, mekaniko sang syudad hindi na magsala-sala no sa paglibot-libot dapat isa lang gyud ka area ang inyong lugar para sa fleet management. Ay kun duwa ina, te problema ina sa logistics, problema sa pagtransport sa mga mekaniko and syempre laptop pating inyong mga equipment. And the last dason ko lang ni Rajuman na tupi para dire-diretso kita commercial kag isugid kay Tiyoy no para sa aton nga sports balita sa mga nagasunod man gyapon biskan wala na si Alex Yala sa aton nga US Open. Buwas na ang finals no sang US Open. Ang makontrahan na ini si Sabalenka rank world rank number 1 kag si Rybakina. Grabe nga mga ngalan. So amo ni ang finals mga kasama kag may araman kita nga update parte sa aton nga Gilas Pilipinas sa sports naluto sang Gilas Pilipinas sa ila unang hampang sa pagtinguha nga madepensa ng gold medal sa 2026 Asian Games sa Japan kung sino ni mga qualify sulod sa Olympics eh. Ginperde ang Gilas Pilipinas sang Bahrain sa scoring 89-85.
2: RMN Patrol 774.
1: Power update mga kasama, buwas ng adlaw petsa 12 world buwas ng adlaw is ang first ever National Cinema Day. Magasugod ini buwas ng adlaw, isa lang kaadlaw gali ini no September 12 sa mga participating cinema, hindi tanan yung mga cinema no, ang mga participating cinema mag-offer sila sang 100 pesos na movie tickets para sa mga moviegoers as part sang ininga celebration ang first ever National Cinema Day. So pamangkot na kamo sa mga suki nyo mga sinihan. Kung naga-participate sila sa first ever National Cinema Day. Kung maghambal sila nga yes, naga-participate sila, 100 pesos na lang ang ticket.
2: RMN Patrol 774.
1: Buwas nga adlaw, mga kasama, petsa 12, may brownout dira sa may area sang Pototan. Alas 8 sang aga, tubtub alas 5 sang hapon, 8 a.m. to 5 p.m. Lain pag hindi niyang rotational brownout sa na-ini-scheduled power interruption. Mga kasama, buwas nga adlaw, apektado sang brownout, buwas nga adlaw, Sabado ang porsyon sang Pototan, ining porsyon ng F. Parkon Ward, porsyon sang Rumbang Pototan along National Highway from Cemetery crossing to Caltex Gasoline Station kag ang Sterling Homes Subdivision.
2: RMN Patrol 774.
1: Karon sa programa isugid kay Tiyo, istoryahan nato ining dalagko nga mga establishmento sa syudad ginainganyo sang city government nga mag-enroll sa ILP or Interruptible Load Program sa tunga sang ginakulang nga supply sang kuryente. Tamyaw tanay, antes kita mag-escapo, kag antes kita mag-break, pagbalik namon. No, pagbalik ni Tiyoy, isugid kay Tiyoy na. So, palayog, i-like, share, and i-follow sa aton nga pag-panumbalik, ha? Mayong gabi kay Ellen Alerta, salamat gid ang aton nga Radyo Manibela driver, salamat da John Mark Alumbro, aton mga Grab drivers, Ma'am Margie Cubillas, salamat gid. Ma'am Mary Ricabar, Gladys Estorque Orbe, Baltazar Agado, welcome back bro. Sa Lunes pag-uro Sir Baltazar, mabalik si pakas mo, Radyo Man Rodel. Si JB Ministros, nag-mental breakdown na naman si Fiona Praning, dramatista pa. Muna gani ginagusto niya, Sir JB, manaog na sa pwesto si Presidente Marcos para siya mabulos. Tinya, kung ikaw Presidente, tinya, may immunity kao, hindi sa makasuhan. Madam Alice Friedrich, Rosel Ninita, good evening. Angelita Gonzalez, Virgo Ogab, si Gregorio de la Cruz Catarin. Salamat, Master Jess Paul, Ma'am Susan Pieces Car. Mayad-ayad man nga gabi kay Ma'am Snooki Galon sa may bahin sang Gimaras. Broad Pet Madera Bestower, salamat. Evan Denuevo Sudario. Si May Ann Moreno, mayong gabi kay Gladys Estorque Orbe, Virgo Ogab, Annalie, Melz Sobremizana, Rene Zaragoza, Elna Trillez, Donna Gina Lacide, si Broad Pet Madera Bestwear, Sir Arnel Saonoy, Judy Pauciano, mga taga Mabini, Buena Vista, Guimaras, mayang aga kay Nanay Bebotsky, Nanay Betty, Nanay Susan, Nanay Apong, Nanay Nene, Nanay Virgie, salamat gid sa inyo. Papangmiling, Kaberting, kay Tatay Ensyong, Mama Maria Rubicano ni Kato, Flui Capino, mayong gabi, Rose Ebro, Edna Mujal, Rodolfo Palorma, Rizalde Caminoy, Clyde Arsenal, si Jose Magbanwa, JB Ministro, Sir, mayang gabi. Marjo Esler, Rod Agtuka, salamat gid sa inyo. Pagbalik ni Tiyoy Panso, may bag-o kita nga Facebook Live. Yan ang isugid kay Tiyoy. Sa ngalan sa ngaton ng mga kaupdanan na diri sa RMN Patrol 774, sa Patrol Rajman Flo Consumo na Barete, sa News Center Rajman Rezi Danioso Bordon, sa Transmitter Rajman Joval David, kagang aking technical partner, Rajman Christopher Tope Mondihar, ininyong alagad, inyong anchorman, kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Tiyoy Pancho, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
6: Third to the National Telecommunications Commission, NTP, and this station, Radyo Mo Nationwide, RMN Broadcast Center, 3rd floor, St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City.
2: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak, RMN. DMN. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS. This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoff, Humok, ang tigang aplema, afford pa.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Sinumala, Hinebra na!
4: Sinalo, promo na!
3: Tignan ang ilalim ng Sell Your Account
4: ng Hinebra products.
3: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na!
5: From July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR PER number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Tamak Radio, pamati ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
7: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid akon high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gid akon pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akon pagkahilo. Nagnormal lang akon presyon kag sugar, tag nagbalik ang akon kusog tag gabaskog.
6: Mahimo bala nato ni nga awhago nang aton mga abyan gira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon.
7: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kung nagainom kita sini.
6: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
8: This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride, Myrakoth, humok ang tig-anga plema, afford pa.
9: Ang porsyon ginadulong sa inyo sang DTX 500. Oy mga kabiyanan, kumaka mo magbakal sa DTX 500. Original. No? Kay man mga madamo sa mga naglagaw nga piki. Kinanglan ka kung DTX 500 naka-blister ini mga kabiyan ng kapsula. No? Hindi kay battle o kung soft gel. No? Nga puno mga kabiyan ng sang garlic. Nga kung imnon mo ni ing ilas ini mga kabiyan ng soft gel daw nagkaong ka lang pinaksiwan. Gani, mga kabiyanan, gamit kay kamo sang original ang DTX 500 soft blister kapsula iniya ang original. So bala mataas bala ang presyon sa imo sini dugo, ikaw bala ang may hypertension, basi mataas ang sugar mo kag basi may diabetes ka nang wala ka lang makahibalo. Ang mataas nga blood sugar kung glucose levels ang nagapatigas ang aton arterial walls kag nagapalapuyot sang imo sini gadugo. Ina ang isa sa mga rason kung nga nagakaya hypertension or high blood pressure kita. Kaya ang diabetic hypertension ang nagaresulta sa pagkabulag, pagkadamage sang aton sini kidneys, kag madamo pa nga komplikasyon kaangay sang stroke, heart disease, hindi pag-ayo sang pilas, pag-utod sang tiil kag bisan pa gani mga byan, sa impotence para sa mga kalalakihan. Hindi na maghulat pa nga maglala ang imo kondisyon mag DTX 500 kada adlaw. Kaya ang DTX 500 ang may charantin halin sa margusong araga develop sa isa ka insulin function. Kung nubo ang blood sugar mo, kontrolado ang BP mo. Ang pag-inom sa DTX 500 sa kadadlaw, ang nagapanami man sang aton sininga tulog, nagatap na sang hyperacidity, GED, pati liver, skin wrinkles, alopecia kag madamo pang ibal. Gani mag DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension. Kag updan yun na lang sa may TC, kung nagaproblema ka mo mga kabiyan nga dugay na bang nag-antos ang imo sininga mga katol-katol sa imo nga panit, problema mo bala ang pilas nga dugay mag-ayo, mag-Mighty C na. Kaya ang Mighty C, ang may alkaline nga vitamin C, magkabulig sa pagtapna sa tanan nga mga skin diseases kag mga allergies. Mighty C kag DTX 500 para sa manami nga kombinasyon. Mabakal na sa mga butika ka produkto ni kalidad ni Doc Ramiloy. Kining porsyon na ginadulong man sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Pataaso na vitamin D3 level sa aton sini nga dugo para kabato mga kabiyan sa anuman nga klase sang balatian ilibin na gid ang makamamatay nga kanser. Pag-inom at isa duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw ang pinakarekomendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa siyudad ka probinsya sang Iloilo. Ang numero 1, the Super Vitamin and Miracle Vitamin, Life Extension Vitamin D3. Mabakal na sa tanan yung mga branches sang Life Extension Clinic kag mga butika malapit sa inyong mga lugar. 10 pesos lang kada soft gel kag pangitaagid ang soft gel nga may tatak nga ili. Uso ng mga piki-piki ni nga sunod-sunod na nilang Life Extension, no? Pero siguruhan nyo ganyan may tatak ili, ha? Hinanda yung mga ili, basi kung lain nga ili. Oh. Magbisita kang mag-avail sang libre nga medical consultation kaupod sang ilang mga medical doctor sa Life Extension Clinic. Kaga hindi na paghahulaton nga maglala ang inyong sinigbalatian kag magdako ang galastuhon sa hospital. Magkadto lang mga kabiyanan sa Life Extension Clinics nga naamtang sa lower ground floor sa Vincent sa Mall, G. Dillon Street, Iloilo City. May aramay sila sa Tagbacaro, Irias Avenue sa may Poblacion Istansya, Iloilo, kag Simeon Aguilar Street, Pasig City, kag SM City, Iloilo. Kag siyempre pinakabago mga kabiyanan ng Life Extension Clinic sa Bangga Dama, Santa Barbara, Iloilo. Kaupod nyo mga kabiyanan ng Life Extension Clinic para sa inyo bringa medical consultation. Kaupod sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3, kag Life Extension Clinic, the science of longer life.

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
1: Isugid kay Tiyoy.
2: Mayong aga na, mga karadyo man. Tatak RMN time. Alas

0: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko sa Talk RMN.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na lumit mancha! Easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Radio, pamatid ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
7: Sang una, diabetic ako, kagrabi gida akong high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gida akong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog, tag gabaskog.
6: Mahimo bala nato ni nga awhagon ng aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon?
7: Ginadasigo ka mga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kung nagainom kita sini.
6: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
8: Makatang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan, at tulad iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busil at na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingi namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pakikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, na kami imamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganong pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Yesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw, ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Baka pwede mo namang gawan ng paraan. Siya na daw ang bahala sa'yo.
1: Mahirap yan, sir. Ayoko rin ma-involve sa mga ganyang kalakaran.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, hindi corrupt!
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, dito ako, dilip!
6: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tahak RMN.
7: Oras sa RMN na Iloilo sa bilog nga pungsod na Pilipinas, alas 4:05 na sa kaagahon.
8: Habang natutulog kayo, may radyo nagising at nagbabantay para sa inyo. Gising na! Bangon na!
6: Unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
10: RMN, RMN, RMN.
7: Maayad-ayad nga aga na naman mga karadyuman. Kamusta na kamutanan mga byan gagauturan? Nagapalayag na sa kahanginan ang RMN, unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
7: Sa karon nga kaagahon sa nga Sabado, pitsa 12 na kita sa bulan sa nga Setyembre tuig 2026. Ikaduwa na kita nga Sabado sa ika-asyam nga bulan sa karon nga tuig 2026. Kag sa karon nga kaagahon, mangin kaupon ninyo, Radyo Man Eric John Pamplona. Magpangalagad kita tubtubalasays ang takna sa karon nga kaagahon sa pagdulong sa inyo sang mga dalagkuan nga mga balita kag mga informasyon. Kag sa kinaandan sa ato na nga pagpangalagad, nagatamyo na kita sang isa ka maayad-ayad nga aga sa 180 ka mga kabaranggayan sa palibot sang syudad. 42 ka mga kabanuhanan kag isa ka component city ang siyudad sang Pasig. Sa mga kaprovinsyahanan sa palibot sang Western Visayas kag sa kutob gid malabutan sang aton nga pagpangalagad sa karon nga aga. Welcome na sa inyo palatuntunan.
9: Unang radyo, unang balita.
7: Sa mga nagapamati sa radyo, yara kita sa City City 4 sa release 1 sang inyo mga radyo. Kag sa YouTube pangita lang at RMN Iloilo Official. Kag siyempre sa Facebook, live the live kita sa DYRI RMN Iloilo. Gani din man kamong bahin sang kalibutan sa sining mga tinion. Ilabi na gid sa mga Ilonggo nga OFW. Maayad-ayad na nga oras, kag welcome na sa pagpangalagad sang RMN, unang radyo, unang balita.
9: Unang radyo, unang balita.
11: Panginoong Diyos na aming Ama, sana ay patuloy niyo po kaming gabayan at bigyan ng lakas at wastong kaalaman upang aming lubos na magampanan ang aming tungkulin sa bayan.

0: Mga Ilonggo, Bugtaw na! Unang Radyo, Unang Balita.
1: Kamusta na sa aton nga mga kauturan? Kamusta na kamo mga karadyuman? Diri sa palibot sa nga syudad kaga probinsya sang Iloilo.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
1: Aton nga Know Your History sa nga September 12, 1907. Ang Philippine Commission nagpasar sa nga Act number 1711, known as the Leper Act, which directly impacted sa public health kag isolation procedures diri sa pungsod da Pilipinas. Ang ining layi mga karadyuman, ang Act 1711 nag-authorize sa Bureau of Health nga matigayon nga matrack, ma-isolate kag ma-treat ang mga individual nga affected sang leprosy.
2: Know your history. Wala sa today kung wala ang yesterday. Know your history.
3: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang Radyo, Unang Balita. Unang Radyo, Unang Balita.
1: Mga darag ko ng mga balita subong nga aga. Nagdangat na sa 170 over 110. 170 over 110 ang blood pressure ni Anay House Speaker Martin Romualdez. Suno sa iya sini attending cardiologist nga si Dr. Rudy C. sa Cardinal Santos Medical Center. Santos sa ginpatigayon nga monitoring sa Webes September 10 sa tunga sa alas 6 tub-tub alas 6 o kung alas 5 tub-tub alas 6 ang gabi. Ang hambal ni Dr. C nga nagapabilin siya sa cardiovascular unstable. So sa doktor, ginapainom si Romualdez sa sleeping pill agud nga magnubo ang blood pressure sa ni kagindungan pa ang tablita nga ginresita. So ginkwa nila, gindouble nila ang dosage ni House Speaker Martin Romualdez. Agud to siring ini ang matulogan kag magnubo ang iya siring BP o kon blood pressure. Kahapon nga daw mga karadyuman, despite sang sining mga chart nga ginhimo sang doktor ni former House Speaker Martin Romualdez kag sa ila sini ginpatigayon tong hearing sa Sandigan Bayan. Nagpagwa gidiya ang Sandigan Bayan sang order para sa pagsaylo kay Anay House Speaker Martin Romualdez halin sa Cardinal Medical Center apakadto sini sa Philippine General Hospital. Kag inisya ang magapabilin didto tob-tob nga inisya ang pwede na masaylo sa Quezon City Jail. Sa palaaboton nga akon karon yang adlaw, no, natara siyang iga asilo sa Philippine General Hospital nga kun sa diin ini ang ginapadalagan sang gobyerno. Kag ang former House Speaker ang ipaidalom liwat sa medical check-up ang inang wala iya sang influence or hindi iya kabahin ang iya sining mga doktor sa Cardinal Santos Medical Center. According sa Sandigan Bayan, dapat independent ini nga check-up kaga mga doktor sa Philippine General Hospital ang magapatigayon sa series of check-up kaga laboratories. Agudto sining wala sang influence halin sa Cardinal Santos Medical Center. Kay ginpamalabagan sang ombudsman ang ining motion sang kampo ni former House Speaker Martin Romualdez nga ini siya ang palayon lang nga i-confine sa dito sa Cardinal Santos Hospital. Instead, nga inisya ang igasaylo sa Philippine General Hospital or presohon gid sa Quezon City Jail sa Payatas, Quezon. Hambal sang Office of the Ombudsman na mga karadyuman nga unfair ini sa mga pumuryong Pilipinhon. Kung pasugtan nga ma-confine lang sa ospital si former House Speaker Martin Romualdez kag hindi ini marimit mga karadyuman sa regular nga presuan. Padumduman nga sa nagligad nga adlaw ginmando man sa nga Sandigan Bayan nga ipaidalom na siya sa custody sa nga Bureau of Jail Management and Penology o kon BJMP. Ang iya to nga kwarto sa Medical Center sa Cardinal Santos sa Medical Center ang bantay sarado na sa nga BJMP. May PNP pasagwa mga karadyuman. Iti siyempre under na sa custody sa nga Bureau of Jail Management and Penology. So, balantayan ini, subok iya nga daw, kagiramanduan si Romualdez sa palabuton nga September 14, mag-attend gin siya sa iyang hearing sa Sandigan Bayan. May kangtaran sa sining 7.44 billion pesos nga plunder case nga iya sini ginapangatubang. Sa pihak nga bayan si Van Pagid nga mga balita kag mga informasyon. By the way, kahapon ginpagwa na ang 2027 regular holidays and special non-working holidays. No, ginisyo ini ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pinagi sa proclamation number 1427 nga nagaunod sa opisyal nga lista sang regular holidays kag special non-working holidays para sa masunod nga tuig 2027. Ang proklamasyon ang ginpirmahan sang presidente sang nagligad nga Martes or sang nagligad nga September 8. Nalakip diri ang pulo ka regular holidays, apat ka special non-working days, isa ka special working day, kag apat ka duga nga special non-working days. Ang mga regular holidays naton siyempre ang New Year's Day sa January 1, ang Holy Thursday kag Good Friday nga natuo naman sa March 25 kag March 26, no? Ang araw ng kagitingan April 9. Ang Labor Day May 1 kag ang Independence Day June 12. No, ang June 12 natuon ni sa Sabado nga adlaw. Samtang ang National Heroes Day sa masunod nga tuig na hulog sa August 30. Okay, no, siyempre last Monday of August ni ang National Heroes Day naton. Kag siyempre ang Bonifacio Day nga natuon naman sa adlaw sang Martes, no, November 30. Nagang Christmas Day, no, sa 2027 nga nahulog naman sa adlaw sang Sabado, no, December 25. Kag siyempre ang Rizal Day nga natuo naman sa adlaw nga Thursday or Huwebes, ang December 30. So, muna yung mga regular holidays naton, samtang ang mga special non-working days naman amo ang Ninoy Aquino Day sa August 21. Sabado naman ang adlaw na kwano na tuon. Tapos ang November naman ang All Saints Day, November 1. Tuon naman sa adlaw nga Lunes. Ang Feast of the Immaculate Conception of Mary, no? December 8 ina natuon naman sa adlaw sang Miyerkules. Samtang ang last day of the year o kon ang New Year, natuon naman na siya sa adlaw nga Biyernes, no, ang December 31. Samtang may special working day ang IDSA People Power Revolution Anniversary sa February 25, no? December February 25 ang IDSA People Power Revolution Anniversary. Tapos may mga additional during special non-working days ang Chinese New Year sa February 6, ang All Souls Day no sa November 2 no, so November 2 ni sa 2027 special non-working day. Sa March 27 ang Black Saturday kag ang December 24 ang Christmas Eve. Mga kuanin ni mga additional nga special non-working days. Ginapagwa ini early no ang listahan sa mga regular holidays kag special non-working days kag special working days sa aton sining iyang nga pungsod. Agunto nga ti mapreparahan sa aton sining nga mga kauturan. Iban sining ginalista gid nila niya mo para nga makuagi nila blama identify nila ang mga long weekends. Kaya usually dira nila ginakuana ginabase ang ila sining nga mga vacation. Kay may iban iyang mga companies nga dapat mag-submit kasang imo sining nga bakasyon dapat months before no, nara kaning at least 6 months before. Ang iban ganiti subong plan kon makita na nila ni ang mga long weekends no, ngay mga holidays mga karadyuman mananaga booking sila sang ilang mga ticket no sa ila travel sa gwa sang pungsod. So mo na kay importante nga early as possible makita sa aton sining mga kauturan ang listahan sa mga regular holidays kag mga special non-working holidays sa masunod iya nga tuig. Samtang sa isa iya ka mensahe kag isa iya ka speech ni Vice President Sara Duterte, nagparawagan ini kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magpanaog sa pwesto. Mensahe ini sang Vice Presidente matapos ang pagpaiway sang arraignment sang iya sining nga kaso nga grave threats kahapon nga adlaw Biyernes September 11. Gininakusaran ni Duterte si Marcos nga nagaabusar sang iya poder kag naga binutig. Nanghambal sang Vice Presidente niya, resign, umalis ka diyan, sinungaling ka, abusado ka. Wala sang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang hiya. Ganon talaga pag-addict. Hindi na dumadaan sa realidad ang pag-iisip. Ay kasadya toon ni sang aton siniyang gobyerno. No? Samtang, nag-balos man sang apahayag ang Vice Presidente regarding sa statement tumala ni DALJ Secretary John Vicary Mulia nga gusto sang kampo sang Vice Presidente nga may drama ang supposedly pag aristo sa iya sang nagligadto nga semana. Imbala nagambal si DALJ Secretary John Vicary Mulia nga gusto kuno sang staff sang Vice Presidente nga inisya ang apagadakpon pusasan kag ibutang sa karsel, pero nagahinyo sila sang picture. Oh. Pero wala kuno gin pasugtan ini ni Secretary John Vic Rimulya kay daw na gets niya nga gusto nila sang drama nga posible gamiton sa pamulitika mga karadyuman. Pero ti hambal ni Vice President Sara Duterte kapon siling niya anong gusto drama man ang insakto siling nga drama ang pagdakop kay kagpagsirbe sang warrant of arrest sa kay former House Speaker Martin Romualdez. Oh, di ba nga sang gin pagwa ang warrant of arrest a day before nagkanto na niya sa ospital si former House Speaker Martin Romualdez. Kagambal ka mga doktor, why pa nag-agi sa emergency room? Nagdiritso siya sa kwarto kaga dito na lang siya ginpaidalom sa check-up. Kay habang sa mga admitting doktor, sinila usually ang protocol kung nagabatsag ka sa nga chest pain, dapat magi ka sa emergency room. Hindi pwede nga madiritso ka to sa imo siling kwarto, kaga dito ka nalang ipaidalom sa check-up. So siling sa mga doktor, unusual. Kaling kasi simpre, basi kung may kwanslay, may connect sila sa Cardinal Santos sa medical center. Nakuha sila nag-agiya sa emergency room sa usual nga process. Kundi, nagdiretso sila iya sa iyang private room. Dabal ni Vice President Sarah, ni Vice President Sarah Duterte, siya mo ito yung matuod nga drama ang pag-aristo kay former House Speaker Martin Romualdez. Sumagay, no? Dumay punto ni subong si Vice President Sarah Duterte. Grabe, gid man na kadramahan to. Kami pa kay ang head sang CIDG NCR sa pabangkot sa Blacon paano nila nabalaan nga ito sa ospital si Martin Romualdez. Ito nila ginserbi ang warrant of arrest mo, diba? Inablan daw gin pa muduan niya mata ang reporter nga kumbaga tama na hipos na bala. Kay pagabot sa ospital, kita nyo nang nagakwanda naga circulate nga picture sa sunod sa ospital naga batang sa hospital bed si Romualdez. Kapagkatapos may arasang oxygen sa iya sini nga ilong. Tapos kitaon pa ni Dresden na may lapseso nga kitaon ang monitor sa picture. That is why maramo nga mga doktor ang naghambal nga banyati normal man tanan. Ang pulse rate niya normal 82, BP niya normal 118/76, oxygen niya normal 99%. Inga ako nga may nakakabit pa sa ilong niya nga oxygen cord. O daw dito na, kwanda dito na, kwanan bla, nag-kipyas ang naghimos ng naratibo. Kaya dito sa sunod sang hospital, mga karadyuman. Gintungtungan pag itila sang bayo, sang kwanda niyo, sang ng orange bla, no? Nga bayo sang person deprived of liberty bla. Ini, no, ang orange lang nga bayo ginsampaw nila sa lughan ni former House Speaker Martin Romualdez kag ginpicturan. Ano pa daw bisan ang impresyon sa bisasin ulang lang amo toya ang wala mo toyang drama naton lunsay lang kamo tanan nga drama-drama. Oh, ang sabahin sa nga vice presidente laban-laban ti kung mga ginagato ni Rimulya, kagawa niya ito maabot to, ang laban-laban ginfiestahan man ang picture nga si Vice President Sarah Duterte nakapusas kag-ara sa sunod sa nga karsel. Ano nag-viral man ang picture nga nakon pinasugtan sa DILJ. Ang kay Martin Romualdez, ganiya, ang naratibo nila nga tiara sa ospital, subong nga ito, matsagan ko daw, mabumirang ni. Kay maramo nga mga doktor ang nag-share sa mga picture kag may mga kaugalingon sila nga mga kuminto. Ang mga kuminto sa pila ka mga doktor ni ng mga isog ang mga doktor nga magbutang sang ilang comment la nag-viral man. Oh, pero according sa council sang Anay House Speaker, hindi mga doktor ni hindi man sila magi sakripisyo sa ila sila nga mga karir, no, nga himo-himoan lang drama nga may ginabatsag si former House Speaker Martin Romualdez ang gunto nga mapaidalom sa hospital arrest. Pero magkaalaman ni karon kung mapaidalom na iya sa medical check-up ang Anay House Speaker sa Philippine General Hospital kaga mga doktor iya sang gobyerno ang magapatigayon sang check-up kag wala sang influence or may mo wala ipartisipasyon ang iya sila nga mga doktor from Cardinal Santos Medical Center. Samtang si Iban Pagid nga mga balita kaga mga informasyon, grabe ang paghuyang mga karadyuman sa nga peso kontra sa dolyar. Another ining historic low nga value sang peso kontra sa dolyar. Nagsarorot na gid ang Philippine peso mga karadyuman batok sa US dollar sa closing sang market kahapon nga daw. Base sa website sang Bankers Association of the Philippines, nagsirado ang peso sa 62 pesos and 68 centavos. 62, 68 batok iya sa isa iya ka dolyar. Kapag takop sa nga trading kahapon nga daw, nagnubo ini mga karadyuman sa ginakabig subong panibago ng all-time low ng value sang peso kontra sa dolyar. Sa nagligad sining pagtakop sa trading, sa nagligad iyang Huwebes 62.77. Di kahapon 62.68. Importante, no? Nagligad nga September 8, 62. Ang value sang piso kontra sa dolyar. Sa sunod sang 3 days sa kuan mo, sa sunod sang 3 days sa tatlo man ka manibago sining historic low nga record. Ang nabalhag mga karadyuman sa aton siri yang currency nga mo ang peso kontra sa dolyar. Bangod sini mga karadyuman, gidalauman nga mas mangin mahal ang presyo sang gatong bangod sa ginabakal ini sa dolyar, no? Ang presyo naman sang gatong sa world market 100 pesos per barrel, no? Sa Brent oil mga karadyuman, na muning pirmi gidabasihan, no? Sa bakanay sang petroleum product, kung sumaka gay na sobra 100, no? Ang kada barilis mga karadyuman $100 sa putsing hundred sa aton, may puwerte man ina kadako nga impact. So rason nga sa masunod nga simana, laban-laban nga mapiktuhan na naman ang presyo sang petroleum products. Damo nagahambal nga basi mahampak kita by end of September 100 pesos per liter ang diesel. Subong daw 88 ang per liter sang diesel. Di kung sumaka ini sa masunod nga simana, kaya ang estimate is 4 to 5 pesos per liter sa masunod nga simana, panlagan sa mga 93 ang presyo sang diesel sa masunod nga simana. Di dasong nga simana, tunga-tunga pa lang kita sang September. Oh, may kwan pa, may duwa pa ka kwan ni, may duwa pa ka Martes after sang September 15, may duwa pa ka Martes. Kasi every kwan mo, every Tuesday ang pag reset, no, sang presyo sang petroleum products. Korol ba ang katama ang nagkatabo sa aton sring pungsod mga karadyuman? Nagataas or naganubo ang value sang peso kontra sa dolyar. Ang effect niya mga karadyuman, siyempre mga utang tara sa gawa sang pungsod, masaraka mana. O, kahit siyempre ang interes nila hindi man sa peso kundi sa dolyar. Tapos ang aton siriyang mga nagapanguna nga mga balaklon dere sa Pilipinas, mamarahal man ng domino effect sang pagsaka sang presyo sang petroleum products, ay taran-taran na lang nagabako subong puwerte kamahal ang taran. O dugangan pagid sining pagsaka man sang rate sang kuryente dere sa aton, sa pagsaka sang mga bill sang kuryente sa aton sering nga mga konsumidor. Dawa pa kita, no? Dawa'y kita sang kwan ba na? Dawa'y kita sang pasingadtuan, ha? Nga makadto ikaw sa presyo sa petroleum products nagmahal. Siyempre, ang effect niya, mamahal ang mga balaklon. Tapos, balayran mo naman sang kuryente, nagmarahal.

presidente pag-anto diri sa Panay. Kaya ang Panay, mga karadyuman, amo ang kumbaga pinakapunta till end, no, sang grid. Amo na, nga ang sobra lang niya sa aton di, ang pinakakatapusan niya, among nag-aabot sa aton. Di kung kulang gani, wala kita niya sang akwaan, amo na lang mantiniron ta. Amo na nga ang supply sang kuryente, diri sa aton, mga karadyuman, tama gid ka kulang. Gabi, amo na ganyan ba kagabi nga ang kwantaya, ang supply sang kuryente naton. Ara sa kwani, ara sa kagabi ang kwanaton di ang aton di nga average generating capacity 2383 megawatt. Ang ato naman iyang system peak demand, no? 2460. So meaning may kwantita, may negative kita nga 77 gali, no? Hindi 59 kundi 77 megawatt. Di tama kadako na, no? Halos sa isa ka planta na ang wala, mga karadyuman, sa kwa naton di sa ginakinanglan naton, no, nga power supply. Ah, muna ang operating margin is negative 77 megawatt. Sa Luzon, ang inatong available generating capacity is 16,738 megawatts, no? Ang ina nitong system peak demand 10,672, but silingon may 6,066 to sila yung operating margin. Sa Visayas naman, negative 77 kita. Sa Mindanao, 2,633 to ang available generating capacity. Ang ila itong peak demand, 2,475. May sobra pag ganit sila itong 158 megawatts dito sa Mindanao. Ang pinag-iriya kakaluluoy, kita gidiri sa Visayas. Kaya nga, ang aton siling supply, nagahalin sa Mindanao. Yung nag-aagirib lang sa grid, no, sang NGCP. Di pinapakita ka punta diri sa Negros kag Panay. Amo na nga diri si aton, no, kita diri sa Negros kag Panay. Ilabi diri sa Panay ang kaluluoy sang brand out. Da mo nagambal paano makwani? Paano masolusyonan ni? Amo na ganing ambal na dapat matigayon na ni ang grid. Halin sa Luzon, no, nang sa Mindoro, pagkanto sa Romblon, kagpakanto din mga karadyuman sa Panay, para nga mabuhin-buhinan ang aton siliya nga operating margin. O, tindari sa aton di, kalamot talin sang una sang mga gusto nga mag-invest. Ilabi na gin sa coal-fired power plant. Pero ti, why madayon? Because ang, why kita kinchindi kung ano nangin problema sa to. Tapos mga solar kwani, mga solar ni, no? Subong ginapang tukod lang ito ay pamana nag-operate ang sa Ahoy kag sa Anilaw, no? Ang pam konsepsyon sa konsepsyon daw permi man nagaguba. Tapos ang resaton sa pense, sa tatlo nila kaplanta, daw duwa lang nag-operate ang isa guba. Oh. Ni ara man tani, ugaling way nagakwal way nag-operate ni. Kadugay na sini nga maintenance sila sa subong way manggapon mapanghuman. Amo ni nga nagasuffer kita dire sa kakulang sang supply. Amo na ganyan ba nila, bisan pang magkrahuman na siya, hindi man nakita dire directly, kita lang magamit. Sini kaya gina paagi para sa NGCP, kagang NGCP, amo ang nag-provide mga karadyuman sa mga power distributor. Subot siringon, hindi man kita gyapon maka-enjoy nga kung dire sa aton planta, benyo, sure ball nga dire sa aton. Inapaagi pa na sa grid, from grid to power distributor, to from power distributor to consumer. Di but silingon sini yang pang kabilugan nga kwani Pilipinas nga problema sa supply sang kuryente. Kuna nga subong ang pamangkot sa aton sini nga kauturan, anong ginahimo sa aton sini nga gobyerno? Dapat may immediate nga kwani nga bulig ang aton gobyerno kag dapat ay umpisaan na subong ang mga long-term solusyon. Paano pagpangita sang ibang pagid nga power generating investor nga magbutang diri sa Pilipinas para nga madugangan ang aton iyang generation

0: capacity. Arriving. Alas 4:38 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad sa bahay kay dugay-dugay ba kita sang pila ka mga observations sang aton sering patrol sa taon tang aton nga palibot. By the way, ang Sandigan Bayan si Justice Ronald Moreno ginkuan niya ginya ginpakamalaot niya ginya mga karadyoman ang advice no sang doktor ni former House Speaker Martin Romualdez nga dapat si Romualdez ipaidalom anay sa hospital detention sa sulod sang 4 to 6 weeks no bangod nga wala pa siya ma-recover sa iya siling sakit bangod sang stress siling niya ang pagtaas tubo sang BP sang anay House Speaker because it is sa stress mga karadyuman sang naligan to kundi 118/76 nagasaka sa 170/110 siling niya this is because sang stress ginauro adjust pa nila kuno ang level sang bulong nga ginahatag sa former House Speaker. Pero ginpakamalaot ini ni Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno ang suggestion nga apat tubtub anong paka simana nga recovery plan para kay former House Speaker Martin Romualdez. Ay ang doktor niya muna si Dr. Rudy C, no, cardiologist niya ni. No, nga balya, dapat 4 to 6 weeks pa before nga mangin fit for travel ining si Romualdez. So, di kahapon galing, muto na decision na na. Ngayon sa ilogin siya sa Philippine General Hospital, subong iyang adlaw, kag sa 14, may ara siya sang arraignment. Tanbayan siya ta ang patrol sa aton iyang pagpangalagad Radyoman kwan subong no Marjorie oh. Check na ton si Radyoman na Marjorie malunta ang sitwasyon sa aton sa iyang palibot sa subong iyang Sabado sang kaagahon. Sino ka ni subong pe si Radyoman Mon Marjorie no oh. Sige, check ta Radyoman Marjorie Hervo Miani
1: DYRI Radyoman Report.
0: Mars mayong aga. Away pa sa sabat. Away pa bi kwara na siya. Arriving. Mars ga kwana kami da ga contact da kami si mo. By the way si Senator Alan Peter Cayetano kag si Senator Pia Cayetano kahapon nag Facebook live na sila. Siling nila, si way kami yang nagkwana, way kami yang nagparago, kag way kami yang naglaya sa Pilipinas. Agunto ka magpalagyo. May mga kwan kami diya, may mga personal kaming gin-attender sa Singapore. Like for example, si Senator Pia Cayetano, nag-Facebook live siya, nga tiara sa Singapore. Agunto nga suportaran ang paddle national team sa APPT Grand Slam. Suro sa iya, namot sa kuno sa madamo nga mga kuminto kag nagapangita sa iya pisar nga wala siya sang sala. Bagay ti si Senator Pia Cayetano, wagi man siya sa mga ginapangatubang iyang kaso. Puwerte lang sa galing magdipinsa sa kay Vice President Sara Duterte sa impeachment court. Pero wagi ni siya, in fairness, wagi ni siya sa mga kwan, wagi ni siya sa mga kaso no? Nga nakapending or ginaimbestigaran. Nagkantulat to siya mga karadyuman sa Singapore. Agunto ko doon nga suportaran ang Padel National Team sa APPT Grand Slam. Tunamot sa kuno kay siya damo nagpangita siya. Di kay siyempre, nasiplatan silang aral sila sa airport. Kaya pagkatapos nakita pagin sila sa mga nag-travel man kay mga OFWs mato sa Changi Airport sa Singapore. Kasi prior sa paglakat nila, huwag man sila sa mga statement na ginbuyan. Di simpre, interpretasyon sa iban, di simpre na lagyo man eh. Pwede na ba si Connie Ginilog man nila si Senator Loren Ligarda na naggagwa sa pungsod. Si Senator Alan Peter Cayetano naman iya, di kuno di may ara sila sang gapabulong sa to sa Singapore kay gusto nila nga makaangkon sang bata. At tuman ko si Mayor Lani Cayetano bukod sa iya sa Singapore. Kagsuno sa National Bureau of Investigation, interview si Attorney Matibag kagabi. Kagsuno kay Attorney Matibag, babalik diri subong adlaw or karon sapon ang mag-utod. Kag wala sila sang na-monitor nga information, nga ini sila ang malagyo. Nag-a-standby na Radyoman Marjorie Hervo Miani.
1: TYRI Radyoman Report.
0: Marge, mayong aga.
2: Good morning, Radyoman Eric. Good morning sa atin nga mga kauturan. Good morning sa tanan nga nakatutok, especially sa mga tagpalamati natin na rabira sa mga Iloilo Terminal Market. Subo nga aga. Kay mataw kayo subo ang syudad. Sabado, ang malimpiyo na ang tanan. Wala man sang ulan. Nag-check naman kita dito sa mga seafoods naman, Radyoman Eric. Kaya weekend subo. Siyempre, pang-away ka naman sa uro isda. Suru seafood ka naman. Kaya nga daw medyo
0: katilaw mo. Na?
2: Oh, pero I mean mga shells sa iba, mga daw medyo namit-namit. Namit na. Depende sa pagluto. No, nag-check kita sa presyo sa seafoods. Sa JB Seafoods, tira sa Iloilo Terminal Market. Ang Pasayan nga, aduro dalag ko, 300 per kilo. May Pasayan nga gagmay, 260 per kilo. Ang kasag naman, may gagmay nga kasag, 240, yung dalag ko nga kasag, 340 per kilo. Ang yulang, baka nulis ang dako nga Pasayan nga, ano, yulang kuno ang ngalan niya, 320 per kilo. May kalampay man dito, namin tibutang sa Tambo, Radyo Manerek. Ang kalampay, 250 per kilo, bagungan, 30 per kilo. Pisugo na impon dito kagay na 280 per kilo, kag tamudlong, no, 280 per kilo. Habang kami ko tamud, Diyos, sir, na hindi tamudlong na sa, na daw may mga breed balas ng isda, wala nga daw nag, parintihan na yung Radyo Manerek, ah. Ang, amuna, no?
0: Yes, isda, nag-crossbreed manaw.
2: Siguro kay T, may ginambal to sa kagapon sa akong tamod juice nga ano to man. Ang bakit may tamod short ka da. Tamod nung. So, muna ang mga presyo sa seafoods. Dara sa JB's seafoods sa Iloilo Terminal Market o kon Super. Samtang, sa madulong natin na rin balita, Radyoman na Eric, kahapon nagpananom no, ang Aramin Iloilo upod ang Fast Aviation Academy Iloilo City Government sa kananinlo kay nananom no urban tree planting nila sa floodway sakop sa barangay Bituon Haro lapit 200 foot bearing trees ang natanom Radyoman Eric Radyoman Bendol Radyoman Eric Kadungan sa World Active World Environment Day. Samtang nakilala na sa kapulisan kagay check na natin karon sa nang pasakaan na inisang kaso ang lalaki nga na videohan nga naga kuti sa iyang lumpia. Iyang lumpia lang para dusti sa iyang lumpia sa Esplanade sa Molo. Lumpia, sa Trinidad ng Miyerkules.
0: Lumpia, hindi iya kwan, hindi iya...
2: Hindi na imbutido ah, lumpia na.
0: Hindi na ano kayo na iyang sa SM, gani na iya?
2: Ang turon. Lumpia lang.
0: Lumpia lang.
2: Oo, hindi turon, di man imbutido. Lumpia. Balaan mo na-identify niya sa polis kaya na-videohan siya sa babae nga nagpasilong malaki gaulan. Na-videohan siya nga mag-lantaw sa pickleball. Tignan siya, pero balaan mo naman pickleball kasi subong graming pormahan. At ikigun din kaya komportable. Kagun bagay yan sa nag-porma. So, while nag-pickleball, nag-lantaw siya, ka nag-hampang ng iya nga lumpia, Radyoman Eric. So, dito, na-videohan ni kababae. Kaya mabay sa kakulba, nangayos sa bulig sa mga kaupot sa mga palibot bala, mga tambay. Sige, palapitan ng lalaki kay Gisita. Dumalagan, dasi pa padlagano, nabi mo, pilay ba diya? 62 years old senior citizen.
0: 62 na to siya?
2: Amo na ganing alumpia.
0: Ito na nangihi lang to, kagi galaw-laaw lang to.
2: Nangihi nga gauyog-uyog, nga dokalawi, di nga uyog anay.
0: Basi, ang last part, abin na ko kayo, sa tingin na uyog, bugin man mo.
2: Pero pwede ito yaya uyog yan, ginampangan niyang lumpia. Napititi niya itong lumpia niya dito sa tubang. So, na-identify inis ang police and according to police Colonel Wilbert Parilla, director sa Iloilo City Police Office, yung parang nag-aobra sa public scandal, pailan sa kaso. Hindi pwede nga naghimo ka lang amo sa to, okay na ang mga yoka, sorry. Ipamakot ganin natin si Colonel Parilla kung nakuha na bala or yung pamatian nilang side sa inilalaki. May hindi ka dyan eh. Hindi, mahala ka na niya magsabat sa korte. pailan ini siya sa kaso nga grave scandal. Radyo man Eric, kiti kinuway siya kasi sa mga bystanders, huwag siya mag-untak sa mga dalagan mo. Siyempre, public
0: place na. Kaya ang niya, daw admission na to, ngati may laingid man siya ginahimo sa pitotoy niya eh.
2: Oo, piti-piti, ti mo kalumpia, daraya, natubang ti mo sa mga naghihinampang sa pickleball, ti kalain. Kagati, siyempre, makakos ka sa kulba eh, sa mga babae nga, ratira. Kamu itong naging tabog siya o naging inform gisita siya. Natawang-tani ko rin ng pailan siya kaso kahit hindi nang pwede madala sa sorry. According kay Karna Parila, ikaduwa na din nga natabo, no? Nga may public scandal. Dumduman mo itong magdubya. Garaman sa esplanade.
0: Gani, no?
2: Hey, amo man to, na umbalik Karna Parila, hindi nang pwede nga maanad sila. Kahit ikanami isang imahe isang syudad. Tapos may mga amon ang mga tawag ni, nga mga ginapang ubra. Ang pila naton ka mga pumuluyo, Radyo Man Eric. Iwita ka malo, sige puro po, tuwas lang to siya. Pero ti, hindi siya proper place, wala. Parang mag-ubra ka sa mga, kung ano-ano dira. Kagati kalain, gidya eh. So, muna, i-check na naton, verify, kung mapailan na gidman, ini siya sang kaso, ukod, hindi. Ang muna madulong naton nga balita, subong nga aga. Kasama mo sa EYRI, Araman Ili Ilo. Radyo Man, Marjorie Herbo, Miyane, Tatak. Araman.
1: Tatak.
0: Kay Radyo Man na Marjorie Herbo Miani. Ang ining abay na sa aton nga pagpangalaga durong na sa inyo sang nan sa corn coffee. Umpisahan ta nang aton aga pag isa pag-inom sang nan sa corn coffee kay experience yan ta mga benepisyo nga aton nga makuha kapin pa kun regular ang aton nga paggamit sini. Nagaboost sang aton nga immune system, nagapromote sang weight loss sa mga overweight nga palaba, sang aton nga resistensya, nagapataas sang aton nga energy kay nagamintinar sang proper blood sugar levels. Nagapa-improvement sang blood circulation kag nag-elevate sang problema ta sa digestion. Inaki sabado hindi kita blama tunawan nagabutod aton chan imni nyo na sang nan sa corn coffee. Na-detoxify niyang aton nga lawas nga nag-elevate man sa problema ta sa migraine, ilabi na gid sakit sang ulo. Nan's Corn Coffee, produkto ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation, mabakal na sa mga butika sa Bilogaysta sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Standby ha, magbalik na dugay-dugay, mga dalag ko ng mga balita nga natipon sang RMN News Center. Alas 4:50 na sa kaagahon.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Sample Plus Gold.
3: Ko si Vibod, ako COVID ang pangliwang ko, bangot sa diabetes. Pero, sa nabatian ko sa radyo, ang Santon Plus Gold, pintestingan ko, adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto, nag-normal, pati blood sugar ko.
1: Sample Plus Gold, mamahal sa mga butika.
4: Maulan man, no worries na amoy ko lamang damit.
5: Char, Fab, Car, pangong pumaka-blue, tanggal amoy kulo sa bangon ng Char.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangdong kumakabloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
7: Paulit-ulit na lang ang ulam.
8: Momshi!
7: Angelique!
8: Try Star Nutri-Meats ulam with real meat.

0: our Nutri-Needs, ulam na! Sa mipisarap at dami ng choices, panalo ka, panalo ka!
1: Live ko bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
2: Budlay na gidang akon matakon gabi. Malabo ang akon pananaw. Kag grabe gidang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
3: Pareho kita. Kisa, may glare ang suga. Kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
1: Maayo na lang. May ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw. Bisan gabi, kag nagnubo ang silaw sang suga.
3: Salamat sa lutein sang iBerry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
1: Para sa mga driver, iBerry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, kag mga suking butika.

0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yumay Visio. Ang Visio. Yumay D3. Matatapos magabuti ka.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washi!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
2: Mula noon hanggang ngayon!
4: All you need is Pride! All you need is Pride!
1: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS! Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom, tanggal amoy ko lang sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of colon-causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
8: Pangbang kumakabloom sa Charm!
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
4: ACS!
0: D3 Bio.
10: Ako si Norberto, isa ka-atlet. Ako ginanay bulig sa D3 Bio. Tungod ginapapagod niya akong maskulo sa adlaw-adlaw kong aktibidades pareho sa pag-ehersisyo.
0: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mabakal, sumabuti ka.
11: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: Sample Plus Gold.
12: Ako si Joven, subragid kataasan ako ng uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, yung testingan ko man. Lipay ko kay sa sigisigi ko nga pag-inom. Batyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatyag ang gout ko.
0: Sample Plus Gold. Sa mga butika. D3 Bio.
13: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa paglig-on sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
0: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
14: Goodbye,

0: Amoy na kung smart ang dishwashing taste. May double tanggaling formula. Tanggal galing sebo, kag bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing taste.
0: Heavy duty katino sa kada pahit. Smart dishwashing taste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
0: Samsung Plus Gold.
3: Kasi yung miss, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Samsung Plus Gold.
4: Mas pinanakas,
0: pinagaling,
4: pinahusay.
0: Samsung Plus Gold.
4: Sa mga butika.
5: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
6: Ako si Richard, isa ka-trispal driver. Ang galing yung hulo po, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. Sandeep Tribayo, tatlo ka bisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa hulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
4: D3Bio!
0: Ang D3Bio!
4: Yung may PCO!
0: Ang PCO!
4: Yung may D3!
0: Patakas, magabot ka! Samsung Plus Gold!
3: Kasi yun, miss, may ara ako arthritis. Pero nahibaluan ko sa kay tito ko ang Santol Plus Gold. Nagtumar ako duha ka kapsula 8 times a day. 1 week lang, nag-ayugid ang akong arthritis.
0: Samsung Plus Gold.
4: Mas pinanakas,
0: pinagaling,
4: pinahusay.
0: Samsung Plus Gold.
4: Sa mga butika.
2: Maulan man, no worries, na amoy ko lamang damit.
1: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lamang sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bangong kumaka bloom sa Charm.
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
8: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies, maraming medical doctor na kung gusto ninyong matulungan at mapangalagaan yung kalusugan, ugaliing mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
9: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Samsung Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malo,
11: isa ka teacher.
10: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na,
0: nanakas.
4: At gaganda ka pa. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
12: Ako galing si Abigail Luzon, sa estudyante. Da problema gud ko kay kada siksa akong madulaan gana magtuon. Sakit pa na akong ulo. Tiinom ko Mighty C alkaline vitamin C.
13: Pagsubong ka namin isa kong paminsari.
4: Mighty C! Mabaka sa mga butika.
0: D3

0: smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Ay, emerhensya? Magtawag na yon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o kung PDRRMO Emergency Operations Center. Hotline number 0920-946-8233. Sa liwat, para sa emerhensya, madali nga pag-report. Tawagi ang 0920-946-8233. Ini nga paandam publiko halin sa Iloilo Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Mag-andam kag maghalong pirmi.
2: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Oras tatak impunto alas 5.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS.
6: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
7: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas damo ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule.
9: Ano kunong rason niya at gulpyada lang nagalingin ang imo nga ulo?
10: Maghambal kalingin sang ulo, it could mean also kulang ang supply sang dugo pakadto sa imo nga brain kag sa iban nga parte sang imo nga lawas.
9: Muna gani nga kinangang gigilin nila ya doc magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule amo ning aton nga oxygen capsule.
10: Correct na si Sir Gerard, amo na ang special sa aton nga Dr. Pinoy Squalene Capsule ang iya nga DHA.
8: Dr. Pinoy, Squalene Capsule. Squalene Capsule.
11: Life Extension, Vitamin D3.
12: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Pinili ko ang Life Extension Vitamin D3 dahil ito ay isang standalone D3 na puro, potent at dekalidad. Ito din ay 100% gawa sa United States by Life Extension Foundation na may solid track record and credibility since 1980 and has been awarded by ConsumerLab.com as one of the most top-rated Vitamin D3 brands in the U.S. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension. Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
13: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
14: Hello, Washy!
15: Hello, Mommy!
14: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
15: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
14: Mula noon hanggang ngayon!
16: All you need is Pride! All you need is Pride!
17: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
16: ACS!
8: Mega Man Herbal Capsule.
9: Gina-improve ang gonadal hormones, ang gunyong ma-activate ang imo libido para mahatag sa imo ang stamina, resistensya, kag performance sa kama. Yahalin sa mga aphrodisiac herbs sang
8: Mega Man Herbal Capsule.
9: Wala side effects, wala palpitation, kundi ginapabaskog pa ang imo kurason. Yara lang sa mga butika.
8: Sample Plus Gold.
18: O si Jovin, subragid kataas ang ako uric acid. Nabatian ko sa radyo ang Sample Plus Gold. Gani, intestinyan ko man. Lipay ko kay sisigisigi kung kapag-inom. Batsyagan ko gid ang mayong epekto sa akong lawas. Wala na makapabatsyag ang gout ko.
8: Sample Plus Gold. At sa mga butika. D3 Bio with Physio.
19: Ako si Boy Fidel, isa ka health researcher kag isaman ka registered nurse. Sa nagsugod ako tumaas ang D3 Bio, mas naging klaro kag alerto ang akong pamilsabon.
8: D3 Bio, ang D3 yung may Physio, ang Physio yung may D3. D3 Bio.
20: Hello, anak.
21: Papunta na po ako dyan. Mag-ready na kayo para hindi tayo ma-late sa check-up kay Doc.
20: Ganyan ang Pinoy.
22: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
23: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
0: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
1: Para sa matilong na dugo.
5: GTX 500.
1: Para sa healthy gatay.
5: GTX 500.
1: Ang GTX 500
5: ang may mataas ka antioxidant.
1: Nga amo naman
5: ang nagatilo sa imo atay.
1: Mas tatilo ang atay.
5: Happy kanunay.
1: GTX 500.
5: Masaligat.
1: Epektibo.
5: GTX 500.
23: Problema mo ba lang magpaniwang pero hindi ba achieve? Mag-Super Fiber! The fast-acting colon cleansing product! FDA approved! Sigurado nga epektibo! So kung problema mo pag-lose weight, likihuyan na yung colon mo. Ang Super Fiber ni Kabulig to achieve the healthy weight o kunang balansing at timba. Para sa mas maayo ka resulta, i-combine ang pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa healthy and good digestion, mag-inom adlaw-adlaw sa Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
24: Evergreen Herbal Capsule.
25: Ako wali si Chloe De Los Santos, isa ka teacher kag nag-take kid adlaw-adlaw sang Evergreen Herbal Capsule para maamigan ang akon ikaayong lawas batok sa stress.
24: Magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
26: Alas 5:06 sa oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
27: Unang radyo, unang balita.
26: Standby na sa mga balita nga natipon sang RMN na News Center. Ang ining bahin dulong na sa inyo sang DTX sa 500. Ang maraming proteksyon para sa imo kidneys gikan sa halit sa mataas nga blood sugar tugas ang balatian nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imo nga blood sugar ang nagapaguba sa imo kidney. Hindi na magulat pa nga madamage sa imo kidney, mag DTX sa 500 ka. DTX sa 500 nagapanubo sa nga blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Kag siyempre kung naga-DTX sa 500 ka, dapat parisan mo ginina sa Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Kinedo parang ginabalanse kag ginapabakod niya ang aton nga immune system. Nagatap na stanan nga mga infeksyon o bosi pontrang kaso TB pneumonia kag iban pagid nga mga balatian. Para sa marami nga kombinasyon mag-inom sang Mighty C kag DTX sa 500. Mabakal ini sa mga butika, produkto ni Doc Ramil Oy. Unang balita mga karadyuman, pagnubo sang Palay Production sa Western Visayas, isa sa mga contributing factor sang pagsaka sang inflation sa bulan sang Agosto. Kasama mo sa balita, Radyuman Mon Kapalihan.
27: TYRI Radyuman Report.
28: Tinloy ang inyong colon paagi sa pag-inom sang Super Fiber, the fast-acting colon cleanser. Super Fiber, ang solusyon sa hindi regular nga pagpamuhin, agod hindi magtiner ang higko sa aton colon, nga isa sa mga rason sang pagnubo sang aton immune system kag ang pagtugas sang balatian sa aton lawas.
29: Kalakit na nag-contribute sa pagsaka sang inflation sa bulan sang Agosto subong atuig, ang pagnubo sang Palay Production sa rehiyon. Sunod kay Philippine Statistics Authority, Regional Statistical Services Office 6, Regional Director Nilida Amular, nagnubo sa negative 13.1% ang Palay Production sa ikadunga quarter sang tuig 2026 kung ikumparar sa ikadunga bahin sang tuig 2025.
30: Kontribusyon sa pagsaka sang presyo sang aton yung palay, ang isa ang aton yung Palay Production. So makita naton nga sang second quarter of 2026, nagnubo ng aton rice production kumpara sa second quarter of 2025, kag nagnubo ini sang negative 13.1%. So meaning, siyempre, supply niya nagnubo.
29: Pahayag pa ni Amular nga isa ini sa rason sa pagmahal sang presyo sang bugas nga nag-contribute sa pagsaka sang inflation sa food and non-alcoholic beverage na may 35.5% share o kon 2.98 percentage points sa overall inflation. Nagapangaduaman sa pagsaka sang inflation sa rehiyon ang housing, water, electricity, gas and other fuels na may 18.7% share o kon 1.57 percentage points kag ang ikatatlo amo ang transport na may 18.3% share o kon 1.54 percentage points sa inflation report sang PSA 6 sa bulan sang Agosto subong nga tuig 2026 nagsaka sa 8.4% ang inflation rate kon ikumparar sa 7.8% sang July 2026. Yara naman sa 5.6% ang average inflation. Umpisa sang Enero tubtob Agosto subong atuig sa diin ikalima ang Western Visayas sa bilog nga Pilipinas. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Moon, Yales Kapalian Tatak RMN.
28: Ang Super Fiber, mabakal sa tanan nga Life Extension Clinics kag mga butika malapit sa inyo lugar.
27: Tatak RMN.
26: Ano nga sang naligad tong inadlaw sa nagpagwa sang statement ang Department of Agriculture nga wala sang pagsaka sa presyo sa nga bugas. Damo gid tuya ang na-dismaya. Sining nila ano ang nagapagwaya sang statement sa Department of Agriculture, why sila nagabakal bugas kag nagatigang or why sila nagakaon sang kanon? Kung wala nila ma-monitor nga nagasaka ang presyo sang bugas diri sa aton, halin pa sa nagligad nga bulan sang Hulyo. Dibla ang pagsaka sang presyo sang bugas. Kuan pa gani? Mayo pa gani? Kay dibla may El Nino kita. No? Di man gito nga El Nino pa pero ti ang dry season ta naga kuan bla naglaba. Subong at tuig ang atong mga mangunguma na delay sang ilang pag sabog or pagtanom because nga uli na man sila kabungkag sila nga matalamnan kiti way sang ulan. Dibla bisan ang mga irrigasyon away sang tubig. Oh, anay nga nakakuha naman, subong naman, anay nga nakabungkag na sila, nakasabog na sila, nakatanom na sila, ginbahaan naman kita. Ang iban, kapira magliwat, di ba? Sang ila sila nga pagsabog or pagtanom. Tapos, anay nga nagkuha na, nga nagamaro na ang paray, giniigo naman sang baha. Amo ni nga nagnubo ang aton siling palay production diri sa Western Visayas. Sir, hindi mo na nakailan datos lang taon mo lang sitwasyon sa aton ng mga mangunguma. Mabalaan mo mga karadyuman nga nagnubo ang produksyon sang bugas o ang produksyon sang paray. Because yan nga, grabe ang kalamidad ang nag-igo sa aton diri sa isla sang panay. O sa pangkabilugan, bisan para sa mga rice granary nga mga provinsya. No, dito sa Isabela, sa Nueva Ecija. Kung man ito ang ilas sila nga ginareklamo, puro pareho man na di sa aton, no, sa isla sang panay, mga karadyuman, ilabi na gindiri sa Iloilo. Ngayon, isaman kita sa mga ginakabig dako nga probinsya sa rice production, mga karadyuman. Diabla? So, munang kwan, munang very ironic mala sa Department of Agriculture nga permit lang din ginamuno because nga lain na nagkatabo sa field kung kisalain man ang ila sila nga ginahambal. No, hindi nga diriya sa region ha, pangkabilugan, no? Department of Agriculture sa pangkabilugan sa national office. Amo na nga sila ko, ano ni nga sistema man? Diba? Wala nila makita ang matuntod ng sitwasyon, kaga senaryo sa ang aton sila nga mga mangunguma, halin pa sang dry season kita subong at tuig sa subong o kaga sa masunod nga bulan kinapahayag nga ma-El Nino na naman kita. So meaning kung mag-El Nino kasi na why na kita production sa second cropping o sa first cropping sa second cropping ti daw ay pagid kay abutan kita sa kayong El Nino abdan pagin kita sa subong at tuig ni sa first quarter di ba why pagin third cropping subot silingon. Kung nagbatsag kita subong sa rice production, mas mabatsag kita sa last quarter sa subong nga tuig kag sa first quarter sa masunod nga tuig. Ha? Mga karadyuman. Do makadlaw ko, do mainit ang ulo mo bla. Tapos ang hambal nagakuan pa sila nga plano pa sila kuno nga mga kwani mga move ang ilang pagay mo. Nasun na nga bulan ang ipikto sang El Nino. Gaplano parang kita yung gapon. Oh, munang masakit. Oh, natawan nyo bala ang pagmahal sang bugas. Oh, mabatsagan na subong. Kaya ang mga bugas ang unang mabakal mo sa 1-1, yung may important rice din kina-istorya ko ha. Masaka pagit ini, isubong naga 1-380, naga 1-4 na. Oh, tingon wala sang local rice nga maka panimbang sini kay di pati local rice naton mamahal ini because nga wise ang galing wise ang production ti ano abing ang expectar news na di blaga kundi tanan mamahal. Di bla Amo na ang matuntun nga si Darius Bong. Sa so, makakakabinlod, makakakaupas mong ay katbaklon. Kay waisang galing, kay waisang local rice production diri sa aton. Diba? Amo na ang kwansubong, amo na ang matuntun nga si Darius sa uma. Nagbalik ng pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Ang kape nga ginapangita kag ginakaydawan sang taran bangod nga manamit na mahamot pa. Ningkargado sa may ingrediente nga may benepisyo sa imoy kayong lawas. Ang pinakabago kape nga sigurado makakape ka bisan tuwang gabi. Ini ang Vita D Plus sa coffee mix. Nagaunod ini sang Risi mushroom extract kag mangosteen fruit extract. Ang tagsa ka sa 6 rim unod pagid nga 200 ayo nga puro kalidad nga vitamin D3 nga kilala nga the miracle vitamin hormone. Vita D Plus sa coffee mix, hindi lang ini basta nga kape, ini ang pinakanamit kang pinakauna nga kape nga may vitamin D3. Kabakal na ini sa mga butika, kag simpre sa mga groceries, kag sa mga supermarket sa bilog ng Western Visayas. Vita D Plus sa coffee mix. Malaman nila, mamahal ang ang presyo sang paray. Siyempre, mahal gina ng presyo sang paray kay YT Production. Kung magduro ang paray na manubo man ang presyo niya. Diba? Kung managong isa, kung duro man ang patubas, ang unang nga magkapag-arab, amo nang mahal, pero kung magdamo na, mabalik naman na sa barato. So, gina-utest nyo kami. Ah. Oh, mamahal ko ng presyo sang bugas. Siyempre, mahal kay YT. Pero nakamahal karo kay Waymat ibaligya ang mga mangungumas. Ta kay Waymat na sa produksyon. Paano makabenepisyo ang mga mangungumas na, di ba? Dugang pagid nga balita, mga karadyo man sa police report. Duwa ka police nga nag-escort sa preso nga nakapalagyo sa San Rafael. Ginakakas na sa pwesto. Ginpang relieve. Kasama mo sa balita, radyo man Marjorie Hervo Miani.
2: TYRI Radyo Man Report.
3: Ang ininga balita ang ginadulong sa inyo sang Life Extension Vitamin D3. Mag-inom at least duha ka kapsula sang Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw, ang pinakarekomendado nga vitamin hormones sa mga medical doctors diri sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. FDA USA kag Philippine FDA approve. Mabakal sa mga Life Extension clinics kag sa mga butikas sa inyo lugar. Ginkakas na sa pwesto ang duha ka pulis nga nag-escort sa preso nga naglumpat kag nalagyo sa banwas ng San Rafael sang Damlaglanga. Ini aging kumpirmar ni Police Colonel Bayani Razalan, director sang IPPO. Sunod kay Razalan nga gin-relieve ang WCPD nga upod sang preso kag ang driver escort samtang nagapaday ng administrative investigation sang IPPO. Magluwas sa pagkakas sa duha ka pulis. Ginpa-explain man ang hepe nga si Police Lieutenant Francis Carona bilang kabahin sang command responsibility. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo. Radyo Man Marjorie Herbo Miane Tatak RMN. Life Extension Vitamin D3, the doctors recommended and most prescribed a vitamin D3 brand in a number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines.
2: Tatak RMN.
26: Kung may Megaman Herbal Food Supplement Capsule na kakapsula, may araman kita sang nakakape. Ang Megaman Gold Coffee Mix. Amo ini ang kape para sa matuntuod nga mga lalaki nagapaamlig sa inyong mga ikog tawo o kung nagapatindog sa inyong mga ikog tawo kagya nagahatag dugang nga resistensya. Siyempre nagaamlig man sa inyong mga prostate para hindi magdako kung mag-ubag yung prostate problem, kung napabayaan mo po hindi nga mahulog sa cancer. Megaman Gold the Coffee Mix para hindi ka mahuyan kay partner o kung kay misis sa tiyon sa inyong paga labing-labing. Tested and proven ha, ang iyong mga sangkap. May ginseng, tungkat ali, maka, kag supalmito. Ang supalmito, kilala ini nga nag-amlig ha, sa prostate sa mga lalaki. Kag manamit ang sabor niya, si misis, si partner, pwede makainom. Hindi man ipampatindog lang sa ikong tawo, hindi naghatag man idugang resistensya para hindi ikaw pagtuyon or pagkapuyon sa imo nga obra. Nabinagin ko ng gabi ang imo nga duty. Nagabato ini sa pulaw kag para hindi ikaw pagkapuyon. Megaman Gold the Coffee Mix, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Kag pwede niya mabakal sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Alas 5:19 ang oras diri sa aton nga pagpangalaga diri nga bahin dulong man sa inyo sang Super Fiber. Ang pinakaepektibo nga panindot sang aton nga kolon kag pangontra sa problema sa constipation. Kagud mabligan ang aton kolon kontra sa balatian nga kanser. Tinlui ang inyo kolon pagisadaw-adaw nga pag-inom sang Super Fiber, the fast acting colon cleansing product, epektibo garantisado kag another quality product sang Life Extension Philippines. Kag para sa sigurado ha, kag aprobado nga resulta, inom kamo Life Extension Vitamin D3 pagkatapos sa pamahaw. Kaya pagkatapos sa gabi, mga 30 minutes before kamo nga mag-hapanyapon, gamit kamo Super Fiber. Mabakal nyo ini sa mga Life Extension Medical Clinic and Pharmacy kag sa mga butika malapit sa inyo nga mga lugar. Dugang pagid nga balita, nagika naman sa Iloilo City Hall. Siyudad sa Iloilo, punduhan sang 6 million pesos ang cadastral survey sang DNR sa Haro River. Kasama mo sa balita, Radyo Man Joel Franco.
4: City Hall Reports.
6: Ang hindi ang higit na sa inyo sang Non-Sport Coffee. Mga kasama, umpisa inyo adlaw pang isipinom sa Non-Sport Coffee and start feeling the difference. Mga beneficyo nga itong nakuha kung regular nga itong gamit sa Non-Sport Coffee. Nagpabakod sa lahat ng immune system. Nagpromote sa weight loss sa mga overweight. Nagpaba sa immune resistensya. Nagpataas sa immune energy. Nagpaminin na sa proper blood sugar levels. Nagpaimprove sa blood circulation. Nagpaminin sa immune digestion problems, may kapanubuhan sa kakabuton sa imutsyan, nalitoxify sa imulawas, kaya nagabulit nula sa migraine kag sakit sa ulo. Ang Non-Sport Coffee, produkto sa Herbs Med Pharma Corporation, aprobado sa FDA, kag mabakal sa mga butika malapit sa inyo ka.
7: Punduhan sang Iloilo City Government ang 6 million pesos na cadastral delineation survey sang Department of Environment and Natural Resources Region 6 sa Haro River. Ini ang kaundan sa memorandum agreement ikin permahan ni Mayor Estetrenas kapot sa DNR Region 6 na ginatagan na sa authorities ang Iloilo City Council sa naligad ng sesyon. Sakop sang survey ang bugos sa kalabaon sa suba sang Haro halin sa boundary sang Banwa sang Pavia tugtog sa baba sang suba sa Iloilo Strait. Ang ininga proyekto ni Gatuyo nga matukod ang husto nga limitasyon kon boundary sang suba, mahibalawan ang sakop sa mga illegal nga pag-okupar o kon encroachment, matukod ang legal nga mga easement kag makahatag sang technical nga data agud makagiya sa mga programa sa pagtapna sang baha kag pagpaganhagan sang peligro sa komunidad. Dumalahan sang Surveys and Mapping Division o kon SMD sang DNR Region 6 ang technical nga bahin lakip ng field validation, technical specifications, kag supervision, samta ang procurement paghimuon pagi sa DNR Regional Bids and Awards Committee called RBAC. Sa tinong matapos na ang kanan nga survey outputs sa cadastral plans, mapa kag technical report, i-turn over na sang DNR sa Iloilo City Government. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall, kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Joel Franco, Tatak RMN.
6: Pinabahin gindala sa inyo sang Non-Sport Coffee. Non-Sport Coffee, luto sa Herbs Med Pharma Corporation. Aprobado sa FDA, kag mamakal sa mabutikang malapit sa inyong lugar.
27: Tatak RMN.
26: Aray na ang new and improved Non-Super Plus. Mas gin pa epektibo, kag mas gin pa baskog. Gintingob ang mangustin, guyabano kag balunggay para sa masabaskog na resistensya, dugang nga enerhiya, kag mas mapagsik kalawas adlaw-adlaw. Non-Super Plus sa capsule, natural nga protection sa lawas, manggaranon sa antioxidant, suporta para sa baskog nga korason, buli kontra sa kapoy kag pagpalangluya sang lawas. Available na ini sa mga butika sa bilog nga isla sang Panay kag dira sa probinsya sang Guimaras. Proteksyonan ang lawas sa natural nga paagi, pilia Non-Super Plus, the anti-cancer a food supplement. Produkto ini ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Samtang dugang pagid nga balita sa provincial capital, Barangay Puente Bunglas Ahoy, may bagong 4.1 million pesos nga multi-purpose hall. Kasama mo sa balita, Radyo Man Fea May Otero.
4: Capital Reports.
10: Ang iningabahin ginadulong sa inyo sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Gina-advocate sang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ang regular medical check-up para sa palaabutan ma-recognize amat-amat ang role sa nutrition kag integrative medicine sa disease prevention and treatment. Gani magkadto sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy para sa libre nga medical consultation kaupod sa mga lisensyado nga mga medical doctors.
8: May bago na nga multipurpose hall ang Barangay Puente Bungles, Ahuy, nga nagabalor sa 4.1 million pesos kag makaserbisyo sa kapin 1,300 karesidente. Yung pangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. ang inaugurasyon sa bagong pasilidad sa nagligad nga adlaw. Gamitan ang multipurpose hall bilang barangay hall kag emergency evacuation center agud mas manginahanda ang komunidad sa tion sa kalamidad o kon emerhensya. Ang proyekto ginpunduhan pagi sa national tax allocation sa Iloilo Provincial Government. Balita na gikan sa Kapitolyo Provincial, kasama mo sa DYRI, Araman Iloilo, Radyoman Pia Panes Otero, Tatak RMN.
10: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy na hamtang sa lower ground floor Robinson Mall, J. Dillon Street, Iloilo City, Tagbak Haro, A. Reyes Avenue, Probation Zone to Estancia, Iloilo, Simeon Aguilar Street, Pasig City, SM City, Iloilo, Santos Arcade, Santa Barbara, J.C. Zulueta Street, Probation South, Oton, Tag Aquiles Psycho Avenue, Kabangkalan City, Negros, Occidental.
27: Tatak RMN.
26: Isay na nagikan sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Kamano bala kamo nga ang heart disease isa sa mga nagapangunang nga kabangdanan sang pagkapatay sang mga tao sa bugos ng kalibutan. Ang heart disease o kon sakit sa kurason nga katabo kon ang kaugatan puno na sang tambok nga kabangdanan sang pagpugong sang hapos nga pag-ilig sang dugo. Amo ni ang ginasugudan sang stroke kag heart attacks. Hindi pagkalimtan nga ang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy may ara nga natural nga mga ingrediente pareho sang vitamin A, vitamin D3 kag vitamin E nga nagamintinar sang healthy red blood cells. May ara man ini sang omega 3 fatty acids nga nagaamlig sa kurason batok sa masakit nga pagabulig panubo sa blood pressure. Kag alkyglycerols nga nagapabakod sa immune system para nga kabato ang lawas sa masakit, bakterya kag viruses. Gani magmintinar na sang pag-inom sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Tandaan nyo, prevention is better than cure. Abakal ini sa CLG Pharmacy, EVC Pharmacy, Lidi Pharmacy, Grace Pharmacy, Butika Kaya, New Mesa Drug Store, IS Medicine Corner, Max Pharmacy, diri sa La Paz, kag Singo Pharmacy, diri man sa La Paz. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
27: RMN News, panahon!
26: Check ta pinakauling alakat sang panahon upod sa pag-asa Iloilo upod ta Charlie Dipra. Charl, mayong aga.
9: Yes sir, mayong aga sa pagkitag palamatis sang RMN. Yari pinakauling alakat sang panahon karon ng Adlao, Setyembre 12, 2026. Traff sang low pressure area nagapikto sa western section sang northern Luzon. Southwest monsoon naman nagapikto sa central kag southern Luzon. Samtang risatan sa may western Visayas, parayan maka-experience ka sa pagkisa magalumon, tagdumagalumon nga kalangitan o kung generally fair weather kita, magluwas lang sa mga isolated ng mga pag-ulan, pagpagilat na nag-uob dala sa localized thunderstorms. Makasarangan niya hangin, magaling na bagat na nakatungdan, magadalas ang makasarangan niya pagbalod sa kadagatan. Ang tansato temperatura na sa 24, top 31 degrees centigrado, adlaw, pagabot na kalas 5, 40 karon niya aga, magatuno dala 5, 53 karon sa hapon. Ikaw man yung pinakauling alakat sa panahon, gikan din sa Iloilo Pag-asa, Charlie Debra.
27: RMN News, panahon!
26: Maramugin nga salamat Charlie Dipra, nagikan sa Pag-asa Iloilo. Balita naman sa patag sang hinampang gila sa Pilipinas, ginlutos ang Bahrain sa ilaunang hampang sa 2026 Asian Games. Kasama mo sa Balita, Radyo Man Florentino Navarrete.
27: RMN News Sports.
29: Ang balita sa sports ang ginadulong sinyo sang kalwan sang new improved Nan Super Plus Maskin Paipikibo kag Maskin Pabaskog. Gintingob ang mangustin, guyabano, malunggay para sa mas mabaskog na resistensya, dugang enerhiya kag mas mapagsik na lawas adlaw-adlaw. Nan Super Plus Kapsula. Natural nga proteksyon sa lawas, nanggaranon sa antioxidants, suporta para sa mas mabaskog na kurason, bulig kontra sa kapoy kag palangluya sang lawas. Naduto sang Gilas Pilipinas sa ila unang hampang sa pagtinghwa nga matipinsahan ang gold medal sa 2026 Asian Games sa Japan. Ginpirdi sila sang Bahrain 89-85. Nagpanguna si Calvin Octana sa Pilipinas sa 31 points, 2 rebounds kag isa ka assist. Nagdugang naman si Adrian Nukom sang 14 points, 7 rebounds kag 5 assist. Samtang si Justin Baltasar naman ang may 10 points, 6 rebounds kag 2 assist. Sunod nga tumangon sang Gilas Pilipinas ang Kazakhstan sa Sabado.
11: Sabado. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Manflo, Consumon, Labarete. Tapak RMN, proteksyonan ang lawas sa natural kapamagi. Pilia ang Non-Super Plus, the anti-cancer food supplement na available na sa mga butika sa bilog nga isla sa Panaikag, probinsya sang Guimaras. Produkto ni Tita Arlene, sang Herbsmen Pharma Corporation.
27: Tapak RMN.
26: Kagsimpel na pinakapuro, kagpinakaipiktibo nga panghaplas herbal ang non-liniment oil. Mayog din sa arthritis, rheuma, varicose, palamoypoy, palamanol, panakit sang kalawasan na ipit ka na paralisar nga mga kaugatan. Kay pwede man nga pangaplas sa mga nagaubo, panakit sang liog, naundan nga mga bali, nagasurab nga mga sorok-sorok, kag sa mga nagadugo nga mga pilas. Once mapilas ka, simpre madugo na, buboy diritso, non-liniment oil sa pilas gid. No, kay sigurado ang dugo sa pilas, matugon gidayon. Kag sa may mga cases, narasa nga dingge ha, sa ilasining nga mga lugar, bantayin nyo na kay nagataas ang number of dengue cases, no? Yung napagulat na ka mo or ang pamilya nyo matapikan man sang dengue. Dapat pangita paagi, manglimpyo sang palibot, kag magwa sa balay panghaplas gidnan sa liniment oil. May sangkap ining anim tray kilala kag epektibo nga mosquito repellent. Sa Mindanao, amo ning ginagamit nila to kaniliwat para indi kay mo pagkadton karamok magwa sa balay panghaplas gidnan sa liniment oil. Mabakal ini sa mga butika sa bilog ng isla sang Panay kag probinsya sang Guimaras. Siyempre, another quality product ni Tita Arlene sang Herbs Med Pharma Corporation. Sa Hello Attorney, pabangkot sang tagpalamati kung bala ano ang reklamo nga pwede mapasaka batok sa inspirational speaker nga nagpiki sang iya credentials. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Joylene Paraunda.
12: Hello, Attorney.
13: Nakahibalo bala ka mo nga kung mapabayan ang hepatitis, pwede ini mahulog sa liver damage, liver failure, cirrhosis, liver cancer, kag pagkamatay. Likawan nga makaangkon sang hepatitis, kag inipaagi sa pagkaon sa matindo nga pagkaon. Kag mag-inom sang suplemento nga kampiyon sa atay, ang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy, isa ka anti-inflammatory, gani nagabulig ini pamaayo sa palanghubag sang atay. Mayara pagid sang alkyl glycerols ang Dr. Pinoy nga nagabato sa infeksyon, viruses, kag sa mga nagahubag nga body organ. Ginapabasog man sang Dr. Pinoy ang aton immune system para hindi kita madali tapikan sa masakit. Gani ano pa ginahulat mo ka radyo man? Magbakal na sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule. May protection ka na, healthy liver ka pa. Mabakal sa lugar sang Pasig, Chime Drugstore, Hervas Drugstore, RX Queen Pharmacy, Pharmacia Palmesic sa mga butika malapit sa inyong lugar. Sa dugang nga impormasyon, mag-contact sa numero 09485876329.
14: Nagapamangkot ang isa naton katagpalamati kay Attorney Mark P. Kung bala ano ang reklamo nga pwede mapasaka batok sa inspirational speaker nga nagapeke sang iya nga credentials. Attorney,
15: may call na dira is actually the institution nga nag-invite man sa iya for speaking engagement, no? If mapamatud-an, for example, na gin-doktor niya or gin-falsify ang mga credentials niya, which in effect damage man the reputation of the institution, ng institution pwede mag-file o magpasaka sang kaso siya, posible nga mayara siya nga mga pagatubangon ng mga kaso nga posible falsification, no? Which will in a way be prejudicial man sa damage niya sa reputation sa nasambit niya institution, no? KT, for example, if mapamatog anabi ka rin niya, take it, nabara, do pareso na nga, yun na, login condone man sa nasambit niya institution, ang nasambit niya falsity.
14: Hibaloon kagintindihon ang aton nga kasuguan, dirigid lamang sa Hello Attorney. Tandaan gid naton, ignorance of the law excuses no one. Kasama mo sa RMN News Center, Radyo Man Jaylene Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
26: RMN. Good morning na sa aton nga mga Facebook friends. Nagaupon subong sa aton nga pagpangalagad sa mga naga-Facebook live. No, good morning gid sa inyo tanan-tanan. Kaya siyempre sa mga naga-pamati sa radio, tira sa kabarangayan sa Kauman kag Kabukiran. Good morning na sa inyo tanan-tanan. Siyempre sa mga merkado publiko naton, diri sa palibot sa inyong syudad sa Iloilo. Good morning na sa mga naga-Facebook live. Good morning kid sa kay Catherine Balsomo Sakdalan, sa kay Laila Nerviul, Nonoy Silobrico, Mel Gargaran, no, sa kay Lisel Kapada, kay

0: Ann Moreno sa kay Ryan Balbuna Saliro kag subuman sa kay kagawad Bunikalad dira sa Leon. Subuman, good morning man sa kay good morning man dira sa kay Erlin Suryuso, no, good morning gid Ariel M sa Lagamon. Good morning gid sa inyo. Sa kay Sir Jake Cerudo dira sa may Balagon Anilaw, good morning gid. Katren Sir Mitya Banas Romel dira sa Bulad Gimbal. Nanay Alin Disen Pareko sa Disen ka Pareko family dira sa Divina Grace sa La Paz, good morning man. Sa kay Inday Narciso kag sa kay Arnel Saunoy sa Saunoy family dira sa Tobias Fournier sa probinsya sang Antique. Sa RMN Fans Club main chapter ginapamunuan sa ila presidente Lalaine Kabuday, RMN Fans Club Hong Kong chapter kag RMN Fans Club Singapore chapter. Dira sa Singapore sa kay Rosa Simaurio, kay Ann Labrillaso, Jesly Lauro, si Sarlita Armada, Marivica Sregado, Bijin Gonzales, no, sa kay Precoy Juan Habatan, G Pares, kag sa Yutaranda sa Singapore, no, sa mga admins kag officers, good morning gidira sa inyo. Tuman sa kay Ruti Bobo Silogo, Antonio Bernal Laguna, Alex Defensor Tagudinay. Sa kay Irol Derikito, kag sumuman sa kay Maning Justice, asawa si Melinda, andara sa Barotaka Nuevo. Good morning gid sa inyo. Bong Subritudo, Bongbong Apura, Joel Sikugal, Bimbi Bartolome, sa kay Randy Hagurin, Daniel Ganyon Taborno Jr., Nonoy Silobrico, kaga subuman sa kay Parekoy John Mark Alumbro. Katapos ang Radyo Manibela nga nagabiyahe pa sa silingang mga tinion, halong-halong gin sa pagabiyahe mga Parekoy. Sa kay Toto Ryan John Tabladillo dira sa Adgao Tubungan. Vergo Ugab, sa kay Ma'am Belen Gabo Carion, Ma'am, good morning gid. Sa kay Akimi Mihares Tilipi 4, kag subuman sa kay Tristan Waya Tagulay, Zaldi Bitoonas, Bong Francisco, Nani Biliro Bitchaida, sa kay Joel Tolentino, kay Leti Tabaya Quaterno, Jasmine Galilea Facultad, no, kag sumaman sa kay Edwin De Los Santos. Sa kay Edgar Morales sa Hikanal, Aileen Hipolia Guares, kag sumaman sa kay Digna Kadaw Subritudo, no. Sa kay Val Pastera, Victor Indicar, kag sumaman sa kay Jeffrey Villa Luna Hibyunada, no, good morning gid. Sa kay Warren Dairo, kag sumaman, good morning sa kay kagawad Noel Koskulwila. Mayong agaman sa kay Edgar Labarico Senior, kaga sa kay good morning man sa kay Zaldi Bantige, no? Nel Lozano, good morning kid. Kag subong man sa kay kagawad Romar Martres na sa May San Pedro Mulo. Sa kay Mary Silin, no, good morning kid. Kagawad Rami Aranyo dira sa may poblasyon Anilaw, kagawad Ernie Deza dira sa Balunos sa Anilaw, good morning gid. Kag sumuman sa kay kagawad Maoy De La Cruz dira sa may barangay Balabag Anilaw, good morning gid. Elted Ferrares, no, good morning gid. Kag sumuman sa kay Sir Joe Ahino Estiva dira sa Pughanan Lambunaw, sa Pughanan Integrated School. Neon Von Perez sa Pamplona dira sa may San Juan Crisostomo Anilaw, kay nanay niya Gemma, tatay niya Narciso. Sa kay Stephen Faniga, nag-monitor via YouTube, no, good morning gid. James Carpe dira sa Dumangas, kag sa Dumangas sa Public Market. O sa kay good morning man sa kay Jan Pirotso Sumagaysay, no, sa Pirotso kag Sumagaysay family dira sa Paho Pututan. Subong man sa kay subong man sa kay okay. Good morning man sa Tatoy's Manukan and Seafood, sa kay Cho Tato na Konseng, good morning na. Toto Hector Titamaricho, good morning man. Tatoy's Manukan and Seafood sila sa may Santo Niño Sur sa distrito sang Arevalo. May branches sila sa Itrian sa Mandurriao, kag Sumungman Airport sa Banwasang Kabatuan. Tanbaya, pagbalita dugay-dugay, madarag ko ng mga balita lokal. Kag siyempre, mga ronda balita. Alas 5.38 na sa kaagahon.
1: Sa opisina, pirmi ka bala nag-atubang sa computer?
2: Grabe, gid akon mata. Pirmi malabo akon panulog, sakit akon ulo. Kagdasi gid ka po yun akon mata. Kiss ah, masilaw ko yun sa screen.
3: Pareho kita. Kuman, pirmi pula kag-uga akon mata tungod sa sige gamit sang computer.
4: Maayo na lang, may ara na iBerry Gold with lutein.
2: Sanggin try ko ang iBerry.

0: Gold, nabatyagan ko nga mas klaro akon panulok, tag-imbi na dasig ka po yun akon mata.
1: Salamat sa lutein sang Iberi Gold, makabulig protektar sang mata batok sa blue light kag eye strain.
2: Kumpirmi ka sa computer ukon cellphone, Iberi Gold with lutein. Alaga sa imo mata, adlaw-adlaw. Mabakal na sa mercury drug, kag sa mga suking butika.
3: Itry Bio!
4: Ako si Borge, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma na gid ka malipaton. Itry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
3: D3 Bio!
5: Ang D3 Bio!
3: Yung may PCO!
5: Ang PCO!
3: Yung may D3!
5: Mabakal sa mga butika.
6: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charmin Fab Con, pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
8: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulub.
7: Pamong kumaka-bloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
9: ACS.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape ng may mataas nga level sa antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Gold Coffee Mix.
12: Nagkape ka na,
10: lalakas,
12: at gaganda ka pa.
13: Sa tiun sa bagyo kag pagbaha, nagadako gid ang risgo sang leptospirosis, isa ka balatian nga nagahalin sa iyi sang ilaga nga nagasamo sa tubig baha. Para malikawan ini, ginadilian ang paglusong sa baha. Kung kailangan maglusong, magsuksok sang butas para may proteksyon. Ugasan dayon ang parte sang lawas nga na-expose sa tubig baha sang habon kag tindo nga tubig. Kung may pilas, proteksyonan ini sa maayo antes maglusong sa tubig. Kung makabatsyag sang ilanat o kung sakit sang lawas pagkatapos ng baha, magkantog ilayon sa pinakamalapit nga health center para magpa-check up.
10: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Mimi.
15: Dali kasi napit akong tuhod.
14: Dritis na gali.
15: Pero sang pagsugod ko, inom sang Mighty C.
14: 2 capsule 3 times a day sa sunod sang isa ka bulan.
15: Wala na gid nagbalik ang dritis ko.
14: Tibog gid kaayo ang Mighty C.
10: Mighty C. Mabaka sa mga butika.

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS.
2: Sample Plus Gold.
3: Ako gali si Maya.
4: May cyst ko sa ovary.
3: 3 cm na gali.
4: Try ko gid inom ang Sample Plus Gold. Sa sulod sang isa ka bulan, nalipay gid ko sa resulta kay nag-clear gid ang ako ng ultrasound.
2: Sample Plus Gold.
5: Mas pinalakas.
2: Pinagaling.
5: Pinahusay.
2: Sample Plus Gold.
6: Sa mga butika.
0: Mangosteen fruit extract, reishi mushroom extract, kag vitamin D3. Ini ang tatlo ka mga importante nga ingrediente nga dapat ara sa inyo kay ginainom nga kape.
7: Diri ka na sa manamit kag healthy nga Vita D Plus Coffee Mix.
0: Vita D Plus Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Sample Plus Gold.
9: Ko si Vibo, COVID ang pagniwang ko. Bangot sa diabetes. Pero, nabatian ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Intestinyan ko. Adlaw-adlaw ko na ginainom. Grabe, gitang epekto. Nag-normal, pati blood sugar ko.
2: Sample Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
5: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kasi ang una yan, niwang-niwang sa ako. Wala git ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilana. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nanigit ang ako nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
5: Mighty C. Mabasa mga buti.

0: malupit sa kamay mo, mabait. Fried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: GTX 500.
2: Gina Cano. Ang ginabatya ko ang ako na UTI kasakit git sa ako niya baywang.
3: Sa kadlo ka pila ka maginom.
4: Sa GTX 500.
2: Sa primero katatlo sa subong kaduan na lang.
4: Subong kamusta?
2: Oy na, halin sa nag-take kami sa GTX 500. Ay, nagko ginabatya.
0: GTX 500.
5: Gikan sa

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS. May problem sa sang una sa kurason ko, no?
2: Oo, sir. May rheumatic heart ka. May distinction. Vitamin D3. Sa isa ka daw, kaduwa siya, sir, mag-inom. Nang gayon, wala na sa mga dito. Sa kumid yung patasalamat
3: ko. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
4: Pahanumdong hangin sa Philippine Coast Guard District, Western Visayas. Sa sining at iyon sang tig-ululan kagbagyo, ginapahanumdong namon sa kanan nga manginisda kag mga tag-iya sang sakayan. Antes magbiyahe o kung magpalawod, siguraduhon nga maayo ang kondisyon sang inyong bangka kag kumpleto ang mga gamit pang kaluwasan. Pareho sang life jacket, flashlight, kag communication device. Pamatian kag sundon ang mga weather update kag opisyal nga mga paandam. Indigid magbiyahe upon magpalawod ug malain ang tiyempo. Indi magpasubra sang karga sa bangka agud malikawan ang aksidente. Antes magalin, ipahibalo sa inyo pamilya upon barangay ang oras sa inyo pagbiyahe kag ang posible nga oras sa inyo pagbalik. Para sa dasig nga responde upon pamangkot, mag-contact lang sa mga hotline number sa Coast Guard District, Western Visayas.
5: Vertigon! Aton pamatian si Manang Liza nga may balatian sa kasing-kasing.
6: Sang ona bala, pirmigid nagabugat kag nagasakit ang akong dughan kada adlaw. Natingalagid ang akong pamilya kay wala nila ginapaabot nga mag-ayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom sang Vertigon, nagbalik ang akong kusog, nagliwat ang akong BP, normal na siya. Ako gali si Liza.
5: Vertigon, balik kabuhi adlaw-adlaw. Mabakal sa Mercury, Rose Pharmacy kag sa imusuking butika.
7: Alas 5:46 ang oras diri sa aton nga pagpangalagad. Pabalik na sa RMN, unang radyo, unang balita.
8: Unang radyo, unang balita.
9: Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita.
7: Mga dalag ko ng mga balita subong nga aga sa aton nga ronda balita. Pakot-pakot sang albularyo rason sa pagpangluktang sa ngatiyo sa Yahinablo sa Mandurriao. Suspek nagapati nga may himata siya nga luyag maghalit sa iya. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Florentino Navarrete.
10: TYRI Radyo Man Report.
11: Isa sa mga motibo sang Mandurriao Police Station sa pagpiro sang tiyo sa iya hinablos among pakutakot sang albularyo nga himata sang suspect ang naghalit sa iya. Ini ang gikumpirmar ni Police Captain Greg Matutino, hepe sang Mandurriao PNP. Suno kay Matutino, santo sila nga pagpangusisa sa pamilya sang suspect na si Victor Juanico, 67 anyos, nga nagasuperer ini sang nervous breakdown. Kun madumduman, gintiron niya ang iya hinablos na si Alin Juanico, 50 anyos, samtang nagainom sa makulubog ni Limnon, kaupod ng iya mga himata. Padayon naman nga at large si Victor matapos na kumiter ang among krimen. Ginapreparar na sang Mandurriao PNP ang kaso nga frustrated homicide kontra sa suspect. Samtang istable naman ang kondisyon sang biktima sa Western Visayas Medical Center matapos makaagom sa pila sa iya na siko. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
10: Tatak RMN.
7: Mayon lang kay ang biktima ni wala makwani, wala mapuruhan bla. Pero ti ang suspect parayon sini nga at large siya ginapangita sa aton nga mga kapulisan. Nami sini ko mag-surrender na ang suspect. Ha, para nga maistoryhan ini kay ti siyempre pamilya man lang ni ang involved. Samtang driving skills igalakip sang DILG sa pag-recruit sang mga membro sang law enforcers. Kasama mo sa Balita Radyo Man, Mon Kapalihan.
10: TYRI Radyo Man Report.
12: Igalakip sang Department of Interior and Local Government o kung DILG ang driving skills sa pag-recruit sa mga membro sang law enforcers. Ginpahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla na hindi tanan nga miyembro sang Philippine National Police ang makahibalo magdala sang motorsiklo kag salakyan nga nagapugong sa performance sang mga otoridad.
13: Issue na kami ng MC this for 2027. Nakakagulat no, hindi pala lahat ng police marunong magmaneho. So we have to change that.
14: Including four wheels, the sir, na dapat
13: including four wheels, hindi lahat marunong magmaneho eh. So, it hinders performance. Katulad, sa Cavite, 800, nung governor ako, 800 cars ang binigay ko, 2,000 policemen, 800 lang magunong magmaneho. So sa gabi, walang makamaneho ng masasakyan, hindi gumagalaw. So, pinaturuan namin, so, kaya dapat buong Pilipinas ganun na rin, eh. Dapat lahat mo dito magmaneho.
12: Hindi mo din muli ang payag kasunod sa pagbisita sini sa siyudad sang Iloilo kagit pangunahan ng blessing kag turnover sang 20 ka motorsiklo para sa 911 emergency response sang nagligad nga adlaw sa Miyerkules, Setyembre 9 sa Police Regional Office 6. Sa datos sang PNP, kinabanta nga naglabot sa masobra sa 200,000 ang active nga miyembro sang pulis sa Bilog nga Pilipinas sa diin madamo ang hindi makahibalo magmaneho sa motorsiklo kag four-wheel vehicle. Kasama sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Moon Iales Kapalian Tatak RMN.
15: Tatak RMN.
7: Maraming ining idea no sa nga Department of Interior and Local Government. Dapat sa kwan pa lang ni sa hiring pa lang, sa requirement pa lang sang recruitment no. Dapat nga mabalaan na kung makaibalo magmotor or kaibalo magdrive sang four wheels ang isa iya ka applicant no. Hindi lang sa PNP kundi sa ibang pagid ng mga law enforcement sa naton ang mga karadyuman. Pero sa PNP ni veteran ni nagaagi sa rangkong PO1 o kon na patrolman. E, paano ka na ka-patrolman karon kung hindi ka kabalo mag-drive, di ba? So kung maging basic requirement ini kung mag-apply ikaw no sa Philippine National Police, mas manami ini no. Isiban niya countries yati dapat ganin tanan nga mga pwede masakyan, balaan mo mag-operate or balaan mo mag-drive. Diri man niya sa aton nga kung isa ti nakuha na lang advantage na lang kung makabalo ka magmotor or kabalo ka magbike. Pero hindi gid bala basic requirement nga meaning kung hindi ka kabalo magmotor or hindi ka kabalo magdrive sang four wheels hindi ka pwede nga maka-apply. Kuha na lang niya na advantage mo na lang. Pero kung mangin full ining requirement mas advantageous ini kung makasunod ka na sa PNP sa doon na hatag si mo, sakyan mo, asakyan mo. Di ba? Kaya ti maglagas ka ka-criminal, di man ikaw pwede nga makapili kapas ang namanaan mo lang. Kundi kung anong available dira, no, amo ina ang imo nga gamiton. Masubo, sanay kayo ba si may iban pag mga police blang hindi man kabalo mag-bike blang? No, munang, ang mga motor nga nito, kahapos naman lang nito, kalabanan daw, kabalo naman magmotor. No, ang four wheels lang, no? Kaya tapos, isa pagid, dapat requirement, no? May iban man nga mga police nga makabalo mag-drive, pero at mga lisensya. Amo na dapat mga basic nga mga requirements inibala. Kaya di ko na muna kung requirement naman lang ni sa pag-apply mo sa law enforcement, nga dapat kabalo ka mag-drive, motor or four wheels, dapat siyempre basic requirement man eh, no? Nga kung mag-apply ka, dapat may aray ka sang driver's license. Samtang lapit 200 ka mga fruit bearing trees na tanom sa urban tree planting kag clean up drive sang RMN Iloilo Fast Aviation Academy kag Iloilo City Government sa Haro no. Kasama mo sa balita Radyo Man Marjorie Hervo Miani.
15: DYRI Radyo Man Report.
16: Inyans, may ano kita?
17: Malapit 200 ka mga fruit-bearing trees ang gintanom sa ginpatigayon ng urban tree planting kag cleanup drive sa floodway sakop sa Barangay Bituon Haro nga kabahin sang RMN Broadcast 3 upod ang Fast Aviation Academy Incorporated Iloilo kag Iloilo City Government Biyernes ang aga Setyembre 11. Ana summit ng aktibidad ang kabahin sang selebrasyon sang World Environment Day. Pahayag ni Lorlini Imanel, School Director sang Fast Aviation Academy nga lapit 300 ka mga first year college student sa idalom sang programa ng Civic Welfare Training Service o kung CSWTS, National Service Training Program NSTP ang nagpasakop sa summit ng aktibidad.
18: Very thankful gid kita no and big shout out sa Iloilo City Government and of course to RMN. Broadcast 3 nga gintagaan kita sang opportunity nga maka-join sa ang tree planting activity and the cleanup drive ng Iloilo City Government. And of course, no, ang naka-experience ang atong kabataan and nag-hatag sa ila ang opportunity na ma-appreciate nila ang and depends ang appreciation nila sa love of nature.
17: Sunod kay Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Environment sa Iloilo City Government, nga ang mga gintanong nga puno amo ang mulberry trees. Bangod hindi ini makaguba sang semento kag nara trees bangod ang ugat sini ang wala nagalapta kundi nagadiretso sa idalom.
19: Kasama mo sa DYRI, RMN Iloilo, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miane.
20: Tatak RMN.
7: Mga katapo, ini sang Fast Aviation Academy nga nag-upod no sa tree planting activity dira sa may Bituon Haro. In between the balasang kwan sang flood control kag sang creek no. May kwan dal sa may dalan ina pasulod to sa Gibuangan. So both sides sina gintaman nila sang mulberry nga tree no, fruit bearing tree ini. Nami ning kwani mo mulberry ini kay dasig magtubo ni aboy man ni sa gani ka tubo ni mo dasig magtubo siya kag mapuslan no kag hindi makaguba blasang kwan blasang semento way naga kwan way nagalutaw yang gamot o rugat kundi nagapanaog sa dalom. That is why nga makasurvive man ni sa mga mainit nga panahon. So, salamat gid no sa mga nag-upod sining aton sining continuing activity no, all year round ini nga nagatanom kita sang puno sang kahoy sa mga vacant areas diri sa palibot sang syudad sang Iloilo. Ang Land Transportation Office sa number 6 nagdagdag sang sukos order sa isa ka taxi operator kag siyempre sa taxi driver nga nakuhaan sang video nga nagpangihi sa masako nga karsada dira sa intersection sang Barangay San Rafael Mandurriao kag Diverson Road sang nagligad sining nagligad pa ning semana kwani no ang taxi driver nakuhaan ini siya sang video nga samtang naga traffic bala kay sa kwan mo sa ano para bang sila sa traffic sa stoplight naga traffic tiguro inabot guro ka irhion niya nagparaog siya sa taxi niya kag pagkatapos inopen niya ang pertahan sang driver seat niya kag pagkatapos dito siya nagpangihi. Siguro ay nagid mapunggan ang iya sini nga irhion no gumawa sa sasakyan niya kag nagpangihi ang guwa niya ti sa tunga sa sang dalan eh nagpangihi pero ay nagaulag ni mga sasakyan kay ara gani sa kwan bala sa traffic light o galing kay nakuhaan siya sang video oh ti because sini nakalabot sa Land Transportation Office kag nagdagdag sila sang syukos order hindi lang sa driver kundi pati man sa operator sa nasambit yang taxi. Suno sa LTO, ang insidente nagabayular sang Title 4, Item 7 sang Joint Administrative Order number 2014-01 nga nagalakip sa employment sang reckless, discourteous or arrogant drivers nga mangin administratively liable ang operator o kon ang franchise holder. Intumod man diri sang LTO ang Intelligence and Investigation Unit sang Section 54 sang Republic Act number 4136 ukon ang Land Transportation and Traffic Code nga nagalumili sa pag-operate sang sarakyan kon maka-obstruct ini sa paglabay sa iban nga mga sarakyan sa highway. Inimando man sa ahensya ang taxi company sa papasa sang photocopy sang official receipt and certificate of registration kay kailaw ng driver nga nag at nagkadala sang sarakyan nga nakuhaan sang video nga nagapahingi nagapangihi sa tunga sang dalan. Isa daw kwan man no kun siguro inabot gini sa kaihion niya sa dalan kag tungod sa kagrabe nga traffic di na sa makaingagaw isa sa magirihi na sunod sang taxi niya irihi sa dargo niya ang gini mo, yung gumawa sa sasakyan niya, inabrihan niya ang pertahan sa driver's side niyang pertahan. Kaya pagkatapos, dito siya nagpangihi, no? Talikod siya, pero si Pitubang sa pertahan. Parang hindi bila makita ang iyain, no? Pero ang masubok ay nakuhaan sa sang video. So, kung maganda daw kaguro ni, no? Daw lesson learned, hindi nga po hindi kagali masyokos, hindi? Do hindi man bala makuhaan nga akigan mo, kiti inabot sa kairihion niya mo. Gusto nga garing sang dalan. Hindi man ito pwede nga ibalabag ito sa lakyan niya, madlagan sa ito kung mangita ka sa CR. Kaya diba si mag-go naman ang traffic? Pero naipit sa alang-alang ni ang driver nga ini, no? Kaya kung hindi malangguro ni mga traffic kagway sa stoplight, basi kung gindritso niya man, kaya mangita ito ka kilid-kilid man ito gawa, kaya ito mag-ihi. Kung kaya tabuan nga ra sa traffic intersection, may traffic light pa, naka-red ang traffic light, hindi siya makadiritso, inabot sa kairihon niya, at siguro instead niya mag-irihi sa sulod sa salakyan niya, kaya mag-irihi sa prontong niya, gumawa sa kag-mag-ihi sa tunga sang dalan. Ay, yung dikakak nga istorya niyo. Daw, hindi mo man mabasol, nga daw mabasol mo, nga daw, hindi mo maintindihan. Kay, bilan sinong malang, hindi ko nabuton kairihon niya, siguro mangita, mangguro ba paagi. May harap ganit ko kilala sa unang agi sa kwan, agi sa sidewalk. Inabot kay Rio na way ginit palipudan. Ang tikay na budamos ang tao nga nagalabay. Ang ginimo niya, nag-ihi sa puste sang sidewalk, pero nagtangla lang sa babaw. Para lang hindi niya makita nga may nagrantaw sa iya, nga nag-ihi siya sa puste sang sidewalk. Kaya inabot guro ka Rio niya, no? Siguro makuan man niya. Ma-justify man nila, kamislikar man nila sa Land Transportation Office. Kaya tinatagaan sila sang lima kadaw, agutong sabton, ang ining Shokos order. Amati na kita, user, sang Life Extension Vitamin D3. Ari isa sa mga user sa Life Extension Vitamin D3.
0: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. Kagsubong, aton pamatian si Leonora Llamas. Paagi sa paggamit sa Life Extension Vitamin D3. Iyan na pamatunan ang milagroso nga epekto batok sa balatian. Aton siya pamatian.
21: Si Ma'am Leonora Llamas, niya?
22: Yes,
21: based din sa imong record, may aray ko before nga problem sa imong heart. May chest pain ikaw, body pains, kagdalik ka lang makapuyan.
22: Sa December, daw gin-atake ako sa akon nga sakit bala, nga nalupog ako.
21: Nalupog ka tapos?
22: Tapos kinurog pa gid ako. Amo to nga nakabangdanan nga nalupog ako bala. Hindi na ako makatindog. Kaya nang siki ko daw nagtigang. Hindi maintindihan. Tapos nagpa-check up agad ako dira sa Life Extension sa Pasi. Pwede ay gani matunga-tunga sa January. Naka-full recover na ako. Nakalakat na ako. Huwain ako ginaupdan magpa-check up dira.
21: So dako gid yung mga improvement gilis ang health mo sang nagamit ka sang Life Extension products?
22: Oo. Kaya huwain ko nagpa-doktor sa kundiin nga doktor. Doktor, dira ako ng direkta sa Life Extension kasi siyempre nahadlock man ako kasi i-declare nila kung ako COVID. Dira ako ng pick up tapos dira ako ginaumpawan.
7: Nabatian si Manang Leonora Llamas, may ara siya sang heart problem. Ang kwan niya ni, ang testimonyan niya ni, natabo pa rin sang COVID-19. Siyempre hadlock sa magkanto sa ospital, kahit hindi ka ba naman kamo sa ospital during COVID, nga damo sa mga kuan bala damo sa mga prerequisite or mga requirement. Ang yagini mo, kadto siya sa Life Extension Medical Clinic, anyway, may mga doktor man to, mga medical doctors man, kag dito siya nagpa-check up. Ginpagamit siya, Life Extension na Vitamin D3, no? Mataamat nga nampawan ang iya siling gina, patyag. Kag nangin maayo ang iya siling kondisyon. Yan ay kamudira, gamit man kamo Life Extension Vitamin D3 adlaw-adlaw. Amo ini ang pinaka-recommendado nga vitamin hormone sa mga medical doctors diri sa syudad kag provinsya sang Iloilo. Ang numero uno, the Super Vitamin and Miracle Vitamin. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Kag Life Extension Integrative Medical Clinic and Pharmacy, the science of a healthier life. Why na kita chimpo, trisaton nga pagpangalagad sa Sa ngalan ni Radyo Man Binroy Bernal. Ako naman si Radyo Man Eric John Pamplona.
20: Tatak RMN.
1: Comments, suggestions to the preceding radio program may be referred to the National Telecommunications Commission NTC. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP and Broadcast Iloilo City.
20: 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN.
2: Oras, tatak, alas 6:05.
3: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
23: Maulan man, no worries na amoy ko lang ang damit.
24: Charm, Fab, Car, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
25: Charm Babcon with Blue Fresh Technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst out thousands of flowers and berries.
23: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
24: Bangbang kung baka bloom sa Charm.
25: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
24: ACS.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh with regular use.
27: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
24: ACS!
28: Ako, ulat alay. Nagalibot ng akong pananaw. Dumatumba ako.
29: Lolo, pungkuanay kita. Kaputigit sang inyo naong.
30: Ang gulbi nga pagkahilok at vertigo, makagubas ang adlaw. Hindi pagtuguti nga matumba si Lolo. Buligi siya nga maprotektahan paagi sa Vertigon. Ginahimok halin sa ginkgo leaves. Makabulig sa paghatag kahupayan sa pagkahilok at vertigo. Agud makapadayon siya sa iya mga ginahimok. Vertigon, para sa kahupayan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drug stores nationwide.
26: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
27: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
26: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
27: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
26: Helps stop cavities even before they start, while keeping bread fresh

0: sertipikado with unique tooth drink. ISO certified, world-class quality.
1: ACS! Ang galing! Pangmatagalan!
2: Parang tayo lang, han.
3: Everest Appliances.
1: Babe, ano ever best decision mo in life?
2: Siyempre, building a home with you.
3: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
4: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
5: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, lasay-say, santag na sa aga, ini ang Philippine Standard Time.
6: Gikan sa RMN Iloilo News Center. Yari ang bago nga tatak sang pagbalita sa mga Ilonggo. RMN, straight to the point. News.
7: Straight to the point. Headliners.
5: Lapit 200 ka fruit bearing trees na tanom sa urban tree planting kag clean up drive sang Army ni Iloilo. Fast Aviation Academy kag Iloilo City Government sa distrito sang Haro. Dalagko nga mga establisemento sa Sudan ginainganyo sa city government sa ginakulang supply sang kuryente. Iloilo City Government buliga na ang kabalanggayan sa pagpanginlo sang ila mga kanal. Operator sang taxi driver nga nagpangihi sa pertahan sang ila sa lakyan or iya sa lakyan.

0: sasakyan sa Masako nga karsada sa distrito sa Mandurriao, gindagdagan sang suko sa order sang LTO. Sa balita nasional, Vice President Duterte ginaparisign si Marcos Palacio ginsupalpal ang Vice Presidente. Sandigan Bayan Justice ginkontra ang 4 to 6 kasimana or 4 to 6 kasimana nga recovery plan para kay Romualdez. Sa international news, 5 ang patay kabadamong pirasol matapos madisgrasya ang isa ka tourist bus sa Swiss Alps. Sa negosyo, peso padayon nga naganipis. Sa hinampang anak ni Edo Manzano nga si Diego, nagkahimo sa maragtas bilang pinakauna nga homegrown Pinoy sa Singapore Premier League. Sa showbiz Australia, napilian ang Tagalog drama nga First Light bilang 2027 Oscar entry. Kag sa ato naman ang extra wow balita, Australia or extra driver's license ang amay gingunting kag inbutang sa family tree nga project sang iya anak. Agawan ka lang bago ah. Inikiban pa nga mga balita, mga karadyuman, dinisaton sining nga pampangalagad, subong aga!
1: RMN News, panahon!
0: Ibaloon tanay ang pinakaulihing alakat sa panahon. Maulandala, subong aga, or mag... init, or... anong sitwasyon sa ato sinimabian nga panahon subong adlaw with Radyuman Joylin Paraonda.
2: Maayong aga mga karadyuman. Padayon yung ginamonitor sang pag-asa ang duha ka mga low pressure areas o kon LPA sa guwa sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR apang wala naman inis ang direkta nga epekto sa punsod suno sa Weather Bureau. Draft sa isa sa mga natubod ni LPAs ang nag-aapekto sa western section sa Northern Luzon. Southwest monsoon naman o kon hangin habagat ang padayon yung nag-aapekto sa Central kag Southern Luzon. Sa Western Visayas, maka-eksperyensya gihapon sa magalumon nga panahon nga may tsansa sang lapta-lapta nga pag-ulan, pangilat kag pagpanaguob dala sang hangin habagat. Makasarangan ang huyop sang hangin sa rehiyon nga magadala sa makasarangan nga pagbalod sa kadagatan. Ang temperatura sa Iloilo subong adlaw yala sa 24 to 31 degrees Celsius. Ang adlaw na butlak plus 5:40 sininga aga kag magatunod la 5:53 karon sa hapon. Para sa RMN Weather Forecast, Radyoman Jaylin Tamayo para Onda. Tatak, RMN.
1: Tatak, RMN.
0: Mayong aga, Iloilo, ini ang straight to the point. Mga karadyuman, ari kita sa adlaw ng Sabado, September 12, 2026. Live kita nga makitaan sa inyo nga mga Facebook, sa inyo sinimabian nga mga YouTube. Pagitan nyo lang ang RMN Iloilo, kag DYRI, RMN Iloilo official. Kag sumuman sa inyo mga radio, 774. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
1: Tatak, RMN.
0: Sa detalye na sa aton mga mainit ka mga balita lokal.
1: Tatak, RMN.
0: Bilang panugod sa patigayunon ng investigasyon sa Iloilo City Council, magapadala sa sulat si Councilor Alan Saldivar, Chairman sa Committee on Health, agud magpangayo sa incident report sa isa ka ospital sa Mandurriao sa dinadisgrasya kay napatay ang isa ka rider sa guwa lamang sang ila emergency room. Sa interview sa RMN Iloilo, ginsiling ni Saldivar nga ibaluon nila kung may lapses ang hospital sa mga insidente. Tinutuyo man sa natalan ang investigasyon nga maklaro ang mga protocol sa mga ospital sa sudan, agud masiguro nga matagan sang gilayon nga medical attention ang mga pasyente sa tiyon sang emerhensya.
3: No, our representatives coming from the DOH directors, coming from respective public hospitals natin, even public hospitals natin, kag istorya natin together with ICER, kaya nakita natin daw may mga gray areas, bala when it comes to that, no, kag hindi kita gusto nga magtimaglaanay, no, kung sino, or sakto kung sino, ang nagsala, no, as soon as possible time, no, matipo natin sila, may non-anon kita, kahulato natin ang incident report in fairness, man, no, sa isa ka medical facility natin.
0: Payag niya, ironic ni bago natabo ang among emergency sa di may karatulang nga emergency. Abang, wala sininatungdan ang tinutuyo nga makabulig sa tiunsang emerhensya. Ginatagan niya sa importansya ang dapat tatagan sa first aid kag dapat ma-stabilize ang pasyente antes i-admit o kung i-refer sa iban nga ospital.
3: May baluan

0: na ang mga policies and procedure within the within the hospital ng group, no? Nabla sa sulod sa hospital, ay nakita man nato na wala, no, sa specific na protocols, polisiya, so may isa ka incidente nga natabo outside sa perimeter sa hospital. So dira kita mag-focus kay di ang datos from CDRM, oh, almost 9 na nga incidente na may natabo nga ara malamismo sa atang-atangan sa isa ka medical facility in here, no, hindi matagaan sa immediate nga action.
1: Kinsuisyon man niya ang pagana sa mga security guards kay iban pa nga mga frontline workers sa basic first aid kag emergency response bangon silang mahimo nga una nga magsaba sa mga insidente.
0: Nakita naton sa video no nga may lapses gid man kay you know what ang aton balaan nga hospital. It's not only the medical professionals, mga nurses natin, doctors natin, orderly, housekeeping, ay undergo natin sa training. So dapat na i-update na natin ang mga security guards, okay. Sila mga frontliners, sila ang una. Kasi okay, ang mga hospitals natin, wala na triage, direkta na lang sa emergency room, pero ang aras na sagwa ang mga security guards.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Councilor Alan Saldivar, Chairman sa Committee on Health, sa bahay naman ni Saldivar, nagpalabot naman sa simpatiya sa mga pamilya na pigtado sa insidente kag ginapahayag at tinutuyo sa sudan ngini na masulit pa ang kasubong nga hitabo. Lasay 14 ang tagla sa aga sa biyagabahin. Ginaganyat sa Iloilo City Government ang dalag ko ng mga establishmento sa sudan kangay sa mga malls na mag-enroll sa Interruptible Load Program o kung ILP. Ang ILP, isa ka Energy Management System na ginatanyag sa Department of Energy kasang Energy Regulatory Commission agod nga malikawan ang malapnagon nga brownout sa tiyon nga ginakulang ang supply sang kuryente. Sunod kay Mrs. Joy Fantilaga Gorzal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias, nga sa tiyon nga magkulang ang supply sang kuryente, voluntaryo nga magasaylo ang mga establishmento nga enroll sa ILP halin sa grid pakadto sa ila kaugalingon nga generation o kung paggamit sa generator sa tagubabuhinan ang demand sang kuryente.
2: So, katabo sini, once nga ang isa ka dalagkong establishment or qualified establishment ang maka-enroll sa ILP, sa tiyon sang kulang ang supply sang electricidad diri sa aton, example isa ka grid or let's say for example sa Visayas grid, ang ining mga establishment na naka-enroll sa ILP, sila ini ang voluntaryo na mag-shift halin sa grid kadto sila kaugalingon ng mga generation or mga generation set, no? With that, makapahaganhagan ang atong sininga demand. So, meaning na may capacity kita nga mabilin para sa atong nga mga consumers na inang mga wala balasang naka-backup na genset, no? Or mga residential naton nga mga areas.
1: Payag ni Gursal nga paagi sini ihatag na lang ang nabilin nga kapasidad sa power distributor sa magagmay nga mga konsumidor kaangay sa mga yara sa residential areas. Dugang pa ni Gursal nga bintaha man sa madalagko nga establishmento kung enrolled sila sa ILP bangod nga pagabayaran sila o kung mabuhinan ang ila bayalayran sa kuryente base sa ila actual nga load reduction sa bahin sa sudan. Ginpakibay ni Gursal nga ginaduso ni Mayor Trenia sa City Council nga tunaan kung ano pang pwede mahatag bilang dugang insentibo sa mga enrolled establishments.
2: For this one, gina-target na para mas enticing or mas maingganyo ang aton ng mga establishment na ibuso niya ini sa Iloilo City Council ni Mayor Raisa Trenias. Pwede nga tunan sa aton ng konseho, basi pwede nila mahatagan sang incentives or any
3: tax,
2: support
3: na mahatag sa tax incentive, sabi, additional tax incentive, isa ina.
2: Pwede dira nila matunan sa konseho para nga kumbaga ma-entice man ang aton sining na mga establishment.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Mrs. Joy Fantilaga Gurusal, spokesperson ni Iloilo City Mayor Raisa Trenias.
4: Tatak RMN.
1: Samtang nagdangas sa 31 kamangkuring kagino ang nagkapon kag 112 naman ang nabakunahan sa ipatigay ng libre kapon activities ng Office of the City Veterinarian sa pampanguna sa ila chief nga si Dr. Fernando Abulencia upod sa Ana Rosa Village Homeowners Association sa Manduriao. Inimay kantalan sa observance ang World Rabies Day kadungan man sa request ang Ana Rosa Village Homeowners Association sa pagpanguna sa ila presidente nga si Mrs. Simbi Guriseta Bautista. Sunod kay Dr. Abulencia, pagi sa capture, neuter, vaccinate, release o kon CNVR process 99 ka mga ido ka 13 ka kurong ang or kuring ang nabakunahan kontra sa rabies samtang 31 naman ka ido ka kuring ang nakapon lakip na ang limag kalayaw nga mga ido. Magluwas na ba naghatag mansang libre nga veterinary consultations ang Office of the City Veterinarian sa 7 ka mga pet owners. Giin pasalamatan giin ni Dr. Abulensa kasang Ana Rosa Villa Village Home Owners Association, ang hardworking surgical team ni Dr. Suzette Lial, Dr. Merlin Plimones, Dr. Leonardo Labos, kaupod sa mga vaccinators and animal control unit nga ginapasiguro ang paghatag sa post-operative care sa tanan nga mga pets kagin balik nga mga layaw.
5: Yes, we are very happy na naka-partner kita with your with the Ana Rosa Home Owners Association para maka-conduct kita ng libreng kapon, anti-rabies vaccination, and even na may mga pet consultation tayo, may mga homeowners na nagpalapit rin sa ito para sa consultation.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Fernando Abulensa, hugot man nga ginakilalang suporta ka presensya ka sa Department of Agriculture, Western Visayas sa pagpanguna sa Regulatory Division Chief nga si Dr. Jonek Natividad o porque Mr. Rene Valdivia, ang mga opisyal kag Board of Directors naman sa Rizom Owners Association nga nagbulig patigayon para mangin madinalago ng libre kapon activity amusanday Secretary Helen Poras Basa Ilisanan, Treasurer Salvia Contrada Leonora, Board of Director nga si Jenny Sarabia Asho, Fidi La Vega, Tess Brillantes, Birds RC Kag, iban pa.
4: Tatak RMN.
1: Nasa is 19, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. RMN. Sa aton nga mga suki, kaway-kaway na ang wala pa makapangape. Radyuman tupi, kapangapi ka na? Wala pa? So, labaab, gita ni ko. Gamay lang ang tulog ko. Kita mo naman sa tsura ko nga ang akon mata huloy. Sa mga tagpalamati nato, magkaradyuman sa mga aga, ang kape nga wala sa iban. Kay ang kape nga may ara sang collagen. Kag ang kape nga may ara magkaradyuman sang glutathione. Amo ina ang aton sininga Santon Gold Coffee Mix. Ganit sa mga tagpalamati nato, magkaradyuman, ang kape nga nagapaputi, ang kape nga nagapapagod sa atong siringatulan, i-search nyo na, glutathione and collagen. Mga karadyuman, ara na, ginisa sa isang lamang kasasay, inom kita mga karadyuman sa Santon Gold Coffee Mix.
4: Tatak RMN.
1: Sa piagkabahin sa lugar pagkinaton ng mga balita, nagpanugyan ang Office of the Iloilo City Veterinarian sa mga luyag na magpakapon ka magpabakuna sa ila hinubtanan nga mapakigangot lang sa ila opisina. Sunod kay City Veterinarian Dr. Fernando Abulensa, lakip sa mga katuyuan sa ila papadulong sa mga komunidad ang mga mapromote ang responsible pet ownership ka masulbar ang pagdamo sa mga layaw nga ido. Payag niya, libre ang ila ginahatag serbisyo nga nagalakip sa pagkapon, pagbakuna, kag pet consultation. Agod magka-avail sini, magpakigangot lang sa ila opisina. Pagi sila sa Facebook page nga Iloilo City, Office of the City Veterinarian, mobile number nga 0968-601-7761, kag sa email address nga makita sa ila Facebook page.
5: Importante ang inyong mga programa naton kay, as we all know, problema naton ng stray animals. There is an overpopulation of especially mga stray dogs and cats dito sa city of Iloilo. And this is also one way of promoting responsible pet ownership. Ma-avail sila sa ano nila, sa mga libre na kapon para hindi na magbata, hindi na magdugangan ang problema naton sa strays.
1: Ang kabahin sa pahayag ni Dr. Fernando Abulensa. Indagdagan sa sukos order sa Land Transportation Office ng taxi operator sa taxi driver nga nagkuhaan sa video nga nagapangihi sa masako nga karsada sa intersection sa barangay San Rafael, Mandurriao, Sulod sa Iloilo. Lima kadlaw ang ginahatag sa taxi operator o sa taxi operator para sa ipatag ang ilabahin sa pagpangihi sa driver sa ilang unit samtang bukas ang pertahan sa taxi sa tunga sa matraffic nga karsada. Gipahig ni LTO 6 Regional Director Attorney Gaudio Sohiduspan nga ginaexpektar ang driver sa pagsunod sa traffic rules, magpakita sa courtesy kag professionalism, kag ligawan nga magbutang sa delikado kon inconvenience nga sa mga pasahero kag motorista. Ang insidente ang naglapas sa Title 4, Item 7 sa Joint Administrative Order No. 2014-01 na nagalakip sa employment sang reckless, insolent, discourteous or arrogant drivers nga mangin administrative liability sang operator o kon franchise holder. Gintumod man sang LTO ang Intelligence and Investigations Unit sang Section 54 sang Republic Act No. 4136 sukon ang Land Transportation and Traffic Code nga nagadumili sa pag-operate sa salakyan kun maka-obstruct ini sa paglabay sa iban nga salakyan sa highway. Ginmanduan man sang ahensya ang taxi company sa pagpasa sa mga photocopy sang official receipt and certification of registration kag kilalahon ang driver nga nagadala sa salakyan nga magkuhaan sang video.
4: Tatak RMN.
1: Insindihan ko ning driver. Gahambala na ang LTO pero base kun wala sila yakagi nga mo nang ilan na batsa. Why ko gina-justify ang ginubras ang driver, ha? Para sa akon, may diferensya to. Pero hindi ginman to kapataya. Kaysa nang isa traffic man, makita mo man sa, di ba, sa iya nga numero, kung pila na siya, kung pila ka seconds pang bilin. Tsindihan ta ng LTO, ti normally may rules ginman kita nga hindi na mo. On the other hand, na-intsindihan ko man ang driver. Abi nyo nga, sa tutuod lang kung kaya ya pa to, dito sumangihi, ha? Tiyan mo abi kung dumangihi ka na gid. Kung hindi mo ito papagoon, kwarta to ka doktor. Nga nakambalak mong nakarelate ko ni. Amugin ni pro hindi lang driver, eh. Ga-drive ko sa lakyan. Diri sa may tubangan sang St. Paul Hospital, bla? General Luna. Mga dalas 3 sapon, karga ko sa tatay sa front seat. Tibalan nyo naman si tatay nga manong nubintaho na. Karga ko siya, mga alas 3 sapon, pwede ka traffic? Karon, mangihi ang amay ko. Sus, gakaran-karan, paano kay kami lang nga duwaway, magkusuguon, aras sa tuwa sa traffic? Ti mahinay pa siya nga daan, siling ko ti paano binikaron? Siling ko tay, kaya mo pa? Siling niya hindi nagid kaya? Di mangihi ang amay ko sa sulod sa salakyan. Traffic mo. Di ang ako nga first option, siling ko naog siya, ngihi isa sa kilid sang salakyan, buksan ko lang ang pirtahan. Pariyugin ni. Galing kay si tatay, mahinay. Hindi pare sa ator nga pagpanaog, pak-pak. Ayos na yun. Gua ko, may lang gani sa likod sa salakyan, may butilya sa mineral water. Tikun nagamit na mo ni dito siling ko dira ka lang ihitan. Kun wala, tapos gini. Pareho gid taning nadamtan sini. Amo na nga maintindihan ko kun sa totoo lang kun ara ka na gid iya sa ital-ital, no? Nga dumangihi ka na gid. Ti justified, no? In a way, why ka man sangin patay? Pero ma-explain ka to. Di pamatian man asang LTO ang imong explanation. Ang ini mga ginabatsag nga ini nga kung kaisa daw ka, dumamuhin ka na gid, dumangihi ka na gid, agyan man asang tanan. Kadamo sa mga istorya sina nga pwede naton siguro ka mo makarelate, nga mo man na natabo sa inyo. Nga daw, ara na gid. Kung hindi mo na karong papagawa, kung di kwarta ka doktor dyan. Kung nga ako, para sa akon, ay kumanaya ginambal nga malain ng inubalas ng taxi driver. Ma-explain lang sila, normal ina nga pamaagi, nga ma-explain ka dito, kung ano nagkalatabo, nga dito ka nangihi, pero siling abi nga daw, silutan gin ang driver, daw, hindi ko man makita. Eh, balaan man na ni Atty. Hiduspan, agyan niya man na guro, ti kung daw ara na ginalangan ka mangihi sa sulo sa taxi, kuwala na iya. Hindi niya patuntutunto, ah. Sino abi nga tarso nga ara kada sa tunga sa karsada na mudamo sa tao, mangihi ka kung maguwanta mo man lang.
4: Tatak RMN.
1: Lasais 27, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time.
4: RMN, RMN, RMN.
1: Tatay ang 60 anyos nga babae nga mo ang driver sang e-bike. Samtang pidaso naman ang pasahero sang nabungguan sa multicab sa barangay Cordova Norte, Tigbawan, Iloilo kapon sang hapon. Ginkilala kay Jocelyn Espera kag pumuriyo sa nasabit nga lugar samtang nagagaw naman sa minor nga pila sa kalawasan ang yasring pasahero. Samtang ang driver sa multicab amo si Nick Garanzo, 35 anyos sang gimbal. Sa interview sang Army Iloilo kay Police Captain Alfred Mansoy, hepe sa Tigbawan PNP nga panulong sa poblasyon Tigbawan ang multicab sang kulpi lang nga nagtabok sa dalan ng e-bike sa lugar. Pahayop pa niya nga gininga padala si Espera sa Pedro Trono Memorial District Hospital. Apang gindeklarar ini nga dead on arrival matapos nakaagom sa patal nga pila sa ilawas samtang yara karon sa kustudiya sang Tigbawan PNP si Garanzo para sa nagkaigo nga disposisyon.
4: Tatak RMN.
1: Balikanta ang aton sunod nga mga balita pagkatapos aton importante nga mga pahibalo la sa 29 sang aga.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
7: Driver ka bala nga pirmi nagabiyahe bisang kabi?
8: Budlay na gid ang akon mata kun gabi. Malabo ang akon pananaw kag grabe gid ang silaw sang headlights ang kasugata nga salakyan.
7: Pareho kita.
8: Kisa may glare ang suga kag dasigid ka puyon ang akon mata sa pagmaniho.
7: Maayo na lang. May ara na Iberry Gold with lutein.
8: Sang gintry ko ini, mas nagklaro na ang akon pananaw bisan gabi kag nagnubo ang silaw sang suga.
7: Salamat sa lutein sang Iberry Gold. Nagabulig ini protektahan ang mata kag suportahan ang klaro nga pananaw.
9: Para sa mga driver, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan sa Mercury, ang mga suking butika.
10: Oras, tatak, alas sa isi medya.
11: This sign check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
6: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Hello, I'm Cheryl Cosin, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Sinumala, Hinebra na!
4: Sins ka na! Lo promo na!
3: Tignan lang ilalim ng sell your account
4: ng Hinebra products.
3: At i-claim ang premyo sa partner outlet sa Shally na!
5: From July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
6: Radio Pamatli, ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, halin sa Cavite.
7: Sang una, diabetic ako, kagrabi gid ako kong high blood pressure nga nag-aabot sa 200/110. Grabe gid ako kong pagkahilo tungod sa mataas na presyon sang dugo. Pero halin sa nagsugod ako inom sang Vertigon, nadulang akong pagkahilo. Nagnormal lang akong presyon kag sugar, tag nagbalik ang akong kusog tag gabaskog.
6: Mahimo bala nato ni nga awhago nang aton mga abyan dira nga wala pa nakatilaw sini nga Vertigon.
7: Ginadasigo ka mo nga magamit asang Vertigon kay mahapos kag namigid sa pamatsyag sang lawas kung nagainom kita sini.
6: Vertigon, balik kusog, adlaw-adlaw.
8: Makatang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.

0: Malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Italiano pala mapapangasawa mo, iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas.
2: Ganyan ang Pinoy!
3: Ang Pilipino, magiliw sa palauli.
4: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
5: MX3, tunay, natural, at orihinal.
6: Maulan.

0: Sa timpladong sarap, panalong panalo ka!
1: Estudyante ka ba lang, sige lang, laptop o kon cellphone?
2: Oo, good. Tungod sa online studies. Pirmi lang ko, ginakapoy kag nagalubog akong pananaw.
3: Ako man! Kisa, nagasakit kag nagaluwa akong mata sa kasilaw sang screen.
1: Hindi magpalibog. May iBerry Gold with lutein na para sa mga estudyante nga sige gadgets.
2: Sugod sa naginom ko iBerry Gold. Mas maathag na ang akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na ang mga mata ko sa blue light.
1: iBerry Gold with lutein. Para sa maathag nga paglantaw, mabakal sa Mercury Drug Stores nationwide.

0: Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
1: ACS. Tatak RMN.
2: Mga karadyuman, ang oras sa Pilipinas, lasais 35, antana sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Tapos na mga suki natong dira, nakapangapin na kamo, nakainom na kamo sa inyong gata. Amian ko niya kung mga Sunday lang laya, Radyuman Tupi. Anong day off mo, Radyuman Tupi? Sunday. Pareho gali kita day off. Na mga muni oras, bilaga pamubod ka sa manok, dahil nagainom ka sang kape. Sus. Dayo nag-aakwa na to, nag-aaso ng imudrapugan. Muna yan nga mga gusto ko nga mga life. Nga, aga pa balaya, nang no, simple lang. Ngayon, huwag ka ginapaminsar, balaya nga doon nagadali ka nga maubra ka. Abot ka, agina ka mo nga, ginakapoy na gid ka mo iyan magtrabaho. Ako isa totoo lang, ginakapoy na gid ako. Lamo lang taguro kwarta, hindi ako di balik-balik. Ang problema, kay kung kita magtrabaho, sino mapakaon sa aton? Ang iban nga tawo? Lasay 37 na mga karadyuman, lapit 200 ka mga fruit bearing trees na tanom sa urban tree planting kag clean up drive sang RMN Iloilo. Fast Aviation Academy kag Iloilo City Government sa distrito Sangaro. Kasama mo sa balita, Radyuman Marjorie Miane.
3: Fastinians, may ano kita?
4: May clean up drive!
5: Malapit 200 ka mga fruit-bearing trees ang gintanom sa ginpatigayon ng urban tree planting ka cleanup drive sa floodway sakop sa Barangay Bituon Haro nga kabahin sang RMN Broadcast 3 upo ng Fast Aviation Academy Incorporated Iloilo kag Iloilo City Government Biyernes sang aga Setyembre 11. Ana summit nga aktibidad ang kabahin sang selebrasyon sang World Environment Day. Pahayag ni Lorlini Imanel, School Director sang Fast Aviation Academy nga lapit 300 ka mga first year college student sa idalom sang programa nga Civic Welfare Training Service o kung CSWTS, National Service Training Program NSTP ang nagpasakop sa summit nga aktibidad.
6: Very thankful gid kita no and big shout out sa Iloilo City Government and of course to RMN Broadcast 3 nga gintagaan kita sang opportunity nga maka-join sa ang tree planting activity and cleanup drive sang Iloilo City Government. And of course, no ang naka-experience ang aton kabataan and nagahatag sa ila sang opportunity nga ma-appreciate nila ang and depend sang appreciation nila sang love of nature.
5: Sunod kay Mr. Armando Dairit, Executive Assistant for Environment sa Iloilo City Government nga ang mga gintanong nga puno amo ang mulberry trees bangod hindi ini makaguba sang semento kag nara trees bangod ang ugat sini.

0: wala nagalapta kundi nagadiretso sa idalom.
1: Kasama mo sa DYRI, Aramel Iligino, Radyo Mana, Marjorie Herbo, Miane.
2: Tatak RMN.
3: Magkarajuman, Lasais 39 na sa piagkabahin Iloilo City Government, buliga na ang kabarangayan sa pagpanglimpyo sang ila mga kanal. Kasama mo sa balita, Radyoman Joel Franco.
4: Magabulig na ang Iloilo City Government sa pagpanilo sa mga kanal sa kabarangayan at mapaganhagan ang pagbaha sa syudad. Suno kay City Engineer Mavi Gusilo, nagsapo na sila sa Infrastructure and Facility Conservation Office akong IFCO, City Environment and Natural Resources Office akong CENRO, kag General Services Office akong GSO para sa pag-umpisa sa declogging operations. Mag-umpisa ini sa Sinikway, pakado sa Don Esteban Lapos, usaniin nahamtang ang pumping station. Pali Gusilo, palliative measures lang ini, samtang wala pa ang comprehensive drainage plan sa syudad. Duga pali Gusilo, ang talanang ipatuman ang proyekto para sa drainage hindi lamang per barangay kundi ang isa kakomprehensibo. Ginsiling pa sa ang opisyal na dapat tanang drainage, nag-alalangot pa kado sa outfall kag sa pumping station sa Lapas.
5: Nag-schedule kami sa bali palliative lang anay nga measure ina ang clean up sa mga existing nga drainage system not only sa Sinikway including Don Esteban kay amo na siya ang gaangot nga mga linya nga nag-connect sa aton nga pumping stations. And meron kita subong nga gina-develop amat-amaton to na ang pagplastar sang mga drainage system hindi lang per barangay kundi comprehensive. Hindi pwede nga drill lang isa ka barangay and then sa piyaklain man dapat ang aton nga drainage system may connectivity pakadto sa outfall naton, which is nga ang aton nga gina-goal is ang tanan nga drainage system makonect pakadto sa aton nga pumping station.
4: Ang pahayag ni Engineer Mavi Gusilo, ang newly installed nga city engineer sa syudad sang Iloilo. Nibiloan nga isa ang distrito sang Lapas sa mga lugar sa syudad nga madasi ka ginabaha sa tagsa ka magbuhos ang mabaskog nga pag-ulan. Balita ang nagikan sa Iloilo City Hall kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyoman Joel Franco, Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Pero sa tuod lang bala, real talk, no? Real talk. Para sa ako niya, barangay na niya trabaho yan, hindi na kinalang city government. Kaya na ni isang barangay, ano abi kay ang inyo kanal, kamu malang dang ara, kamu nagagawi da, kamu malang nagadinamak. Tawa niyo balang mga kanal niyo. Pumuluyo malang da kung sino dang tao dang ara sa palibot, sila malang nagaboy sa basura da. Concern pa na sa city government. Concern pa ina sa DPWS kung mag panglimpyo kita. Sa tutuod lang bala. May ara kita sa ginapaswilduhan inang mga tupad-tupad nga na nga ang ginalimpiyuhan. Sana tupad balay malang gani ninyo. Kaya swilduhan na ito nagapinang limpyo na sila. In fairness man sa ila, ha? Limpyo nila ito mga tag 30 minutes picturean. Pero may iba nagin man yan nga nagatrabaho. Pero inang mga limpiyuhan ay sa kapitan, kap, kaya nyo na mo. Kung ako bi kapitan, mahambal ko, sabon nga suna malimpyo kita. Tawili ta tanan di. No? Buligay ta, wise will do. Mahambal ang barangay, kami mapakaon. Taguri kita, limpyuhan ta muna nga suna. Pagkadaso nga Domingo, amo naman nga suna, limpyuhan ta, barangay man mapakaon. Nga ito na, bi kay ginapabayan ta, ang gamay nga problema, pabayan ta para magdako, dayon itudlo ta sa city government. Itudlo ta sa DPWH, itudlo ta sa gobyerno. Aton man ada pang ginawi da, kung hindi kita damak, way manatani magsulupo na ng mga basura na.
2: Tatak RMN.
3: Kita nyo sa mga squatters. Di sino nagaboy sa basura na das kanalaw? Si Juan de la Cruz? Kamu man? Ang ina mga ara da sa likod da sa balay ninyo da nga mga damak-damak kamo nga bisan magsegregate sa basura nyo hindi kamo kairo. Kaka simple-simple lang, madunot ini madunot, recyclable. Wow. Ano mo na kaya nga aton mga utok ara sa riputan? Simple-simple. Dayon ang basura ibutang sa basurahan. Ang aton niya basura ta bisan din lang. Te, kung magbirahon ka muda sang baha, kayo ka mabulig sa sudan. Hindi ka mo matagaan sa bulig, mangaking ka mo. Pero sa pagkatuntun, sa matuntun lang, kamong balasulon kung nga nga mo nang nagkatabo sa inyong sininga lugar. Kita tama na. Ang basura, ibutan sa basuran, kasi simple gila na mo, kantubla ka mo sa ibang nga lugar, kinagatihin ka mo. Abi, dere sa aton, kaon ka, buhay mo dulce yo, panit sa dulce, way lang. Imuha nyo na tubi sa Singapore. Kundi ka mo to public ridicule, bakulon ko to sa, bakulon ko to sa plaza. Dere sa aton, may ngala na ka, bawal umihi! Dito, panatugyanin, ganun may ihi. Bawal magtapon ng basura dito. May ngalan na bawal magtapon. Ah, pero sige hapo na, boy gapo. May kilala ko ni sa Manila. Inituntunin istorya. Ti boarding house nila, wala sila iya public, wala sila iya CR. Ah. Nahaboy lang to nila sa kuano, suba. Gita nyo lang. Kung hindi ka mo damak. Di, huwag magkita sa basulon. Sino mga baha-baha? Sino? Yan yung pagbasulon ng gobyerno. Kamu yung basulon nyo. Kita, balasulay kita. Pero ako lang iya, sa totoo lang, sa ato ni nga pagpanggawi. Sa balaya, ginasure ko, gid nga akong basura, gakantos basurahan. Huwag yung ginabutang sa kundiin lang. Kaya kung nakabakantoy na sa basurahan, kuhaon ni na sa aton nga garbage truck, dalo nila na to sa dump site, sure kita nga ang aton basura to na to sa dump site. Sa kundiin na nato ni na ipanghabol.
2: Tatak RMN.
3: Na size 45 sa piyagabahin driving skills si Galakip sa DILG sa pag-recruit sa mga miyembro sang law enforcers. Kasama mo sa balita Radyuman, Mon Kapalihan.
6: Igalakip sa Department of Interior and Local Government o kung DILG ang driving skills sa pag-recruit sa mga miyembro sang law enforcers. Ginpahayag ni DILG Secretary June B. Crimulya na hindi tanan nga miyembro sang Philippine National Police ang makahibalo magdala sa motorsiklo kag salakyan nga nagapugong sa performance sang mga otoridad.
7: I-issue na kami ng MC this for 2027. Nakakagulat no, hindi pala lahat ng police marunong magbaneho. So, we have to change that.
8: Including four wheels, sir,
7: na dapat including four wheels. Hindi lahat marunong magmaneho eh. So it hinders performance. Katulad sa Cavite, 800 nung governor ako, 800 cars ang binigay ko, 2,000 policemen, 800 lang marunong magmaneho. So sa gabi, walang makamaneho ng masasakyan, hindi gumagalaw. So pinaturuan namin. So kaya dapat buong Pilipinas ganun na rin eh. Dapat lahat marunong magmaneho.
6: Ginhimo ni Crimulya ang payag kasunod sa pagbisita sini sa siyudad sang Iloilo kag ginpangunahan ng blessing kag turnover sang 20 ka motorsiklo para sa 911 emergency response sang nagligad nga adlaw sa Miyerkules, Setyembre 9 sa Police Regional Office 6. Sa datos sang PNP, kinabanta nga naglabot sa masobra sa 200,000 ang active nga miyembro sang pulis sa bilog nga Pilipinas sa diin madamo ang hindi makahibalo magmaneho sa motorsiklo kag four-wheel vehicle. Sa DYRI RMN Iloilo, Radyuman Mon Yales Kapalian Tatak RMN.
2: Tatak RMN.
3: Santang pakot-pakot sang albularyo rason sa pampanglutang sang tiyo sa Yahinablo sa Manduriao, suspek nagapating nga may himata siya nga luyag maghalit sa iya. Kasama mo sa balita Radyuman Flo Navarrete.
9: Isa sa mga motibo sang Manduriao Police Station sa pagtiro sang tiyo sa Yahinablos among pakutakot sang albularyo na himata sang suspek ang naghalit sa iya. Iniyang gikupermar ni Police Captain Greg Matutino, hepe sang Manduriao PNP. Suno kay Matutino, santo sila nga pagpangusisa sa pamilya sang suspek na si Victor Juanico, 67 anyos, nga nagasuperer ini sang nervous breakdown. Kun madumduman, gintiro niya ang Yahinablos na si Alin Juanico, 50 anyos, samtang nagainom sa makulubog ni Limnon, kaupo ng iya mga himata. Padayon naman nga at large si Victor matapos na kumiter ang among krimen na ginapreparar na sang Manduriao PNP ang kaso nga frustrated homicide kontra sa suspect. Samtang establish naman ang kondisyon sang biktima sa Western Visayas Medical Center matapos makaagom sa pila sa iya nga siko. Kasama mo sa DYRI RMN Iloilo, Radyo Man Flo Consumo Navarrete. Tatak RMN.
3: Magka Radyo Man, la size 49, antang na sa aga sa ato naman nga tingog hiligay nun ang tigulo antos kag agwanta. Grabe man o.
10: gantos ka na. Nagwanta ka pa. Oh, Diyos ko. Ako ya, radyo man tupi, pirmi ang agwanta ya, ang antos. Siyempre, ginaantos na naging man nga daan. Pero ang agwanta, pirmi-pirmi. Magka-radyoman, antos kagagwanta, pagabasahon ni Radyoman Fiamme Otero.
11: Tingong Huligaynon. Ang pagtibong sa namatan na pulong upod ang sumakwelan Iloilo Incorporated. Tingong Huligaynon.
12: Ining binalaybay, ginatig uluhan, antos kag agwanta. Samtang ako nagalantaw sa nagakalatabo, ako nagaugtas sa ginaluad nga kagarukan nga sistema, akon dalunggan nagatagring. Kun panumdumon nga magarbo, nga paggamit nila sang kwarta naton, kalawasan ko nagbiring. Ginapalibot-libot lang kita sa kabutigan kag pagpatalang, aangay sang ariring. May nag-ako na kag nag-uli sang luxury cars, nga ang bili ay abaho bilyones. Samtang ang mamumugon na gamantiner, sudan sang uga kag kamatis. Kabatas man sila nga gimboto naton, buas damlag sang kabataan ilagin intunses. Kasakun nga wala sing tupong, ginpasulabi ang personal nga interes. Kahuluya kag kaladlawan, sa bilog nga kalibutan ang aton subong istorya. Nagahublag, nagamarcha, nagasinggitan, apang ano aton makuha. Mabag-o pa bala ang kinaandan na nga pagpatikang sang aton nasyon kagdakbanwa? Kita nga mga ordinaryo nga pumuluyo ang nagaantos kag nagaagwanta. Iniintingog Huligaynon pinagi sa isa ka binalaybay ginsulat ni Ginang Pearl Porquez Parangan sa Barangay Demokrasya, Haro, Iloilo City, Pangulo sang Sumakwelan, Iloilo Incorporated. Kamaman ginaagda ang ipakigbahin ang inyong mga sinulatan, opinyon kag pananawan. Ipadala ini sa istasyon sang Armen, Iloilo sa 3rd floor St. Anne Building, Luna Street, La Paz, Iloilo City, ukon paagi sa Facebook page DYRI RMN Iloilo. Ang Tingog Huligaynon ginadulong sa inyo sang Kapi Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. May mga masunod ng ingrediente: collagen, mangosteen, malunggay, Garcinia Cambogia, chia seeds, black cumin, kukwa, goto cola, maca root, ginseng, kagkape. Ang mga ingrediente, kilala nga nagapahubin, gapahilayo sa balatian, gapanamis ang pagpamuhin, gaparelax ang hunahuna, gaparutay sa pulao, gapapagros ang pag-anggaanay, nga mas ginpatamis ang stevia kagin pananam sang non-dairy creamer. Kapi Henyo 14-in-1 Herbal Coffee. Kapi Henyo. Pangabuhin niyo, Kapi Henyo.
10: Lasay 52 na mga karadyo.
2: Tatak RMN.
10: Pagbalik naton mga karadyo man sa Extra Wow Balita, driver's license ang amay gingunting kaginbutang sa family tree nga projects ang iyanak. Ako nabalaan mo sinigurdo, kumus-kumuson mo gurong bata mo sinipuro, hindi ba? Mabudlay daan magkuha driver's license. Sa health news, sa physical activity, dapat timon nga variety, agud mas epektibo ang epekto sa ikaayong lawas. Kaysa ato naman, nga labs ko si Mother Earth, uuling human sa paya magkabulig sa Dunamangad. Ini kay ban pa nga mga balita sa aton pagbalik, lasay 52 na mga karadyuman.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Hi, I'm Margo, front desk officer sa Isaka Hotel. Sa hotel, first impression matters. Dapat presentable pirmi. Prokon stress, kagpulaw, paano na, di bala? Haggard much! Para muligan ako, wala labot sa proper diet and exercise, nag-stress tabs na ko. May vitamin C, E, niacinamide para mabalik ang nutrients na nadula bangod sa stress. Ang ending, fresh and focused, helping to be confident to face guests with some stress. Kopa ka, stress tabs!
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
17: Hello, Washy!
18: Hello, Mommy!
17: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
18: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Gising-gising ang labada.
17: Mula noon hanggang ngayon.
19: All you need is pride. All you need is pride.
20: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
17: ACS.
21: Ang husay!
22: So easy to use? Everest Washing Machine.
23: Hun,
22: sino Everbest partner mo in the world?
21: Siyempre, it's you, babe.
22: Aww. Everest Washing Machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
24: Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
19: You need toothpaste for brushing every after kumain.
24: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
19: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
24: Helps stop cavities even before they start, while keeping

0: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
1: ACS.
2: Maulan man, no worries, naamoy ko lang ang damit.
1: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
2: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
1: Bambang kumakabloom sa Charm!
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World Class Quality.
1: ACS.
4: Tatak RMN.
5: Lasay 55 na antag na sa aga sa detalye sang aton mga balita nasural. Ginsupalpal sa palasyo ang panawagan ni Vice President Sara Duterte kagay President Ferdinand Marcos Jr. nga magpanawag sa pwesto sa gwa sang Quezon City Regional Trial Court. Ginakusara ni Duterte si Marcos nga nagabusar sang iya puder kag nagabutig.
6: Mahal ko kayo. Hindi ko magawang umalis. Hindi ko magawang tumahimik na lamang. Dahil nakikita ko kayong lumalangoy sa baha. Dahil nakikita ko kayong hirap na hirap para sa inyong pamilya. Dahil nakita ko mismo sa mga mata ko ang abuso ni Marcos. Dahil nyo, patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos. Resign. Umalis ka dyan. Sinungaling ka. Abusado ka.
5: Magkaradyuman bilang sabat, ginquestyon ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro Cunyara sa eksakto nga paminsaron si Duterte. Ginquestyon niya man kung luyag sang Vice President Gagilayon nga magpungko bulos kay Marcos.
7: Unang tanong, was she in a lucid interval at that time? Nasa tama ba siyang huwisyo? Nasa tama ba siyang pag-iisip? Baka po ito dala ng sleepless nights and anxiety. Kaya hindi na po siya nakakapag-isip ng maayos at nakakapag-mensahe ng naaayon sa pagiging isang vice presidente. Lumalabas ang totoong vice presidente Sara Duterte.
5: Ginpayag man ni Duterte nga kadramahan ang pag-aresto kay former Speaker Martin Romualdez.
6: Walang drama sa pag-file ng kaso laban sa akin at sa mga kasamahan at kaalyado ng mga Duterte. Walang drama sa ipinaglalaban natin. Ngunit merong drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez. Harap-harapan tayo, niloloko ni Marcos.
5: Sunod naman kay Castro, yara sa gwa sang Quezon City Hall of Justice ang matuod nga drama.
7: Wala naman po talagang drama sa pagsasampa ng mga kaso sa inyo. Kung may ebidensya, ang DOJ, ang ombudsman, ang mga investigating bodies, lahat po dinadaan po ito sa ebidensya. Kaya hindi po agad-agad nakapagsampa ng kaso at iginagalak ang due process. Hindi po tayo, lalo sa panahon po ni Pangulo Marcos Jr., hindi po ginagawang shortcut ang justisya. Lahat po na iniimbestigan ngayon, buhay at walang madugong ahasag na gaganap. Lahat po ito ay dinidinig, hindi pamamagitan ng EJK. At yung walang drama sa ipinaglalaban nila, sino po sila? Sino kaalyado po ba ang kanyang sinasabi? Baka yung mga kaalyado niya, karamihan ngayon, ay nasa ibang bansa at nagtatago at ayaw humarap sa mga kaso dito sa Pilipinas.
5: Ginsulit naman ni Duterte ang ipahayag nga adik si BBM.
6: Wala siyang utang na loob sa taong bayan. Wala siyang utang na loob sa lahat ng pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto. Wala siyang hiya. Ganon talaga pag-adik. Hindi na dumadaan sa realidad ang pag-iisip. Patuloy tayong makipaglaban sa mga abusado, sa mga adik at sa mga korap.
5: Ginsupalpal ini ni Castro kaginsiling ang amay sang Vice President nga si former President Rodrigo Duterte ang nag-ako nga nagamit ini sang illegal nga droga.
7: kinalala niya Pangulo na kung ano-ano. Huwag kalimutan na Vice Presidente na ang nasa paligid niya ay siyang gumagamit ng bawal na gamot. Inamin mismo ni daging Pangulong Duterte, Pangulo na siya, na siya'y gumagamit ng marijuana. At inamin niya rin na ang paggamit ng fentanyl ay inabuso niya dahil masarap daw yung pakiramdam, cloud nine, ang feeling. Noong humahimba ang kanyang ama sa paggamit ng mga bawal na gamot, tinawag niya ba ang kanyang ama na adik bangad? So kung anong ginagawa ng inyong pamilya, huwag niyo pong ipagid kay Pangulong Marcos Jr. na siya nagkatrabaho, umaaksyon, hindi puro pagbabakasyon ang ginagawa ng pamilya.
5: Ang kabahin sa pahayag ni Vice President Sara Duterte nga ginsabat ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
4: Tatak RMN.
5: Samtang ginpakabaraot ni Sandigan Associate Justice Ronaldo o Ronald Moreno ang 4 to 6 kasimana nga recovery plan para kay later representative ka former House Speaker Martin Romualdez sunod kay Moreno. Sa ikadawang adlaw sa hearing para sa motion for hospital detention ni Romualdez, ginabuyayaw na sila sa mga tao. Gipayag ni Dr. Roddy C., cardiologist ni Romualdez, nga kinanglan sang 4 to 6 kasimana agud maka-recover sa mga sakit bangod sang stress. Ginsiling niya nga naglabo sa 270-210 ang blood pressure sa mamalida gani na pilitan ang iya mga doktor nga i-adjust ang level sa burong nga ginahatag sa iya. Suro naman sa neurologist nga si Dr. Rogelio Libarnes nga nakitaan nga signs nga emotionally absent ini bangod sang severe stress. Sa piyak sa ligin mando sa sarigan bayan nga sa Ilohon si Romualdez sa Philippine General Hospital subong alaw. Sa ato naman nga international news, mga garadyuman.
4: Tatak RMN.
5: 5 ang patay kag madamo ang pilason matapos madisgrasya ang isa ka tourist bus sa southeastern Swiss Alps. Nabungguan sa Dutch tour bus ang isa ka safety barrier sa ginakayong adalan kag nagbalisgas sa tunga sa Sach Kagzernis sa region. Wala ginayon matumod sa Swiss police ang ngalan sa mga napatay. Samtang 40 kaiban pa ang pilason kagindala sa ospital sang rescue helicopters kag ambulance crew. Naghalin ang bus sa Netherlands sang Lunes kag panulong sa isa ka day trip sa Switzerland dali sa Australia sa natabo ang aksidente. Sa piyagkabahin ng oras sa Pilipinas, alas 7:02 ang tara sa aga sa negosyo.
4: RMN News Negosyo.
5: Nagsarurot pagit ang Philippine peso batok sa dolyar subong Biyernes. Base sa website sa Bankers Association of the Philippines, nagsirado ang peso 62.68 batok sa $1 sa pagtakop sa trading kahapon. Nagdubong peso tumtob 62.7775 sa intraday trading. Mas manubay ni sa nagligin ng record nga 62.625 sa bulan sang September. Mayo yang may mga dolyar eh. Kung may mga ginapaabot kasi ni sa imo ba na nga siman or sa bata mo nga na RS or inigani engineer to sa Dubai. Ami matyag mo siya. Lasay stress antak na sa aga sa balita sa inampa.
4: RMN News Sports.
5: Naghimo sa maragtas ang anak ni Edo Manzano nga si Diego Aspira sa Philippine Football History matapos magpirma sa Geylang International FC. Siya ang pinagkauna nga homegrown Filipino player nga ma-feature sa Singapore Premier League. Inipor sa sports website nga All-Star nga gin-anunso sang Geylang International ang pagpirma ni Aspira sa no kay Coach Nor Ali. Nakita sang club ang long-term potential sang 22 anyos nga Pinoy. Gin-celebrar man ni Manzano ang among kadalagaan sa social media. Kagin pagkibayan ang picture sa anak nga nagahampang, gidayaw niya ini nga sakripisyo ka disiplina nga nagdala sa iya sa Singapore. Magluwas kay Diego, may 3 pa ka mga anak si Manzano sa inagligad ng mga relasyon nga sa Day Luis, Adi Kag Enzo.
4: RMN News Entertainment.
5: Napilian sang Australia ang First Light ang feature debut sang Filipino-Australian filmmaker nga si James Robinson bilang opisyal nga entry para sa Best International Feature Film category sa 99th Filmic IFF Magazine. Nagamarka ini isang kadalagan para sa Australian ka Philippine cinema kung sa rin ang First Light ang pinakaunang Australian-Filipino co-production ka pinakaunang official Tagalog language submission sang Australia para sa Oscars. Sunod sa mga report, gintipon ang Screen Australia, ang Industry Committee, nga napili sa pelikula nga Itiglawa sa Pungsod sa 2027 Academy Awards. Sa idanom sa Academy Rules, dapat ginproduce sa luwas ang pungsod ang pelikula nga ipasa sa International Feature Category kag may masubra 50% sa ilang dialogo na lingwahe magluwas sa Ingles. Iniangin sulat kag indirect ni Robinson kag in-shoot sa kabukiran sa Northern Luzon kag nag-istorya sa spiritual doubt, institutional corruption kag post-colonial trauma. Bira sa pelikula si Sister Yolanda nga ginadala ang Pinay actress nga si Ruby Ruiz, isa ka madre nga nagapuyo sa Marayo nga Mountain Convent kada puha nga iyang kabuhi kasunod sang kamatayon sang bataon nga construction worker.
8: Extra! Wow! Balita! Balita!
5: Madugay na nga nadula ang driver's license sang isa kamay apan nakita ini sa family tree nga artwork project sang ianak. Sa isa ka Reddit post sa nagligan nga July, makita ang drawing sa isa kakahoy agud ilaragway ang ginalinan sa ilang pamilya kaangay sa mga andan nga proyekto sa mga estudyante. Apan natalupangdan nga hindi ordinaryo nga litrato ang ingamit sa iyang anak bangod printed photo ini isang amay nga gingunting ngalin sa iyang driver's license. Madamo sa mga netizen ang napakigbahin sa ilang frustrations bangod ini mahapos sa magkuha sa lisensya ilabi na sa 2029 pang expiration sini. May mga nagsiling nga responsibilidad kung tanis ang amay ang pagtago sa mga ID apan may mga nalipay man sa inisiyatibo sa bata nga maghimo sang iya proyekto. Wae manaya sa bata iya kun driver's license na ni tatay or hindi. Importante nga may picture to sa tatay. Lasays or lasasyatisays ang tagna sa aga magarajuman sa mga tapalamati naton subong aga. Nakainom na kamo sa inyong DTX 500? Well, kung wala pa, inom na kita magarajuman kaya mo ini ang food supplement kaya may aras ang charantin nagikan sa Marguso nga managabulog ini panubos ang atong blood sugar agon ini mautod ang atong batiis ni kita mabulag sa pinagkadlaw bago sa diabetes. Imuunta ini nga nakaugalian ta kaga untatanta na ang kaon sa matamis jutayon talang ang karnita labi na gin ang carbohydrates namuuntang utan kagang ato suling isda. Gani mga karadyuman mag DTX 500 may charantin nagika sa Marguso nga nagabulig panubos ang atong blood sugar di sugar sugar cane nga nagalimpyo sa atong atay na mataas ang antioxidant properties niya para ikita dali magtigulan. Gani sa mga suki nato mga karadyuman mag DTX 500. Standby sa Nationwide News. Ako si Radyuman Regan Sugabo Arlos.
9: Tatak RMN RMN Network News.
10: Wage increase ay mas mababa kumpara sa 85 pesos na unang inaprubahan ng Regional Wage Board ngunit pinigilang ipatupad ng ilang kumpanya sa pamamagitan ng temporary restraining order mula sa korte.
11: Kaugnay po ng balitang yan mga kasama, binatikos ng ilang labor groups ang hindi pagsipot ng mga opisyal ng Department of Labor and Employment sa National Wages and Productivity Commission meeting kahapon para sa napag-usapan ng bagong wage order.

0: number 28. Ayon kay TUCP spokesperson Carlos Miguel Oñate, nagtungo ang mga lider ng manggagawa sa opisina ng NWPC para magsumite ng position paper sa bagong wage order, pero wala ni isang kinatawan mula sa DOLE, Double o NWPC, at panig ng mga employer ang sumipot. Nabulaga na lang aniya sila nang biglang lumabas sa diaryo ang wage order na nagtatakda ng 60 pesos na aumento sa arawang sahod ng mga manggagawa sa Metro Manila. Dahil po sa bagong wage order, nangangamba ang grupo ng tuluyang maglaho ang naipong halos 3,000 pesos na back pay ng bawat manggagawa mula pa noong July 25.
1: Wala pong nailap na ban. Kaya nga sinabi po natin, wala pong pumipigil o humahadlang ating Department of Labor and Employment na ipatupad itong NCR Wage Order 27 mula pa July 25. Ito po ngayon ay nagkakahalaga na ng halos 3,000 piso na back pay sa ating mga manggagawa dahil po yung 60 pesos na first tranche. Ngunit ito pong Wage Order 28 ay muli na namang nagsisinungaling na ito daw Wage Order 27 never took effect.
0: Hinamo naman ni Kamanggagawa Party List Representative Eli San Fernando si DOLE NCR Regional Director Roy Buenafe na idalabas po ang minutes ng pulong noong September 2. Pinalalabas kasi itong public consultation ng DOLE gayong wala naman sa agenda ng naturang pulong ang paglalabas ng bagong wage order. Malinaw niya itong pagsuko ni DOLE Secretary Francis Tolentino sa 85 pesos wage hike na dapat ay epektibo na noon pang buwan ng Hulyo.
2: Magpapatupad naman ng pangalawang bawas singil sa kuryente ang Meralco ngayong Setyembre. Ayon kay Meralco Vice President Joe Saldarriaga, 4 centavos per kilowatt hour ang ibababa sa singil sa kuryente. Nakumbas po yan ng 8 piso na bawas sa kabuang singil para sa buwan ng kumukusumo ng 200 kilowatt per hour, 12 pesos kung 300 kilowatt per hour, 16 pesos kung 400 kilowatt per hour, at 20 pesos naman kung 500 per kilowatt hour.
3: Ang pagbaba ng ancillary service charges na kinokolekta ng NGCP at ang mas mababang buwis ang pangunahing dahilan ng bawas singil. Natabunan ng mga ito ang pagtaas sa generation charge. Naapektuhan kasi ito ng patuloy na paghina ng piso kontra dolyar at mas mataas na fuel cost sa gitna ng nagpapatuloy na krisis sa gitnang silangan. Samantala, patuloy pa rin na napapakinabangan ng mga customers ng Meralco ang refund na pinapatubad po ng aming kumpanya.
2: Nagbabadya namang tumaas pa ang singil sa kuryente sa Visayas ngayong buwan dahil sa pagmahal ng kuryente sa Wholesale Electricity Spot Market o WSM. Ayon sa Independent Electricity Market Operator of the Philippines, tumaas ng 64% o mula 11 pesos and 29 cents ay sumipa sa 18 pesos and 59 cents per kilowatt hour sa Visayas. Problema pa rin kasi ang paliyadong planta ng kuryente sa Cebu, Panay at Lanao del Norte, kaya napipilitan daw yung mga electric cooperative na bumili ng mas mahal na kuryente sa WSM.
0: Samantala, magpapatupad naman ng dagdag singil sa tubig ang Maynilad at Manila Water simula sa darating na Oktubre. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Chief Regulator Patrick Lester T., inaprobahan ng Board of Trustees ang Foreign Currency Differential Adjustment o FCDA. Ang FCDA ay ang mekanismong nagtatama sa epekto ng paggalaw ng palitan ng piso kontra sa foreign currency. Para po sa mga customer ng Maynilad, aasahan po ang dagdag na 67 centavos sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa, dagdag na 2 pesos and 34 centavos naman sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters, habang dagdag na 5 pesos and 19 centavos naman sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Samantala, para naman sa mga customer ng Manila Water, aasahan po ang dagdag singil na 34 centavos para sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters pababa, dagdag naman na 75 75 centavos sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters at dagdag na 1 peso and 53 centavos sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Exempted naman sa taas singil ang mga beneficiaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps at ang mga nasa ilalim ng Enhanced Lifeline Program ng parehong kumpanya.
2: Isa pang dagdag singil dahil malaki-laki pong taas presyo sa produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Ayon sa taga oil industry, 2 piso hanggang 2 piso 50 centimos ang posibleng sipa sa presyo sa kada litro na diesel, habang 4 na piso at 50 centimos hanggang 5 piso naman sa gasolina. Higit 2 piso rin ang inaasahang increase sa kerosene. Ang panibagong oil price hike ay bunsod ng nabawasang export mula sa Middle East at Russia dahil pa rin sa epekto ng gera sa Ukraine at Iran na sinasabayan pa ng mas mababang export volume ng Amerika.
0: Sa ibang balita, mga kasama, pinagbibitiw ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ng bisang panawagan kasunod ng pagpapaliban ng Quezon City Regional Trial Court ng arraignment sa kanyang kasong grave threats. Sa harap ng mga nagrarally niyang taga-suporta sa Quezon City Hall of Justice kahapon, tinawag ni VP Sara ang Pangulo na sinungaling, abusado, korap at adik.
4: Patuloy tayong manawagan ng paglayas ng problema ng ating bayan na ang pangalan ay Bongbong Marcos.
5: Marcos resign! Marcos resign!
4: Umalis ka dyan! Sumaling ka, abusado ka, korap ka. Wala siyang utang na loob sa lahat na pumunta ng presinto para iluklok siya sa pwesto.
5: Tama! Bongbong traitor!
4: Wala siyang hiya. Kung talaga pag-adik.
0: Binatikos din ni VP Sara ang aniyay harap-harap ang panluloko ni Pangulong Marcos kaugnay ng pagpapanagot sa mga sangkot sa anomalya sa flood control. Ayon sa bise, drama lang ang pag-aresto kay dating House Speaker Martin Romualdez. Kahit pa niya, nasa loob ng mga gusali ng gobyerno ang totoong mga kalaban.
4: Huwag ninyong kalimutan ang budget ng 2023, ang budget ng 2024, ang budget ng 2025, at ang darating na uubusin na naman na budget ng 2027. Dahil ang isang korap ay hindi nagbabago.
0: Yan po mga kasama ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte.
2: Sa kaugnay na balita, ang Malacañang tinabla ang panawagan ni VP Sara na magbitiw sa pwesto si Pangulong Marcos. Ang kasama natin sa balitang yan mula sa Malacañang, si Rajuman Chanel Salazar.
6: RNN Live Report!
7: Tinabla ng Malacañang ang panawagan ni Vice President Sara Duterte na magbitiw sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat tignan ang tunay na dahilan sa likod ng panawagan ng Vice Presidente na bumaba sa pwesto ang Pangulo. Hindi na anya bago ang ganitong posisyon ni VP Sara at maaring may kinalaman ito sa hangaring mapalitan si Pangulong Marcos bilang Pangulo.
8: At nais ang pagbabain ng Pangulo sa posisyon? Bakit? Gusto ninyo? Gusto ni Vice Presidente agad-agad umupo? Kita naman, even before, ang plano ninyo. So sa ating mga kababayan, alamin niyo po kung sino ang tunay na leader para sa bayan at sino ang tunay na leader para sa kanyang sarili, para sa interes ng ibang bansa.
7: Tinutulan din ni Castro ang puna ni VP Sara tungkol sa malawakang pagbaha sa bansa. Kinikilala niya ng pamahalaan ang problema sa baha at patuloy ang investigasyon sa mga flood control projects. Hinamon naman ni Castro si VP Sara na unahin ang problema sa baha sa Davao City habang patuloy na tinutugunan ng Pangulo ang mga pagbaha sa iba't ibang lugar.
8: Hindi po kinakaila na nagbabaha po, hindi lang naman sa Pilipinas. Nandiyan din po yung Japan, Canada, Grand Canyon, South Korea. Lahat po ngayon ay binabaha. na hindi po natin iniiwasan at tinatalikuran ang mga issue patungkol sa flood control projects. At alam po ng kababayan natin na nangyayari ang tuloy-tuloy na pag-iimbestiga. Ngayon po, lahat po ito ay tinutugunan ng Pangulo. Siguro mas maganda po, total kayo po ang bigay ng issue about sa baha. Mas maganda sana kung natugunan niyo po ang issue ng pagbaha sa Davao City.
7: Samantala, nasa New Delhi ngayon si Pangulong Marcos para dumalo sa 18th BRICS Summit bilang kinatawan ng ASEAN. Ilalatag ng Pangulo ang mga prioridad ng ASEAN kabilang kapayapaan at seguridad sa rehiyon, disaster preparedness, climate action at responsabling paggamit ng bagong teknolohiya. May ikipagpulong din si Pangulong Marcos kay Indian Prime Minister Narendra Modi para palakasin ang ugnay ng Pilipinas at India, partikular sa depensa at maritime cooperation, kalakalan, pamumuhunan, digitalization at turismo. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mansyonal Salazar, Tatak, RMN.
0: Kaugnay pa rin po mga kasama ng balitang yan, kinestone din ng mga ilang mga mambabatas ang motibo ni Vice President Sara Duterte matapos manawagan kay Pangulong Bongbong Marcos na magbitiw. Ayon kay House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adyong, malinaw na may conflict of interest sa panawagan ng bise. Sabi naman ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, karapatan ni VP Sara na magpahayag ng opinyon at nararamdaman laban sa sinuman. Patunay ani ito na o may ibinibigay na due process para kay VP Sara.
9: Itong mangyayari ngayon ay patunay na merong ibinibigay na due process para sa kanya. Kung yung kanyang nabitawang salita ay medyo maanghang, ika nga, no, eh, karapatan niya yan. Una, importante po, hindi lang yung message, pero sino po yung nagsasabi nitong message na to. Pag umalis po, let's say, or for some extra legal measures that the president was removed from the office, who stands to benefit? Sino pong mag-assume immediately? Ang taong humihingi na umalis sa pwesto ang presidente. So, ibig sabihin, conflict of interest.
0: Yan po ang mga komento ni House Prosecution Spokesperson Robert Ace Barbers at Zia Alonto Adyong.
2: Di nalaga naman ang palasyo ng Malacanang ang pagtawag ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na adik. Higit ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mismong mga tao sa paligid ng bise ang gumagamit na ipinagbabawal na gamot. Inihalimbawa pa niya noon ang pag-amin mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na gumagamit ito ng marijuana.
8: Inamin mismo ni dating Pangulong Duterte, Pangulo na siya, na siya'y gumagamit ng marijuana. At inamin niya rin na ang paggamit niya ng fentanyl ay inabuso niya dahil masarap daw yung pakiramdam. Cloud 9, ang feeling. So kung anong ginagawa ng inyong pamilya, huwag niyo pong ipamid kay Pangulong Marcos Jr. na siya nagkatrabaho, umaaksyon, hindi puro pagbabakasyon.
2: Ibinalik din ni Castro sa bise ang kanyang akusasyon hinggil sa korupsyon. Hinamon din niya itong si VP na sagutin na lamang ang sarili nitong issue kaugnay ng confidential funds sa halip na magmalinis at magbato ng paratang sa administrasyon ni Marcos Jr.
8: Atay niya mismo, umamin siya, siya ay nagnakaw sa kaban ng bayan. Ang sabi niya, naubos na. Kanino kaya napunta? Sino kaya ang nakinapa? Magkano kaya ang nanako ng iyon? At ngayon, merong issue about paggasta ng confidential funds na hindi pa naaayos ang pag-explain ng Vice Presidente. Unahin niyo po muna i-explain ang issue ninyo tungkol sa korupsyon.
2: Yung mga kasama si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
0: Ang House Prosecution tinukoy si VP Sara Duterte bilang mastermind ng confiscam. Kasama natin sa balitang yan si Rajuman Grace Mariano.
6: RNN Live Report.
10: Taas Nasang binansaga ng House Prosecution Panel si Vice President Sara Duterte bilang mastermind ng Confi scam. Ayon kay Prosecution Team Advisor and Spokesperson Robert A. Barbers, sa pagtalakay ng unang Article of Impeachment sa impeachment trial ay nalantad ang isang modus. Sabi ni Barbers at ni Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong, ang maling paggamit ni VP Sara sa 612.5 million pesos na confidential funds ay nagpakita sa isang modus operandi na nagtuturo kay VP Sara bilang utak ng operasyon. Ayon kina Barbers at Adjong, sinundan ng prosecution ang daloy ng pera mula sa iba't ibang ahensya at sinuri ang mga dokumento, ebidensya at mga sangkot na individual at kanilang nakita na lahat ng anomalya ay nakaturo kay VP Duterte. Paliwanag nina Barbers at Adjong, sa nabanggit na scam ay ibang tao ang nag-withdraw ng pera, iba din ang nagdala ng bag, naghanda ng mga papeles na mahala sa pera, pero ang natukoy na scammer at siyang nagdirekta ng operasyon ay si VP Sara. Bunso nito'y binigyang diin ni Barbers at Adjong na hindi dapat takasan ni VP Duterte ang pananagutan.
11: At yung mga ebidensya na napag-usapan at naipresenta sa impeachment trial, mukhang ang ating nakikita at naririnig, isa itong pagwawaldas to a point na mukha itong merong elemento ng isang pagbubudol, no? O ang scam, o sinasabi po nating scam, no?
12: Davao City, Office of the Vice President, Department of Education, iba-ibang ahensya, pero iisa lang ang modus operandi. Sa pagsunod ng daloy ng pera, lahat ng umano'y maanomalyang daan hinggil sa confidential funds ay patungo sa pintuan ni VP Sara Duterte. Kumbaga, all roads lead to Sara Duterte. Magkakakilala, magkakatrabaho noon pa ang mga membro ng mga staff ni VP Sara. Halos lahat sila ay galing ng Davao City. Ngunit, iisa lang ang nakakaalam kung ano ang gagawin sa 612 million peso confidential funds. Ayon sa mga tao niya, lahat sila ay walang alam. Si Sara Duterte lamang ang nakakaalam.
10: Yan po ang pahayag ni na House Prosecution Spokesperson Zia Alonto Adjong at Robert Ace Barbers. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Man Grace Mariano, Tatak RMN.
2: Mga balitang dapat pang abangan sa RMN Network News. Dating House Speaker Martin Romualdez ililipat sa PGH ngayong araw.
0: At bilang ng nasawi sa nasunog na

0: his.
1: Pilipinas sa itubos.
2: Ilubos Bore National sa kasama sa mga naresto ng mga otoridad.
1: Commission on Elections sa Tarangan. Narito na mulo ng mga mainit na balita.
3: Ako po si Angel Garcia. Magbabalik ang RMN Network News.
4: Ang maruming tubig ay posibleng maging breeding ground ng madaming bakterya. Isa na rito, ang leptospirosis. Kabilang sa sintomas ng sakit na ito ay mataas na lagnat, pananakit ng ulo at kalamnan, panginginig, rashes, pagdudumi, paninilaw ng balat at pamumula ng mata. Maaring maiwasan ang leptospirosis kung tayo ay mag-iingat. Gumamit ng bota at gloves kung ang trabaho'y di makaiwas sa maruming tubig o baha. Iwasang lumusong o lumangoy sa maruming tubig. Agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig kung lumusong sa baha. Para maiwasang pamugaran ng mga hayop na nagdudulot ng waterborne diseases ang paligid, panatilihin itong malinis. Ang pagkakasakit ay maiiwasan kung ang kalusugan at kalinisan ay pahahalagahan. Isang paalala mula sa RMN News.
5: RMN Network News.
6: 7:29 po tayo. Ano, magandang umaga, Radyoman Angel Garcia
7: at Radyoman Christian Vascones.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo.
9: RMN Networks Special Coverage.
6: Magkasama iginiit ni Vice President Sara Duterte na dapat sundin ang konstitusyon sa bilang ng mga botong kinakailangan para sa conviction o acquittal sa kanyang impeachment trial. Ito'y matapos questionin ni Senator Judge Erwin Tulfo ang naunang ruling na nangangailangan ng 16 votes o yung 2/3 ng 24 na senador para sa conviction. Ayon kay VP Sara, na pagdesisyonan na simula pa lamang ng konstitusyon ang dapat maging batayan sa vote threshold, kaya hindi na dapat pa itong pinagtatalunan. Kinuwestiyon din ng bise ang hakbang na impeachment court na kumuha ng mga legal at constitutional expert upang resolbahin ang usapin. Ito'y sina retired Chief Justices Artemio Panganiban, Reynato Puno, Hilario Davide Jr. at retired Supreme Court Associate Justice Rodolfo Ascuna. Naging basihan naman sa pagkuha sa apat ang kanilang mga credentials. Mga inilabas sa desisyon ng sila pa ang nasa Korte Suprema at ang pagiging eksperto pagdating sa konstitusyon. Inaasahan na tatalakay ng issue sa September 16 habang isasagawa naman ang oral argument at butuhan sa darating na September 23.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo.
9: RMN Networks Special Coverage.
7: Samantala, mga kasama, hindi nakasamang boboto si Senate Impeachment Court Presiding Officer Chis Escudero sa isasagawang oral arguments at botohan ng mga senator judges kaugnay po sa usaping babaan ang voting threshold para sa conviction o acquittal ni Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Ayon kay Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol, ito'y dahil simula pa lang ng paglilitis ay nanindigan na si Escudero na 2/3 ng 24 na senador o 16 ang kailangan na boto para sa conviction.
10: Yung kanyang ruling po, yun na po yung kanyang parang boto, no? At dahil yung kanyang ruling yung inaapela para i-reconsidera, of course, it hindi niya na pwedeng i-withdraw yun na yun, no? Nakataga na yun sa bato yung sa kanya. Kaya hindi na kinakailangan yung kanyang boto on the floor.
7: Sa kasulukuyan, 4 na senator judges ang hindi nakadalo o nakakadalo sa paglilitis dahil sa mga kaso at personal na issue na kanilang kinakaharap. Dahil po dito, 19 na senator judges lamang ang boboto, kaya't ang simple majority na 10 boto ay sapat na 6 para baguhin ang ruling. Sakaling magkaroon ng deadlock o pantay na boto, nangangahulugan ito na ang motion tungkol sa voting threshold ay nabigo.
10: Hindi na po maa-apela yun kasi ibig sabihin nun, the majority of the senator judge stand by the ruling of the presiding officer. So nag-fail po yung motion to reverse the ruling.
7: Yan po, mga kasama, si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reginald Tongol.
8: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo.
9: RMN Networks Special Coverage.
6: ang Senate Impeachment Court na nanawagan sa publiko na patuloy na magtiwala sa mga senator judges. Ang kasama natin sa balitang yan si Rajuman Conde Batak.
5: RNN Live Report!
0: Umapela si Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reginald Tunggol sa publiko na huwag mawala ng tiwala sa mga senator judges sa gitna ng posibilidad na baguhin ang baseline ng voting threshold para sa paghatol kay Vice President Sara Duterte. Sa gitna na rin ito ng lumulutang na sentimiento ng publiko na kaya binuhay ng ilang senator judge ang usapin sa pagbabago ng voting threshold ay para madaling ma-convict ang vice-presidente. Sinabi ni Tunggol na walang pinagkaiba ang mga senator judges sa taong bayan na may mga katanungan din at para matapos na ang kwestiyong ito sa issue ng voting threshold ay mainam na maresolba ang usaping ito. Sadyaan niyang may mga senator judges ang magkakaibang pananaw na kailangan na talagang resolbahin lalo't nasa 20 na lamang ang mga senator judges na dumadalo sa impeachment trial.
10: So sana maintindihan po ng publiko na parte po ito ng democratic processes natin para yung ganitong mga debate po ay lalo pong tumatalino lahat po yung buong sambayanan, pati po yung ating mga senator judges at saka yung parties at tayong mga nanonood. At talagang meron pong pagtutunggalian ng mga schools of thought talaga na kinakailangan mangyari in a democratic institution. Kaya huwag po kayong mawalan ng tiwala na yung ating mga senator judge parang katulad niyo rin po sila, no? Kung hanggang ngayon po may mga question dyan sa inyo, sa utak ninyo, ganun din po sila, no?
0: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Batak, Tatak, RMN.
7: Mga kasama, ililipat si House Speaker Martin Romualdez sa Philippine General Hospital ngayong araw, September 12. Kasunod ito ng utos ni Sandigan Bayan, 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda, na isinipat

0: speaker ang kanyang kaso.
1: Sa kaugnay na balita, Cardinal Santos Medical Center, bantay sarado. Na motoridad ilang oras bago ilipat ng ospital si dating House Speaker Martin Romualdez. Ang kasama natin sa balitang yan live, si Radyoman Gerald B. Ulep.
2: RNN Live Report!
3: Bantay sarado nga itong Cardinal Santos Medical Center. Ilang minuto na lamang bago ilipat si dating House Speaker Martin Romualdez. Nakadeploy sa paligid ng ospital ang mga operatiba ng San Juan City Police Station maging ng matauhan ng PNC Special Weapons and Tactics o SWAT. Itong kanyang biyahe, sinabi kanina 7:30 ilalabas pero hanggang sa kayo humihintay natin wala pa rin. Ang paglilipat ay kasunod na rin ng utos ng Sandigan Bayan 3rd Division para i-verify ang findings ng mga doktor mula sa Cardinal Santos kaugnay ng kalagayan ng kalusugan ng mambabatas. Mananatili si Romualdez sa PGA habang hinihintay ang utos ng Sandigan Bayan. Bukas Setyembre 13, pinasusumite ng Sandigan Bayan sa mga doktor ng PGA itong kanilang findings sa kalagayan ni Romualdez. Sa Lunes, inutusan naman ng Sandigan Bayan ng isang doktor ng PGA sa magtungo sa anti-graft court para magsumite ng resulta ng medical examination. Kasama mo sa DZXL, RMN Manila, Radyoman Gerald, Piulet sa Top, RMN.
0: Samantala mga kasama, idol ko si Lolo't Lola, isasagawa ng IFM Dagupan ngayong araw para sa 14th RMN Foundation Anniversary. Kasama natin sa balitang yan mula sa IFM Dagupan si idol Joanna De Vera.
2: RMN Live Report!
4: Hadgin ang isa na namang serbisyo publiko para sa mga kababayan Lolo at Lola sa Barangay Manging Dagupan City ang isasagawa ngayong araw ng IFM Dagupan RMN Foundation Incorporated at iba pang katuwang na sponsors bilang bahagi ng 14th RMN Foundation Anniversary. Sa ilalim ng Maria Corina Canay TV program at bilang pakikibahagi ng Grand Parent Celebration 2026, handog ang idol ko si Lolo at Lola kung saan iba't ibang serbisyo ang mapapakinabangan ng 100 mga nakatatandang benepisyaryo. Nariyan ng libreng massage, libreng bukit, libreng pagpapakuli ng buhok at pagkain na ang lahat para sa ating mga lolo at lola. Inihanda na ang lahat at presensya na lamang ng ating mga lolo at lola ang hinihintay para sa pagkakasuparan ng programa. Naging posible ito sa pagtutulungan ng mga staff ng IFM Dagupan, RMN Foundation Incorporated, RMN Network, Maria Corina Canning Feeding Program, mga sponsors at babang tumulong para sa pagkakasuparan nito. Kaya sa mga lalito sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna Gintera.
0: Samantala mga kasama sa balita sa Ibayong Dagat po, sugatan ang 44 na katao matapos madiskaril ang isang pampaserong tren sa Ilagang, France. Ayon sa mga opisyal, 180 pasahero ang sakay ng tren na bumabiyahe sa pagitan ng Rouen at Cayenne sa Normandy. Nasa 140 bumbero naman at iba pang mga emergency team ang rumesponde sa pinangyarihan ng aksidente. Inaalam na ang sanhi ng pagkadiskaril ng naturang tren.
1: At inanunsyo po mga kasama ng 90s English girl group na Spice Girls ang special collection na kanilang ilalabas sa November 6 para sa kanilang Spice Album 30th Anniversary. Sa anunsyong ilabas sa kanilang official social media page, nireveal ang grupo na maglalabas sila ng collection na kanilang singles, B-sides at unreleased song sa vinyl at CD box set na may titulong The Singles Collection kung saan tampok po ang 160 tracks. May kasama din itong bonus disc para po sa Step to Me and Tell Me Why, gayon din ang exclusive disc na may laman na 4 na unreleased demo. Nagkapaloob pa sa box set ang collectible art cards at 32-page booklet, tampok po ang brand new messages mula sa 5 miyembro ng Spice Girls. Ang Spice Girls ay panahon ko at kakilala po sa kanilang mega hits na Wannabe, To Become One, Say You'll Be There at maraming iba pa. At sumayin niyo po ang mga nangungunang balita. Dito po yan sa RMN Network News. Ako po si Radyoman Angel Garcia.
0: At ako naman po si Radyoman Christian Vascones.
1: Mula po dito sa RMN Broadcast Studios Atlanta Center. Magandang umaga at maraming salamat.
5: Inyo pong natunghayan ang RMN Network News. Malaki ang todo para huwag mahuling sa maiinit na mga balita at impormasyon. Reaching millions nationwide and worldwide for more than 70 years. Back RMN.

0: diet and exercise, manalo panalo ka! Star Nutrimeats Corned Beef na!
1: May dagdag sustansya versus leading corned beef brand.
2: Bili na ng Star Nutrimeats! Di lang sarap, sustansya rap!
3: Ito ang DYRI 774 sa Iloilo City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. Tatak RMN.
4: Mga karadyuman, las 7.42, antak na sa aga, ini ang Philippine Standard Time. Good morning, Radyuman Jailin!
5: Mayong aga, Boss Idol.
4: Kamusta ang imong Sabado sang aga?
5: Nakapainit-init na sa kape.
4: Ako, pagbugtaw ko kagina, nangangapi kita, dayon gusto ko gid magtulog, Radyuman Jailin.
5: Ay, pa mag-hura, ano na, mag-barikutot.
4: Barikutot bala, doon ginayas-yasan ka sang hangin bala. Da yung nagabalikutot ka nga nagapanghabol. Ayaw po.
5: Woo! Do, hindi man ito magbangon.
4: Do, hindi na kuya magbangon. Sa tuod lang, gusto ko na gini Radyo Manjuelin ang programa nga udto.
5: Nga ahaw.
4: Pwede kaya ka pa
5: buraw.
4: Pwede ka katulog at gabi na.
5: Pulaw.
4: Pwede ka naman niya ka bugtaw adlaw na. Di ba?
5: Oh, may gay ngagaw.
4: Oh, ano ka? Ano ka? Ano ka? Ningkalin?
6: Tulog. Kita mo.
5: Bago mugtaw
4: ni Cleo?
6: Oo.
4: Ding ka nagtulog?
6: Daw.
4: Ano oras ka nagtulog?
6: Let's go.
4: Ano oras ka nagbugtaw?
6: Alas 6?
4: Tila 7.43 na.
6: Wala akong bugtaw, no? Wala akong bukaw, no?
4: Okay, kagin.
6: Tupi.
5: Ay, abawan!
4: Si Tupi, pagaling magbukaw si Mo!
5: Alarm clock!
6: Oo. Bantayan ko ang tapon ay menus.
4: Te?
6: Tapos na gali.
4: Tapos na gali. Sino na bukaw si Mo dito?
6: Wala, lang naman tayo na kung waka na ka mo.
4: Tupi, ikaw may rason na may salada. Oh, ay mo yung bukaw si cute na guy. Musta ka cute na guy?
6: Okay man.
4: Kamusta ngayon ang life?
6: Okay man.
4: Anong mga gusto mo brahon subong adlaw, Sabado subong, wala opisina, wala sa klase. Anong mga activity ni mo nga gusto ni mo ubrahon subong adlaw?
6: Subong?
4: Oo, anong gusto mo
6: ubrahon? Limpiyong kwarto ko.
5: Ba?
4: Okay, limpiyan mo kwarto
6: ko. Likod o?
4: Ah, sa likod?
6: Oo.
4: Habi ko sa bahay.
5: Habi mo sa bahay?
6: Baraks?
4: Sa baraks mo?
6: Oo.
4: Muna imo, limpiyon mo ha!
6: Oo.
4: Mo. Ano pagidayon ang mga ubrahon mo?
6: Wala na, silig lang.
4: Silig lang?
6: Hmm.
4: Mula na?
6: Oo.
4: Sinong sugo si mo?
6: Ako man.
4: Okay. Ay, na. Limpiyohan mo na dada, kagatulog.
6: Mm-hmm.
4: Oh, sige, maayogin. Ti, nakakapi ka na.
6: Mm-hmm.
4: Ti, bago ka lang bugtaw, kapi ka na yon.
6: Yes.
4: Ti, anong kapi mo?
6: Nice coffee.
4: Nga ginom ka nan.
6: Anami, amot na itay brato pa.
4: Sa mga suki naton, mag-dance corn coffee, mga karadyuman, sa mga suki naton, ari na sa aton sining mga butika. Kadua mo sa imnon kay naka
6: tibag
4: gani magnans corn coffee. Ano bala news mo kita guy
6: tat
4: are soft touch wonder oil, may virgin coconut oil, lemon, eucalyptus, rosemary oil, kag aloe vera. Bago pa lang
6: ubusan na
4: sa mga suki naton mag soft touch wonder oil. Bayang ginamo ni Radyuman Jailin kung anong imusun anon subong
6: ano
4: matsagkot chorizo.
6: Wala, hindi.
4: Matsagkot tusino.
6: Hindi.
5: Hotdog?
6: Hindi.
4: Hotdog?
6: Siyempre, utan.
4: Yes! Yes! Yes! Sure ka?
6: Oo.
4: So, utan?
6: Isda.
4: Isda? Hindi ka sang adubo nga baboy?
6: Hindi lang.
4: Hindi ka naging mag-roon-taon?
6: Hindi lang.
4: Tandaan mo, Gida? Tandaan mo na, Tupi, ha? Radyuman Jailin, batihan nyo si cute na guy, nagambal hindi naging sa magkaon-kaon sang adubo nga baboy.
5: Recorded niya?
4: Recorded niya?
6: Oo.
4: Okay. Hindi naman sa magkaon-kaon sang ham.
6: Ham.
4: Ang kauno niya, utan lang gid.
6: Utan ng isda.
4: Hindi naman sa pwede sa manok.
6: Oo.
4: Hindi pwede sa baboy, utan lang kag isda. Pero hindi pwede piniritong isda, ha?
6: Pwede man gamay lang.
5: Gayo.
4: Gayo sa gayo. Tiyo, pagbigyan natin. Sino tabi yung one mo?
6: Ay, good morning, ma. Paribibot.
4: Uy, si Paribibot, mapuli na.
6: Oh, Paribibot.
4: Paribibot, papuli na si Paribibot. Nakita kong video niya, pasakay na sa airplane. Papuli na sa Pilipinas from Toronto, Canada. Sino pang emotion nga tayo?
6: Good morning, mga Tutugog.
4: Tutugog?
6: Tutu-Star, good morning.
4: Okay.
6: Tubon.
4: Tutubon.
6: Banyas, good morning.
4: Eh, butang iman, doktor.
6: Doktor Banyas, good morning.
4: Tanghod mo lang na karoon si Doktor Banyas. Sino pa?
6: Banyas, Tutugog. Tutubon, good morning.
4: Si Juan Parimandri Malabur.
6: Manabur.
4: Parikoy Mandre.
6: Parikoy.
4: Parikoy.
6: Parikoy.
4: Mandre.
6: Mandre.
5: Anto si... nagpadala sa GK?
6: Oo. Parigo.
4: Umay nagpadala siya. May nabala sa Lunes na duman, Jolene. Maumpisa na kita sang
6: Digon.
4: Digon. Daigon ng air. Pero nag-request ang imo nga mga listeners cute na guy. Mahatag sila sa GCash pero namiun mo man ang. May nabalaan ka na nga mga kanta, nagga-practice ka na.
6: Oo, type ka na ang YouTube.
4: Ati, okay. Very good. Oh, sa Lunes ha, maumpisa ng Daigon on air September pa lang.
5: Bantayan.
4: Oo. Ang hindi maghatag GCash sa tamaan giga mo sa kay cute na guy, mabatian nyo gina mga maatikabong komentaryo.
6: Hi, good morning man, Pipada. Majibel, yes, good morning.
4: Salamat cute na guy. Agaro juman si cute na guy.
3: Tatak RMN.
4: Kita mo si cute na guy nga gatulog to sa iya.
5: Alinsig da,
4: Andrit Sudi. Andrit Sudi da yun ha. May pagayaguro na kapangalimaw.
5: Pero nakapinus ha.
4: Ay nako, importante nga na si cute na guy.
3: Tatak RMN.
4: Ay nga mga balita mga garajuman.
3: RMN News Diretso Headline.
4: Sudad sang Iloilo. Punduhan sang 6 ka milyon ka pesos ang cadastral survey sang DNR sa Haro River.
5: Sa showbiz, Viva Hot Babes magapatigayon sang reunion concert sa Oktubre.
4: Balita sa Nampang Gilas, Pilipinas ginluto sang Bahrain sa ilaunang hampang sa 2026 Asian Games. Ini kayiban pa nga mga balita nga nadulong sa inyo sa mga masunod. Magradyuman mag life extension vitamin D3 na kita. Kabalo bala ka mo nga ang life extension vitamin D3 amo ini ang makabulig sa imo sinimabian ginabat sa kabalatian sa pagtuon nagapakita nga ang life extension vitamin D3 mataas ang vitamin D3 nga level sa dugo sa tawo tiyoy hindi ka madali-dali sa balatian. Kag kun magbalatian ka man madasi ka makarecover. Ang pinakadabe sa life extension vitamin D3 kay ginubra ini sang life extension foundation sa Florida USA. Why niya ginubra sa puno duldul? Gani sa mga suki natin, aprobado ini sang FDA sa Pilipinas, kag aprobado sang FDA sa Amerika, kag ginagamit ini sa bilog ng kalibutan. Gani mga karadyuman, ang 11 pesos mo, hindi pag ibakal sa sigarilyo, dala sa mga butika, bakal ikaw sang life extension, vitamin D3 for longer life. Ako si Radyoman Regan Sugabo Arlos.
5: Radyoman Joylene Tamayo para Onda.
4: Sa detalye,
3: Tatak RMN.
4: Magkaradyuman, punduhan sang Iloilo City Government sang 6 ka milyon ka pesos ang cadastral line delineation. Survey sa Department of Environment and Natural Resources Region 6, DNR, Haro, sa DNR, o kung na DNR, dira sa bahin sang Haro River. Ini ang kaunan sa Memorandum of Agreement na ginpirmahan ni Mayor Isa Trinias kaupod sang DNR Region 6 na ginataga na sang authority sa Iloilo City Council sa nagligad nga sesyon. Sakop sang survey, ang bugos nga kalabaon sang suba sang Haro halin sa boundary sa buha sa Banwa sang Pavia, tumtub sa baba sang suba sa Iloilo Strait. Ang ini nga proyekto nagatuyo nga magatukod sang husto nga limitasyon o kon boundary sang suba, maibaluan ang sakop sa mga illegal nga pag-ukupar o kon encroachment. Matukod ang illegal or matumod ang mga legal nga easement ka maghatag sang technical nga data agud magagiya sa mga programa sa pagtapna sa baha kag papaganagan sa peligro sa komunidad. Dumalahan ang sang surveys ang mapping division sang DNR Region 6 ang technical nga bahin lakip ang field validation, technical specifications kag supervision. Samtang ang procurement paghimuon pagi sa DNR Regional B sa Wise Committee kon RBAC sa tiyon nga matapos na ang tanang survey sang cadastral plans mapa kag technical report i-turn over ini sa DNR sa Iloilo City Government.
5: Isa ang Ilongga nga fashion designer nga si Patias Tesoro sa mga ginpili bilang bag-o nga national artists sang Pilipinas para sa 2026. Si Tesoro kilala sa iya pagpalapnag sang traditional nga Filipino nga panapton kag tela. Pagi sa iya mga disenyo, ginabuligan niya nga mapreserbar ang kultura kag tradisyon sang Pilipinas. Ginpadunggan siya bilang national artist for design or fashion design bangod sang iya dako nga kontribusyon sa Philippine fashion, ilabi na sa pagtibo ong sang pinya fabric. Ang pagkilala kay Tesoro bilang national artist isa kadako ang kadungganan hindi lamang para sa iya kundi para man sa mga Ilonggo nga nagapadayon sa pagpromote sang aton kultura kag tradisyon sa mga Ilonggo kag sa bugos nga pungsod.
4: Mga karadyuman sa mga suki natin, mag-Santon Plus Gold, may spirulina, may garlic, may mangosteen, may balunggay, mayo ini para sa inyo nga mga bukol-bukol, mahigong adugo, hypertension, kamataas ng blood sugar. Gari mga karadyuman sa mga suki natin, ano pa ang ginahulat ninyo? Kaltura sa butika, bakala kita sa Santon Plus Gold, untata choy ang sigarilyo, untata ang ino. Ako sa totoo lang, sang una, pulo ko katuig nga nagapanigarilyo, radyuman Joy.
5: Mm-mm.
4: 10 years nga nagapanigarilyo ko. Pero, sang nagbata na si Mrs., kagang akon bata, nag-asma, inuntat ko gid. Tiabi mo, sino nakabinipisyo? Ako. Kaya ang sigarilyo subong, taglima ka piso sang stick.
5: Bawal, mahal.
4: Mahal.
5: Tagi sa kakaha.
4: Ti, 20 na kabilog? 200?
5: 200.
4: 200, no? O, what, ang isa kakaha, kahit, di ba, 20 kabilog, magtag 5? 100?
5: Oo.
4: 100, no? Sadyagit tani ka do. Sadyagit tani ka do. 5
5: times 200 at 220?
4: 220?
5: O to, ano eh, ng 100 eh. Time,
4: o 100, di ba?
5: Oo.
4: Kigan kita ni karo. Julian, igan. Hindi tako malo mag-times na eh. Sadya, makuha pa ko ka ni tani calculator. Gamangu-mangu naging kuya sa kuwan. Tutud lang, eh, ginpahapos ginabi sa calculator ang pangabuhi. Tamo, isa mag-times mo, tako malo. Sa mga tapalamati naton, naman ang tandaan nyo, untaton yung sigarilyo. Kaya ako 10 years ko na ni Garilyo, inuntat ko, kid. Sino ka binipiso? Ako. Kaya kung ang akunto nga ginasto sa si Garilyo, kung ginbakal ko na tubugas, o ibakal nyo sang ginkuan nyo, ginamit nyo sa panimalay nyo. Kaya ako, Rajuman Julien, since 2010. 2011. Mga tunga-tunga sang 2011. Tunga-tunga sang 2010. Gin-stop ko na. Oh. Pero nag-umpisa ko si Panigarilyo, I think, mga 2002. Oh, Panigarilyo na kuya, hope pa na.
5: Wala ka na tani, hope, subong.
4: Tani, subong. Silo ng birthday ko sa November 1. Sa mga tapalamati nato, mga karadyuman, ano pang inaulat ninyo sa mga suki nato, mag-Santon Plus Gold na kita.
3: Tatak, RMN.
4: Nakilala na sa ang kapulisan ang lalaki nga na-videohan nga nagkuti sa iya kinatao sa Esplanade sa Molo sa tinaligdan nga Miyerkules, September 9. Inyagin kumpirma ni Police Colonel Wilbert Parilla, Director sa Iloilo City Police Office. Sunog kay Parilla ang lalaki sa ka-senior citizen nga nag-aidad sa 62 anos, balog ag residente sa distrito sa Molo. Payag pa ni Parilla nga wala na nila ginkuha ang patag sa lalaki kaya tubangon na lang sini ang kaso nga grave scandal nga ipasaka batok sa iya.
7: Naglabot sa 1,437 ka mga ido kag kuring ang nahatagan sang libre nga spaying kag neutering sa ginpatigayon nga biyanihan spray o kon spay and neuter caravan sa 8 ka mga munisipalidad sang Iloilo. Lakip sa mga lugar nga ginkatuan sang programa amo ang Lemery, Ahoy, Banate, Kabatuan, Anilaw, Pavia, Zaraga kag Uton. Tinutuyo sang programa nga makabulig sa pagkontrol sang populasyon sa mga layaw nga ido kag manikawan ang pagdamo sang wala ginplano nga pagpanag-iya sa mga hinoptanan. Kabahin man ini sang tinutuyo sang probinsya nga malabot ang rabies-free Iloilo by 2030. Gay patigayon ang programa sa bulig sa mga local government units, veterinaryo, livestock technicians, volunteers, barangay partners kag pet owners. Gay pasalamatan sa Iloilo Provincial Veterinary Office si Rina Ortiz, ang founder kag CEO sang Biyaya Animal Care Foundation, kag ang bugos nga biyaya o kon biyayanihan team sa Ilation, serbisyo kag suporta para sa kasapatan.
4: Last 7:56 ang tanda sa aga inyong Philippine Standard Time, mga karadyuman. Kung gusto mo sang kape nga may aras ang vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix na. Ano nga kape ang may vitamin D3? Vita D Plus Coffee Mix. Sulitun ko lang. Ano nga kape ang may vitamin D3? Sabat! Vita D Plus Coffee Mix. Mga karadyuman, kadto ka sa butika, kay may-ari ni sang Rishi Mushroom Extract, Mangosteen Fruit Extract, kag 200 ayong nga puro kadagkalidad nga vitamin D3. Gani sa mga suki naton, kadto na sa aton mga butika, kag grocery stores, available na ang aton sinimabian nga kape, nga may vitamin D3, Vita D Plus Coffee Mix.
3: Satak RMN.
4: Sabi ang gabay na alas 7:56 santag na sa aga ginkaka sa pwesto ang duha ka pulis nga nag-escort sa priso nga naglumpat sa kag naglumpat ka nalagyo sa Banwa sa San Rafael sa Damlaglang. Inagin kumpirma ni Police Colonel Bayan Rasalan, director sang IPPO sunod kay Rasalan nga gin-relieve ang WCPD nga upod sa priso kag ang driver escort sa taga padayon ang administrative investigation sang IPPO. Magluwas sa pagkakasalo ka pulis, ginapa-explain man ang hepe nga si Police Lieutenant Francis Caruna bilang kabayan sang command responsibility. Sunod kay Rasalan, nga kabay manginleksyon na sa mga pulis sa probinsya na tabo sa mga istasyon nga napalagyuhan sa priso santo bangod may ara nga gin-suspend ka nakasuhan bangod diri.
3: Tatak RMN.
4: Pero kung kaysa balang humanitarian consideration, kaya ngambal sa priso, Rajuman Juiling, mangihi siya. Ti dito sa nangihi sa may banglid. Ti human consideration, kapusas man, nangihi siya. Ipaihi man sa pulis eh. Pangihi at lumumpat sa banglid. Kundi ka bigagugago. Sorry, sorry. Ti karon, kung ti nalumpatan, nagsurinder man ang galiwat. At totoo ka, piang-piang, luku-lukuya kay daw na balbag ko no
5: ang bagras yung taguron. Daw hindi ma-easy.
4: Kani ko nalagyo ka, tinutuon mo? Luku-luku ka karoon na ma... So, ilang taon na bala? Nalagyo ka to, dutayin ka lang magkalabalda tong batiis mo. Dahil yun, ando ato ka pulis kasuhan, irilib pa. Ah, mga ako, yamalis, masi-masihon tagi. Mga akong pulis, sabi, din palagyuhan mo kung madakpanta ka. Ah. Akala-ta-ta, gagin guru kastigo. Kali kayo hindi mga kupulis ka, Rajuman Joylin. Kag, hindi kita iasang bayulinting, mga pamangkot. Siguro kastiguhon ko ikaw sa mga pamangkot lang. Pero physical, hindi ko rin. La 7:58, so, antar na sa aga, mga Rajuman, ang balita ngayon o batihan, ang iladuro naman sa inyo sa aton sining Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Choy, kung wala ka sang kwarta, kadto ka sa Life Extension Clinic, kaya ang aton ng mga doktor dira, wala bayad ang check-up. Bisan pisos! Wala. Ay, ibayad mo lang kay Doc. Thank you ng kasmay. Gani kadto ikaw sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Aras sila sa Banwas Istansya, Sulasampasi, Bangga Dama.